0: Epson Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
1: Magkaradyuman, impunto, las 8, ang tagna sa aga, ini ang Philippine Standard Time, sa mga suki naton, sa mga tagpalamatita, hindi ka mo magkabalaka. Kung gusto ninyo nga magpa-check up, okay, kadto ka mo sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre ang check up, mga karadyuman. Why bayad bisan 5? Ang ibayad mo lang kay Doc, thank you lang kag smile. So kadto na. Hambalan nyo naton, nagginpakadto kami ni Boss Idol kay Why Bayad ang check up. Ara sila sa may Banwas Estancia, Sudas Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis sa Barangay Hall sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa Provinsya sang Guimaras. Nakilala ng suspect na nagmahog pagi sa social media sa Luca National High School sa Ahoy, Iloilo, Sandamlaglang. Isa ka grade 7 student ang among sa among eskwelahan ang naghimo sa Facebook page para mamahog. Suno kay Police Captain Aileen Lacrite, Happy sang Ahoy PNP. Naging turnover na nila ng Summit Gabata sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa nagkaigo nga intervensyon. Payagyang nga tripping ang nagtulog sa 12 anyos Gabata para pahugon ang eskwelahan.
2: Tatak RMN.
1: Las 8:02 ang tagna sa aga sa ato naman balita sa hinampang
2: RMN News Sports.
1: Magapabilin sa Boston Celtics si Peyton Pritchard din matapos magpirma siya sa 2 ka kontrata sa idalom sa Boston Celtics nga magasugod sa 2020-2029 season. Na record sa 28 anyos nga si Pritchard ang best season sa 2025-2026 kung sa din nagkakuha ini sang career best nga 17 points, 5.2 assists kag 3.9 rebounds. Nakapasakop ini sa kabugusan nga 39 ka mga hampang.
0: Ang balita sa inampang gindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pakintod, magbaraka, inang sila na mental mo na. Yo!
0: Good morning, Boss Tito Eric.
1: Boss Tito, naintsindihan ka namon. Kagpadayon ka namon ngaintsindihan. Sila niya sa akong kagapon niya, lat-lat talang pre, importante, way naguntat. Oh yeah, okay na. Ay na, kami pa iya. Kami pa iya, intsindihan ka, hindi namon ibang tao, ikaw pa hindi namon pag-intsindihan. Hindi namon pag-intsindihan. O galing, pwede kami ka...
0: Ayo
1: sa imo. Kung naintsindihan ka namon, pwede, intsindihan mo man kami. Pag aradsuman, wag nang salinamento, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa paraki sa imo lawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututo, salam mo kay Manemtra Extract, ikatatlo may balanyos ka na. May kolon ka pa pambansang balanyos sa mailong, wala na sa iba, nang salinamento.
0: Natala na nga magpatigayon sang intimate live music show si Darren Espanto subong abulan. Magaperform ang OPM singer kag television host sa Backyard Live Spotlight sa Quezon City sa October 25. Lauman sang fans ang mas personal ng concert experience upod ang ila idolo. Ang ginhinganlan bilang Asia's pop heartthrob ang una nga nakilala matapos maging first runner-up sa The Voice Kids Philippines Season 1 sa 2014.
1: 2014 pa to bali. 2014 di
0: bata pa to sila mo. Nasig lang no.
1: Gamay-gamay pa. Tuwita mo si Kuan, si Rugalito,
0: si Laika.
3: Meron din pa lang ganda ang buhay.
1: Ah, okay.
0: Ilan na.
1: Tempo. At ano anong nanamin yang Kuan?
0: Ma intimate ano.
1: Anong intimate? Intimate?
3: Ano si Gamay Langguro? Sila na sa mga fans niya. Gamay lang guro nga.
1: Tinagkonserto ka pang gamay ka malang? Gamay malang galing.
0: Ano yung gusto ha? Pang malakasan.
1: Tinagkonserto gusto ko yung open field na iya. Kung ako yung magkonserto na Juman Max, hindi ko yung pag-ibutang sa mga ulo-auditorio, mga ICC. Sige, ano ko yung nasunog sa ICC man?
0: Galing kay siguro Boss Idol ang gusto yung matatapan yung blang tananti, intimate, may makasilamuha ka sa mga fans mo.
1: Pwede mo na.
0: Up close and personal.
1: Pwede mo na, pero base kung hadlo ka lang, kay base kung langawan ka.
3: Tap ka, Darren.
1: Nami ni si Darren, kita ko sa nami gini sa magkanta. Oh. Nami tingog.
3: Nami magsaot,
1: nami magkanta. May tsura man, no?
3: Oo.
1: May tsura man. galing kiti. Tanan mo lang, may tsura ganing bunay ka dito.
3: Mambong,
1: mataas nga bata. Di ba naging kuno-kuno ni isla nga duwas na isang bata to ni Kwan? Sino ka ito?
3: Carmina.
1: Naging kuno-kuno man lang to. Tidaw na yung why man tumada yun, pero nag-date-date na to sila.
3: Mga bata man sila, bayad
1: ang
3: sila.
1: Lalaki ba lang ang bata ni Carmina?
3: Oo.
1: May issue.
3: Updated kaya, no?
1: Kita ko man lang, kaya scroll man lang ko, may issue ko, no?
3: Ano mga kaedad mo?
1: Ang bata nila, eh, Carmina na blang laki, di ba? Ano, may issue ko nung ano, nga, daw, medyo lain ang iyang gusto. So, matang naman tinatan sa mga aga, Rajaman Max. Tabiwana yung mga kasimanwa.
3: Mayadayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dya, ang inyo kasimanwa. Nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dyan, Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pangha-plus herbal. Nance Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, pulamuypoy, naipitin na paralisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magbay sa Nance Liniment Oil, kimisang kapining ang Nimtree Extract na epektibo gid ng mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, kag-aprobado sa FDA.
1: Magkaradyuman sa mga tabalamatin natin subong aaga kung gusto mo gamit pangumagad to na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated by sanga sila. Sa Lawaan Village sa Balantang Saharo, malapit sa Maiseres Terminal. Magkaradyuman sila ang exclusive distributor sa Kubota Philippines sa Bilog ng Panay Island. Gani kung magbakal ka dito, may coupon ka. Kung nakabakal ka minimum 3,000 pesos, may coupon ikaw. Kag ang coupon mong inay ihulog ta sa Tambiolo, matik. Kung ikaw mabunutan sa Grand Draw, ang imo sa nga premyo 1 million nga balon sa Kubota Tractor. Bako na ako makadaog, may Kubota Tractor na kami sa pulo. Sa mga tapalamati natin, mga garadyo man, kadto na, bakal na sang gamit panguma, and may chance nga badaog sang Kubota Tractor sa Grandro sa December 5. Sinong iba naton nga mga talamyawon, Rajaman Max?
3: Good morning sa kay Karigaba Richard. Good morning man sa kay Sir Stephen Fanega. Good morning and thank you Sir Pete Rimanyes. Kay may ano naman, may dalaga naman sa San
1: May dalaga naman
3: po sa idol, yes, ang angat buhay run. Good morning man sa kay Margie Cabillas, taga monitor diri sa to sa Armen Iloilo. Armen Fans Club Singapore chapter, mayong aga sa inyo tanan dira. Kag sa aton mga kauturan para sa inyong ikaayong lawas. Nagaantos ka bala sa mga bukol kag pirme ka ginatubuan sang hubag nga sa pamatsyagan mo daw hindi na normal, hindi mo na dapat pagbaliwalaon kay kun pabayan basi may tumor o consist na nga balatian. Subong pa lang magpangaman na kag mag-inom sang Dr. Pinoy's Choline Capsule kay Dr. Pinoy responsable as angiogenesis sa pagpugong sa pag-obra sang bagong ugat nga ginahimo nga blood supply sang tumor para ini magdako. Kun wala sang blood supply ang tumor, maamat-amat man inigamay, matunaw kag malikawan ang pagtubo sang cancer. Naga-promote pagidang Dr. Pinoy sang cell regeneration para padamuon ang healthy cells kag imintinaron ang normal nga oxygen supply sa ugat kag dugo. Sa Dr. Pinoy nyo lang gid makuha ang oxygen nga nagapatay sa mga cancer cells na pamatud-an sa pagtuon nga ang cells gabastante sa oxygen malayo sa tumor, cyst kag cancer. Dr. Pinoy's Choline Capsule.
1: Salamat gid mga karadyuman sa pag-upod ninyo sa kay Toto Hector Espinosa. To, thank you gid kagapon ang Diwal
3: Magsikumit.
1: Oo, thank you the best wala ya. 1000% yang perti karamit gid. Sa kay Parinik Pinyasalik sa Nix Food House, mga karadyuman, sa mga tapalamati natin subong aga, ginapabalo natin sa inyo nga soon to open sa October 18 na, Sunday, ang Nix Chicken Inasal Seafoods Restaurant and Lapas Batsoy. Ma-open sila sa October 18 dire sa J7 Lifestyle Complex, Rumbang Pututan. 24 hours sila nga mag-open para sa inyo. So kung gusto ninyo sa mga taga Pututan, taga anong mga lapis sa Pututan, Zaraga, Dueñas, Dingli, no? New Lucena, pwede ka mo magkaradyuman magkapadulong dito sa may banwasang Pututan, Barotac Nuevo. Sa mga suki nato na mag-open na, and sa kay Dr. Nenaf Panol, good morning. Kay paribebot sa bebot in Milas Talabahan. Thank you parikoy. Ang talaba nila na tambok pa sa akon. So na pagbukad mo sang shell sang

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Kapoy!
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, suwabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Maayong adlaw. Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panulok?
4: Ay, nako, iho. Grabe yun ang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor. Daw pareho sang gabon na formulang nagatabong sa akong mata. Pero salamat, Ged, kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko. Kagpagkatapos ang tatlo kabulan, dako, Ged, nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
5: Tilari man ang bagong na produkto na iBerry Gold na may aras ng 10 mg sa lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Pampalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
8: Iba ka gid

0: pinakamalamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
1: Pinakamalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN. Tatak RMN.
6: Mga karadyuman, ang oras sa Pilipinas, las 8:21, ang tag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time.
5: Sumasaludo.
7: Your attention, please. May I have your attention, please?
5: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
7: May I have your attention, please?
5: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. RMN.
6: Mayong aga, mga karadyuman, welcome ini ang Straight to the Point. Ari kita sa adlaw ng Webes, Oktobre 15, 2026. Sa inyong mga radio, 774. Sa Facebook, sa YouTube, pangitaan nyo lang ang DYRI-RMN Iloilo. I-like, i-follow, kag i-share para mabalaan ninyo ang mga nagkatabo sa inyo sining lugar kag sa bilog na Pilipinas.
5: Tatak RMN.
6: Sa pangalan ni Radyoman Novi Guaso, ako naman si Radyoman Reagan Sugabo Arlos. Yari ang aton mga balita nga istoryahan subong adlaw.
5: Tatak RMN.
6: Ingagawon ta kay mga importante ini sila nga mga tao, mga VIPs ini sila. Kagkadamo pa sang ila sining nga mga obligasyon, maingkupod naton mga karadyuman diri sa aton sining nga pagpangalagad in a while. Sa aton sining nga presentation, ang chairman sang Iloilo Economic Development Foundation Incorporated o kon ILED or ILED DF. Kag sumuman siya ang presidente sang Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated si Mr. Terence Uygong. Regarding ini sa mangin reaksyon sang ila sininga grupo kay sa ato sininga mga negosyante, may kang tanan sa pagdeklarar sang siyudad sang Iloilo, no? Ang City of Iloilo, mga karadyuman, nakuha na naman naton ang kadalagaan matapos nga gindeklarar ini nga Hall of Famer, no? Nakuha niya ang Hall of Fame bilang most business friendly city in the Philippines.
5: Tatak RMN.
6: Ang ining kadalagan bilang most business friendly local government unit awards city level 1B. May level gali niyo. Kagin confirmed sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, isa ini ka prestihoso, no? Nga recognition nga ginatag sa city government and bangod ini sa ilang maayo nga pagdumala sa pagnegosyo, dedikasyon nga nagasangkad, no? Nagasangkad, nagamuad ang aton sini maayo nga ekonomiya and at the same time naga-innovate ang aton sini nga panggobyerno para nga mapabakod naton ang public private partnerships. Anong buot silingon sini? Kung maayo ang ekonomiya sang sudan, maayo man ang kahimtangan sang aton mga pumuluyo nga naga-ilistar diri.
5: Tatak RMN.
6: Kung manami ang ilang sitwasyon, manaming pagpangabuhi, meaning to say, happy ang tanan. Kung maayo ang pagdumala, maayo ang pagnegosyo sang aton mga negosyante, abi nyo ang isa ka sudad, hindi na maging economic, manami ang ekonomiya niya kung wala sa naganegosyo. Tikundamo sa naganegosyo ka naga-thrive. Nami ang pagdumala sa negosyo. But silingon sina, maayo ang kaimtangan sa sudad sa Irwin.
5: Tatak RMN.
6: Magkaradyo man sa atong sinimabi ng linya, upod naton ang, well, isa ka business leader, prominente nga tao sa sudad sa Iloilo. Ang chairman sa Iloilo Economic Development Foundation Incorporated, and at the same time, siya man ang presidente sa Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, si Mr. Terence Oigong ko. Sir Terence, engineer, si Rajuman Regan sa RMN Iloilo. Good morning.
8: Good morning, Rajuman Regan, and good morning sa panang nag-pamatik sa RMN.
6: Thank you, engineer, sa siling tion nga ginhatag sa RMN Iloilo. Kami mismo, ako taga-sudad man, arin ako din, diri nang akon kabataan, diri nag-ireskwila. Siguro, diri naman lang ako yung magtigulang hasta nga mapatay kita sa pinakadlaw. No? Engineer, kamo, sa ILED, sa inyo sini nga grupo, ang ining kadungganan nga ini sang sudad sang Iloilo, nakita natun subong bangod ining nga naga-thrive ang mga negosyo diri. Hall of Fame kita sa Business Friendly City Awardee. Kamu sir sa ILED kag sa Filipino Chambers of Commerce and Industry, ano gid ang nabatsagan niyo samtang nga naga-negosyo kamo diri sa sudad sang Iloilo, Engineer Terence?
8: First of all, gusto ko i-tabugal, no, na again, Iloilo City is awarded sa PCCI National Most Business Friendly Award, no. So katatlo ta namin nga award over the last 5 years.
6: Yes.
8: And Hall of Fame award din na kita. So meaning sini kinalaan ko ng mapahuway na kita sa paghatag, hataga naman iba nga simpo. So, kami yun, kinapabugal tagad ini ka bilang isa sa mga negosyante diri sa Iloilo, kag sa Ilonggo. Ang hindi lang iniiyas ang city government. But it's a recognition nga ang partnership between the government, the business sector, and the entire community sa Iloilo City is alive good.
6: Yeah.
8: So, may experience mo nato, may nakita naman ang improvement sa business registration, kag ang willingness ng city government na mag-consulta gitpermi sa private sector sa mga major na mga decision nila. So, mga challenges kita na encounter from time to time. But we appreciate ang government na nagapamati, kag nag-respond din. It gives negosyante isang greater confidence to continue to invest para mag-create man ini isang economic activity at the same time mga obra sa nagdiri sa syudad.
6: Ang pagka Hall of Fame naton, it speaks volume, engineer, nga mapag-on ang koneksyon sang gobyerno sang syudad kag sa private sector. Muna nga sa Bilugang Pilipinas, sige-sige nga nakuha na nato nini. Previous awards ta, ang leader sang city was Mayor Jerry Petrenias, and now si Mayor Isa Trenias. Can you tell us the continuity of good governance matters gid sa pagpasanyog sa pagnegosyo sa Iloilo, engineer?
8: Important ang continuity because from economic development, wala niya nagatabo overnight lang. Meaning, sige-sige, kag kinalan niya sustain niya. Ang mga programa na kinumpisaan ni former Mayor Jerry Trenias, nag-establish tayo sa strong foundation kag nag-encourage man sa kay subong Mayor Raisa na mag-continue kag mag-introduce man sa iyo mga improvement kada priorities.
9: Hmm.
8: Ang good governance should be institutional kada, again, hambag po kayo na sustainable. Hindi na siya pwede na magiging bilang sa isa ka leader o isa ka termino na dapat sige-sige. Na-recognize nga ang Iligo City as over the last 5 years, kataklo din kita mag-hagan sa hawa. Because ang continuity kada ang sustainability ara again. Kada ang government nga nagpapamakit sa business sector, nagkakahatag din yung confidence man, sa mga potential investor na makaplay mo man sila sa long term. Continuity, kung i-combine natin ang innovation, improvement, is essential need sa continued progress ng siyudad sa Iligo.
9: Yeah. I-reiterate ko lang liwat, Engineer, no, na-mention mo a while ago, pero do you think nga ang award nga ni magapadugang or makapadugang pagid sang positive image sang Iloilo as new investors, Engineer?
8: Definitely, no. The award is from a respected national business organization, and it sends a strong message that Iloilo City is serious about supporting businesses and attracting investment. Not only puro bago, but importante kinapamatian ang existing mga business investments na aaring nabisalim. So, mga prospective investor mo na ito, this recognition serves as an important vote of confidence. Award must not only be supported by your actual experience, but efficient government transaction, reliable infrastructure, kada mga skills natin ng mga pumuluwi na gano'n nag-oobla.

0: Pamunasyon ang importante naman. Kag this recognition open source the door, no? Para mag-convince ang existing investor to invest more and mag-expand mas naman dari sa Iloilo City. Tama kita ng mga areas na available for expansion para Sunset Boulevard.
1: Yeah.
0: Mga areas kita nga may mga incentives naman na kinahatag ang syudad for existing and new businesses na mag-invest sa Iloilo City.
1: Mm-hmm. Sa award niya ni Sir, of course, it shows how good Iloilo City is. Para sa mga, para sa palabuton, Engineer, ano pagid ang mga nakita ninyo na pamaagi? Kay Kamuyati, taga Iloilo gid kamo, diri kamo naga-invest sa Iloilo. Ano pagid ang mga pamaagi nga nakita niyo nga labi pagid, no? Para labi pagid nga magsaniyog ang pagnegosyo sa Iloilo. And kung magsaniyog ina, of course, ang mga businessman naton timayuman and damo sang job opportunities nga mahatag sina. Ano pagid ang mga nakita ninyo, Engineer?
0: This Hall of Fame recognition is not the finish line or hindi siya katapusan. It should motivate us, the business and the city government, to aim even higher. So, we must continue improving, especially sa government transaction, improve natin with the digitalization. We have to ensure also utilities natin, like electricity, water, transport, hindi naman yung infrastructure importante yun because this is this complements and helps the businesses in being more efficient. No? Ang isa na kinatulog naman sa sudad is para ma-improve. So, ma-plano na ang atong traffic. Because as progress comes in, nagawa mo ang activities, of course, nagawa mo ang sulakyan, nagawa mo truck, deliveries, and everything. So, dapat mo plano ang inisang kentrano para hindi kita mag-kaproblema later on. Isa man also na medyo kinanggantanan tutupan is ang mga flooding na nagkatabo kung magpusog ang ilan. So, it will also help kung may arap ko sa master plan dere kag na-declad pa ang mga drainage because that last week lang medyo nagtakas ang tubig after magpusog ang ilan. This will also strengthen ang disaster resilience natin. We should also, at the same time, we should provide support sa atong MSME, mga gagmay natin yung mga businesses, kaya mga start-up, so siguro financing, mentoring, kaya
1: yes.
0: Technology, kaya magpadako sa ilang merkado.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, we, para makomplement ng additional businesses, ang skills na kinanglan sa industriya, matutupungan natin through the education sector. Is makasabot lang yun kung continuous ang dialogue between sa government and business sector para ma-insindihan man sa isa kag isa ano ang direction kagang kakulangan sa kinanglanan sa business sector. So, umuna siguro ang lantaw ka mo kinanglan sa pangahinoon isang Hall of Fame award din na kita.
1: Yeah.
0: Importante din ang partnership no, between the university government, the business sector, at ang pumuluyot sa siyudad sa Iloilo.
1: I know nga gapamati ang administrasyon ni Beltran niya sa inyo. Ang inyong mga suggestion para sa kayuhan na Sir Terence, I know nga pamatian sa sudad kag magapadayon kamo sa pag-inupdanay para nga mapaayo taman ang standard sa pumuluyo nga pag pangabuhi sa pumuluyo diri sa sudad sa Iloilo. On this note, Engineer, salamat sa sining oras sa inhatag diri sa Army Iloilo. Good morning, God bless you.
0: Thank you, Ban, Regiman Rega, and then may aga sa tanan ng Dapamati.
2: Tatak RMN.
1: Si Engineer Terence Oigongco, ang presidente, ang chairman sang ILED, kag presidente sang FCCCI, diri sa sudad sang Iloilo. Regarding ini, sa aton sinimabian, nga nakuha nga Hall of Fame, no?
3: Meaning mag Hall of Fame ka, tatlo ka consecutive years, magsiling ka gani consecutive inang sige-sige, nadaog mo ni, no? Most business friendly city. Tikon business friendly ka, ginakadtuan ka sang mga investor.
2: Satak RMN.
3: Hindi investor ha, kundi investors. Hindi ka pagkadtuan kung ang imo nga pamaagi sang pagnegosyo sang pumunuyo o sa mga investors dira, pigaw. Una, tikong magnegosyo to bikaron si Dr. Cute Nagay sang iyang kuanabi ng hospital. Manigusyo to siya dayon magkuha lang sa sang permit, ginabudlayan pa siya dayon ang mga proseso sa mga papeles, pabudlayan pa siya, ang lainda kung may kutong pa may under the table. Oh, di paano ka mangin most business friendly cities na tinobra na nato nini for 3 consecutive years sang tiempo ni Mayor Jerry Trenias and subong sa tiempo sang yabata nga si Mayor Raisa Trenias.
2: Satak RMN.
3: Now, timambal ka mo ti ano na kaimportante Radyo Manrega nga may amo-amo kita sina ang naghatag sini. Amo ang PCCI, ang grupo sang mga negosyante, kag sa mga negosyante sa bilog nga Pilipinas, personal ang naghatag sini. Ti, di ba before election, batian nyo man? Ginahambala nila si, iniya, nabatian ko ha, personal ko nga nabatian, nambala nyo si Raisa, nga umbatuan. Siling niya o GT, kuno na si Raisa, kuno kabalo na, intern lang na si Raisa sa city government. Siling niya wala, nasugo-sugo lang na ni tataya. Pero, subong, may napamatudan si Mayor Raisa Trenias ang nagkomento sa iya nga umbatuan, iyak mo na ngayon-ngayon. Di ba kamo mismo ti anyo mala during campaign period diri mismo sa Remen after namon programa di may nagabulos na yon nga black time susara imo bakol nila kay Raisa nga sila nila si Raisa kuno o GT umbatwan kaya sinugulan na ni tataya o teka ron. After ni tatay niya nga nakuha, nakuha ni Mayor Raisa ang Hall of Fame na bilang most business friendly city sa bilog na nga Pilipinas. Di pila ka bilog sudad sa bilog nga Pilipinas. Oh. Ti ko nakuha ini sang bata. Ti basi ang bata hindi OJT. Base ang bata, base hindi man umumbatuan. Kamu ginagambal sa nagligad nga umumbatuan si Raisa? Te, subong kay nakuha yan na kundi iyak? Di wala? Ako abi, ang akon abi batasan, madayaw ako kung namian ako. Madayaw ako kung nakita ko nga may binipisyo sa pumuluyo. Pero hate ko ang isa katao nga plastic. Hindi ako yung magdayaw kung pananglit nga duway man gidya binipisyo ang tao. Ti bilang most business friendly city and amo na tong ibandira mo ti kada magkadtutong foreigner mga investor ti kadtuto to sa sudan sa Iloilo kay most business friendly city dito amo ni mga patakaran nila pag kapot mo to sa papilis mo automatic arada yun wa isang mga tungpats oh. Why sa mga puro patigayon? Kagdulaon nyo gina Mayor Raisa. Base kumayara da sa Sudan nga nagarupang ilkila, dakpang kamot kang palpagabla. Sabay pa, wahin na sa taga City Government Gabro na. Pero, on this note, bangod nga nakuha sang bata nga ginikayan, nga nag-aum-umbatuan kag OJT, intern, no, para ganing itinatawag nila subong kon mag, kon grade 11 ka bala, mag-intern-intern ka, may, immersion! Sakto, salamat na Juman Mark. Oo, sila nila si Raisa kuno, nag-immersion sa Iloilo City Government, kay way gani kuno kawa agi iske, way kagani kagagi kagawat, way kagi kapitan sa barangay. Sila yung ipa-mayor nila, no? Gaum-um pa si Mayor Raisa kuno batwan. Ambot nga nga um-um batwan eh. Iso mo ang inyong ginikayan nga mayor? Uyaro, kanamunamo sa mga programa nga ginobra niya, and ang naghikay, subong iyak mo na kayo. Seriously, sa mga tapalamati na ito, if nag-perform ang aton nga gobyerno, no, ka nag-perform ang administrasyon ni Mayor Raisa Trenias, nagapakita ini nga kompetensya sa iya sa nga trabaho. Competence nga kung maobra niya ang mga programa niya para sa pumuluyo sa sudad sa Iloilo, may impact ini para sa aton suninga pangabuhi. You see? Ti gin underestimate yun siya. Pero gin prove niya sa kada isa nga nag-judge sa iya nga ti kaya manggali ni Mayor Raisa.
2: Tatak RMN.
3: Na-mention ko lang ni sa mga tapalamati naton bangod nga ako mismo personal ko na nga nabatian. Ako sa kadugay na ko sa radyo, duro naman nga panghikay ang ubra ko. Bala na din nila. Sa taga newsroom nga, bala nila ako sa mga panghikayan. Pero, okay, sa ginalantaw ko man ang mga tao nga ginapanghambalan ko bala, nga ginahikayan ko, siyempre hindi sa on-air. May mga tinago, galing abilidad, nga maubra nila, doon hindi taman ganing maubra. Muna. Siguro, sa mga tao nga nag-underestimate sa kay Mayor Raisa, nga sila niya, ti OJT, malana ni tatay, nag-immersion, malana sa Iloilo City Hall, ti siguro subong iyak na kayo ng iyak. Ah, kuya, kung sino man ang mayor na. Base ma-mayor man na sa Pinakadlaw si Jamjam Barunda, ma-mayor man na si Lablab, ma-mayor man na si... sino pa? Kung sino pa na gusto mag-mayor? Basta nag-aubras ang kayuhan para sa pumuluyo, dira kita yan.
2: Tatak RMN.
3: Kag nakita naton kung paano magtrabaho. Kita nyo sa provincial government, kay Governor Toto Defensor, pagsulod niya sang una, pagdalaga niya sang 2019, dumudamo manana nagapakamalaot sa iyo. Ang ambal sang kontra sila niya, statay ay ang may abilidad. Toto Defensor way abilidad. Tanan nga pakalain kay Governor Toto Defensor, hinambal man sang kontra. Batian ko gid. Tanan. Sila nila ti. Ambal nila ti si Governor Toto sang time natugani naka-board member, naka-congressman, abogado, no? Practicing lawyer. Pero damo kapag isa may nabatian. Sila nila si Governor kuno, may mga kuminto lang sila sa kay Governor Toto Defensor. Tanan na lang. Mahikaya nila nga sometimes ang eleksyon dito lang sa iya sa puno kaduldol iya naga istorya sa tao, pilang nahot ng iyang istorya niya. Sus, igo murahon. Hampa ko niya sang damo-damo nga bansi si Biron, timan kundi iyak. Ti isa nakapungko si Toto Defensor. May isyo ka mo kay Governor Defensor? Why? No? Wala ka sang iisyo kay nga gatrabaho siya mo. And balaan niyang trabaho niya. The micromanage gani si Governor. Tananda iya kay Governor na isa-isa yan na. Ang mga programa niya na nga nagadala usa sa Manila. Subong ato naman ta karon sa gabi, ato naman sa Billionaire News Channel. Oh. Nagligad to dito sa kuan sa iya sang mga negosyante to dito man siya sa may Davao o sa hindi sa Baguio. Tinga nga siya to nang siya tong speaker because may ara kita sang exhibit A nga nakita ta na sa probinsya sang Iloilo. Di ko sa sudad sang Iloilo may naobra man. Oh. Ako yun, namiangi ko yung maglawag basta sa development sang city of Iloilo. Eh, gamitun ta man lang yung radyo na yung microphone sa hinarihi. Tadi kundi way pulos. Kung ginagamit tayo ni sa pagguba sa isig ka pareho ta, pagbubo ng tawad eh. Gamitun ta ini sa mga kaayuhan sang ilas din ang mga programa. Tibalikan ko lang kay Hall of Famer Subong, no? Ang Iloilo City Government, tino hindi man kita magpati nga si Raisa Trinias, guro, yan nag-immersion lang. Kami ni Mayor Raisa, hindi kami close, ha? Why kami nag-meet? Why kami naiyat? Hindi man kami textmate, hindi man kami chatmate, hindi man kami friends, no? Hindi man kami, why kami connection sa Viber? Ni isa, why kami ka-text? Hindi kami close ni Mayor Raisa. Hindi man kinanglan niya magpa-close-close ka sa mga leader. Pero kung ano lang iya nakita natin, tidayawon tayo. Pero ti kung may malay naman, tisawayon tayo. Kung hindi pagin magpapasaway, kundi balbalon. Pero kung Hall of Famer ka, but silingon sina nga nagatrabaho ka. Paano ka abi mag with honors kung permi ka malang absent? Dumduman ko na sang honor. Sang grade 3 ako, first honor ako. Ay, why ka mo kabalo? First honor ako sang grade 3. First honor ako sang grade 3. Ang akon nga maestra, pakaisa ko. Sili nila na first honor na kay pabor-pabor. Oo. Oh. Basi tuod man, basi ginpulo pabor ako. Maestra ko, pakaisa ko. Pero ang nagambal to sa akon nga nagpabor ako, tinuway man tong kabataan nila katapos. Di ba? Tinagtapos kuya, bisan nga ang akon nga mga test ya, mga pasang-awa lang. Tapos man kuya, itsindi man kuya mag-class, balo man kong basa, balo man kong sulat. Kung wala nang importante sa kalibutan para hindi ka matunto, anong tao sa kalibutan? Kung duwa man lang ka bagay mo, duwa man lang ka klase sa tao sa kalibutan, ang isa managtunto, ang isa tuluntuhon. Te, suliton ko liwat, ha? Panginbulahan sa Iloilo City Government. Pero hindi ka mo drasta lang. Ngita ka mo sa programa nga nami pagin para sa sudad sa Iloilo. Kay bisan kami taga-uma, 99% sa among sa element taga-umaway kami diya sa sudad Ginbata, pero din naman kami kapangabuhi. Ang success na ginaani sa city government dapat mabatsagan ina sang aton mga pumuluyo. Sulitong kuliwat, ang tanan na ganaghambal sang una kay Mayor Raisa Trinias na OJT intern kag nag-immersion lang sa Iloilo City Hall, sinugo lang sa nitataya, nag-aum-umbatwan, subong, iyak muna kayo. Lasot sa sulimin kayo unong tanglasan. Sa ating agabahin, din sa atong sarili ang pagpangalagad mga karadyuman sa dugan natong mga balita. Ariyo, ang Iloilo Provincial Government nakitaan subong gin flag man lang sang commission on audit nga may ara sang 73.8 million nga programa sa LCAC nga waay matapos kagang iban, waay ma-implement. Pasabto na ito ng provincial government. Last year, I think, first quarter sa 2026, ginmensyon ni Governor, nga may kwarta sila, hindi magasto ang kwarta. Kaya nga, ining LCAC bala, ining mga proyekto bala para to sa mga malayo na nga lugar, may ara sang armed nga mga tao dito sa lugar dito. Eh, may mga NPA dito kung ano man nga mga para ini-actualize sa kwan eh. Sa insurgency, mga proyekto dito, mga dalan, water system, mga farm centers, ang iban wala ma-implement. Kaya ang problema, wala sang mga kontraktor nga mabato dito, kay kung magsaka ka dito, kay maubra ka sandalan, ginasunog man ang imo equipment. Man kon may dalan, kundi gahapos, ang alagyan sa tao, ang ila nga pagdala sang produkto sa ila sa merkado, nag-change ang kabuhi, ang standard of living sa tao kung may dalan na. No? Ang iba di kay eskwela, subong eskwela na. Pero ti na flag sang kowa. Sino sang kowa sila nga damo kamo sa mga why ma ano matapos, no? May kwarta kamo nga nagbalik. I think do nagbalalik ang ibang kwarta. Di balo naton mabyan, ano ang justification sang Iloilo Provincial Government nga why di matapos kag iban why may implement? Ti mga 78 million pang kwarta or projects nga nabilin nga why may implementar ang iban why matapos. Sa aton sini nga mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo.
2: Tatak RMN.
3: Si Secretary John Vic Rimulya, kaupod kay Education Secretary Sani Angara, nagpirmahan na sila sang Joint Memorandum Circular allowing the deployment and stationing of barangay tanods inside public schools to boost safety on and security sa mga estudyante.
2: Tatak RMN.
3: Nami man matian. Ang pinakasimple dira nga explanation naton nga ang mga barangay tanod naton mabantay sa aton nga mga bulutuan. Bangod nga dunduman yun naman to sa nagligad nga may ara magkaradyoman sa mga school shooting kag may mga estudyante nga mga napatay. Ay ni mga barangay tanod naton hindi man ni sila armed. No? Why na sila pusil? Why na sila gina-allow? Sa mga uma, sa mga piyesta, mga tanod naton, ginasuksok mo na nila sa ila nga hawak ng ila paltik na pugakam. Daw sa umaabiya daw ang mga tanod naton, may mga ulo armas. Pero ang barangay tanod naton, hindi na sila iya gina-allow nga magbit-bit sang ila sila nga mga armas. I know, may mga armas na sila, bisan mga paltik lang. Kaya ngambal subong sa DILG. Yeah, pwede nato ni-assign to ah. I-deploy nato ng mga barangay tanod to sa bulutuan. Nami na! Ako mang kutun mo ko, nami, gid. Pamangkot. Di may extra ka mga bayad sa tanod. Kaya ang guwa sa tanod nga na yan, karoon mo security guard na. Ang deployment sa tanod, ginapabantay na sila, di ba, may duty-duty na sila everyday. Ginapabantay na sila nga, muning nga oras, muning adlaw, ikaw. Pero usually, ang mga tanod na, gabi ginayag operate. Tikon butangan mo sa tanod, bilog nga adlaw, makonsentrate ng tanod, pinag bilog tanod ni butangan na, isa, dua, para magbantay, inami mo na. Pero ti, ginubos mo ng oras ang tanod. May trabaho na saya, kalabanan sa tanod niya, may ubra mo na yung ilam. Ang ibanda, mga farmers, ang tricycle driver, tricycle driver. Abi ka ba, teka mo sang abogado nga nagtanod? Why, ay? Ba't teka mo, maestro nagtanod? Ba't teka mo, doktor nagtanod? Wala eh. Kalabanan nga nagatanod ang arada sa lugar mismo nagatiner. Farmers. Mga mangingisda natin. Mga panday. Mga driver. Muna yung tanod. Tipila man ang ginabaton sang tanod daw. Sinsilyo. Tibilog nga adlaw, paobrahon mo sila, pabantayon mo sila sa eskulahan, dayon, ang ila ginabaton sa barangay, ahaw man ang asitisintos kada bulan, dahuol guro na. Pero di kong gusto sang tanod, yaway man kaso. Pero ginabatsag ko lang bala nga, tibilog adlaw, pabantayon mo ang tanod, dayon, way mas sa mabaton, da. Bisang pamahaw ganito ko, basi way. Di okay na yung pirmahan, ay, ang mamangkot sa mga tagpalamatay natin, tipila. May idugang ka mo sa mga barangay tanod nato, why? Kay kunwai man lang, ti siguro ti medyo dugang-dugangan yung gurong para sa barangay tanod. Bisan iba ka lang nila na sang kape. Sa tanan nga, sa pumuluyo natin subong, gina, why na subong sang libre sa kalibutan eh? Sang una, magpatawili ka gani niya, ang tawag ka palapit lang mo. Paligaw mo imobalay, ang mga tao, palapit lang yat, dasig yung magtawili. No? Subong, masugo ka, makuha ka lang sang kuluprason, makuha ka lang sang imo inugata, biyaran mo pa. Tanan, subong, may bayan. No? Why niya sang libre sa kalibutan? Di kay kamahal naman mo sa tao, kapangita man sang kinawala nila, magsugo ka, bayan. Tanan, bayran. Subong makasugo ka man, way bayad. Pero hindi ka naguro dayon kaliwat. Lihog-lihog na. Hindi okay nang lihog. Pero we need cash. Last 8:59. Pagbalik natin sa mga tagpalamati natin, may kupod ta si Radjuman Majerimiani. May ara sang ginbaybas ang aton sining mga otoridad. And more or less, yara sa kapin, isa ka 3 milyon ka pesos ang na-recover na naman sang aton ng mga operating team.
2: Tatak RMN.
3: Ang LTO, ginsukos na nila, ginserbi nila sa driver kagtagiya sang truck ang sukos order ining nagpalagyo bala sa task force overloading sa Saraga. Kag ang sa DR nga nagsalakay o sa doktor nga nagsalakay sa mga tao. Ah, okay. Okay, Rajuman mo. Isa-isa hunta niya. Sukos order, ginserbi na sang LTO sa driver kag tagiya sa truck nga nagpalagyo sa task force overloading. Meaning, kilala na niya. Hindi ka man ka sukos nga may kilala. Ati, sino ni si RGL nga niya?
2: Tatak RMN.
3: Kilala ko ni si RGL ah. Galing kay iti, gusto ko lang confirm ron. Siya gidman bala ini? No? Basi si kwan ini, si RGL, Regan Lugabo Garlos. RGL. Regan, ang Ajia, Gosabo Larlos. Basta taga din niya. Marikanta ni mga karadyuman, dari sa atong siringa pampangalagyan, sa atong siringa palatuntunan ang ining bahin.
4: Nan Super Plus. Mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla Sampanay kag probinsya sang Guimaras. Nan Super Plus.
3: Last 9 in punto ang tangnasaka.
2: Tatak RMN.
3: By the way, ginapanginbulahan gali naton Radjuman Mark ang aton sining mga abogado, no? Miyembro sang Integrated Bar of the Philippines, Western Visayas, nag-champion sila sa National Volleyball Competition sang IBP. No? Ining mga abogado naton daw siyam ka team sa lalaki and 8 teams sa babae nga nag-compete. And ang taga Western Visayas nga mga lawyers kag mga abogada kag mga abogado, sila ang nag-champion sa volleyball. Congratulations, no?
1: Giniwat ini sang Oktobre 8 tubtubo 11 sa may Cagayan de Oro. So napaindisindi sila, hindi lang sa courtroom, kundi pati na sa volleyball. So ginapanginburahan natin mga karadyuman si Attorney Sandra Ruth Santa Ana, MVP and best setter.
3: Magambal ka setter, Rajuman Mark. Amo nang kuan sang bola na nang gatugpo sang bola mo no setter. Ah, oh. Pero sabi pagbana, pagbakol, stop punto sa no. Dayon palapit to sa setter na. Kagang setter na naga kuan sang bola. Gat to up no sang bola kag dayon bakulo naman sang manog bakulo. Hindi ko familiar abi sa volleyball kay way ko ni gampang sa volleyball. Ni gusto nga hampang balo-balo ako mag-volleyball pero masakit sa kamay.
1: Congratulations sa Attorney Sandra Ruth Santa Ana, MVP and best setter si Attorney Harmaine Shelister Cua, best middle blocker kay si Attorney Paulette Cuadras, best server. Congratulations man sa volleyball man kay Attorney Ronnie Cayon, MVP. Attorney Mark Jurilia, best setter. Prosecutor Christian Tancuan, best opposite hitter. Kay si Attorney Jaco Bilijerdo, best outside hitter. Samtang, ang ilang sininga coach, si Attorney Jose Rickson Tormon, kag si Mildred Hautella. Aring mga nagabugo sa volleyball women. Si Attorney Chona Sanoy, ang ilang team captain, Attorney Christine Clea Cuadras, si Attorney Sandra Ruth Santa Ana, Attorney Harmenia Shirley Starcua, Attorney Mariel Maliada, Attorney Salvi Lia Santosildes, si Attorney Ruby Lee Castor, Attorney Doridel Lusanias, kay si Attorney Paulette Cuadras. Sa volleyball men, si Prosecutor Christian Tancuan, ang team captain, Prosecutor Noel Susan Jr., Attorney Mark Aurelia, Attorney JB John Noblesada, Attorney Ronnie Cahayon, si Attorney Jose Rickson Tormon, Attorney Jico Bilijerdo, Attorney Andre Eulalio, kay si Attorney John Paul Rolio.
2: Tatak RMN.
1: Bago kita mabiyan nga mag-commercial, matapalamatin natin ang kape nga may ara sang glutathione, ang kape nga may collagen, ang kape nga nagapabakod sa ato suringatunan, ka nagapahining sang ato sa dewabian nga super. Inom kita sang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix nagadaming ato sa dewabian nga pan, nagahining ang ato sa nga supat, ka nagabakod ang ato sa nga tulan. Gani basta kape, Santon Gold Coffee.
2: Tatak RMN.
1: Last 9:05 ang tag na saga.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batan TJ tayo. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry.
6: Top, top, top, Lecho Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Tuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN MN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok, lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak RMN.
7: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabian ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S, no step. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Halin sa pinakamataas nga bukid.
12: Ah, kamusta nga?
11: O sa pinakamaliyo man nga isla.
12: Nay, gagraduate na ako.
11: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
13: Papauli na ko ka!
14: Go forward together. Globe.
15: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
16: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, ganit, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pataas sa healthy aging with proper diet and exercise. Piliha ang Unilab Quality. Piliha ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kang iban pang butika.
1: Unilab Quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong. Herbal supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabian ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oras, tatak, alas 9.15.
5: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by iBerry.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
5: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
6: Tatak RMN.
7: Last 9:14, balik kita mga biyan, dali sa aton sininga pampalaga, dini ang straight to the point.
6: Tatak RMN.
7: Standby sa mga tampalamati natin, unahon ko si Radyo Man Mon, sa mga sukita. Mga ka-Radyo Man, gusto mo bala nga makahimo sa isa ka heroic act? Luyag mo bala nga magsalbar sa ang kabuhi, magupod sa mabinuligon, kag mapuslanon nga kahiwatan, subong nga bulan? Ini ang dugo ko para kay Lola, kag Lolo, isa ka blood donation drive, sang gintingob nga puwersa sa National Commission of Senior Citizens, Regional Office 6 sa Philippine Red Cross, Iloilo Chapter, kag sang inyo pinapamatian nga RMN Iloilo, kag 95.1 IFM, ang Idol Kong FM. Tandaan nyo, ang PESA, siling alagay lapit na October 25, 2026, Domingong Adlaw, next week ni, ang inyo isa kabagsang dugo, dako nga basdam lang kagpaglaom para sa aton nga mga lola kaglolo, ang mangin successful blood donors may token. Nga babaton kag snacks, magdala asang pamilya, kag barkada, magupod, magdunar, kag mangin bida. Dugo ko para kay Lola kag Lolo, Oktubre 25, Domingo, SM City, Iloilo. Kita ay kita, mga karadyuman.
6: Tatak RMN.
7: So yata, palamati natin, ari-anay ang ato suning health news. Subod natin si Radyuman Joel Franco.
8: Ang inigabahing nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo mo na kamo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamina, minerales, sa insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayara ini sang soya nga mas kilala na maayong nga source sa insoluble fiber na makabulig sang pagtinuos sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
9: Hindi dapat nga pabayan kung nakabatika nga may wheezing sound sa imo panginhawa. Palatandaan ini sang asthma, COPD o kon chronic obstructive pulmonary disease, infection o kon allergies nga nagapakitid sang alagyan sang hangin kung kita ang maginhawa. Nagakinanglan mainis ang gilayon ng medical attention kung may kaupod ng kabudlay sa paginhawa o kon pagkahapo. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
7: Standby kay Radyo Man Mon. Sa aton nga pampangalagad, mga ka-Radyo Man, ang aton siling vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad and effective nga vitamin C. Marami ni para sa inyo siling sipon o buhilan at trangkaso nyo mo niya kag iban pang balatiya. Ang mighty C, mayo ini kay kunim nun mo, hindi magsulab ang imong sulok-sulok kay alkaline siya. Ang pinakada-best mga ka-Radyo Man, mayo siya sa aton nga mga allergies. Manami man siya para sa aton siling mga pilas. Ugay natin magayong mga pilas. So gani sa mga tapalamati natin, inom kita mga karadyuman sa Mighty C nga vitamin C, mag Mighty C.
6: Tatak RMN.
7: And of course, subunga aga, ginapabalo natin sa inyo sa mga tapalamati natin, istorihan ta naman ang ato sining uric acid, no? Ang grabe malamag inom, dayon magkaon sa mga kasudlan. Ako paborito kong kasudlan, pero way ko gakaon, pirmi-pirmi. Siguro mga sa isa kabulan, mga kadua lang. Kung why man gid ka pangita akong ginawa, pero kung may arati makaon ko eh. Pero namitan ko na sa makasudlan, kapin pa kong daw bupis bla. Kanami ka mga bupis. Dinuguan, hindi man ko ano gid sa dinuguan. Gusto ko bupis ah, wala lang dugo. Nami na yun. Kabalo bala ka mo nga ang uric acid ang kabandanan sa mga masakit pareho sang arthritis, high blood, kagiban pa, pero malikawan ang pagkaon sa uric acid. Wala na si Ban kundi, mga karadyuman, inom ikaw sa Dr. Pinoy's Quarin Capsule. Ang regular nga pag-inom sa Dr. Pinoy, nagabulig sa pagpagwa sa aton nga uric acid sa lawas, may madamo sa

0: at amins para mapabakod ang resistensya. Ginapagawa man sila nagastak nga acid kag toxins lawas para mangin matinlo ang ugat, magapabilin nga oxygenated kag indi magmasakiton ang lawas. Madamo man ini sang omega 3 fatty acids nga nagapabaskog sang joints. Paagi sa Dr. Pinoy, malikawan ang pag-angkol sa masakit nga gout kag ulcer. Magradyuman mag Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Ginserve na sang LTO ang sucos order sa driver kag subong man sa nasambit sining tagiya. And ang doktor nga nagpanalakay tublaligad atong optometrist kag natiruhan sa PNP nato, kinserbihan Manila sang sucos order. Check na ito mga karadyuman sa Radyuman Mon Kapalihan.
1: TYRI Radyuman Report.
2: Radyuman Regan, duman nga gin serpi kahapon aglaw ining duwa ka separado nga sucos order. Una sa sining driver iya, no, kag tag-iya sang tracking, no, nga nag salakay sang salakyan to sang task force sa overloading sa probinsya sang Iloilo, dala sa may banwa iya sang Saraga, no, kung sabihin naging permahan kahapon or naging permahan kahapon, okay, no, kahapon na nakasimpo si RD Duspan nga malantaw ini kag matigayon nga mapa service iya sini nga mga tawo, okay, ang sucos order, no.
0: Tidin niya kung naging pa-survey kay ti nag-depende to sila sa plate number kay sinotogin survey niya, may ngalan siya.
2: May ngalan sila kung na-pro wala niya kapon mahambal. Pero ang tracking kag ang ano ni ang tracking ta owner gid kag ang driver ang ila sini nga gersilihan o kaya sang tao ni gan sa intelligence and investigation unit ini Radyo Mandrega.
0: Eh, meaning nag-service sila, why nila ginambal kung sino ginservihan nila? RGL tracking to mo. Ang driver siguro, base why pa natin makilala, no? Pwede na nga hindi anay makilala kay tinalagyo man to unless nga ang tag-iya mismo ang naghambal nga muning driver. Pero kung hindi nila ma-mention Radyo Manmon nga why nila ginambal kung sinong tag-iya sang tracking daw, awkward na daw, balikawot gawa?
2: Base ko sa report man sang province at nung din kuha nila nga data, no? Yari ba lang kabahin sang iya sininga papayag explanation ni Director Gaspan?
3: Sir, na nato mong show ko problem sa driver mismo, kag sa owner sa truck. So, both have received the respective Shoko's order and we're expecting that within 5 days sapat sila ang pagpapatihan ka man ang ilang mahin. And also, sumuhan now

0: record selain ang registered owner pa. At wala mong transfer sa present owner. So hindi ko remember ang ako ng tracking. But, but I'm sure nga sa report sa Pembro.
1: So suspension sa drive na hindi mismo, sir?
0: Well, sa drive na hindi. Siyempre, hindi ko na while this is being investigated, no, si Bea Drive,

0: Okay.
1: Sa bahin.
0: Radyoman mo, naglaroon ko lang, ha? Naglaroon ko lang. So, temporaryo, gin-suspend nila ang license ng driver. Muna pag-insindi ko, Radyoman mo.
1: Suspension, 90 days.
0: 90 days?
1: Until na ma-resolve ang iyasining kaso or makasabat siya, Radyoman na.
0: Sino kunungalan sa driver to?
1: Wala nila mahatag pa ni, ano, ni Director Gospan kay sa intelligence and
0: investigation nila. Ang kuto ni Director, ego, eh, ibang da nahatag nila. Dayon, hindi nila mahatag. May bayulay na Radyoman mo, dapat kwaon, ihatag na nila. Ni, sinutong taga, taguon pagin nila nga lang ni RGL. Hinambal ko lang na ni
1: Kuro. Ayaw sa karoon sa ngalan sa driver.
0: I-text mo si Director na itong Director. Pwede, ngayon na lang ngalan kami sa driver. Kaga ngalan kit sa tagiya. Iti, nahingadla naman ni nila, Radyoman mo, hindi mas lang pwede kapadala sa sukos order kung hindi nila kilala.
1: Yes, so, iti, hindi man na pwede man. No? Pero ngayon, yeah, takaroon sa kopya, no, kay kahapon, amoning parts ng yasin nga statement.
0: Pilo ko, no? Ano, pila ka may gintala na sila nga adlaw or oras nga masabatong owner kag ang driver?
1: Basta Shoko's order, Juman Degan, 5 days sina.
0: 5 days?
1: Ginatag okay nila, no?
0: Okay.
1: Ang preventive suspension nga ni, malit ini, pananglitan ma-resolve na nila, no? Kung within the, hindi man sila nga 90 days, no? Kaya within the period sang 90 days, kung maka-reply na, kag ma-resolve na, sang intelligence and investigation unit nila, makapagwa na bisang penalties nila, malit naman to ang preventive suspension.
0: Okay,
1: no?
0: Okay.
1: The same man eh, sa iya, sang Dr. Balato, no, nga
0: nagpanalakay. So, nakuhan mo kagapon ay isang doktor na sent na padala naman nila?
1: Oo, dungan nila kahapon. Kag the same time, may preventive suspension man to, no?
0: Okay.
1: Ang doktor, the same man yung process. Show cause order.
0: Pasabton sila. Pasabton sila. Ginagaan man sila sang time nga magsabat. Depende man sa sabat nila. Dira na kagpamatbatan sang LTO. Kung pasado ang sabat, kung hindi.
1: Yes.
0: Daw pareho na sa exam bala, kung hindi kakabalo, kundi kung failure ka, kundi mambal ang maestro mo, nga ti, kung failuron ta ka, daw kalulukoy man sa imo, removal ka na ya. Daw muna, Radyoman mo, no? Lantawon kung pwede ka mapasinsya, kung hindi, ti, i-revoke ang imong license. Dara na lang ko, anay, kutob. Alang-alang, gid ko. May importante gid ko ang katuan. Radyoman mo, salamat, gid.
1: Apo naman dulo natin yung update nagikan sa Land Transportation Office. Kasama mo sa DYRI, Armen Iliilo, Radyoman Mon, Iales Kaparian, Tata Carmen.
0: Si Radyoman Marjorie, Radyoman Marge, paki ano na lang sa Facebook ta, tabag sini, paki-post na lang sa mga development sa Facebook ta sa imo sini nga news. Ako na lang ang ginahulat subong Radyoman Mark. Na lang ginahulat. Tomorrow wala si Radyoman Reagan, mabulos aton si Radyoman Benroy. So mga tapalamati natin subong aga bago kita magtakop mga karadyoman sa mga suki natin, hindi ka mo magkalipat ha, mainom kitaan ay isang Megaman.
2: Megaman Gold Coffee Mix. Ang kape nga naghatag sa aton mental clarity, kag naghatag sa aton sang resistensya sa bilog nga adlaw. Ini ang nagabulig para makondisyon ang aton nga prostate, nga makalikaw kita sa risgo sang prostate cancer. Likawi ang pagtiga kapag enlarge sang aton nga prostate nga prone sina ang kalalakihan nila binasa naga edad 60 pasaka. Gani pagi sa kape. Kag kun mayo ang kondisyon sa aton nga prostate, mayo man ang intimasi sa mga mag-asawa. Tandaan ninyo, Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Kung gusto ninyo magkaradyuman sang kapsula, may kapsula man, no? Before sang labing-labing, 1 hour before sa labing-labing, Megaman Tatak RMN. Sa mga suki naton sa mata palamatita, inom kita sa D3Bio. Ang D3Bio may ara ini sang virgin coconut oil kag sumuman sang medium chain triglycerides, nagabulig ini pa fit, pa relax ang aton lawas, nagapadasig ini sang aton metabolismo. Hindi lang ina sa mga palamatita naton mga karadyuman, maayo man ini para nga hindi kamo magbalatian kung ganya ang mga viruses, mga bakterya nga nagasulo sa aton lawas para hindi kita dali magbanatian and nagapadamo sang aton nga good cholesterol para hindi naman maglapuyot ang aton dugo. Inom kita mga karadyuman sang D3 Bio.
3: ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok, basta sa RMN nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
0: Si Radyoman John Mark Alombro, may nadakpa na naman. John, good morning.
4: Good morning, boss my idol. Good morning. Dari kita kakaroon sa may barangay Progreso, Procono. Barangay Progreso, Lapos. Kung sa din, nadakpa naman ato ni Wat, no? Nga nag-monitor sa Remen Ililo. Kag wala, nag-kag, no? Wala ko na siya gijalisyon-iso. Halin pa siyang pag-ibto. Nga nadakpan naman ini siya, no? Nga nag-monitor sa pamati sa Remen. Pero asta subong, no? Wala di ako nagabuhi o kung nagabiya sa Remen tagaluwat na ito nga natuktukan na nagapamati sa Remen. Si sa ang atong winner amo si kagawad ni kagawad ni sa Barangay Progreso kagawad Hernane Soriano, no? Kailan na ito edad mo?
5: 68
4: years old ang edad Radyoman Boss Idol. Si Radyoman Boss Idol, Sir Hernane, ang imo pagpasalamat sa Remen.
5: Nagapasalamat din ko sa liwat sa Arimen na sa liwat nakalibot naman din sila sa amon. Kagsalamat nga nadakpa naman ko nila. Sa mga pumuluyo sa Barangay Progreso, nagapangabay ako sa inyo na kung gusto nyo man madakpan kag makadaog sa manok kag soup drinks, pamati ko mo sa Arimen kadadlaw.
0: Alright, salamat kid Rajuman John Mark. At li importante subong nga may ara ng San Suda Andres si Kagawad. Kagawad, thank you kid ha.
5: Thank you.
4: Alright, no, napatihan ang ato na winner sa subong adlaw, no? Rajuman na Boss Idol. Sa iban na kabarangayan, itutok lang kag magpamati sa Diwayaray Arimen Ilo, patunog lang ang radyo. Kaya basit mo naman napatuktokan siya makadaog sa isa kabilong lechon manok kag 1.5 litro nga soft drink. Tuk-tuk-tuk, lechon manok na kuka promo. Kasama mo sa DYRI Arimen Ilo, Radyoman Jamata Libre, Tata Arimen.
6: Tata Arimen.
0: Diri na lang kukutob. Salamat Radyoman John Mark. Pamati lang kamo mga Radyoman. Tunugan ang inyo siling mga radyo kay base kamo ang mabatian ni Radyoman John Mark. Kamo naman ang masunod na magraong sang ato silingan Litson Man.
6: Tatak RMN.
0: Before kita nga mag wind up sa ato silimabian nga pagpangaragad, ginatamyo natun gali, ginatamyo natun subunga aga ang Petson's Water Refilling Station nga nagapamati, no? Sa Banwa San Duenya sa Petson's Water Refilling Station. Happy listening gid sa inyo. Salamat sa pag-upod ninyo. Wa'y na kita oras. Kita na kita sa adlaw nga Sabado. Sa pangalan ni Radyoman Ovi, ako naman si Radyoman Reagan. Mayong aga sa inyo tara.
6: Tatak RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
8: That portion was brought to you by MX3.
10: Dito ako bilib.

0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Maulan man, no worries, naapoy ko na bang kami.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
4: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
5: Galubog pala ang ibupananaw, basi myopia, diabetes, ukon eye strain na hindi na paganto sa, kay Arina ang Eyeberry.
6: Ako si Ana, mga taga-Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko, kataas ang akong grado sa mata, budlay gid magtulok sa layo, kag permisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
7: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
1: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
8: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Be extraordinary with MX3.
11: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
12: Unta tina. Tusiran forte. Bunig mag-unta. Tuntat. Tuntat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
13: Tusiran forte.
14: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ubong makulit? Just stop it.

0: The science of a healthier life.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Umpisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakapeng may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
2: Mamakal sa mga butika.
3: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Mga Gabyana, Subo nga October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.

0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Naa importante gid nga magtumar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Sino sa pagtuon ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule? May ara sa natural substance na ginatawag steroids. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sa cholesterol levels sa atong dugo.
3: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kay 3 years ago, napubin ako akong cholesterol na taas, no? So, sa patayo na pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako nga nagnubo nga akong cholesterol levels.
2: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
4: Hi, ako si Mitia, sales lady. Hold in ngating dogs, may ka-smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kang pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
5: Mitia Vitamins with Iron is his nickname of stress tabs. It's super assist, consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS! Supple Plus Gold.
15: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na akong naoperahan. Normal ang akong nga regla.
14: Supple Plus Gold.
16: Bakal sa mga butika.
17: Pila-pilang win! Sa Mega Pilang Win!
18: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ibang hatag.
19: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
20: San Miguel Pilang Win Promo, bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
21: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon

0: maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
1: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amuna nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
0: Mas klaro na bala mas gigabi?
1: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
2: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Oras tatak alas 9:50.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Uy, concerned lang ko, kung di pa matik ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach.

0: HM, a playtime company.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Takugida na ibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mabakal, sumabuti ka.
4: TTX 500 Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Yung tilawan ko dayon inong TTX 500 in 2 times to. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali si Ariel, nagtanto sila kaysa nagligad, kisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mamaka sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio, ang Visio. Yung D3. Mga butika. Nagapalantulog pala ang imo panulukan. Magandingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami inauha. Masi may diabetes ka na. TTX 500 na. Ang TTX 500. Ang may powerful compact. Nga nagkapanubo. Sang imo blood sugar. TTX 500. Garantisado. TTX 500.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Ermilang ka po lang. Amo na nga permilang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, sigay ko kung mainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawag din ako. Isang ginagawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
3: Supple Plus Gold. Mahal sa mga butika. Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko eh. Oh, may alipiugit. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang ako nga polsep.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tirawan ng kape. Indijang sa bors ng Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Ang

0: Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
2: Pirmi nagkalabuan akong panulok. Do pareho bala nga pirmi akong nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pa ganin sa 320.
1: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
2: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, dun sulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amuin ni ang pinakamaayo na desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
3: Kilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
6: Unta tina. Tusiran forte. Bunig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo! Magtusiran. Tusiran.
7: Tusiran forte.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Sample Plus Cold.
12: Ko si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
11: Sample Plus Cold. Mas pinanakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Cold. Sa mga butika.
13: I Want and Playtime Entertainment presents Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on iWant. Brought to you by iWant, home of Filipino feels, and Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Oras tatak impunto alas 10.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
15: This time check is brought to you by iBerry. This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
18: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
19: Nuts! Herbal Capsule!
9: Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kun UTI. Pero kung occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan ng sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man ang harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice agad niya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule. Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
19: NANS Herbal Capsule.
9: Yara lang sa mga butika.
19: Herbal Capsule. Herbal Capsule.
9: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na magulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat ka kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
19: Megaman.
9: Herbal Capsule. Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka. Horny goat weed, tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nag-panubo sang stress. Kag wala gid side effects, ang Megaman. Sa bilo, amo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
19: Megaman.
9: Herbal Capsule.
19: Herbal Capsule.
9: 30 minutos ang partner. Yara na ang palating.
19: Megaman.
9: Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
19: Nice Lemon Oil.
9: Hala, kariski, sige pa. Kiskis pa tudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa ng lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malat na naman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
19: Nice Lemon Oil.
9: Yari para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nance Liniment Oil. Marilig ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
19: Nance Liniment Oil.
9: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso, dinadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
19: Nance Liniment Oil.
9: Mabakal sa mga butika.
19: Nance
9: partner, niyaamo kasi na magbasa sang imong cellphone out. Sinudang ginatili mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo kabala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee partner.
19: Nance Corn Coffee.
9: Oo partner, kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nance Corn Coffee caffeine free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
19: Nance Corn Coffee.
9: Ang nami pagit sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo dugo para ikaw maging aktibo.
19: Nance Corn Coffee.
9: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
19: Bergaman Corn Coffee Mix.
9: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
19: Megaman Gold Coffee Mix.
9: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
19: Megaman Gold Coffee Mix.
9: Coffee Mix.
19: Alerto ka na.
9: Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
7: Kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
11: TTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
17: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabat siya, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
11: TTX 500. TTX 500.
20: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Kung ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karon nga discussion na amon CEO si Doc Ramil Uy, indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa indi husto nga lifestyle, Doc.
21: Free radicals eh. Di ba duha man to ginabalik-balik na to? Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
20: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
21: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, eh, kaya damo namo. Bad fats, processed food, damo-damo ya gatindog processed food. Sa downtown, sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti,
22: mga cakes. So,
20: unless kung
21: ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
11: TTX 500.
20: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. No, wala mang ginadiabetes ang buang. Kaya wala sila, nakaon.
22: Wala mang natapikan virus.
21: Hindi damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sa problema, Sir GP. Kaya ila problema, ara na sila utok.
0: 500.
1: Si Edin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
2: Ang imo nga gininom nga kakapsula.
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar.
2: Wow.
1: Namit na gid ako nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na ako nga tustok-tustok sa ako nga tiil. Mabakal na kamo. Sandetex 500 kay namit gid ini sa ato nga lawas.
21: DTX 500. Isa-isa unta sir JP kung ano ang mabulig sa paginom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sino sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo ha, kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na ginprito.
20: Ginprito.
21: Kadto linaga. Sobra na guro 20 anyos.
20: Ang average person ko noga consume 4 liters of cooking oil every year.
21: Okay. Imagine la Sir JP kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
20: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala sa boy porting lagdo ka ng tipik ng big skillet.
21: Hindi pagiga pala inom TX 500. Why na? Amo nang dali kang patay.
20: So ining LDL doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize sang free radical susto na si Dr. Mil. Kay ini ang nagatapik not only sa large arteries kundi subong man sa mga medium size arteries.
21: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabo Sir JP. Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre puno na namo na oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalabala ka mo nga mas damo ang nagapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kaysa ikumpara sa cancer.
20: Tawag na
21: mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung permi kagaino. DTX 500.
23: DTX 500.
21: Ang nakanami lang sa DTX 500 Sir GP, unan lang ginaatake mo free radicals. Pang kuha nila, pang
20: dugangan nila, kulang
21: para man neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Amo nang matabo. Una ginaatake before pa makareaksi glutathione ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nagatambay na daan sa ato atay. So kung may mga free radicals da oxidation
20: may mga toxins
21: pambutangan niya para hindi na mga toxin da tinluan niya. Kag once nga ining mga toxins sa GP mag-abot na unan lang nga i-neutralize. No. So ang resulta hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay na.
20: May reserve ka na.
21: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
24: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
20: Sugod lang nag-inom ka
24: DTX 500.
20: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
24: Almost 3 months na.
20: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
24: 3 times hindi.
20: Kamusta ang alay sa kamot?
24: Wala na.
23: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
25: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
26: United Home. Unilab yan.
25: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo, kag FM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita ng magdonar sang dugo sa Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Oktubre 25, 2026, Domingong adlaw sa Government Service Express SM City Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyo dugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga kategorya. Kulangan isa ka donasyon dugang at tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan. Tatak RMN.
28: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
29: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
30: ACS.
0: ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
3: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
4: Nga, nanugid ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
3: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
5: Ga-entra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
4: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
3: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sa mahimo, bana ko na siya!
5: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintsyende ka! Ha?
3: Mang!
6: Ay, di mo ginayali ng gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
4: Ano ka na?
6: Diba? Oo, sometimes.
4: Love conquers all.
6: Oo.
4: Amo na ganyan.
6: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan yung mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
4: Gami man.
6: Kanugon.
4: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin ma- good ba lang future?
3: Kung ako, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kung ako, pahambalon. RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kung ako, pahambalon.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class.

0: wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
5: This is Dr. Marpa, kag sa kanan, may nga.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
2: Mga Gabyana, Cebu nga October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagkapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
7: Isin sa doktor nga may sakit sa heart ko nga hindi maka-abot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsimin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dagdamo, naging ko siya dito, admit sa hospital. Dagdamo, nakuha na supplement. Kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong man, start kami na buwan sa Dr. Pinoy Squalene. Naka-rest ng heart ko. Kaya ang
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutamig sa barangay.
8: Alas 10, 17.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
9: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
11: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas kag inlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sa doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
0: D3 Bio ang D3. Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: D3 Bio.
0: GTX 500.
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod yung gamit sang GTX 500. Kaya natapos ka on 2 times a day. Nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa GTX 500.
0: GTX 500.
4: Ako si Richard, isa ka transport driver.

0: lubo na ako ng Visio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makatas, magabuti ka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaunts ang sakto, pero may lang kugasuka. Inpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, ibugit ka tama.
1: Mighty C! Mabasa, magabuti ka! D3 Bio with Visio!
3: Ako si Ana, before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, po okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, magabuti ka!
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: tanan-tanan nga mga tagpalamati mo yung adlaw da sa atong nga mga ano da mga listeners, mga taga Central Market, mga taga Libertad, mga nag Burgos, nga mga vendors nga masako dira sa pagbaligya sa ilang mga customers kay sa mga suki nila. Kag sa mga suki manamon nga mga listeners dira, salamat gid sa pagpamati kay kami ang inyong nga ka-partner sa inyong nga pag-ubra. Ari na ang sulat ni Tura.
1: Gabi na kibot ko.
0: Tura, tira, dana.
2: Mayong adlaw na sa tanan, ako si Tura, 28 anyos ang edad. High school lang natapos ko, kag wala na ako nakapadayon eskwela sa kolehiyo. Kaya ti, pigado mo lang kami mo. Hindi man sa pagpabugal, damo yung nagadayaw sa akon kay tall, dark, and handsome ko ba'y? Bahang. Hindi ka ba lang magilitom sa ang patial sa obra sa kampo? Nagpasipalad ko sa syudad, agon mag-obra. Bisan ano lang obra? Nagdayon ako sa tiya ko, nga auto din nanay. Pasalamat man ko, kay naupdan ko yung pangita sa obra sa pag-isa ko, nga tubo-tubo ko man. Agod, mangpan yun na lang sa kong lubos ang akong sulat, siguran ko sa pagsaysayang tanan.
3: Ay, tura nga ang nadirigid dyan sa syudad, gusto mo yung makakita sa obra, haw?
2: Kay kung sa Banwacha, eh, budlayan mo ko to. Mayo diya, kay ari ka di. Amo na nga, ginpasugtan man ako ni nanay.
4: Ah, sige lang ka sa kay obdan ta ka pangita obra, ah.
3: Ay, ari ko si Miloy nga subang ko, ho. Opod ka mo pangita obra kay siya, ya, tapos na niya sa kolehiyo, pero galing istambay among iya.
2: Ay. Chay?
4: Nagapang-apply naman ko, Kas. Wala ko galing na tawgan.
2: Ano mo bala?
3: Maayo kung tawgan ka pa nga pila na katuig. Sobra na gina yung tatlo na katuig nga applyan mo, obra. Wala ka dyan makakita. Mantamaran ka.
4: Ma?
3: Hala, opdin yung pakaisa mo, ho, na... Tudlo, eh, das ang katuntuhan. Kaya may balaan ko gani, makatilaw kagit sa akong tro.
2: Chay?

0: Muna di akabud lay mangita obra sa sudad kas.
1: Gani man kas no?
0: Ah, 30.
1: Aga pata nagalilibot ya. Pero tatlo pa lang ka kumpanyang naplayanta.
0: Ay sus, kas atura. Ako gani nga college graduate ko, wala akong makakita obra. Ayhan pa ikaw nga high school graduate lang.
1: Kas amila.
0: Kulita kas ah, kulita. Mainom ta guro whiskey. Lihipay patasang sa magsagad tadi mo ya libot. Kainit nga daano. Ay, ang bot kainit nga rapo-rapo man lang ganing kinaplayan ta.
1: Kas Amiloy, eh, hindi man ko biyay makapili isang applyan ko, Kas. Iti, high school graduate mo lang ko mo. Insakto ka matuod, Kas.
0: Hmm.
1: Na ikaw gani, college graduate na. Wala kaya kakita o bra pa.
0: Ikaw pa?
1: Ako pa.
0: Ako gani. Puli, taguro kang mag-inumayo pa.
1: Gani man. Idlaw na ko mag-inuman, Kas. Ulit ah!
0: Ta!

0: sa milay, abi ko kung sa balayanta ninyo mainom.
1: Ah, nami diya imnan kas, damo diya uyab.
0: Ganit man, kita ko.
1: Ara, amin ka pala pito.
0: Ara, sa, bababa.
1: Siksi.
0: Nami sa iya nga bumper.
1: Na, o. Tapos gahabiyog ka dyang buli. Na, ara, naging kamsa.
0: Ay, guapa.
2: Table ka, ma'am.
0: Ma'am. Hala.
1: Ah, hindi lang, miss, ah. Ma-order lang kami, ah. Isa ka bakit nga beer, ah.
0: Oh, palayog lang, guapa.
2: Okay, ah.
1: Bago, gabyo. Bago pa may ipay.
0: Pagli, boyo. O, galing. Problema, wala po di
1: kata. Ah, relax lang, bala. Imigin tawgan kung nga among malibre sa aton.
0: Ma'am. Ate, may ko magsubong sinam.
1: Oo. Nara na sa'yo.
0: Libre ta?
1: Nan.
0: Siya na?
1: Nao, bago gabyog. Pag itudutulog ilang gabyog sa balikawang.
0: Ganit man.
1: Bow!
3: Hello, Miloy.
1: Uy.
3: Sorry, I'm late.
1: Okay lang na. Pungko diyo, ah. Hindi may pakilala ko sa imo, pakaisa ko.
3: Oh my! Kagwapo! Kagadako pa sang iya.
1: Taloy!
0: Taloy, age?
3: Kagadako sang iya, mas kulo. Ah, sige, order lang ka mo, ah. Bisan ano, ah. Call ko.
0: Bow!
1: Age!
0: Age!

0: diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sa Kidney Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: Kidney Bio.
2: Ang Kidney Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang PCO. Yung
1: may D3.
2: Magabuti ka.
3: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat niya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat niya pwede mo usar sa source of energy sa lawas. Ang cholesterol niya, no.
4: So take note, sir boy. Mabalo na to. Ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
3: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw materials ang aton selula. Ginarelease ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
4: Kung huwag siya gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkaigo ng cholesterol.
3: So, ano yung mukon sa cholesterol? Pag-imot ni atay, tawgo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula,

0: Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Manuel Said, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagiging mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Mga Gabyanan, Subo nga October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tanan Nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tanan Nga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tanan Nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
6: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Number 1. Ya, aga pa naglakad si Manong Mamiloy kag si Tora.
8: Aga paguro nagpuli ma.
7: Ano?
8: Naagahan sila puli. Mga alas 5 natuguro kag hubog-hubog man to sila nga doha.
7: Ano?
8: Oo pala. Oh, ba? Uy, bugtaw nagili si Manong Tura, ho?
9: Atay, mayong aga.
7: Diin ka mo, Halin, ha? Hambal ko mangita ka mo sa obra, ay nangyay mangita sa galastuhan.
9: Ma'am, pasinsagi, Chay, kwan. Nahagaran lang kami ni Kasamiloy.
7: Ano nga nahagaran? Kilala ko yung bata ko, Tura. Kung hindi kaya maninguha sa imo, mapariho kagit sa bata kung wala obra. Ang pangayo kayo among iya. Sugod subong, lakat ka sang imo ha. Kay ari ka diri agud mangita sang obra, hindi magyagangyang.
9: Ma'am, Chaylanda.

0: Kas, type kagi dyan ni Taloy agi.
1: Kas!
0: Kunang ko sa imo, Kas, patuli bala si Taloy agi. I mean, patuli, ha? Patuli! Damo na kwarta. Tiba-tiba kagi na niya. Ah, pariho lang na yung nakabunit kasang tambok ng isda mo.
1: Oo. Tambok nga, giguro, Kas.
0: Kas, atura.
1: Mm.
0: Kas.
1: Ano?
0: Kita mo ko.
1: Kita eh.
0: Wala kobra, ano?
1: Umbalan ko man.
0: Oh, kabudlay bi mangita sa obra subong eh. Labi na gid kun wala ka baker.
1: Isa pa na.
0: Arya.
1: Ano?
0: Kun mapatol kaya sa agiya, tagaan niya kaya kwarta.
1: Siyempre yung patol ka sa agi mo. Usaro niya kamo.
0: Uy.
1: Dod ka, Kas?
0: Oo. Kas daw. Hindi mo lang kuya pagkalipatan ah, ha?
1: Ano?
0: Wasliki lang ko.
1: Ano? Arya. Represento ka?
0: Arya, riba, matibla.
1: Oh, sige, pamatihan to ka. Ano?
0: Karoon malakata.
1: Oh, malakata.
0: Oh. Patuli ang agi.
1: Patulan?
0: Patuli.
1: Oh, patuli. Patula, patuli.
0: Oh, pasakay lang.
1: Oh, sige, pasakay.
0: Piyo nga lang imo mga mata.
1: Oh.
0: Ang importante, may unod ang bulsa.
1: Ah. Gusto, no?
0: Nan. Ay, bulsa, tagali eh. Kaya ako dapat yung blahe ang mabugaw sa imo.
1: Hindi ka niya malipatan, prosinto mo, Kas, ba?
0: Oo.
1: Why, swalisi mo?
0: Unaaman ang bulsa ko, Kas!

0: Gas.
1: Ote. Tapos na. Ba, sige lang ba?
0: Ha?
1: Pila nga tagya, gay ko dabi.
0: Bang! Kasama nyo eh!
1: Oh, na doon mo marisakan, anong kakas? Ito hindi madrawing yung sura mo ha? Dubago ka lang ng chins mo, hindi na tayo madrawing yung sura mo. Aki, kasakon? Ginulat ka din mo lang sa kapihan sa idalom sa motel ha?
2: Aga. Oh? Aragay, Miloy!
1: Uy!
2: Miloy!
1: Uy, tuloy! Uy, nalaw kagi! Uy! Gin pataman ka ginikas, ha?
2: Gago siya.
1: Na?
2: Pataman niya gin ko, Miloy.
1: O, ti maayo ba, no? Ti solve-solve ka nagiin, no?
2: Ano nga solve?
1: Dali lang, bla. Hulat ako, blanay. Amo na yan si kas ako mo. I-solve-solve yung ikaraya. O, imo.
2: Pinataman niya ko kastigo.
1: Ano? Kas na?
0: Abiya, siguro kas babae siya.
1: Ti?
0: Natudloan niya kuya sa imuon ko.
1: Ti?
0: Dasun maakig pang animalya.
1: Ti?
0: Ay, pusgaon ko, pusgaon ang narindambi niya. At lupugo na. Balayon eh! Lupugo na kagaon! Ha? Hindi ka mapalaya?
1: Oo, oh, oo. Oh.
2: Hindi na husto! Dinala ka mo!
1: Anay ka, pakituloy, anay, husto na!
0: Hindi mo pakituloy! Pakituloy, sakon!
2: Husto na!
1: Nan!
2: Husto na!
1: Oo, oh, lakad!
2: Tirana ka mo!
1: Ah! Inay, ha! Masakit ka, karamliwat! Yugs na, ano ka man inukas
0: mo? Ano man?
1: Kwarta na, nangin ba ito pa? Inano, gibuligan, tapaka nga makakwarta. Pakawian mo man lang, Kuya Galeng!
0: Ay. Ikaw pa yung maakig sakon, Kas! Magamuna yan, Kas! Mapulig niya sa umaya!
1: Oh!
0: Hindi ko yung mga giya!
1: Oy!
0: Ano sa babae nga dumugdumugan ko siya, ha?
1: Ah! Kasatura!

0: Secrets of Hell.
1: Nga ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon before ang aton sining pagtulog.
2: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sining pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, 'di ba? Manotice naton. Natapos kaon do kanami gid ihilay-hilay kag asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga ton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Nagabuligali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin ang aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo kolesterol, taas imo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni sa Sir Josiel para nga ang aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The secret of
2: health. Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport ni sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig man sa pa-improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
3: Yes, to help.
2: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan and magnesium, nga nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The secret of health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The secret of health.
1: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia, para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The secret of health.
1: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
2: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gin naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa tingalawas, laki na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes, to help!
1: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
0: The Secrets of Health.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This newscast is brought to you by iBerry.
4: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Oras, tatak, alas 10:50.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Iyari na sa Iloilo ang high quality healthcare. Para sa lab tests, ka-checkups, bisitaha ang high precision diagnostics sa ground level. SM Iloilo Central Market. Bukas, Lunes, tuptup Sabado, 6 a.m. tuptup 3 p.m. For quality healthcare, dito na tayo sa high precision.
9: High precision, no one can compare.
10: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: It's Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
2: Ang VCO! Yung
3: may D3!
2: Mga butika!
3: Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako ganay si Abigail Luza sa estudyante. Na problem magid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Masakit ko yung akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsaro.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
5: Para sa matinong na dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Mas tatilo ang atay,
6: happy ka nunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500.
2: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: BCO.
2: Yung may D3.

0: San Miguel Beer Line promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupad sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sampo Plus Gold.
2: Ako galis si Bal, nilang sakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko eh. Oh, mayalipiugid. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang ako nga polset.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
7: Okay mo lang tanay, kaya dasi kwarta ko magpatol ka sa mga agi mo. Ugaling daw, hindi ko matulon, blaw. Daw napangil kay dyan ko ako niya. Man, binugbog ko ang animaya, ma'am. Aking pasakon ang bata sa tiya ko nga pagkaisa ko nga amo na nga nagabugaw sakon. Hindi siya kinsindi sakon. Iyaya, kwarta-kwarta lang. Dasun ako ya paayawan niya dugmal sa mga agi. Hindi na! Ate, napuli ko sa uma eh. Sta sa mong aking jikas sa sakon, Miloy. Sa inyo, bi, kung kamong pambalon, tura!
8: Si Tula.
9: Tura!
8: At tura. Si tura, gani.
10: Abi mo, tura na, may lupugon, pakaisa mo.
8: Kaya nga, ang kapate ka da.
9: Nga nga, nagpati-pati ka man sa iya.
8: Ano ko manimo yan?
10: Kanami na tayo nito nga, ano sa mangita sa ubra, bawa nga, abi,
8: nagpasol-sol
10: ka man to sa, nga, sa panulay. Sa panulay.
8: Kaya amo na, ba, makalakat ka man nga imo, nga ang maupod ka pa sang iban.
10: Hmm. Kaya nga, bala to sa tiya to, bay nga.
8: Ti, okay na. Okay man na, tani. Galing kay tikon ako, yabiya. Kinanglan ko, ubra. Mangita ko, ako yung suluhon ko na. Hindi na ko yung mag-upod pa sa pakay. Kita mo, gindalaya ka.
10: Gimperwisyo, yaka.
8: Gindalaya ka sa kalalaglagan.
10: Aray namin na tayo, bilang focus mo na, tani, mangita, ubra, balaw.
8: Lai naman, ay. Imaginon mo na. Ang kabudlay.
10: Ako si Moya Turaya, go kaya pangita kaya ubra ya para sa
8: kong. Hindi ka naman nugit sa iya.
10: Kay bad influence to ya saya sa imo.
8: Pero pakaisaya bla mo, no? Pakaisaya to?
10: Hindi man tanan pakaisa mayo. Diba?
8: May nagiyan kayo sa pakaisa mo.
10: May mga pakaisa man tanga mahisaon. May mga pakaisa man nga do, sila pa makontra sa imo. May pang iba nga tupad balay gani, kaya do pakaisa mo pa sa pakaisa mo.
8: Basta ako yung mga pakaisa, kuya mga do mga tarong man yung mga...
10: Wala mo kuya sa hugot ya, ay may wala. I'm just saying, wala nga may mga pakaisa. Diba? May mga relatives.
8: Ay, iba niya nga, nagakontrahan ay. Nagahisa ay. Mm-hmm. Na iya ba lang may ambal nga, nagbakal naman sa bago nga ano ay. Day naman na yan, yaging kuwa, ang inugbakal ya. Ang ginbakal ya. Mga mamunap lagay sa ay sila. Pero ti, inyo, halit man yung klase, pakaisa man eh. Mm. Ti dapat to ra. Ikaw.
10: Pero mayo, ang Brian, nag, ano siya, nagbalik to sa ila?
8: Ti, amo man gina, wala ka naman sa iban yung balikan.
10: Pangita kayo, obra.
8: Oo, hindi ka na magsaligan din sa iya.
10: Hindi, ka na masi to magpakita.
8: Kay kabi, isama lang kaguro ka agad. Upod ka man dayo na, ano nga
10: ugi. Gusto mo na mag-upod, upod mo. Kundi eh, nakakastigo pa to sa... kay mamang to.
8: Nang bay.
10: Imbes kang kalipaya, yama to. Makastigate pa siya. Daw, hindi, may kaluoy man to sa isa to. Go straight ka na ya, tura. Okay.
8: Ha? Tura ha?
10: Kung gusto mo yung mangita, obra, ti, pwede ka di ka-apply sa RMN, no?
8: Oh, may pasudlan ka din sa iya.
10: Ako may hiring
8: lang. Kung may hiring, ah.
10: Kung may hiring.
8: Pamati lang katura kay base pa lang kung may hiring.
10: Basi hindi, during future, ya, basi abroad. Oh, hindi ka
8: patakot. I-announce lang na mo ni Lingling.
10: Sa Facebook.
8: Oo.
10: I-follow nyo lang.
8: Kung wala ka di swerte tuon sa Pilipinas, guwa ka.
10: Guwa ka
8: sa inyo ba lang?
10: Hindi manarari mo. Hindi ka tuwag kapakot. Yan ang kapalaran mo. Basta ito yung swerte mo. Okay? Just ano, think positive lang. Okay? Go for your goals kag sa inyong mga handom sa kabuhi para sa pamilya. Padayon na mapadalas ang sulat rin sa itong palatuntunan.
8: Kuna ko, pahambalon! Kuna ko, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
11: Oras tatak impunto alas 11.
12: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Beer, San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
15: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
16: Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsa sang Iloilo. Makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan. Kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil. Dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.

0: San Miguel Tilamin Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans, o kung 2 kalitro nga butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding negating dogs, smile ka smile, business stress na. Para sa benta girl, currently malikawan nga bangod sa stress kang pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamatikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
2: Multivitamin plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
6: Ikinan, Gagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Na kumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, gini niya.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
8: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkat ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Mga gabyana, Subo nga October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang parelax.

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
2: Naku, DJ, matuod gina na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
1: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako, maging atipan ko ang akon mga mata, kag panglawas.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDo.
7: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
8: D3 Bio!
9: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
10: Pamakal sa mga butika.
8: D3 Bio! GTX 500.
11: Gina Kano, ang ginibatsak ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
12: Sa kapila ka magin
13: sa GTX 500.
11: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
13: Subong kamusta?
11: Okay na, halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay niko ginibatsak.
8: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako gani si Abigail Loser, sa estudyante. Na problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Iinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
15: Kag subong kanami sa akong paminsari.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, sa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
23: Number

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tag palamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno nato ng kasugpon sang kasaysayan ni Myla nga aton gintiguluhan. Dance of Destiny. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: Kamusta ka? Ooh. I miss you a lot, ma'am.
1: Me too, ma'am.
2: Me too. Kamu lang, how? Madama ako sa pasalubong sa inyo.
0: Wow.
2: Oh, are, para lang gidinis sa inyo nga do, ha? Go to your rooms, kag-enjoy ako nga pasalubong. Sige na.
1: Thank you, ma'am. Oh.
2: Sadin siya, ma.
3: Wala, diri. Daw pila na kaadlaw nga wala siya diri makapauli. Ginadala niya ang salakyan, maglakat siya.
2: May ideya ka sa mga ginapuhat niya?
3: Ginapatiid ko sa tiyo mo. Mayla, dapat mo mahibaluan nga magluwas sa pagkapalabulang niya. Kapalahubog, sigarilyo, nagagamit pa siya sang droga.
2: Ma! Makita gid niya sa hukon! Makita gid niya!

0: Mga anak, ari o. Tilawin ninyong ginihimo kong special sandwich para sa inyo.
1: Thank you, Mom.
0: Amoy na ginaluto ko dito sa akong kaugalingon sa Japan.
1: Thank you, Mommy.
0: Ano?
1: Wow! So yummy!
2: Mamit!
0: Ari mo nang sa imo, Maa.
2: Ay, salamat, anak.
0: Oh.
2: Oh, ara na siya.
3: Ba! Myla! Love! Ari ka? Dong! Gila kay dawal kong asawa! Love! Nagtuloy ka, eh? Uuway ka kita at pibalusa ko,
0: ba? Dali ka sa kwarto. Ha? Dito kita mahampalanay.
3: Ha?
0: Nagakao ng mga pata, dali kag si Mama. Magsunod ka!

0: Stay lamang ko tres kwarto itong ano alabay. Katog na oh. Sa ngayon. Kag... Wow! Kaipit subong ka gamot kay ari ka na. Sago mga bedings ka ang kurtina o.
1: Kinapasig na tanya nga akong yabag. Nga nagkabuka. Kag may nagalabang nga duha kalipo.
0: Gamot.
1: Mapawala lang ako nga daw. Nga daw ka normal sang tanan. Ma! Hinali niya nga ginkaw itang kwarta. Kagpatago nga ginsulo din sa iyo pulsa.
0: Love? Anong dala mo sa akong nga pasalubong?
1: Wala.
0: Ha?
1: Nga ah. Kulang pa ginanggin kawit mo bago gilang sa bag ko?
0: Ha? Ang din man?
1: Kapatay mali ka pa ha? Nga mo kasi na subong butch. Ha?
0: Ako nang ni. Ayaw ang kwarta.
1: Tagsadiin ang mga kwarta nga ginapadala ko sa imo. Hindi ba lang natagsa naton kay Sir nga Hanay? Hindi gid mahimo nga wala sang kwarta nga involve. Kay amo gid na ang pinakaimportante para sa imo.
0: Da among gusto na.
1: Kay masami ka perdi sa bulang amo bala? Magluwas sina. Pati ang mga barkada mo ikaw nagasabat sang ila ilim noon. Kag wala ako makahibalo kun bala. Pati sa droga ninyo.
0: Paano mo na ibala ng tira ng ngayon na? Tanay, kakadaan mo na sa ginapato-pato mo sa akin.
1: Hindi lang pato-pato ang tanay, Butch! May mga evidence sa ako! Amo sinangibalos mo sa akin! Saka ayaw po sa imo! Abi ko, anay, kung timbangan mo ako sa akin, pagpadako sa akin, mga kabataan! Kay matahuman ang plano ko para sa aton palang abuton. Nga, subong ginamog mo ako sa ning... Nga!
0: Myla?
1: Imbes asistihan mo ako ang mga wala sang pulasa mong ginapanghimo mo! Kagina ang hindi ko mabaton sa kapagalingon ko! I'm quitting!
0: Quitting? Makalas ka na sa akon? Ngao! May nakita ka ng alaing makalabaw sa akon?
1: Nga ano ka? Mapabugal ko bala ikaw? Rason nga hindi ko ikaw mahimo nga buyan!
0: Myla!
1: Wala! Wala ako sa pwede yung pabugal sa imo, Butch!
0: Wala!
1: Kag hindi ko matulon na makig-opod sa imo, tub-tub ako magtigulang!
0: Ha! Amo kagid man sina! Wala sa kayawan kung lalaking pagabalan! Himali ko! O dito sa Japan, isa sinukulang kapayaw sa lawas mo! Masakit ang kamaturan, no? Hindi bala amo kasi na? Diri! Matapos ang amay sa kapit mo, ako! Doon! Ara kita ka duwa! Nagpakasal ka sa lalain ng lalaki! Tigulang! Kag napatay na subong! Subong! Makalas ka naman sa akon! Kisino naman? Sino naman nakita mo nga magabulong sa katol mo? Ha?
1: La!

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Cellphone Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Ay pa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
3: Kaboy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
6: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Baso kong pare ko, magtumar ko Santong Plus Gold, kay okay gid ko nun isa arthritis. Matungagin na duwat na uman ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
1: Samphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDonald's.
8: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Oras, tatak, alas 11:30.
13: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: This time check is brought to you by McDonald's.

0: suportahan sa malay ko. Lagay mo mong kalang dere pag nagadala ka sa kabisitan. Kaya maglayas ka dere samtang wala pa magintang mga lalaki namon sa pamilya. Kag masakit ka!
1: Adyuke! Mahalin ko! No problem! Pero, kinahalan ko mag-demand sa katilang bayad sa paggamit po sa kon!
0: Pila ang gusto mo!
1: Ako na mo! Mahata ka?
0: Kabaylos ang kalinungan ko! Kagsang pamilya ko! Mahatag ako!
1: Tunga! Sabi yun!
0: In your dreams!
1: Anong bago sila kon?
0: Maatubangay kita sa usgado!
1: Ano?
0: I-plaster ko sa abogado ang tanan! Pati ng pagka-drug addict mo!
1: May
0: lang! Kailangan ta! Kung pila lang ang makasugtan, amo lang sinang ihatag ko! Basta palayuan mo lang ako!
1: May lang!
0: Kag hindi ka na maghilabot pa sa hamon sa mga anak ko, ha?
1: Uy!
0: Karon! Pwede mo na mahakot ang bag mo sa diinabutan ko ng mga dalalon mo!
1: May lang, hindi mo yung mabuhat sa akon! Hindi mo yung mabuhat sa akon!
0: Ikaw mismo ang nagtulong!

0: Karon kay wala na kamo ni Butch. Ano ang ginabuko mo nga buhaton, Myla? Anak?
1: Ma... Malain pala ako nga tao.
0: Myla... Nga anahambal mo, ina?
1: Sa kabata sang paminsaron ko sa to kay Justin. Nagpabusong ako sa iya nga wala sang pangduwa-duwa. Apang sa paglakas ng inaadlaw, nakita ko. Nakita ko nga anak ko lang importante sa ila sang iya iloy. Sa Japan, nagpakasal ako sa tigulang hapon sa pagpati. Na makabulig siya para sa kasulayan sang akon mga anak. Pati na ang akon pagpanrabaho dito. Nga hindi ako mabudlayan samtang si Butch. Nag-aasa nga balikan ko siya. Kaghatagan sa mag-arbo nga kabuhi kung makatipon ako sa madamo nga manggad sa Japan. Kay wala man si Butch ang plano nga maayo nga masiling ko. Masandigan ko hasta nga magtigulang ako. Karon nga wala na siya sa kapuhi ko. Makaligad ang tatlo ko ka mga lalaki sa kapuhi ko. May isa ako kalalaki nga ginatanaw nga makahatag sang tanan nga kasulayan sa kapuhi ko. Pati na sa inyo sa mga anak ko, ma.
0: Lalaki? Sino nga lalaki?
1: Balo siya, ma. Kag may tatlo ka mga bata. Nag-aobra sa abroad ang duha niya kapata. Kag ining lalaki, negosyante. Sining karon lang, nakapatindog siya sang balay nga mansyon. Kag ginaofera niya ako sang kasal.
0: Tapos ano mo pa siya nakilala?
1: Mga isa na subong katuhig, ma. Kag mapasalig ko sa imo. Maayo siya katama nga tao, ma.
0: Myla, wala man kami nagalagas gid sang manggad. Makapangabuhi kita sang husto-hustuhan lang. Tama naman sa amon sa mga anak mo. Ilabi na gid nga makaeskwela lang sila kag makatapos ang ila pagtuon.
1: Ma, last na ni. Pag na-failure pa ako diri, hindi na ako.
0: Myla,
1: sugot ba lang ka mo nga hatagan ko sang tsansa si Toby?
0: Gusto namon siya makilala nga pamilya mo.
1: Sige, pahibalon ta si Papa, si Manong, kag ang mga anak ko. Kanugon nga wala si Nunoy, kaya to siya subong sa prisuhan. Bangod sang pagduso sang ginadilian nga droga, ma.
0: Myla?

0: hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: D3 Bio with Physium.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nilang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physium. Ang Physium gamay
3: D3. D3 Bio,
4: mabakal sa mga butik.
1: D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
1: Mighty C, mabaka mga butika.
6: TTX 500. Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko TTX 500, buntag na o gabi.
7: Parang pila na may mo sugar?
6: 136 na lang. Naami, inidyo kayo akong tulog sa TTX 500.
1: TTX 500 D3 Bio.
8: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Bakal sumang butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Alas 11:44.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
6: Halin sa pinakamataas nga bukid.
7: Nak, kit kamusta nga?
6: O sa pinakamaliyo man nga isla.
7: Nay, gagraduate na ako.
6: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisindihin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
8: Papauwi na ko ka.
9: Go forward together. Globe. Promos for Globe Prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB26024, CUSIP 2026.
10: High blood sugar. Nagadulot ang seryoso kaglawig problema sa ikaayong lawas.
11: Ini Lupis, 44 ang pangidan. May madugay na ako nga ginabartyag na high blood kag-diabetic man ako. Nagapalandulom na ang akong panulo kag-pirmi lang ako na tuyo. Gani gintilawan ko ang Dr. Pinoy Capsule. Sa panon, nagatatlo pala kabulan ang akong pagtungar kag naayo ang akon ginakarjat. Binapasalamatan ko git ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
10: Dr. Pinoy's Squalene Capsule, isa ka hormone builder nagakontrol sang diabetes.
12: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
13: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sapo Plus Gold.
15: Ako galis si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko eh. Oh, may alipiugid. Salamat git sa Santon Plus Gold. Kay nagulang akong nga pulser.
14: Sapo Plus Gold, mamakat sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gig, may free collagen, ang guta tayo ng kapa.
14: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a Playtime company.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Sample Plus Gold.
18: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
14: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
2: Evergreen Herbal Capsule.
19: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
20: Hindi

Sino si Toby? Siya na bala ang lalaki nga natagna para sa forever ni Myla? O kun may mag-aabot naman nga lain nga panghitabo? Mga pinalangga na mun yung mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sa kasaysayan ni Myla nga aton gintiguluhan. Dance of Destiny. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
2: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon na pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Oras tatak, alas 8:50.
0: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS.
7: Ang dami nang nananalo sa Ginuma na, Hinebra na, Gens Tanalo Promo. Tingnan ang ilalim ng Celio o Cup ng Hinebra San Miguel, Primera o Freedom Island. At i-claim ang premio sa Partner Redemption Stores. Kasyali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDIC FAR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Dream Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga buti ka.
1: GTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakunga.
2: Imo nga blood sugar test.
3: Ano tong score gani?
1: 470.
3: Nagteko duwa
1: sa gabi, duwa sa
2: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
0: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: So si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, tikog buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alutugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga buti ka. D3 Bio.
5: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang visio. Yumay D3! Mga buti ka!
6: Galubog pala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na hindi na pagantusa, kay ari na ang iBerry!
7: Ako si Ana, mga taga-Mandawi. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulog sa layo, kagpermisyo sa adlaw-adlaw. Sangga to Marcos ang iBerry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
6: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jiggy Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
10: Tunay Natural at Renal.
9: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: delicious bites, music, and more when you come. Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City, Esplanade.
0: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: Misis ko sa ovary.
2: 3 cm na gali.
3: Try ko gininom ang Sample Plus Gold
2: sa sulod sa isa ka bulan.
3: Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
0: Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sample Gold Coffee Mix.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
7: Ako si Jovin, dubragid kataas sa mga uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung pag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika.

0: ISO certified world class quality.
1: Oras tatak impunto alas 12.
2: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Ugto. RMN Target Anay sa Ugto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Ugto.

0: Pare Koi con Nelson Pito at Master Don Donito.
1: Welcome sa isa namang edisyon kapag bakalagad sa palatuntunan targita na isa udto karong adlaw kita sa buong mga kabyanan nga Webes. Yari kita sa petsa kinsena sa bulan naman sa Oktubre 2026. Kumusta na ito ang mga suki sa kanginan tabok sa karagatan? Kaumahan gagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas. Welcome Philippines. Bilog ng kalibutan. Basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
2: Of course, kita nagabiyabi man. Sa tanan naton sini mga suki malin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton karagatan. Halin sa mga karinderiya pakadto sa tag sa mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
1: Inyo kami mabatian sa City Sherry 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
2: Inyo man makita ng among mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
1: Sa kinanda na po ng inyong mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilab of the Great of the Whole Universe, basta laon, balo, kagbinayaan ang pag-ambalan, Master Radyo Man Don, Mr. Green Boy, bago lang nag-birthday boy, Dolido!
2: And of course, ang aton sining nga birthday boy sa palabuton nga Oktobre 20.
1: Hype mayo.
2: Oo, i-hype na ni mga 1 week gini nga pag-hype, ilan naman lang kadlaw, no? Sige-sige yun tani, no? Para damo sang blessing. And of course, Radyo Maronel, soon, birthday niya, October 20, Sorbito!
1: Gusto mo sa loot lang yung balaw. Grabe na gini na tinunaan tayo sa kilalat.
2: Ah, ginaano gini na ito? Gina-practice gini na mo.
1: Gina-practice gini na mo. No, ang lain natin, siyempre nagtuon ka tapos hindi mo pag-i-practice. Anong pulos? No?
2: Watch and learn.
1: Yeah. Kag ini ang targetanay sa unto sa buong adlaw mga kabyanan. Madamo gigamis ang nabalaan no, ang mga hyping style. Grabe. Pag-abot niya sa birthday mo, kunang bawing-bawi mo. Tiniple.
2: Gamay na lang gasto.
1: Ganan siya pag ani ko mo. Anyway, sa mga dalag ko na ito, ang mga impormasyon, ang mga balita importante ka birthday sa Master Don.
2: Oh.
1: Bahala na nagatigulang, ang importante katigulang ka pa, sa nagahubin ka na lang.
2: Hmm.
1: Kay why ka nagatigulang, kay nagdulog na ang imo edad.
2: Oo. Oh. Dito ka nag-celebrar sa birthday mo sa babaw, no, no, sa kalamita na ito. But anyway, damo sa mga balita, kita pa-record katulad si niyo. Ang World Bank, ginrekomendar ang Iloilo City Government nga magadumala sa lokal nga system sa PUV Modernization Program. Po grabe, lokal system ni nga ginrekomendar sa World Bank. Ano bala ini? No, ang PUV Modernization Program system nga gusto ipadumala sa local government sang syudad sang Iloilo. Nakitaan guru nila nga diri sa Iloilo City with the success rate sa mga kooperatiba naton diri Parikoy, not unlike sa ibang nga lugar nga kung sa din nag-subsidize yung ano ang ato ng gobyerno para hindi lang gin mapugday, hindi na sila kabayad mo sa ilang mga loan sa bangko. That is why nga naguntat sila. Kasi siyempre ano, so niya sa bangko Parikoy ang ano ang salakyan.
1: Hindi guro madipinsan kami, dipinsan mayo. Hindi guro makuhan ba lang Master Don maatupagan sang correct mga konsino-sino lang ti nakita nilang ng LGU among daw makasarang ang isrot, no? Eti after all kung hindi pag i-manage mayo sang isa ka LGU,
2: oo,
1: ti apektado ang lugar mo, eh kung municipalidad mo, kung siyudad mo, no? Anyway, tutukan ta na mga kabiyanan, ano bala mga benepisyo, ano nakita nga bintaha or disbintaha kung may araman. Sa nadugay-dugay diri sa itong pagpangalagad samtang sa piyak nga bahin, dugang naton nga impormasyon, isa kasiman nga bago lang ipanaog, isa sa mga nadakpan sa isa ka drug bypass operation sa PDEU sa Banwa sang Pototan, Iloilo. Master Don, kadako nga kantidad niyo ang na-recover sa sining mga subject. Makon mo ang report mga kabiyanan. Lapit 3 million. Lapit 3 million pesos gabalaw sa Cebu ang na-confiscate mga kabiyanan kung sa din lima tanan na ding arestado. Kag ang main target ang isa ka-dismissed nga police officer.
2: Ito may siman ba ginadaan?
1: May siman. Bago ba naog?
2: Sus Maria.
1: Siman. Tapos ang isa ka-dismissed officer nga police sang una ang amugid ang pinaka-main na target.
2: Yes.
1: Grabe nga abilidad.
2: Kung subungan pa ni Koy, mas malabot man natong karon ang representante sang Iloilo food truck community.
1: Mm-hmm.
2: Pagkatapos nga napasara na sang City Council, I believe, ang food truck ordinance. Ini pa ni Koy, mga magagmay ini nga mga negosyante, no? Pero gintagaan sila sang ligwa sa aton sining city government, because while ang ining mga industriya sang food truck gadevelop pa lang diri sa aton, unlike sa ibang mga lugar nga may ara na niya, yeah, no? So these are ways parikoy nga mapakita sang syudad sang Iloilo, kag napakita sang syudad sang Iloilo nga indeed there's no small or big business nga indi pwede maproteksyonan kag mga matagaan sang nagakaigo nga pag atipan sang syudad sang Iloilo. Mm-hmm. These are small businessman pero ginatagaan sang priority syudad. That's why may ordinance kita sa mga food trucks ini, no, nga mangin legal na sila parikoy.
1: Sa piya kabahin nabatyagan ang medyo mapulo pinot mga kabiyanan, hindi lang medyo pay pinot gid dalagan sa trapiko dira sa may malapit sa Ungka terminal sa Christ the King area.
2: Mm-hmm.
1: Kay bangod sang pipe replacement sang MPIW Master Do.
2: Oo, ginagabi.
1: So, ginapabalo na ini kiti isa lang kalinda mo ang bukas.
2: Permiya,
1: sa mga motorista malapit sa Ungka terminal sa tubang sang Christ the King dira sa may distrito sang Haro. Kay kinang lanon ginabi nga kayuhon.
2: Oo.
1: No, kayuhon gid siya. Hindi pwede nga pabayaan ini kiti ang isa gid ka section sang Rosada Master sa area sang ha dira sa area
2: Ungka uno.
1: Oo, sang Ungka kuan gini total pipe replacement project kada minimum
2: dako eh.
1: Oo. Kay kun hindi mo ni pagimuon san kay dilapidated naging kaguba ang mga pipeline mga kabiyanan.
2: So may mga inconveniences kita. Pero the latest nga update sa aton sang Metro Pacific Iloilo Water informs motorists that the temporarily closed lane near Ungka terminal in front of Christ the King is now passable.
1: Passable na.
2: Following corrective works, no? Two lanes are once again open to traffic earlier than tonight's target completion. Tani
1: gabi
2: ni mo.
1: Okay.
2: Mm-hmm. No? Pero giningagaw ginila kay para ini sa works for the hydraulic system sang Haro Total Pipe Replacement Project continue in the area. Kay man
1: sa tani kwenta ni asta patani karon na master.
2: Karon sa gabi pero
1: ginagaw na lagi pa overtime man guro gid.
2: Oo, ginano ginila. Ini pare ko yung may mga inconveniences kita dira nga dapat naton nga kargahon anay, no? Kay man ti para ini sa tubig sa mga pumuluyo tamo, no? Tsakto na imo pare ko dilapidated na sa San Open, wala pa ta kita ang iban sa to, wala pa yan na bata, ara na ng mga tubo na.
1: Ara na iti budlay man nga mainom ta sang tuktok.
2: Oh.
1: Kag tikon guba na may mga buslot pa karon ang awas ng tubig basi ma-charge pa sa ato na.
2: Tama ko sa Haro District Parikoy ang non-revenue water nila, mga leakages bala nila ni galabot, kung wala na tani leakage galabot 10 million liters a day.
1: Agoy.
2: Ang uyang parikoy nga tubig bangod sa mga leakages.
1: Grabe na. That's so, why ang pipeline importante gid ang ang pipelining.
2: Pipelaying.
1: No? Pipelaying, gali. Ang pipelaying. Kay balok ako ng tubo mo to, may mga buslot na. Master Don, sigisigin na yung tubod.
2: Oo.
1: Hindi mo na mabalaan. Tingala kang isang dugahan, no? Ang duta di duga, basaw.
2: Ngao.
1: Oo.
2: Tigaluyan na sa dalong.
1: Sa dalong. Tiyang na ang integrity sa duta kung kaisa, kuha na kay humoy.
2: Mm.
1: Kung sa mga kuan pa, tinapay, humoy na.
2: Kay ginlaga sa tubig. Sa dalong.
1: Na.
2: Sa sigisigin, bila
1: pa. Oo, eh. Mahumok gina siya. Mudlay, basi mag-usmod mga muna bla. So anyway, ginatunaan gini ni Mayo para na at least magluwas nga tinlo tubig day, Master Don. Dinikada naman ang gamit naton sina mga kabiyanan.
2: Sige.
1: Samtang sa piya kabahin, Kalinog National Comprehensive High School nakabaton mga kabiyanan sang threat klase gin-cancelar. No? Gin-confirm ini sa aton nga kapulisan kati ang report nga pag sa pagpangusisa sa mga pulis may nagpadala bala master sa pamahaw gamit ang isa ka fake account.
2: Oo.
1: Sa Messenger. Di kabang dante gin-report syempre sa manunudlo eh, no? Tiyan mo ito mga manunulo, nagarangkaran, gin-cancelar ang klasik. Ito yung simpre pumahog. Huwag ito na ginasiling iyang abay da, kay pumahog mo lang na. No, gina-consider, ito na ginaseryoso na ito niya.
2: Oo, oo.
1: So, ginibistigaran sa bong sa mga polis para matumod kung sino nang nagkakapot sa siling fake account para nga mapasakaan sa nagagaygo ang kaso. Tandaan nyo, may mga ginpasakaan na kaso nga mga nagapamahog sa nagligad diri sa maskulahan sa Iloilo.
2: Na-identify din na sa mga polis. Medyo madulo-dugay kay medyo very technical ang pagkuha sa mga ebidensya. Pero nalabot gapon sa polis na pangpailan sila kaso. No? That's why gani parekoy ang muning ginambal ko bala. Siguro maubra lagi ang aton sining gobyerno kay permi lang ginabasol ang social media. But ano gid ba lang pwede naton maubra sa mga social media giant ngayon, katulad sa Facebook, ang X, ang Instagram, no? Kung mag-create ako account, mas maayo guro nga mapadalagid ako ya sang akon sini nga identification, valid ID ko, para mabalaan sang Facebook, sang Instagram, sang X, nga matutuod ako nga tao, kikatulad sini parikol, kapos mag-ubra sang fake account, paubra ko fake account, tapos i-bash ko ng tao nga ina, nga kontra ko, o kung mag-ubra ko sa mga threat sa mga eskwelahan. So para malikawan naton ina, mas mayo guro nga mas stricto ang pag-ubra sang mga account. That is why may mga verified account, no? Kung verified account, ikaw ginaya, nakilala kagid, no? Nagpadala kagida sa mga valid ID mo sa Facebook, sa Instagram, o kung sa X, no? Kung blue ano ka bla? Blue check ka, no? Sa verified ka man.
1: Verified, no? Meta verified.
2: O meta verified ka. No, amo-amo nang mayo, no? Hopefully maubra na sa aton nga mga congressman.
1: Sa piyak abahin daw nagapamangkot ang iban sa health sa aton nga sa dopapakiti ini siya ginoperahan, Master Don. Si ang report nga ang resulta sang blood test kag chest x-ray naga confirm nga ang tanan nga resulta ang yara na sa sulod sang ginapaabot nga normal nga range na. Santo sa kinaiya sang operasyon siya gipedalom sa Santo Papa mga kabiyanan. So makakaon na sa liwat sang normal, no?
2: Oo.
1: Ang Santo Papa nagsugod man siya sa respiratory physiotherapy o kon mga ehersisyo bla good mapauswag ang paginawa mo, may improve ang imong pangginawa. So buman ang paglibot sa kwarto niya samtang nagapadayon ang iyang recovery. So pangamuyuan tang Santo Papa, Master, ha?
2: Yes, of course, no? Isa sa mga physiotherapy na para sa breathing, pare ko yung nakagi ako na puyupon ka na, may ball na, may ball sa sulod. Sige, puyup mo.
1: Kinanan mapalawig mong paghuyop?
2: Oo, paghuyop mo, no? So para nga mabalik ang
1: resistensya, kumbaga.
2: Oo, ma-expand ang imo sini nga lungs, no? Especially kung nag-undergo ikaw sa isa sini ka surgery operation sa imo sining internal organs. So, anyway, dugangan nato din na, naka-standby na pareko yung RMN Network News.
1: Yes, check na mga dagkong balita national, kagbalita international po ng RMN Network News. Magbalik ang Targetanay sa Udto.
0: RMN Network News.
3: Nag-activate na ng 61 decommissioned deep wells upang madagdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila. Pinabibilis ang pagtatapos ng Caysacat Water Treatment Plant sa Upper Wawa Dam. Matatapos ito sa November 2026. Magdadagdag ito ng 160 million liters per day ng tubig.
4: Tiniyak ni Castro na nagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapaghandaan ang posibleng epekto ng El Nino alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tatak RMN.
5: Ang Philippine National Police nananawagan sa publiko hinggi sa praktikal na paghahanda sa halip na magpanik sa epekto ng matinding El Nino. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Campo Crame, si Radyoman Marjo Domingo.
0: RNN Live Report.
6: Nanawagan ang Philippine National Police sa publiko na maging kalmado at siwasan ang sobrang pag-iimpak ng mga essential supplies doon ang paghahanda sa epekto ng matinding El Nino. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narcates Jr., ang nasabing sitwasyon ay mas nangangailangan ng praktikal na paghahanda imbis na magpanik. Anya, gamitin ang maayos ang tubig, planuhin kung ano ang pangangailangan ng pamilya at iwasang bumili ng sobra sa kung ano lang ang kailangan. Dagdag pa ni Narcates, hindi kailangan mag-hoard dahil kung sapat ang binibili sa araw-araw ay mas marami ang magkakaroon ng access sa mga pangunahing pangangailangan. Sa ngayon, gumagawa na rin ng mga praktikal na pamamaraan ng PNP sa mga opisina at pasilidad ito kasabay na pagtiyak na hindi humihinto ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Hinikayat din ng PNP ang publiko na maging alerto at i-report sa pulisya ang mga insidente ng hoarding at ang hindi reasonable pagtatapos.

0: yun sa abiso ng Talawangan Local Government Unit. Batay sa record ng Negros Occidental Police Provincial Office, Oktobre 13 hanggang Oktobre 14, tatlong paralan din sa lalawigan ang nakatanggap ng pagbabanta. Kasama na rito ang Ramon Torres Luisiana National High School sa Bago City, Colegio de Santa Ana sa Victoria City at Enriquita Montilla de Esteban Memorial High School sa Bayan ng Pulapandan. Sa lungsod ng Bacolod, nagsuspindi din ng klase ang Sunshine School matapos nakatanggap rin ng security threat. Sa ngayon, umaabot na sa 14 ang mga pagbabanta na inetala ng Bacolod City Police Office. Ayon kay BCPO Director Police Colonel Eugene Ribadomia, sa 14 na mga pagbabanta, 2 ang itinututok sa mga pribadong establishment habang 12 naman sa mga paaralan. Nananawagan naman si Ribadomia sa publiko na huwag mag-post ng mga pagbabanta para maghasik ng takot. Dagdag pa nito na nagpapatuloy ang kanilang investigasyon para kasuhan ang mga mapatutunayan na sa likod nito. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak Karamin.
1: Samantala, ang National Police Commission o NAPOLCOM sinibak yung pulis na may-ari ng baril na ginamit sa shooting incident dyan po sa Tacloban School. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Michael Dimaayo.
2: RMN Live Report.
3: Sinibak sa serbisyo ng National Police Commission o NAPOLCOM ang isang babaeng pulis matapos magamit ng kanyang 14-anyos na pamangkin ng kanyang service firearm sa pamamerela sa isang paaralan sa Tacloban City. Napatunayang nagkasala sa grave misconduct at conduct on becoming of a police officer ang isang police staff sergeant na nakatalaga sa Regional Finance Service Unit 8. Matatanda ang 3 estudyante ang nasawi at ilan pa ang sugatan sa pamamaril sa San Jose National High School noong Hunyo 22. Sa investigasyon, lumitaw na iniwan ng pulis ang kanyang 9mm pistol sa bahay habang naka-duty at itinago lamang sa plastic gun box sa loob ng plastic cabinet sa halip na nasa safety vault na itinatakda ng PNP. Ayon sa NAPOLCOM, matinding kapabayaan ang hindi wastong pag-iingat sa baril na nauwi sa trahedya. Bukod sa pagkakasiba, nawawala rin ang mga benepisyo ng pulis at habang buhay na siyang diskwalipakadong humawak ng posisyon sa gobyerno. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Michael Dimaayo, Tatak RMN.
4: Samantala mga kasama, 2 ang patay matapos mabangga ng motorsiklong sangkot sa drag race ang sinasakyang tricycle sa General Santos City. Kasama natin sa mula sa RMN General Santos si Radyoman Brian Onyate.
2: RMN Live Report.
5: Isang matandang pasahero ng tricycle o tawaging tricycad at isang estudyante ang kapwa nasawi matapos bumangga ang minamanihong motorsiklo ng isang estudyante sa tricycle na sinasakyan ng biktima sa May Digos Maca Road, Proc 5, Barangay Katanggawan, General Santos City. Kinilala ang biktima na isang Ernesto, 70 years old at residente ng Barangay Katanggawan na sa Jensan. Nakasakay umano siya sa isang sikad kasama ang 3 pang biktima at isang 18 years old na estudyante na si J-Boy, residente rin ng Proc 13A, Barangay Katanggawan, na pawang nagtamo ng fatal injuries sa insidente. Ayon sa Traffic Enforcement Unit Jensan, bumangga ang motorsiklo na minamaniho ng isang estudyante na parehong bumabagta sa nasabing kalsada mula sa direksyon ng Barangay Tinagakan patungo sa sentro ng lungsod. Nang tangkaing lumiko ng sikad sa pagkakataong iyon, nabangga ito mula sa likuran ng mabilis na motorsiklo na naging dahilan upang tumilapon ang mga sakay nito mula sa nasabing sasakyan. Samantala, ibinunyag ng imbestigasyon ng kapulisan na ang nasabing estudyante ay sangkot sa isang drag race. Nakita pa siyang gumagawa ng Superman pose sa kanyang motorsiklo bago pa man siya bumangga sa nasabing sikad. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Onyate, Tatak RMN.
1: Mula sa Jensan mga kasama, dako po tayo sa Surigao City. Dahil yung illegal mining operation ni raid ng otoridad, 8 Chinese nationals arestado. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Surigao, si Radyoman Gerson Fuentes.
2: RMN Live Report.
6: 28 Chinese national matapos mahuli umano sa aktong pagsasagawa ng illegal na pagmimina sa Barangay Mabinis, Surigao City. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng 1st Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company, Philippine National Police, Regional Intelligence Division, Surigao City Police Station at ng Mines and Geosciences Bureau o MGB. Ayon sa ulat, aktong nagmimina

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na. This newscast is brought to you by iBerry.
1: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gidi ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugas ang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bunong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
3: Mga kabiyagan,
4: Subo nga October 16, Friday.
3: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only.
4: Sa October 16, Friday.
3: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
6: Nabakal sa mga butika.
7: RMN Network News.
8: Super fighter. Nawa yung Obama pa rin. Nakakover po yung mukha ng mga ano dahil naka-helmet sila. And then ang taming ano natin ay yung physical. Ano nila ang sinusunda natin?
9: Noong Oktubre at 12 ng barilin si Lord Duterte sa labas ng kanyang bakery ng dalawang hindi pa nakikilalang mga suspek.
10: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Approval at trust ratings ni Vice President Sara Duterte na nanatiling mas mataas kumpara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa Pulse Asia Survey.
9: At na piso, bumulusok sa record low na 63 pesos and 15 centavos per dollar sa intraday trading.
11: Pagbundag Pilipinas sa inupos ni Bongbore National sang kasama sa mga naresto ng mga otoridad. Commission on Elections at Langam. Narito na ulo na mga mainit na balita.
12: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
13: 24 years of bringing the news closer to the people.

0: ang saserbisyo. Tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
1: RMN Network News.
2: 26 po tayo na magandang tanghali mga kasama, Radyo Man Angel Garcia
3: at Radyo Man Christian Vasconcelos.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nanatiling mas mataas ang approval at trust ratings ni Vice President Sara Duterte kumpara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Setyembre. Sa resulta ng pinakahuling Pulse Asia Survey, naitala ang 54% approval ratings at 55% na trust ratings ni VP Sara. Samantala, nasa 30% lamang yung approval rating ni PBBM, habang 29% ang nagsabing nagtitiwala sila sa Pangulo. Pero bahagya itong mas mataas sa naitalang 29% approval rating at 28% na trust ratings ng Pangulo noong Hulyo. Isinagawang nasabing survey noong September 17 hanggang 24 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 2,400 na respondents in na edad 18 years old pataas.
3: Samantala, walang nilalabag ang prosekusyon ng magpasya itong bawiin ang tatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Magamatilan na bulaga ang depensa ng magdesisyon ng House Prosecution na ang Article 2 o ang hindi may piliwanag na yaman po ng bise ang matira at pagbutuhan, wala namang nakikitang mali ang isang law expert. Sa pagdaya ng constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa, problema rin aniya ng defense panel dahil tinutulan nila ito noon na magkaroon ng alternate presentation o salitan ang pagpresenta sa ebidensya at testigo. Bukod po dito, hindi rin nag-stipulate o stipulate ang mga abogado ng Vice Presidente.
4: Nakano pa ang prosecution na mukhang pahabain ito hanggang pabuti nyo ng election para sa ganun. Botohan na lang, huwag na lang ito sa impeachment kasi nga popular naman yung Vice President so far. So, yun siguro nakita na. Plus, mukhang yung pulso ng taong bayan, nababagot na dito sa impeachment. Napakatagal na ito eh. So, nawawala na ng interes. Pangatlo, ito naman na maraming mas mga malalaking bagay na dapat pagtunan ng pansin.
3: Sa ngayon, maaaring maging bentahe rin sa defense panel ang nangyari dahil po maaari silang makapagpresenta ng ebidensya at testigo sa media nang walang nagbabawal sa kanila o mag-o-object.
4: Kasalanan din nila yan, di ba? Pangalawa, nagtataka tayong mga abogado na nanonood kasi ang daming mga witnesses na pinatayo yung prosecution. Normally, sa trial, kung nagsisinungaling o hindi tama yung sinasabi ng testimony ng prosecution, i-confront po ito ng mga dokumento, mga papeles, mga kontrata o mga katotohanan para mapasinungalingan ka agad. Walang ginawa yung defense ng ganun eh. Palaging discredit lang yung kanilang credibility o confidence. Wala ko kasi silang punto per punto na answer eh. Wala silang dinabas na ebidensya nila. So ngayon, sinasabi na marami silang hindi. Bakit hindi mo dinalabas?
3: Ang constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa sa panayam ng DZXL RMN Manila.
2: Pondo sa impeachment trial, posibleng sumobra pa. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom, si Radyo Man Conde Batak.
1: RMN Live Report!
5: Posibleng sumobra pa ang natitira na pondo para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni Senator Ping Lacson ang datos mula kay Senate President Sherwin Cachulian na nagpapakita sa 25.7 million pesos na pondo sa impeachment na nasa continuing appropriation ng 2025 national budget, may natitira pang kumulang 11 million pesos na budget. At yun ang sa sapat na sapat at posibleng sumobra mga ang natitirang pondo dahil isang particle na lang ang nahiwan. Bukod dito ay presentation na lang ng defense ang hinintay na hindi rin naman magtatagal kaya tiyak na may susobra pa sa naturang pondo ng impeachment. Naunang itinanggi naman niya sa President Sherwin Cachanian na hindi totoo ang akusasyon ng tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paolo Panelo na 25 million pesos kada araw ang gastos sa impeachment trial. Ayang 25 million pesos kada araw ay gastos sa operasyon ng Senado. Kasama na dito ang mga empleyado, mga senador, sweldo, maintenance, rentals, at utilities at itong kabuuang gastos ng mataas na kapulungan, may impeachment man o wala. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manpon de Bacang, Tata, RMN.
3: Si Vice President Sara Duterte bumibisita po sa Bukidnon upang dumalo sa pagdiriwang ng araw ng Baungon. Kasama natin sa balita niyan mula sa RMN Malaybalay, si Radyoman Mark Micabalo.
1: RMN Live Report!
6: Personal na bumisita si Vice President Sara Duterte sa bayan ng Baungon dito sa probinsya ng Bukidnon kahapon, October 14, pinaunlakan ng opisyal ang imbitasyon ng lokal na pamahalaan na ipinagdiriwang ang kanilang 70 taong selebrasyon ng Araw ng Baungon. Dinumog naman ang Vice Presidente ng publiko sa kanyang pagdating na masayang nagpa-selfie at groovy sa kanyang mga supporters. Ito na ang pangatlong pagkakataon na bumisita ang opisyal sa Bukidnon ngayong taon na unang bumisita sa karatig bayan ng Talakag at ng lungsod ng Valencia. Nagpapasalamat naman ang opisyal sa mainit na pagsalubong ng mga taga-Baungon sa kaniyang pagdating. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyo Manmar, Micabalo. Tata, RMN!
2: Sa iba pang balita, bumulusok sa pinakamababang level ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa intraday trading, naitala ang palitan ng dolyar sa 63.06 sa kabila ng pagbaba ng dolyar hanggang 0.1% kumpara sa ibang pananalapi. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, ito na po yung unang pagkakataon na sumampa sa 63 level ang Philippine currency. Sa pagpapatuloy ng trading, mas bumaba pa ang halaga ng ating salapi na umabot sa 63.15 per US dollar. Itong nakalipas sa linggo na itala sa pinakamababang halaga ang piso na umabot sa record low na 62.9 laban sa isang dolyar.
3: Samantala, isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ipatutupad ito simula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kabilang po sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng alerto ang hindi nag-oopera na malalaking coal-fired power plants sa riyon na o ang PEDC Unit 3 at KSPC Unit 1. Habang limitado rin ang supply ng kuryenteng magmumula pa sa mga o sa Mindanao grid dahil sa hindi planadong outage ng FDC Unit 3 at planadong maintenance ng GNPK Unit 4 at TSI Unit 2. Ang yellow alert ay itinataas kapag hindi sapat ang operating margin upang matugunan ang kinakailangang contingency requirement ng transmission grid.
2: Nakasama tukoy na ng National Bureau of Investigation yung 10 individual at grupong sangkot sa nakumpiskang 512 kilo o mahigit kalahating tonelada ng hinihilalang shabu sa Laos o Lao na nakatakdasan ng dalihin sa Pilipinas. Tiniyak naman ng NBI na mananagot ang pasimuno at yung mga kasabuas sa pagtatangkang pagpasok ng kargamento ng ilegal na droga sa Pilipinas. Ayon sa PIDEA, nakilala nila yung dalawang Pinoy na nasa likod ng pagpupuslit ng 3.5 billion pesos na halaga ng shabu gamit ay isang inarkilang private jet. Kasalukuyang sinusuri ng otoridad ang naarestong si Alias Fahad na sinasabing may kaugnayan di umano sa isang drug syndicate sa Davao. Napag-alaman ni na kasabot ito itong si Alias Boyet, ang mismong nag-arkila ng private jet at nagbayad gamit naman ng bank transfer na kasalukuyang nakatakas na umano patungo sa Hong Kong bago ang nangyaring operasyon.
3: Samantala, ang KAAP nakikipag-ugnayan na po sa investigasyon kaugnay ng pagkakaharang sa ilegal na droga sa Laos. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Gerald B. Ulep.
1: RMN Live Report!
7: Ipagpuluhan na ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga otoridad para sa kagawa ng investigasyon kaugnaya ng nagsultam na illegal na droga sa bansang Lawa. Ayon sa CAAP, ang aeroplanong ginamit sa insidente ay registrado sa Estados Unidos habang ang drone pilotong nakalista sa flight plana ay kapomay detensyang inisyo ng United States Federal Aviation Administration o FAA or SAA. Kinumpirma rin ng ahensya na ang kailangan para sa flight permit sa naturang eroplano sa Pilipinas ay isinumite ng September 24 ngayong taon ng Air Sky Service Corporation para sa kumpanyang CGT Asia. Ayon naman sa CAAP, kay CAAP Director General Retired Daoy de Rosario, patuloy na nakatuon ang ahensya sa pagpaparating sa ligtas na impapawid pagpapatibay ng seguridad sa aviation at pangangalaga sa integridad ng sistema ng aviation sa bansa. Dagdag pa ng CAAP, patuloy nito itasuspada ang batas sa sektor ng aviation at ityaking walang magiging kompromiso sa paggamit ng kapangyarihan nito bilang pangunahing aviation regulator ng Pilipinas. Kasama ko sa Direction RNN Manila, Rajman Gerald, di ulit sa talap ka, RNN.
2: Ay kasama ang kabi-kabilang batikos po yung natanggap ng Machong Chismisan Podcast Channel matapos pagtawanan ng panganay na anak ng Queen of All Media na si Chris Aquino na si Josh. Sa episode ng podcast, nagbitaw ng insensitive joke ang isa sa mga host na si Tito P kung saan tinawag si Josh na walang kwenta kumpara sa isa pang anak ni Chris na si Bimby. Maraming mga netizens at celebrities ang kumunde na sa nasabing show. Unang-una na po ang kaibigan designer ni Chris na si Michael Leyva na unang nakapanood sa controversial na episode. Kinundi na din ito ng kilalang kaibigan ni Chrissy gaya ni na Boy Abunda at John Lapus. Kaugnay niyan po yan o kaugnay po niyan mga kasama, nag-issue na ng public apology yung isa sa mga host na si Makoy Pare at binura na rin ang nasabing episode. Sa hiwalay naman na statement ni Tito P, binahagi niyang nakikipag-ugnay na siya sa pamilya Aquino para personal na makahingi ng sorry. Ito man formal lang tinapos ng Japad Network ang kontrata ng Machong Chismisan Podcast sa kanilang channel. Sa ngayon wala pang naririnig mula sa kampo ni Chris Aquino kaugnay sa insultong natanggap ng kanyang anak.
3: Samantala, negatibong payag ng isang podcast host laban sa anak ng aktres na si Chris Aquino, isa pong umanong kalupitan na labag sa ating batas. Kasama natin sa balita niya si Rajuman Grace Mariano.
8: Nakakagalit at isang uri ng kalupitan, pangalipustat, mahiya ang nag-viral na pahayag ng isang host o mga host ng isang podcast show laban sa pangalan na anak ni Ms. Chris Aquino na si Josh. Ayon kay House Committee on Women and Gender Equality Chairperson at Laguna 1st District Representative Ann Matibag, ang mga masasakit na salita ng nabanggit ng mga host laban sa isang may kapansanan ay hindi kailanman nakakatawa o nakakadagdag sa pagiging macho ng isang lalaki. Di ni Matibag, ito ay malinaw na paglabag sa Republic Act No. 9442 na nagbabawal sa anumang uri ng paninira o pangungutya sa mga taong may kapansanan. Nakakabahala para kay Congresswoman Matibag dahil ang nabanggit na nakakasakit na mga salita laban sa isang taong may autism ay nagpapakita sa uri ng lipunan na tinatanggap o pinipili natin. Bunso dito'y nananawagan si Matibag na huwag gawin punchline ang kapansanan ng isang tao, huwag tawanan ang anumang uri ng kalupitan at huwag tanggapin ang pagsasagawa ng diskriminasyon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Balita sa Ibayong Dagat, nasa 600,000 katao po yung nakakaranas ngayon ng power outage sa Ukraine bunsod ng sunod-sunod na pag-atake ng Russia sa bansa. Ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, dulot yan ang pagpapasabog sa mga imprasakturang pinagbumula ng kuryente sa Kyiv at mga karatig lugar. Lumalang outage matapos magtamo ng pinsala ang mahigit 20 power facilities at 4 na oil facilities. Sa kabila ng energy ceasefire na idinektara ni U.S. President Donald Trump, patuloy pa rin ang nagaganap na alitan ng Russia at ng Ukraine.
3: Sports. balitang sports naman mga kasama, itinutulak ni Philippine Olympic Committee o POC President Bumble Tolentino ang pag-host ng Pilipinas ng mas maraming international sports events upang palakasin ang turismo sa bansa. Kabilang sa mga planong pagdausan ng Pilipinas ang 2039 Asian Games, habang nakatakda namang i-host ng bansa ang kauna-unahang Southeast Asian Plus Youth Games sa Disyembre 2 hanggang 14 sa susunod na taon na may mga pangunahing venue sa Maynila, sa Pasig, Tagaytay at Subic. Nakatakda ring idao sa Cebu ang Asian Beach Games sa Marso 2028, habang nagbibid din ang Pilipinas para sa 2030 Asian Indoor and Martial Arts Games. Ayon po kay Tolentino, mahalaga ang suporta ng pamahalaan at pribadong sektor upang makipagsabayan ng Pilipinas sa ibang bansang may mas maraming pasilidad at resources para sa pag-host ng malalaking palaro.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
3: At ako po si Radyoman Christian Vasconez.
2: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, magandang hapon at maraming salamat.
9: RMN Network News. That portion was brought to you by Leon Beer. Bangis sa panalo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Super Fiber.
10: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
9: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming Vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nare-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Galubog pala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, o kon eye strain na, hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
14: Ako si Ana, wala taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
13: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
9: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
15: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tawo, ginaproseso sang apat ka mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, protein, kag energy. Kag ang mga scientifico, nagpamatuod nga ang oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato nga metabolic energy production, ginahimo sang oxygen, nga mahatag sang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
16: Nadali ko, nakasabuti ka, kag nagbukad. Ito, Marco, tapos sa pag-exam namon, nakapasalit ko, nakuhit mo.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Be MX Extraordinary with MX3.
20: Top, top, top! Lechong manok promo! kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tatak RMN.
21: Oras tatak, alas 12.45.
22: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
23: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
24: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
24: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
25: Ang Physio
24: yung may D3.
25: D3 Bio
24: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala kit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
24: Mighty C.
25: Mabasa mga butika.
24: Mahit ko pala ang imo dugo?
25: DTX 500.
24: Masamit ka pala ang gina-energy?
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo.
24: Nga sa masami,
25: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
25: DTX 500
24: Masalika DTX 500 D3 Bio.
27: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang ako anong lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio
24: yung may Vizio.
25: Ang Vizio
24: yung may D3.
25: Mga butika.
28: Iyari na sa Iloilo ang high-quality healthcare. Para sa lab tests, kag-checkups, bisitaha ang high-precision diagnostics sa ground level. SM Iloilo Central Market. Bukas, Lunes, tuptup Sabado, 6 a.m. tuptup 3 p.m. For quality healthcare, dito na tayo sa high-precision.
29: High-precision, no one can compare.
30: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
32: Unta tina. Tosiran forte. Hulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, mag-tusiran. Tusiran.
33: Tusiran forte.
34: Unilab quality yan.
35: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Ubong makulit? Just stop it.
37: Maulan man? No worries, naamoy kulog ang damit.
38: Charm, fab, car, pamong tumakulog. Hanggang amoy kulog sa pangon ng charm.
39: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
37: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
38: Pangkong kumakablog sa Charm.
39: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jovin, sobragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Ipay ko kay sa sigisigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
2: Ako sa Redbell, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sample Gold Coffee Mix.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pangliwang ko. Bango sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Mechanical Filament Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDo.
2: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
3: Halin sa pinakamataas nga bukid.
4: Ah, kamusta na nga?
3: O sa pinakamaliyo man nga isla.
4: Nag-graduate na ako!
3: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
5: O pag-uwi na ko ka!
6: Go forward together. Globe.
7: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fairtrade Permit Number FTB 260214, series of 2026.

0: FHM, a Playtime company.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagat panubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis ko! TDX 500!
3: Maulan man, no worries na apoy kulob ang damit.
4: Charm!
5: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pantong kumaka blue sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
7: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Uto.
8: Mga Rajuman, balik sa ito nga pagpakalaga diri sa RIM. Enter kita na sa Udong oras na ito, Philippine Standard Time. Tataklas sa 12:57 sa Uto. Standby kay Dugarugay, mag-check kita sa dugang report kag balita mga kabiyanan kay kadako sang dako nga recovery ni sang Shabu Master doon sa Bravo sang pututan ni Willow Macon mo almost 3 million pesos.
9: Grabe.
8: Ang lain da kay mga involved mga dalagko o mga tao. May bago lang kapanaog nga siman kag may ara sang anay police nga na dismissed sa serbisyo. Eh laban na bandra managuro eh. Managuro nagkala dismiss man. Makon mo nauti, police ka sang una, subong yan. Nahimbo ka na nga police character. Standby kay i-check na ni Dugadugay, diri sa aton nga pagpangalagad. Lakip na master doon, no? Iliw ko na ito kay Radyaman Marjorie, kay huwag gini ka dudlaan ang mga nagpamahog sa Gapon. Ti ang Kalinog National Comprehensive High School yan. Wala classic, iti nakabaton sa pagpamahog, no? Gin-cancel, kaya iti may fake account nga nag-send sang pamahog sa messenger mga kabiyanan. Kaginaw si isa sa bukong sinong nag-agamit sini kay pagpasakaan kisang kaso.
9: May dadakong disruption sa klase sa mga kabataan, mga kabayanan. Pero hindi mo makompromise eh. Sang school authorities naton nga ini-threat lang mamayan nato na hindi pwede na. What about kung tuod? No? That is why nga gina-make sure nila no, tawag police, no? Ano nga klase threat? Labang-labang guro, bam threat naman ni Parikoy.
8: Okay.
9: So, untato na nato ni na, no? Mag-disrupt sang mga klase sa mga kabataan. And siguro, the emotional trauma man sa mga bata, eh, no? Pagwaon sila, although ang ibang guro, pasalamat nga wala klase, pero hindi pwede mag-continue na ang amon nga klase sa ginobras ang iba nato ng mga utod kay makahalit ina, no? Sa mga kabataan naton. Especially sa school calendar nila ti ma ano nila ni Precoy i-cop up nila ni no ang mga na mga wala nila na klasiyan. So I hope nga madakpan sa ngaton sini nga mga kapulisan ang iya sini o kunang nagubra sini. So standby ka mo kay Radyoman Marjorie Herbomiani.
8: Ini nga bahin Master Don ginadulong sa inyo sa kaluwaan mga kabiyanan sang produkto
9: no Precoy
8: life extension vitamin yes. D3 mag life extension vitamin D3 for longer life halin sang una sa subong nagainom kita sang life extension vitamin D3 sa ngalan pala makasugbo na sa kabuhi ta life extension vitamin D3 mga kabiyanan mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar halin sa Amerika gindala diri sa Philippines para magatag alibyo sa kinabatyag sa aton sini nga mga pumuluyo. Life extension vitamin D3 mga inday mga nini nagabusong bala ka mo pwede kin mainom ini nagapadidi ka mo pwede kin mainom para healthy ka mga mami healthy man ang mga babies ninyo maginom 2 to 3 soft gel sang life extension vitamin D3.
9: Life extension vitamin D3, the most trusted most popular vitamin D3 brand in the market today. Basta mamangkot ka mo da master don nga popularo kay may alibyo nga ginatag no kung lawlaw niya yan damo sang tao nga mag suporta sini bangod nga may alibyo, epektibo, mismong Food and Drugs Administration sa Amerika, kag subong man sa Pilipinas, ang naghatag sang stamp of approval nila nga may therapeutic effect ang Life Extension Vitamin D3. Sarang na mabakal sa mga butika, kag pinakamalapit sa inyo lugar na Life Extension Clinics and Pharmacy.
8: Kag siyempre mga kabiyanan, magbakal na sang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, quality ng produkto sa Life Extension Philippines. Tandaan mga kabiyanan, kung kamong di ka pamuhin, tag-tatlo, apat, lima, anong ka daw delikado na ba si mapoison ang lawas na. Tiyo na para mag-Super Fiber in 10 to 15 minutes before magpanyapon. Para magagwasa, guwagin ang higo sa lawas, kala hindi niya kung tinlo ang lawas. Kay kung higo, basi mapoison kita ha, eh, baho ganin ang higo, kagbasura sa guwa lang. Hinapang sa sunod sa tiyanta, ganin mag Super Fiber na adlaw-adlaw.
9: Ang Super Fiber in case of constipation, amo ang aton sini nga mapwedeng mainom, no? Ang Super Fiber puno sa may essential fiber nga nindid sa lawas naton para makatag sa alibyo sa ginasofrer naton nga constipation. Ganin na nice ta kita dira kinarto na sang Super Fiber sa balayta kay indi naton mapaktan kung saan maabot si constipation, no? Gani sa mga utod naton, sarang mabakal ang Super Fiber, syempre sa mga butika kag pinakamalapit sa inyo lugar nga Life Extension Clinic and Pharmacy.
8: Kag syempre mga kabiyanan, ano pa ginuhulat ninyo, magbalik na ang paborito tong kape, master.
9: Nagbalik na ang pinakauna ang kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahangot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabagong kape nga sigurado mapakape ka. Bisan tungang gabi ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
8: Ang Vita D Plus Coffee Mix may ara sa reishi mushroom extract at mangosteen fruit extract, clinically proven as cancer protective kag kilala nga may ara man sa madamo ang mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix may ara pagid sa unod nga 200 IU nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
9: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ning pinakamnamit pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
8: Vita D Plus Coffee Mix mabakal sa tanan nga mga butika kag sa mga grocery store and supermarkets sa bilog ng Western Visayas. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, 45 with vitamin D3.
9: Naka-standby na Radyo na Radyoman Marjorie Herbomiani.
10: TYRI Radyoman Report.
11: Radyoman Don, Radyoman Ronel, isa ang bago pa daw nga siman sa mga nadakpan sa ginpatigayon nga drug overdose operation sa ang Provincial Drug Enforcement Unit o kung PDEU sa barangay Kahagikan Papatan kahapon sa hapon kung sa diin malapit na 3 million pesos ang balor sa shabu ang nakompiskar, no? Lima ini sila tanan naglabakta gagang may target na rin isa ka dismissed police officer inaging kumpirma ni Police Major Dilima chief sa PDEU suno kay Dilima Radyoman Don, Radyoman Ronel nga ang nagkaradakpan ang musabay alias Trolley, 47 anyos, ang muning ex-police, alias Gary, 46 anyos, Kasado, alias Bert, 48 anyos, alias Warren, 23 anyos ang apat. Yung sa residente sa barangay Kahagikikan, Pototan, kagang ining siman nga si alias Arnick, 37 anyos, Kasado, residente sa barangay Kabalabagwan, Mina Iliilo. Suno kay Dilima nga nakibot sila nga may siman nga ato dito and sang ginalas to or nag sugod ng operation isa pa niya sa mga nagpamalabag balabog yung takna niya mga kapalisan sa mga proseso nga ginapatigayo that is why nga gindakop ini siya sa kasong obstruction and ginpaidalo mo na ni siya sa drug test ginatanggali kay Major Dajie Dilima pero until now wala pa siya kasabat kung pila na bala kadlaw or bulan o semana nga nakapanaog ining siman Radyoman Don, Radyoman Ronel sa background ng pagpat niya dari ining ex-police nga si alias Rolly sang police officer wen palang ini kuno sang 2012 o kung 2013 hindi alam mo specify kung ano gid nga kuan nga pipsa nagpositibo ini sa drug test that is why nga gin-dismiss sa serbisyo according kay Police Major Dajie Dilima. Ari po mati na ito ang interview na ito sa chief sang PDEU Police Major Dajie Dilima sa interview na ito ang Radyoman Don, Radyoman Ronel.
12: Radyoman Marjorie, ang aton siningamin subject kahapon sa isa ka drug by bust operation sa may barangay Kahigikan na Pototan, Iloilo mga 365 sang kahapon na ano, no? So ang aton sini actually main subject amo ni si alias Rolly, isa ka dismissed police officer.
13: Okay.
12: Kag si alias Gary, tanang residente sa kagikan, kag may tatlo ka iban pa nga amo ni si alias Robert, kag si alias Joseph, presidente tanan sa kagikan man. Kag may isa ka gin kakibot naton dito kahapon na Rajaman Marjorie amo ning bag-o pa na og isa ka seafarer si alias Nick, no, taga barangay Kalabag, Balabagwan, Mina Ililo. So ang din kakibot actually walo ang abtan sang aton operatiba Rajaman Marjorie.
13: Oh,
12: apang nakapalagi din tatlo sa dito nga likod nga bahay, no, pangod wala namon ma intentional ang area, it's because nga katalamnanan sa tubigo, no, halos nagatuhod ang tubig, that is why madasig ining kabataan nga nakapalagyo. Kag amuning lima na naabda naton. So for the background, Rizal Marjorie ni Rowling isa ka dismissed police officer way back 2012 or 2013, no. Hindi na sa certain exact date nagpamakotanong kita bisan sa mga kaupdanan niya dito sa Pototan, because kaya dira siya ng nakika duty niya.
13: Oo.
12: Dira ko PO1, nag-gina subject niya sa Aquana, drug test, or random drug test. At ang Police Regional Office 6, kaga itilded na nag-positive ini siya sa drug test.
13: Oo.
12: Then after that, gin-dismiss ini siya sa PNP.
13: Okay. Ang sa ano, sir? Ang sa Seaman, ano ni siya? Visiting drug den or based sa monitoring nyo, na-timingan lang ang ara dito? Or nag-engage kid siya considering ang halin siya sa barko?
12: Yes, ang ining si alias sa Nick, no. So gin kakibot ini sang aton unit nga dito ina siya.
13: Uh-oh.
12: So pag gin effect ining arrest sa mga kaopdanan na taga resist ini. So that's why gin effect ang arrest nila sa iya for violation of PD 1829 upon among obstruction of justice in relation to
13: Pero hindi siya galing sa linga gaupod sa ano, but na ara siya galing kay pag-arrest to nag do nagpalag siya or what?
12: It's actually upod siya sa grupo, no? Upod siya sa grupo Regiment Marjorie. Then sang natigayon sini ang transaction, nag-girinamo ini kag na isa ini siya sa mga nag-resist, no. Tapos kag subject man aton ini siya sa drug test and we will be awaiting sang results sini. Basi this afternoon, no? Pag gina-prepare man naman ang pagkasaka sa kaso kung
13: patay sa inyo.
11: If Major Daji De Lima, Rajaman
8: Don, Rajaman Olelo, na kayo bago panahog, ang ginamlantaw sa iba niya, Master, kag Rajaman March, ka, kung bago ka panahog, damo ka kwartada, nadala, tapos may engage ka pa sa mone.
11: Kung damo, gimana, sa nabala natin, damo na, may simutan, kasi pagbuli, mong pila ka, I mean, kung buga na, kanabalado pila ka na kamang sa sarta ka ba't yan sa tingkiriwi, pero ito ka balo, kasi na, ingan yun sa grupo, or na, hagadan, blara, dumanda na, dumarunel, pero ano ko na lang dari sang PDEO, kay, sang gin-effect na ang arrest or gin-declare na by bus, isa pa siya sa mga namin kasubla, na, kumbaga, nag-resist pa siya.
8: Normato pa.
11: Oo. Siguro mo ginaw ko na nga by bus operation ang iya nga din sa lati itong Ferrari, hindi siya makabalik ito may kaso, kagit ito detain siya detain siya
8: mahalitan pagtrabaho yan eh. Mahalitan pagtrabaho yan, ti matrabisiya pa niya siya, basi kung tiyan mo ni background mo ko nun, ba't mo kabalik pa na?
11: Ang nakabalik ito, di ba dapat wala ka bag record?
8: Tiyan kay kadako, sa nakuha?
11: Ako na, mga 2.8 million, so lapit 3 million.
8: Lapit 3 million, ti, i-don't know kung anong participation niya, kung makabail siya, Rajaman Marjorie, we don't know, no? Kay kadako kayo sa nakuha mo, sa ila sini, no? So, apektado gini, ang iya sa ding trabaho, ti siguro, do kadto ni si Kuya.
11: Oo, lalo sila siguro ayon sa mga grupo na nag-inom-inom or nag-kunanong mga activity but according kay David Lima nga grupo niya eh, grupo niya kid, ang mga nag-engage. Rajaman Don, Rajaman Donel.
8: Oo, pwede mo yan mapili, yung amigo mo. Pwede ako mga maamigo, kada imo yan sa mga amo na mga klase, ng mga tao.
14: Imo na choice.
8: Imo niya choice.
14: Muna gani siling nilabla, tell me who your friends are and I will tell you who you are.
8: Yes.
14: Diba si kung gamo ka man na, that is why nga nakipag-grupo ka eh. Namunod na.
11: Oo. Saktang, ang klase naman sa may Kalinog National Comprehensive High School ang gin-suspend o gin-cancel. Inibangod na nakabaton sa bomb threat. Nakabaton sa threat ang eskwelahan. Ang nanaminatan na threat, ang halimu sa messenger, Radumandoan, Radumarunel, naging padala sa isa kasi siya, naging siyempre yung palabot sa extra. Kaya ang do, ay tiwoy na buhay naman natin yung specify, ikiti ba si Ilugo naman lang ang ganang style. Pero ang buhay niya, doon nag-chat ko ng mga pasado, alas 7, medyo kainas ang aga. Kag naghambal nga manghalit ko nung sang mamatay ba lang sa eskulahan, mangbuno o ibang tagid. No? Pero ang fake account, hindi, dali pa mabalaan sa
14: ang police. Anong kwan? Ano yung iyang pamahog?
11: Mang mamatay sa kanong sa eskwelahan, mang buno, dabi.
14: Hindi iya sila nga bombar, kung hindi iya mamuno, mamatay.
11: Mamuno, mamatay, oo. Kaya ron, amo na ang isa sa mga binatutukan karon sang kapulisan sa Kalinog. Because hindi pa mabalaan kung student ini o kung hindi, and of course, ang schoolman. Kasi fake account mo, clearly, do ano gitna, do kapang tripping, galing kasi siyempre dapat seryosohon kay pila mga cases ang threat bang sa mga eskwelahan nga nagatuon, nagaka, ano bala, tutuod, Radyo Mandoan, ano bala mamatian natin? Si Police Lieutenant Gabriel Manguera, heto sa Kalinog Municipal Police Station.
15: Kanina po, nakatanggap po tayo ng report na mayroon po silang threatening messages na natanggap sa unidentified, parang po yung unidentified po yung totoong pangalan ng nag-report, pero ang reporting person po natin is a school facility nag-aaral po dito sa nag-teacher po dito sa Kalinog National Comprehensive High School dito sa Barangay Simsiman. And at the moment po ay nandun pa rin po yung ating mga kapulisan para mag-investigate sa kung ano po yung actions na ginawa at kung ano po yung sinabi sa kanila.
16: Oo. Sa bali mga anong oras nila natanggap, sir? And ano yung status ng klase doon?
15: Ngayon po is kakansinado po muna ang klase based po ito sa kanilang principal. Mga 7:40 po ng hapon, umaga, ngayon po kanina nakatanggap. Nag-report po si ang isang teacher sa atin na meron pong isang estudyante na nakatanggap ng threatening messages po. Facebook Messenger po.
16: Ay, klaruhin ko ba, sir? Student ba yung nakatanggap or teacher?
15: Student po, student.
16: Ah, tapos ni ano niya sa teacher?
15: Report so, niya sa teacher.
16: Ah, so meron, ano, parang yung threat ni sir is hindi ba, anong klase ito? Bomb threat or anong klase?
15: Ano, bali hindi po siya bomb threat. Ang threat po na nangyari sa na pinapahayag is parang marami siyang papatayin, marami siyang sasaksakin, katulad na ito siya ngayon sa high school, kaya this is not considered as a bomb threat po.
16: Okay, so...
11: Si Police Lieutenant Gabriel Manguera, hepe sa Kalinog Municipal Police Station, Radyo Mandoan, no, sa umutong na bato nila, nga damo siya kuno sang halitan, kasak pa kun, bunoon sa eskwelahan, pero gamit niyang fake account, so para makasigurado, then... cancelan lang klase samtang ang going pang investigation na ginapatigayon sa mga otoridad kagrako. Ganakon lang, hopefully hindi estudyante, pero hindi na estudyante, ari na naman sa mga tawag niya interventions na paghihimuon sa kapulisan kag-DepEd. Agod na tap na ang kaang sininga mga ulubrakon o kon hikot ron na makahalit sa pag-eskwela sa iban ng mga kabataan, Radyo Mandoan, Radyo Mana, Ronel.
14: Anyway, I think, maraming adaanan sitwasyon, mga magbahog ka pa na kapila. Huwag ika doon laan, no? Ti, dakong chance, madakpan ka manigyapon, kagbase papasakaan ka kaso. Ti, amo maning natabo, di ba sa nagligad, di damo, ni sang nag-inamo mo na, di, ti, pila nakabilog ang napasakaan kaso? Oo.
11: Oo. Amo na gani, no? So, wala pa din matumod kagbawalan sa panidin sa mga masunod ni Inadlaw. Kagkong anong himuon mo dali sa DepEd, ang isa to sa awit to, bata, do 12 years old to. So, may ari na naman, pero hindi pa din matumod kung bata niya, o kung pag-isudyante, I mean, o kung gabang sasko, o pang-creeping lang, Radyo Mandoan, Radyo Mana, Ronel.
17: Ano na madalong natin ng balita sa Subo nga hapon. Kasama mo sa DYRI, Araman Ili Ino, Radyo Mana, Marjorie, Herbo, Miyane, Patak, Araman.
18: Patak, RMN.
8: Salamat, Radyo Man, Marjorie, Herbo, Miyane. So, makakilibot ining natabo sa isaman ka bago lang panaog na siman. Di, mabutang service yan, yung pamilya mo sini. Palangabuyan mo, nga mo gidiyang pinakamain nga source ang imo palangabuyan. Malastra pa, kag mapiktuhan sa imo katuntuhan. Ti illegal drugs na yung master, ano naman yung galgal mo yan nga.
9: Nagupod ka to imo yat eh.
8: Nagupod pa imo da.
9: Wala man siya guruga laom parekoy nga ridon tong lugar to. Ti siyempre, natimingan ka eh. No? Balta gani

0: Beligyan na gid.
1: Beligyan na gid. Beligyan na gid.
0: Nagtaas ng nangko niya.
1: In a way, dugangan nato na standby sa aton sa mga kauturan parikoy sa mga dugang mga updates sa ato nga pagpangalagad. Suryana, Suryan, Tanibla parikoy ang ato ni Kayong Lawas, no? Especially sa mga mahatag na bulig sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Katulad sini, memory loss, ha? Memory loss, it is samtang kaedad kong kaysa. Gakadula bla, no? Nag-permi ko ng mga malipaton, pero hindi rason, no? Ang edad. Ang memorya sa isa katao, nagahina samtang nagahidad. Pero hindi ka magkabalaka, lolo kag lola! Kayata ko sa inyo mga simple nga pamagi para malikawan ang pagkamalipaton. Hindi mo pagkalimtan ang pagkaon sa masustansya ng mga pagkaon, ilabi na ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nga aman, ang Dr. Pinoy makatag sang sustansya sa imuto kay ini lang ang mayaras ang omega-3 na may EPA kag DHA. Agod mag-abtik ang mangin alerto ang imo memorya. Ang Dr. Pinoy nagapataas man sa level sang serotonin o kung ginatawag nga happy hormone para permi ka positibo ang malipayon ang pamatsyagan. Ginapagarman sang Dr. Pinoy ang high blood pressure kag ginahatagan pagid oxygen ang korason. Gani sa mga senior citizens da, no? Bisan pag hindi, no? Ang Dr. Pinoy the best gid para sa inyo. 2 to 3 capsules lang kinanglan para ang memory loss kag Alzheimer's nga balatian malikawan.
0: Ang benepisyo sang squalene mga kabiyanan may ara kabalas ang hypertension, asthma, diabetes, arthritis, kikibal pa ka mga masakit para ini mapagar kag mabinipisyon ang lawas na ton. Tumarka mo Dr. Pinoy Squalene. Ang Dr. Pinoy may 99.9% nga squalene. Kabayara ini sang alkyl glycerols nga nagpabakol gid sang immune system naton. May vitamin D3 man nga nagabulig control sa level sa insulin sa lawas, nga nagabulig ini panubo sa aton blood sugar level, gani kontra diabetes ini. Mayara man sa omega-3 fatty acids nga nagabulig panubo sa blood pressure, nga nagabulig maintain sa mapagros nga korason para nga makabulig ka kag baka bulig likaw sa mga cardiovascular diseases. May vitamin A pa ini nga nagaprotect man sang cornea sa atong mata, kag taas man ini ang level sang antioxidant agud malikawan ang mga risgo sang pagkabulag. May vitamin E para nga mapaganhagan ang maproteksyonan ang panit kontra UV rays, no? Sang grabe nga init sang sila sang adlaw, kag nagasupport sang aton nga immune system. Maginom 2 to 3 capsules every day. Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule.
1: Pagbalik ta, Masar. Ato pagpanumbalik labuton naton ang mobile Iloilo mobile food community parikoy. Ining pagpasarma may ordinansa na abi sa mga food wakon mga mobile food trucks, no? Naton diri sa siyudad sa Iloilo. Ti ambal gani naton, there's no small or big business. Tanan alalangay sa mata sa aton sa siyudad because of this ordinance. Check nato na karon sa ato nga pagpanumbalik parikoy.
0: Magabalik kita pagaligala sa mga pahibalo. Philippine Standard Time tatakalaw na 20 magabalik ang Targetanay sa Udto.
2: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Hydration check. Fuel up with Summit Water. The right hydration with the right minerals. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Lunch break na. Drink up with Summit Water. The right hydration with the right minerals. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Octubre 25, 2026, Domingong adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan. Tatak RMN.

0: Bravo, people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3!
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Tag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mga gabyana, Subo nga October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tanan Nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tanan Nga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tanan Nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
6: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabden ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yunilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
8: Unilab Quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
10: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil. Dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
11: Sabat ka ubo, ubo, ubo.
12: Unta tina. Tusiran forte. Tulig magunta. Tunta, tunta. Wala untat na dry cough kag katul nga tutunlan due to post nasal drip. Sabag nga ubo, magtusiran. Tusiran.
13: Tusiran forte.
8: Unilab Quality yan.
14: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubong makulit? Just stop.

0: Forte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Torphenamine Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
4: Samphone Plus Cold.
5: Ako galing si Sherry.
6: Permigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold.
6: Sa sunod sang duha ka semana,
5: nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold.
7: Sa mga butika.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS.
2: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado na epektibo. Mabakal sa mga butika.
0: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect.

0: ISO certified world class quality.
1: ACS
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3.
4: You may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: You may D3.
2: GTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Ila tong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
6: alam. Ila na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
2: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Rightis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
8: O capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
9: Wala, nagid nagbalik ang rightis ko.
8: Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Bilang-bilang win. San Miguel, bilang win.
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
4: Kung magbakal, San Miguel Beer Products. Intra na.
5: San Miguel, bilang win promo.
6: Bakal, sang anong kabutilya o cans o kung 2 kalitro na butilya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
7: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, suwabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDo.
2: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
3: Hi, ako si Mitia, sales lady. Hold in na nating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulik mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pero may ako confident mag-istorya sa customer. Wapa ka! Stress Tabs.
4: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kon gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
7: Sang una, daw hindi ko nagid makita kung madulom na. Pilang isa ka diabetic na hadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Ang mga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
6: Mas klaro na bala maski gabi?
7: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon ta. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit nga butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Super Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit na akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, hindi ko kung mainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit na akong ulo.
3: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Halin sa pinakamataas nga bukid.
7: Nak, kitkamusta nga?
6: O sa pinakamaliyo man nga isla.
7: Nay, gagraduate na ako.
6: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
8: Papauli na ko ka!
9: Go forward together. Globe.
10: Promos for Globe Prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, excuse of 2026.
3: Samsung Plus Gold!
11: Kasi yun, miss, may ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
3: Samsung Plus Gold! Mas pinanakas! Pinagaling! Pinahusa! Samsung Plus Gold!
2: Sa mga butika!

0: Sample Plus Gold.
1: Ko si Vivo, COVID ang pangiwan ko. Bango sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, itestingan ko. Adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, kitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
3: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
4: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
5: Ronel Sorbito.
4: Kag Radyoman Don Dolido.
5: Don Dolido.
4: Target anay sa unto.
6: Mga karadyoman, balik sa ito kapag napakalaga diri sa Reminder. Kita na isa udong oras na ito, Philippine Standard Time. Katakalaw na 39 sa hapon. Standby kay i-check ta dugdugay may interview with the Master Don.
7: Yes.
6: Diri sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, standby ang topikota dugdugay para mabalansa ato mga pumuruyo, Master.
7: Of course, no. Iniangot mga kabyanan sa mobile food community naton, and I think na pasaron sa City Council naton ng mobile food ordinance, no. Ini mga parekoyo humalin sa nagasikad naton nga mga nagabaligya fishball o kun mga kikiam dira pakadto sa mga food trucks ta. So ining industriya bala naton amoning mga palangabuyan sa mga utod natong para from day to day may ulo income man sila. So karon protektado na sila sang sining ordinance. We'll talk more about this.
6: Na regulate ni KT, may mga mobile vendors kita, mobile food vendors, may mga food trucks sila, may mga ambulant stores, no. Kag ti laing gid nga ma balaan naton kay ti may ginpanasay nga nila di Master Don nga dapat kuha ni mga permit mo.
7: Correct, correct.
6: Diba? Kag mga license plates, no, kag i-secure nila ini nga mga business permits. Isa-isa unta na karon kay ti syempre pagkaon ang ginabaligya, Master Don. So dapat may mga health and sanitation cards pa na
7: ganit, correct, correct, no,
6: nga gina-request.
7: Regulated na sila,
6: no. Kay ti syempre ginakaon mo ni intake mo, no. Budlay na iya kon ano-ano karon da. So kinahanglan bisan ambulant vendors kada or mga food trucks ka, kinahanglan tinlo man kag isituita na safe ang aton mga pumuli diri sa sulod sang Iloilo.
7: Inaway duga ka na ito ni Radyoman Mark. At but before that, ini aportyo gada dulong sa inyo sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. No? Silang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated. Nga ni, makasigurado ka, hindi peke, hindi imitation makuha mo ng mga Kubota products and spare parts. No? By the way, nagilapit na lang Disyembre, base kamo na mapalaron nga winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Obrahon nyo lang, magbakalan lang worth 3,000 pesos or more, mayara na kamo raffle ticket. Gani, bisitay sila sa
6: Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal Ina. Nagabaliga ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated sang Ginwin ng mga Kubota Tractors and Machinery Spare Parts sa Bilog Panay Island. Nagabaliga sila sang Kubota Tractors, Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, lakit ng Kubota Cane Loader to Truck. Ano pa ginahulat ninyo? Tawagin na sila sa telephone number 320-6883, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Barangay Balantang Haro, Iloilo City.
7: Alright, doon ito, check na ito ng mga kabayan si Mr. Jolik sa Mendoza, ang representante sang Iloilo Mobile Food Community naton. Because importante man eh, nga although sila mga kabyanan, ang bala naton ko kaysa, tsakto na pareko yung dapat regulated man sila, but daw medyo may legal aspect na bala, no, nga makabaligya sila because ini mga ambulant vendors naton, no, nga mga nagahulag balaya, no, kaga nagakadto sa mga pilakerya, moving sila eh, no, pwede sila ka kasaylo-saylo sa ibang mga lugar. Pero ining parte sa mga food trucks, this is new to us, although sa ibang mga pungsod, ibang lugar, even Metro Manila, diri sa aton sa Iloilo City, it's becoming more and more popular, no, ang mga mobile trucks naton, maara sa mga mobile vehicle nila. Kita ko ganin niya, gamay lang na ng multi-cab lang parikoy, pero gaserbing automatics niya food stall, no? Ti amoy nang ginalantaw naton na nga ma-proteksyonan man sila, ma-regulate man sila kag ano bala ang mga gin point out man nila during the committee hearing, nasaad kag nabutanggid sa sining ordinansa. We'll talk more about this together diri sa atong pagpangalaga do medyo busy pa
6: niya. Oh, balaka Master Donti nag-usoy na kagapin pa nga sa pag-open sang Sunset Boulevard amo na kada gabi.
7: Oo, oo.
6: Kada hapon hasta maggabi. Ara dira sila slongan nami lang panahon ti damo na gajaging mo.
7: Oo, oh,
6: kore amo ga dalagan dira so kada labay ti may stomach development na gamay, no? Kag ang iban man gusto magpaliwliwa sa Sunset Boulevard ti ara da damo mga food cart da, no? Kag ti baloko naman inang mobile sila bisan din sila pwede ko pisto ti the best isa sa mga the best nga lugar nga nakita nila is Sunset Boulevard. Anyway, i-check na natugod kayo dira sa aton nga pagpangalagad.
7: No, so ko nga lang paliog lang ko kay Rajuman Joel, Rajuman Mark, no, para nga makuha naton si Rajuman Joel Franco direkta sa may bayan sang Iloilo City Hall.
6: Kay ang World Bank ko na mas lagi na recommendar ni ang Iloilo City Government. Amo magadumalas ang lokal nga sistema sa PUV Modernization Program. Now, ano nakita nila kung LGU ang magadumalas sina? Kagano ang disbintaha kung hindi LGU? Nga ginarekomendar nila ini, no? So, i-check ta ni Dugudugay, standby na Juman na Joel. Ini na yung bahin, Master Don, sa itong yes. Pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalwan sa Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, duwa ka dekada, sobra na. Ngara sa mga butika, imno na ton, kag ini ang nagabulig pakupo sa mga bukol-bukol o bagubag sa lawas. Permi lang ka mag-inaubos, ipon, hila na trangkaso, Santon Plus Herbal Capsule ninyo. Santon Plus Herbal Capsule, 2 to 3 capsules every day, mabakal ini sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Kagkon kape naman mga kaibiyanan, Santon Gold Coffee Mix, the best ini nga kape. Santon Gold Coffee Mix, may glutathione, may collagen, nagpabakod sa kantong atula, nagpalastik sa aton nga panit, nagtinlo, guwasunod ang aton nga lawas, nagregiant ang mga skin, no? Kag mga kaibiyanan, manamit kag sa buruso, gabato pa sa kakapoy. Ano pang ginawa natin nyo? Basta kape, Santon Gold Coffee Mix, ara lang sa mga butika.
7: Yes, no? And dugay-dugay, check na ton si Rajuman Joel Franco sa Diligid Lamang Madugay. Oy, kaday parikoy Stephen Fanega. Thank you, Gida, no? Si, aral na si Sir Jolix. Okay, so sunday, no? Kay, i-check na dugay si Mr. Jolix Mendoza. Kay, gusto to mabalaan, no? Sa sektor sa mga mobile food community na ton, ang ining ordinansa, no? Will this benefit greatly bala sa ila? Diri sa aton or anong paglantaw nila sa pagpasara sa sining ordinansa? We'll be talking more about this, Sugidugay, with the representatives ng Iloilo Mobile Food Academy, no? So standby sa aton mga kautoran kay iti sure nating na sure bull na ni para sa mga utod naton pati gurong mga nagasikad na prekoy, no? Gabaligya mga kikiambla, gabaligya mga fishball, no? Ara da, dala na sila guro da, no? Ibang ganito rin si kulang ang ginagamit nila pero magamit nila sa pagbaligya, no? Siguro ang isa sa ginalantaw ko da matabunan nyo lang bala bisan tod mga dumakikiam na parikoy mga fishball na matabunan nyo bala, no? Kay para mas sure na ton ang katinlo sina kay manti may yabok may mga tao nga nagagambal, no? Ang tagpilanin nyo mo tagpilanin nyo nga kikiam pilanin nyo fishball, no? Tigagsik ang laway. So, kung pwede naton matabunan sila bala so that ma-mixture naton. Gusto yung mga yabok ra, diyan sang jeep da pare ko tiga wasaag ng yabok kilid.
6: Ti pagluwasin nati may mga hygiene standards na ginatuman Master Don. Kasi dapat kun ikaw nagakwan sa dami mga sanitary gloves ko ani.
7: No, na correct.
6: Mga no. Hair nets kada kag mga aprons while prepare ka, siyempre pagkaon ang na-serbi mo. Pero doon namin ulang taon eh, no?
7: Oo.
6: So, ginalagaan mo man ang quality sa imo sining pagkaon. Ti, ang mga mobile food nyo, mga kisko nga ini, mga food trucks na. Ti, bala mo may mga ara, panagani nga, basta may mga kwa na master nga sa 20-meter buffer zone sa mga sensitive nga institutions like schools, hospital, mga churches, mga government offices, unless may mga special permit ka mga secured, no? Mm-hmm. 20 meters, ano ginaman?
7: Oo, ano ginaman?
6: Oo, may antad ka lang gamay na, ano ba nabi? Kagamay sila, no? Ini, ang ginapakuan sa ila kay ti parts ang regulation bala. Kaya dapat may mapagsulundan parang hindi lang basta-basta pinagusto. Dala pagkaonda nga ang quality, pigaw, magluwas nga, basi pa sa payan ang pag-prepare mo, ang hatag pagit sa pagkaon na mo pagit ako na ano unlike sa mga nakita tanan sa mga hindi na minsong lugar
7: pero mga, may mga reels gani kay kaya nakita na daw standard niya sa Korea every food handler may ara niya sang glove parikoy no sanitary glove para sa ila yeah, because they're handling food eh lain-lain so hindi pwede bare hands lang magluwas kung sushi ang mga sushi chef bala no sa mga sa Japan ti kamot gina no pero matinlo ara na si Mr. Jolix Mendoza no ang representative sang Iloilo food Iloilo mobile food community Sir Jolix si Radyo Man Don kag Radyo Man Ronel may hapon.
8: Mayang hapon, sir. Mayang hapon,
6: ma. Mayang hapon, sir.
7: Sir, first and foremost, we have received reports nga napasar na ini, I think, mobile food ordinance ang city council. Your reaction on this, ang sa komunidad, Sir Jolix?
8: Yes, sir. No. So, una-una, sir, no, it's long time coming, ini, sir. So, nagpasalamat kami sinin sa city council kay Mayor Rexon. Na natigayan nga makrobaan yung ordinansa na mga tagaan kami siyang legal entity na maka-conduct business na namon sa syudad ng Iloilo. Kaya ito na lang this time, no? Nag-a-operate kami on an in-jamoves basis, no? Kasi hindi kami makakuha sa permit kasi wala kami sapot sa ordinance sa mga ambulance vendors.
7: Yes, yun. Amo pa na. So, may tsakto ng termo, sir, may legal entity na kamo nga magbaligya. And this paved the way siguro sa ibang pagid naton. This is a new industry. Balaan man nato nina. Although kita naton sa unada nga may nagbaligya fishball sa gasikad-sikad landa. Pero ining mga mobile food trucks, mobile food vehicle. So, this is new thing for us, no? Kag nakita naton na this is a thriving community, gadamo na gadamo. Sir, during the committee hearing, ano nga mga points, ano mga suggestion ninyo na nakita ninyo nga gindala diri sa ordinansa, if ever, Sir Jolix?
8: Actually, sa good sa pagbalay, ginasar, no? Nang active kita sa pagbalay, ginasar ng binansa. Alin sa pag-umpisa din, pag-conceptualize, nag-hatak kita sa inputs natin, and then ito happen nga na sponsoran sa Misaka City Councilor, and natigayon na mapasaka sa konsejo.
7: I see. So, pagbalay, gari, laban-labang ko, majority of the provisions silang ordinansa, halin sa inyo, halin sa mobile food community, Sir Jolix?
8: Yes, ano. Of course, sa dati kita sa mga existing laws man, so siyempre nilalaman at ang mga legal requirements na ano, pag mga regulatory. So, binabati natin na more or less mamisap way kita bala.
7: Sir, could you give us sa mga detalyes, anong ara sa ordinansa para mabalaan sa bilog natin ng mga utod, especially ang gusto mag-intra sa inyo sa ninyo industriya, Sir Jolix?
8: Okay, so ordinance ino siya, nag-regulate sa food truck and mobile operation sa Iloilo, no? Buti naman, ang tanan yung mga business operators na mobile or mobile kiosk, no, na nagdadako no, or exceeding sa 2x4, I think, sa ambulance vendors ay na-considered as food truck na.
7: Okay.
8: So, buti naman, we can now be given permits to operate on areas na i-designate ang city na pwede kami makabaligya.
7: Okay.
8: So, for the longest time, na nag-operate kami sa mga private, lagi ng mga locations, for sa mga malls, mga, so hindi kami sapok sa city, so dito kami nagbaligya. However, ang nasasaya ng mga events are only done for specific dates lang, or weekends lang. So during weekdays, hindi kami makabaligya, kahit hindi naku madakpan kami, or hindi kami sapok sa ordinansa. So kami, yung paling kasalaman, at least ano, makabaligya, makabaligya wala events, tagaan kami sa lugar. So wala sa nagtuga, ang nagtuga ng mga ordinansa.
7: Amo ganing ang balmuginan na may legal entity na kamo kahit isang muna ninja-ninjang inyo, no mo?
6: By the way, Sir Jolix, mangkot kita sa imo. Ano ganyan ganyan, Sir, ngayon mo yung particular nga negosyo ko? Ano ganyan ganyan mo?
8: Ang akon, sa na food truck, yung natalo ng The Blue Fish Sen, ang akon yung nabaligya is ang plain grilled burger.
6: Wow! Plain grilled burger?
7: Flame.
6: Plain.
8: Pinagpa.
6: Asilba? Oo. Aba?
8: Sinugpa na doctor.
6: So, anong kinalain niya sini? Kuhan lang medyo gamay lang ako sa pagkawin. Kati makita tani sa mga food truck lang. At least medyo ma-picture taman ng imo. Paano na sir ng imo? Yan ang uniquenesses na? Na barbecue yung pati.
8: Normally sa burger, sa ginagribble, natin labagribble pa.
6: Ginagribble.
8: Ito, style bala. Ang hapon, sir, ginaluto ko na siya sa kalayo.
6: Okay.
7: Wala pa na kami katilaw, Sir Jolix mo, sa mga... ano ganun name sa food truck mo, sir? Ano ganun name sa food truck?
8: The Blue Kitchen.
7: Ano, sir?
8: The Blue Kitchen.
9: Ano ang hambal mo to, master? Ano?
10: Nalagit kayo pa mati ko kung ano. Ano nilak, sir? Jolex ang alam sa food truck?
8: The Blue Kitchen.
10: The Blue Kitchen. Oo, daw na pa. Doon mag-uwan kami na sa The Flame Burger.
9: Nabot ko na ni sir kung ano nga sa lingon, sir.
10: Oo, na. Kaya mobile makamu ha, rin lang kami sa Luna Street lapat.
9: Well, usually sir, ining negosyo mo, anywhere ini sa nagligad, kagisa niya pakausap.
10: Kasi may event lang eh.
9: Kasi may event lang. Ara kamu. Pero, paano, subong nga open na siya, ano ka nako ning mabulig sa negosyo, sa mga kaangay mo nga mga negosyante?
8: We're opening up a new, ano no, ang bagoon siya nga do segment na sa food sa industry sa libo, no. Sa lingara, kita street food eh. Mga vendors, mga ambulance, kilid-kilid. And then we have the restaurant. Karoon na nakita nga mga ano iba kantin na, sir. Between the restaurant and the street food, dito kami nasunod ang food truck. For those na want to enjoy no less restaurant quality food,
9: okay,
8: and medyo elevated siya compare mo sa street food, dito kami nasunod, sir. So, ano naman yung na-target, yung so, market naman, yung niche naman.
9: Tunga-tunga sa street food kag-restaurant? Yes, kiti, magsiling ka nga street food, abi kong kaisaw siling mo, although nga ti internet man sa mga nagabaligya sa mga street foods, mga matinlo man ng ilang pag-ano. Pero, ini siya, mas makita mo kay siguro ang inyong mga tao diri, naka-sputing. Kasi daw, kung mag-kwan niya daw, may porma eh, no? Nga daw, tinlo, gid, ano gina-require mo tao mo?
10: May apron.
9: May mga apron, may mga gloves, sa Sir Jolex?
8: Yes, sir. Yes, sir. Nag-undergo kami sa mga food safety trainings, no? Binatinyuan namin na maka-attend kami na kasi mula kliwat ng food safety training, ginag-drag na namin. And then, of course, na-require sila natin sa safety, no? Gloves, apron, hairnet, fire extinguisher, washing facility.
9: Okay. So may fire extinguisher ka mo yung adala, bisan din, daw mo na?
8: Yes, sir. And most advanced naman dahil naka-solar powered na. Parang ito na mag-pagalaman. Okay, iba may mga generator mo nga dala.
9: So,
8: kumbaga, ang hamon ng mga produkto, sir, since natawag na kung lang is elevating the street food experience, those are mga food na hindi mo na siya makita normally sa street food.
9: Okay.
8: So, or street food man siya, pero may kinalain siya naging dugang kung mga twist.
9: Usually na sir, nakita nato na sa mga food trucks na ang mga ginabaligya nila ining mga madasig labla, no, nga maluto, no, katulad sa balmo na burger, meron man ko nakita nga mga tacos, no, nga ti dosar medyo madasig ya, no, nga na ubra.
10: Ano okay lang ni wag ilatag mo dali bawa may lamisa kamo gagmay nga kwan kag dala mga bulubang ko or bawal kamo sana.
8: Ang concept sibla namo sir. Hindi mag-park kami kung may mga designated spaces. Kasi mag-park lang kami, among customers, mag-drive by lang, and then lapat.
9: Okay. Baya, hindi iya kinanglan yung may bangko, kada kaglamisa, kiti yung guay.
8: Hindi ko na nga itong. Oo, hindi ko na siya mabangko. Kaya kung nakita natin sa silang yung mga kumsod, among nalang silang labay-labay na nga yan, bakalit lang dahil lahat ka.
9: Pero may ibang idea, hindi nakuha mo sa ibang nga pungsod, kagin ang mga best practices dito, gindala mo dahil. Di nga particular nga pungsod, sir?
8: Nakalagaw mo kasi sa parte sa Europe, sir.
9: Sa Europe?
8: Kita ka to.
9: So, diri daw medyo kita mo to, siyempre daw pwede na to sa Philippines. So, gina-apply mo.
8: Kaya ang gin-compare ko na dala ng food truck sa Amerika, ng food truck sa mga Europe area. Ang sa Amerika, sa doon talag ko, ina-isar kita mo ng mga food truck nila nga, drag to, ina-saya, no? Sa halintulad na sa mga cities, dali, binaglas ng mga food truck, drag ko, ina-saya.
9: Mga RV, pagkutang sa...
8: Yeah.
9: Hindi, bandido ba na muna kanako?
8: Yeah. Surprisingly, sa Europe or sa Japan, since lang may ang mga dalan dito, ang mga food trucks were made smaller. In fact, multi-cab ang size. Multi-cab lang kadlag po.
9: Okay. I see.
8: So, dito ka po kong idea na, ay, pwede mang gali. So, pwede ka mang gali magamit. Pwede ka lang may ating dalan.
9: Sir, may we know kung is this the first na gintagaan sa quote-unquote legal entity ang mga mobile food trucks na ton or sa iba niya mga lugar dito sa Pilipinas may ara naman?
8: I think may ara na sir kaya nag-ibot makusiban ng lugar sa Pilipinas. Okay. So, may mga food truck communities na sila. Sa Iloilo lang wala. So nanikasog kita na kung pwede tani, may mamakita sila ang community o food trucks wala.
9: I see.
8: So manami. So wala na ang hindrance lang is because wala sa isang permit. So
9: yes,
8: wala
9: correct.
8: Isang...
9: Sige. So with this, Sir Jolix Mendoza, first and foremost, congratulations. This is a new industry sa food industry naton diri sa Iloilo City. And hopefully magdamo nga magdamo, magmuad nga magmuad kamo dira. Kiti ini one way of one way nga manegosyuan sa mga utod naton, no? Dako nga bagay ni. Sir Jolix, at salamat gyud sa tiempo.
8: Salamat, sir. Sir, pwede ko sa plug lang gamay.
9: Sige, sige, go ahead, sir.
8: Sa mga gusto mo, sir, magsugod or maupod sa amang grupo, no? Gina-encourage naman itong pani kung gusto nyo mag-join kayo sa food sa amang community, you should offer a link ng mga food choices. Not usually, kakakita na skill-filled lang. Para ang customer, lang niya, alam niya, balong lang ha, doon kanila because you offer something new, different.
9: I see. Sige. Sir Jolix, salamat kid. Salamat, sir.
8: Salamat, sir. Salamat, kid. Salamat, kid.
10: Thank you very much. Sabatian, mga kabiyanan. Isa sa mga tag-is mga food cart kid, master kid. Kita mo, ha? Kung nag-travel ka, bro, damo na isa sa mga beauties na dahil may mga makuha ka ito, mabingwit ka ito ng mga ideas.
9: No,
10: ipag-abot rin, apply mo mga best practices para sa imo. Ito, pwede ka rin sa Iloilo. Ito, pwede ka rin.
9: Dali lang! Alauna 59, yari na ang istiyal sa probinsya sa Iloilo, Rajuman Mon Kevin.
11: Probinsya sa Iloilo, yari na ang atensyon ng resulta sa istiyal sa mga Arlao, October 15. First door of dos sa Apo. First winning number, numero 7. Number 7, ang aton ng ikaduwangan numero, subong hapo, numero 28. Number 38, 38. First winning number na to. Atensyon ng atensyon sa team head na po, Sir John Martin Filimon Alipao. The operation specialist, Mr. Renan Cunio, ng ating sining SL presentative, Mr. Glenn Sunio. Third winning number. After 20 seconds, yari ng ating sining ay tatlong numero sa buong hapon para sa probinsya sa Iloilo.
12: Third and last winning number is number 2,
11: numero 3. Numero 3. Para nagpapos sa ating sining official winning number sa buong hapon.
13: Ang atin sininga judges per person, Ma'am Julia Cabanyo, opot sa niya sininga mga members, Hila Manigad, Ryan Nalganta, Guardi, Barcelona. Congratulations sa mga winners naton, matabalayan natin sa probinsya kag sa walang magdaog. Padayon lang kita sa pagtaya para makabuli kita sa kawang gawa. Direkta din sa FPL Drawcon sa PCSO kag sa Eagle Roar Gaming Corporation. Rajuman Monialis, kapalian,
14: Tatak! RMN.
10: Salamat Rajuman Mon, kapalian ang lasot sa draw ko sa gabi bantayan driman sa RMN Iloilo.
9: Ini parikoy maangot man nato dining bagong ordinansa sa mga mobile food truck, no? Bamong Iloilo City hall painter na nimo. Sa best business friendly local government, no? Business friendly award hall of famer ang sudan sang Iloilo. So dili gapakita that the city government, whether small businessman ka, new business ini, sunod la kamo sa patakaran, we'll have an ordinance for you. Ti madugay Manila nga gin pagkigaway ni sang Iloilo food community nga matagaan sila legal entity, mo sila nga makakuha lang sila permit, hindi sila nga every event another permit, taga event may permit, no? So ini sila mga kabyanan, matagaan na gid sang legal nga pagplastad basta may mga designated areas lang sila nga igahatag man sang syudad sa Iloilo for them. So kabay pa, no? Business friendly kita, Hall of Famer. So we are very friendly sa tanan nga negosyo diri. This is a new sector ini mga mobile trucks na gusto naton nga magmuad ka magdamo because this is another business para sa mga kauturan naton. Sundon ko lang yung number ng Sir Jolix sa Mendoza. Abi sa gusto mag-intrad, medyo unique man guro.
10: Unique.
9: Oh, unique, no? Ano ano si mo
10: sa nani apataon?
9: Mga medyo, no, gusto mo bala pero kadto kag sa restaurant kung gusto mo na kanon.
10: Mga kwan ni mga mamahilig ko sa mga Japanese food basta.
9: Ah, okay.
10: Ti siguro kung magamuna, ti mga presente nga pwede ka kadto sa Japan then
9: sushi
10: kuha ka mo to. Kuha ka mo to sa mga ideas, no? Kag kadto ka mo sa mga food cart da ko mga kiosk gada nga rasdalan. Ang ginambal mo ni Sir Jolix, ti ato halin to sa Europe.
9: Okay. Kita ko mga food stall sa Japan parikoy. Inang mga ramen stall ba?
7: Oh, oh, kung gabi may designated area sila, plastar sila to. Do salakyan lang ganito, mobile truck na siya parikoy, tapos plastar nila. Gamay lang gani, tsakto na ambal nito, do multi-cab lang gani. Do tinasignia mo ang pre ano na na Danila no na
10: na
7: nila.
10: Legal naman na Master Don ko ganun naman ban makita mo madamo ni.
7: Yes.
10: Madamo ni siya. So po na una na lang sa mga negosyante guro, pwede ni nga makapamaster sa ibang lugar din i-studyohan nyo. Videohan nyo, picturean nyo.
7: Mm-hmm.
10: Asundo niya, ano gano'y iya kung may ilog tayo gamayaw? Ano gano'y? Mayaw ka din naman sa
7: ringan. Best practices mo.
10: Oo, best practices mo sila. Kanto mo na, di ka pa nilag mo na sa aton. Takbalo, ganadala mo na ito nila sila. Di aton na mo na. Di, masaling ka pa nga makanto ka pa ito sa Japan o rin din lugar na kung mahimo mo lang ang dito, madala mo
7: din.
10: Ano mo na, bla?
7: Mga different flavor of turon, bla.
10: Oo, pwede no. Di, mga Pinoyaw. Kita mo kung diin nga lugar ang damo Pinoy. Master Don, may mga Pinoy restaurant dito.
7: Yes.
10: Pinoy style nga pagluto. Tingnan mo na, kati best practices diri. Like, for example, LA, kaya mo damo na mga Pinoy.
7: Mm-hmm.
10: No? Tingnan dito na mo damo na to mga Pinoy stores.
7: Restaurant.
10: Don, restaurant. Tingnan mo na to kag mga lugar nga iban nga damo mga Pinoy nga talambay.
7: Mm-hmm.
10: Oo. Ti siguro may mga negosyo man na nga nagakater man sa mga Pinoy kay kun hidlawon ka gakadto ka da.
7: Yes,
10: that is so. Why may mga drag ko gani nga mga fast food chain na sa ibang mga lugar may ara to cater sa mga Pinoy market.
7: Yes, oh correct na. Oh. In a way good luck sa mga soon to be businessman or businesswoman sa mo sila.
10: Negosyo sang insakto ni negosyo. Ariyo shabo. Speaking na. Of shabo.
7: Mm-hmm.
10: Ang tong ginang report ni Rajman Marjorie patutan to lapit man 3 million. Tiaring shabo nga sa Lao. No naman mo to.
7: Oo.
10: Ang report sa PDEA nagapakita ng isa ka Filipino national nga nadakpan dito nga nagadala sang 521 ka kilo.
7: Yes.
10: Sang shabo Master Don chartered private jet ang kwan ang sakyan niya. Halin sa Lao Master Don directly tied gali ini kag nakaangot sa isa ka Davao based nga sindikato.
7: Mm.
10: Nga nag-operate sa idalom sang Asia wide Samgor crime triad.
7: Triad,
10: no? Tima ko mo 521 kilograms. No? Ang Learjet nga ginarkilahan niya do $49,500 so.
7: Te convert mo na sa peso.
10: Di oh, ang peso subong pinaka lala subong nalabutan sa peso 63.06 pesos per $1.
7: Amo nang piyong pinakanubo subong nga presyo.
10: Kuan ko ni
7: binuo. Sang ano, sang peso.
10: Dali ti,
7: ba mo tipo magluwas na sa Laos parikoy. Actually, sunod sa PDEA do connected sa isa ka politiko dira sa Mindanao, no, ang ining shipment kuntani, no, pero hindi pa nila pwede ma-divulge kung sino ining politiko. They are gathering pa sang enough nga ebidensya pa against ni siya. Sa Thailand pa rin, kuya, pakaligal lang sa Pilakadlaw, nadakpan dito sa Laos, sa Thailand, sobra pa di, lapit, masobra sa 1,000 kilogram, isa ka to nilada, nga worth ang tsabo nga sakay sa isa sinik shipping vessel, no, na intercept sa Thailand, pakadto man sa Pilipinas.
10: Uy, grabe.
7: No, pakadto man sa Pilipinas. Alam, tumabla ko nagsulod din no, so, akon pagid, dapat pag itutukan sang PDEA, ining nasa labat, nakuha sa dito sa Thailand, kaya mas dako pagid ni. No, ano nga mga klase sang, ano ini, sang mga grupo naman ini, kaya ba mo, ang Laos, ang Thailand, no, ang Sri Lanka, amo ning golden triangle, amo ni diri na diga prosper ang triad. That is why natawag nga the golden triangle, amo ng triad. So mga sindikato sa Laos, sa Thailand, sa Sri Lanka, kag iban pa dira, dodo gapa triangle na sila. That is why ginatawag nga the golden triangle, no, triad business ang arada. So in a way, check na ang dugang sining mga informasyon regarding man sina mga kabayanan diri sa aton nga pagpangalagad. Ini nga korupsyon pare. Oh, yes.
10: Yes, amo man to Master Don ati ini very controversial ini kag daw miara ano gro sa mind kun ano na.
7: No.
10: Ati pagsiling nga Davao based the triad nga sindikato ti daw mga mula bla.
7: Yes.
10: Amo na ni, no? Tining natabo sa Lao ang pagpronounce sabi nila sa ibang ti Laos, Proti, oh. Mayara man nga. Laos dito sila, country, Laogen.
7: Mm.
10: Pero tiyan mo na, no? Master, dako ini nga bagay kag pamatyag ko kumabalanta kon sino sa likod. Sino mo politiko?
15: Oo,
10: politiko. Do mo giniguro. Do mo giniguro.
15: Do na do na bingo mo na.
10: Do mo simple.
15: May debold sa sang pedia kung in the right time ah.
10: Ara na, kati siyempre, nadakpan mo. May nadakpan mo, may tanikon wala sa personalidad, ginadakpan. Titikon mo na na gamay, makadlaw mo na mag-yum-yum.
15: Kati siyempre, pamangkuto niya sang mga matyak ko ba siguro.
10: Mapronounce mo na na sa mayo?
15: O siguro kung mag government to government. No, timara kita ginatawag Interpol mo.
10: Uy.
15: Oh, so government to government, Mr. Anay sinoda kay gusto na mo mabalaan kay diri pakadto mo.
10: Oh.
15: Sa amon diri ang sabungin na gusto na mo mabalaan kung sinong recipient diri na
10: ti dako Trebisiya. Ti mabutang sa langalan ti kung politiko kapag ma-mentionar nga imo na karon.
15: Oo.
10: Tako dako ang kontrobersiya. Ti
15: billions of pesos.
10: Billions of pesos ti mako pila. Ang Learjet, 3 million plus sa lupad. Kuan mo, chartered mo. Dapas ang kilala, tablang agin, arkilahan niya blas ang pandemic, blang ano blang. No? para kapuli lang, ano mabuang, kung dito ko naman tinira. Pati, amuna, ti Learjet, 3 million plus, no? Kati, 63.06 ng isa ka dolyar sa panggrabe.
15: Grabe.
10: Kung may mga income, gagaling nga US dollars, nila ko, hindi yung kambyo.
15: At si Ziliula na iya sa valor sa kumabaligya nila to?
10: 3 billion plus?
15: Oh, ti, grabe. Kumabaligya nila mga sabuto ang mutok damo?
10: Oo.
15: It's in Ziliula na iya. Magastuwa niya mga private plane na.
10: Mm.
15: Kaya nga ton sinikita iya 10 times, 50 times. Nga mas dako dira.
10: Oh.
15: No?
10: Anyway, balikanta, dugay-dugay, dugang na itong mga impormasyon ka mga balita pagaligan sa mga paibalong oras. Philippine Standard Time, tataklas dos Jess, sinigabayan masayang?
15: Yes, of course, sinigabayan na dulong sa inyo mga kabianan sa D3 Bio. D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mong nagatugas sa ubo si punilanat kag trangkaso. Binutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
10: D3 Bio combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Pamtudaan sa UST sila pagtuon nga kabulig dini kontra traidor nga balatian mga free radicals sa oxidants kag mga viruses ang aton nga virgin coconut oil kag plus may vitamin D3 pa siya. That is why ini nga combination the best gid para sa ikaw lawas. Maginom 2 to 3 soft gels ang D3 Bio adlaw kag siyempre master doon ang aton nga vitamin C, mighty C, vitamin C sa halamplam very mighty na nanasinig kag alkaline di magising lining sa tinayo kung sa imo nga chan kay bangod niya safe ini gamiton adlaw adlaw kag ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why ginarecommend ginaton maginom sang Mighty C Vitamin C. Mighty C Vitamin C mabakal sa mga butika.
15: And of course Parikoy, ang Mighty C Vitamin C of course kanami gid sini kay puro-puro nga vitamin C ini siya. Bangod puro-puro ini, may abilidad ini magpainat, magpa-elastic sa aton sa mga ugat para masiligana ang mga blockages nga manugatugas sa hypertension sa lawas naton. And suggestion ko kung inom kamo Mighty C Vitamin C, inom ka man sa partner niya ang DTX 500. DTX 500, ginanormalize siya ang blood sugar level sa aton siring alawas. That is why, layo kita ya sa diabetes. 2 to 3 capsule a day lang, layo-layo ng distansya mo na magkangkon sa diabetes. Gani din rin ang kita, inom madlaw-adlaw, DTX 500.
10: DTX 500, mga kabiyanan alin sa D-sugar sugar cane. Ang kalamay, gingkwa sa tubo. Ang tubo, ang pinangusan ako ng bagasong rabiling, ginpuga. Pag ina, ang extraction ng grabe mo naging the best antioxidant in town kag-ara ina sa aton nga DTX 500. Babakon sa atay kag-kidney, kung bakon ang atay kag-kidney layo pa sa balatian, kaya muning unang depensa sa lawas kontra traidor nga balatian. Ano pag inaulat? DTX 500 upod ang Mighty C Vitamin C, ginatawag nga Batman and Robin's patagsang ika-ayong lawas. Ang oras Philippine Standard Time, last 2:12, magabalik ang Targetanay sa Punto.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Globe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
17: arthritis. Nag-aapekto ini sa musculoskeletal system sang tao. Kag-amuin ni ang main cause sang disability sang tao mag-idaan 50 pasaka. O kung magbatsag ka sang arthritis, buo sili mo may problema sa ini joints. Mangod ang imugaling na cartilage, ligaments, synovial membrane. May problema mangod sa kakulangan sang fluid, autoimmunity, infection. Ukon ang pagtingog sa mga factors nini. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mangod sang multiple functions sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang aton lawas na gamakon, gani ikaw kung nagbatsag sang arthritis. I Dr. Pinoy, sumun na!

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Top, top, top. Lechon manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Tunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tata RMN.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: May problema ka ba sa imong pagpamuhin?
6: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo na pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatang isakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Good day sa tanan. Umpisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kang healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Mga gabyanan,
11: Subo nga October 16, Friday.
10: Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
12: Evergreen Herbal Capsule kag subong. Aton pamatian si Doc Hiko.
13: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen

0: Libre ini nga bulong, pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe, halin sa Iloilo Provincial Health Office.
1: Maayong adlaw mga pinalangga natong nagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
2: Pirmi nagakalabuan akong panulok. Do pareho bala nga pirmi akong nagataan sa adlaw? Grabe gyud kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
1: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuban?
2: May isa ako kaabyan nga nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, dun sulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
3: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDACFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
12: Oras tatak alas 2:20.
13: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Lunch break na. Drink up with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit with Summit Water.
17: GK

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio, makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Ang sumanguti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanugos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! TDX 500! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Mabuli si Bibi, masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga buti.

0: ko, DJ.
1: Matuod gina. Kung magsaka ang akong blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo galing nga ang akong ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw na routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, tita?
1: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akong panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako, maging atipan ko ang akong mga mata, kag panglawas.
3: Kilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sa 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupod natong si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulok?

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Hold in ngating dogs. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa banta girl, currently malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Kilabot sa mga balo kag binayaan.
5: Yes!
4: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
6: Balik mga karajuman, diri sa itong pagpangalaga diri sa reminder kita na isod itong oras na itong Philippine Standard Time. Tatakalas 2, imidya sa hapon. Standby kay check to the guys si Rajuman na Joel Franco ang atong koneksyon na gikan naman sa Iloilo City Hall. Ini nga bahin kag ini nga balita Master Don ginadulong sa inyo sa kaluwan sang
7: of course Nancy Liniment Oil malipat bala kita sa Nancy Liniment Oil. Ang Nancy Liniment Oil pambansang liniment ng Pilipinas kay para gid sa tanan sa bilog ng pamilya. Miaga pala mo ipoy lawas ni nanay. Abi masaya nyo da mainday mga tuto. Dres nanay bilog adlaw at trabaho. Gamit ang Nance Liniment Oil. Kaya may soothing and relaxing effect. Sa panit naman, may katulka-tulka, lap-up, mga rashes. Don't worry. Apply lang ang affected area kay madula ina. Namian pagigusin eh, kay may nintri extract ni. No? Ang Nance Liniment Oil, gatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, pare ko, hindi ka magka...
6: Pati hindi ka magka-dengue. Kaya dengue, dala mo lang sa kagat sa lamok, wala kagat lamok, wala dengue, mga kabiyanan. Gano'n ano pag inaulat ninyo, baka lang sa mga butika magpamanyo, sa available sa 30 ml or 60 ml, ang atong Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit. Gano'n mga kabiyanan, basta balanyos, isa lang ang solusyon sa problema sa dengue. Nance Liniment Oil, dula pa palarakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa ulod, ugat kag maskulo, dulang arikis, ala pa palipungaan an kag mga skin problems. Nance Liniment Oil. Kag syempre mga kabiyanan ang Nance Super Plus. Nance Super Plus, number one nga kapsula sa Mindanao, number one madiri sa Panay Island kag probinsya sa Gimaras. Mayo ini kay isa ka antioxidant kag ini mga kabiyanan anti-cancer food supplement. May ara sa mangustin, may ara sa malunggay, kag may guyabano. Mga superfoods nga talagsa ka lang kakita kag first time nga gintingob ining tatlo parang kapsula mangin epektibo. Isa sa mga users nagpamatuod mga kabiyanan parte sa paginom sang Nance Super Plus.
8: Nance Super Plus Capsule pulong sa arthritis kag pagpananghubag. Ano ang imo experience sa pag-inom sang Nance Super Plus Capsule?
9: Tama kataas ang akong uric acid. Makakaon lang ko sang bawal, gina-trigger ya dayon ng akong arthritis. Nagaikang-ikang na ako sa tuman nga kasakit. Sang nagagamit na ako sang Nance Super Plus Capsule, nag-okay na ng akong pamatyag. Wala na nagahubag ang akong tiil, kag wala naman ko nagaikang-ikang lakat.
8: Napatian, user ta sang Nance Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
6: Yes, mga kabiyanan, Nance Super Plus. Mabakal ini sa mga butika, mag-inom 2 to 3 capsules kada adlaw. Kag, syempre, Master Don, ang ato naman nga Megaman Gold Coffee Mix. The yes. Best ini nga kapsula, mga kabiyanan, ang kape, mga kabiyanan, Megaman Gold Coffee Mix. Ini nga kape, ang manamit sa buruso, kag makabulig pa sa ato ni kog tawo. Kag, mga kabiyanan, pwede man mapainom sa si babayi, mga binabayi din na, mga lalaki, mga linalaki. Pwede ka inom anytime, mari natin daw. Grabe na ka Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan. Kung naka Mega Man Gold Coffee Mix, hindi ka ginmahuyan kay misis o kay partner mo, nakapawayway ka pa, kagabato pa sa pulaw kag kakapoy. Diin ka pa, basta kape manamit na. Makapanamit ka pa. Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, kay gagwapo, yung performance mo. Kung ginom ikaw sa Mega Man Gold Coffee Mix sa trabaho man, o kung labing-labing kay pinsis. Kanidin na kita, all natural ingredients pang ara sa Mega Man Gold Coffee Mix. No? Sarang mabakal sa mga butika diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
6: Ang ato nga Mega Man Herbal Capsule, ibalikan ta lang kung ta si Rajuman Joel Master.
7: Yes. Ayan na sa standby na from Iloilo City Hall, Rajuman Joel Franco.
10: TYRI Rajuman Report.
11: Mangin digitize kag localize no ang plano na implementasyon sang public ang public utility modernization program, no, dari sa siyudad sa Iloilo. Masinigit na localized, pero naman Romel, no, under sa suggestion sa World Bank, ang city, no, ang mag-manage sa system na maghahatag sa incentives, no, o kung sa bayad sa mga drivers, operators, kay conductor, no. Ibangod niya ang pritihan, no, hindi na direkta nga magkakadlo sa bulsa na kung na-collector sa conductor o sa driver, kundi digitize na. O tabalon, tadaan kita magamit sa isang card, no? Dopres ba isang VIP card na balang itap mo lang para dito na, no? Diretso magasulod, no? Ang plete. Matapos ini, ang igahatag na bayad sa conductor o sa driver o sa operator, magadepende ini, no? Sa quality of service nga mahatag nila, no? So may mga checklist na, may mga guidelines. Once nga ma-implementar na ini kag mga tagaan nila sa appropriate nga ano na nga mga layi para ma-implementar ini amo nila si pagasundon. But for now gin klaro ni Councilor Cedric Caballo na ini tanan nun sa proposal pa lamang sang World Bank kag wala pa sang proyekto na implementar kag wala pa sang grant o loan na kuhaon ang siyudad sang Iloilo. Ang isa lang din nga klaro nga gusto sang Department of Transportation na ang management kag ang management kag ang accreditation sang mga local public transport i-devolve o kon ipapanaog nila sa mga local government units. Ari pamatian naton ang pagpatag ni Councilor Cedric Caballo na ang chairman sa Committee on Transportation sa Iloilo City Council.
5: On one hand, digitize, and the second hand, localize. The digitize meaning, amuto may mga platforms kada mabayad, kaya dapat masulod inaya, hindi magsulod sa bulsa sa aton ng operators sa mga pliti or sa ilang mga kaha, kaya parang ma-centralize tanan ina. The assumption is kulang subong, perdi sila kung reliant lang sa fare. So, ipunon, ipull, para, for example, ikaw yung driver sa Bigado, maruta, or mabiyay kaya sa gabi, you will receive the same salary or sweldo compared to another driver ng gabiyay sa mas viable or mas punuan nga ruta. No? Kasi ang goal there is to service the riding public rather than mag-income kaya in terms of plitihan na, you know. So, magalain ang shift niya. So, that's digitalization. Ang localization is, amuning medyo apprehensive pa ako. I think for the past years and supposedly, mag na yung rules ng LTFRB, sila mag-issue sa franchise, but more than that, sila mag-regulate. So, may reklamo kita sa biyahe sa mga modernized transport arada sa likod sa bus na konta-konta LTFRB. Kung may problema kita, ang LGU, for instance, makita natin nga may isa kooperatiba nga hindi wala na yung nasustener ang biyahe sa isang karuta or nagsailo sila change route, then LTFRB man reklamunta this time around sila proposal it may be localized kaya yung syudad na yan ang ma-regulate sa pagbiyahe sa tagsa-tagsa ng modernized jeepney or traditional jeepney sa katong mga dalano, then they're pa comprehensive kasi that will take a management role ibutang ang level sa transport sa social service na natin. And we really need to equip ourselves for that. And the question is if we're ready to take on that big responsibility nga supposedly iyaka national government, but the concept is kita ang lokal, so kita mas nakaintindi kung anong dapat biyahian, anong mga ruta dapat agihan, kag anong oras sila, kag anong hindi ang performance dapat sa ating transport sector. So that part kailan lang itsuhon pa.
12: Kung mabayon ang ining sistema, sir, diin diri masunod ang papel sa mga operators currently, like the co-ops and the individual operators.
5: Well, that's another area of nakilalan clarity, no? The transition plan. Remember, sa mga nag-umpisaya, pag went into the modernization program, nag-forma na sila kooperatiba, namakal na sila sa mga modernized jeepney, nag-utang na sa mga bangko, and so on and so forth. Nag-organize ng ila admin and system sa ila mga garahe. So, ang pamangkot, paano? No? Admittedly, ang in the discussions, nag-ambal man sila na hindi man niya pagbaydan sa national government ang ilang mga utang. So, they operate similarly. But, assuming and based on the records nga kung perde man sila sa operations or hindi nila masustener except for a few cooperatives nga ti-okay sila ya, then amuni amangin for sort of alternative kay guaya or hindi na sila mag-rely sa sweldo to pay their day-to-day operations or sa fleet days sa day-to-day operations nila but will be subsidized by the government based on their performance. So kung amuna from a shift from modernization of fleet to modernization of services amun ang concept sa ila resulta sa study. So ang modernization nato ara na sa performance ara sa servisyo. So kung pisan sila sakto ila servisyo, they deliver on their indicators, key performance indicators, then they will be given either salary or subsidy nga nagkakaangay para sa ila performance, no? So in extremes, bisan nga wala ya pasahero ila jeepney, basta ginaservisyoan nila ang ruta gin-determine sa city government nga dapat mayhiyan, then they will be given the equivalent ng payment for their services. So that way, the assumption is they can pay off all their loans, they can continue operating, no, on the green side, meaning may na viable ila operations. So in fact, like I said, may mga nasambat nga pamangko my proposal, but there are more questions. And on our end, are this a transition plan? Ano matabo sa existing? Ano matabo sa mga kolorum? Ano matabo ya sa mga individual operators nga wala nang sulod kooperatiba? And on the city government side, are we ready to take on a bigger role na gugwaya i-devolve sa national government, LTFRB sa aton?
11: Yes, a portion, no, Regiman Ronel, Regiman Don, sang paya ni Councilor Cedric Cabanon. To summarize lang, no, ang matapos na localize na ang pag-regulate, tapos ang pagbayad sa ila, hindi na na siya per sakas ang pasahero. Kung itingob na, halimbawa, isang gamay mo pasahero, gamay mo ruta din ang inagyan, you will receive the same remuneration depende sa quality of service ngayon mo gin-deliver. Base na, nga i-rate na, santo sa checklist man, nga i-provide, no, para sa local government unit. Pero isa lang sa ginakabalakan ni Councilor Cabanuna, kay ihatag sa City Government of Iloilo ang management sa sining system. So masarangan ba sa syudad, sinalata sa syudad mag-create sang another office for that, no, isa ina sa mga palamangkutanon nga i-trash out pa sa masod ng mga sinapol kaupon sa World Bank at sa DOTR parti sa aton sining modernization
7: program. Duha ka city ng Rajaman Joel?
11: Duha lang ka city, actually, ang sadihan nila. Kay duha lang man ka city ang mayara sa, kumbaga, existing modernization program. Baguio lang, kag-Iloilo City.
7: I see. So, ginalantaw ganin natin, although we are a century behind, no? Hindi man siguro century, mga 20 to 30 years behind si Banga Pungsod. Kasi si Banga Pungsod, Rajaman Joel, digitized na mo, no? May ara sila yung bus card. Ang card na ginagamit, ginatap lang na sa Korea, for example, kag sa ibang nga lugar, may mga bus card na ina, no? So, sudlan mo lang ina sa Singapore, magsakay ka sa ila to na subway nila to, card naman na ginagamit, no? Para makasulod ka dira. Pag gusto ka na dyan, gamit sina. So, ina nga bagay, mas mapadasig, no? Nga hindi na blang tsakto na. Sa matter of fact, Rajaman Joel, kumatabo ina, ang worst case scenario, wala na sampaw.
11: Wala na sampaw. No. Kasi ang matabo sina regimen doon nga kon digital na kinatanan, mamonitor mo kon oras maagi sa ng tindugan mo ang
7: kapas. Correct. No, isa ina.
13: Naka GPS na mo bala na na.
7: Dugay na namon ginaduso kun tani ang balga nato na hindi mo na kinanglan sang ano mo, hindi mo na kinanglan sang cash later on. Pwede na gani. Pero ang ako lang na Rajaman Joel, ang tsakto ng pamangkot mo, makayas ang syudad. No? Ang amusin na kung incorporated na malang system and they need people nga mag-monitor kag sa bumamaglantaw sina, basi pwede. No? Amo mo lang na ginano na ito. Eh, no? May quasi-public service na Rajaman Joel kay Manti. Private ini mga kooperatiba ngayon eh, and yet ang nagadalas ang system among gobyerno o kung ng local government unit.
11: Gin-raise naman yan eh, no, ng pamangkot kasi kung matabo ini regiment na doon another office ini for
14: yes,
11: the
14: correct.
11: City government of Iloilo, kag need isang expert. So nung matabo, need bala sang city nga mag-loan sa World Bank para ma-implement ini program. Naging design mismo sa World Bank, no? Kasi ilan niya system, ilan niya program maging design niyo, need bala nga mag-loan or mag-grant, no? Amo na lang isa sa mga dead-end, bala mo naman ang World Bank, usually ma-present nila sa study, ma-present sa program, but eventually, ang end point na is tautangon niya ka para ma-implementa rin ang program, no? So, mo na isa sa mga ginakabalakan man sa nga ito sa mga kauturan. But as of now, ang bali ni Kausulo Kabaluna, malawig pa niya ang proseso ng paagyan niya sa pag-tuon, no? Kasi, ang mga stakeholders bala, ang grupo sa mga transport group na consolidated group na ligad, nag-workout sila, kag-tiis nambal sa ila, yakangawa sila kung ipatigayin ini ang suggestions ng World Bank, mapatay ko no, ang mga magagmay ng mga operators, no, na ginatumod na diri, ang mga drivers, ang operators, ang conventional pang mga jeepneys.
14: Traditional. Amo ni gani, Rajaman Joel mo, kadamo sa points of view, dira, no, balgani nato hindi man kinanglan nga magbakal kagid sang minibus para lang gid nga magsulod sa modernize care man to bla modernize gin ubra lang gid aircon lang gin badako-dako lang ginimo nga minibus pero ti ang pamatasan sang driver amo gyapon, no? So kung modernize kita, we should be using tools sa modern age naton subong, which is digital na, no? Subong gani, matap ka lang da, mag-grocery ka, kung may dala ka dira, QR code mo lang, bayad ka na. So, hindi mo na kinanglang, cashless bala ng transaksyon. So, kung nga muna, kung bala mo, mabutang pa na Radyo Man Joel eh, sang do tap something or insert ng device dira para sa bus card niya pag-aubrahon. Eh, but that is one way, kung ang syudad sa Iloilo ang magadala sini, Bolsilingon, uniform ang bus card o jeepney card na ton.
11: Yes, oo. Hindi siya unit, hindi na siya cooperative specific.
13: Hindi na dependent sa kung sino nag-manage. Kapito ko na, why mga isang uniformity? Ipagsaka mo sa
11: isa. Kung may card actually, may VIP card man sila, pero wala masyado sa mga gamit. Kasi, karon ang card mo, abi, sa Miss Co. Hindi ang malabay na karoon, abi, WBTC. Wala ito, magiging Miss Co.
13: Correct na.
11: Dito ang mga card.
13: Tiko nang ang LGU mag-manage na uniform na tanan. Hindi magamit mo, isa na lang ka-system. Hindi sabog.
14: Kagano, Radyo Man Joel, eh, ng basidira, ikwaon man, ang share sa tanan ng kooperatiba, sa dira sa card, kiti, mabakal
11: na,
14: ka mo. Mabakal
11: oo,
14: ka mo. Kumbaga, matap up ka.
13: Kung ako, mayroon ito naan, kiti, siguro, kita mo na yung first sinin kung matabo, kiti, kita man ang pinaka-compliant sa bilog ng Philippines.
11: Kita gani ang nag-suffer sa birth pains ng ano sa modernization because kita ang isa sa mga city nga unagin nga nag-comply ni. No. 2016 pa lang kita yan, nag-ano na mo, nag-subo na kita yan, Sihon.
13: Di ko ma-implement na niya, bravo. Di ko may mo inisang sudan, bravo. Kaya ti nga ha, why naman niya padulungan, diri naman na pakanto. I-advance na. Diri naman kita pakanto. At the end of the day, ang mga pumuloy natin, mga beneficiwan sinin.
14: Una na, master, mamaguhan na. Kaya bisang kita magkanto, tapos sa ibang lugar, maguhan ka man. Pero once, balaan mo na, easy. Easy. Sige, well.
11: Amo mo na natin kung may mga tigulang ka mga kabiyahe, Miss Jan, tingka mga biyahe. Kung isa na kapaluti, ikaw bakal sang card sa ila, ikaw balog sa ila. Soon ba si pwede man naman
14: ulit
11: via digital wallet?
14: Tap-tap naman dalawang tigulang, dalawang mawala.
11: Digital wallet mo, pwede mo magamit, mga muna bala.
13: Kaya,
14: masapos gani, kung tigulang, kaya itapya lang, why na, bro?
13: Kag sa kooperatiba, hindi ka mo pwede masalasya na sang inyong apaw kag driver. No, so, nga, i-declare nilang ikap, gasulod na sa sistema, mabalaan nyo na kung pilang kita ginila.
14: Sa ibang nga lugar,
13: wala na cash mo.
14: Sa ibang nga lugar, master, why na gani igatandog, may cash ka? Ang driver, why gatandog? Diretso mo na isulod sa ilada ng akwan, why gatandog? Hindi, pwede matandog. Muna yung nami, may card ka, pero kung kasang imo, dapat exact amount, no? Kag wala nagatandog ang driver. Well?
11: Yes, oh, Radyo Mandon. Lawi ko man yung proseso, ah. Check it. Kumatiyan ko man yung nalang na mga, may mga positive, kung mga negative nga stand.
13: Kaya dira naman ng tapakantuwil, ah. No? Hindi natin magpakatigasin. We do understand sa bayan, sa kooperatiba, pero may mga, bamong ginakulbaan kita sa mga bagay, Radyo Man Joel, nga wala agad nato maayo na intindihan bala. So damo ka ko, fear is real, a danger is real, a fear is real, no, but danger is part of the imagination naton, no, ang fear bala naton basi amo ni puro ka lang basi,
14: No?
11: No, pero malaman na kung matublad sa comfort zone mo doon inakulbaan.
14: Yes, yes. Katugid. Thank you so much, Well.
11: Balita nagigyan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
4: Tatak, RMN.
14: Salamat, Radyo Man, Joel Franco. Siguro, it's about time, ah. No? Kasi hindi namin ni parehas ang nagligad yung mga dekada nga ang internet daw pigaw. Ang GPS mo, basta doon masaligan, nagigayo.
13: Oo.
14: So, balaan mo yan mo pag abot sa underbus, next stop yan, balaan mo kung anong oras.
13: Tag, butangan na mga, I don't know, no? Basta may ara man. Mga speed limiter bala parikoy mga speed limiter ka maglampot ka sa amuna automatic bala ya
14: kun modern ang imo nga salakyan mas modern sa speed limiter da eh pagbutang mo sa maximum speed lang yung amo na ma travel ya pwede na ya
13: amo nang tawag nga
14: ano nga puga
13: cruiser ayan. Mode bala cruiser mode parikoy sa ko cruiser mode mabuta ma set mo dirang cruising speed mo mutang mo da cruising speed mo 50 km/h
14: amo lang na bisan amo ka puga
13: oo. That is why, kung isa magaginis lang sa highway, pareko yung damo-damo to sa may Amerika, sa mga, no, sa mga police, bala, hindi mo kung saan makita, ginabutang nila na sa cruising mode, team, man, bala police, ano ka, speed, overspeeding ka, ay, hindi sir, nakaset ni sa, ano, sa cruiser nga mula ni ngakon nga speedo,
14: mungkin,
13: to sumaaway, bala pareko.
14: Yes, dali lang yun, kay may nadakpa naman.
15: Dari na ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok basta sa RMN nakatutok may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
14: Exact location na dyan dyan, Mark.
11: Exact location, Rajuman Mel, Rajuman Doon, Drikatakaron sa may area sa nga Bulilaw. Mandoryao, kung sa din, dakpan ato, no? Nagyan ato, hindi nga nag- pamate, no, si Sir Marcelino Yurarte, no? Yurarte, no? 62 years old ang edad, no? Rajuman Don and Rajuman Ronel. Sa ikaduwang, kuna, ngatiyon, sa aton pag-agi, na pangiman siya, na jackpotan. Okay, ligad to, nag-aanda ng radyo. Basi kung katulog lang siya, wala lang kung kakwanabi mo. Si Subong, ah, nabakopid, kag nakadawgid, no? Sa isang kabilog ng Lechon Manok, kag 1.5 litro nga soft drinks. Sir, ang imo pagpasalamat mo sa remen, no? Kay ikaw, Subong, ato niya nadakpan kag natuktukan.
16: So, madamo, okay, salamat. May sudana ng alikaron, eh. May kulpa. Nakalibre. Salamat yun sa remen. Thank you very much.
11: All right.
14: Congratulations, sir. Congratulations and thank you man sa pag-suporta diri sa RMN Iloilo, sir.
16: Thank you man, Radyo Man Don Dolido ka Ronel Sorbito. Thank you din, madamo, ganyan, salamat.
14: Sige, thank you man, sir, no? Padayon sa pagbabati.
16: Permi gede. At kamagagan.
14: Sige, sige. Thank you, sir. Thank you, gid.
16: Thank you man.
11: Ang istorya. Ang istorya yan ni Kagina sa Rajuman Renner, Rajuman Don. Before Frank, panisya ko na nag-umpisa sa nga pamati sa Remen.
14: Wow. Sa
11: nang iyo ko ng tubig, no? Sa nga nag-umpisa sa pamati sa Remen. Te, dugay na, no?
14: Dugay na, yung bagyo, Frank. Hindi na kita ginigusto ko masulit. Ang gusto talang suliton sa mga pagpamati niya. Sige. Salamat kayo, Rajuman John Mark.
11: Good night, no? Sa'yo na batihan, no? Congratulations kay Sir Marcelino. Sa iba na kaparanggaya, no? Simple lang ang mechanics, ha? Itotok lang sa DYR, RMN Iloilo, patunogan lang ang radyo. Kay basi ka naman na matuktukan, kay mga daog, sang isa kabilog na Lechon Manok, kag 1.5 litro nga soft drinks. Tok, tok, tok, Lechon Manok da ko ka promo. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajman Jarma Kalubro, Katak, RMN.
15: Tayo lang mga kasama sa pagtutok sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod nyo winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok may 1.5 liter nyo soft drink kag Lechong Manok. Tatak RMN.
14: Oy, basi palipat ka mo ang Mega Man Herbal Capsule available sa mga butika. Mega Man Herbal Capsule ang sekreto sa mga boys.

0: Mega Maneva Capsule, sarang na mabakal. Of course, mga butika, kag mga butika din yan. Sa sudad, sa probinsya, sa Iloilo. Ang fair
1: iya, magamuna iya.
0: Okay na? May isip pa pa?
1: Ko, unfair bala iya. May panamiyaw ka na biya, nai?
0: Yes. Of course, sa mga sukay, parekoy, ano dira, no? Kanday, parekoy, Mike Muntang News sa Wild Chicks, ah. No? Thank you again. No? Kag subong man sa... kay Ma'am Elenita La Pastora, kay Greg Briones Dinosa Jr., kay Parikoy Stephen Panega. No? Thank you so much sa inyo sining pag-upod din sa aton. Arimen Iloilo Fans Club Singapore, Arimen Iloilo Fans Club Hong Kong, and Arimen Iloilo Fans Club Main Chapter. Kaga Arimen 774 Targitanay Taxi Club, mga Radyo Man ni Bella naton. Kaga Arimen 774 Targitanay OFW International. Thank you so much sa inyo sining pag-upod din sa aton sining pagpangalagad. Ari, anay ang ano ta? Kung dugi-dugay lang.
1: Ari na mga kabiyanan kay ti Master Don sa aton ng mga taga pamatid na binigid ang nag-monitor sa aton sa abroad, no? Ang Arimen Iloilo Fans Club sa Hong Kong na itong kag-Arimen Iloilo Fans Club main chapter, ha? Happy viewing and happy listening. Di kita yung mag-dula.

0: Radio ka.
1: Ayos.
0: Ayos na to. Amo, guti. Grabe. Bambal pa to tani nga hindi magtumarbuki mo.
1: Oo, oh, galing kay Tina lang.
0: Alam na sa oras.
1: Ang nans, ano mo, super plus.
0: Tapos na.
1: Okay na. Sige. Anyway, sa ito mga kauturan, mga kabenari naman na ito na Health News with Radyoman Joel Franco.
2: Pakinig ka ba, hindi na nasa inyos ka once ang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon ni isang vitamin D3 para sa mabako ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
3: Ang sneezing ako ng pagpanghatsi, tuman ka-annoying. Inisama sa mitugas ang allergy. Nibilawaan nyo ba lang ang pagkonsumo sang vitamin C? Epektibo na solusyon para diri. Bangon sinigi na panugyan na magkaon sang dagaya sang vitamin C ng mga prutas, kaangay sang orange, bayabas, kabugaw o iban pa. Ang vitamin C natural ng antihistamine o kung anti-allergy na rin makapanabuhi niya sa produksyon sa histamine sa lawas. Ang allergen sa mga negaduso sa lawas na magproduce ang histamine na rin gatuga inis ang pagpanghatsi. Himuon niya habit ang pagpatulos ang lemon sa tsaa o kung bisan sa iyo tubig ang ginainom agod may ipadayon ka mga supply sa vitamin C sa lawas at malikawan man ang masaming pagpanghatsi.
2: Para sa health news, kasama mo sa UYRI, RMN, Iloilo, Radyoman, Joel Franco, Tak Argumen. Ininabahin din dala sa inyo sa D3 Bio ang inyo antivirus specialist. Nagkabumakod sa immune system na kahuntra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: Yari naman ang aton nga tourist now. Pagkaradyo man Lineth Yulatriz.
4: Ang tourist of the day. Ginadulong sa inyo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalo-kabala nga ang tuman nga pagbulad sa init. Makatugas ang skin diseases kag skin cancer. Kung na-expose ka sa mataas nga level sang UV radiation, ikaw magkabatsyag sa ginatawag nga photokeratitis. Iniamo ang nagahubag na nga cornea sa imo mga mata kag makabatsyag ka sang paghapdos kag nagaluha-luha. Agud malikawan ang photokeratitis magamit sang sunglasses nga may UV protection o kunkalo para maproteksyonan ang mata mo kag magtumar sang Dr. Pinoy Squalene nga may ara sang vitamin A. Importante ang vitamin A bangod ini nagaprotekta sa aton mata kag ang vitamin A nga yara sa Dr. Pinoy Squalene capsule makapanabuo ni sang risk nga makaangkon kita sang macular degeneration kag katarata. Ang Dr. Pinoy may 99.9% squalene nga nagabulig paklaro sang pananawan. Isa pa, ang Dr. Pinoy Squalene capsule mayara sang vitamin E nga makaabsorb sang UV light para malikawan nga maguba ang aton nga panit. Isa ka man bala ka solo diner? Dali na kag magpadulong kita sa Japan. Kilala nga mga pungsod bangod sa ila ginakabig nga major food attraction ang Ichiran. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ginadugukan ini sa mga turista bangod sa unique solo dining concept sini kung sariin mahimo mo ma-enjoy ang imo pagkaon nga wala sang disturbo sang iban. Perfect sa mga introverts, solo travelers kag mga tawo nga luyg matilawan ang authentic Japanese experience. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo. Radyoman Lineth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
1: Check naman natin sila tinon ang aton Baral Balita Subong with Radyoman Mon Kapalian.
3: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
5: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini ang may nemti extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang litrato sang lima kakuring sa ibabaw sang atop na kasubong nagamitin sa diin nagatipon ang mga ini na nagaatubangay kag nagaporma sang bilog. Nangin palamangkutanon sa mga netizens kung ano ang ginaistoryahan sang lima kakuring na may nanari-sari nga kulor. Gingkapsyon na naman ini sang isa ka Facebook page na katipunan kung sa diin kasubong nga nagaplano sang revolusyon ang mga sapat sa ibabaw sang atop. Ang litrato sang lima kakuring ang viral subong sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatakar Amen.
2: Hey DJ, kaluta ka na yung
3: ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Yari naman na ito ang trivia o pagkaradyaman Rezzy Bordon.
5: Sino sa isa kapagtuon ang pinakaluyang ation kung magtulog among last stress tubtub last 8 sa aga? Ini ang tion niya nagakatabo ang kalabanan sa mga natural death. Ang asthma attack ang 300 times nga posible matabo bangod nga naganipis ang airways, bangod nga maluyang adrenaline kag anti-inflammatory hormones. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinoy ang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.

0: alang-alang na kita, Master Don, sa itong pagkakataon talaga diri sa Reinventer Kita Nights of Dokit and Nikita Boss in Time Same Station. Kapag kay Rajman Mark Daniel Sokal dito, kasama mo sa DYRI RM and Iloilo, kung naman si Rajman Ronel Sorbito.
1: Matamyaw ko anay sa anak ko. Happy, happy birthday kay Francesca Joy Dulido. Happy birthday, Yaya.
0: No? Happy birthday!
1: Sa mga adlawang iya sininga kadlawan.
0: Grabe, October yan mga lo?
1: Oh, no? Doon medyo mapo sa ako na October. Oh, tatlogi kami may birthday mo.
0: Sige. Ako naman.
2: Amin naman da, kay pwede ganit matingob sa isa lang.
1: Oh, next year ah. Okay. So, ipat, batunong ko na ng imong
0: suggestion.
1: Ako naman, si Rajuman Don Dulido.
0: Kaga ko naman, si Rajuman Ronel Sorbito.
3: Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di Papa Jim.
6: Nox Urban Capsule. Ano sa mo partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga partner. May mga common causes ina partner nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sa dried semen, mucus or discharge. O basi nakaagi ka bla infection, injury or scarring, dala na ang prostate enlargement labi na sa mga nagaedad bala or urinary tract infection o kon UTI. Pero kon occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit dugo sa ihi o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagadya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Ginaregulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, diba? Partner, kundo nag-iraw na gid. Hindi na magulat ang mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner. Megaman.
7: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya. Kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman may ara maka. Hornigot itong katali kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman sang bailo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Megaman Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner, yara na ang palating. Ah!
7: Megaman Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nice linen oil.
6: Hala, riski. Sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higo. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkundin pa na lugar nga mahigo. Kagkun ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
7: Once, lemon oil!
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sa NANS Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
7: NANS Liniment Oil!
6: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
7: NANS Liniment Oil!
6: Mabakal sa mga butika.
7: NANS Common Coffee!
6: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatigid mo. Hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee partner.
7: Nance Corn Coffee.
6: Oo partner, kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nance Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
7: Nance Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imong nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
7: Nance Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
7: Magaman Cold Coffee Mix.
6: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
7: Megaman
6: Gold Coffee Mix.
7: Coffee Mix.
6: Alerto ka na.
7: Power up ka ba?
6: Yara lang sa mga butika.
8: Kita sa pagtulunan hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by iBerry.
10: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter, kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo, kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity.
11: Tugo ko para kay Lola kag Lolo.
10: Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Oktubre 25, 2026, Domingong Adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.
12: Maulan man, no worries na apoy ko lang ang damit.
13: Charm at the Fabricon, ang buntong makablog, hanggang amoy tulog sa pangon ng
14: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy colub.
13: Pangkong kumakablog sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
12: ACS.
15: Life Extension Fading in D3.
16: Narito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon ng kisipot mo nga isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, BAK. Ang nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka lang ko to, yaki ko puwin ako. Subong yan, nagawa. Sa to ko to sa ilang balay sa bata ko. Takladon. Pinan bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber.

0: Nauadlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kay ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa mga butika. Mga Gabyana, Subo nga October 16 Friday, ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16 Friday, ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumik mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsa sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa Aton Health Centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
7: Kapoy!
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Nalwi kasi napit akong tuhod.
10: Rightis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
10: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
11: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
10: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
10: Juice 7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang
13: blood pressure?
10: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami kid ang DTX 500.
9: DTX 500! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C.

0: di na papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Mabakal, sumagudi ka.
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala maski gabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
9: You need toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 3:20.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Kasi yun, miss, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayokid ang akon arthritis.
4: Cellphone Plus Gold.
6: Mas pinanakas,
4: pinagaling,
6: pinahusa.
4: Cellphone Plus Gold.
6: Bilhin sa mga butika.
4: Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Kung si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
4: Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, nanakas,
4: at gaganda ka pa.
8: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
9: Pinakamalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Sample Plus Gold.
10: Ko si Bibot, ako with ang pagliwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Cellphone Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, kitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Cellphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Ako si Lady Tintama Ayreluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: Maulan man, no worries, na apoy ko lumang damit.
15: Charmin, Fabricon, pangungkong makaglum, hanggang amoy pulo sa tawon ng Charm.
16: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
18: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman
19: Herbal Capsule.
18: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Nakawali si Chloe De Los Santos, isa ka-teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ika-ayong lawas batok sa stress.
4: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ika-ayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala naka-apekto ang diabetes sa imo panulok?
6: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Bo pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gigi gataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
5: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
6: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iberry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, dun sulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo na desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
7: Kilawi man ang bago nga produkto nga iberry gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio ang D3.
10: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
10: Yung may D3.
9: D3 Bio. DTX 500.
11: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Ilan nalang subong imo sugar?
11: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 nag-
9: DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: So si Ricky, isa ko ka guard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C, mabaka nga buti ka.
15: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Reluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXC Capsule, tested and proven ko nito for more than 8 years. MXC Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, dito ako believe.
16: Kapoy.
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Sample Plus Gold.
18: Ako gali si Bal, nirmilang nga sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni ako may alipiugid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang ako nga pulset.
9: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na ako'y kulubang damit.
9: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
9: Sanfon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ka sa world. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sa world.
9: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
0: Gita.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Baso ko pare ko, magtumaro sa Anton Plus Gold, kay okay gid kuno ni sa arthritis. Motungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala na katake ang arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Oras tatak alas 3:30.
4: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Globe.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
6: Maka oras ang pinaka-regular gid na interval sa imo nga pagkaon. So meaning pag namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 2, manyapod ka alas.
7: So pain reliever, na-relief siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever. Aragi po ng pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
9: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang gini carots.
9: Oo, hindi lang carots. Mga tuturan.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, asa ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nolos.
6: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers na namang probiotic.
5: Maitukar ka pa.
6: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topic ko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
10: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
7: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
10: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay pasta miki bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
7: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
10: Yes.
7: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
10: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
7: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud maging mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
10: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imo nga lining sa stomach gani ang nagahimo sang gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imo chan.
7: Matapos ang isa to duwa ka oras sa stomach ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
10: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine sir GP ang sang gitawag chyme sir GP no kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro no?
7: Sobra pang iban. No?
10: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind balik-balik mag DTX 500 mag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
11: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: 41.
12: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score nga
13: 470.
12: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
13: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times at
12: pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
13: 160.
12: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
13: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
14: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sa makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
10: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos panay, Pure C. Para magnami ang akon nga gituag panulukan. No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit gig ka anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? Mm. Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
7: Carrots
10: da, orange apple, da mga orange. Oh, dapat amo na tani, pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
15: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang isa pa gid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-regenerate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, ag good maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
16: Mm-hmm. Sir Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no, mga neuronal damage nga kalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
10: Amo na Sir Boy, base bala damo pa Sir Boy nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
16: Correct.
10: No, kumpara sa bulong para sa ilalawas, inom gid ya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gid ya may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprint sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na.
15: I want you to know, panago-nago lang na siya.
17: Ano sekreto niya?
15: Mahilig sa taguay?
10: Huwag siya panago si Jinarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy?
15: DC, ko nung DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 lang sa mo. Huwag yung 19, ha?
16: Mga kampiyon ni
10: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahe, gamit ang DTX herbal oil.
15: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
17: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
15: Basic.
17: Oh, maligo. Basic.
10: Ang pagligo is not enough.
17: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes
16: body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon DTX Beauty Soap.
18: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
19: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
18: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
19: So, wow.
18: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
19: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa iyo?
18: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
20: DTX 500. C, ang alkaline niya vitamin C.
21: Ito si Helen na Dairo, si Balo. Dati mayroon po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
20: Pure C Vitamin C, Southam Plus.
19: Garantisado!
20: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
22: Guliyakin, guliyakakan, tagaigan niya. Permilang kasakit ang akan ulo. Tapos ginaramigan ako. Ang mabatian ko ang Pure C Vitamin C. Nagkaya ko mag-take sa dulo ko na dura.
20: Pure C Vitamin C. Kag Southam Plus.
19: Manami
20: Gio C Vitamin C.
23: Ikaw ba lang may ginabagyat sa inyong malawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpatsyag up. Kompleto pa at barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang maghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika

0: barangay, Poblacion, Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
2: Uh-huh.
1: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
2: Uh-huh.
1: Kung baho, pagandang ilok.
3: Kung nagtaas ng crudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo mag-yapon.
1: Ah, wala magtaas.
3: Wala magtaas.
1: So, wala.
4: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident. Amuna ka nami ang klinika Dio Fresh.
1: Mm-hmm.
5: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
1: Mangapi na ta! No?
5: Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang BTX Coffee Mix. No? BTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
1: Okay, pero kung may budget ka, ha? Gusto mo yung mas healthy pagin, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo thionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
4: Kailangan ka namin, Sir Boy, yes, sugar.
5: Mm-hmm.
4: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
1: uh-huh,
4: hindi red sugar.
5: Uh-huh. Natural sugar.
4: Natural sugar.
1: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang itawag na DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, may bulletproof mm-hmm coffee ka na.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Kay engineer ya pampabakod, extend.
1: Uh-huh. Uh-huh.
4: Iba na yung pabakod ya.
5: Mm-hmm.
4: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
1: Thank you sa support, Sir Boy.
0: Information sa ikaayong gawas.
1: Ang fat boy,
2: uh-huh,
1: oh, hindi man tanang nga fast line, ha?
2: Correct.
1: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
2: Mm-hmm.
1: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
3: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
4: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
1: Oy,
4: building blocks na mo. Kinahanglan no na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
1: Uy, messenger, no?
4: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
1: Uy!
4: The work hand in hand, Sir Boy.
1: So no? Kung wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
4: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides,
1: mm-hmm,
4: cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
1: Mm-hmm.
4: Di kinanglan niya, may source ka nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
1: Mm-hmm.
2: Insulator.
4: Kung
2: no?
4: Sa kurinti pa,
1: covering. Sang mm-hmm.
4: Dapat may cover para di, ano?
5: Hindi maglakta.
4: Wala ground. Wala
5: ground.
4: Importante gid ka tama ining fats. Kaya amo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutan sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara nga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills.
1: Mm-hmm.
4: Iwala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
5: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Mm. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
4: Kung gainom ka di tribayo sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na sir boy sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato sir boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Mm-hmm. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 Bio pagid sir boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
3: Uy,
4: in short, hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
3: Dementia.
4: Oh, dementia. Kung once nga ipala inom ka, D3 Bio. Kag nakanami ipagid, kung ga-inom ka D3 Bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imong mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 Bio.
3: Kampiyon.
5: So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 Bio, matawag na itong nga good influence sa mga raw materials na tinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sang D3 Bio, hindi siya kontento, nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga, ano ni ketones.
3: Mm-hmm.
5: Gaan niya pa ka sang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions. Nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kaga ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 Bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 Bio.
3: Kampiyon, paano ba lang ginihimon ni D3 Bio? D3 Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubusip on kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 Bio para sa imo.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga reglas galabot itatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
2: Yung may D3.
7: Mga butika.
2: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Managin
7: gid ka malipaton. Gitry namon pa tumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tumisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Pagkat sumagabot ka! Pinusi! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Sa Placeray Reload Tapang sa nangyayad dati, mabilis ako na kung napagod. Nung umpisa, nakainam ako ng Pure C. Wanda yung pakirandam ko, tapos di ako na mabilis mapagod.
8: Pure C Vitamin C! Kag Cellphone Plus! Manami gig! Pure C Vitamin C! Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Sige, sa sinani, mag-antik. May ginabatsyag ako, nga ubo. Galala, ron bala. Sabatian ko sa radyo, nga may Pure C Vitamin C. Nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akin nga ubo.
8: Pure C Vitamin C! Kag Cellphone Plus! Manami gig! Pure C Vitamin C!
11: Ikaw bala may ginabatsyag sa inyong malawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang maghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika de

0: International College sa Pasig City. Yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel?
2: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus bacteria nga nagatago nagatiner sa imo lawas. So ibagid man Sir Boy, labi subong uso naman ang dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw kaga inom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
1: Para mention diyan nyo sang lubos ang inyo lawas Ukraine, ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia, ang imo immune system soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine, gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia puro wasak, sobra sa smell wasak. Nga hindi ang immune system, bito lang sila yas kwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo din nahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
3: Kalma lang.
1: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
4: That's why wa sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
1: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
2: May ara kang ito ang import immune system.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
5: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alam nin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy.
6: Oras tatak impunto alas 4.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
8: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now! This newscast is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na!

0: It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Top, top, top. Lechon manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Tunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tatak RMN.
2: Maulan man, no worries na apoy ko lubang damit.
3: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of club causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
5: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo galing nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
4: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako, maginatipan ko ang akon mga mata, kag panglawas.
6: Tilawi man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may ara sa 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Si Mommy at si Washing Machine believes Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si May Nano.
3: Dua ka tuwid na nag-bleeding ka?
2: Oo, oh, tumar kong Ibirecreen. Wala na yan. Hantig ko ron. Wala na. Ibirecreen Capsule kay Biktimo kayo.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Yes! Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panulok?
1: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon na purni lang nagatabong sa akon ta. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
2: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: I'm Marie Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, dito ako, believe.
7: Maulan man, no worries na ako'y kulubang damit.
8: Charm and Fab Con, pangyong tumakoglog, hanggang amoy tulog sa pangon at charm.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
8: Pangkong kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 4 jazz.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Galubog pala ang ibupananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
5: Ako si Ana. Wala taga Mandawi. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulog sa layo, kagperwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
6: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
3: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
7: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na gating dogs, may ka-smile, business stress na. Para sa benta girl, currently malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, firmi ako confident mag-istorya sa customers. Guwapa ka, stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Importante nga pahanundom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
12: Mga kabyana,
13: Subo nga October 16, Friday.
12: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
3: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at original.
18: May handong ka bala nga gusto mo matuman? O kun may kilala ka nga takos hatagan sang kahigayunan agud malamot ang iya mga handom sa kabuhi?
19: Ang aking pangkahilingan.

0: po na wish po namin.
1: Bantayan! Ang programa nga magabulig sa pagtuman sang mga handong sang tagsa ka Pilipino halin sa Luzon, Visayas, Tugtog sa Mindanao. Sini nga Nobyembre na! Ginadulong sa inyo sang RMN Networks kag DigiPlus Foundation.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, babaka sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: antioxidant properties.
1: Southern Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iya isang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Pumpirmi na galabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amuna nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala mas gigabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Okay, si Dr. Leon, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 4:20.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Busog-busog ikaw toilet.
5: Ako man, bro, kalot.
4: Oh, ito yung bro, kusti.
5: Busog-busog, eh.
4: Kuti lang ka, tata. Bayari na to, toilet.
5: Oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani.
6: Yes, sir.
5: Ay!
4: Ano nga ay?
5: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
4: Amo na matuon na ayun. Ay, nahaslo ka ng aking dula mo.
5: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka da.
7: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh.
4: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
5: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
4: Ano mo, puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
5: Abaw! Hindi lang! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unot?
4: Uy, hala.
7: Baman,
4: tanga?
7: Hala, tanga, matsuon.
5: Diskarte lang na iya.
4: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
5: Hey. Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
6: Sir?
5: Waiter! Nakita mo na nagaluto sa sabaw sa tinula, ho?
6: Ay, tanga na, sir.
5: Nan! Kita mo? Ikaw na nagakong may tanga ang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa angkit order na munti. May tanga galito yung mga pagkawin niya.
6: Gali ka, sir. Okay lang, sir,
5: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
6: Okay lang, sir, Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
5: Ay!

0: Nation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Van, hindi lang nasakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko eh. O mayalip yung gig. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kay nagulang akong nga polset.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries, na apoy ko lamang kami.
6: Charm, Fab, Con,
7: Charm Babcon with BlueFresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangkong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Anay. Before problema, ko gid nga kon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, po okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
10: Mga magabot ka.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Ito, bugit ka
8: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
2: Di

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala naka-apekto ang diabetes sa imo panulok?
2: Pirmi nagkaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi akong nagkataan sa adlaw? Grabe gigi kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pa ganing sa 320.
1: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
2: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, din sulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amuin mo ang pinakamaayo na desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV, mawala sang kabudlay.
3: Kilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Halin sa pinakamataas nga bukid.
10: Nak! Kamusta nga?
9: O sa pinakamaliw man nga isla.
10: Nay, gagraduate na ako!
9: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
11: Bisan din ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
12: Papauli na ko ka!
13: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, excuse of 2026.
14: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAHAK, RMN.
15: Number 1!

0: Roslyn! Magbalik si Kapitan halin sa Manila, mapalit yun siya kuno, pulo ka baboy, kaya ipakaon niya sa mga tao sa gym!
1: Ay, wow! Dumayong pangisay-kisay ni Kapitan, ah!
0: Paldo naman siya mo! Basi ko naaprobahan ang loan niya!
1: Gay! Gasig ba?
0: Ako bala, Roslyn? Personal opinion ko lang niya, ha?
1: Ang ano naman na, Park?
0: Gusto ko git bala nga madayon ang eleksyon. Agad makailis naman ta bala sa mga opisyalis sa barangay ta. Tisingan ta naman ang iban, ah! Basi kon mas maayo pag idyas ang sakay kapitan kag sa mga kagawad ta.
1: Maayo pa mangurakot sa kapitan ta?
0: Hindi, ah! Dubo ang kabala, Roslyn mo. I mean, tiyo naman nga bag-uon tani ang pangginahom sang gobyerno ta!
1: Tani Park eh, pero ano muna? Hawak nila ang...
2: Bit!
1: Kita yan nga ga?
2: Kabit-kabit!
0: Roslyn!
1: Ay, sos ah! Wah, inila yan nga may mga kwarta sila. Wala sila nag-aantos ang kapigadohon. Nga ginapakigbatuan ta.
2: Adlaw-adlaw!
1: Ha? Ha?

0: Tawgis ti takap ma?
1: Ang pasalubong ko na to, no?
2: Ikaw tatawag sa iya, ah! Agot ikaw naman to makatilaw sa makangkahang istorya niya!
0: An? Ikaw lang bata ka? Kadasugo ko si mo, reklamo ka dyan, no?
2: Kesa lang eh, mo mo! Hindi niya pang aboy nga gusto ko, ya! Hindi ko ya gusto gani nga magsalig kay titakap, pero wala man kumimihi mo, kay ti! Sinong masagot sa aton kundi siya lang?
0: An?
2: Abi mo pa, naluoy man ko yung titakap. Kay ti, ang ginakurakot niya kwarta, wala man tanang nagkakadto sa iya. Nagkakadto man sa aton. Pero kung may obra ka, basi gamay-gamay na lang iya iganit sa kabansang barangay ta.
0: An? Hindi ko mang problema kay hambal ni tita mo ka. Tagaan yung obra sa barangay. Ang balasya bala nga pasudlon niya man ka obra kag swilduan niya man ka. Gunang ba tunon tanga kwartalin siya? May nabrahan tayo na yun?
2: Papa Emoy! Gabi ba? Bilog kita nga pamilyang maubra sa barangay, ha?
0: An?

0: Agosteng. Lahat. Sa inyo man bingat.
1: Oh, sa akon man, no.
0: Ano ang negatibo kag positibo sa pagpostpone sang eleksyon? Kay ako ya, pamangkoton, pulos kita negatibo ya. Kay nagastuhan na ang kumilek. Bilyones na! Gagpostpone pa,
1: ha? Ang kwans ko na kung pambalo na, ba? Ang positibo dira nga matagaan kita tiun nga makahanda gid ang kumilek. Ang mga nagapapili ka mga tao nga mapatanagan. Makilala gid nila sung lubos kung sinong dapat nilang butuhon sa mag-aabot ng eleksyon.
2: H-U-S-T-O.
1: Husto.
2: Na!
0: Kwarta-kwarta mo lang nagyapon? Kagdugang naman na sa gasto!
1: Ito, Melot, bro!
2: Kagmadamo pagigit nga tao ang makabuto.
0: Insakto, Gitsi, bro, kalot! Pero, dugay naman ta nga makabuto sang gusto ta nga kandidato!
2: Tulilot?
1: Tulilot?
0: Oo!
1: Kaga... Siyempre, patos pa nga proseso, bro. Kahit di... May tiyugid gani mong hindi kay dali-dali.
0: Hindi na mga mga bro, ya! Hindi na ya!
1: Hindi!
0: Dula na guro pagsali sa mga tao, kete!
1: Ano?
0: Liwat-liwat ka pizza, kagbulan, kagtuig, ang eleksyon mo!
1: Hmm?
0: Wada na sali ka mga tao sa ilahiya!
1: Huh? Para to, Lilo!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pululat, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries, naapoy ko lamang kami.
3: Charm and Capricorn, pamong pumakablong, hanggang amoy tulog, sa pangon ng charm.
0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of gulab-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
3: Pangang kumakablo sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
5: Kasi si una yan, iwang-iwang sa apel. Wala din ko gana magkaon. Sa lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga kaming nalamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka ang abutika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Na problem na good ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Masakit ko na akong ulo. Tiinom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
7: Pagsubong ka namin sa akong pamilya.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: PTX 500.
9: Si Erin Grace, paglimutan.
10: Ako, may sakit nga diabetes.
11: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
10: Duwa ka beses na sa aga kagsagap. Nag-100 ang akon nga sugar
11: subo. Wow.
10: Mabakal na ka mo. Sa Detex 500. Inamigit ingi sa aron nga lawas.
8: PTX 500.
4: Nuns Liniment Oil.
12: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok?
4: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
8: Nuns Liniment Oil.
12: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
8: Nuns Liniment Oil.
12: Feel better, live better.
13: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
4: Sample Plus Gold.
14: Ako si Joven, dubragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
4: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika. Sample Plus Gold.
15: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasong kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintuman nga suplemento. Salamat gid gubala kay ama to nadula ang bukol.
4: Sample Plus Gold. Abakan sa mga butika.
16: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
17: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
16: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
17: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, tag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako, maging atipan ko ang akon mga mata, tag panglawas.
18: Kilawi man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: iBerry for a clear and healthy eyesight.
21: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Be MX Extraordinary with MX3.

0: foarte dragon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Torphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
4: Oras tatak alas 4:50.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo Sang Unilab.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanugto.
7: Kagakontrolar
6: sang Imo Blood Sugar.
7: DTX 500.
6: Sa likad.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
8: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Mga gabyanan, subuong October 16, Friday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount on Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Importante nga pahanundum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
13: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
12: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Dr. Pinoy's Calling Capsule.
2: Importante magali, Doc, na may sufisyente kita ng oxygen sa atong dugo.
3: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using Dr. Pinoy's Calling Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sa aton nalawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod, basta ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
1: Dr. Pinoy's Calling Capsule. Calling Capsule. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog ito lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Kasi Vivo, ako with ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, kitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: Sa Iloilo City, basta balita at servisyo publiko, Tatak RMN.
4: Number 1!

0: iwan dyan customer who's winner?
1: Oo, oh, bala Winslet.
2: Ay, sa nagligad yung abinulan, sa wala pagin postpone ng eleksyon, halos mga opisyalis sa barangay ang customers naton. Hmm. Kaya nagapang libre pa sila.
1: Dako pa gani ang tip ni Kapitan sa sakon
0: eh. Swear, ha? Sini mo nagligad sa nagkaos sila dinikap kag bilog yung staff sa barangay? Ikaw ang kagamay lagi hatag niya nga tip si Muha. Dako, kadi ay!
1: Ha? Eh, kukwan, basi gamay lang nalipat po Guru Winslet.
2: Ay, ma'am.
0: Uswell?
2: Ikaw lang nga agi kang Uswell, ha? Ikaw mas manghod sa amo ni Winslet, pero kamaruri ka na.
0: Maruri ka mo gani ako pa?
2: Ma'am. Uswell!

0: sa Barangay Hall ka, Halin?
1: Oo nang, girlie.
0: Ala na si Kapitan? Damo yan pa sa lubong sa inyo, ay.
1: Wala ba si Kita Kap, ah? Ba si Boss pa? O kung karun? Depende, ah. Nga, ah.
0: Eh, nagahulat ako sa iya, ah.
1: Nagahulat ka, guros, mong pasalubong yan sa imo ng girlie.
0: Oo, oh, oh, ah. Given na iya. Pero nagahulat pag kuya kay gusto ko makita ang itsura, ya.
1: Ano? Ikaw ba ng girlie? Amo pala taning ipasabog ng Kita Kap magbalik di siya. Agod na face reveal siya. Pero ginpamaba mo na. Ay, babalaanin ni Kita Kap. Ay, ang bot. Maayo kung makaganiit ka pa sa iya.

0: bro galot. Mm. Malas ang jogging ta sa lagun ba? Nagatalit he o?
1: Yani man. Oh, ha, mapasilong ta di anay o.
2: Ah. Oh, sige, sige, sige.
0: Nami matitani sa gym jogging mga bro.
2: Oh, man nami tani eh bro. Pero natawaan nyo bala? Kaya ang jeep mo mga dapat tani, ginabas kita sa kabataan eh. Mm. Bro, dari man nila gin pagparking ang ilang mga salakyan iya?
0: Bro, Gusting!
1: Duga nga ni bala, Bro, Gusting, no? Mm. Oh, mga tricycle, oh. Kag mga e-bike, oh, tricycle, mga salakyan. Oh, sus! Nagkakitutok lang din sa gym ta, oh?
2: Nagasalig ang mga tao kay duwa ang atong gym mong galing kay ti maayo gitani kung nasaway ni eh. Kag mas dami kung damo sa mga kabataan nga makabenepisyo sa ng gym.
0: Kung magbasket sila, Bro Gusting, napagwa maninila ang tanan din ang mga salakyan. Kag kung tapos na sila basketball, nabalik Manila parking eh.
1: Iwan mo? Yan. Okay lang sa mga tao sa barangay ta. Sos.
0: Okay lang guro sila eh. Kahit eh, ginboto nila liwat ang kapitan ta mo. Kundi, antos na tanan eh.
1: No?

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab. Later!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Victory Bio!
3: Ako si Jomner. Ito market ko sa Victory Bio kagang bilogong ang pamilya para maligawan ng infection, tuga sa mga virus at bakterya.
2: Victory Bio! Ang D3 nyo may Vizio. Ang Vizio nyo may D3.
4: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Si Mami at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mami!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Life extension, vitamin D3.
10: Well, si Dr. Lenny, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life extension vitamin D3. The science of a health.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
13: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
11: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Kapoy.
15: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Maulan man, no worries na apoy.

0: Advanced technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy club.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3 Bio.
5: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
6: EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
2: Cellphone Plus Cold.
7: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Cellphone Plus Cold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Cold. Ito sa mga butika. Cellphone Plus Cold.
8: Ako si Roy, kaangko na ko sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Cold. Loka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Cellphone Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Cellphone Plus Gold. Taas ikon madula man lang. Napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom. Wala ang nagsakit ang akong ulo.
2: Cellphone Plus Gold. Makal sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Maulan man, no worries na ako.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ang manubong ang vitamin D levels sa dugo, nagpataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika. Gika!

0: One Silent Killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-dose ng Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon

0: kaya Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. Misis ko sa ovary, DCM, nagali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
3: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfall Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab Quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
8: Hi, ako si Mitya, sales lady. Huldi na gating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa banta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kang pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
4: Oras sa Manila, alas 5:22 sa hapon.
5: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
6: RMN News and Public Service.
5: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
6: RMN News and Public Service.
7: News and Public Service.
4: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Webes. Petsa 15 na kita sa bulan sa Oktubre 2026.
8: Live sa gihapon yung makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI, RMN, Iloilo, kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
4: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyo Man Mon Iales Kapalihan.
8: Kag Radyo Man Magi Eresuelo Malariado.
4: Sa subong hapon, Radyo Man Magi, magalumo na nga ito sining palibot, no? Tupa ang ulan sa pilagkabahin sa aton sining syudad, no? Malin kay nasang ugto pero may time man nga naga puaw na, no, ang pilagka mga porsyon. Pero subong hapon, no, may yara kita sang isa ka dako nga balita sa probinsya sang Iloilo kay may report na, no, nga may declaration sang state of calamity.
8: Oh. Una-una to report ni Radyo Man Lineth Yulatriz angot sa pagpaidalom na sa probinsya sang Iloilo sa state of calamity bangod sining red stripe soft scale insect kon RSSI. Una-una to Radyo Man Mon, detalye sa report ni Radyo Man Lineth Yulatriz.
3: DYRI Radyo Man report.
9: Razuman Man, Razuman, magiging paidalom na sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo bangod sang red stripe soft scale insect o kon RSSI. Ini matapos ginaprobahan sang sangguniang panlalawigan ang rekomendasyon sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kon PDRRMC nga ipaidalom na sa state of calamity ang bugos nga probinsya bangod halos sa kapilagid katungagid sa kamakabanuhanan sa probinsya ang apektuhan sang sining RSSI labi na sa mga mangunguma nga nagatanom sang tubo. Sa aton mapakigangutan si Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa ginpahayag sini nga yara na sa 27 tanan ka mga kabanwahanan sang probinsya ang apektado sang RSSI. Sunod sa iya nga bangod nga napaidalom na kita sa state of calamity, mas madasig na ang paghatag sang emergency response sang lokal nga pangulohan kag ipagwa ang pondo sa mga apektado nga kabanwahanan kag mga mangunguma. Sunod kay magbanwa nga sa subong ang inisyal nila nga pondo is 15 million pesos nga igapanagtag sa 27 tanan ka mga banwa nga apektado. Yari si Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa sa aton interview.
10: Naka-declare na nga aton provincial government sa state of calamity under sa

0: RSSI. Sa mga po na gito, gin-start siya sa ato na sangun ang pananawigan as emergency nga topic. No? So, subong na gito nga po, nakadeclare kita.
1: Mm-mm. So, kung may ara na, sir, o kung nakadeclare na kita sa state of calamity, ano ni ang buot silingon sina, sir?
0: Buot silingon na human limit, makahulag na, no? Naton sa provincial government ang tanan naton nga napiparar nga programa para sa aton RSSI. Pag makatari na kita sa immediate assistance through the DSWD nga ginahatag na ito nga assistance is the financial assistance from the DSWD nga gina-tagtuman din sa nagligad ng mga sinemana sa aton gid nga sekretary sa DSWD, Secretary Rex Gastelian. Mm-hmm. Siyempre, hindi pa si culture makahulag man sa ilang mga buffer stock para sa hilo, liban pag gid nga mga biocontrol agents nga gina-buffer naton for that site. Kasi sa provincial government naman, mahulag naman namo ng regular program naton ang ato gid nga pundong na pahin naton na bino para sa RSSI nga mga worth 15 million nga aton target sini isihatag naton ni siya i-divide naton sa tanan nga mga banwa na naigos ng RSSI kag magamit nila sa ilang mga immediate needs.
1: Ang kabahin sa payag ni Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa, apang ginatag niya nga ang ininga pondo pauna pa lamang nga ipanagtag sa mga banwa kay ti dapat patas kun palareho ang ihatag nga amount sa 27,000 ka mga apektado nga banwa apang ginklaro niya nga mayara pa sila sang dugang ihatag kay padayon sila nga nagapakigangot sa nagkalain-lain nga government agency sa good madugangan ang pondo kag igabase pa nila ini sa ilang magpatigayon pa sila sang validation agod mahatagan sang dugang nga bulig ang mga labigid nga apektado nga mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. Mm-hmm. Amo na madulong natan nga balita subong nga hapon kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Leneth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Nabati ang report ni Rajuman Leneth Yulatriz. So, ipaydalom na sa state of calamity, Rajuman mo na ang probinsya sang Iloilo bangod sa RSSI. Sa report ni Rajuman Leneth, hambal sa Provincial Agriculture Office, 27 nakabanwa, 43 yes, including Kumporan City, ang Pasi, Rajuman mo more than 50% na sa mga banwa sa probinsya ang naapektuhan. So, ang halit tambal ni Sir Jeron Magbanwa sa interview man sang RMN ang amount sang damage sa ginbilin sining RSSI inasyala pinakanubo 1.18 billion pesos na Rajuman mo posible nga madugangan pa ina sa sige nila nga pag-account rason nga dako gini nga bulig ang pagdeklara sa state of calamity sa probinsya sang Iloilo para nga mahulag ang pondo mabuligan ang mga mangunguma nga naapektuhan sang ilang nga pananom nga tubo Rajuman mon kay again hindi lang ni 50 mga 60% na no sang mga banwa sa probinsya ang naapektuhan sining RSSI pa lang ni ginaistoryahan ta na to mention nga ti may ginapangatubang kita nga problema man sa kakulang sa supply sang tubig because sang El Nino phenomenon
4: kagamatamat na ni subong Rajuman magi no mamaning ang aton sining regional disaster risk reduction management council nagahulag naman no maning rason kun nga ang gin saka na sa blue alert no ang status to prepare man no sang mahimo mangin epekto naman iya sa bahin sang El Nino o kun ining strong no kun super El Nino nga ginapaabot man diri sa may pungsod Pilipinas. Sige, standby kay Salawanta naman ang mga update anay sa may Iloilo City Hall. I-check ta sa sininga mga tinion si Rajuman Joel Frank.
2: DYRI Rajuman Report.
5: Rajuman mo, Rajuman Lagi sa pagdumdum sang bugos na bungsod sang meat safety no awareness week ang National Meat Inspection Service kapod man sang Iloilo City Government na pinalagi nga handa nga mga programa agud na promote no ang meat safety no diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. May mga iwaton nga mga forum ang Iloilo City Government kakaupod sa NMIS agud na malapot no ang inadvokasya nila para sa matindo kag safe makani sa publiko. sumo sa kay Dr. Eclair Chavez, away si Regional Director, o kung away si Regional Technical Director sa technical head sa inyong SDGM 6, ang sentro sa kampanya among interagency collaboration with partnerships sa Batuman sa regulasyon ng dobro pa siguro ang public safety. No? Sa Lunes, may aral sila sa iwaton na opening ceremony o sundan in isang caravan o kung motorcade o kupod sa mga transport vehicle sa mga partner agencies. May araman sa Meet Safety Advocacy Seminar ko po sa Iloilo City Government sa mga vendors na kibna sa mga manong ihaw, hag-handlers, no, sa mga karne. Kag, of course, pwede man makapakigbahin, no, sa mga webinar ang mga pumiliyo abod yung mga hibalaw nila kung paano masigurado nga safe ang karne nga ilagi na bakal. Panugyan ni Chavez sa tagsak ang bakal sa karne, especially sa mga merkado, pasiguraduhon may ara sa Meat Inspection Certificate ang tagsak ang merkado na nakadisplay. But sinong yun, may tatap tag na inspect sa meat inspectors gikan sa slaughterhouse ang karne nga ginabaligya agod nga masigurado na safe nga kaunon sa publiko. Yung pahayag sa Task Force on Hot Meat sa Iloilo City Government nga masobra na tunga sa pamilada nga hot meat ang ila sininga na pag-fiscal alin sa Enero to October 14 no ang mga hot meat ini regiment magiragban noon ang mga karne na ginihaw sa backyard nga wala sang tatak no sa konsang inspector sang public inspector sa syudad kag subok man ang mga karne o kon ang dressed chicken nga wala gina sunod nga sunod sa usong sunodan ang butang sa plastic butang sa salong na ginakabig sang task force hot meat na kung tama na itindihan ni ila inagin na condemn. Ang tanan ng mga hot meat na makondemn nila nilalang ginalubong sa likod mismo sa slaughterhouse sa may takas harog. Ang panugyan sa NMIS siguraduhon na matidlo pag na-inspect sa NMIS ang karne ginabakal para sa safety mask and lawas sa publiko. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
4: Madam Ogid, niya salamat, Rajuman Joel Franco.
3: Standby sa report, Rajuman Marjorie Miane. Ang ining abahin ginadalon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit kay mayaras ng collagen, natural nga nagpaputi sa panit kay mayaras ng glutathione, kag may protection pa kag nagadetox sang atay, kag kape nga nagpabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga rutina ng Santon Gold Coffee Mix, kag Mighty C ang alkaline-based vitamin C protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kuna naman sa isang balatian, kagupti pagid sa DTX 500, ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes. Likaw iman ang traidor kag makabamatay ng stroke kag heart attack, mag DTX 500.
4: Standby sa aton sini nga mga tagpalamati. I-check naman aton ang report upod kay Regiman Marjorie Herbomiane, ining nagpadala no, sang ining tricycle nga nag-left turn. Nabungguan sang auto sa Liganes, apat ang pilason. Standby, Radyoman Marjorie Herbomiani.
2: DYRI Radyoman Report.
6: Radyoman mo, nasa mamagi pilason ang driver sa tricycle. Katatlo ka mga pasahero sa ni. Matapos nabungguan sa auto, pasagod na 8 kilina sa aga sa National Road sa Coxong Barangay Kagamutan, Norte, Liganes. Ang driver sa tricycle, ginagawa kay alias Cardo, 39 anos, at ang mga pasahero sa niya, masanay alias Rose, 36 anos, alias Lynn, minor na edad. Kag alias Elena, 63 anos, kaglun sa residente sa barangay Carimayor, Leganes. Ginagawa naman ang driver, ginagawa naman kay alias Eric, 64 anos, sa barangay Kasanayan, Pilar Capiz, ang driver sa auto na nakabunggo sa tricycle na ginasakyan sa mga biktima. Sa pagpangusin sa dali sa Leganes Municipal Police Station, halin sa Barangay Road, sa Carimayor, ang tricycle kag maliko kontani sa walang bahay sa kalsada. Apang hinali lang ininabungguan sa auto na ginadrive ni Eric, ining senior citizen, kag maliko kontani ang tricycle, tigali kinabungguan, no? So ang nakabo, nagbaliskat ini ang tricycle kag nakaangkon sa minor na kapilasan sa kalawasan ining mga biktima. Gipangdapatan may ini sila sa first aid kag nagisugot naman ang magtimbang abangin na mag-arreglo hanay. Amo na madulong naton ng mga balita sa buong hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Mana, Marjorie Herbomiane, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
4: Madamo gid nga salamat Radyoman Marjorie Herbomiane. Ang oras nato nila 5:35 na sa hapon. Oops, dali gid lang kay mayara kita sa natuktukan, nadakpan mga karadyoman.
2: Dari na ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok basta sa RMN nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
4: Sino bala ni Radyoman maginadakpan sa aton sini nga Tok Tok Tok Team? O padya kay Radyoman Janmark Calomro. Radyoman Janmark, mayong hapon.
7: Ngayon nga po na Radyoman mo, Radyoman na Magi, diri kita karon sa Maya area sa ngalan doon ni Esteta Lapos. Kung sa din nadakpa naman ako nga nagamonitor, diri si Muma Kristen Ibang Helio. Karami siyang apelyido, no? Ibang Helio. No? Kando, yung apelyido sa nga Gison, no? Ang edad, 44 years, ah. No? Kagati, nagapamati, good. Always ko no sa RMN, ah. Congratulations kay Mama Kristen, no? Ma'am Kristen, anong mambal mo kay ikaw sa mga tuktukuhan, ari si Radyoman Mon and Radyoman Magi?
8: Pasalamat din ako subong sa RMN kay ako natukukan sini nga hapon sang tuktok Gison Manok.
4: Manang Kristen, anong muning manok? Ito alang-alang man sa pamahaw ni do dugay-dugay pa man niya po.
8: Magpanya po na pare kan matin. Ah na tada yon ah.
4: Bauti.
8: Kula mat ni sa RMN.
4: Sige no, bo nami gini kon mainit-init ang kanon mo karon.
8: Ay, thank you gid yan ra mo ah.
4: Sige. Congratulations sa imo ah. Ang padayon ng pagpamati dira sa RMN.
8: Thank you.
4: Radyoman Janmark.
7: Para batian Radyoman Mon, Radyoman Magi ang aton nga winner no sa subong nga hapon. Sa iban na mga kabaranggayan dira no, magpamati lang itutok sa RMN sa City City 4 kHz sa inyo linlisuan sa inyo mga radyo kada si kamo na matuktokan kag makadaog sa isa ka bilog nga Lechon Manok kag 1.5 litro nga soft drinks. Tok tok tok Lechon Manok da kukka. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyoman Jarbaka Libro Takta RMN.
2: Patayon lang mga kasama sa pagtutok sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod niya winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter niya soft drink kag Lechong Manok. Tatak RMN.
4: Madamo gid nga salamat Radyoman Janmark Calombro. Ang oras naton alas 5:38 na sa hapon. Mayong hapon ng anay kay Cas Jan Peruso Sumagaysay dira sa may barangay Paupututan Iloilo. Cas Fruitpit Madera Bistuer dira sa may area Sanganiway. Sir Stephen Panega mayong hapon. Man Cas Rina Nieles no, kag sa mga upod niya dira sa may Iloilo Central o Iloilo Terminal Market na nagatutok kay diri sa aton sininga pagpangalagad kag dira man sa Libong Kugon Saraga no. Dioso kag Amido family, salamat gid sa inyo. Standby na no sa pagsulod man sa mga dalagko nga balita national sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo mga alagad. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalian.
3: Kag Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
2: Tatak RMN. RMN Network News.
9: Manila. Ito Oktubre nang huling magtaas sa 18 pesos ang kada kilo ng LPG na katumbas ng halos 200 piso kada regular na tangke. RMN Network News. Sumadsad sa panibagong historic low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang halaga ng piso sa 63 pesos and 6 centavos. Nahigitan nito ang dating naitalang all-time low na 62 pesos and 9 centavos noong October 8. Bago ito, nagbukas sa 63 pesos and 15 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar kaninang umaga na pinakamahinang i-trinade value ng piso sa kasaysayan.
2: RMN Network News.
9: Tatay na susundo lamang sa kanyang anak sa Urdaneta City, Pangasinan na pagtripa na saksakin sa leeg, patay. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan. RNN Live
10: Report. Nasuwi ang isang 62 anyos na lalaki matapos itong saksakin sa leeg sa bahagi ng Barangay San Vicente, Urdaneta City. Ayon sa iniulat na impormasyon, susunduin lamang sana ng biktima ang kanyang anak nang may bigla na lamang lumapit at saksakin ang biktima sa kaliwang bahagi ng leeg gamit ang di patukoy na patalim. Agad na nakatakas ang sospek. Isinugod pa sa ospital ang biktima ngunit kalaunay idiniklarang dedo na rival. Naglungsad naman ng hot pursuit operation maging flash alarm sa pagkipag-ugnayan sa mga barangay information network at mga karating na police station para sa pagtuntun sa suspek. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya ukol sa motibo sa nasabing insidente. Kasama mo dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak, RMN.
9: Mahigit 40 na mga babae kabilang ang 10 minor de edad na ibinubugaw na rescue ng NBI sa Cebu, 5 arestado. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu. RNN
11: Live Report. Arestado ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBI, Cebu District Office ang 5 mga suspect habang na-rescue naman ang 41 mga kababaihan kabilang na dito ang 10 mga minor de edad sa magkasabay na operasyon laban sa mga nasa likod ng pinaghihinalaang online sex trafficking. Sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu, kinilala ng NBI SEBDO ang mga naaresto na sila alias Boyet, Jake Jiboy, Dodoy at Messi sa naturang operasyon. Ayon sa NBI SEBDO, nakatanggap sila ng mga impormasyon hinggil sa ilang mga bugaw na nag-aalok ng serbisyo ng mga babae sa pamamagitan ng isang online page. Kagad na naglunsad ng surveillance sa mga tauhan ng NBI gamit ang isang undercover agent na nagpanggap na isang customer. Matapos makumpirma ang illegal na gawain ay ikinasa ang operasyon ng dalawang teams mula sa NBI sa pakikipag-ugnayan ng DSWD at ng Interagency Council Against Trafficking sa isang hotel at pribadong villa sa magkaibang lugar sa Lapu-Lapu City kung saan naaresto ang 5 mga suspect na nasa kustodiya na ngayon ng NBI. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak, RMN. RMN
9: Network News. Isang politiko mula sa Mindanao tinukoy ng PIDEA na nasa likod ng mga drogang nakuha sa Lao. Detalye ng balitang yan mula kay Radio Man Marjo Domingo. RMN
12: Live Report. Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na tukoy na ang financing ng higit 500 kilong shabu na nasa bat sa Laos. Ayon kay PIDEA spokesperson Attorney Joseph Kalulut, isang politiko na tagaming Danao ang financier na ito na siyang nagbayad ng eroplano na chinarter. Hindi naman tinanong ni Kalulut ang politikong ito, ngunit anya ito ay partido kontra sa kasalukuyang administrasyon.
13: Yung financier nitong drug deal na to, natukoy na po natin, and itong tao ay isang politiko based in the South. So, taga Mindanao po yung politiko na tukoy po natin. Partido ni politiko against the current administration.
12: Ayon sa PIDEA, natukoy ito ng kanilang binuong task group at sa koordinasyon sa Philippine National Police at iba pang ahensya na siyang nagsuri sa mga bank transfer at mga transaksyon matapos maaresto si alias Fahad na sa Laos na siya umanong susundo sana sa droga. Sa ngayon, nagsasagawa na ang hensya ng case build-up at susunod na mga araw ay inaasahang magsasampa na rin ang kaso ang PIDEA laban sa mga sangkot sa nasabing takang pagpuslit ng illegal na droga sa bansa. Kasama mo sa DZXLR ng Manila, Rajuman Margie Domingo, Tutok All Men. RMN
9: Network News. Dating AD Zaldico tumanggi umano sa 15 milyong pisong alok para bawiin ang paratang kay Romualdez. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Michael Dimaayo. RMN
14: Live Report. Ibinunyag ng dating aide ni dating Congressman Zaldico na inalok umano siya ng hindi bababa sa 15 million pesos kapalit ng pagbawi sa kanyang mga aligason laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ikatlong araw ng bail hearing ni Romualdez sa Sandigan Bayan ngayong Huwebes, sinabi ng prosecution witness na si Rodante Orbillo na umabot pa umano sa 20 million pesos ang alok sa kanya. Ayon kay Orbillo, tumanggi siya dahil nais niyang panindigan ang katotohanan. Pinangalanan din niya si Benny Bulutante isa sa mga testigong nagbawi ng paratang laban kay Romualdez na umani tumanggap ng pera. Gayunman, hindi niya matukoy kung magkano ang tinanggap nito. Sa kanyang testimonya, muling iginiit ni Orbilio na nagatid siya ng mali-malitang pera sa bahay ni Romualdez sa Forbes Park, Makati, matapos umano itong bilangin sa bahay ni Ko. Kasalukuyang nakapihit si Romualdez kaugnay ng kasong plunder na nagkakahalaga ng 7.4 billion pesos. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radzoman Michael Dimaayo, RMN.
15: RMN Network News.
9: Nanindigan si NBI Director Melvin Matibag na hindi chismis at nakabantay sa mga ebidensya ang investigasyon nila kaugnay sa mga kahinahinalang ari-arian ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mance Carpio. Ayon kay Matibag, mismo ang mag-asawa ang nakapirma sa mga dokumentong hawak nila, particular na ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN.
16: So lahat na po ng prosesong pwede nating gawin, ginawa natin para malaman natin kung kanino talaga yung mga properties. Ang pinakamalino po rito, that is a self-declaration ng SALN nila, nakadescribe, nakalagay yung TCT number, nakalagay kung kailan na-acquire, bumabangga doon sa TCT. Sila po nagdeklara nito. Hindi ito marites, hindi chismis dahil dokumento yung nagsasalita. At sila ang nakapirma sa dokumento. Parehas abogado si Attorney Mance Carpio at si Vice President Sara Duterte with a grade of 80% sa bar exam.
9: Depensa pa ni Matibag, lahat ng ginagawang investigasyon ng NBI ay alinsunod sa batas.
16: Napakahirap naman sabihin na dahil ako'y namumuno, kahit mali gagawin. Tingin ko hindi ganun, professional yung mga nandito sa NBI, yun nga yung kinakatuwa ako eh. Dahil kahit na mahirap na maghanap, at the risk na malalaking tao yan, malalaki ang mga posisyon niya at maraming mga pera yung mga yan, may mga koneksyon, eh ginagawa pa rin namin pilit yung aming trabaho nang naaayos sa proseso at sa batas. Ngayon kung tingin nila ay agrabyado at may pagkakamali kaming ginagawa, merong tamang proseso para kami i-questionin at hainan din ng habla kung kinakailangan.
9: Una lang iniugnay ng NBI kay VP Sara sa kanyang pamilya ang ilang ari-arian na may milyong-milyong halaga kabilang ng umano'y agricultural lot sa Davao City. Mariin naman itong pinabulaanan ng Vice Presidente. Vice President Sara dapat maglabas ng ebidensya sa paratang na gagamitin ang 2027 budget bilang panggigipit sa impeachment trial ayon sa Malacanang. Detalye ng balitang yan mula kay Radzoman Chanel Salazar.
17: Inamo ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na maglabas na ebidensya sa paratang niyang posibleng gamitin ang 2027 national budget para impluwensyahan ang mga senador sa impeachment trial at gantimpalaan ang mga kongresistang sumuporta sa impeachment complaint. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, madaling magbintang pero kailangan may sapat na ebidensya para patunayan ang aligasyon. Tiniyak din ni Castro na ilalaan ang pambansang budget sa mga nararapat na proyekto at programa at hindi mapupunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Kung may pagbubugaan niya si Vice President Sara sa proseso ng paglalaan ng pondo, inimok ni Castro na unawain ang pagtalakay sa National Budget kabila ang Bicameral Conference Committee. Ang kumiting ito ang nagtatagpo sa magdiwalay na bersyon ng panukalang budget na inapubahan ng Senado at Kamara bago isumite ang pinal na pagpapala sa Pangulo para sa pag-aproba.
18: Madaling magturo, mahirap patunayan. So kung siya ay may duda sa budget na ito, alam naman natin sino ngayon, nasa kaninong kamay ngayon ang nagsasagawa ng budget ay ito ay nasa Kongreso. So kung meron siyang duda para maliitin ang impeachment court, mas maganda si sabay ka.
17: Ita,
18: kung meron na.
17: Yan ang payag ni Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radzoman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
15: RMN Network News.
9: Paggamit sa 2027 budget para bumoto ang mga senador pabor sa conviction ni Vice President Sara Duterte, walang basihan ayon kay Senate President Win Gatchalian. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Conde Bata. RNN Live
19: Report. Idiniinis sa Senate President Sherwin Gatchalian na walang basihan ang statement ni Vice President Sara Duterte na ginagamit bilang na bargaining chip ang 2027 national budget para ma-pressure ang mga senador na bumoto para sa conviction ng Vice Presidente sa impeachment trial. Sinabi ni Gatchalian na walang batayan ang alegasyon kaya hindi totoong ginagamit na panghimok ang budget para bumoto ang mga senador pabor sa conviction ni Duterte. Maliban dito ay nito lamang Lunes na i-transmit ng Kamara sa Senado ang 2027 national budget at kasalukuyan pang inaaral ng mga senador. Igamit din ni Gatchalian na hindi konektado ang national budget sa magiging judgment o hatol sa impeachment at sinigurong sila'y magiging patas at walang kinikilingan dito.
20: Masisira talaga yung impeachment court kung ganyan magiging allegation. At ang aming directions maging impartial and fair ang magiging judgment ng impeachment. In fact, hindi in any way konektado ng budget sa magiging judgment ng impeachment. Ang direction ng impeachment is to render impartial and fair judgment.
19: Maging si Senate President Pro Tempore Tito Soto III ay tiniyak na hindi papayag ang magamit ang budget sa butuhan sa impeachment ng Vice. Itinanggi naman ni Senator Erwin Tufo na walang pampipresyo sa kanila mga senador para bumoto sa impeachment. At kung ito ang opinion ni VP Sara, ay opinion niya lang ito.
21: We will not allow that. Ibang usapan yung budget sa ibang usapan yung impeachment.
22: Yun yung opinion niya, dahil natin magagawa. Pero what I'm saying is like, bakit pa ikaw nga gagamitin ma-pressure, hindi pa naman tapos yung hearing. Di ba naman namin na pag-uusapan niya, wala pa naman kami sa sabihin na 2027 budget para pambayan.
19: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
9: Mga ebidensya sa niatras na articles of impeachment hindi masasayang. Alamin natin ang balita mula kay Rajuman Grace Mariano. RNN
23: Live Report. Tiniyak ng House Prosecution Panel na hindi masasayang ang mga ebidensya sa iniatras na articles of impeachment patungkol sa maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds at grave threats o pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang pamilya. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang mga ebidensyang ipinresenta sa impeachment trial ay maaari pa rin gamitin ng mga prosecutorial arm ng gobyerno. Binagit ni Tolosa ang Department of Justice, National Bureau of Investigation, Office of the Ombudsman at iba pa. Paliwanag ni Tolosa ang naturang mga ebidensya ay magagamit sa aspetong kriminal ng pag-iimbestiga at pagpapanagot kay VP Duterte.
24: Wala hong nasayang dito dahil yung mga ebidensya na napalabas natin paukol dito sa grave threats and confidential funds. Magagamit pa rin yan ng mga prosecutorial arm ng government. Pwede pa rin yung gamitin ng DOJ na ombudsman para panagutin ang Vice Presidente dito sa mga criminal aspects nitong mga bagay na to.
23: Yan po si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, RMN.
9: Pope Leo XIV nakabangon na at nakapag-almusal matapos operahan sa Baga ayon sa Holy See Press Office. Detalye mula kay XL Rajuman o kay Rajuman Chanel Salazar. RMN
25: Live Report. Naging maayos ang ikalawang gabi ni Pope Leo XIV sa Gemini Hospital sa Rome, Italy matapos sumailalim sa matagumpay na operasyon sa Baga nitong Martes. Ayon sa Holy See Press Office, nakabangon na ang Santo Papa at nakapag-almusal. Batay sa resulta ng mga pagsusuri, normal ang takbo ng kanyang paggaling matapos alisin ang ibabang bahagi ng kanyang baga. Kinumpirma rin sa pagsusuri ng tissue ang lung adenocarcinoma na isang uri ng cancer sa baga. Nagsimula na rin si Pope Leo sa respiratory therapy at naglalakad sa loob ng kanyang silid. Nakain na rin ng normal at nakakadalo sa pagdiriwang ng misa kasama iba pang pari ang Santo Papa nitong Miyerkules. Inaasahang mananatili sa ospital ang Santo Papa ng isang linggo para sa patuloy na pagpapagaling at pag-obserba ng kanyang kondisyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tatak RMN.
9: Sa iba pang balita mga kasama, halos 2 milyong pasahero inaasahang dadagsa sa PITX ngayong Undas 2026. Detalye ng balitang iyan mula kay Radyo Manchesca Bilyeza.
0: Ikinakasana ng Palanyaque Integrated Terminal Exchange o PITX

0: ng trip schedules upang maiwasan ang anumang abala sa pagbiyahe. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchas Cabrillaza. Tata, RMN.
1: RMN Network News.
2: Kinumpirma ni dating Finance Undersecretary at UP Professor Shelo Magno na tatakbo siyang senador sa 2028 elections. Ayon kay Magno, nagudyok siyang sumabak sa politika dahil sa limitadong pagpipilian ng mga botante at kagustuhang makatulong sa pagbabago sa bansa. Kabilang sa nais ng tutukan ng healthcare, gayon din ang paglikha ng dekalidad na trabaho. Nais din ni Magno na makasama sa senatorial slate sina Representative Chel Diokno, Representative Leyla De Lima at Heidi Mendoza na anya'y patuloy na lumalaban sa katiwalian.
3: Matagal ko na po talagang tinututukan ng healthcare, kaya yung pangkalusugan natin ay number one sa akin. Personal po yan. Kasi na-experience ko bilang isang middle class kung paano magkasakit at maubos ang savings dahil sa pagkakasakit. No? At isang bagay din po na gusto kong tutukan bilang ekonomista ay yung tinatawag na industrial policy. Napakalawak din po niya, no? Pero sakop din yan yung usapin ng hindi lamang paglikha ng trabaho, kung hindi kalidad ng trabaho. Tayo po ay hindi miyembro ng dinastiya. Ako po ay hindi nepo baby at wala po akong gagabundok na salap yung bilyon. Wala po tayo niyan. Pero ang meron na po tayo ay track record ng pagsisilbi sa interest ng mamamayan.
2: Magkasama si dating Finance Undersecretary at UP Professor Shelo Magno sa panayam ng DZXL RMN Manila.
1: RMN Network News.
2: Balita tayo sa ibayong dagat, aabot sa 28 ang nasawi matapos gumuho ang bubong ng isang pribadong paaralan sa Peshawar City sa Pakistan. Sa ulat ng local rescue team, kabilang sa nasawi ay mga estudyante at isang guro na nadagana ng mga gubuhong debris habang nagkaklase. Nasa 19 naman ang nasagi, pati inaasahang dadami pa ang namare-recover na katawan habang nagpapatuloy ang rescue operation ng mga otoridad. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagguho na posible umanong dahil sa kakulangan ng safety regulation at paggamit ng hindi dekalidad na construction materials. Chris Aquino, pinayuhan ni Boy Abunda na mag-file ng legal cases laban sa Machong Chismisan podcast host. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Alex Furake.
4: Labis na ikinadismaya ng talk show host na si Boy Abunda ang pangungutya ng Machong Chismisan podcast host sa anak ni Chris Aquino na si Josh Aquino. Sa kanyang show, inilabas ni Abunda ang kanyang galit dahil nakakabasusumano ang ginawa at pagtrato sa batang may disability. Dahil dito, payo niya kay Chris na mag-file ng legal case laban sa Machong Chismisan podcast host, alinsunod na rin sa Republic Act 9442, Umag na Karta for Disabled Persons. Kiit niya, ang ginawa ng mga ito ay labag sa batas. Umaasa rin si Abunda na sa pamamagitan ng insidente ay ma-enlighten ng maraming tao at maiwasan ang pangungutya o pagtawanan ng sinumang may disability. Tiniyak naman ni Boy na susuportahan at mamahal niya lagi si Josh. Kinundin na rin ang iba pang personalidad tulad din na Dingdong Dantes at Paolo Contis ang abusive remark ng Machong Chismisan podcast host. Samantala, terminate na ng The Pod Network ang kontrata ng Machong Chismisan podcast kasunod ng public backlash. Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, Tuktok RMN.
1: Network News.
2: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Rajuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga-Bacolod, maayong gabi.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
2: Ang oras, 6:01.
1: RMN Network News.
6: Habyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 48 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Top, top, top, Lechon Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Tag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:04.

0: Mayong gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
1: Adlaw kita sang Webes, October 15, Tigdismil 26.
0: Mga karadyuman, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
1: Kami makitan man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyuman Marjorie Herbo Miani.
1: Ako naman si Radyuman Razi Danyosa Bordon.
0: Headlines. Sa mga dalaguan nga balita sa balita lokal, mga pulis na tala nang i-deploy sang ICPO sa 19 ka mga patyo sa syudad sa nagahilapit nga Tigkalalag.
1: Pagkilala sang Hall of Fame sa syudad sa Iloilo pamatuod sang mabasko nga relasyon sang gobyerno kag pribado nga sektor sa FCCII president.
0: Balita international, Trump ginapangamuyo ang madasing nga pag-ayo ni Pope Leo matapos magpaidalom ini sa lung cancer surgery.
1: Sa showbiz, Mark Leviste gindepansahan si Josh Aquino batok sa komento nga nagayaguta sa iya kasablagan.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:05 kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Natala na nga mag-deploy sa madamo nga pulis ang Iloilo City Police Office sa 19 ka mga patio sa syudad sa nagahilapit nga Tigkalalag. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Jeremy Bello, Deputy City Director for Operations ang ICPO, nga magluwas sa kapulisan sa sulod sa patio, mag-deploy man sila sa traffic personnel, kag Police Assistance Desk o kunpad sa guwa sa patio sa syudad. Agud masiguro ang kaluwasan sa mga magaduaw sa ilang minatay. Naibaluan nga mayara sa 19 ka patio sa syudad, kung sa diin pulo dari ang pampubliko, kag siyam naman ang pribado. Ang ininga bahin ng mga karadyuman na ginadulong sa inyo sa Super Fiber pinakamadasig kag-epektibo nga paninlo sa aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kadako ang bulig. Agod maamligan kita sa bulletin nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Para sa duga nga palamang kutanon, mag-text ako magtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pumangaw kag Super Fiber andes ang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
1: Isa sa mga nagapangunang rason sa padayon niya pag-uswag sa syudad ang mabaskog nga pagbinaligay sang lokal nga pangulohan, pribado nga sektor kag komunidad, sino kay Engineer Terence Oigunko, presidente sang Filipino Chinese Chamber of Commerce of Iloilo Incorporated o kung FCCCII kag pinuno sang ILED. Sa interview sa Ngoraman Iloilo kay Oigunko, ginpayag sining ang pagkabukas ang syudad sa negosyo kag investment, makita sa pagsulod sini sa Hall of Fame sang National Most Business Friendly City Award sang Philippine Chamber of Commerce and Industry matapos na angkon ang pagkilala sang makatatlo ka beses sa sulod sang lima ka tuig. Sino kay Oigunko ang mga pagkilala ang nagaserbe nga importante nga boto sang pagsalig agod bangod nagapakita ini sang epesyente nga proseso sa mga transaksyon sang gobyerno masaligan nga infrastruktura kag skilled workers.
2: Recognition ang partnership between the government, business sector, and the entire community sa Iloilo City is alive good. Na-experience mo nato, may nakita sa mga improvements sa business registration, kag ang willingness ng city government na mag-consulta give permit sa private sector sa mga major nga mga.
1: Gindugang sininga nga mga award makabulig sa pag-inganyo sa mga existing kag bago nga mga investors agud mapasangkad ang ila operasyon sa syudad ilabi na sa mga lugar nga may insentibo para sa mga negosyo. Ginatagan man pagtamon sang opisyal sang sektor sang negosyo ang importansya sang pagpadayon sa mga programa sa pag-uswa galing sa administrasyon ni Anay Mayor Jared Trañas tabtob sa karon nga liderato ni Mayor Raisa Trañas agud mamintinar ang direksyon sang malawig nga pag-uswag sang syudad.
2: Importante good ang continuity no? Because from economic development wala ni nagatabo overnight lang meaning CBCB kan kinahanglan i-sustain ini ang mga programa nga kinapisan ni former Mayor Jerry Trañas ang establish sa strong foundation kag nag-encourage man sa kay subong Mayor.
1: Apang ginatagan pagtamod ni Oigongko nga hindi dapat makontento ang syudad sang Iloilo sa nalabot sa karon, lakip sa mga lugar nga kinahanglan pang atutukan among pagpadasig sa mga transaksyon sang gobyerno pagi sa digitalization, pagpausog sang supply sang kuryente kag tubig, kag pagpausog sa mga sistema sang transportasyon. Ginhingya man niya ang paghatag sang nagakaigog ang suporta sa mga micro, small kag medium enterprises o kon MSME subong man sa mga startups pagi sa pagpinansya, pagtudlo kag paggamit sang moderno nga teknolohiya.
2: This solid payment recognition is not the finish line or hindi siya katapusan. It should motivate us, the business and the city government, to aim even higher. We must continue improving, especially sa government transaction, improve nato with digitalization. We have to ensure.
1: Ang kabahin sa payag ni Engineer Terence Oigongko, presidente sang Filipino-Chinese Chamber of Commerce of Iloilo Incorporated, kag pinuno sang ILED. Sa katapusan, ginatagan pagdamod ni Oigongko ang importansya sang padayon kag bukas nga paghambalanay sa tunga sang gobyerno kag pribado nga sektor, agud masabat ang mga kinahanglanon sa merkado kag mapunan ng skills gap makinahanglanon sang industriya. Ang ini nga bahin giradulong sa inyo sang Samsung Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang naganubo ang natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness ng supat. Gani ko ninyo ang maganubo madamo ng wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Samsung Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini ang ginapabasko kag ato niya supat, yan mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag-Samsung Gold Coffee Mix na.
0: Sa piyak na bahin ginabi-abi kag ginapasalamatan sang Food Trucks Community ang Iloilo City Council kasunod sa pag-aprobar sang Food Trucks and Mobile Food Kiosk Ordinance. Isa kahagna nga nagatuyo nga ma-regulate ang mobile food businesses sa syudad. Sa interview sang Aramin Iloilo kay Julix Mendoza, chairman sang Food Trucks Community, ginpahayag sini nga madugay na nilang nga luyag mapasara na sambit nga ordinansa nga nagakilala sang ila papel sa lokal nga ekonomiya. Sunod kay Mendoza nga bangod may ara na sila sang legal entity, mahimo na sila makapwesto sa mga lugar nga gindesignar sang syudad kag hindi na kinahanglan magrenta sa mga pribado nga propiedad o kun magpasakop sa mga event nga limitado lang ang tiun sang ila pagbaligya.
3: We can now be given permits to operate on areas na designated sang city na pwede kami makabaligya. Okay. So for the longest time na mag-operate kami sa mga private
0: ang kabahin sa pangayag ni Julix Mendoza, chairman sang Food Trucks Community, aginaragway siniyang ilang komunidad nga ara sa tunga-tunga sang street food kag restaurant kinagahatag sang kalidad nga pagkaon kag pagserbisyo. Ginsiling pa niya ang ideya sang food truck businesses nakuha pa niya sa Europe ka nagapati siya nga magapabasog pa ini sa reputasyon sang Iloilo City bilang creative city of gastronomy. Ang ining bahin, mga karadyo man, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Isa ka herbal antibiotic, immune stimulant, ginapabakod ang ating immune system para magbato sa tanan ng mga infections kagbalitian. Santon Plus Herbal Capsule, ginaandorso sa mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infection, ulcer, TB pneumonia, ubo, diarrhea, ka skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, napamatudan ng madamo pabalitian ng mabuligan. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado kag may alibyo. Mabakal sa mga butika, a quality product of Doc Samaritan Alternative.
1: Gin-cancelar ang klase sa Bungadlaw sa Kalinag National Comprehensive High School matapos makabaten siyang pamahog. Inaging kompirmar ni Police Lieutenant Gabriel Manguera, hepes ang Kalinag Municipal Police Station. Pahayag ni Manguera nga base sa ila pagpangusisa, may nagpadala siyang pamahog gamit ang fake account sa Messenger, kabang daya gin-report ni sa manunudlo o gin-cancelar ang klase. Sa karan pa dayon ng investigasyon sa kapulisan agad matungod kung sinong nagkakapot sa fake account nga nagdala sang pamahog. Ang inigabahin, ginadulong sa inyo sa new and improved NAN Super Plus, mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingyo pang mangosteen plus gayabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga paagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sung Herbs Med Pharma Corporation.
0: Sa piyakabahin, isa sa mga redakpon sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Provincial Drug Enforcement Unit o kung PDEU. Sa barangay Kahagi Kikan Pototan, kahapon sang hapon ng isa kasiman nga bag-ulang panaog. Iniaging kumpirmar ni Police Major Dajit Dilima chips sa PDEU. Suro kay dilema o dilima nga malapit 3 million pesos ang balor sa isabu nga ilan na kumpiskar kung sa diin lima tanan ang arestado kagang main target. Ang isa ka dismissed police officer, ang mga arestado abos na day alias Rolly, 47 anyos ex-police alias Gary, 46 anyos Casado alias Bert, 48 anyos alias Warren, 23 anyos ang apat ang lunsay residente sa barangay Kahagikikan Pototan, kag alias Arnick, 37 anyos Casado Siman, kag residente naman sa barangay Kabalabagwan Mina. Pahayag ni Delima nga pati sila ang nakibot kung nga aara ang Simon sa lugar. Kung sa diin natigayon ang operasyon, kaginbalibagan pa siniyang kapulisan. Sa karon preso sa gihapon ang lima ka mga arestado kag napaidalom na sa drug test. Magapangatubang ang mga inisang kaso ng paglapa sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ining abahin mga kay Radyo Ma na ginadulong sa inyo sa Mighty C, alkaline nga vitamin C, nagabuli, gagod makontrolar, ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpanubos ng level sang histamine. Kay man ini ang may-ara, natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata, kangay sa nagakurap-kurap ang mata kataraka glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativong Medisina sa Wanchung Building sa Nasa Antique, Cagite X500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bilang ang negatigab, masami bilang ang may hangin ng imo nga tiyan, base may diferensya ng imo nga liver. Mag-DTX 500 mga karadyo man na DTX 500. Ang para sa imo kasa pamilya mo kasa DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal. Sa mga butika sa Iliilo, ka Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa kilid sang Robinson's Haro.
1: Sa katapusan ng balita lokal, pila sa lang drivers ng tricycle kag tatlo ka mga pasahero sa ni matapos sa bungoan sang auto pasado las 8 kaina sang aga sa National Road sakop sa barangay Kagamutan Norte Leganes Iloilo. Ang drivers ng tricycle gininago kay alias Cardo 39 anyos samtang mga pasahero sa ni amusunday alias Rosie 36 anyos alias Lynn menor de edad kag alias Elena 63 anyos kag lunsay residente sa barangay Carimayor Leganes. Gininago naman ang driver kay alias Eric, 64 anyos, sang barangay Kasanayan, Pilar Capiz. Ang driver sang auto nga nakabunggo sa tricycle ang ginsakyan sa mga biktima. Basa sa pagpangusisi sa kapulisan niya halin sa barangay road sang Carimayor ang tricycle, kag malikukuntan isa wala sang hinali lang ini na bungoan sang auto sa kilid kabangdanan nga nagbalis kad ang tricycle kag napilasan ang mga biktima. Nagisugot naman ang magtimbang abahin nga mag-areglohanay. Ang ining abahin giladulong sa inyo sang D3 Bayong pinakabago garantisado kag epektibo nga kontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batak sa infection dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Mga misis! May palupok apang wala nagapabunghol, kundi nagapahamot sang bayo.
4: Kabloom!
0: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
4: Kabloom!
0: Tistingan na ang Charm Fab Coin, bagong
4: Kabloom!
0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
5: ACS!
6: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
1: Nagalaom si US President Donald Trump kalubos na nga mag-ayos si Pope Leo XIV matapos magpaidalom ini sa operasyon bagod sa iya cancer sa baga. Sunod kay Trump, ginpangamuyo niyang madasig nga pag-ayo ni Pope Leo. Una nga ginkompirmar sa Vatican yung diagnose na may lung cancer ang Santo Papa matapos ini ginpaidalom siya sa isa kagtunga sa oras nga operasyon sa dinhid kuha ang cancer cells sa iya wala nga baga. Sa subong padayon niya nagapaayos si Pope Leo sa ospital. Normal naman ang iya pagkaon kag nagsugod na ini sa paglakat-lakat. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyaman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, dali ka na sa best vitamin D3 brand na himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Ang balita international na ginadulong sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal Nance Liniment peppermint oil. Mice arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy, puy, palamanol, palanakit sa kalawasan. Naipitin na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man panghaplas sa mga nagaubo palanakit ang liog. Naundan ng mga balik na nagadugo ng pila. Siya ini pa ang tatunokon patugunon na buubuan lang sa Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sa Urgent Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
6: Balitang Showbiz.
0: Sa Showbiz, Mark Leveste. Gindepensahan si Josh Aquino batok sa komento nga nagayaguta sa iya kasablagan. Kasama mo sa balita, Radyo Manlinet, Yulatris.
7: Gindepensahan ni Batangas Vice Governor Mark Leveste sa Josh Aquino batok sa mga masakit nga komento tuhoy sa soltero. Sunod kay Leveste, palangga niya si Josh kaangay sing iya kaugalingon nga anak. Ginlaragway man niya siya nga mabuot, may gugmaon kag Diyos nun. Ginkondenar ni Leveste ang mga komento nga nagayaguta sa kasablagan ni Josh. Ginpanindugan si Ninga hindi dapat paghimon niya excuse ang humor agud masakitan ang balat siyagon sa iban. Nagugat ang issue sa podcast nga gin-upload sang grupo nga Matsyong Chismisan sa diin ginyaguta sa mga inika ginkomparar ang duha ka anak ni Chris Aquino. Sa subong ginkakasnang ang mga video apang madamo sa mga netizen ang nakakuha sa mga clips. Sa piyak na bahin, nagapanawagan naman si Leveste ang respeto kag responsibilidad sa mga ginahambal ilabi na sa social media. Ang balita sa showbiz ganadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuin kay partner o kung kay misis at unsang labing-labing, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Tasa doon proven ng mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makakasupalmeto, na kilalangan gamlig sa prostate sa malalaki. Tandaan na kung mapabayaan nga magdako o kung magubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod din lang para kay mister,

0: gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening na papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat sarang mabakal sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide. Bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fat. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: Oras, Philippine Standard Time, wala sa isa 21. Radyo Man Resigi, nag-greet na ito. Happy Happy Listening kay Ma'am Rena Mapa sa Di Ka May Itiri, kay Lola Milanya Padernal, kay Manini Ko Retard, Police Brigadier General Roger James Brillantes. Kag Manini Michelle, dara sa John B. Hotel sa General sa Street Gimbal, nakatutok dari sa ating pagpangalaga, kay Police Major Roy Tayona, sa Kaito Pablo sa Pablo E. Atala, sa taga Ilonggo Blind Massage, kay Manini Daji, kay Kagawad Sando, kay Kapitan Emerson, dara sa May Aquit Barotac Nuevo Iloilo, kasi iban pagiging nakatutok dari sa ating pagpangalaga. Happy, happy listening.
2: Sa Atraman Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Jess Pal, si Madam Revic Sarcado, Romeo Soberi, Araman si Florencia Sakaldito Kalimpay, Andy C. Arnel sa Unoy, Vic Macaron siya kag Laura sa Magaisay. Sa iban pa na itong atag palamati, maayong gabi kay Sir Durambes and Family, maayong gabi kay Marina Hector, sa tatoy si Manukan and Seafood, sa kay Maninay Maritso, maayong gabi.
1: Okay, Radyo Man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
2: Sa liwat, adlaw kita sang Webes, Oktobre 15, tag the signal 26.
1: Sa pangalan sa serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
2: Radyo Man Joval David.
1: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo,
2: Radyo Man Rezi, Danioso Bordua,
1: Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
5: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlo nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, mga butika.
2: Tingaman Gold Coffee Mix.
3: Partner,
2: gusto mo ba ang natural nga energy booster?
3: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
2: Tingaman Gold Coffee Mix.
3: May ginseng,
2: tungkat ani,
3: maca,
2: kag so
3: palmetto.
2: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
1: Tingaman Gold Coffee Mix.
3: Yara na
2: sa mga butika.

0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka!
1: PTX 500. Sharing Grace paglumutan.
2: Ako may sakit nga diabetes.
3: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar
3: subo. Wow.
1: Mabakal na kamo.
2: Sandetex 500
1: namigit ingi sa aron nga lawas.
0: PTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sa pagtumarko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isa

0: Diyan ako ginadudlan sang balatian.
1: My Hisi!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
4: Kuya si Mercy, arap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod yung tuwa kabulan noong pawan ko.
3: Sample Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold.
2: Sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
5: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
3: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: pagkaroon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Wala na di siya, haw? Base, nagsulod na siya sa balay.
2: Ano? Kung nagsulod siya, kung tani nakita naton siya, kay ara man kita sa ugsaran halin sa atubang sang mayor nga pertahan.
1: Ay, tiniin siya, abi, makadto? Ay, dya-dya! Dya-dya! Ala na si Mara?
3: Wala ni sa siya muret, ah! Aragi lang na siya!
2: Abi, dya-dya, pangitaa siya, be! Nagsinggit siya, bala bagugit lang!
3: Ara, ala na siya, guro, ya!
1: Ay, tadlo nga ang tukod sa bintana, ay base magsira gulpik at maipit ka.
3: Tadlo na ba na, Chay?
2: Abi lang tawa sa kusina. Kay kalain ba na sa singgita niya?
3: Nagadrama naman guro ang asawa ni Manong Jiro.
1: Kaya mo, ged. Nagadrama, ged. Ang tawa sa kwarto nila, base kung nagtulog naman to. Ang tawa, kung anong ginbuhat siya sa bungso do.
2: Buh, wala gid espirito. Ay, dali lang gitsugaton kung anay bala si Jiro sa uma. Ipakita ko siya ang ginihimos ang nobya niya nga pagguba sang bungsod.
1: Ay, ang nahadlokan ko kay base bala hindi lang siyang halitan sa nag-a-star dira sa bungsod, kundi pati kita.
2: Oh, muret?

0: Ano ang siling mo, Nay? Ginduba ni Marang Bungsod?
1: Oo, gani. Gindalaan niya pala ka ginwasak.
2: Ano? Ay, nung gadgadya yung ginwasak yung bungsod? Kaya wala man to yung nagpangilabot sa iya.
0: Ginapaulit abi sa iyang bulak nga ginkuha niya mo.
1: Ay nga ah, kung ikaw ato, hindi mo nalang ito pag-ipauli sa iya?
0: Ipauli man ay eh. Ibisan ako, nahadlo kuya mong. Basibala ko na nung himuon sa aton sang nag-istadra sa bungso daw. Pero si Mara, wala iya nagapati, Nay.
1: Amo na gani gaging guba niya ang bungsod, agad kay ipakita ko no sa aton, nga wala sang may nag-istar sa sulod sang dako nga bungsod.
2: Ano?
1: Ay, Diyos ko.
2: Ay, pasaway man na yung nubiang mo ya, Jiroman. Primero, ginapinapinan ko pa siya, kaya ginasuyaan siya sa pamilya ta nga maldita ko no. Pero subong, ayambot, makahambal ako nga maldita gisa iya.
0: Tay?
1: O te ano, dere ka lang teryo. Kay updon ko anay si Jiro ha, agad niya makita ya kun anong halit yung ginhimo sang nubya niya.
2: Tatatao, sige sige. Kamu na lang tayo diya ha kun anong mayo sa bungsod. Kay matamaton ko din nga larduhon namon kay kalapad pa.

0: Nga nga! Hindi! Ang tanan niya gamit na makita na nagailinggat! Mga magagmay na tao ang magtaliwis sa ilang mga dalonggan!
1: Ari ka sa amon kalibutan, babae nga maldita!
0: Ano? Kalibutan ninyo?
2: Ikaw kayo ang nagbubasang amon alagyan pakato sa duta!
0: Hindi ka makapalapit sa akin! Hindi! Matuwag yung panggalinga na may nag-aistara sa bungson! Kagmatuwag yung may tiwende!
1: Oo! Pag hindi lang kami pila kabilog, kundi madamo kami sa kalibutan naman!
0: Hindi! Mabasa mo ang rason na una ko!
2: Kani sinya kagamahan! Tangod sa kamaldita mo! Mag-aangkon ka sang selo!
0: Ano?
1: Kani sinya kagamahan! Kani sinya kagamahan!

0: Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamo, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Isubong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang naginom ka,
1: DTX 500.
2: Kamusta ang alay sa kamo?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Istoryahan ta kung nga hindi kamo kabata. Upod ta sini nga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sa aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kagsang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amuning ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bala mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS, we call that free radicals. Duwa naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
0: TTX 500.
3: 27 lo, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag kumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180/100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120/90.
0: TTX 500.
2: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing isuresulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker ereksyon. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
5: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation din man. Take note ha, kung ikaw si man, especially si man ka, ara ka na sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Yung init ka, gakos gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga siman nga na-assign sa ano, engine room, kusina, kitchen. So, ang importante tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to ya, preska nga prutas ya.
4: Correct?
5: Dapat kung alam ka, kaya magbalon ka kuan DTX 500 na, no? So dapat ya kung si man imubana niya way gid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya kadawa pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm nga aga katabo na it's also oxidative stress pala sigarilyo ka pala inom ka pala kaong katamis need mo gina nga ano batuan kay kung di mo ni batuan wala ba problem kung di pagid ma untatan mo yung sigarilyo ti balbali man ano eh kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo dublihon mo man bakal sa DTX 500 and aside sina o sa una wala pa madiskubrehan wala ang DTX 500 ang ginarosita ko gid sa mga male infertility especially kung kulang sperm counts hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm permi ko na sila ginapa juices anong ara sa fruit juices and vegetable juices, phytochemicals and antioxidants.
4: Nga ara sa DTX 500.
5: Nga ara sa DTX 500.
0: DTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon inom nirong inom ko isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Pagulit si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Mahig ko bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
8: Masamig ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
0: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
8: Gasa masami,
0: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Oras tatak alas 6:40.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
3: Remind
4: Herbal Capsule.
3: Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
4: Remind Herbal Capsule.
3: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
4: Remind Herbal Capsule.
3: Also available.
4: Remind Choco Mix.
5: Sample Plus Gold.
6: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
5: Sample Plus Gold.
7: Mas pinanakas.
5: Pinagaling.
7: Pinahusa.
5: Sample Plus Gold.
7: Gold. Sa mga butika.
5: Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
9: Good thing, may Sample Gold Coffee Mix.
8: Maluwas sa manamit gin,
9: may free collagen,
8: ang guta tayong gapa.
5: Sample Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
5: lalakas,
7: at gaganda ka pa.
10: Maulan man, no worries na ako'y kulob ang damit.
11: Charm, grab, con, pamumpong makablog. Hanggang amoy kulob sa pangon ng charm.
12: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangkong kumakablog sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
5: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: So si Ricky, isa ko kagard, sige tugpo lang. Unti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa balikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio.
14: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: TTX 500.
15: Ilay-ilay di La Cruz. Sa asang akon nga sugar? 375.
16: Saan nag-inom ka?
17: TTX 500.
16: Ilan nalang subong imo sugar?
15: Tatigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
7: TTX 500.
18: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
5: Sample Plus Gold.
19: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudasyon sa butika sa Sample Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sample Plus Gold.
5: Sample Plus Gold.
7: Mamakal sa mga butika.
5: Sample Plus Gold. Sample Plus Gold.
20: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
5: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
0: Gikan sa number

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: You might Vizio.
1: Ang Vizio.
0: You might D3.
1: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. You might Vizio.
1: Ang Vizio.
0: You might D3.
1: Mga buti ka.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika, kanayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Charmin Fabricon, pamumpong makablo. Tanggal amoy ko lo, sa pangalan Charmin.
6: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Life Extension Vitamin D3.
8: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
9: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Number 1.

0: Ginoo ko. Si Mara ang naghimo, si Ninay?
1: Sino man, abi? Ako? Ay, grabe, gijang batasan sa lawasawa mo, Jiro. Tani nang pili-pili ka man sa babae nga maayo batasan. Bisan tani, malawa, ilang basta maayo, balang batasan, how?
0: Oh, Jimurit?
2: Ote, anhon tayo niyang bungso, Jiro? Ha?
0: Na, ano man ni si Mara man? Pag gusto na siya kung anong himuon niya, ya?
1: Ay, pagita na ka mo sa pagi kung anong himuon ta? Agun hindi na pagbalusan sa mga nag-a-star dira. Oh, maayo lang tani kung siya lang halitan. Pero base, bala kung madalahig pakita balaya, how?
0: Jimurit? Jimurit?

0: Oh, wala man dito ako sa kwarto naman.
1: Ja! Ja! Arat na si Manang mo sa kusina?
2: Wala man nung...
1: Oh.
2: Ay, napakamigali nagapangita sa iya. Kaya istorya ko siya ni nanay. Pero wala ka siya naman makita.
1: Ano? Te, wala man to siya sa gwa?
2: Te, ganon yung ginwasak na bungsod nung...
1: Ato, ginamat-amatan balik ni nanay kag ni Chay Murit ang duta. Ibalik nila sa bungsod.
2: To, kulang bala sa binulan. Anong biya mo nung... Kita ganing ari diri, wala nagatandog sa bungsod ngayon na. Nagapanabitabi patagani kung magpalapit nila. Pero siya, ya, ginwasak ya.
1: La siya, di kabalo mo. Ang nabalaan niya lang nga ana yung unod siyang bungsod nga to.
2: Kita, namahong pahong man siya. Kag dapat, pamati man siya kag hindi lang bala si nanay nagahambal sa iya nung kundi pati man si Chay Murit. Pero tiga ulo, wala ginagpamati hambalan.
1: Ja? Mm-hmm. Sabihin siya, dahabok pa to daan ang kamot ya. Mahimo iya pangawas ako ng bungsod?
2: Ayambot, sanobya mo nung daw lain ulo?
1: Ja.

0: Igo boy, ngayong gabi.
1: Uy, may Gojiro? Ngayong gabi man?
0: Meg, kita mo ang asawa ko?
1: Wala pala, Meg.
0: Sa diin na siya, man?
1: Sa diin siya nagkadto, Meg, ha?
0: Sa balay man na siya, Meg, pero kaina pa namun siya ginapangita sa hapon, Meg. Wala ginamun siya nakita.
1: Ano? Basi ko nagpauli lang sila, Meg.
0: Wala, Meg, ah. Tani naghambal siya, eh. Wala man kami nag-away.
1: Ano? Di sige, Meg, ah. Mauna ko kay gabi, no? Basi mas siplatan ko siya, Meg, ah. Munoon ko lang siya nga ginapangita mo siya, Meg.
0: Sige, Meg, salamat kita. Kaina pang pangita namun siya. Dito nakuhalin sa balay. Wala man to siya nakapauli. Si nanay kag tatay. Kag si Jaja, si Chemuret. Kapangita man to sa iya. Sa diin ka na pala nagkadtumara. Sa diin!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
3: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagkalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong nredla.
4: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
6: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDo.
7: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: oras, impunto alas 7.
1: This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na!
2: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo, kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Dugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Dugo Ko para kay Lola kag Lolo. Oktubre 25, 2026, Domingong Adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo, magahatag sang dugang nga kabuhi, kagpaglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, sa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
7: Charmin, Fabricon, amoy ko
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Guys, si Dr. Leon, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
12: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
11: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
14: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
16: Isipo na inyo sinimo orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only EM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7, sang gabi.
17: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo angkonan.
18: Patas na mamamaya.
19: It's a recognition ang partnership between the government, business sector, and the entire community of Iloilo City is Allied din. So, na-experience mo na ito, nakita sa mga improvement sa business registration, kagang willingness ng city government na mag-consult agad termo sa private sector sa mga major na mga decision. Yung mga challenges kita na-encounter from time to time. But we appreciate ang government na nagpamati, nag-responde. It gives negosyante some greater confidence. Importante din ang continuity na because from economic development, wala nang nagatabo overnight lang. Meaning, sige-sige kang kinalan i-sustain yun. Ang mga programa na kinumpisaan ni former Mayor Jerry Trenas, nag-establish tayo sa strong foundation kag nag-encourage man sa kay subong Mayor Raisa na mag-continue kag mag-introduce man sa iya mga improvement kag priorities.
20: We can now be given permits to operate on areas na i-designate ang city na pwede kami makabaligya. Okay. So, for the longest time, na mag-operate kami sa mga private, yung mga locations, or sa mga malls, na. So, hindi kami sakot sa city, so dito kami nagabaligya. However, ang nasasaya ng mga events are only done for specific dates lang, or weekends lang. So, during weekdays, hindi kami makabaligya kahit hindi laki madaktan kami o hindi sumasakot kami sa ordinansa. So, kami din kami katulungan mo na at least makabaligya, makabaligya sinula event na tagaan kami sa lugar.

Nagsarurot sa panibago nga all-time low ang piso kontra sa US dollar matapos nga naglabot sa 63.15 ang bayluhan ay subong Huwebes, Oktubre 15. Inang pinakamahina ng intraday values ang piso sa kasaysayan matapos nga una naglampas sa 63 ang bili sang isa ka US dollar. Nagbukas ang bayluhan ay sa 62.83 kada dolyar nga mas mabaskog kung ikumparar sa pagsirado sini kahapon Oktubre 14 ngayara sa 62.87 pesos. Subong paman padayon nga naghihina ang piso tubtob nga naglabot sa 63.15 kada dolyar mga alas 11 kagina sang aga nga mas manubo kung ikumparar sa nay record intraday low nga 62.925 kada dolyar sadtong September 15. Suno sa datos alin sa Bankers Association of the Philippines o kon BEP ginbuka sini ang mga nauna nang record low nga sa nakalipas nga mga binulan kag sinimana kalakip ang paglampas sa 62 marks sa tuong Agosto kag Setyembre. Suno sa economic analyst kag market traders labi nga nakapikto ang padayon nga pagbaskog sa US dollar sa bilog nga kalibutan ang dako nga gasto sa mga gina-import nga mga produkto kasubong sang langis kag ang nag-existir nga political tension sa pungsod. Ang pagnubo sang kantidad sang peso direkta nga magadulot sang pagsaka sang inflation o kompresyo sa managapon nga balaklod sa Pilipinas ilabi na ang mga imported nga mga produkto. Bisan pa nagpatuman sa nga interest rate hike ang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP padayon gyapon nga maka-experyensya sang grabe nga pressure ang peso batok sa dolyar.

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapakalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tagsa at tinaga sa tiyong yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor. Karang adlaw sa aton sininga pag-pangalagad mga kasama, adlaw na kita sininga Webes sa Pizza 15 sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Siyari na kita sa ikatatlo sininga Webes nga adlaw sa ikadapulo nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Sa aton sininga Christmas countdown, mayara lang kita sang stinta kadlaw kag Paskwa na. Merry Christmas na! Samtang sa ato naman nga New Year Countdown, may stintay shit nilang kadlaw, 4 ka oras, 50 minutos, kag 10 segundo, New Year na. Merry Christmas and Happy New Year! Live kita gihapon sa Bilog nga Kalibutan, pagi sa ato nga Facebook Live, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube, RMN Iloilo Official, sa mobile apps, download lamang kay install aton mobile application, DYRI RMN Iloilo. Kag siyempre sa inyo, tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
0: Palabra de Honor. Mga topiko nga pag-istoryana itong karong agabi diri sa itong pagpangalagad mga kasama. Pag-deny ni Vice President Sara Duterte kag Congressman Paolo Duterte sa nauna ng akusasyon sang NBI nga may mga malahalon ini sila nga mga propiedad, mga mansion dito sa Davao. Ginbali ini karon ni NBI Director Melvin Matibag. Sila nga hindi insakto ginayang amon akusasyon. Hindi kami magsala. Ara na sa salin nila. Samtang pideya gin buyagyag na mga kasama nga may financier no ining shipment sa Shabu halin dito sa Laos pakadto diri sa Pilipinas nga ginasakay pagi sa private jet. Ang impormasyon ka mga 17 na ka mga private jet ang nagdala diri sang illegal nga droga sa Pilipinas. Kabalok mo kun din nagugpa no, kabalok mo. Takot nyo eh! Sa Manila. Kag Davao. May na-locate, may na-trace ang PIDEA. Mga around 17 flights na, no? Mga private jet flights na naghugpa sa Manila. Kag ang iban dito sa Davao, no? Nga ginapatihan may dalang illegal nga droga. Ining isa lang, mga kasama, natunogan sang luang prabang Laos police, provincial police office. That is why nadakpan mga kasama ining shipment kuntani isang 521 kilos sang Shabu nga nagabili 3.5 billion pesos mga kasama. Ang financier, Taga Mindanao.
1: Palabra di Honor.
0: Rodamo balaga dayon nag-assume no bisan ang mga supporters ang Davao. Siya sigurado Davao naman ay. Nga bala nyo. Di ba ang unang impormasyon ang mag-transact sini mga kasama sang eroplano nagbayad sini nga may gabayaran siya para sa isa ka special flight halin Malaysia pakadto Laos then Laos sa Manila, isa ka Pilipino no. Di ang unang impormasyon taga Marawi si Pahad ang ala niya gin alias Pahad, pero nagagawa sa social media mga DDS man kag mga pro Marcos ga Pinoyisay si Fahad di Barosan amo nang ginpagwa nila ang ngalan 29 anyos taga Marawi. No? Taga Marawi. Diba si hindi man niya taga Davao iyang pinansir? Nga masiling dayon niyang mga DDS niya. Davao naman ah! Nga ho, nagapati, nagid ka mong involved magid sa drug syndicate si Pulong kag si Mans. Diba, Stangin Hambal sa Pidea, from south, no, down south, no, mahilig man magpabitin-bitin ang Pidea, but I doubt ko na itudlo nila ni Kataga Davao. Basta politiko ko, no, from the south. Actually, Visayas, makabig man nga south mo. South of the Philippines, no? Pero hindi, na-mentionar ang Mindanao, eh. Politiko, halin sa Mindanao ang financier sa tong shipment, mga kasama. Ambal sa mga amigo natin itong mga reporter sa naiyan, ino Aquino International Airport, man sa Manila, iya mga kasama, mga, mga airport, iya, may mga pier, may mga beat pa iya mo, may mga beat reporter, di ba, usually iyang beat reporter lang, Malacanang, Congress, Senate, Supreme Court, DOJ, kay Giingoday Malanda, isa lang na, no? Pero iba nga mga stations, iya, may harap, pag iya may naiya beat, no? May press corps man na, da? Bisan ang MMDA, no? May beat man da. Amo na madumduman ko nang si ang iglesia ni Cristo na nga angkor na. No? Nga si Subardiaga. Mandaw siya ng president sa MMDA press corps pag kadto ko to sa una sa MMDA para nga mag-cover man mo. Pero ginsita nila ko, sila pa register ka na ide. PRPR ka na ide. Dalaan ko duha ka hamon di bula ti man hipos man sila. Di may mga beat na, no? Ti ambal sang mga friends ko nga mga reporter dito sa NAIA, ni Aquino International Airport. Mahal ko na ang bayad ni kun mag-courier ka mga kasama sa mga eroplano. Galabot ko ng millions of pesos. Damo nagakuan, damo nagakatintar ng mga piloto. Ay sus mga kasama, no? Ti, na-trace na ni actually. May ngalan ako nung PDEA. Galing kayo, may mga parallel investigation pa ang mga international monitoring agencies sa mga kasama or mga international intelligence agencies, mga counterparts ng PDEA dito sa Laos kag sa Malaysia. Kag ang eroplano ngayon ni daw, hindi gali ang hangar niya da sa may Abdul Aziz International Airport sa Subang, Malaysia. Kundi daw, dira lang guro, anay nag-parking kung sa mga truck pa bala. Pero nakaregister gini siya sa Singapore. RNN, Palabra, di Uno. Di may ngalan ako, no? No? Galing iti, hindi lang sila gustong mabulabog mga kasama. Mabalaan gini in due time. Pero ang lead lang, ang clue nga ginahatag sa PDEA, politiko from south, no? Mindanao. RNN, Palabra, di Uno. Sa balita lokal, probinsya sang Iloilo ginpadalom na sa state of calamity bangod sang RSSI o kon ining tige 15 milyones pesos nga regular fund tulungaon sa 27 ka mga banwang nga apektado sang tige. 232 milyones pesos na record nga halit sang El Nino sa sektor sang agrikultura sa Iloilo. 8 ka mga banwa nagdeklarar na sang state of calamity. Te, nagbakal ka mo, balde? Hindi nyo gamito ng calamity fund nyo, ibakal, balde? Pero may mga pro Marcos man nga mga vlogger nga nagpost ang long video. Kaya ang statement galingin ni dito ni sa Singapore ginpalayag ni Marcos mo. Medyo malawig-lawig nga video. Yung lay down man ni Marcos ko, no? Siling mingila sa mga pro-Marcos. Sila, tingin patag magaling ni BBM. Galing sila kinuha lang sa mga DDS, nga mga propagandist, no? Ang porsyon lang sang balde, kagin pagwa nga daw, amula na nabalaan ni BBM. Yung mga tarso ka mo, hinulat nyo pa nga mapagwa na antes nyo ipabalo ang ginihimo sa presidente. Guti, awang kung panagang, guti damo na mga mango yan nag-adoptar. Balde! Balde! Mayor Raisa Treñas kaga Iloilo City Government ginpangin bulahan ni Governor Toto Defensor sa Rabaton nga award bilang Hall of Fame sa most business friendly LGU highly urbanized city. Neryo Luhan nakachimpo pa nga mag-download sang AI song kag mag-edit sang video para kwestiyonan ang award sang syudad bisan pangayara ini sa seminar sa isla kag bisan pa nga ang gobernador nagasiling congratulations Iloilo City. Si Neryo Luhan iyag question mga kasama ga seminar to siya ya. May training sila to Smart Buena Resort, no? Ga-edit siya video. ang post sa balita halin sa Kapitulyo iya, hindi ang mga ginapanghimo sang probinsya, hindi ang mga inobrahan ni Gubtuto, no? Mga paktakon tanang ginapost nila. Di batas, amo nang ginasweldohan kag ginabudgetan sa provincial government, mga labay-labay ang ila ginapost. Nga tanay na i-post nila parehas ni si El Nino, parehas ni may tige. Tanay nagpost sila da, ano ang tige? Ano nang latest subong sa halit sa El Nino sa probinsya? Mga ilay, mga paktakon sila niya, kaptik ko kay pagbalikid, wala naman. Ano na yun? Duha ka mga sentinarian sa distrito sa araw, nagkabaton sang tag 100,000 pesos nga cash grant pagi sa National Commission of Senior Citizen or NCAC Regional Office Number 6. Kapising Villanueva, kag Kapising Pansit Mulo, magaupod sa dugo ko para kay Lola kag Lolo Blood Donation Drive sang NCAC 6 Red Cross Iloilo, RMN Iloilo kag IFM Iloilo sa October 25. Mga successful blood donors, pahigupon sang Kapisings Pansit Mulo. Automatris nga naka-hit and run sa lapas kagintiro sang mga responding police officers ginsuspend na sang 90 days ang LTO ang iya driver's license matapos ginserbihan sang show cause order. More Power ginpasulungan bilang Company of the Year sa Asia CEO Awards samtang More Power President Roel Castro finalist bilang Best CEO kag ginkilalaman bilang Circle of Excellence Awardee. Palabra di Honor. Sige, amo na yung mga topic ko natong karong gabi. Dari sa atong sining

0: Ultra Kakapsula. Sumbong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan top na una pagtuhao sang mga cancer cells. Likawan ang sarcoma, gaiban pa nga sa isang cancer, mag-DTX 500, kag mighty si kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties, ang DTX 500, agon mapunggar ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency, sang flavonoids, kag polyphenols, ngalin sa DSE, sang DTX 500, batok sa pag-develop sang cancer. Ang mighty si, isa naman ka alkaline nga vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch na maguba nga selulas ng lawas sa pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani ni na maghulat pa magtubo ang bukol sa lawas sa proteksyonan ang kagalingon DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw nga inumon mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine gani pa man syari lang sa Haro sa Pasig sa Kalinog sa Miyaga sa San Jose, kag Colase Antique, kag Sara Iloilo.
1: Palabra di honor.
2: RMN News, panahon.
0: Yari na pinagkauling ang dalagang sa panahon, halin sa atong apagasa, Iloiloid Garage Human, Rolly Cuenca. Di na pala ining bagyo nga gina-monitor sa sagwa sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Sana sila yung bayan sa atong apungsod. Karajuman Rolly Cuenca sa ang pag-asa Iloilo. Mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, mayong gabi sir. Kag sa atin man yung mga tagpalamati. Amo natin latest sur update sa Subong Adlaw, October 15, year 2026. Sa karon ang ginamonitor natin yung bagyo nga sagwa sa atin PAR, naghinaanay ni siya into a low pressure area. Kaguli na ito na si Plataan, 1,800 kilometers sa east of extreme northern Luzon. Samtang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nag-epekto sa May Palawan, Visayas, kag Mindanao. Northeasterly wind flow naman ang nag-epekto sa Northern Luzon. Dili sa atong sa Western Visayas, generally sa subong nga kagabihon, maka-experience sa katas ang magulugal-umon, tubtob sa magalumon nga kalangitan, kag-isolated niya mga pagulan-ulan, pagpangilat pa nag-uobdala sining IPCC. May natubtob kasarangan natin nga hangin, gikan na minhan na sidlangan pa minhan, magadalain ni sila sa makanay, tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin nga rasa 25 to 30 degrees Celsius, adlaw natin nag-tunod alas 5.32, kag magabutlaki ni siya alas 5.39, buwas sa aga. Tagaman natin latest for update rin di sa Ilili Pag-asa, Rolly Cuenca.
2: RMN News, panahon!
0: Salamat gid, Garajuman Rolly Cuenca sa pag-asa Iloilo sa pinagkauling at dalagan sa panahon. So wala na tong bagyo mga kasama, no? Intertropical Convergence Zone o kung ITCC ang nag-apikto karon diri sa aton sa Visayas, lagip na da sa Palawan kag Mindanao. Sa Luzon, north easterly wind flow mga kasama. Amo na ang panahon nga nagalikop karon sa paribot sa pungsod nga nagadala sang magalumon nga kalangitan nga kon kaysa may pag-ulan kag pagpanaguob kag matingil nga pagpangilat.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Gindulong naman kagin bulugan ni Ligabain sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sang Life Extension Vitamin D3 highly recommended para makahatag sa dugang nga proteksyon sa atong immune health batok sa threat sang kon anuman nga variant sang pandemya o kon epidemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3 100% gini mogin manufacture sa US standalone kag potent vitamin D3 product ang gina-prescribe sang Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita nga ginakahidlawan sa tanan bagod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa aton siningalawas sa mga kasama. Ang kape nga ginapangita nga ginakahidlawan sa tanan mga kasama, ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapika bisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon istoryahan tani ang shabu-shabu ni bala mga kasama, no? Kundi pagwa gid sini, hambal dayon sa

0: mga kwan nagkinata kata dayon ang mga DDS. Igin spin nila dayon, no? Sila sa mga DDS. Sila yabaw! Perti kahipos, mga mainstream media, no? Administrasyon, perti kahipos, makatilingol ang kahipos. Sa Cebu, naredakpan sa Thailand, kan sa Laos, pakanto sa Pilipinas. Sino ayahan ang boss? Habalas ang pilag ka mga Pro Duterte. Sila niya, halin sa Laos, ang anti-intercept, ang hambal nila, ining mga maleta, nga may unod nga siya ba, sila nila mga vape products. Siya ti sinobala may vape business sa Pilipinas. Ini bala daw si Congressman Sandro Marcos nga bata ni BBM. Ah, daw may mga mamo na, mga kasama, no? Karon, bumalos man ang mga pro Marcos. Sila sa mga pro Marcos, sila niya ang tao to nga nadakpan, nga Pinoy to, taga Mindanao to, taga Marawi, ni Goto ni Umar. May ibang pagani ang mga vloggers, pagini ang mga pro Marcos nga nag-analyze, sila nila nga ang masunod sa drug business, no? Eh, hindi gili, no? Kay ginakosaran ng aaran nga dahil sa drug business ang pamilya Duterte mo. Nakosaran sa mga pro Marcos, no? Ang mga vloggers, no? Diba? Kaya mo nakosasyon ni Trillanes kay Pulong, nga member sa triad. That is why hindi mag-uba si Pulong, why go-uba si Pulong sa public, kay makita kung ano man ang tato niya da. Magkal, maninina, dragon, leon, maral, sa iyang likod. Bilang proof na member siya sa triad, why naging pakita sa Senate investigation? So ginadudahan ni siya gyapon kag ginaangot ni Trillanes sa mga exposin Trillanes, sila ni Manz Carpio nga sila sa likod to sang magnetic lifter, no? Tung bilyon ka mga syabo nga nakasulod, no? Kay ti kun mahina man lang ang imong connection, makapalusot kay mo amo na lagko. Ti ginaangot naman sang mga pro Marcos vloggers, sila niya kinahanglan na sa mga Duterte, no? Kay wala na sila kwarta, naubos na to sa abogado sa ICC. Kagtapos, mapadlagan niya daan presidente si Basti. Kinahanglan niya ang kwarta. Namamamo na nga narrative, no? Pero ti, hambal naman sa mga DDS, si India. Kay Sandro na, kay BBM na, kay sila yung sa puder, subong mo!
1: Palabra di honor.
0: So kagaya na nagpa-presko ng PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, wala man sila may ginhingadlan, pero may hint nga ginhatag, mga kasama, no? Taga Mindanao kuno ang financier. Isa ka politiko sa Mindanao. Amo ang financier, amo ang salikod. Siling dako nga drug shipment nga wala na iya ginapalusot sa airport. Ginaarkilahan na iya sang private jet kag i-transport sa kahawaan.
1: Palabra di honor.
0: Istorya tara karon mga kasama, check tara is Rajuman Lineth Fernandez Ulatris kay ang probinsya sang Iloilo karon ara na sa state of calamity, hindi bangod ya sa El Nino kundi bangod sa tigi, no? Ang tigi siling mo duga pilit malang na siya, why man siya nagapang up gid sang tubo pareha sang iban nga mga sapat, no? Mga ulo da iya nga ti kauno nila kon mais produkto mo, kauno nilang bunga sang mais, kagang dahon sang mais. No, amo na iya, iban yung maulod. Ining tigi iya, daw wala man siya nagapangkaon gid, no? Wala niya man ginakaon ang mga panit, no? Pero daw hindi katubo ang tubo, mayo, kay gapirilit ng tigi. Kag kumatandog mo ng tigi, katol-katol. Kagi na kumatandog sang tigi, no? Sus, tingala ka lang gaprang habal dayon ng kamot mo, galing na sa lapay mong tigi. Tipertang infestation sang tigi subong sa probinsya. That is why bilog nga probinsya ginpedalon sa state of calamity. Kag ang iba naman niya nga mga banwa, state of calamity man, hindi bangod niya sa tigi, kundi batsaga na nila ang El Nino.
1: Palabra di honor.
0: Signaton, Rajuman Lineth Fernandez Ulatris.
2: CYRI Rajuman Report.
3: Rajuman Henry, mahimo na makapagwas ang pondo ang Iloilo Province para sa mga naapektuhan sang red stripe soft scale insect ukon RSSI sa probinsya ini matapos gin paidalom ang Iloilo sa state of calamity bangod sa malapad nga kalitan nga gintugas sang RSSI ukon tigi sa mga plantasyon sang tubo. Sunod kay provincial agriculturist Jeron Magbanwa nga magamit na nila ang 15 million pesos nga regular funds sang Iloilo province nga tulungaon sa 27 ka mga banwa sa probinsya nga apektado sang RSSI. So ang di pa man sini matumod kun pilagid ang eksakto nga kantidad nga gihatag sang mga ukon igatag nila sa mga apektado nga banwa apang tayag niya nga ini pa lang ang una sa ilang mga damo nga bulig para sa mga naapektuhan. Pero kun sumahon nato ng 15 million na pesos, i-divide naton sa 27 mga tigtunga sa milyon 555,000 ang estimated nga mabaton sang 27 ka mga banwa. So ini nga kantidad gamiton sunod kay Sir Magbanwa sa biocontrol ukon pamaagi agod ma-manage ang tigi kag mapahaganhagan ang epekto sini sa mga pananom nga tubo. Dugang pa niya nga magadepende naman sa banwa kun anhonin nila ang bulig. Pero after ni nga mahatag tulungaon sa ila kiti equal ang amount nga ihatag sa 27 ka mga banwa pagkatapos ini magapatigayon sila sang validation sa mga apektado nga lugar agud matumod na Manila kun sinugid ang pinaka-apektado bangod magahatag pagid sila sang dugang naman nga bulig para sa mga labing apektado sang RSSI. So ang ihatag nila nga bulig depende pa naman sa kun ano ang kinahanglanon sa nga banwa. Pero ginhambal ni Sir Magbanwa nga financial assistance ihatag nila sa mga banwa kag depende na sa ila kundi inila gamiton ang nasambit nga kantidad para sa urgent needs sa ila banwa, ibakal sang chemicals o kun ibakal sa mga tools and equipment nga gamiton Manila agod nga mapaganhagan ang halit sang RSSI. Yari bala si provincial agriculturist Jeron Magbanwa sa aton nga interview.
4: Kaya lang ato ng provincial government sa state of calamity under sa RSSI. Sumunga po na gito, gin-start siya sa ato na sangun ang pananawigan nga emergency nga topic. No? So, sumunga gito nga po, nakadeclare kita. But sila nga na dumanin at makahulag na no, ato sa provincial government ang tanan na ito nga napiparar nga programa para sa ato nga RSSI. Nagmakatari na kita sa immediate assistance through the DSWD nga ginhatag na to nga assistance is the financial assistance from the DSWD nga gin kadtuman din sa nagligad ng mga sinemana sa aton gid nga secretary sang DSWD secretary Rex Gatchalian kasi siyempre hindi pa culture makahulag man sa ilang mga buffer stock para sang hilo liban pag gid nga mga biocontrol agents nga gina buffer naton for that site kasi sa provincial government naman mahulag naman namo ng regular program naton ang ato diga pundo nga na pahin naton na binupara sa RSSI nga mga worth 15 million nga aton target sini is ihatag naton ni siya i-divide naton sa tanan nga mga banwa na naigos ng RSSI kag magamit nila sa ilang mga immediate needs. For example, magbakal sa nga additional nga mga hilo or makabutang sa mga stations sa nga for dipping stations para sa atong nga mga patdan. Kag sa itong mga nagraton, pili man sila kahatag sa ibang ring intervention. Agud to, ma-control na to, no, ang pag-taliwat ng RSSI sa masunod ng mga cropping, especially sa itong mga nagtubong na harvest na.
3: Mga pila ni Sir ang gipain nga pondo para sa state of calamity sa RSSI?
4: Ang regular panta pa lang, no? Amo pa lang ng aton nga numero nga ginakapta mo ng 15 million naton nga pwede ma-download sa mga banwahan na naton nga naigo sa RSSI. And the rest, we are still consolidating. No? Ang aton nga disaster fund, hindi ulihi, tagin na siya tandugon sa Subong. Even to nalaman kita sa aton nga governor kag sa aton nga disaster risk. But we want that fund to be preserved ani sa Subong samtang may harap kita pundo. So kung kulang gid man, ma-slice kita gamay kay ginatigan ata man ng aton nga nga calamity fund sa El Nino kag sa mga masunod nga madlagko nga bagyo masunod sa aton until December. Bali aton sa nga unisel plan is may araket nga constant nga ihatag sa ilo, hindi ko pa ma-declare kung pila sa Subong, wala pa napaprob ang aton nga programa but may constant kita nga parariyo ang mga kabanuan sa number. Then ang additional or ang portion is ang based sa ilang actual damage yung actual physical area nga natamnan sa dubo. So, kaya siyempre hindi man na parariyo ang damages nila. So, ang atong yatag na parariyo ang amount, purposely siya na specific for biocontrol gina siya. Pagaling, as per din ang portion nga na parariyo sila tanan is for biocontrol, Ang additional, amo na depende na niya sa urgent needs ng kabanuanan, kung ganun lang nila chemicals, di ba kasi sila chemicals, kung ganun lang nila sa mga tools abi or equipments nga para makabulig sa ila, mapadasig ang ila operations sa RSSI nga bahin, depende sa ila.
3: Ang kabahin sa pahayag ni Provincial Agriculturist Zeron Magbanwa. So, sige siling niya nga magluwas sa regular nga pondo nga 15 million nga palareho nga tulungaon sa 27 ka mga apektado nga banwa. Ginpanugutan naman sila ni Governor Toto Defensor kag sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung PDRRMC na hulagon man ang disaster fund apang para sa iya. Hindi pa kinahanglan nga tandugon ini bangod nga ti hindi malang ang RSSI ang ginapangatubang nga problema sa probinsya bangod may iban pa nga mga kalamidad nga ginahandaan man ng Iloilo Province, ilabi na ang El Nino kag ang mga ginapaabot mga bagyo subong nga tuig. So ginsiling niya nga padayon sila subong nga nagapakigangot sa nagkalain-lain nga mga ehensya. Lakip na ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD kag Department of Agriculture agod madugangan ang gahatang nga bulig sa mga lugar nga lubos gid nga apektado sa RSSI. Kay kung madumduman Rajuman Henry, sa Oktubre 5 nagpadulong diri sa Iloilo Provincial Capital si Department of Agriculture o kung DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nag-courtesy call siya kay Governor Defensor kag ginpasalig sininga maghatag siya o kung willing gid ang ilang opisina nga maghatag sang bulig para sa mga apektado nga mangunguma kag apektado nga lugar sang RSSI ilabi na sa financial assistance. So nagapakigangot na subong ang aton nga provincial agriculturist sa DSWD kag sa DA agod nga madugangan pa ang pondo sa mga apektado kay hambal niya ang disaster fund hindi pa nila matandog ang last na nagina nila last resort kun kinahanglan na gid kag kun wala nagkulang na gid ang pondo pero as much as possible hindi na lang nila anay paghulagon bangod nga madamo man sang kalamidad nga ginahandaan ang probinsya. So muna ang ginatugyanan na nila sa tagsa ka mga banuman ang desisyon kung paano gamiton ang kantidad ni gihatag agod mapaganhagan ng halit sa plantasyon sang tubo kag sa mga mangunguma samtang sa pihak nga bahin
0: net dali lang no inang pundo halin sa calamity fund nga gamiton kontra sa mga RSSI nga ini ano ibakal bulong para i-spray
3: regular fund agamiton asuno kay Mr. Zeron Magbanwa Rajuman Henry nga gamiton ini sa bio control ma timamakal ginaguro sa mga hulo daw
0: ibakal sang mga bulong kag i-spray sa kwan i-spray to sa tige galing lapad-lapad sini ma kumuda na tanan
3: ti ang 15 million kung tungaon Rajuman Henry sa 27 ka mga banwa 15 million divided by 27 mga tunga sa million ang mabaton sang kada banwa Rajuman Henry ambot lang kun enough na sa piladaan ka hektarya kay ang mostly ning affected sa RSSI ang mga banwa dira sa 4th kag 5th district sa province sang Iloilo so mga malapad na nga mga kadutaan da.
0: Like sa mga banana plantation kag mga pineapple plantation sa Mindanao nga ang ga-spray ya aeroplano ti way man ta di aeroplano ya gi-spray ya sa tubo net ti laban na manual mano-mano na kita kasang sprayer nga gina backpack la na blasang mangunguma sa likod niya gina daw backpack pala nga gina kwanda ginapasa niya sa likod tapos manual na nga ma-spray ikaw yawa kayo mo panutsuhot sa tubos na.
3: Daw wala man ako may nakita pa nga daw diri sa aton bala sa lokal radyong nga nga daw gapang spray bala nga unlike sa kung mag ano ka na mag pananom ka na ya bala sa mga humay may ara na ya sa mga ano na may mga equipment na nga pwede magamit pero sa pag spray like, daw wala pa ako may nakita
0: drone, no? Do may ambot may drone sprayer na kita di no? Laban-laban ng inang kwan na iya ang state of calamity na da paggamit sang pundo kasi laban na yan nalagas nila da ang komisyon ni Agoronet sa'yo mo Benet
3: ti ang bot lang sa ila Rajuman Henry pero ti ang
0: hindi ang isabat mo na tunti ihatag ko na sa imo kay ikaw yang ang korman magkomentaryo ako iya ma-report lang
3: ti hatag ko na sa iyo Rajuman Henry
0: Nato na ko, report lang ko, plain reporting lang ko. Tidawa mo na, bala net, no? Kung lang tawon nato generally. Pero ti, mangkutonta na siguro pagid net, kadto kapagid sa mga LGU kung paano nila spend ang budget.
3: Kaya sa subong ang bal ni...
0: Para makabulig, abida. Kaya tiara na ng tigi, di ba? Lagko ng mga tubo. Tapas na, no? So, ara na mga tigi. Kasi yung ibang yan, guro nga tubo, pwede, may mga lawas na ni, pwede mga pang-os guro ni, no? Ti, i-damage ng mga tubo kon tagas ng mga tubo, no? Ti, the most nga maubra ni mo sina, among pamatsyon ang tigi, no? Isprihan ni mo. Ti, kaya kung hindi mo pag-isprihan, karong kaglagko na ng mga tubo, or nagatubo pa lang, mamierdihan ikaw. Unlike akong daw tap. So, naman lang dati, pwede ka kasakripisyo. Sige, ma-early, kwa na lang ta, ma-early harvest na lang kita, no? Parang hindi na madamage sa tubo. Pero, tikon gatunga-tunga pa lang tubo sang tubo, ang lawas niya, why pagid fully, hindi pa fully grown, so, isprihan mo gid, no? Or ti, paano i-apply inang calamity funda, no? Para mapagar ining tigi ngayon eh. Amo na guri, pasabat natin sa mga LGUs net.
3: Kay ti sa subong ambal ni Sir Jerome Rajuman Henry nga ti hindi pa man siya gani makahatag isang patod nga kantidad kung pilagid ang ihat iparte-parte ni sa mga kabanuhanan kag ti may masulat pa man sila kag final approval pa ni Governor Defensor kag ti tingawaan natin nga malabot man ang mga kabanuhanan ilabi na ang duwanyas kaya isang nagligad ni gin-report ni Rajuman Joylin nga daw isa ni sila sa mga una nga nagdeklara sang state of calamity bangod sang RSSI sa makoto naton kung paano na nila gamiton ang pondo agod nga mapahaganhaga ng epekto sang nasambit nga peste Rajuman Henry. Samtang sa pihat nga bahin naglabot na sa 232.54 million pesos ang balos ng kahalitan sa humay, mais, kag high value crops sa Iloilo bangod sa epekto sang El Nino. Base sa pinakaulihi nga datos sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung PDRRMC, pinakalako nga balor sang halit ang na-record sa mga gintanom nga humay nga nagdangat sa 223.6 million pesos. Ginabanta 6,752 kahektares ang pananom ang nahalitan samtang masobra 9,000 naman ka mga nguma ang naapektuhan. Kasunod sini, walo na ka mga banwa sa probinsya ang nagdeklara sang state of calamity bangod naman sa lapnagon nga epekto sang tag-ilinit. Lakip na diri ang banwa sang Lambunaw, San Enrique, Banate, Haniway, Bingawan, Lemery, Concepcion, Cagdueñas, Iloilo. Amo na madulong naton nga balita subong nga gabi. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Lenneth Fernandez Sulatriz, Tatok RMN.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat gid Rajuman Lenneth Fernandez Sulatriz sa sining update. May ara ko do nang mga drone sprayer no, pero ti pero tini kalapad-lapad, no? Damo-damo nga banwa, hundreds of hectares ini sang kwan, sang katubuhan, no? Maayo lang kung kada banwa may ara, pero ti, sa isa ka banwa, damo-damo may mga farmers, no? Parehas na sa Pasi, no? Lapad-lapad sang katubuhan da, may nagaway na kung isa malang kabilog ang drone, ang drone sprayer, may nagaway na mga farmers na, basta mag-irinaway pa karon. Diba? Sa San Enrique, lapad man ang tubo. Dueñas, lapad man ang kampo. Sara, lapad ang kampo. Anilaw, Banate, may mga kampo man. Barutak, Nuevo, lagpad man ang kampo. Oh. Humakon mo na, no? Ang Iloilo, mga kasama, kung lang taon mo, may rice granary man kita diri sang Western Visayas. Lapad man ang tram na nanta. Kung sa tubo, may ara man ta, may mga sentral tadi sa Unas, Kalinog, may si refinery kita, no? Ang Barutak, Nuevo sa Una, kung hindi ko magsala, may sentral, di ba? Kaya may release na da, no? Sa Northern Iloilo, may ara man to sa Sara, do, may sentral man sa Una to.
2: RNL, Palabra di Honor.
0: Nagalapos to sa mga lutod-lutod to sa Una, mga kasama kita, may sentral pa sa lutod-lutod sa Subong, lapad man kampo dito sa lutod-lutod, no? Ti damo kita mga tanom diri no, so humay isa ka dako ang industriya, mais isa ka dako ang industriya sa Northern Iloilo, tubo isa ka dako ang industriya mga kasama, saging damo ga tanom saging di sa aton, pinya dira sa Pasig. there's nothing to laugh of ta ikaw nga bata ka kusion ta ka karon. Why ka radlawan kung damo pinya sa pasay, no? So hindi ka magkadlaw?
2: RNN, palabra di honor.
0: I mean, yung damo itong mga produkto. Ti, ama, kung muna kung ma-maximize gid nato na abing mga kasama, no? Ma-id-id gid nato nga tanan nga mga produkto nato, di kakao, mga lubi, eh, damo, mantaka mga lubi diri, no? Under sa Philippine Coconut Authority, mga kasama, kag sa Coco Levy Fund, may mga ayuda para sa mga coco farmers, may mga insurance sa coco farmers, may mga claims, no? May mga assistance ang Philippine Coconut Authority, no? Tambo tanong nga katabo sa aton sining kwan nga kalubihan. Asta lang kita sa pagbaligya sang buko juice. Oh, sa Banati lapad man ang kampo. Ti aside sa kampo sa Banati may taramnan man ang Banati. Aside sa taramnan niya may mga punungan man siya, may fishing village man siya, no? May mga kasag. Mga isda. Ang Banati? Di ba ako muna kung doon ano ka dagaya ang aton nga produkto diri mga kasama? So doon halos sana nari di sila ilo? No? Damo kita mga produkto mga kasama? No? Di subong, tubo lang anay, hamakon mo nga ang tubo lang ang ginatake sang tigi bilog nga probinsya ginpaidalom sa state of calamity. Di amo na kalapad sa mga kampo diri sa aton? Kaya man ang kampo actually, ang tubo, ang pagtubo, mga kasama, dako ang high yield siya kung ikumparar ni mo sa humay, no? Ang taramna ni mo abi isang hektar, mga kasama, patubsan mo sinsakos, mayo na ginang apatubason, unless nung makakuha, tas ang nami, ito nga binhi, ito sa, di ito sa ginbalita, tanga ang isang hektarya, kapatubas siya 200 sakos. Bangod sa binhi nga nami, no? Manami nga grado sang binhi. Makapatubas ang 200 sakos ang isa ka hektarya. Na usually sa common cropping, arala na sa isa ka gatos. Maka isa ka gatos ka sa sakos sa isa ka hektarya, dako na mga kasama, no? Ti, pila mo lang na? Tagpila kilos ang humay subong, 20? Butang tabisan 20 pa, way gani guro, no? Ke, kung mag-shin sakos na mga kasama, 45 kilos mo lang ng isa ka sako, mag-ana mo. So that's 4,500 kilos tanan ng isa ka hektar nga patubas nimo sa sulod sang tatlo ka bulan, no? Ti, sa sulod sang isa ka tuig, duha ka mag-cropping, that's 9,000 kilos, times mo sa 20 kilos, 180,000 lamang mga kasama. No? 180,000. Di ko maka-third cropping ka, mas mayugig. Sa tubo, sa isa ka tuig, no? Ang sa taramnan yun na, grabe pa obrahanay ni mo, perti katrabahuso ang taramnan, no? Kahit araduhon mo, bungkagon mo, patubigan mo, ipalatak mo. Pag nalatak na, kiss-kiss, samtang patubigan yun, before mo latakon, kiss-kissan mo na yung kahon, suhol ka naman sa manog kiss-kiss. Kagpalatak mo, paglatak, ang mga kahundag isa, managatrubod-tubod, kay ginabuhuan sang maramara, mapahampil kapagin. Direct, no? Ti, grabe ang mga suruhulan ni mo, din maabuno ka, ma-spray ka, side dress, top dress, dako gastuhon ni mo, mga kasama. Ti, kung kaduha ko mag-cropping sa isa katuig, kaduha man nga, process na nga mo ng imo nga agyan, mga kasama. Dako ang gasto mo. Tining 100,000 mo nga patubas sa isa ka tuig, sa isa ka hektar, mayo na yung makalimpyo ka gani, guro 50,000. Sa isa ka tuig, sa tubo iya mga kasama, ang isa mo hektar, ginapangalimog niya ang 200,000 kung mayo. Isa lang nakakraping, pagtanong mo iya sang tubo, why ka nagawa, obrahon? No? Hindi ka na imo mag panghampil sang kahon, magkiskis. Mga kasama, so that is why iban, ginapakamaayo, nga magtubo na lang, mula na galing, one cropping ka lang, pero ti, bastante man ang income, mas makuha niya, maikwal niya, or malapawa niya pa, ang imo kitaon sa humay, no? Galing ti, hindi mo man makonvert ang imo taramnan sa kampo, kun hindi man na burubantog, kun basa-basa na kagtubigon, patay man, luo man ang tubo. Ti, kabay pang, ining pagdeklara sa state of calamity, mayutilize ang usto ang pundo, kag matap na ining tigi.
2: You deposit the money in the bank, upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawa.
0: Gindo lang kagin po yung lugar, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Super Fiber. Ang premium quality ng colon cleansing pada, kagin himo gamit ang naraisaring amautan, prutas, lain-lain ng mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado ang pagawa niya mahigko ng badugay na nagtinel sa ato nga large intestine agad maabsorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa ato nga ginakaon. Sigurado ka magasulay ang inyo adlaw-adlaw ng pagpamuhin, kag mapalayo ka mo sa delikado nga colon kag stomach cancer. Para sa kompleto nga proteksyon sa ato nga tiyan kag colon, mag Super Fiber. Kag subong man mga kasama, Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo pang haplas herbal. Nans Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, naipit kag naparalisar nga mga kaugatan. Pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo, palanikit sang liog, naondan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok. Kag sa mga nagadugo nga pila, siya ini patugunon pontaton, patuloy lang sang Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, mabakal sa mga butika, aprobado sang FDA.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Nga pa matigigilig ang monitor si Immigration Officer Noel Bangiles, no? Thank you, gid. Kay may-ari na kami sang Agarwood. Amon aning pag-millionaryo namon. Thank you, gid, no? Sa sidling sang Lapnisan, no? Nga mo nang ga-produce ang Agarwood. Kabay pa nga makakwarta kita sinaya. Betis, tingan tapatubo, no? Kon makaharvest kita sa isa ka kilo, ti pila nga daan tong isa ka kilo ang bili niya, no? Ambal to sa interview naton nga doctor of forest pathology daw 200,000 ang isa ka kilo.
2: Palabra di Honor.
0: Patubuon ang Agarwood testingan naton. Thank you, Gid, no? Good evening kay Mr. Noel Bangiles. Pagbalik na mga kasama, resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo. 54 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sang gabi.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldin na nating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, currently malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mungutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag na niacinamide. Nga nagabulik mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pair me ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka! Stress Tabs!
9: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress Tabs! Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gidini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang buto tas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag dalamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
0: Sa
6: mga nagaedad 50 pasaka. Magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
12: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
13: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
14: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Happy 28th anniversary, mga Kapure Gold! Umpisa na ang big discounts kag panalong product bundles sa mga maabot ng weekend sale kag mag-intra na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo. For a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, may chance ka nga magdaog sang libreng 25 kilo nga sakos ng bugas kag 30 winners ang cash prizes. Bantayan man ang among nga mga papremyo kag kasadya sa first ever Pure Gold Barangayan sa mga piling nga komunidad. Dili sa Pure Gold, always panalo. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-268300, Series of 2026.
18: Para sa matino nga dugo,
19: GTX 500.
18: Para sa healthy gatay,
19: GTX 500.
18: Ang GTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay, happy kanunay,
19: GTX 500.
18: Mas aligan,
19: epektibo,
18: GTX 500.
20: D3 Bio with Physium.
21: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilaskod, doon mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilaskod, asap nilang mag-ayo.
20: D3 Bio, ang D3, yung may Physium.
21: Ang Physium,
20: yung may D3.
21: D3 Bio,
20: mabakal sa mga butik.
21: D3 Bio.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Oras de Riva y Aray, Armen Ililo, Filipinas Standard Time, 59 minutos ang nakaligad sa tak na alas 7 sa gabi. Yari na STL sa probinsya sang Ililo, Rajaman Mon Kapalihan.
2: Probinsya sang Ililo, yari na katunod ng resulta sang STL subong gabi, October 15, 2026, sa second door na kitalasun sa gabi. First winning number, numero 59, number 39. Ang atong sining second winning number, subong gabi. Yan ang atong sinikadwang numero, numero 23, number 23. Atong sinikadwa team head, Sir Jen Martin, Pilimona Lipaw, Draw Operation Specialist, Raynon Piñol, atong ni SL Presentative, Mr. Glenn Sunyo. Judges Chairperson, Mr. Barry Cortisano, kaupon sa inyo sa mga members, Ryan Melgar, Lloyd Jensen Grapia, kag Barley, von Warley Barcelona. Yan ang atong sa third winning number.
3: Numero 1.
2: Numero 1 at ang sining third winning number na kompleto sa ating sining official winning number subong hapo, subong gabi.
3: 15,026, draw number 1,644, second draw subong gabi. Amo ang numero 39, numero 23, sa numero 1, sa luwat 39, 23, 1. The disvalue case na ito.
2: Numero 39, 23, kag numero 1, number 39. 23 kag number 1 maning naton sa official winning number ang resulta naton sa probinsya sang Ililo subong iyang gabi Rajaman Henry mo sa aton sining matong malaya. Congratulations ha, sa aton nga mga winners kag sa wala magdaog padayon lang sa pagkaya para makabulig kita sa kawang duwa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kag sa Eagle Roar Gaming Corporation. Rajaman Mon Iales Kapalian tatakarmen.
4: RMN Palabra de Honor.
1: Salamat Ged, Rajaman Mon Kapalihan. Resulta sa nga STL sa probinsya sang Iloilo 39, 23 kag 1, 39 mga kasama 23 kag 1, 39, 23 and 1, no? Te, kumusta ka sa Jesley? Wala gihapon? Inano na. Abi pa lapit-lapit ta bala, hindi ka magpalayo. Kung pwede lang, no? Daw gapungko ka lang bala nga pwede ka ka kwan? Pwede ka ka idog-idog.
4: Palabra di honor.
1: Gindulong kagin boylugan, hindi ka bahin sa ato ka pala tuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang kakulangan sa vitamin D3, isa sa mga rason kung nga nga nagahina ang baga kag resistensya. Sa subong at chimpo, kinahanglan sang makapabakod sang resistensya. Ang ginarekomendar mga kasama ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makuhaan gid sa nagakigong vitamin D3. Ang vitamin D3 nga ara sa Dr. Pinoy ang makabulig sa atong alawas sa pagdip sa batok sa viruses kag bacteria, makapabakod sa immune system kag nagaprotekta sa imong alawas. Nagahatag man sang vitamin D3 ngayara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makaangkon ka sang mapagros nga mga joints. Kon vitamin D3 ang kinahanglan mo, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Mabakal sa pututan, sa pututan Co-op Drugstore, RA Pharmacy, Centro Pharmacy, Angel Med Pharmacy, Giant Pharmacy, kag Farmasya Santa Elena. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag subong man nagapadayon sa Gihapon ang kubuta gagapay sa maunguma para sa Masanag Agrikultura Raffle Promo. Bilang pagpasalamat ini sa mga maunguma naton sa ilang sakripisyo kag dedikasyon sa pagpanguma para may makaon kita, no? Nga ulutanon, may makaon kita nga kanon, may makaon kita nga saging, nga kamuti kag iban pa. Mahapos lang mga kasama magpasakop. Magkanto lamang sa Iloilo Nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. Kag magbakal sa Kubota Products or Genuine Spare Parts. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kag si Mr. Earl Jan Fodadera. No? Ang Iloilo Nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, saunahan lamang sang Ceres Terminal. No? In every 3,000 pesos worth of purchase, may isa ikaw ka raffle ticket. Kung dako ang amount sang ginbakal nimo, mas damo ang ticket kag dako ang chance nimo nga magdaog. Ang ticket nga ina, filapan mga kasama sang imong ngalan, contact numbers kag iban pang mga detalye nga kinahanglan dira kag i-drop ina sa designated boxes or outlets sa Iloilo nyo Agri or outlets antes ang December 5, 2026 2 PM. Ang draw patigayunon sa December 5, 2026 3 PM. Sa Ina Farmers Learning Site, Barotac Nuevo, Iloilo. Ang mga premium nagahula, traktora, transplanters, power tillers, diesel engine, kag-oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0917-520-3954 or hindi gani mga kasama sa 0921-792-2941. Basta makinari ang panguma kay Iloilo nyo, Agri Kubutana. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
4: Palabra di honor.
1: Sige, pagbalik naton na mga kasama ang aton nga tingog hiligay noon kag may sinulatan pag diri parte sa mid-ibak ni bala sang aton nga mga soldado nga bagabantay to sa iyong insol mga kasama may emergency. Bao binanggaan sa mga insik bantito ang mga haslo. Emergency gani mo sa international waters ya mga kasama wa na kontra-kontra da kon emergency. Kung medical evacuation iya mga kasama bigay ka na dati dugang pa ang teritoryo nga naton man sakop sang 200 nautical miles exclusive economic zone naton. So ano yung puder da sa mga insiksaga diya katiner-tiner da no nga gin-develop nila ng isa ka ang mischief reef naton gin-reclaim iya sa mga haslo nila nga kalayo ka layo-layo na sa ilang pungsod. Sakop pa iya sa nga aton nga exclusive economic zone gin kwa nila gin reclaim karon halindera nag-iisip man sila sa 200 nautical miles sila nga amo na di buti mga haslo o mga mango tibot silingon ang kilid sa ila to nga pungso nabing shoreline nila to ma-reclaim man ta to kag-i-claim na to nga sakop man sa 200 nautical exclusive economic zone na to ma-agree ayahan sila. Kulok ko mga kasama. So may basahon taman da karon ang ginsulat nga binalay bay naman ni retired ambassador Leo Tito Ausan kag sa aton sining mga grupo sa Sumakwelan na Iloilo. Kag report ni Radyo Manmon Kapalihan duha sa ka-centenarian sa distrito sa Ngaro nakabaton sa tag 100,000 pesos nga cash grant pagi sa NCEC National Commission of Senior Citizen kag Kapising Villanueva mga kasama kag Kapising Pansit Mulo ang pinakamanamit nga pansit mulo sa bilog nga kalibutan. Wala na sang iban nga makaluto sa amo ni kanamit nga pansit mulo mga kasama. Kay aton ina day kag nag-originate sa mulo, so dapat amo ining the best kag the best gid man. Iban na galuto-luto man pansit mulo ah. Maragaw-raw ang sabor. Kagayina na nga pinaman kami to sa kapihan sa mulo si Parimutok. Wow, bagong gupit si Parimutok. Ari Cars Display, si Kap Noel Kapalya, Kap Ising Belenueva, no? Si Pastor Arniel Casipe, no? Si Kagawa Jason Piamonte, no? Sang Santa Barbara da, no? Kag si Pastor Pagit, no? Damo mga pastor ga pangapida sa kapihan sa mulo. Mga kasama, no? Kag si Papang Roger, eh? Si Ambot sa kanding may bangs. Ima sponsor si Kap, no? Sili ni Kap, ako ang bahala, ma-blood donation ka mo. Hambala si Ma'am Rara, no? Si Ma'am Rara, Rara, Rara. Hambala si Ma'am Rara, no? Pahigo punta pansit mulo ang successful blood donor sa October 25. Sige, pagbalik ta mga kasama, no? Karon istoryahan ta pagid ang pag congratulate ni Gob Tuto sa siyudad sang Iloilo, Hall of Fame sa most business friendly LGU, no? Pero ang ginareklamo nga PIO sang Kapitulyo gin question pa ang award. Ang gobernador gani kadayaw. Pero ang iya PIO iya nga tinawo niya malang na nga pwede niya man sikaran ina anytime. Why aga pati ya sa gobernador mo, no? Sino award award niya damo man da reklamo? Diba? No? Te istoryahan ta na karon mga kasama diri sa atong pagpangalagad kay ining PDEA kag NBI karon mga tirada nila. Duterte ang direksyon, no? Gindulo anay kagin bulugan ini kabahin sang atong apalatuntunan mga kasama sang Megaman Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers kag gabiyay sa Luzon, Visayas kag Mindanao maginom na sang Megaman Herbal Capsule, hindi lang epektibo sa inyong obra kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina nagaserbi man ang Megaman Herbal Capsule nga protection sa mga kalalakinan nga sobra ka stress sa trabaho. Sa Megaman Herbal Capsule tanan nga problema sang kalalakinan makuha para sa prostate problems, wala nagatong karo ang inganiban kun maglabing-labing kay misis. May islan ina sang pagkaagresibo kun tumaran sang Megaman Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema. Mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Megaman Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntun ng mga lalaki nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdakor o magubag. Kaya ang prostate kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix para hindi mohian kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa labing-labing, bangod may ginseng, tongkatali, maka, kagsopalmito, ang kilalang nag-aamlig sa prostate sa malalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Megaman Gold Coffee Mix kag Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
4: RNN, Palabra di Honor.
1: 10 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8 sang gabi.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Life Extension, Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Ang pag-trick sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
7: Nance Herbal Capsule,
6: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
9: unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang

0: ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Supper Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supper Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supper Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, panik kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
5: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3Bio. Ang D3Bio.
7: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
7: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
8: Kapingaman Gold Coffee Mix.
9: Partner,
8: gusto mo bala ang natural nga energy booster?
9: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
8: Kapingaman Gold Coffee Mix.
9: May ginseng,
8: tungkat ani,
9: maca,
8: kag so
9: palmetto.
8: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
9: Kapingaman Gold Coffee Mix.
8: Yara na
9: sa mga butika.

0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension para B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
1: Nuts! Herbal Capsule!
0: Mabakal sa mga butika!
2: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika!
3: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung aapadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 24 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 sang gabi.
5: RMN, Palabra de Honor.
4: Mga kasama, may wish ka ba lang gusto matuman o kung kakilala nga deserving mahatagan sang tsansa nga maangkon ang ila sininga wish or mga handom sa kabuhi or ginasigahom ilabi na subo nga Pasko? Bantayan ang programa nga magasabat sa mga handom sang tagsa ka mga Pilipino. Halin sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Handa na bala kamo nga pamatian kag tumanon ang inyo sininga mga hingyo para sa edukasyon kag ikayong lawas. Subong Nobyembre na mga kasama. Bantayan ang pagtuman sang inyo sininga handom. Ginadulong sa inyo sang RMN Networks kag DigiPlus Foundation.
6: May handong ka bala nga gusto mo matuman o kun may kilala ka nga takos hatagan sang kahigayunan agud malabot ang iya mga handom sa kabuhi.
7: Ang aking pong kahilingan para po sa mga batang daycare, po mga books para po maging tulong sa mga bata.
8: Yung wish po namin na medicine and medical supply po na wish po namin.
6: Pantayan! Ang programa nga magabulig sa pagtuman sang mga handom sang tagsa ka Pilipino, halin sa Luzon, Visayas, Tubtob sa Mindanao. Sininga Nobyembre na! Ginadulong sa inyo sang RMN Networks kag DigiPlus Foundation.
4: Oh, bantayan ninyo mga kasama ang Wish Plus Radio nga programa diri sa RMN. No, kung paano kamo makapadala sang inyo mga wish, no? Sang inyo mga gusto nga matabo sa inyo kaugalingon, sa edukasyon or ikayong lawas or kilala ninyo da nga do na budlay gid iya sini nga sitwasyon, kinahanglan niya wheelchair, uto di iya tiil, bidrigid na siya. Mga kasama, no? Anong inyo sining himuon para mapalabot yan ang wish diri sa RMN? Bantayan lang mga kasama diri sa RMN na Iloilo ang dugang nga mga detalye.
5: Yung deposit naman in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
4: Yari na ang aton nga tingog hiligay noon upod kay Rajuman Fia May Otero.
9: Hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog, hiligay nun.
10: Ining binalaybay, ginatiguluhan, mag-abot ka na. Magkarikaabyan, kay ikaw ginakahidlawan. Bulnga ang kapaang, nga karon tuman na batsagan. Sa imo pagtupa, masulay sa imong natunga. Masaot, daw buang, ining dughan, magasinggitan. Paligui sang halok, sang tinulo sang kalangitan. Luha nga binantok, sa nawong imo nga tabunan. Matulot ang pisaw, agod panason mong kamingaw. Magaambahanon, disan ang tingog daw libagon. Sa imo pagduaw, may dalo ang hanging mabugnaw. Mga handurawan, sa huyop niyang gahuluhampang. Makunop sang habol kag hakson ang kaugalingon. Sa imong katugnaw, ang gumuntang maalimunaw. Kape nga mainit, pares sa imong linagay.

0: patik, panumdum mag-abtik, sa laptop magapatik-patik. Sa imong kagahod, pagtupa sa babaw sang atok, matahom nga lanton, nagaduyan sa katulogon. Magtupa na ulan, tig-ilinit imong nga buslan. Ikaw na lang kagan, malugpayan ang kalibutan. Hindi lang matam-an pagkarimo sa kadutaan. Baha kahalitan ang panghakroy sang kalabanan. Ining binalaybay ginsulat ni ginang April Giliano Vasquez sang Bituon Haro Iloilo City PIO sang Sumakwalan Iloilo Incorporated. Ang ining bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kung ang kidneys naton wala sang ikasaranga pungga ng sobrang akadamoon sang uric acid sa lawas, ang uric acid nagakadto sa mga joints kag dingin kabang daren sang gout kag impeksyon. Gani indi pagpabaying ang magbatsag sang sakit dala sang gout. Subong palang abiyan, mag-inom na sang suplemento kamay madamo sa omega-3 fatty acids and Dr. Pinoy's Squalene. Sunod sa pagtuon, ang omega-3 fatty acids kag squalene ngayara sa Dr. Pinoy makatunaw sang pagpalamanog, makapadamol sang ligaments kag nagababaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy's Squalene nagapugong man nga magsaka ang uric acid nga halin sa pagkaon kag nagasupply sa lawas ang madamo ng omega-3 gani malikawan ang mga hubag kag bukol sa joints. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, masaligan sa dupa. Yara lang sa mga masunod nga butika sa Miyagaw, GG Pharmacy, Ronalisa Pharmacy, MedHealth Pharmacy, Baking Pharmacy, Kingly Pharmacy kag Farmasya Elena.
1: RNN Palabra di Honor.
2: Salamat kay Dragoman Fiamme Otero sa aton nga tingog hiligay noon. Kagyari naman ang ginsulat ni retired ambassador Leo T. Tausan nga binalaybay angot sa natabo sa West Philippine Sea sa med evac mga kasama, no, may inog evacuate kitang military personnel ta nga nagabantay to sa may BRP Sierra Madre. Binalabagan sa mga insikban tito nga silimod daw ila balang lugar.
1: Palabra di Honor.
2: Sakop na isang teritoryo na ito. Dira pa sila yung mapatrolya, mga haslo nila. Ang title si ni Med Evac. Ginpahibalo na nga daan ka mo nga sa iyong insyol namon nga mga Pilipino nga kami may inog Med Evac medical evacuation nga sang amon Navy tinawo sang polo ka oras ginsahot gihapon ninyo. Nakahangop bala ka mo kung ang mid-evac ano? Mga Chino, kung ang inyo ginhimo, himuon man namon abi sa inyo. Manami man bala sa balatsyago nyo? Ayhan kung diri sa Pilipinas, magmasakit man ang sa inyo imbasi nga tawo. Kagpabuyan-buyanan man namon, magwantab pala ninyo? Na tuntati nyo na nga Chino ining wala pulos nga sa amon pagbuli nyo. Kay kun matak-an gani kami nga bisan amon nga mid-evac inyo ginasamulak, may iyagid kamo. Kay mag-aabot ang tion nga kamo naman ang kinahanglan nga ipamid-evac kag magatumpilak kag sa amon nga mga Pilipino ang katapusan nga harakhak.
1: Palabra di Honor.
2: Opinion ni Kwan, ni retired ambassador Leo Tito Ausan sa mga isyu nga nagakatabo especially sa West Philippine Sea kay as iya former ambassador ang balatsyago niya ra gid sa pungsod. Ang pagpalangga ra sa pungsod kagamo dapat irang balatsyago naton. Anyone nga gusto magtampala sa aton nga soberenya dapat naton pakamalauton. Because we are one as a nation, we fight under one flag, the Philippine National Flag. Hindi kita yung kontrahanay, no? Or dire, kontrahanay man kita sa mga issues, dire, mga panindugan natin sa nanuhituhay ng mga issue, no? Pero pag-abot sa aton sovereignty, pag-abot sa aton national security, dapat isa kita, no? Ang kontra taya, ang sagwa sang aton nga pungsod, no, ang mga foreigners. Insik mana, Indonesian mana, Kano mana, Hapon mana, kung nagabasto sila sa aton nga soberenya, kontrata ina dapat mga kasama.
1: RNN Palabra di Honor.
2: Sanda ay Radyo Man Mon Kapalihan, gindulo naman kagin boylugan, hindi kabahin sa ato pala tuntunan mga kasama sa non-serbal capsule. May 13 ka bitamina kag 11 ka mga mineral. Mga kasama, tandaan nga ang sakit sa korason, isa sa mga rason sa kamatayon, gani halungan tagi na atong nga kaugalingon. Kagpare hindi magbarang atong kaugatan, nga mo naman ang ginalinan nga nagataas atong adugo kon blood pressure, nagasuprer kita sang mild stroke, nagarubo ang atong sining immune system nga nagresulta naman sa nagkalinlayan nga mga balatian. Mag-inom sa non-serbal capsule 3 times a day. Makabulig mang kontra sa LDL cholesterol o kon bad cholesterol, kag syempre para man sa mga may diabetes. Para likaw stroke, kag balatian, non-serbal capsule himo sang Herbsmed Pharma Corporation aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Kag sumuman non-scorn coffee, mga kasama, umpisa yung inyo sining adlaw pagis pag-inom sa non-scorn coffee and start feeling the difference. Sa mga benepisyo nga aton makuha sa regular nga pag-inom sang non-scorn coffee, ginapabakod aton yung immune system para hindi kita dali-dali magmasakit, mga kasama. Naga-promote sang weight loss sa mga overweight, naga-detoxify sa lawas, nag-alibiyat sang migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee kag non-serbal capsule aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
1: RNN Palabra di Honor.
2: Agregin si Doña Margarita Marjico Villas, no? Mga kasama, no? Sa mga tampuhaw.
1: RNN Palabra di Honor.
2: No? Sa mga tampuhaw kag mga bagha. Nakasan ba ay si Radyo Man Mon Kapalihan, mga kasama, ang mga centenarians naton gin pasidunggan, no? Ginhatagan sang cash grant pagi sa NCEC, no? Mga centenarian inisaro, timag siling ka centenarian ga edad 100 years old, no? Duhak bilog, pugrabing edad. Bisan maka 80 lang gani mga kasama, kundo hindi mayo ikayong lawas mo ga ligid ka na lang ni guro. Iniya 100 years old. Grabe nagid nga pang kabuhi ni mga kasama, ano yan ginakao nila sininga lawig ilak buhi.
1: RNN Palabra di Honor.
2: Di siyempre waay kwan eh, waay kontra eh, no? Waay gawa kolesterol, waay mga uric, no? Mga tamis, waay diabetes. Dapat healthy foods, mga kasama. Radyo Man Mon Kapalihan!
1: TYRI Radyo Man Report!
3: Radyo Man, hindi nakabaton sang kagawa ng 10,000 na pesos ka cash gifts, no? Ining buwatanan ka mga centenarian sa may distrito sang Hako. Isa diri ang lalaki, isa ang babae, no? Ang mga barangay sinilila, Los Gatti ng Paray Bala, no? Buhang kagang Quintin Salas Arjuman Henry. Ang isa sini, nag-abot sa edad ng 100 years old sang June pa, no? Kagang isa sang August. Kati kahapon niya daw, personal naging katuan ni NCSC 6 Regional Director Ms. Rara Ganson kagagin hatag na ining cash gift sa ila sa sinibuatanan ka mga tigulang Iyar Juman na Henry. Maluwas ni kahapon ni kadungan sa sining paghahatag man sa cash gift nakabaton man iya no sang cash gift ang mga octo nonagenarian, octogenarian, so ini mga nag-aedad pala 80, 85, 95, nakag 90, no? Sa nakalainain na distrito sa may sudad sa Iloilo, pero ang distribution kahapon in Patigayon, Biraya, sa may Block 22, sa may distrito sa Mandurriao. Yari pa lang akong sininga interview kay NCSC 6 Regional Director Ma'am Rara Ganson.
4: Yes, Sir Mon, kung centenarian siyod man lang atin ang togenarian kag ang nonagenarian. Kapag ng centenarian kang gidua, gikan sa Haro, Buhang, kag Kinting Salas. Okay. So, they turned 100 years old, sini nga nga August, sini nga tuig, kag-June man, sini nga tuig. So, natigayon kagapon, dumani ni sermon sang 635 ka total, no, sang octogenarian, kag-nonagenarian, meaning, ang nag-turn 80, so 85, 90, at 95, sini nga tuig, 2026. Pero may agad-gapon na, may mga pinaka-bilog gapon, may ilisipon na 2024 at 2025. So, intakop na sila. Ililog si Tingang ni Sermon.
5: Okay. So, anong mga nakabaton kahapon sang cash grant yung sa diin ganin ninyo gin-distribute ini?
4: Oo, ilang venue mo na-identify ni City, dito sa may Mandulyao Housing, sa Block 22, ma-open na gym nila. So, they had two batches, ang iba na district sa aga, ang iba sa hapon. So, nakatambong kita both in the morning and in the afternoon, pero in between, gagadulong kita sa Panimalay, sa mga kasentenaryan sa araw.
5: Oo. For this year, may ara pa kita mam sang iga-release nga mga cash grants?
4: Yes, nagugit sa langit kita ka napuan for Iloilo City. Today, nag-Gimaras. Tomorrow, Mabacolod City. From October 19 to 23, Negros Occidental. Pagasundan, inisang Iloilo Province. Tapos, they will be able to proceed to Antique and Apian, then back to Peace.
5: Okay.
4: Pagalik. Oh, yeah. CG, ito na cash gift distribution plan, magaling October 14, which was yesterday, until November
5: 13.
4: Almost 1 month again. Yeah.
3: Sabahin sa napagpayag ito man, Henry, ni Regional Director Mamra Reganso, no, sa sining distribution, 1 month sining distribution, no, bisa kahapon niya ng adlaw kagdi sa bilog na Western Visayas sa sining batch for this 1 month lang 13,100 plus, no, ka mga beneficiaries ang ila sining paghatagan, no, sang sining cash gift regimen, Henry. Hindi pa man na sila yung maraganan soon kung amo na inikatapusan kaya man may yara pa sila sa ginanauman niya iga-release pa kagali kaya ang ga-decide sini ang central office pa, no? So kung mapurbahan posibleng may last pagid iyang distribution before the year ends para sa aton sini ng mga katigulangan, especially, no, sa idalong iyas ang Philippine Centenarian Act Regiman na Henry para man sa benepisyo sa atong sini ng mga senior citizens. Maring tulong natin ng information, by the way, ikuwan ko lang, dudugaan ko lang paano lang, ang advisory lang sa atong sinimang kulturan kay kahapon niya daw nag-upisa na gali ang pagkasirado sa ining kaitay pa lang na nag-aamot diri sa may distrito sang Mulo pa tabok sa Tabukan Mandurriao, no, ang daan pa lang may ano gan ining kaitay ang sa carpenters plant pa po diri kay tay supply.
2: Oh, do kada gabi ano ginaobra nila Rajaman Mon,
3: rectification works kuno ni, no.
2: Mag-upo lang na, ma-rectify ka na. Ang rectification iya, di ba, sala, i-rectify ni mo kay uhon mo?
3: Oo, oh, mo gani, oo.
2: Oh. Anong sala, anong sala, dira hao? Daw ay mo na, sala.
3: Daw katarong kung mang gani. Ito, basi ko may mga...
2: Kabakod ba ako? Da, kaisang una, magpa-medical city ka na, dira ka masuhot sa dalom kayang parkingan sa piyak pala. So, masuhot ka na sa dalom. So, spirti ka, lagko, sang haligis. Ha? Di, ano ginasirado kong gabi?
3: Ang ginasirado umpisa ka gabi, do 7 a.m. no, ga-start until 5 a.m. no? Kada mo ganyan isang mga utod na ton man ka naglibot kid, no? Kung magpadulong ka mulit sa may Mulo, pa padulong ka mabisa Mandurriao, pwede ka maguro kagi sa C1 to, no? Baya Tabukan, bala Regiman Henry, makalapos ka mo dito sa May Sunset Boulevard, no? Pagkatapos, di kung padulo ka naman sa may area sa diversion, di direk ka na lang pangalihit sa may kanto sa may image del Pilar, no? Sa may diversion road, Regiman Henry, no? Para hindi maalang-alangan, no? Kaya gina sila nila from 7 p.m. to 5 a.m. Saan ka agaw niya, Regiman Henry, no?
2: So, gamay na mala nag-aagidira, ano? Di ko magpamulo, ikaw. Yeah. Ako na halin ka mulo, magpamanduryaw ka, pwede ka kaagi, there is diversion.
3: No? Pwede.
2: Diversion ka na lang. Or, kung dito yung winning mo, pakadto mga kalahunan, no?
3: Mm.
2: Suok.
3: C1.
2: Dito kalibot sa, kuan eh, sa Arevalo, sa C1.
3: Yes. Walang alternate na kita nga karsada, no?
2: Pero kung aray ka di sa mulo, kag ang kaladtuan ni mo, ara landa sa Tabukan, or mapawan special kada ang kondominium, ti libot ka dires diversion.
3: Yes. No,
2: direk kagwa sa may Infante, Diversion Road, lusot ka to sa kwan, Pison, kag Tabukan, no? Diritso na dayon pa kadto to sa kwan, sa may one special, Rajaman Mon.
3: Kito mga pati schedule to mga 1 month ini, no? Until middle of November.
2: Ang dapat tanigin pa nila na, gin palapad nila. Dakay, di ba, 4 lanes sa nadaya ang Armapa Street?
3: Oh, ganyan.
2: Dapat inang tulay nga nila, gin 4 lanes sa nila na.
3: Dawa mo na kanin ko ng plano ba nila, no? Pero ti...
2: Pwede nang daan ng Carpenter's Bridge i-retrofit, no? Tapos yeah, mabutang lang yas ang bagong esplanade, masugpon lang dahil skilid niya, di ba? Para yas sa continuation sa esplanade nga makaagi ang tao.
3: Ito nag-bottleneck kapag abot mo dito sa Taytay.
2: Oo.
3: 4 lanes ka di sa
2: PLP. Amo na, kisa ang mga kwan. Eh, di ba, diraga agi ang mga public transportation na ton, mga jeep, di ba? Yeah.
3: Oo.
2: So kung aga da, grabe ang traffic na da sa Tabukan kay Gapila da sa tulay kay makitid na Rajaman Mon halin sa 4 lanes, makipot siya sa 2 lanes.
3: Sige, nagaway. Ang halin sa isa ka lane ko nga, sa 2 ka lane, pagkat sa isa ka direksyon, inagaway sila, no? So mananga create sa isang laba yung traffic Rajaman Henry, no? So mananga ito siya ako na, bubang ka lang public advisory man, kung motorista na ton, na wala pa makaibalo, no? Na may yara sa road closure kanagat i 7 p.m. until 5 a.m. sa kagawan. Kamano madalong natin yung information, Director Dries of Patrol with Rajaman Liko Kagustin. Kasama mo sa DYRI, Armen Ililo, Rajaman Mon, Iales Kapalian, Tata Carmen.
6: RNN, Panlabra, Di Honor.
2: Salamat kayo, Rajaman Mon Kapalihan, no? And kudos sa National Commission of Senior Citizen Regional Office No. 6 sa pagpangunas ng Regional Director Ann Rapunzel Rara Ganson, no? Ann Rapunzel. Amo na ngala ni Ma'am Rara. Grabe, no? Unique nga ngala, no? Rapunzel. Galing doon, lipot man buhok ni Ma'am.
6: Panlabra, Di Honor.
2: Di... Sa October 25, maupod naman kita sinisiya, upod sa Red Cross, sa Iloilo Chapter kag Red Cross Youth, mga kasama sa patigayunon nga Blood Donation Drive, dugo ko para kay Lola kag Lolo, para giapon sa mga senior citizen, no? Pero ang madonate of course kay para kay Lola kag Lolo, syempre ang mga apo, ang mga kabataan, hindi na si Lola kag si Lolo ang pagpadonita sa dugo. Kita na, ng mga bata kag mga apo, no? So upod kita sa... October 25, dugo ko para kay Lola kag Lolo sa SM City, mga kasama. Upod ang National Commission of Senior Citizen, Regional Office No. 6, ang Red Cross Iloilo Chapter, sa pagpanguna, ang Chapter Administrator, si Sir Gilbert Valderrama, ang Red Cross Youth, ang RMN Iloilo, kag IFM Iloilo, ang idol mong FM, ambot sa kanding nga may banks, mga kasama. Kag... Mag-upod sa aton si Cap Ising Villanueva sa South San Jose Molo. Na kag ang iya nga pansit molo, no? Ara i-ready na si Cap Ising Rajaman Jubal. Kilala mo si Cap Ising? Araw, yung sa dalom na. Amo na. Amo manugluto na sang manamit nga pansit mulo. Hindi na na mga brand subong sang Kap Ising mga kasama kay gin butangan ni Kap Ising sang mga store sa mga mall, no? Dumay ara sa Isim City, sa GT Mulo, no? Sa Central Market, no? May ara da Central Market sa food court nila or food hall. Sa Atria, no? May ara da, no? Tigod yung mga turista subong iya pagsilinga pansit mulo. Hindi na yawan pinangita tos balay ni Kap Ising to sa kwan sa South San Jose, no? Ngati subong ginpakayo na sa mga kabataan niya kay ti may mga trabaho na ti do nami-nami ng balay ni Kap. Sang una ya mga hamong-hamong lang ang balay ni Kap. Mga tarpulin. Ang dingding, ti ma traffic pa dada kay makitid ang dalan na, no? Magkadto tos balay ni Kap. Budlayan ka pa. Ti subong aya rin na sa mga mall mga kasama. Kag amugyapon ang timpla. Dira sa kapihan sa mulo pwede man da ma-avail. Oh. Sumaupod si Kap Ising sa blood donation drive naton, dugo ko para kay lola kag lolo kag mapakaon siya sang pansit mulo sa mga successful blood donors. Yari ang pagpangagda ni Kap Ising Villanueva sa mga gusto magdonar sa dugo kag ang iya sining promise, no, nga pahigupon sang sabaw sang manamit nga pansit mulo sa bilog nga kalibutan ang mga successful blood donors sa dugo ko para kay lola kag lolo. Ari si Kap Ising, no, sa pag-interview ni Radyoman Roger Suragusa, ang bot sa kanding nga may bangs.
6: RNN, Palabra di Honor.
7: Gina mayong agagin sa tanan na mga pupuluyo sa sudat at probinsya sa Iloilo. No? Ginaagdag yung tanan nga mag masakop sa palaabuton nga blood donation, no, nga pag sponsoran sang RMN, IFM kag senior citizen kag sang Red Cross Iloilo, no, kay ini programa nga makabuligid sa aton nga mga nagakinahanglan sang dugo diri sa probinsya kag sudad sang Iloilo City, no? Kag kaupod man, no, ang nagapulog man ang Kap Ising Pansit Mulo. Kag ang maka dudal sang dugo may libre nga isa ka bowl nga Kap Ising Pansit Mulo. So ginaimbitar tanan ayong sa October 25, no, sa subong bulan.
2: There you are, no, si Kap Ising Villanueva sa pag-imbitar niya, no, mga programa sang Arimin ka support gini si Kap Ising pagpamunit naton to sa Iloilo River. Padala si Kap Ising sang kwan sang isa ka dako-dako nga kaldero sang pansit mulo. Sus hinuyapan mga kasama kay perti ka damo sa nag-intrang manugpamunit. Ginuyapan lang isa kaldero. Ambal ni Kap Ising, madugang ko. Dugangan tara, sino pa makaon? Abo, damo daw yung gabrayo. Namit pa gidabing pansit mulo, no? So thank you gid kay Kap Ising Villanueva and family kag sa Kap Ising Pansit Mulo. The best pansit mulo in town, no? Kalabot niya sa Malacañang, ya may mga evento ya sa Malacañang kag kinahanglan magrepresent ang Iloilo. Kap Ising Pansit Mulo na ya nagarepresent sa aton to. So thank you gid kay Kap Ising Villanueva, no, Kap Ising Pansit Mulo, para sa aton sa mga successful blood donors sa October 25 mga kasama, no, gani prepare na kamo da, no, i-condition ang lawas para sa aton sa mga blood donation drive sa October 25 Domingong adlaw sa SM City Iloilo upod ang National Commission of Senior Citizen Regional Office Number 6 sa pagpanguna sang Regional Director si Ma'am Ann Rapunzel Rara Ganzon, Red Cross Iloilo Chapter sa pagpanguna sang Chapter Administrator Mr. Gilbert Paul Valderrama, Red Cross Youth RMN Iloilo kag IFM Iloilo. Dugo ko para kay lola kag lolo October 25 SM City pansit molo ni Kapising ang aton nga higupon pagkatapos nga nakuhaan sang dugo.
6: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawa.
2: Ang Iloilo Society Commercial, si Mr. Rex Chua, mabulig man ang Yakult, dumapadala man kuno ang Yakult. Di amoning mga gusto magsakdag mga kasama sa sining blood donation na drive, kay kinahanglan naton sining regular nga mga blood donation activity agud nga ma siguro naton ang sufficient kag wala nagakahubas nga supply sang dugo sa aton sining Red Cross, sa aton nga DOH, sa Western Visayas Medical Center mga kasama, para sa mga emergencies. Damo kita masugpunan nga mga kabuhi.
6: RNN Palabra di Honor.
2: Gindulong kagimboy lugan, iligabahin sa aton mapalatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, pamanyos na subong, gahilay-hilay na kamuda, gaprepara na magtulog, hindi anay, no? Hindi anay magpiyong ang mata. Pamanyos anay sang Soft Touch Wonder Oil sa likod, sa dughan, no? Sa kamot kag sa tiil, mga kasama, banyo si sang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini ka mga ingrediente, pareho sang aloe vera nga nagapanami isang panit naton. Kung may mga singaw kada makuha niya man, kun dolga kapuspos ang ulo mo, mapabuligan niya tubo. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. May kun nami ang collagen naton mga kasama, bastante itika sa collagen, why kita mga arthritis, hindi mo pala nakita ang tuhod mo, hawak siko.
6: Palabra di Honor.
2: Eucalyptus, para hindi kita makutot sa mga sapat-sapat mga kasama. Then kung mga napungtan ka, nasipon ka, nami man ini, simut-simutan ni mo mga kasama ang Soft Touch, no? Sa mga pilas, mapapali niya man. May virgin coconut oil nga nagapanami isang kutis, kag rosemary oil nga nagaparelax, nagapahamok sa tulog, kag ang corinot naton nga panit, ginapakinis niya mga kasama, no? Ginahitad niya para madula ang corinot na akon kada gabi, ginabutangan ko ning akon nga ako, no? Nga wrinkles.
6: Palabra di Honor.
2: Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, kag kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee, 14 kabilog ingredient niya, pero barato lang, ang kada sachet, 25 pesos lang, mga kasama, no? Ang 14 ingrediente, pila sinadi, collagen, mangosteen, balonggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gutukula, makarot, ginseng, kag iban pa. Ini nga mga ingrediente, basi masiling ka mo, ano mga gutukula, mga chia seeds, na Rajuman Henry man.
6: Palabra di Honor.
2: Ini mga ingrediente ini, kilala nga nagapahubin, no? Nagapabata sa aton sining itsura, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhi, nagaparelax sa una-una, nagaparutay sa pulao, nagapapagro sa pag-anggana, yung agin patama is pagitsang stevia, natural, gani hindi kapag diabetison, mga kasama kung mag-inom ka, sang kapehin nyo adlaw-adlaw. Kag, ginapananam ang ginpananam pag-inisang non-dairy creamer. Kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, mga kasama, pilakadlaw istoryan tang refund kung hindi ka manamitan. Tilawi lang, no? Kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee. Pangabuhi nyo, kapihin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Mabakal sa mga butika upod sa Soft Touch Wonder Oil sa may shop at Samara sa Merrymart Mall. Malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Kagsubong man sa mga butika, sa mga kabanwahanan, mga kasama, Farmasya Santa Elena dira sa Pututan, Medes Pharmacy sa Barutak Viejo, Jubi Pharmacy kag Gems Pharmacy, sa Saraga Pro Drug Pharmacy kag Sukija Pharmacy, dira sa Bangga Bante sa Saraga, Nipcuri Drug Store, sa Liganes Farmasya Fortuna, sa Barutak Nuevo, DNC Pharmacy, Ted's Pharmacy, Sunji Pharmacy, sa Dumangas Farmasya Dos Dumanguenos, sa Nilao Jam Pharmacy, Horki Pharmacy, Bakting Pharmacy, sa Banate, Horki Pharmacy, sa San Enrique, Panes Pharmacy. Na, diranda mabakal ang kapehen nyo, 14-in-1 Herbal Coffee kag Soft Touch Wonder Oil.
6: RNN, Palabra di Honor.
2: Gina-congratulate talang gali mga kasama ang More Power, no? Kag subong man ang presidente, no? nga si Mr. Ruel Castro man ang more power mga kasama nakabaton sang major recognition sa 17th Asia CEO Awards sa nagligad sining adlaw dito sa Manila, no? Ang more power ginhingadlan bilang grand winner sa Apex Company of the Year, no? Nga nag-honor sa mga organization nga nag-deliver sang tuman ka importanteng impact sa ekonomiya kag society sa Pilipinas. Ang president and CEO sa More Power nga si Mr. Ruel Z. Castro ginkilala naman nga CEO of the Year Circle of Excellence, no? Ginhingadlan siya bilang Circle of Excellence awardee kag finalist for Chief Executive Officer of the Year, no? Sang nagligad ang More Power nagdaog man sang CSR Company of the Year sa 2025 Asia CEO Awards mga kasama, no? So congratulations sa More Power kag kay Mr. Ruel Castro sa sining pagkilala mga kasama, no? Indeed, maayo gid man magpadalagan, no? Mga kasama ang ining si Mr. Ruel Castro sa More Power gani nga may mga award mga kasama, no? Kag I guess sa bilog nga Visayas subong ang More Power do among may pinakamanubo nga rate mga kasama, no? As of September 2026 ang More Power there is sa Panay among may pinakamanubo nga rate, no? 14.41 pesos, nagasunod ang Ilico 1, 15.79 pesos, Ilico 2, 15.86 pesos, Ilico 3, 16.49 pesos ang per kilowatt hour niya, ha? Ang Akelco 15.11 pesos, ang Antico 15.91 pesos, kag Capelco 17.33 pesos. Ang Capelco ginang pinakamahal dress Panay. Pinakabarato ang More Power mga kasama. Bisan dito sa Negros ang joint venture to sa More Power, ang Negros Power mga kasama, siya man pinakanubo 14.24 pesos, ang Nonico 17 pesos, ang Nosico 16 pesos, ang Norico 1 15 pesos, ang Norico 2 14.35 pesos, no? So indeed, no, mga kasama, worthy lamang, no, nga pasidunggan, no? That is why nakabaton sang award kiti maayo man gid ang pagpadalagan. Congratulations kay Mr. Ruel Castro kag sa More Power sa sining pasidungog.
6: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
2: Gin panginbulahan mga kasama ni Governor Toto Defensor si Mayor Raisa Treñas kag ang siyudad sang Iloilo sa sining award nga nabaton nga kung sa diin ang Hall of Famer awardee ang siyudad sang Iloilo sa 2026 Most Business Friendly LGU mga kasama, no? Sa tanan nga mga LGU bali sa bilog nga Pilipinas, no? Ang More Power, More Power. Mag-udol ang istorya ng More Power. That is why na-mention tang More Power. Ang siyudad sang Iloilo, mga kasama, ang kwan, no? Ang gin panginbulahan ni Gob, bangod sa sining award. Di siyempre, ang masulat sa mensahe sang gobernador, alang-alang ang gobernador. Siyempre, ang Public Information and Community Affairs Office or PICAO nga ara karon sa Marbuena Beach Resort kay may training. Pero daw gapasusungol ko nung ila pagsulat. Kay ti ang head sang PICAO kritiko sang alkalde. That is why ang bulpin ko no daw gabusong ko no magsulat pero ti kadugay.
6: Palabra di honor.
2: Tiyari ang statement sang ti galing kay gobernador na iya lang alang hindi magpati ang department head mga kasama. Pero mula niyang department head iyang gakontra kaysa sa opinion sa gobernador, daw ay gariak ang gobernador. Hadlok si Gubtuto kay Neryo. Palabra di honor. Mga amon nga batasan bala ni Mr. Luhan, no? Puslan mo ni kung ipatira mo sa iya ang kontra mo. Gali ang mabudlay lang sa pilakadlaw. Hindi mo siya makontrol, di parehas mo, hindi masaway. Kapila na ni kung hambala ni Provincial Administrator Olbanya, so ay gapati. Ambot ko na hambalan, manggid, no? Pero suno sa source na to, nahambalam ako na ni Administrator Banyas. Pero araw si Dr. Banyas, hindi magpatis ni Rio. Si Gugtuto, mahambal, hindi magpatis ni Rio. Basi, why, guro? Why, guro, nahambala na. Basi, ko nang panghambal man bala, hindi man formal bala nga ipatawag sa opisina. Ni Rio, dali di, no? Ano na, nahimo mo na da? Untati na! Kung ako yung gobernador, no? Magamo na yung department heads kong... Ma-konseya, no? Ma-supak saya sa gusto ko? Kag mag-uba ang relasyon ko ya sa iban nga LGO? Hambalan ko na yung ontati na! Hindi na ko yung magpaliko-liko pa yung mga kasamang tiyano manabi kwaon mo gida? Ano gidabi assert mo da? Ano gidabi madula kay nariluhan kung hindi sabi mag-criticize? Or pwede mo mag-criticize mga kasama? Pero laka-lakaon lang bla? Hindi yan nga daw ginapangabuhi niya na gini. Yan nga daw ginasyulduhan siya para iyang i-criticize ang syudad. Diba? Kung ako yung gobernador, hambala ko, untati na! Hindi na mayo, no? Kung hindi mo na pag-untatanda, si paunta ka na. Yalin, si Gubtuto, tamaan ka buot, no? Amo na kung isa, doon ginabusaran man sang ibandang iya ka buot. Galing, tiyan mo na yung mga tawag isa, mga mabuot, hinali mga kigya, kigina, delikado. Matsag ko, ay guro. Kaya nila na hambalan mga kasama. Kita mo, doon na pilitan lang gani mag-create sang fact-finding team si Gubtuto. Kaya ti, may nagsulat mo. Nagreklamo ang syudad. Tiyari, ang minsay sang gobernador, ngagin post sang Public Information Community Affairs Office, mga kasama. Ilaban-laban sila man ay nagbalay. Statement on Iloilo City's recognition as 2026 most business-friendly LGU or local government unit, no? Hambal ni Gubtuto, congratulations! No, in English, ini pero hiligay nunun ko na lang. Congratulations sa kay Iloilo City Mayor Isa Treñas, kay Iloilo City Government sa pagkilala sa inyo bilang 2026 most business-friendly local government unit in the highly urbanized city category. Ang award nga ginhatag sang Philippine Chamber of Commerce and Industry or PCCI during the 52nd Philippine Business Conference and Expo held at the Manila Hotel on October 14. Ah, munigali ang gintambungan to ni BP Sara nga siya to ang dinapit nga bisita, no? Ang ining prestigyoso nga pagkilala nag-affirm lamang sang unwavering commitment sang syudad sang Iloilo sa pagtukod sang isa ka competitive, transparent, kag inclusive environment kung sa diena negosyo confidently maka-invest, makatubo sustainably, kag maka-generate sang meaningful employment, kag oportunidad sa tagsag ka mga Ilonggo. What makes this achievement even more remarkable is that Iloilo City ang karon na batak na sa Hall of Fame, no? Mag Hall of Fame ka daw katatlo na mo, 'di ba? Having consistently won the same distinction in 2023, 2025 and 2026. Katatlo na ginpasidunggan bilang most business friendly. Kaya bala ko mo nagapahulag sa ekonomiya sa isang sinikasyonad, sa isang LGU, negosyo. Do you think a city, a town can survive without businesses? Like sa mga banwa nga ini, ano nagapadako sang income sang banwa? Sa ila sini nga ira, NTA nila or income nila, kag NTA, National Tax Allocation Investment. Lanto ang conception. Hinali lang nag first class municipality bangod may coal-fired power plant. 'Di ba? Ang Ingore. Di nagdako ang NTA sa Ingore kay may coal-fired power plant. Dumduman ko sang 90s college kami mga kasama, unang ordo ikaduhang batch ng mga SK. Ako SK kagawad. Why honorarium? Ang SK chairman lang may honorarium 600 pesos pareha sa mga barangay kagawad. 600 pesos kada bulan, no? Pero mga classmate namon sa West, si Rajuman Emerson, iski chairman mo na, si Ilato sa Palanggiya, di may honorarium tana eh. Dako, barangay ang Palanggiya, ano ba naman? Ang may isa kami ka-classmate nga ang iya barangay, iski chairman man siya, arad ang sugar refinery sa Klinog. Sus, dako, dako ang iya sining sweldo. To during that time, do mga 15,000. Sus! Estudyante ka palang imo, kita ka 15,000. Tida ko ang barangay nila mo, may sugar refinery mo. Open pa na sa unang sugar refinery dahil sa Klinog. Ang sentral, no? Ti, because sang negosyo, mga kasama. Ti, karong kung hindi ka friendly sa mga negosyo, sino may invest sa imo? Ti bangod siningagin pasidunggan ng syudad sang Iloilo nga business-friendly city, mahibaluan sa ibang mga negosyante, may encourage man ikag maintay sa mag-invest dire sa syudad, mga kasama. No? Kulang natin di actually, kwan? Manufacturing. No? Kinanglan may mga manufacturing kita, kinanglan na muna ang kanon, ang iduso sang syudad. No? Ang si Councilor Malabur, ginambalan ko ni, ang mga consular offices dapat i-establish naton di parehas sa Zamboanga kag Davao may mga consular offices, no? Dapat ang syudad sang Iloilo magbukas man para sa mga consular offices, di ba? Amba, Leo, Ausang, no? Dapat may mga consular offices diri. Kiti ko may consular offices di parehas na may consular office sabi kita diri sang Singapore, no? Kay may direct flight kita sang Hong Kong, sang Thailand. Oh. Hindi si Cas Nicolais Gomez, hindi ang mabudlayan pasi sa mga papilis niya. No? Mapamanila pa, o din pa makanto. Diri na lang, kay may consular office diri, may nag-asikaso. Ang trade na yun, between Iloilo and countries, nga may consular office diri sa aton, magasanyog mga kasama, no? Maga, kwan? Maga-improve pagid, di ba? Kung may consular office, no? So, dapat i-promote pa na sang syudad sang Iloilo.
8: RNN Palabra di Honor.
2: Sunod diri sa message ni Gob Toto, ang ining tatlo ka bisis nga kadalagan hindi lamang natabuan, no? Wala lang ini natabuan, ini nagareflect sang policy nga ginapadayon, establishing panginahom kag mabaskog nga foundation sang maayo nga liderato, no? Maayo nga liderato nga gin-lead down ni Anay Mayor Jerry Treñas kag karon gindala ni Mayor Raisa Treñas. Ang ining award hindi lamang angot sa kahapos sang paghimo sa negosyo. Ini about sa trabaho nga na balay mga micro, small and medium enterprises nga na empower or MSMEs. Investment nga na-realize kagang overall improvement sa quality sang kabuhi sang aton nga mga pumuluyo. Ang syudad sang Iloilo kagang probinsya sang Iloilo nag-share sang sobra pa sa ngalan. We share the same history, nag-ambit, no? Ang sharing, nag-ambit, no? Nag-ambit kita sang parehas nga maragtas, kultura, tradition kag mga aspirations. Nag-share kita sang isa gid lamang ka vision nga magtukod sang isa ka masanyugon kag resilient nga regional economy nga nagabenepisyo sa tanan. Kag bilang kabahin sang isa nga Iloilo, ang provincial government of Iloilo nag-extend sang iya sini nga full support sa Iloilo City sa tanan niya sini nga mga endeavors for economic development, good governance and the welfare of the Ilonggo people. We celebrate this win as one.
8: RNN Palabra di Honor.
2: Ari gito, hambal ni Gob. Silingya, ang probinsya sang Iloilo naga palawigid, no? sa ngamon nga suporta. Nagatanay sa ngamon nga suporta sa syudad sang Ililo sa tanan imong helikoton para sa pagpasanyog sa ekonomiya, maayo nga panghimanwa, kag ang buas damlag sang mga pumuluyong Ilunggo, no? Buligan namon ina. Kay bilang isa lang kita ka Iloilo, isa lang ang ngalan naton. Kag ang inyo kadalagan, kadalagan man namon, gani ba sa ulog man kami? Kung ga celebrate ka mo da, ga kinasadya ka mo da, makasadya man kami ni.
8: RNN, palabra di honor.
2: Pero ano ining post iya sang head sang Public Information Office ni Gob?
8: RNN, palabra di honor.
2: Nga daw kasubong ginayaguta. Although, pwede mahambal ni Mr. Luhan, nag-imo naman siya sang kanta-kanta. While ara siya sa training, sa isa ka bootcamp sa Marbuena Resort sa Ahoy, nakachimpo pa si Mr. Luhan nga magsugo kay AI nga maghimo sang kanta. Himuan niya video kag ipost atake sa syudad sang Iloilo. Pero pwede niya mahambal. Anong atake daw ay manda ngalan?
8: Ara Lambra di honor.
2: Radyo Man Jubal, no? Pagkita bala, pagkita takay pabati, no? Masaling si Mr. Luhan, wala man ang ngalan da! Nga masakitan ang sudada kay why man ang ngalan da! Okay, take question, no? Sino abi ang giniigo sini? Alang-alang man Santa Barbara. Alang-alang man Bacolod City. Kaya ang pattern niya sa mga post ni Mr. Luhan against Iloilo City, no? Pwede niya ba lang masilingati? Ruha City na yan na patungdan ko na? Davao City na yan na patungdan ko na? Nga mariaki ang syudad sang Iloilo?
8: Oh,
2: aray wala ba may post? Ay post si Mr. Luhan, matiantang iya silinga. Kwan silinga ang post niya, ang iyang caption, "Greetings from Marbuena Island."

0: the honor.
1: Oh, te! Basiling si Mr. Luan, wala man ang dangalan! Husto? Wala man ang dangalan niya. Raisa Trenyas, ikaw ni? Iloilo City Government, ikaw ni? Pituti kay Sinopabi na ginapatungod ang about business friendly kay bago lang gani nag-Hall of Fame ang Iloilo City sa as most business friendly Iloilo City. Ay, Iloilo City, LGU!
0: Palabra de honor.
1: Diba? Ang Bacolod, Way Manyak Baton Award. Ang Roja City, Way Man, ang Pasay City. Kaya lang ma-criticize kita toya sa Calapan City. No? Alang-alang mag-criticize siya si Mr. Luhan o mapabati-bati sa Davao City, sa Cagayan de Oro City, sa General Santos, sa Coronadal, sa Puerto Princesa, sa Tugigaraw, sa Lawag, sa Bigan, sa San Fernando City, La Union. Diba? Kaya siyudad sa Iloilo, malang yan ang balita, di nga, nangin business-friendly LGU, diba? Ti, amoy niyang ginasiling ni Gob, no? Nga, arada ang probinsya sang Iloilo, nag-extend gate sa iya full support! Di ano bala magsiling a full support? Buot siling yung tanan nga, bilog na probinsya sang Iloilo, masakdag, no? Mabulig tibong sa syudad sang Iloilo? Kahit hindi ako ini nga duog, magsiling kay Iloilo, balan, hindi bala na syudad sang Iloilo? No? Magsiling ka ng Iloilo City, hindi ba lang na Iloilo City alone? Dala man na dang probinsya. Kaya magkanto ding turista, hugpa man na sa Iloilo International Airport.
0: Palabra de honor.
1: Ngasig tweeted sa probinsya, mga kasama. No? Ti, hambal sang gobernador sa statement niya, nag-obra sini Public Information Community Affairs Office man, ang nag-post sini Public Information Community Affairs Office man, nga head si Mr. Luhan. Siara ang syudad sang ang probinsya sang Iloilo full support sa Iloilo City sa tanan imo nga helikotonda para sa pagpasanyog sang ekonomiya, good governance, kag welfare of the Ilonggo people. Di, tapos siyang Public Information Community Affairs Office head iya sang Capitol, ginalabtikan iya ang award sang syudad nga may mga waay kuno na bayre.
0: Palabra de honor.
1: Di trabaho pa bala ina sang isa ka head sang departamento sa Kapitolyo ang gobernador mo gani nagdeklarar na, no? Nga ti suporta kami da. Tibot silingon way agapati ang department head sa Picao sa statement sang gobernador or ining statement sang gobernador buladas lang gob toto. Tika lang gali na eh, nga full support, pero wala man gali kay sige man ang tirada gali sa mga tao mo da. Husto mga kasama? Ah, husto. Sige, ati daw ay pa decision tong fact-finding, no? Daw gusto ko na matilawan ang Bibot and Milas eh.
0: Palabra de honor.
1: At pagaling yung ginang pangapimans paribibo to, no? Kasi si Mama Mila Idrosolano, si Mrs. niya dito sa may Molo Kapihan. No? Yum-yuhom lang si paribibo. Sili ko may postahanan na kami ni Boss Idol.
0: Palabra de honor.
1: Nagwa ng physician licensure examination. Bauti, congratulations sa tanan ng mga nagdalaog. Nagdalaog sa mga nakapasar. Mga bag-o naton ng mga doktor.
0: Palabra de honor.
1: Marinig Piñasales, may dayad yung gabi, no? Good luck sa imo sining opening sa Domingo, October 18, sa 24 hours nga Nick's Chicken and Salsa Seafood Resort na Lapas Batsoy, dira sa Rumbang Pututan, Iloilo.
0: RNN, palabra de honor.
1: Mga estudyante nato nga nagalantaw live diri sa aton sini nga pagpangalaga daw malabutan ta lang kay do alang-alang gid aton nga oras kas Nicolai Somes, Shelet Perez na ba LC Indaili, Erna Figueroa Blanido, Faro, Alice Friedrich, Sonico Vicby Carmona, Rose Palomo, Pico Quintos, Doña Margarita Magic Villas Biuda de Erdogan, Don Manuel Ventura, bow the way ta na matamyaw si Don Manuel Ventura Biuda de Villanueva Trump, no, Del Forte Refilling Station kay Ma'am Labrador Ma'am Raquel Lumawag Labrador sang Labrador Hardware. Bonbon Bilhera, may dahil nga gabi. Si Kaylee, no? Jispal, Bimbo Pinwila, Adrian Kumapi, dira sa Barangay Hawayan, Silay City, Negros Occidental. Si Mukaw Pulunan, good evening. Laila Nerviol, Bert Agustin, si Bingbing, Crealix Ayon, good evening. No? Ikaw, tag-iagoron sa bago ni nga brand nga karne, Ayon. Cesar Hoover, Mila Yebra Tirocha, Casper Nasuchar, no? Si Parerex Gallardo, good evening. Wilfredo Miguel Cahorao Jr., si Ma'am Rara Ganson, ma'am, good evening. No? Carigaba Richard, kas Jessie Lauro, Iba Quinto Moico, kas Maritalia Mitzilina, no? Si Kasi Ibandin Weibo, no? Arana Francis Mapa, good evening, subong man si Milani Lagarto pa unon, Hector Poras, no? Good evening, gid. Shelet Perez na ba? Elbam Tilipifer, Laura Sumagaysay, kasamang Stephen Panega, Rosel Gayapa Gumilya, Bimitat si Ibab, no? Vic Macaroncio, good evening, and to all RMN's listeners, no? Ma'am Grace Evangelista, Kagigachip Leo Evangelista, Karigaba Richard, Edgar Labarico Senior, Johnny Pagdato, no? Good evening, Jose Eduardo, good evening, si Hector Pura Sarana. No, kag iban pa yun, mga estudyante natin, may utang lang ako naman sa inyo. 22 minutos sa kaligid sa takna, alas 9 ng gabi. May advisory gari si kwa no si Mor Power nga daw may bound out sila sa Domingo, no, hindi na niya bangod ya sa kwan sa NGCP. Iya giniya sang Mor Power, no, kay mayara sila sang scheduled power interruption sa October 18, no, Domingo nga adlaw mayara sila upgrading works sa pag-install sang 65 foot steel pole, 40 foot mid pole kag 2 cross arms, no, 6 disconnect switches kag anong ka mga

0: Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
1: Nabakal sa mga butika.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, Pag-isa Panalo GCash Promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR Permit Number 1085 Series of 2026. Drink responsibly.
3: Graduating from EQ Dry Tape to Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
4: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
5: TPX 500.
6: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko. TPX 500. Buntag na o gabi.
7: Parang pila na may mo sugar?
6: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa TPX 500.
5: TPX 500.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Oras tatak alas 9:30.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
10: This newscast is brought to you by Herbal Strong. Ginhimo sang Unilab.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Yes to health!
16: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlulag sa mga id-id kagnatural ng mga panahagi at magmalikawan ang mga ginabatrag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
17: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Iyari naman kita nagapanong balik sa aton programa The Secrets of Health. Konsadiin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal nga mga pamaagi sa paghalong sa aton saningalawas at pagbulong sa mga balatian kag kun paano nato nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. Sa kinandan, iniang inyo, certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa itong sining pag-pangalagad.
18: Southern Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia, ipaydi-paydi ko sa mabatian ko ng Southern Gold Coffee Mix na may collagen, kaglutatay, mamuna, arana sa kape, ang tanan niya, ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
18: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
20: Kung dati ayaw mo ng gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
18: The Secret of Health.
17: Gani aton nga karuntunan, ano, kung ano bala mga tsakto nga pagpasunod sa aton sining mga ginakaon para nga mangin mapuslanon sa aton sininga lawas kagini mabugat sa aton sininga sistema. Ilabinigid sa aton sininga tiyan kag sa aton sininga tinai. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala. Kasubong para sa traffic flow. Ay halimbawa na ito sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon na ito nga ang aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinai, kasubong sa isa ka highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan ng kagmay dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Gagmay, madasig ni sila ya. Ang mga motorsiklo, madasig ni sila ya. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga ma, tunaw. Ang mga utanon naman, tikasubong ni sa mga salakyan, like mga SUV, abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, gasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kon mga trailer trucks. Mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod na to na ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kon ang mga utanon, among isunod na to sa, ginatawagin, una na to ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kag ang fats, amuning pinakaulihi na to sini nga kaunon.
20: Santon, vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
17: Pero hambal siyang kilala ko, anon mo yan do kay una pa kung kaysa, maurot ang kanon ha, sa Sudan. So dapat kabalo kita sa nagkaigo sini nga pag pasunod. Kaya hindi ganyan manigara. Mga Pilipino, ganyan niya, tuman, ganyan niya ka palakaon pag-abot sa kanon.
20: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ako galing uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: So ano karon ang matabo? Kung halimbawa, unahon na ton karon padlagan ang truck dira. Pagkatapos, ipasunod na ton ang motorsiklo. Ang balsang kilala ko. Sa imposible ginadok makalusot-lusot. Pero galing lang, dako ang risgo sa disgrasya. Amo na lang siling na ton. Kung unahon na ton ang fats, unahon na ton sinikaroon na ang protein. Tapos, isunod na ton ang mga mas madasig sinimatunaw like prutas, kagautan, ang matabo sini nagakastak sila sa aton sininga. Diyan, may traffic jam kung sa highway pa. Nga matabo kaya ganisulta sin sa pagbuntod sa aton sininga tiyan, pag-aslom sa aton sininga, tutunlan kag ibang pang mga sintomas ng mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sininga lawas.
20: Xanthol Plus Gold.
17: Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sininga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pwede kita, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton. Before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ng aton sininga digestive tract. Kaginahydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami conditions ang aton sininga tiyan, magnami man ang aton sininga o kung ma-aid man, mabuligan ang aton sininga digestion. So ang ginasuggest na aton sini, pwede kita makainom sa tubig, pero mas manami kung ang giniinom na aton yung tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Xanthol Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
20: The Secrets of Health.
17: Kakadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag. Tapos kaon kung makainom sila sang Xanthol Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang ibang sini doon di pagidiyawan sa doon kanami gid. Iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang ibang sini, ang ginahimo, nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos naman kaon, 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ini nga malunggay, may turmeric, ini nga anti-inflammatory, kag may cinnamon, ini nga nagabulig bulo balanse sang aton sininga blood sugar. Kaya problema naton pala sa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ilan sininga blood sugar, daw kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos na kung may sugar crush gani, gulpi lang, magbatyag man sang palangluya. Pero sa nagainom sang Xanthol Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ilan sininga pamatyag. May kilala gani kita sininga diabetic, pagkatapos kaon, as yun, galakat-lakat ko, tapos kaon, mga 30 minutes nga lakat-lakat ko, why ko nagabatyag sang kakapoy? Unlike before, sang why pa ko nagagamit sang Xanthol Gold Herbal Tea.
20: The Secret of Health.
17: Di mo nang gina-recommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukong panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabalubalansin nga daan, gwardya nga daan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption.
1: Santhon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, luringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
17: Number 2, nga isunod na ton sinig. Ang aton sining pagkaon na sang mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaman, kay kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kagga kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain nga nagabulig ni sa panami, enzyme ni siya no, nga nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bigaron, may kamatis ka, may pipino kaabi, lettuce kaabi, kagsing kamas abi, pwede mo actually ina ma-mix-mix no, raw salad gani ina suggest na ton. Pwede mo ina sila ma-mix kag mo nang unahon nimo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amo na sila. Hindi mo lang pag-i-mix sa vegetable. Pero kung nalibawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, sing kamas, pwede mo na sila ma-mix kag unahon nimo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos hulat ka kun gusto mo gid no nga masunod mo gid ang giningaton sini nga ginatawag maayo nga pangginawi sa pagkaon. Medyo kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing, pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes.
1: The secrets of health. Santhon Plus Gold.
17: Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon, cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Kung amo ni ang isunod nimo sa imo sininga mga raw abing vegetable salad, ang luto naman nga utan o kung ang sinabawan abi, mga linapuhan abi dira, gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kag ang purpose ni kay kinanglano na ton magdugang sang fiber sa aton sininga dyan.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
17: And then mabuligan man para nga ang aton sininga dyan hindi ma maguhan ha, sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petchay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah, nga ginautan na to dira, pwede ini amuning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables o kon sinabawan na to nga utan, ukon aton sininga linapuhan.
20: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhon Vitamin C. Mambibili sa iyong mga suking butika.
17: And then sunod naton sininga isulod sa aton sininga baba, ako na sunod naton sininga kaunon, diri na kita sa proteins plus carbohydrates. Amo na ning pinaka main meal naton na tiara na ang kanon sina kagara na ang sudan. Butong balon may proteina kita kag may carbohydrates.
1: Santhon Plus Gold.
17: Kagun nga ang kinanglan naton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sini nga tiyan. Kag kinanglano naton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man naton na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Kag ginasuggest no ang mga mamagaan lang nga protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, ti amo na makakuha makita dira sang protein. Tingiban sini sa mga nagakaon sang isda Tignarecommend mo sa ibang sa nga nagatuon nga piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kaya nga aton sa nga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ginasuggest mo sa ibang sa nga ang sababla nga saging, pwede man aton ni na makuhaan sa aton sa nga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang. Pero gina-prefer na ton o kung gina-suggest na ton nga kamo sining magamit siyang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sini nga carbohydrate.
7: The secret of health.
17: And then lastly, no, sa aton sining pagkaon, may ara pagkita kalanon masunod sa aton sining protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats.
9: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
17: Kaya nga man, may mga fat soluble vitamins kita. Nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb o kung na-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process. Di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri amuni ang virgin coconut oil. Ang iban sini nagagamit actually sang gataman, sang niyog. Ang iban sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kag iban pagid ano, bilang source sang ila sini nga fat para ma-absorb yan itong mga fat soluble vitamin.
7: Plus gold.
17: And then lastly sini no, pagkatapos mo sini kaon para nga ma-settle ang aton sini stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho o kon luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kon dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig.
7: Premium D3 Coffee Mix.
17: May nagapamangkot sa aton ano, kinanglangin mag-dessert pagkatapos kaon. Kamo ning kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sini nga kaon kun waay sing dessert, pero ti kun ibasi naton sa mga pagtuon ti ang sabat dira duha lang ka letra, letter N and letter O. Ang sabat sini no, hindi ta kinahanglan dessert pagkatapos naton sang kaon.
7: Plus gold.
17: It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton iya nga pagkatapos kaon mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganin sang ibang siya, psychological lang na doc, may punto. Kaya nga aman, hindi man ni siya biological need naton.
7: The secret of health.
17: Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kung kakaon tagan isang dessert sa mga matamis, pagkatapos ni musing kaon, dako pag niyantan sa sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. To so summarize ang aton sini nga order sa pagkaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kung luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi o kung herbal tea.
7: Seven plus gold.
17: Ang muning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga dyan, kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Kaya nga man, kung hindi husto ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta, ang isa sini ang pagtaas sa aton sini nga blood sugar.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
17: Blood sugar spikes ang isa sini sa aton sini, isa ka problema. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw o kung gabutod ang aton sininga dyan. Kung ginauna naton sa aton sinipagkaon, among heavy proteins or fats. So hindi man siya favorable sa aton siningat kan. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika kon masibo nga mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton siningat nutrient absorption. Sayang lang ang aton sininga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sininga lawas tungod hindi tsaktong ya sininga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety.
13: The secret of health.
17: Posible nga magdiresulta gadi sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sang isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan. Tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
15: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
21: Sample Plus Gold.
17: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sini problema sa blood sugar tungod sa wrong combination sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isang masuggest na kung sini sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain na baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa lawas. Santon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santon Vitamin C.
13: The secret of health.
17: Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
22: Yes, Tuhan!
17: Ariya sa mga gusto ha, sa mas mahapos ha, pero gina-encourage yun naton na no, nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kung mga prutas, dira ang gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kaya nga man, hindi man naton ma-assure nga makuha gin naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales, alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man, kung kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang hangadaan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibinigin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masamin naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kang mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santon Gold Capsule. May fiber na siya, kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
21: Santon Plus Gold.
17: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation.
15: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
17: And then Premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga balatian sila sa inyong kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom magkita sa Premium D3 Capsule.
23: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglayan ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ining Santon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa isang syudad sa Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Yang Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi nila sila kung tabok lang gano'n sila sa Iloilo Midtown Hotel.
0: The Secrets of Health.
17: Dira sa mga taga-Bacolod, kag sa isla sa Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sa ato sa FDA, yung Food and Drug Administration.
2: Yes to Health!
17: Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa ring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
0: The Secrets of Health.
3: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo, iya gina-detox ang aton lawas sa ulayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
22: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Magbibigay sa mga kapika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Sa mga diabetic nga gusto gina magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ang muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine. Nabinagin sa mga kabataan niya, nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix, kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha, dira. Para nga, magnami lang imo pa matyagan. Kiti, kung may hormonal imbalances, di mo tabalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances, ha? Para tandaan sina, sa lalaki nag-lagong ng tingo.
17: Yes.
3: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis. Gali kay nagapalawog tawag nila.
17: Mm-hmm.
3: So, nag-inat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sininga lawas. So, arada, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
3: Kung may ara, kamo problema na sa mata, mag-Visionix Plus.
17: No, kapin pa ko ng mga outside factors, bala Sir Joseph. Seal, gapulaw, tubang permi sa computers, gadgets, kagko na nupa, na posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag-Visionex Plus for prevention.
3: So mag-Visionex Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin, specially made to maintain good eyesight, yun niya Doc Leo.
0: The Secrets of Health.
17: Kagari pa kayo, Sir Josil, sabahan natin nga lang, nagpapasingit asawa ko, pangakuta ko galingon, no? Basta may kulang. Mm. Mayroon maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe yung ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag notice mga doon, medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nabuo na libido mo, Tumari Turbo Dietary Supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo nyo paglabing-labing ni Mrs., mas nagahanuot ang inyo sila nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
24: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: The Secrets of Health.
3: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton niya kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
25: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may glota kochik. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nya nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secret of Health.
5: Kung paano ginaprotect na ito ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection.
6: Yeah!

one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin K3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpletong

0: walang pain. Fast and safe. Cystopain. Symptoms persist. Call the doctor.
1: Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kasakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi maritara sina? So pinakamanami, sani, kudulao na ton. O kung pahagan-haganom na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kagundo, hindi ka magwantang sakit, tumari bala sang Cystopain.
2: Ang Cystopain actually is a pain reliever eh. Kinang lano na ton ina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang a physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Itang nan mo gid na tiempo. Aside nga imnani mo sang Cystopain, hatagi gid tiempo nga maka-recover ang imo sining unod.
0: The secret of health.
1: Pero may mga pala nakit man sa lawas Sir Josiel nga not necessarily nga tumaran to sang pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina kun libag pala nakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe kag para mas nami pagading effect. Gamitin pala sa Sanfon Plus Herbal Oil para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man kag dali ka maumpawan.
0: The secret of health.
2: Sa mga hindi yan makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Sanfon Gold Herbal Tea or Sanfon Gold Coffee Mix or gusto ninyo ang kapsula, Sanfon Plus Gold.
0: The secret of health.
1: Ini ang inyo certified naturopath of practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
0: The secret of health.
2: So salamat gid sa inyo sa ninyo pagpakigupod. Ako naman Josiel Banias.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Sanfon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
4: Sanfon Plus Gold. Tanakal sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
7: Ako gali si Maya. Misis ko sa ovary 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sanfon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
4: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold sa mga butika.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Maayong na adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Para sa mga adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kano nang epekto sang alcohol sa aton sining lawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O umpisa naton para mabalaan ta kung sigiyon ta pag-inom ta sang alcohol o kung unta-tunta. Kilalahon taman karon ang important character sa sininga episode.
4: Evergreen Herbal Capsule
2: kag Evergreen
4: Coffee
2: Mix kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Balikan ta to ang istoryan tagainabla tong alcohol consumption. Ang short term galik kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact dali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Magamal ka short term effects mo na balang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Di kung kaubra ka sini dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, ay matiyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, mo eh piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, ariyo ang utok ka. Kung long term nga gamit sang alcohol, may brain damage. Brain damage. Imo sa nga pag-inkindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, nakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, makadulot ini sang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Kasi kung may maghagad siya at upod ka pa, ay ang atay na pagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala, pati cancer na i-mabisita si mo kag. Ah, kung naman yung obligasyon is to remind na sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Dr. Hico, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palayaw, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
4: Evergreen Herbal Capsule
2: kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
4: Evergreen Coffee Mix.
2: Ang turmeric na may curcumin may anti-aging properties ini. Makabulik pagar sang cancer kag nagapanami ini sang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass kag ang turmeric makabulig man ini nga makalikaw kita sa dementia o kung Alzheimer's o kung pagkamalipaton na gidlang ah.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: O kung balunggay naman ang istoryanta, 7 times the amount of vitamin C sang orange ang yakapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isa ka basong gatas, 3 naman kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea at isikaran man isang balunggay. Ang saluyot naman nga ara sa Evergreen Herbal Capsule may properties man ini nga anti-cancer. Ikon puro lang alcohol, unod sa imo sa nga kalawasan, alaban-laban mapauhay kagit temprano. Ariyaw ang palaya, liver tonic man ini. Manami man ini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system, gapamakot man.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Ang wheatgrass, hindi man yung magpawigit. Nag-promote sa manami ng metabolism, nag-supply sa oxygen sa aton sininga lawas, mga body cells, brain cells, sila na sang barley grass para sa healthy nga cognitive function. Kaugtanay ni sila sang barley grass, wheat grass, turmeric, plus vitamin C, nga gina-flush out ang toxins sa kalawasan. Dugangan, pagit sang vitamin C, nga ara man sa halos tanan nga sangkap, kagang mangustin gali ah, nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nag-protect sa aton sininga atay, panit, mata, kolon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix may balunggay mana, may turmeric mana nga mga sangkap.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon,
3: edukasyon para sa igayong lawas.
1: Kaboy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit ka chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDonald's.
7: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
8: GTX 500! Ang ginibadya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya bayuwang
9: sisakad lang kapila ka mag-inom
10: sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
8: Okay na, halin sa nalay kami sa DTX 500. Ay, nagyong ginibadya
11: GTX 500! D3 Bio.
12: O si Karen, nadawa mo isang akon hair fall at hindi manami akon putis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon putis.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Pagkakal, sumagmuti ka.

0: Yes!
1: PTH 500.
2: Sir and Grace, paglimutan.
3: Ako, may sakit nga diabetes.
4: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow!
2: Mabakal na ka mo.
3: Sa Detex 500.
2: Namigit ingi sa aron nga lawas.
1: PTH 500.

0: Tayo. D3 Pio. Ang D3 Pio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatapos mga butika. May DC. Ang alkaline na vitamin C.
1: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may DC ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
0: May DC. Babaka sa mga butika. May DC. Ang alkaline na vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.

0: Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Yari na sa Iloilo ang high-quality healthcare. Para sa lab tests, ka-check-ups, bisitaha ang high-precision diagnostics sa ground level. SM Iloilo Central Market. Bukas, Lunes, Tuptup Sabado, 6 a.m. Tuptup 3 p.m. For quality healthcare, dito na tayo sa high-precision.
5: High-precision, no one can compare.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
8: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
7: Maluwas sa manamit gin,
8: may free collagen,
7: ang guta tayo ng kapa.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas,
6: at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ito si Eunice, may ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
6: Santon Plus Gold.
9: Mas pinanakas,
6: pinagaling,
9: pinahusa.
6: Santon Plus Gold.
9: Bili sa mga butika.
11: Maulan man, no worries, na apoy ko lamang damit.
12: Charm, Fabricon, pamong tomato bloom, hanggang amoy kulo, sa pangalan Charm.
13: Charm Fabricon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mahit ko pala ang imudugo.
2: DTX 500.
1: Masami ka pala ang kina-energy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
3: Remind
4: Herbal Capsule.
3: Pagkaon sang aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya,
4: nagapanami cognitive function,
3: kag blood flow sa utok,
4: may ginseng pa
3: nga nagapa-improve sang mental clarity,
4: nagapadula sang pagkamalipakon.
3: Remind
1: Herbal Capsule.
3: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
1: Remind Herbal Capsule.
3: Also available
1: Remind Choco Mix.
0: Happy 28th anniversary, mga Kapure Gold! Umpisa na ang big discounts kag panalong product bundles sa mga maabot ng weekend sale kag mag-intra na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo. For a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, may chance ka nga magdaog sang libreng 25 kilo nga sako sang bugas kag 30 winners sang cash prizes. Bantayan man ang amon nga mga papremyo kag kasadya sa first ever Pure Gold Barangayan sa mga piling nga komunidad. Diri sa Pure Gold, always panalo. Promo runs for September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB-268300, series of 2026. Life Extension, Vitamin D3.
5: I'm attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
10: Ang oras sa mga biyandari sa RMN, Iloilo, Philippines, Standard Time, kag-oras sa bilog ka Pilipinas. 20 minutos na nakaligad sa takdang alas 10 ang gabi.

Maayong gabi naman sa aton sa mga pinalangga ng mga tampalamati. Nagapangalagad ng mga kabiyana rin yung panatuntunan na magkahon magarot kag iskandaloso ng panatuntunan. Ang Arimen Patrol 774. May best na kita karon niya, lapit sa 15 na kita sa bulan sang Oktobre tuig 2026. It's a payday! Mga kabiyan, mayang gabi lang sa mga misis. Nati na intrigo na ni mister ang iya mga sweldo. Ang ibaan mga kabiyanan, ang mga mister sa subong may pakapuli. Sagit-sangit naman sa mga ilimnan, aluwas sirada mga kabiyanan, nasangit man kay inuna pa ang ilang mga kadidang. Pagkabot naman ni Mrs. mga kabiyanan, tiger look ng asawa. Uy, magamo sa inyong mga asawa, mga kabiyanan, kahit balanta naman mga kabiyanan inyong mga tagsa ka mga misis, muna nag-budget mga kabiyanan sa inyong sining mga pinanglanon sa sulod sa isa ka, si Diaz. Ang mga kabiyanan kung kaisang

lang mo natuon mga kabiyanan ng makita nyo daw katawahay lang sa mga buhay sa mga sa asawa ka, misis. Sus, abin nyo kung ano nga mga absorb mga kabiyanan ng kinabatsyag sa mga asawa. Sabi ng mga kabiyanan kung ipit-ipit pang budget ni mister. Kaya sa mga kabiyanan ng nagapasingit ng mga asawa ta, ang siyempre mga misis ta mga kabiyanan, kiti, tanan, absorb niya, problema sa sulod sang balay, problema sa mga balaklon sa parimalay, kangan papaugtas ni mister, itong it's kag, madyong ang obra. Hindi nyo mga sit aside mga kabiyanan nga kung mo mga na-underestimate nyo mga asawa kaya aralan sa sulod sang balay sus may panganag-ubra na nag-opisina lang ni mga kabiyanan kay isa lang ang paligba niya sini ang 1530 nga swildo lay sang papel sang asawa sa sulod sang balay mga mister na mga inyo manabi nga uro ang pon kung kaisa nga naga alburo toka kung kaisa nga naga wild inyo mga asawa kaya bangod mga kabiyanan kulo niya tanan na problema na pinakon wala kwarta maayong gabi sa itong sinimang pinalanggang mga kauturan na nagapangalagad ang mga kabiyanan na magahod niyo para tuntunan siyempre ginatam niyo tanang aton sining mga suki sa kahanginan aton mga kabiyanan ng mga tapalamati nga nakalag on na mga kabiyanan nga online na sa aton sining mga kabiyanan nga Facebook page mga kabiyanan sa RMN Iloilo worldwide at siyempre nagatam niyo kita mga kabiyanan sa aton sining mga kasibanwa sa aton sining mga Pilipino OFWs sa mga marinero, sa subuman mga kabiyanan sa mga seaman, o mga seaman, mga marinero. Dama yung subong mga kabiyanan sa mga OFW, kag mga marinero. Kaya nga aman mga kabiyanan, pabor sa ila kay subong, mga kabiyanan ang baylosang piso batok sa dolyar, 63.6 Subot si Lingon ang ipadala ng tagsa ka $1 mga kabiyanan o equivalent tabi mag 100 mga kabiyanan ipadala sa ila sininga mga himata from abroad mga kabiyanan equivalent sini sa $100 sus mga kabiyan isip ka na lang 63 mga kabiyanan ang baylos ang piso batok sa dolyar. Yehey! Manami pamatian. Pero mga kabiyanan, ang epekto sining pag-depreciate, pagsarurot sang piso batok sa dolyar, tanan mga kabiyanan, apektado. Malanta ni mga kabiyanan dari karon sa aton sining pagpangalagan. So mayo ni mga kabiyanan nga mga development kay sa for the first time sa history sa Pilipinas mga kabiyanan nga saka ang dollar sa rurot mga kabiyanan ng piso mga kabiyanan. Ay sa payan mga kabiyanan nga may forecast man kita nga maga roll back pagadumbo ang presyo sa petrolyo pero mga kabiyanan no dako ining epekto bangod sang aton sining ekonomiya mga kabiyanan bangod sang sining pag depreciate pag subuman pagsarurot sang piso batok sa dolyar. Nagasiling mga kabiyan, mahilan ni may abroad. Sus, mga kabiyan, kung kabalo lang kamo, manami matuob na padalas ang dollar. Pero mga kabiyanan, anhon mo ning dollar mo ni? Kay mga kabiyan, basta sumaka na garing dollar. Apektadong aton ekonomiya, tanan mga kabiyan, magasaka man ang inflation.

dinhiling ang inflation sa lalaka ang tanan ng mga balaklon. RRQN Bukod baka ba makapakambyo ikaw sang dalar sa 63 pesos ang kabiyanan pero ang presyo sang ulutanon at mga nagapanguna ng mga balaklon hindi gani ka trespasir ang imo 63 pesos mga kabiyanan sa isa ka dalar kay mga kabiyanan amura amura gud man mga kabiyanan ko sa mga uma pa Walat pulis, walat pulis ang atong dollar. Kaya nga man, mga kabiyanan, kung bayluhan mo mataas o ng dollar, pero magbakal ka naman, pisos, mga kabiyanan. Daw wala na nagsaka ang dollar, daw ay nagsarurot ang piso lang kay mga kabiyanan, bangod sang inflation. Kay masaka ini, siyempre mga kabiyanan, ang tanan yung mga negosyante naga bakal sa mga imported mga kabiyan nga mga raw material. I tipon ka sang isa ka 63 mga kabiyan nga $1 i may lang kun na $5 sang imong kinanglanon para makabakal ka sang mga raw material halimbawa mga kabiyanan sang mga inoga utang mo to lata mga kabiyanan para sa imo sini nga sardinas di may lang kun na $5 ang bili niya sini million of dollars man ni mga kabiyan kinanglanan kinanglanon or either thousands of dollar ang kinanglanon sa isa ka negosyante para mga kabiyan makabakal sa sining raw material para gagamiton mga kabiyanan sa iya sining factory eh matipon ka 63 anay unlike before 58 o 57 o 50 mga kabiyanan subong 63 o Eh, kay mataas mga kabiyanan ang emosyon nga pagbakal ang presyo sa mga raw material kanon mo anong himuon mo nga bilang na negosyante o di pasakaan mo man imo produkto Okay, dugangan tani mga kabiyanan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ayong gabi na sa aton sini gabilugan nga mga kauturan sa 180 ka barangay sang syudan, ug siyempre mga kabiyanan sa mga kabanuanan sa probinsya sang Iloilo. Ang lakip man ginatambya taman sa mga nagapamati subong sa aton frequency mga kabiyanan sa 774 kHz. Kamuman mga kabiyan sa ato, siling mga kaiping kang kabisera nato niya mga probinsya, Aklan, Capiz, Antique. Negros Island Region, ang subon ng mga kabiyanan, sa Guimaras Island. Ayong aton sining panahon kay inasang aga yung mga kabiyanan daw nag dulom-duloman kay nagtupa man ang manipis ga ulan pero mga kabiyanan sang hapon asta nagid lang sa gurugal mas bayo na lang isang sa mga gasilak mga kabiyanan nga mainit ang aton chimpo so way sa payan nga panugod sa bungsang sining strong El Nino mga kabiyan kabay patani nga sa mga kalampuas kita mga kabiyanan sa sining pinomina mga kabiyanan sa sining ginapaabot ang strong El Nino kada hapon lang mga kabiyan nagaulan daw wag diyan problema kita kinanglan nga magbidakal mga kabiyanan sa balde Nakali kita kapila kapila balde. Tulog na na naman kita sa solusan duha ka oras sa papangalaga dari sa inyo palatuntunan. Ang sagihapon mga kabiyanan. Ini ang inyo kubos ng alagad. Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Iwat na kasiling sa inyo. Welcome aboard.
Ito na mga nagapanguna mga kabiyanan niya mga balita. Karon niya adlaw, may sapayan niya manami ng aton panahon. At mga kabiyanan sa hinubaan, no? Mga kabiyanan sa banuas ang hinubaan sa Negros. Naiog naman sila sa 2.8 nga linog mga kabiyanan, no? So, sinigid na nga gabi. Mahilang kiti mga mula ninyo mga tanay ng mga linog ba kabay pa nga isang tuod nga hindi giman na basko ba't pero magsiling ka gani galinog mga kabiyanan daw hindi ka mapahamtang sining nga sitwasyon na yun magani nga magkatulo ang ulan ka magbaha-baha lang kamayang mga kabiyanan hindi giman itong natama ka bunok kung hindi man mga kabiyanan kabahagin eti perwisyo man para sa aton siling mga kauturan sabi na sa mga lulaing area sa mga siling mga kabiyanan yung maglinog-linog kada sus kululbaan mayo na lang di sa aton mga kabiyanan yung nagapropan na lithi na lang kaya mga kabiyan masustenir tayo ni importante nga di tanto kainit nga mga kabiyanan nga nagasaka panaog ba ng blood pressure mo kapag yung mga kabiyan na may maayong balita may masubo nga balita good and bad news ang good news kay sa sunod niya simana ang trading mga kabiyanan may ara kita may ara kitang ginapaabot nga rollback oil price rollback sa tanan mga kabiyanan nga ginagamit naton from diesel gasoline to kerosene so may ginapaabot pag kita by Saturday Sunday may pinapaka mga trading nga ginahulata para mabalaan tagid mga kabiyanan na mga presyo kay as of now ang projected mga kabiyanan nga presyo sang sininga rollback sa petrolyo sa gasoline mga kabiyanan maga rollback sa sang 2 pesos and 30 centavos samtang sa diesel mga kabiyanan maga rollback sa sang inugbakal butong-butong painti sintimos mga kabiyan di ka bakal ni kikiam samtang sa kerosene mga kabiyanan ang rollback naman is 1 peso and 4 centavos amon yung good news para sa aton sining mga transport sector kag sa mga nagagamit sang gasoline pero wala pagid kita kabawi sa mga nagagamit sang gasoline yagin pasakaan nila 4 ka pisos mga kabiyanan gag rollback sila subong daw konsuelo mga kabiyanan sang 2 pesos and 30 centavos pero wag pakabawi sa 4 ka pisos mga kabiyanan nga pag taas na sa nagliga do mga kabiyan utay-utay yan naman naghimo naman Bombay morning good news ang bad news 63 mga kabiyan 0.6 ang dollar na mga kabiyanan sa rurot naman ang peso batok sa dollar kaya according mga kabiyan sa ato sining mga economist for the first time mga kabiyan sa history sa Pilipinas mga kabiyanan ngang Philippine peso nag sa rurot kag nagdangat mga kabiyanan na alin sa 62 nagligad sang 15 pa sang ano ni sang October 15 62.90 tumaka sa nagnubo 62.80 sus kay na mga kabiyan October 15 no nag 63.6 good news man ni para sa mga OFWs na nagapadala sang dollar but mga kabiyanan hindi mo mabatyagan ang ini mga kabiyanan nga value sang sining nga dollar mga kabiyan batok sa peso it's
because mga kabyanan, lauman ta naman. Mga kabyanan, basta gani nga mag, sarurot na naman ang piso, expectaron ta ni nga magasaka naman ang mga nagapanguna nga mga balaklon. Ilan agad mga kada kabyanan ang inflation? 7.1 mga kabyanan ang inflation. Compare mo sa September mga kabyanan 6.2. Subong nagsaka sa 7.1 mga kabyanan, pero sa Western Visayas 9.4 ba yata? Anong ginabasiyan eh mga kabyan? Anong butsilingon sa inflation? Tanan mga kabyanan, halin sa renta, sa boarding house, pa mga kabyanan, magsaka sa mga presyo sang kuryente, mga kabyanan, mga nagapanguna ng mga balaklon, pati mga kabyan, ginapaabot na ni Kogun, hindi mag wala sa mga development, kagi mga kabyan, nagapabilin niya, hindi mag sarurot mga kabyanan, kag hindi mag nubo ang inflation, kag hindi magnubo ang dollar, mga kabyanan, expecta runta sa inyo siring nga Christmas kag New Year, nga. Kaaman, tanan ninyo nga mga Christmas preparation mga kabyanan, para sa inyo siring Noche Buena, masaka man. Ikaw naga-prutas ka, naga-fruits ka mo mga kabyanan sa mga apple. And, ano ba ganin-ganin nga mga paborito mo kasamang Jubal? Sa mansanas kag-ubas, mga kabyanan, mantener na lang kita sini, tino-tino. Kaimagine mga kabyanan na sa sining pagsaka sang dollar subong nga October 15 hindi nga nagmarka ini mga kabyanan marking a historic low for the local currency. Ano mga kabyanan expectaron tana? Pero may ni kay gabawi-bawi man. Mga kabyanan kay, according sa atong sini mga kabyanan information, sabi na sa Central Bank, sa atong sini nga Banko Sentral, nakabulig mga kabyanan kapag buhin-buhin gawa, bangod sa sini nga mga dollar remittance nga na-receive mga kabyanan sa mga Filipino families, alin sa ilang mga kabyanan nga mga kabataan nga nagkatrabaho sa abroad. Pero, mga kabyanan, ang concern diri, posible mga kabyanan ang mga import cost o mga import cost ang inflation mga kabyanan magasaka. Kabyanan masubo ini mga Christmas daw blue Christmas hindi na kita sini white Christmas mga bani white good Christmas. Ambot na ni mga kabyanan yung mga sitwasyon sa Pilipinas, only in the Philippines ang Pilipinas kong mahal. Mahal ang ahos, mahal ang Bombay, mahal mga kabyanan ang katumbal. Ay, di mungking nga pangabuhi ini. Tantang sa piyakabahin mga kabyanan subong, ang ginapreparahan naman sang aton sininga syudad, aga sa kabilugan mga kabyanan, ang ining matamat na nga pagdugok sang aton sininga mga kauturan, sa nagkarinlaan yung mga simenteryo, ining mga kabyan preparation naman sang aton sininga mga kapulisan, daw 19,000 mga kabyanan ka mga pulis ang iga-deploy, mga kabyan sa tanan niya mga simenteryo mga kabyanan, Teresa, palibot sang syudad at bilog ni nga Pilipinas ha. Ilo-Ilo City alone
pagtimbalan nyo naman mga kabayan patakaran sa ordinansa sang syudad na bawal mga kabayanan ang magkadto sa mga patyo, na magdala sa mga bladed instrument, mga matalom nga mga bagay, kag mga armas, bawal man magdala sa mga ilimnon, bawal man mga kabayan na magdala sang karaoke, magbidyokihan yung panuduman nyo ya, bidyokihan. Pagkatapos mga kabayanan, bawal man ang nagasulod nga hubiburog. E pwede nga mag-overnight. Oh, nadumduman tani mga sa una mga kabayan, nadumduman yung incident na natabo dari sa Maitan sa cemetery. Sus mga kabayan na nag-inkwentruhan ay ang mga bangag kag mga kuan, ang mga bangag, mga palahubog nagsililimpo na tutanan. E mati mga kabayan, aga pa hapon na nagadala mga ilim nun, kaya pa rin sa una ginabawal. Amoto ang isa sa mga nag-trigger mga kabayan na nga ginbawal na ang tanan nga magdala sang mga ilim nun, mga baraha, mga kabayan ng mga madyungan. Sa unaw ay pa ni mga kabayan ng mga checkpoint di sa antes sa magsulod sa mga patio. Subong binutanganan, pero amo ni mga kabayanan ang manami nga mga bagay. Kay mga kabayanan matawai kag malinong antes ka nga magpauli. Mga kabayanan, kung kisa nagkaisturbo ka sa mga buisit nga mga ara sa imo mga kabayanan, kilid sa imo pansyon, nagkatugari ka para magpakalinong imo mga kabayanan, misahan kag rosaryuhan imo mga minatay. Jesus, mga kabayanan, nagkanta to yung mga kabayanan sa piyakto kami niya bidyokihan. Mga kabayan, larawang kupo!

bawal ha, bawal ni ha. At siyempre mga kabiyanan, pero sa iba niya mga memorial park, mga kabiyanan, may mga concert. Hindi yung mga pagbawalin sa mga public cemetery, pero hindi mo man mga kabiyanan, ano ni, ano masaway ni ang sa mga private niya mga cemetery? May mga sound system sila mo yan, pag rapol-rapol. Ay Diyos, mga kabiyanan, perte. Samtang sa piyakambahin, mga kabiyanan, na pagkatapos sa sining insidente, sang sining isa ka online news anchor, nga pinatay mga kabiyanan, in broad daylight, galakat lang ang suspect, sinulod sa iya sinitindahan sa bakery niya,

Mga kabiyanan, yung kilala ining biktima nga si Adrian Golden Boy na isa man mga kabiyanan ka hard-hitting commentator dito sa Daraga. Maduwas nga ginapurpadalman ining mga kabiyanan ining isa ka anchor sang RBN News Television kag tumandok man sang among barangay. Mga kabiyanan ang iya sining battle cry kag iya sining mga kabiyanan nga ginakomentaryuhan masami amoning mga illegal activities sa lugar sa probinsya sang Albay. So subong ginapurpadalman pa mga kabiyanan, pero amo lang ni kahapo siya oh. Sinulod ka lang imo, pinitkan ka lang mga kabiyanan sa sulod sa imo pa nga property. Sinundan isa naman ka barangay kapitano,

0: mga kabiyan, nagapanilig lang sa gwa sang iya balay? Sus, mga kabiyanan, pinalapitan na kagapinitkan, patay. Ano ng mga kabiyan ng kapo sa mga gagu-gagu nila magpitikyaw? Kapanunduman mga kabiyanan sa mga ihudi puti nila ng mga impacto mga demonyo nga klase sa mga tao. Mga kabiyan daw sapat lang pag-aba patay nila mga kabiyanan, no? Malapitan? Sus, marikagusip mga kabiyanan daw. Hindi ka naman pahamtang ni mag-amon ni sitwasyon sa imo mismo nga. Saran mga kabiyanan. Mangirak-kira ka na sa imo mo na nagkalatabo sa iba niya mga lugar mga kabiyanan na ginasulod ka na sa imo siri nga. Panimalay ka pagkatapos. Labayan ka lang imo. Kapanilig lang mga kabiyanan pobreng barangay kapitan. Sa certain barangay captain Austria. Sang Santo Dumangas. Santo Dumangas. Santo Tomas! Nagkasulod ang pinsar ko mga kabiyan sa Batangas, Dumangas. Sige, sini nga balay, hinapitan lang sa nakita sa mga kabiyan nga nagpanilig sa iya sini atubang sa iya sini nga balay. Sus mga kabiyan na pinitkan lang sa patay. Kabiyanan, mahapos sa mga impacto mga kabiyanan, yung mga trigger happy, yung mga palat yun, yung dulo-duon yung mga klase sa tao. Lambot mga klase, mga kabiyanan, yung mga kaysa mga kabiyanan, daway ka ng mga salig ni sa mga, kung kaysa bisan sa lando mo mag-amoni, eh mga kabiyanan, daway lang. Daway lang sa kalagya sa mga trigger happy, oh. Sabi ng mga gunman, mga kabiyanan, labayan ka lang imo, tapos pitkan ka lang sa mga ihudi puti nila. Sabi akabahin mga kabiyanan, kung dumanyo tong polis, policewoman, may ranggo pa, na tiya mga kabiyanan sang estudyante at o balang nakatiro mga kabiyanan yung mga estudyante sa Tacloban. Sugi pa pamatbatan mato sa mga kabiyan dismissal from service. Ginpurpit pa ang iya sini mga kabiyanan yung mga ang iya sini nga mga benefits kag hindi pa saka ubra mga kabiyanan sa iban pagid niya mga trabaho kun na sa gobyerno. Ay may ikog mga kabiyanan ng yasin nga dismissal mga kabiyanan na ako ng yes ang dismissal niya perpetual disqualification from service subot siningon bisan barangay tanod hindi kay mo mga kabiyanan maka ubra ko nara sa gobyerno. May isa naman di oh, kung dumanyo ni mga kabiyanan pinusasan sang ganghal maninga pulis, kagtapos ng mabato pa sa kay kalinisan gabae espesya, tapos ang bala niya pa mga kabiyanan, ga press conference ang pobreng komisyoner sa DILG, yan kung nagpapapil ka dito, komisyoner, mabato pa sa komisyoner mga kabiyanan na sa press con, daw sang pugulon sa mga kabiyan, sinipit lang sa sang isa ka opisyal. Diseling ko, mag-amoning iyang rason eh. Mga kabiyan, dapat tani, subahar siya. Mga kabiyan, sa itong sitwasyon. Diseling ko, hindi magsa mga kabiyan, ang ako ng karkulon eh. Malaban-laban, yung mga sipa, gini sa servisyo. Diyari yung mga kabiyan na no? Ginsintin siya ang gitsay? Ginsipa, gins sa servisyo. Tidaw! Bangod mga kabiyan sa sining abusado nga si pula nga polis, certain patrolman, police corporal ang ganghal nga ni, Simeon Suwan. Nag-upo na rin mga kabiyanan, ini nga pa penalty sa iya, ang pagdula mga kabiyanan sa mga beneficyuman. Ay, abo!
1: 1974.
0: Kadlong time mga kabiyanan nga. Sa mintras ka kabuhi, saging disqualified man mga kabiyan nga makatrabaho sa gobyerno, aragay.
1: RRPN 1774.
0: Dismissal from service, kuha pang iya benepisyo, mga kabiyanan disqualification kag hindi sa makatrabaho, perpetual disqualification man.
1: RRPN 1774.
0: Dumanyo mga kabiyan na kontrobersyal ini sa isa ka traffic incident mga kabiyan daw nasa giiran balang sa lakyan niya sini tapos mga kabiyanan may nag video no sa tong mga nagligad pang mga binulan na persa niya mga kabiyanan nga ginpusasan ni Suwan ang nakabunggo mga kabiyanan ang nabunggo yung mga kabiyanan sa karsada ining 76 years old nga isa ka senior citizen.
1: RRPN 1774.
0: Kapanong duman yung mga kabiyanan sabat-sabat pa si sabat-sabat pa siya sa kay Commissioner Kalinisan nang ginapatubang ni siya mga kabiyanan sa press conference matapos ang insidente. So mga kabiyanan kadamo sa mga nag-comment niya tama gid man ang ginimo nga desisyon ni Commissioner Kalinisan nga dapat gid man si paon sa serbisyo ning abusador nga klase sang pulis.
1: RRPN 1774.
0: Ako ni mga kabiyanan nagakabagay gid man nga nagadalagko ng ulo nagasalalaka ng hangin ekisyo mga kabiyanan nga taklos may tsapa mga kabiyanan ka uniforme daw pinagusto lang mga ihudi puti nila.
1: RRPN 1774.
0: Diyan ang mga kabiyanan may mga buhin-buhinan man mga abusador sa mga pulis mga kabiyanan diri sa Pilipinas.
1: RRPN 1774.
0: In fairness mga kabiyanan iba niya mga pulis gakadalahig na lang mga kabiyanan sa katuntuhan man isang iba niya mga kapulisan no? Nga nagpululis pa ni mga buisit nila kung umala ni mga kabiyanan pagtrato nila sa mga sibilyan nga wala nila ginabalikin ang ini mga sibilyan mga amo nila igabayad ini mga kabiyan sang buwis hanggang buwis sa muning ginaswildo ginapabukal sang mga ilang mga tinig ang alawan sa mga kabataan kagpangtungit sa ilang mga asawa.
1: RRPN 1774.
0: So muna maluwas sa mga matarong.
1: RRPN 1774.
0: Di pila pa ni mga kabiyan kabay pa nga mabuhin-buhinan mga abusador nami pagid mga kabiyan atong mga nagaling nga mga nagapasya nagpositibo mga kabiyan sa illegal drugs.
1: RRPN 1774.
0: Nagdumduman niyo itong mga kabiyanan ang mga protection na protector sang illegal drugs sang time to mga kabiyanan ni digong itong saliin ang bolt kag ang lending company mga kabiyanan imbis nga nagapautang ang ining lending company sa mga pulis kagtapos sa mga kwarta diri ang nagkakadapat kaya mati nagabaton ka mga kabiyanan pautang sus mga kabiyanan ang na-deposit hindi kwarta druga.
1: RRPN 1774.
0: Madumduman yung mga kabiyanan niya ang leader sa to sa kwan sa illegal drugs may major kag isa ka kernel nato nano natong status sa mga kaso sa mga animal nila tuman.
1: RRPN 1774.
0: Bulto-bulto mga kabiyanan na recover nga ginapang akwat yung panghalin nila sa mga ihudipote nila. Hindi na-discoveryhan to. Nakuha na to, hindi bala na Senate hearing o na congressional hearing. Si Barbers pa sa itong mga kabiyanan ng committee chair. Maamot na nung natabo na to sa kaso nga to.
1: RRPN 1774.
0: Nami man itong mga kabiyanan na si Paon man ito sa serbisyo ang mga ihudipote nila.
1: RRPN 1774.
0: Para mabuin-buinan man ang mga buisit sa kalibutan.
1: RRPN 1774.
0: Ay, ambo. abot, mga kabiyanan. Imahe man ni mga development subong, nga nabuhin-buhin na ng mga polis ng mga abusador.
1: RR Japan, Patrol 774.
0: Santang sa piyakabahin, mga kabiyanan, bangod din lang sa sining mga kabiyanan gunting. Hindi po tingin mga balita.
1: RR Japan, Patrol 774.
0: Sobra ka 20 ka mga flight sa Japan, apektado mga kabiyan, bangugid lang sang pagkadula sang sining gunting sa airport.
1: RR Japan, Patrol 774.
0: Inga nga mga kabiyanan, kung nga nga gipasira mga kabiyanan ang ining 20 ako gina 20 ka mga flight ang apektado sini. Kay nagkakabala ka mga kabiyanan ang mga airport personnel nga basi mga kabiyanan padala sa mga pasahero kagunara na sa eroplano basi mga kabiyanan magatugas ang hindi maayo.
1: RR Japan, Patrol 774.
0: That's why nga ginalarma ini kagabangod sini 20 ka mga flight sa Japan mga kabiyanan ang apektado bangod sa sining pagkadula sang gunting sa airport. So natrasar ang masobra 20 ka mga flight sang Martes lang o October 13 sa Naha Airport sa Okinawa, Japan. Ini matapos mga kabiyanan ginpasirado ang isa sa tatlo ka mga security checkpoint sang halos duha ka oras.
1: RR Japan, Patrol 774.
0: Bangod din mga kabiyan sa kahangawa nga nabilin ang nabilin sang cleaning staff ang pare sang gunting sa nasambit nga lugar visit nga gunting.
1: RR Japan, Patrol 774.
0: So ang mga gunting ang unang naging nakahangawaan mga kabiyan nga yara sa restricted area san unhan sang checkpoint sang domestic terminal apang nakita mga kabiyan sa iban nga mga lugar sunod sa airport branch sang Japan Transport Ministry ginasirado ang checkpoint sugod alas 6 sang aga kag nabuksan mga kabiyanan alas 8 sang aga man.
1: RR Japan, Patrol 774.
0: Kunsini, napiktuan ang mga kabiyan ng mga pasahero sa mga flight, partikular sa Japan Airlines ka group carriers.
1: RR Japan, Patrol 774.
0: Meron dito sa mga kabiyanan sa isa ka airline companies, nag-travel from Los Angeles, California, pakadto sa China.
1: RR Japan, Patrol 774.
0: Dumanyo ni mga kabiyanan nga ara na sa ere mga 5 hours ng pag-take off niya ara na sa ere mga kabiyanan ang eroplano mag-proceed na sa iya sining destination kundi ito mga kabiyanan sa China. Sus mga kabiyanan, perting abilidad siyang pilot bangod mga kabiyanan. Nalipatan niya ang iya sining visa, mga kabiyanan, sa Los Angeles, California. Tiyan mo ito nga, ang flight, mga kabiyanan, sa sinikuntani pagkanto, mga kabiyanan sa China, sus bumalik, mga kabiyan, sa Los Angeles, California. Grabe nga pamuyayaw sa mga pasero, sa magmuli mga ka-oras na mga kabiyan nga numaring nga ng take-off. Para ka na sa ere. Pagkatapos mga kabiyan, nag-taga lang sa advisory nga ang pilot, nalipatan niya ang iya sining visa sa Los Angeles, California. So, kinahanglan mga kabiyan nga balikongin. Binalikin niya. Mga kabiyan nga gamurugot ang mga pasero eh.
1: RR Japan, Patrol 774.
0: Pwerte nga mga abilidad mga kabiyan. Kuha nagatapik itlog niya. Asos! Nabilin man mga kabiyan sa Los Angeles, California. Itlog sang pilot.
1: RR Japan, Patrol 774.
0: Pwerte mga kabiyan nga talent.
1: RR Japan, Patrol 774.
0: Ayan mo, tiko ni ikaw nabi maka-experience sina. Labi na kung nga mga kabiyanan na nga nagadali ka, kaya ra ka mga kabiyanan ginalagas ng meeting, pag Pagkatapos, mamaya ay minsahe dahil mga kabiyanan ng flight attendant na mabalik mga kabiyanan halin sa destination nyo o kung sa inyo siya ni mga kabiyan ginalinan sa origin. Bangod mga kabiyan may nalipatan. Bangod siya niyo ang visa sa piloto. Nalipatan mga kabiyan sa iho ni Putin niya. Eh, anong mabatyagan mo? Dili lang gani mga kabiyan bangod sa Bamjo. Kalboroto na gani ang mga pasero. Ayan pa ko nakaarang ka na mo sa babaw sa kawaan. Dali ka mga kabiyanan. Kung may mga binangon, dali ka kabait. Sira ka magmalabo na lang. Ayambot mga kabiyanan. Yung mga nagkakatabo kung saan nga daw hindi man nahungor. Pero mga kabiyan nga katabo sa mga katulad sila mga kabiyanan nga incident. Samtang sa piya kabahin, grabe pag inyo. Ang tripping man mga kabiyanan sa isang katigulang. May tigulang nga babae, nag-iwat sang iya sinikaw galingo niya mga kabiyanan nga haya. Samtang buhi pa, agod nga, mabatian niya kuno ang mga hambal. Ang mga libakuro kaga, chisme sa mga nagatambong bla. Nag-imo ni sa gintaan mo na nung tripping niya mga kabiyanan ay gusto niya mga kabiyan mabatian samtang ara sa kanagapakuno-kuno mga kabiyanan niya na patay na siya tapos ginahamyang na sa nahaya na ang yasin nga bangkay pero buhi ni siya mga kabiyanan sa rason niyang agod mabatian niya ang ginahambal sa iya mga pinalangga sa kabuhi positive o kung negative man. Alang-alang mga kadakarang maggabi na pinamuyayaw kaya mong kapatay na imo siya nga himata. Alang-alang ka ba na maggambal ka sa microphone manorino sa buhay pa ni siya patay huya ang klase niyang tao niyo. Libakon mo imo ng mga chismusa lang na yung mga chismuso mga bagay pero mga kabiyan gintilawan gin sang malamo. Isa iba na beda tising yobi nga plano nga mapapatay-patay pagkatapos sa iamyang mga kabiyana ng inyo sa nga lawas ka mapakuno-kuno mga kabiyan nga patay na kaya pamatian nyo manabi kung anong mga ihambal sa inyo mga pamilya. Parang hambalong ka na yun, may nanano man yung klase sa tao, mga kabiyan na banga guru ni. Ay sa kinaandan, sa ato niya mga kabiyan na tradisyon, kung may nagataliwan niya mata sa isa kapamilya, masaming nga naghahambal ang mga pinalangga sa kabuhi, pinagi sa eulogy, kung sa diin nga ginapakigbahin mga kabiyan ng manami, kag maayo na binuhatan sang napatay. Apang bangod patay na, hindi na sini mabatian ang mga pagdayaw kag manami nga mga tinaga sang iya sini nga mga pinalangga. So bangod sini mga kabiyanan ining 80 years old, mga kabiyan nga babae sa Georgia, USA, nagdesisyon nga magapatigayon sa kaugalingon nga haya samtang buhi pa siya. Mga kabiyanan, agod iya nga ma-experiensyahan. Ay, si mga kabiyanan daw pa na niya, trial and error. Agod iya nga ma-experiensyahan, kamabatian ang mga libak. Ang iambal sa iya sini mga pinalangga sa kabuhi, parte sa iya. Ay, mga kabiyanan, guru malam ni, huwag kagi sa pagdayaw, giguro lang isang bata pa ni. Yung mga kabiyanan mo nang ginatawag nila nga FOMO funeral, nga nagtipon-tipon ang iya siling mga himata ka mga kabiyanan, kung sa diin, makita sa sulod sang lungon ang karton nga may litrato sang tigulang, nga kaangay nga siya gina, ang kaangay siya mismo ang nahamyang. Samtang ining 80 years old, mga kabiyan nga malam, ang kaupon man nga nagatambong, so nagpa-disguise siya. no, sa iya sini kaugalingon nga haya, kag nagapamati sa mga ginahambal, libak sa mga himata niya tuhoy sa iya, lakip na ang ilang mga mensahe para sa Ubring Malam. Maon sini pinaagi sa Pumo Funeral, nabatian sang tigulang ang mga manami nga mga mensahe sang iya sini mga pinalangga nga patod hindi niya mabatian ko mag-abot ang tion nga ini siya ang magtaliwana. I see. So, trial and error sistingan niya. Mga kabiyana may malibak lang nga pamilya o tudya o mga kinabulusan kaapuhan niya. So, sa kabalo mga kabiyanan, subong kay buhay pa siya. Ang mga dayaw, aras iya. Kasi upatay na ni tanan na walos na pako ng kuros mga pamilya niya. Timon ng mga abilidad sa mga klase sa mga tao daw no? So, ako daw magkuging ako daw dumalutang ako mga kabiyanan daw so, mabangag akong pamatian mo lang ni ayambot mga kabiyanan halos pang iba niya gani ka pangamuyo na nga tagaan pag sa malawig nga mga kwan malawig nga mga kabuhi mga kabiyanan bisa na muna ng edad mo 80 years old sus bonus na niya ano palabot ka na sa 100 para makuha mong benepisyo mo may pangmadyong ka may pangtungit ka antes ka magpanumdum ka mga kabiyanan nga ihaya kay mo Jesus marekod sa bagay ginapreparan ninyo ang iban niya mga halos mga negosyante ang iban sa mga kabiyanan buhi pa may mga ara na sila ya maluwas sa mga insurance nga ni may mga kwan na sila ya nagpa-reserve na mga kabiyanan may mga lungon na may ara na mga kabiyanan sa mga memorial park na nga hindi sa mga kabiyanan nga ihaya mga kabiyanan so package deal na pati mga kabiyanan ang mga iloolulog nga niya sini paid na kaya mga rason ni mga kabiyanan labi na kung may sobra mga kabiyanan na-encounter tang mga maistorya mga ni mga kamalaman ya para hindi na mga problema ang mga nagkalabilin which is correct at yung mga kabiyanan gani ang mga service ang funeral tapos kundi ang kaihaya mga kabiyanan yung mga memorial park o halimbawa sa mga ibang ganida may mga ara na da nga paid na mga kabiyanan para sa service ang funeral tapos mga memorial park kundi ang kailubong mga kabiyanan mapati ang mga katapusan sa mga before kag after ka mga kabiyanan nga ilubong preparasyon na may catering na man pagani mga kabiyanan walos pa nga ikiriga pa cremate na lang paid naman mga kabiyan package deal na kamo na ni mga kabiyan so una gina nervous ka pa nga buhi ka pa imo yan nga mapareserba ka na sang imo sini nga lulubgan pagkatapos mga kabiyanan mapabayaran mo man ang buhi ka pa ang funeral homes para papanigana nga kung mapatay ka sila maservis pero siling sa mga katiwalangan ginatuloy mo na imo ko lingon pero subong mga kabiyanan mga kamalaman na isa na ano pa ihambal nila basta mga kabiyanan kung madula gimang kus kalibutan hindi na magproblema ang mga pamilya ko package na lang tanah package deal na ang tanan mga kabiyanan nalin sa funeral pagkatos lubngan umot ko lang na lang guro mga kabiyanan bayaran niya man ang papasaka sa langit but sa inyo na Tingabahin ng mga kabiyan ang ginadulong na sa inyo. Mga kabiyan ang gamit na kita sa D3 Bio Food Supplement. Kaysa hindi mga kabiyan ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatapta sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat, pero may mga madamo pa mga kabiyan nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kayman, ang D3 Bio manggaranong sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakod sang resistensya sang ato sining lawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Kag siyempre mga kabayan, naghatag man sang duga nga enerhiya ang D3 Bio sa aton sining lawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabuli pagkupo sa mga nagahulubang nga ginaangkon sang ato sining lawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man sa pagbuhin sang timbang pagi sa pagpadasig sang aton metabolismo sa aton sining lawas. Ang kabiyanan initanan na benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat ka gubo, relax, i-D3 Bio! Hello, Kap Marcia Puha, ihudi Puha, kari ka pa? Pagbalik ta mga kabiyanan, ay napatawag sa isang general meeting ha. Alert! Alert! Ang aton niya mga Morat, ang aton sa ninyo mga Marites, at mga Marisol. I-preparar ang inyong mga cellphone, video nyo da, pagtapos i-record nyo ang ginhambal sa inyong barangay kapitan, kay basi kuris-kuris, kag mga kabiyanan, laban lang bulak-bulak, kag intulin. Ay kaaman ang inyong kapitan, madamo na sa mga nagaintulin sa iya pangod sini nagpasaka gisa kaso sang cyber libel sa inyo kubos nga lagad kag sa inyo barangay kagawa daw. Na-recall ko naman ining General Assembly nga ni. Gintuldukan ko na itong mga kabiyang kasi kung matapos-tapos na ito kay nag-sumbahar na siya, nag-public apology, ang ihudi po ito niya sinulsulan sa sang mga impacto ka mga demonyo niya nga mga sulsuliro. Pamatian tabi ang sa mga atunda nga mga amigo nga mga Marites ug Marisol kag sa mga Murat, abi pamatian nyo abi nyo kapitan da kun ma explicar niya ni diin na ang project nyo monoblock kapagkatapos ang duha ka mga computer with the printer kay isa lang da nakita sang aton sini nga asset nga Murat sa barangay hall di nagkadto ang isa kay ginpasuni mga kabiyanan ginpahulam sa Duenya Central School. Abi check ta ni mga kabiyanan ginakompleto ta ang ini nga mga papeles kag ginapangita sa sang provincial capital sa iya sini nga mga amigo to kaya sa subong wala pa ma-liquidate ang mga project nga ginkuha niya tong amount sa provincial funded sa provincial government. Kapitan ka pa mati ka na wala! Kaya na ni katapusan daw na ni itsa sang kabuhi mo mauna ka pa ni sa pananaw ko sa impeachment mga kabiyana ni Vice President Sara Duterte kako na lang alangon ni Basikon dari ka ma ano niyo ma disgrasya sa pista minatay. Adlaw-adlaw rin ka tamiyaw to say mo, libre man niya. May problema ka pa, hindi ka nag-problema mga bayad niyang sarimen. May problema, mula na galing huluson talang kapermis ka kadagabi. Hindi ka magpalibog kaya tamiyaw ang tanga ni Perme, bisa mapadagang ka ni Senador namin na ni. Kasi alang-alangon pa mga kabi, mabuslalo pa si Robin Padilla. Pagbalik ta mga kabiyanan, Honosize Portion sa Kalag ni Puha. Ang oras diri sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, 18 minutos na nagkaligad sa tag ng alas 11 sang gabi.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Everybody Health News, Everybody.
5: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa kidney bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumarat. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio, ang D3Bio, yung may VCO, ang VCO, yung may D3.
6: Makabuti ka. Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise, madula siya. Ang fat ya pwede ma-usar sa source of energy, sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
7: So take note, sir boy. Mabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
6: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So amuni ginausar as raw material sang aton selula. Gina-release ni sino gimo cholesterol sa lawas ta ang aton atay.
7: Kuway sa gainom di tribayo, bigaw ang pagproduksang nagkaigo nga cholesterol.
6: So ano imo kon sang cholesterol pag gimo ni atay? Tawgo niya si LDL. LDL dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa cellula. Pag abot sa cellula, may imo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na siyang release ang cholesterol, kadto na sa cellula, kwaon ni lysosomes. Sang ato cellula, no? Ang lysosomes, ay, atagdi ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang cellula. Kunami ang imo pader sang imo cellula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw.
7: Medyo yung mga obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
6: Correct, no?
7: Wala pili siya.
4: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugong mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga muti. D3 Bio.
7: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaya siya pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once gagadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, naging tambok kay mulawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
6: Kakasangit.
7: After nga masangit, ma-oxidize.
6: Ma-oxidize. Oh. Matiga.
7: Matiga niya. Mahin blockage na siya.
6: May mo sa blockage.
7: Yeah. Pero kung nakainom siya dito ribayo.
6: Kung nakainom siya dito ribayo, damo sa HDL, himuso na dayo.
7: Correct. Ha? So kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
6: Wala.
7: Kita mo lang na siya sa D3 bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
6: Correct.
7: Kaya dulong niya mo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuon na siya, bile.
6: Bile.
7: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
6: Correct.
7: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
6: Correct, no?
7: Another sikreto sina sir boy, inom ka D3 bio.
6: D3 bio.
7: Para nami ang function sang imo nga HDL.
6: HDL.
9: So, kaong ka mga good fats?
6: Good fats, good, no?
9: Luwan pa D3 bio.
7: D3 bio.
6: Abukado.
9: Abukado.
7: Tisubong wala pa abukado, D3 bio.
6: D3 bio, ginang sa ron nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, why na iasag niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sang imo HDL.
9: Oh, sa VCO lang na makita.
6: Sa VCO mo lang makita na. Tiyanong pagiging naobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imo dugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
7: sang bile, ang chances sa gallstone dako.
6: Dako. Dako. Kigalapuyot ang imo bile, most likely, makapadevelop sang gallstone.
7: So in short, sir boy, ang D3 bio, makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3, may amuna nga function.
6: Mm-hmm.
7: So D3 bio, ginami. Para diba, Sir Boy, ang rason nga damo ang kuan bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kaging kaon?
10: Correct.
7: Ang solusyon isa pod.
10: Stop pod, stop.
7: Get. Hindi stop. Ka na magkaon.
10: Hindi ka magkaon, baboy.
7: Hindi ka gidya magkaon, fasting ka gidya.
10: Ang dami pagid. Dami pagid. Once you fast,
7: galis ang trabaho na sa ang ildil mo. So, nami man nga kombinasyon galis, Sir Boy, ang fasting plus D3 Bio.
11: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio katang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
13: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
14: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
12: D3 Bio.
15: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Kasi Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kunti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko.

0: May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JB.
3: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang mag-aangin ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga utika. Sample Plus Gold.
4: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko gasorm sa butika sang Sample Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo git ang Sample Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: DTX 500.
2: Ilay Ilay de la Cruz, sa asa nga akong nga sugar? 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Ilay dalas subong imo
4: sugar?
2: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500
0: nag-inom. DTX 500.
5: Nance Corn Coffee.
6: Bisan diin ka pa
5: sa trabaho
6: kag mga ulobrahon sa balay.
5: Ang Nance Corn Coffee
6: gagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
5: panghuna-una.
6: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
5: para magpabilin ka nga healthy,
6: focused kag energized.
5: Nance Corn Coffee.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may Visio.
1: Ang Visio
0: yung may D3.
1: Matatags mga butika.
0: May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Aray ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
0: May DC. Mabaka sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na apoy ko namang damit.
4: Charmin, Fabcon.
5: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Life Extension Vitamin D3.
7: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
8: Importante nga pahanundum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil no. Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
9: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
11: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
0: Supple Plus Gold.
12: Ako gali sa Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong nga regla.
0: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
11: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
0: Mega!
13: Ina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido.

0: para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Nga halin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
1: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
4: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: D3 Bio!
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong yun ang ibulig sa D3 Bio. Tungod yun ang papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3!
7: Mamakal, sumagbuti ka!
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Sample Plus Gold.
8: Oh, si Mercy, harap ko ang Almoranas. Ay pa-check up ko, gintagaan ko bulo, kaya japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold, so good yung duwa ka bulan noong pawan.
5: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagali, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: ISO certified world-class quality.
1: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Pila pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Ang oras sa mga biyendere sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, kagora sa bilog ng Pilipinas. 33 minutos na nakaligat sa takdang alas 11 sang gabi. RRQN Control 774. Panay ka mo nagkapamati mga kabiyanan dari sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774. Check na nadugarugay mga kabiyanan, mga natipon yung mga reports ang ato siling mga reporter. Mga kabiyanan, ginalantaw ko rin balita ang masubo man ni mga kabiyanan. No? So, hindi naman ma-generalize ni kung naano na ni mga kabataan, subo mga kabiyanan, mga minor balita. RRQN Patrol 774. Sa nagligad niya Miyerkules sa Lawag City sa Ilocos Norte matapos mga kabiyanan na binuno sang 14 anyos nga lalaki mga kabiyan ang chance ang iya sini nga Iloy.
8: RRQN Patrol 774.
7: Oh mga kabiyanan, ano na ni mga kabataan, sumong mga kabiyanan naman ni mga sa subong mga ulihing tubo na dumduman ko dahil mga kabiyan sa sarining mula sa nga huluwaran sa nga mga tigulang mga kabiyanan sa kay Mrs. De Palobos, retired teacher, mga kabiyanan sa Barrio Obrero.
8: RRQN Patrol 774.
7: So, 79 to 84 years old. So, senior citizen na siya. So, ang concentration ng mga kabiyanan sa buong daraan na lang sa mga senior. Pero retired teacher ini siya. Kaya nakakam up ako mga kabiyanan nga makompare bala ang mga sangunang mga kabataan. I-compare sa, ikumpara sa buong mga kabiyanan ng mga ulihing tubo ng mga kabataan ng mga minor.
8: RRQN Patrol 774.
7: Ay as a retired teacher, kag teacher mga kabiyanan sa elementary, so gini sa isay man mga kabiyanan na kung paano ma-describe mga kabiyanan ni Mrs. De Palobos. Pata ko sang first name mo, ma'am, kapamati di sa Saturn program.
8: RRQN Patrol 774.
7: Kung paano yung makumparar ang mga ulihing tubo sa mga kabiyanan, mga kabataan sa elementary, sa hanggang sa una, at siya kalayo.
8: RRQN Patrol 774.
7: Ang pag-ilang mga kabiyanan sa striktong lagi subong mga kabiyanan ng DSWD sa mga children and women, mga kabiyanan at niya kalayo. Sa una may mga tulisan gid man, pero ang style ni Mrs. De Palobos, mga kabiyanan para magtarong ang mga kabataan, nga hindi na maulamid ang iban, yung mga classmate niya, sinya ang ginahimu ko. Simple lang. Pag-abot niya, kag-telilipo na tanan na gatuon, ginautika niya lang bata to, tulog ka lang da. Kaya akong bahala.
8: RRQN Patrol 774.
7: Itulog ba ng pobre? Kung isa daw kapasawagin mga kadabang, hindi siya, kahit kung bugtaw gani siya, sus mga kabiyanan daw sa merkado niya niyang kunyang iskwilahan. Kung sinyo ay gigoyan minsan pitik, pwedeng gargahanot, kinahaboy may eraser, kinahaboy siyang haboyan siyang chok. Wala, simple lang. Yan to, dali di bala. Ya, bakal to abi isang kwano, dulce, pamahaw mo. Ginasugo yun na lang. Kalinong ang eskwilahan kung wala siya. Ya mo na, asa subong. Mga kami nag-retired siya. Suno sa iya, niya sa isa niya, ba abi nyo? Bagi ko malipat, malipatan sang bata. Niya, abi mo ka na, naging karakatuan niya ko na, ma'am. O salamat, kinsang ginahimo mo to sa akon sa una. Ya doon, nagtarong-tarong ako kay... sa pagkasalawayon klase ka bata mga gabihan sunod sa kay Mrs. Di Palubos
8: RR Japan Fox
7: 774 sa subong apurpitkan mo lang so sulugan na nawugid na i barangay ka pa
8: RR Japan Fox 774
7: na nagkakuha mo ko idea mga gabihan kay Mrs. Di Palubos ka pamatikin sa subong dari sa aton natutunan niya nagpamatik ko sa imo premier pervy program salamat gin ma'am. Kung ito nga gin side ko dahil siguro ano ang pagkumparar mo sa mga kabataan sa unas na sa subong.
8: RR Japan 774
7: subong niya mga maluwas mga ka niya maluwas lang nga nagabato sa mga maestra. Sus, nagabato pa sa mga ginikanan.
8: RR Japan 774
7: hindi para sa nga sample yung mga kabiyanan sa Lawag City nga natabuho. Binuno yung mga kabiyan sa lughan, ining suspect nga 14 anyos, nga lalaki, bata nga mga kabiyanan, minor, ang iya sining nga 37 years old nga nanay, sang na nagligad lang ang Merkuleso sa Lawag City, Ilocos Norte, matapos ginambalanggilan sa sang iya sining nga Iloy, nga bipag tutok katuon sa imo nga pag-eskwila. Sa investigasyon mga kabiyanan, nairita mga kabiyanan nga ngakig ang iya sa 14 anyos nga minor nga bata, mga kabiyan nga lalaki, ining suspect, matapos nga gin, remind lang siya sang iya sining Iloy, tuto niya, bipag, concentrate ka abi sa imong pagtuon, sa imong pag-eskwela, kagabuhin-buhinan mo abi ang mga burubarkada. Idalain mga kabiyan na hambal sa Iloy, kaga mo rin gusto. Sino nga Iloy nga gusto nga barumbado ang ila kabataan? Wala, mga kabiyanan. Sino nga Iloy nga gusto niyang mangintulisan para pagdako sa iya mga kabataan? Wala sang Iloy nga muna. E gusto sang Iloy nga mangin matarong? Mga kabiyanan ng ila sining mga kabataan? Matinahurun? Ano na itong ginambal sa iya sining nga Iloy? Natutukan ang pag-eskwela, kabuhin-buhinan ng barkada. Sus, mga kabiyanan, binuno siya. Kagsubong mga kabiyan, ara na sa estable, na condition man ang Iloy, mga kabiyan nga nag, nagpaayo-ayo na sa ospital matapos nga, nagpangayo, ginbulig mga kabiyan sa isang kasilingan. Ano na ikaw, una ako sa Iloy, guru na yung mga panumdum sa guru nga kung ara ka pa sa tuwang taguang kan ko, hindulog tanda lang kung di gari, lapsag ka palang mga kabiyan, paghabyog sa aboy-aboy. Mga kabiyanan na ginutod mo ang lubid la.
8: RR Japan Fox
7: 774 malunggo. Hindi siya nabi magdumdum nga pagdako mga kabiyan. Ano mo ng sitwasyon sa bata mo? Parang kagusip daw.
8: RR Japan Fox 774
7: Subong aran na sa kustodiya sa pulis, mga kabiyan sa Lawag City Police Station, ang ining minor di edad, sa bulig mga kabiyan sa City Social Welfare and Development Office.
8: RR Japan Fox 774
7: Tuod niya mga kabiyan na niya lagi mo sa krimen pero Iloy mo pa yung bunon mo. Ibis nga mga tuwa-tuga sa sanggamo abis sa bulutuan. Na posibleng ba si matabo man yung pagbuno niya sa iya sini nga mga classmate o?
8: RR Japan Fox 774
7: Mga kabataan, subong lain na ginman kay Mantiway may ginahadlukan bala. Sabi nyo sa mga ginikanan kung kaysa ang bata nga wala sa may nahadlukan. Mga kabiyanan naga paris ang batasan.
8: RR Japan Fox 774
7: isang gamay pa mga kabayan na niya babalaan sa ginikana niya daw lain ang direksyon. Ginkosi mo na ni. Digan, iuruan pakon mo lang buli niya sini. Mga kabayanan, hindi na ni amunin magdako niya. So may mahadlukan sa bala sa either sa tatay o kunanay. Kaya ang bata kunwagin sa may nadlukan, both mga kabayanan, nanay kag tatay, rebuilde ang bata. Kaugol mo na gidlang nga makaon sa batang bata. Wait! Sus, mga kabayanan, sa timpo na mo na bing magamon ng bata ko, tilindakan ko na lang ni Guru. Hindi ka ginatoleran man sa mga girikanan, labi na sa girikanan niya pobreng espiritu, mga baghak, ng ang balaan gilang ayod. Ano niyo, ang guwa sa mga kabataan? Gabato na sa ginikanan? Ginikanan niya pa ni, buno niya. How much more mga kabiyanan? Basi sa pilakadlaw, magsigisigi ni batasan niya. Sus mga kabiyanan, bilibid priso na niya. Iba na mga kami ginabuno niya. Kagumagdako na rin mag-amon ng batasan. Luwagi lang kabutang kung hindi bakukik, bakukang, buisit. Kanami panampalingon mga kabiyan ng klase sa mga bataan. Makita mo lang sa kung isa sa may kalang abig kapanumdom. Tapos mga kabiyan, nandun nami ibusulog sa bubun. Sa pagrespeto mga kabayan, kasubong mga kabataan, laka pa sa latulato kamais nga makita mo mga kabayan nga nag-bless sa mga tigulang. Karespeto mga kabayan sa kamalaman, bisan sa salakyan na lang estudyante, kita nila nagasulod masakay ang mga senior citizen, mga elder, kasusaway sa kalag mga kabayan sa mga buisit ga concentrate lang taw sa ilang mga cellphone. Ang pobreng malaman mga kabayan, may ayo pa ang may edad-edad pa sa ila, kasi lang kabataan yung mga kabayanan yung mabakod pa ang mga tuon ng mga tulaan sa mga buisit. Pero mga kabayan, pawala lang. Ay, mga kabayan, nandawa naging pagtarong na yung mga kabataan subong mga generasyon. Maluwas sa mga matarong. Nagmaayo ang pagdisiplina. Mga kabayanan, halinsang bata pa, mga kabayan sa ila sila mga kabataan. Tanawa ang mga maayo ang ginahimo sa mga girikanan niya pagdisiplina. Mga kabayan, makita mo, mga kabayanan, kung kaisa sa mga dalan, ginagiyahan pa ng malaang magtabok. At kung kaisa mga kabayanan, una, kung sa mga salakyan, gina-offer ang ila sila nga mga bangko. Tagaan ang priority ang mga senior, mga elder. Subong sa maluwas sa mga matarong, mga kabataan subong, majority, nga. Mga sulumpaan. Check na mga kabayan ng mga report sa atong sinang mga reporter sa Linyata, si Kwanto, si Lineto Naunta. Okay. Na mga kabayan na dugadugay ang mga detalye ng report ni Radyo Man Lynette Fernandez Yulatri. Stand by. Mga kabayan, kainin ng pulso na ginadulong na sa inyo. Gamit na kita sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one na kapsula pang lalaki sa Bilugan, Panay Island, sa Gimera. Kaya ba na Mega Man Herbal Capsule, gatag sa resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga papulaw, nagapapagsit ka, nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, makakagoli good weed. Safe sa heart, kay wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man, duwa ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nga nag-inom, pwede man, isa lang kada adlaw. Kay man, basta nag-Mega Man, hindi ka ginmahuyan kay misis mo, ukon kay partner mo. mga kabyanan na Mega Man Herbal Capsule. Mabakala sa mga butika sa Panay Alang kag sa Gimeras. Equality product ni Tita Arlene kag sa Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Kari sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na!
8: RR Japan 774.
7: Ano mga kabiyangan na tipon yung mga reports ang atong silingan reporter, nag-standby patrol. Mga kabiyanan, WBSU, lapas, nakuha ang 100% passing rate sa October 2026 Physician Licensure Exam. Kag Iloilo Doctors College, kag CPU, nalakip man sa top school. Probinsya sang Iloilo, ginpaidalom na sa State of Calamity. Bangod sang RSSI, 15 million nga regular fund. Tulungaon mga kabayanan sang 27 ka mga apektado nga mga kabanuanan. Iban pa nga mga natipon nga report. Alinya na tunupod sa kay Radyo Man Lynette Fernandez Yulatris.
0: TYRI Radyo Man Report.
9: Gindominaris ang tatlo ka mga eskwelahan sa Iloilo City ang October 2026 Physician Licensure Examination Rajuman Rodela. Rank 1 sa top schools ang West Visayas State University main campus sa La Paz matapos makakuha sang 100% nga passing rate. Samtang rank 3 naman sa mga eskwelahan nga may 50-99 examinees ang Iloilo Doctors College of Medicine nga may 96.15% nga passing rate. Kag nagtupa sa ika-apat na pwesto ang Central Philippine University ukon CPU nga may 92.86% nga rating. Sa mga pasinawa nagapanguna sa listahan sang top notchers si Maxine Francisco Baculo sa University of Santo Tomas nga may 95.50% nga rating. Subong atuig 4,165 sa 4,447 ukon 93.60% ang ukon ka mga examinees ang nakapasara. Samtang sa pihak na bahin, mahimo na magkapagwas ang pondo ang Iloilo Province para sa mga naapektuhan sang Red Stripe Soft Scale Insect ukon RSSI. Inimatapos ginpaidalom na ang probinsya sa State of Calamity bangod sa malapad nga kalitan nga gintugas ang RSSI sa mga plantasyon sang tubo. Sunod kay Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa na magamit na nila ang 15 million pesos nga regular fund sang Iloilo Province nga tungaon sa 27 ka mga apektado nga banwa. Para di magbanwa nga magluwas sa regular fund nga pondo, ginapanugutan naman sila ni Governor Arthur Defensor Jr. kag sang Iloilo Provincial Risk or Disaster Risk Reduction and Management Council ukon PDRRMC nga hulagon ang disaster fund apang para sa iya hindi pa gimanglan niya tandugon ini bangod madamo pa sang kalamidad nga ginahandaan ang probinsya ilabi na ang El Nino kag ang mga ginapaabot pa nga bagyo. Yari si Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa sa atong interview.
10: Green lang ato yung provincial government sa State of Calamity under sa RSSI. Aron subong hapon na gid bagin ni Sadot siya sa ato na sangon ang pananawigan nga emergency nga topic no. So subong na gid na hapon naka-declare kita. Abot sila nga na Juman Linet makahulag na no aton sa provincial government ang tanan naton nga napreparar nga programa para sa aton nga RSSI kag makatali na kita sang immediate assistance through the DSWD nga ginahatag na ito nga assistance is the financial assistance from the DSWD nga gina pagtuman din sa naligad ng mga sinimana sa aton gid nga sekretary sa DSWD Secretary Rex Gatchalian kasi siyempre hindi pa culture makahulag man sa ilang mga buffer stock para sa hilo liban pag gid nga mga biocontrol agents kaya na buffer naton for that site kami sa provincial government naman mahulag naman namon ang regular program naton ang atong liga pundo nga na pahin nato na bino para sa RSI sa nga mga worth 15 million nga atong target sini is ihatag naton ni siya i-divide naton sa tanan ng mga banwa na naigos ng RSI ay kagamit nila sa ilang mga immediate needs. Like example, magbakal sa nga additional nga mga hilo or makabutang sa mga stations sa nga for dipping stations para sa atong nga mga pagdan. Kasi sa itong mga nagraton, pwede man sila kahatag sa ibang pwedeng intervention. Agud to, makontrol na to, no, ang pag-laptaliwat sa RSI ay sa masunod ng mga cropping, especially sa atong mga nagtubo nga naka-harvest na.
9: Mga pilaan sa bahing isang pahayag. Ang kabahin sa pahayag ni Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa, ginsiling pasini nga sa subong. Padayon pa ang ila pagpakigangot sa nagkalain-lain nga ahensya. Lakip na ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD kag Department of Agriculture o kung DA agod madugangan pa ang ihatag na bulig sa mga lugar na lubos na apektado sang RSSI. Sa katapusan na nato nga balita lokal, naglabot sa 232.54 million pesos ang balo sa kalitan sa humay, mais kag high value crops sa Iloilo bangod sa epekto sang El Nino. Base sa pinakaulihing nga datos sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, pinakadako nga balo sang halit ang na-record sa mga gintanom nga humay nga nagdangat sa 223.6 million pesos. Ginabanta 6,752 ka hektares ang pananom ang nahalitan samtang masobra 9,000 ka mga manguma ang naapektuhan. Kasunod sini, wala na ka mga banwa sa probinsya ang apektado sa tag-ilinit, lakip na ang Lambunaw, San Enrique, Banate, Hamiway, Bingawan, Lamerica, Concepcion. Samtang nag-iisahan na naman ang banwa sa Duanyas na nagdeklarar sa state of calamity bangod sa El Nino. Amo na madulong nato nga report subong nga gabi. Balita nagikan sa patrol kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lenneth Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
7: Salamat sa report ni Rajuman Lenneth Fernandez Silatriz. Kini ka po sa nagkinadulong man sa inyo gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Mataas ang tato sa nga Vitamin D3 level sa ato sa nga dugo para makabato kita sa anumang nga klase sa maratian, ilibinigid sa makamamatay nga kanser. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabaka na sa tanan niya mga branches ng Life Extension Clinic, kag mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Magkadto lang sa Life Extension Clinic, anhamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G. Dillon Street, Iloilo City, mayaraman sila sa Tagbacaro, Iriya Street, Poblacion, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon ninyong Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupon sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic. The science of longer life. Yari man mga kabiyanan, mga natipon nga report, mga kabiyan sa linya naton si Radyo Man Mon Kapalihan.
0: DYRI Radyo Man Report.
11: Kasi mga hotel, nagpabilin sa mga mga linong gamatawahay ang aton sining palibot sa syudad sang Iloilo, no? Sa subong iyang Webes sang kagabiho, no? Mga tawahay man, kaga wala man sang mga dalagko ng mga call up o kung mga insidente no gin pabalag sa aton sining nga mga police station diri sa may syudad sang Iloilo. Pero kay na sang aga, may ara sang insidente nagluntad dira sa may area sang barangay na Mukon, Tigwawan na Iloilo kun sa diin ining barangay ambulance no sang barangay Igaphang San Joaquin Iloilo ang disgrasya nga nakabunggo sa isa iya ka Toyota Hiace no dira sa may area sang barangay na Mukon, Tigbawan Iloilo na matapos nga nag-U-turn ining isa iya ka van ining Toyota Hiace Regiment Del kag nalabutid no sa sining barangay ambulance sa apat ang sakay sining nasambit iya nga barangay ambulance nga padulong ko tani diri sa may Don Benito Hospital sa may West Visayas State University Medical Center para nga mag check up pang na delay ini no bangod sang nagluntad ni aksidente. Wala man sang dalagko gid na kapila sa angin angkon ining nasambit iya na mga sakay kundi ang ginsakyan ng bumper lang no sa sining nasambit iya na magtimbang sa lakyan. Porsyon sa pagpayag ni Police Captain Alfred Bansoy sang Tigbawan, ang hepe sang Tigbawan Municipal Police Station.
12: Bali, natabo ni nung kagina, mga alas 9:15 sa aga, August 22, sa barangay Bagiging Tibawan Nilo. Ang driver sa taka mo ni si Gerald Gintasila Lange, 36 years old, okay. Male, residente sa Kansarayan, Lumangas, Lilo. Bali ang plus one niya, no? Halini sa Cebu City, going to Antique, may karga ng mga diapers. Pero pag-approach sa approaching sa Taytay sa Barangay Bagingin, gumpira niya na kibot sa sang paglusot sa motorsiklo, motorsiklo Primo siya, no? Tapos motor niya tumba. Tapos ang driver, wala man sang injury, may pahinanti man siya. Tapos may nasagay, isa ka motor mo ni si, na dala ni Russell.
11: Okay, ang kabahin, dala ining na play na interview, Regiment Matodel, no? Anyway, sa kay Police Captain Mansoy, ining natabo sa may namukon, tigbawan Ililo, natigayo naman ini, na masetol iya sang magtimbang na bahin, no? Ining nagluntad iya nga incident. Wala man sa dapat kabalakan kay after kay ina sa sining nasambit iya nga vehicular accident ang nagpadayon man, no? Gindalaman nagdiritso man sa may pagpa-check up sa Don Benito Hospital ining mga sakay sa barangay ambulance Radyo Manrodel. Sa piyak sini gin serbi kapon sang hapon ining Shokos order, no? Sang LTO 6 batok sa siring madumduman nato, no? Truck driver bala sang isa iya ka tracking services or tracking nga nag arangka, no? Sang sining nagpara sa ilang task force overloading dira sa may Saraga Iliilo, no? Gin dagdagan or gin serbihan sang Shokos order ining driver kag the same time matag iya sang tracking, no? Pagkatapos gitay danom sa 90 days preventive suspension ang driver's license sang driver, no? Pending sang sining investigation. At the same time, ginahulat pa ng sabat nagatag sang lima ka adlaw ang LTO 6, no? Para nga magsabat ining driver kagang nagtag-iya sang truck na pagbasihan man nila sa mga resolusyon, no, kung ano ang ilan sining ipataw na penalidad sa sining nasambit iya na driver sang truck. Pero initially sino sa kay director Jose Dospan na nakitaan nila ini sang reckless driving, no, kay man gin para sang otoridad do hindi normal kung tani nga sa baylo nga magpundo, no, kag magpakita sa papeles gin arangka kag tugin salakay pa na sining nasambit niya nga tracking ang salakyan gin attempt nga kag nagpalagyo, no, ining nasambit nga driver. Amo man ang gin service ang LTO 6, no, kapareho man na Shokos order sa sining optometrist sa kanining doktor nga nagsalakay man sang mga pwesto dira sa may area iya sa may distrito sang lapas sa Radyo Manrodel kung sa diin ang ining sambit niya nga doktor samtang nagapaayo-ayo karon sa may hospital gin service iya man ining Shokos order to explain man. At the same time gin paidalo man sa 90 days preventive suspension ang iya sining driver's license, no? So ginatugyan man sang police nato although nga may separate man iyang investigation ang Intelligence and Investigation Unit sang LTO 6, no, ang kaso naman niya may kaangot sa sining ginhimo na kumitar iya sa sining doktor nga nagdala sa iya sining salakyan nga nagsalakay dira sa mga pwesto na sa may area sang barangay Baldusa ang gintugyan naman iya sa kapulisan Radyo Manrodel. So subong ginahulat sang Iloilo kon sang LTO 6 ang explanation, no, sining duha tanan iya ka mga subject, no, sang Shokos order na ginpagwa nila kahapon nga daw. Amo ni madulong naton nga mga information subong iya nga gabi sa pagpangalagad sang Patrol 774. Opo diri kay Regiman Likog Agustin, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tata Carmen.
13: RRKP Patrol 774.
7: Salamat man sa report ni Radyo Man Mon Kapalian. Kapulso na ginaduluman sa inyo mga gabing-gamit kita sa DTX 500. Kaya mo rin sabat sa emosyoneng problema sa atay. Masami ka bala nga nagatigab? Masami bala may hangin ang emosyoneng at yan? Basit may diferensya ng emosyoneng liver? Kani mag DTX 500 ka na. Kaya marang DTX 500 na may puricosanol kag iban pang mga phytochemicals nga nagaling sa extract sa sugarcane. Kagini pa matunan mga kabihan sa pagtuon nga epektibo sa pangontra sa mga toxins nga nagahalit kag nagaguba sang aton atay. Ini tanan nga mga kabayan na hindi na magpadugay pa, gari mag DTX 500 ka na. Updan mo na lang mga kabayan sa MyTC. Ang MyTC ang alkaline vitamin C, makabulig sa pagtapna sa tanan nga skin diseases kag mga allergies. MyTC kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon, mabakanan sa mga butika kag ini produkto di kalidad ni Doc Ramiloy. Samtang sa piyakabuhi bahin, mga pulis na tala na nga i-deploy sang ICPO sa 19 ka mga patio sa syudad, mga kabiyanan sa naghilapit na nga Tigkalalag. Detalye sa ringa report, report kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
0: TYRI Radyo Man Report.
13: Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan nga mga viruses kag bacteria. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kung VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Natala na nga mag-deploy sa madamo nga pulis ang Iloilo City Police Office sa 19 ka mga patio sa syudad sa nagahilapit nga Tigkalalag. Sunod kay pulis, Lieutenant Colonel Jeremy Bello, Deputy City Director for Operations sang ICPO, nga magluwas sa kapulisan sa sunod sa patio. Mag-deploy man sila sa traffic personnel kag police assistance desks o kontads sa guwa sang 19 ka patio sa syudad. Agod masiguro ang mga duaw sa ilang mga minatayan na ibaluan nga sa 19 ka mga patyo sa syudad, pulo diri ang pampubliko kag siyam naman ang pribado. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bacteria. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on ng immune system kag virgin coconut oil o kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus.
7: Salamat man sa report ni Radyo Man Marjorie Herbo Miani. Samtang sa piyakabahin mga kabayan ng PTMP, mangin digitize kag localize sa santo sa rekomendasyon mga kabayan sang World Bank. Detalye sa ringa report, arisalin niya naton, upod kay Radyo Man Joel Franco.
0: TYRI Radyo Man Report.
14: Ang ini nga bahin dala sa iyo kaluwan sang Santhon Plus Herbal Capsule. Ang Santhon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds sa antioxidant properties kaya kaya pakupos ang mga naghulubag nga parte sa aton nga lawas. Santhon Plus Herbal Capsule na pamatud-an sa mga siyentipiko nga makabulig pakupos sa mga naghulubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kag madabo pa. Santhon Plus Herbal Capsule makadap na sa madamo nga mga balatian. Nagapadulog na sa direksyon sa digitize at localize ang public transport modernization program o kon PTMP sa syudad sang Iloilo. Sunod kay Councilor Cedfrey Cabaluna, Chairman sa Committee on Transportation sang Iloilo City Council, iniso sa pagtuon ng rekomendasyon sa World Bank kay Department of Transportation o kon DOTR. Bahagi ni Cabaluna, ang digitization magpatindog sang centralized nga platform para sa koneksyon sang pwede agunini na direkta nga magsulod sa bulos sa operator o kon kaha sang jeepney o kon driver ang koleksyon. Pagi sini, may pareho nga sweldo ang mga driver bisan pa napigad ang rota kon gabi ang ilang pagbiyahe kag pagkasuporta ini sang subsidy halis sa gobyerno base sa performance. Samtang na localization naghatag naman sa dako nga pagkabalaka para kay Cabaluna, bangod ang LGU na ang mag-regulate sa mga modernized kag traditional jeepney. Para kay Cabaluna ini magatakos sang kahandaan sa syudad sa mangin dako ang katungdanan. Sa karon gin sini sa konsehal nga madamo pa sang pamangkot nga dapat sabton sa transition plan, lakip na ang kahimtangan sa mga kooperatiba nga may utang, mga individual operators kag ang paghihon sa bagong ordinansa antes sini lubos nga mapatuman. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN. Ang iningabahin, gindala sa inyong kaluwan sa Santon Plus Herbal Capsule. Produkto sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, mabakal sa mga drugstores and pharmacies malapit sa inyong lugar.
7: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. Eh, mano patasin eh? Save by the bell naman siya ho. Naka-apat ka na kap ha? Alin pa isang Lunes ha? Naka-save by the bell ka perme ha? Nag-a-ginaumul-umul, naging ko sa imo kap ha? Tingbon ko gini. Overtime na tao. Puro pasinsya gid mga kabiyanan sa mga nagaupo diri sa aton palatuntunan. So may utang lang ko sa inyo, mereka gusip. Buwas naman iskribahay naman ta sini Kapitan Marcia Poha. Huwag na ito mga kabiyanan ng isang simpo. Salamat sa inyo pag-upo na rin sa inyo sa inyong pagkapangalagan. Kaya overtime na ito karoon na ginakuha na tayo. Ginakumuan na tayo isang technical partner na ito, no? Sige, kaya buwas ah. Ruting bunta, Biyernes na sumungo. Alas 12, 8 na. Salamat din sa inyo pag-upo na rin sa ato sa pagkapangalagad mga kabiyanan na rin sa inyo palatuntunan. Yap sa ato sa inyong partner, ato sa inyong technical engineer, si Engineer Jubal David. Mga kabiyanan, inin man inyo anchorman. Radyo Man, Rodel Fulio Nagado, Tatak, RMN.
15: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
18: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
19: Ako si Richard, isa ka-tresful driver. Ang galingin kong loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payan ang panibisis ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
20: D3Bio! Ang D3Bio! You might Visio! Ang Visio! You might D3! Matatak
21: sa mga butika.
17: That portion was brought to you by Globe. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
22: Nuns Liniment Oil!
23: Kaspan? Wala problema!
22: Nuns Liniment Oil Partner.
23: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan.
22: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
23: Nuns Liniment Oil!
20: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
24: Ugali si Ariel at tanto si Reyes sa nagligad. Sikisakit niya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsules 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C,
25: mabaka sa mga butika.
26: Evergreen Herbal Capsule.
27: Ako kasi si Captio Lisang, batwas ang gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
26: Mantumars ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
17: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pil ang win sa San Miguel Beer. Join now!
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Sample Plus Gold!
28: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
20: Sample Plus Gold! Mas pinanakas! Pinagaling! Pinahusa! Sample Plus Gold!
25: Sa mga butika!
1: Santhon Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cyst ko sa ovary. 3cm na gali.
2: Try ko gininom ang Santhon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kaya nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santhon Plus Gold.
4: Mabili sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS. Eduardo Goto, at natubuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Life Extension Vitamin B3. Nga mo nakabulig pabalik sa akong kapag-slawat. Nga wala ising chemotherapy.
30: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
31: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
32: Charm and
33: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
31: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
33: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
31: ACS.
1: D3 Bio.
34: Ako si Boyd.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa Visio. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang mag-aangin ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga buti ka.

0: ISO certified world class quality. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsabot.
0: D3 Bio ang D3. Yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Gikan sa number 1.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na ako nga buyon.
1: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3. E3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. For problema, kagid ang akong irregular nga regla. Isa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa E3 Bio, bo okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: E3 Bio. Ang E3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may E3. Magabuti ka.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Cellphone Plus Gold.
6: Ako gali si Maya.
7: Lysis ko sa ovary. 3cm na gali.
6: Ini-try ko gig-inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay gig ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pa siyang na worm.
5: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nagkaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio pag ang bilogong pamilya para maligawan ng infection, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nyo may VCO. Ang VCO nyo may D3.
3: Pumakal sa mga butika.
1: D3 Bio. May GC. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
1: May GC.
3: Pumakal sa mga butika.
5: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya at madaling nga pag-report, tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
6: Maulan man, no worries, na apoy ko lang ang damit.
7: Charmin, Fabricon, pangong tumatuglong.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakablong sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
9: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
10: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA.

0: Silent Killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na kanhambaya, Dok, sa una niwang-niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
5: Wow.
4: Kaya gusto niya pa rin dyan magniwang, kayo pareho ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sang lawas, no? Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambaya niwang, gin ko, Dok, sa una, siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Life Extension Vitamin D3.
6: Narito, Dayon. Senyor, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko ng solusyon, ang kitbot ng kong isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel, BK. Ang nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilagalay sa mata ko. Takladon. Ito yung mga bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Sample Plus Gold.
13: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
12: Sample Plus Gold.
14: Mas pinanakas.
12: Pinagaling.
14: Pinahusay.
12: Sample Plus Gold.
14: Sa mga butika.
12: Sample Gold.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilhin.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: O galing si Ariel, nagkanto si Rekki sa nagligad, sikisaki, kaya katama. Tiyang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mamaka sa mga butika.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon

0: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Isugid kay Tihoy.
4: May nga ka mga karatsuman, Tatak RMN Time, alas 12:24.
5: You're the best, Tihoy.
2: Tatak RMN.
6: Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
7: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman.

Maingay ka mga karatsuman. Hello mga kasama. Happy Friday and thank God it's a Friday. Petsa 16 na kita para sa bulan sang Oktubre. Ikatatlo ka Biyernes para sa bulan sang Oktubre. Sa mga nagasahulog sila mga birthday. Happy birthday! And may update man kita parte sa Banaag Festival sang Anilaw. Iman, nadamo ka reklamo, pirmi lang kuno traffic. May nga mga kasama, hello mga karadyuman, sa ako man naroroon, Pilipinas man o ibang pungsod. Good morning, mayad-ayad gid nga aga. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ang inyong abang lingkod. Tiyoy Pancho on board. Para maglingaw-lingaw naman kita sa ining Biyernes ang kagahon. Manayanayang aton tiyempo. Kagadamo nagadlagan sa akon nga Reels at sa akon nga Facebook. Ining abot kong piki ni nga balita. Balantayan ko noong mabaskog na naman nga bagyo nga pasulod sa pungsod Pilipinas. Siguro nabasahan nyo sa Facebook, ano? Okay, balaw natin karon sa pag-asa. Direktak na sa pag-asa. Hindi kita mag-

0: pati-pati dito sa ngayon, panic din sa mga balita. Buti mga kapos-post na yun. Hindi siya makabulig, nag-cause pa sa panic. Check na ang atong weather update, pero sumungad lang po, doon maayo-ayo ang atong simpo, no? Improving weather. Sa mga Biyernes, kamusta sa atong mga kauturan ng mga mangunguma, sa atong mga mangingisda? Mapalayag ka, dugay-dugay, kay may weather update kita. Kaga nakaperde kay Alex Yala, oh, ni resbaka ni Laila Fernandez, oh. Resbaks ang Pinay. Abi mo, makalusot ka sa mga Pinay, ha? Sa ato mga pinalagang mga suke diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, mayadayad gid nga nga ang aton component city ang syudad sang Pasig, ang probinsya sang Guimaras, Negros Island region, and tubtob malabutan sang aton nga signal. Basta may radyo, mapamatian gid ang programa sang RMN Iloilo kada kaagahon. Kabod aton sa transmitter, Radyo Man Christopher Tope Mondehar. Mati-mati lang sa radyo ninyo. Kung wala ka mo load para maglantaw sa YouTube, sa Facebook or RMN app, sa radyo, mapamatian na ang programa isugid kay Tiyoy. Kamusta sa ato mga emergency responders? Sa ato nga ICER, dari sa syudad kaga probinsya, mayong aga sa inyo. Sa ato mga kapulisan, ato mga driver, kag may reklamo tong isa. Di ba public plaza? Ining tumudo naton public plaza, karon naton tumudo kung ano ning plaza. May nagapulo practice gid ang mga kabataan. Kasi syempre ini mga high school or college ng mga kabataan, lapit na inilang ilang mga midterm exams. Ang iban gani sa mga kumpanya ni nagaamat-amat na inilang sila practice para sa ilang Halloween. O may ara gani early pa para sa ilang Christmas. Saot-saot, o may balita kita nga nasagap. Ini mga estudyante, halin sa isa ka universidad, nagapulo practice sila dira sa isa ka pa-plaza. Di public plaza ni biskan sinuda pwede. Basta hindi lang nga gabi, hindi lang kagahon. Public plaza open for the public. Di karon, practice sila mga alas 8 sang aga. Uy, may nagpahalin sila ya. Ngayon, pahalin ka mo din, hindi pwede mag-practice. Di public plaza man inabla. Nga pahali nun. Pero tumudo na ton base ato himbaloon ano ni sa stage inibala. Kaya may ginapreparahan ng mga palabuton sa Arts in the City. Base may gina may event. No, nga hindi pwede na. Base may tagtaganan sang ayek sa gym. Pero ambal na, hindi man kami sa ano, hindi man kami na sa stage. Sa kilid lang kami sa gym. Kaluwiin yung ato mga estudyante. Base hindi lang ini silang ginpahalin sa isa ka public plaza?
1: Tatak! RMN!
0: Public gani mo! Kuhaw na ton, dugay-dugay. Ang aton nga informant. Parte dira kung baka bugtaw na. Bugtaw na, noy! Mainit ka mga balita. Sa aton nga Facebook page, kaupad na ton, Rajuman Rezi Danioso Bordon. Sundan ang aton mga mainit ka mga balita nga ginapos sa aton nga Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Palayog na lang i-like, i-share, and i-follow ang programa isugid kay Tiyoy, ha. Sa aton mga netizen sa Facebook, i-like nyo, anay. Sa YouTube, papabatian man kita. And sa RMN application, kung may problema sa aton mga social media platforms, pabalo lang sa akon kay akon nga kindatan, ang akon nga technical partner na si Radyo Man Jobal David. Update nyo ko, ining nga Biyernes kay karon kwentong kababalaghan party sa patay. Kung may kwentong kababalaghan ka, share mo na kay Tiyoy Pancho. Share karon, ha. Sa aton kwentong kababalaghan, natawagin lang ko karon sa 0933-879-0931. Good morning sa aton mga PWDs, senior citizens, sa aton mga folks with special needs, ladies and gentlemen, gays, lesbians, and transgender. Welcome sa ating pagpalagad. Welcome na sa programa Isugid kay Tioy. Kamusta ang atong mga OFW? Bao pila ka bilyon ang rinitan sa nagligad nga bulan, no? Naglapot sa 3 bilyones. Salamat sa inyo. Kayo ang isa na bumubuhay sa pungsod Pilipinas. Sige, padala na. Ang dollar subong, oh, nakakawawa ang dollar. Pero why makita pala buton nga dollar? Naglapot na sa 63 pesos. Naku po! 63 pesos, this is bad news for us. Pero this is good news for you. Ilabinigit ang atong mga OFWs working and living abroad sa atong mga seafarers on board o land base o sea base. Kakay mama base. Mayong aga lang sa inyo, tanan-tanan. Welcome, welcome. Sa programa Isugid kay Tioy, palihog i-like, i-share, and i-follow ang programa Isugid kay Tioy para damo pag ito malabutan nato na. Nato ang mga kauturan ng mga yara sa abroad. Kay man, sa aton nga Christmas countdown timer.
2: Iwanag at saya sa inyo'y ihati.
0: Amat-amat na pagwa ang mga Christmas tree. Amat-amat na pagwa ay check ng inyong mga Christmas lights, Christmas decorations, mga kasama. Kay 69 Diaz na lang, Pasko na!
3: Ho! Merry Christmas!
0: Masaya ang Pasko sa Pinas, lalo-lalo na pag marami kang pera. Pero it's not really about the money. It's about family, di ba? Diri sa RMN Iloilo, diri sa programa Isugid kay Tioy, pamilya kita. Nagtutulungan, nagbibigayan. Merry advance, merry, merry Christmas sa inyo tanan-tanan. May the spirit of Christmas always be with you. Araw-araw pwedeng Pasko. Na parehas sa aton nga blood donation drive nga hiwato naton sa Agosto at Agosto, October 25 Domingo. Special nga adlaw para sa akon ina kag amo ni ang akon nga Christmas sa gift. Apa ang akon nga birthday gift para sa aton mga senior citizen. Ang dugo ko para kay lola kag lolo. Sayo luyag magdonar sang ilang dugo para kay lola at lolo. Karina sa petsa 25. Aga pa kita sa may Government Express sa SM City, Iloilo. Sa mga wala nakatultol sa Government Express, pwede ka mo una kapamangkot sa guard. Kaya ara man lang na sila. Ikaduwa ang akong instruction, pangitaan nyo ang Toy Kingdom. No, pinakapunta na diri sa may South Point. No, pangitaan nyo ang Toy Kingdom, diretsyo nyo na asa sa punta sa inyo nga wala antes mag-CR ang Government Express. Dira may SSS, PhilHealth, Pag-ibig. No, dira ang POEA, damo mga government services sa ara dira sa SM City. Amo na ganiging tawag na Government Express. Sa mga luyag, magpadala sa Pasko kay Tio Pancho, temprano nyo pa para malikawan nyo ang holiday rush. Sa ato mga driver nga nagatari sa dala noon, mayang agagid, hanong-hanong lang yan sa inyong pagbiyahe. And sundan ang mga mainit ng mga balita kag impormasyon. Mga kasama, nagpagwa na sang public apology ang mga host ang Machong Chismisan. Isa ini ka podcast kay Chris Aquino nung saya ang anak na si Joshua at Josh Aquino kaga sa bugos na pamilya angot sa ila insensitibo nga pahayag angot kay Josh pagyagutae. May special needs na gani, amuhon nyo pa na, tinawag nyo pang machong kulitan. Are you really men? Mambal naton, grown up as men like you acting like children. Imbis nga buligan ninyo, intindihon ninyo, ining may mga special needs or children with special needs. Ini, niya pag hiniimo niya nga tupiko, mga bully. Amo mga bully. Yes, kaladlawan ina kung hindi naton pariente. What if pariente naton ang ginayaguta? May diferensya na gani? Balbalon nyo pang balbalon? Di subong pangayong makamugali sa pasensya? Magpakalalaki ka mo, hindi na magpasensya-pasensya. Reklamo, reklamo, panindugan nyo ang inyong pagyaguta. Igulang na ka mo po. Para lang maka-number of clicks ka mo. Para lang sa monetization. Amhon nyo ng inyong programa. Pwede man damo nyo, pwede itakil on how to help, how to assist, no? ay ninyang ba children with special needs? Paano ini naton ma-employ? Like samon, may araman kami na si Idol Pipe ng 95.1 IFM. Imbis kaya go taon, tinagaan na sa oportunidad, ginatudloan, no, ginatratar sa asan adult, ginabuligan ini. No, amo na dapat ang ginahimo. Galing inyo, ya. Mga tigulang na kamo. Mga loko-loko pa kamo. Why pulos? Kung ako na ay pa-close down ko na, pa-shutdown ko ninyo, podcast-podcast na nila. Tanan-tanan ng mga nag-host na, oh, ah, pang si Bacana na, iban. Wala problema. Pero ang dako nga pa mga kotin eh, din si Philip Salvador. Padlagan ka, senador. Di ba na padlagan ka, senador, mabuli ka sa pungsod, bata yan, di yan mabuligan. Kupusipos na sa Yahoo. Kasi mambansak at hindi gusto ni Chris Aquino, tibis ka, hindi gusto ni Chris Aquino. Bata mo na, ipinsahan mo eh. Ako na? Kung ako na, beya, gutaon ba't ako mo na? May kapansana na gani. Kagtuwa ko to, kung balbalo na balbalo. Ay, mahanuto, takabat, kulang ka pa. Taugo ko tanong nga softball player ni sa Iloilo. O, pati na sa Negros. Tatapataugon ko, tiba, mahanuto ka na mong ba? Mga loko-loko ka mo, tapos mo, mamumuhi ka mo, pangayo-ngayo ka mo, kabo, pasensya, gali. Tani, ante sa sino scriptwriter yun naman? Sino ang editor-in-chief nyo man? Wala niya ni anay ni ginalantaw, wala niya ginsikyar na eh. Kung sakto ini, napagyaguta, wala niyo nga think before you click. Kung ano ganing inhambal mo, no, biskan ano pang pagpangayo mo sa pasensya, nabuyaan mo na damage has been done. And you are grown-up men. Dapat balaan nyo na, may mga kabataan ka mo. Kung ginabuli ganing kabataan nyo, magwa ka mo sa panit nyo. Tapos sumong ini, defenseless. No, defenseless ka bata ini. Amon, hambal-hambalan nyo, walang amo na. Kalukadlawan nyo pa, tapos sumong, sino ang kaladlawan? Ay, pinabungguan, taka mo kay Rajuman Moon karon. Nagainit ulo. Ay, makita ko lang. Kanto-kanto sa Iloilo pag dinagyang. Bala kay baboy yung takabangkaw. Sana bangkaw. Bangkaw, no? Taming ang amo na, no? Baboy yung takabangkaw. Ay, mabalos ka. May taming ko diyan. Radyo Manibela drivers, good morning. Sa aton nga Grab car drivers, good morning. Aton mga tricycle driver, noy-noy. Uy, sa Bulilaw, Manduriaw, sa buong nga Biyernes, Specha 16. Preparar ka mo, ha? Preparar ka mo sa buong adlaw, Petsa 16 Oktubre. Alas 8 sa aga, tub-tub alas 12. Ang aton nga Atipan on the Move. Ining padayon nga programa sa aton nga LGU. No, ang local government sang Iloilo City, headed by Mayor Raisa Trenas, dalon dira sa Bulilaw, Manduriaw. Ang tanan nga serbisyo sa City Hall. Hindi yun nakinanan, Ma'am Liti, pa mag-ilis kag magkadto ka mo sa City Hall. Ang City Hall dalon karon dira sa may Bulilaw, Manduriaw. So kung may mga hitsuhon kamo nga mga papilis, pwede gid kamo kabisita da karon. Alas 8 tubtub alas 12. Ang wala lang da paltak. Ang wala lang da paltak, pero guru pwede ka pa-schedule paltak eh, wika para paltak. Aw. Ining machong chismisan ba si mga support pa kamo? Ano gani ang support sa Ilonggo? Ha, Jobal, ano gani ang support? Anong support? Away pa mapaltak, ano gani? Ha? Murayon man. Anong way pa gani mapaltak sa Ilonggo? Sa Tagalog, di ba? Support? Ano sa Ilonggo ang support? Radyo ang kasama, Jobal? Ha? Putsong, putsong! Murayon, gani ka rin. Mga putsong! Yung machong chismisan. Hamba na ito, Bleobie! Makilala niyo mga hosa sa machong chismisan? Hamba na mga putsong! Putsong, putsong. Habil Jesman, putsong. Eh, alis predits, putsong. Eh, nang yuljubal pa makuto ng tsakto kay GML sa Murion. Kakaroon, bantayan na ito mga balita. WVSU La Paz nakakuha ang 100% passing rate sa October 2026 Physicians Licensure Exam. Iloilo Doctors College kag Central Philippine University nalakip man sa top schools. Kag iban pagid mga balita, kag mga impormasyon mapapa sa inyo. Hibalo nanay natin ini sa pag-asa. Kita mo ko nakita sa Facebook ko. Mga warning, malakas na bagyo, paparating. No, by Tuesday ko no, bagyo gindi ko no. No, baskog-baskog ini nga bagyo. Pero balaan kong bagyo, isa pa kato sa Guam. Aba nang inapanghandaan. Pero sa Pilipinas, let's make sure. Dito tayo sa legit. I-check natin ang pag-asa. Mga kasama, ini nga mga balita o ini nga bahin, dulong sa aton sa nga Santona Plus Herbal Capsule. Puno sang anti-inflammatory compounds and kag-antioxidants properties. Ginapakupos niya ang mga nagahulubag na parte sang aton lawas, Santona Plus Herbal Capsule. Napamatunan sa mga saintipiko nga makabulig pakupos sa mga nagahubag like arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madamo pa. Santon Plus Herbal Capsule, makatap naman sa madamo ka mga balatian, kag garantisado kag may alibyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabagal sa mga butika malapit sa inyong lugar, produkto ni kalidad ni Doc Remelito Uy.
1: RMN News Panahon.
0: Check na natin ang pag-asa. Iyari na sa pag-asa sa linya, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, good morning.
4: Yes sir, mayong aga sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Ang manatang latest sa update sa subong adlaw, October 15, year 2026. Sa karon, intertropical convergence zone or ITCZ ang nag-epekto sa Palawan, Visayas, kag Mindanao, samtang northeasterly wind flow naman ang nag-epekto sa Northern Luzon. Disaton sa may Western Visayas, so generally maka-experience katas ang magalugalumon nga kalangitan kag may mga laptalaptang mga pugalan ulan pagpangilat pa nag-oob talasin ng ITCC. May natubtob kasarangan na itong hangin, yika na minhan na silangan pa minhan, magadalain ni sila sa makana itubtob kasarangan ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature nato nga sa 25-30 degrees Celsius, adlaw naton magabot lak alas 5.39 subong aga. Gaman natin latest sa update, talidi sa inyo ng pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Engineer Rolly, mayang aga.
4: Yes sir, mayang aga sir.
0: May Facebook ka?
4: May ara sir.
0: Oh, have you read o naglagan inibla sa imong Facebook na nagapagwa ni ambot yung mga iban ini mga news nagagwa nga alerto kuno sa pungsod Pilipinas kaysa maabot nga Martes may palabuton kita nga baskog-baskog kuno nga bagyo. Ngalan niya kuno si Chami. How true?
4: Well, sa karon sir, based sa aton nga monitoring no, wala pa naman kita may nasiplatan nga any weather disturbance as of now sir, di ba? Mm. But sa mga bagyo sir, based sa aton nga tropical threat potential, mm-hmm, may mga sabi sa aton nga second week no, so this October 15 to 21, no, may possible nga bagyo nga posible magsulod sa aton sir no, pero ginalantaw naton sir nung no, malayo man siya sa land masses naton, mm-hmm, no, so even though magsulod siya, it's either nga ara lang siya sa may parteng babaw sa Northern Luzon.
0: Mm. Kay iniila, I just wanted to confirm that, ano, and thank you for confirming kay Ilay. Hambal lang, Martes ko do next week, araw may igo sa Pilipinas, pero araw nabatian nyo kay Sir Rolly Cuenca. Yes, may posible, pero hindi hambal masulod, araw malang gapon sa babaw. Ining ginamonitor natin sa mga bagyo, Engineer Rolly, aray pa ining sa sulod sang par o nakagwa na ining sa par?
4: Abali, layo pa ni siya, sir. Wala pa siya sa aton monitoring domain o forecast pa lang na siya, sir. So, meaning, possibly, pa ini siya magbago sa masunod nga mga inadlaw, no? So, ang muni nga, no, muna nga, diri sa pag-asa, wala kita kapagwasang, ano nga, statement. Kay layo pa siya, wala pa siya sa, hindi pa siya ganagitanon sa monitoring domain natin, no? So, ginalantaw natin nga, ang muni nga senaryo, possibly, pa ini siya magbago, no? But, amala na siya, sir, ang sa karon based sa monitoring naton na within the next 2 to 3 days wala pa man kita nga possibly bagyo no or weather system nga mag-aepekto sa aton pasok.
0: And base sa weather forecast ang pag-aasa by next week kung sumulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility, ara man sa gihapon sa babaw, Engineer Rolly, no? Kag no one chance saya ini nga maigo ang landmass, ang landmass na.
4: Yes sir, based sa aton nga ano nung tropical threat potential, isama na sa ginabasihan naton, mm-hmm, ng taon naton para alantaw nato kung actually within the next 2 weeks may forecast kita na no, kung ano mga posibleng mag-a-epekto sa atod. So based man sa possible track no or possible scenario ginapakitaan nga as of this day no, ang mga models naton ipakita nga malayo man siya sa land masses naton sir no. So even though magsulod siya sa aton par but ginalantaw niya ni ang pinaka worst case scenario siguro pakadto siya sa Taiwan no or sa extreme northern Luzon. But ang mga models naton subongga pakita nga wala man kita sang landfalling scenario.
0: And with this, Engineer Rolly, sa pagpalapit niya nga nagpalapit sa aton nga par, ITCC makita gyapon ining aton na batsyagan nga lapta-lapta nga pag-ulan na malgal-umon nga panahon is due to ITCC.
4: Yes, sa susubong nga adlaw, sir, ITCC sang nagapaulan kag nagatugas ang weather condition naton sa susubong nga adlaw, sir.
0: Until sano ining ma-prevail ang ITCC base sa inyo forecast, Engineer Rolly?
4: Well, based sa forecast naman, sir, possibly pa ini siya mag-extend within the next 2 to 3 days, no? So, possibly pa ta sa gyapon maka-experience sa mga pag-ulan, mga isolated, mga pag-ulan-ulan sa hapon kag kagabi yan, sir.
0: Mga diin nga party na mabatsaga ng most prone sa pag-ulan, Engineer Rolly?
4: Well, actually, the whole Western Visayas, sir, nung panay, no, prone kita sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan-ulan, no. So, kung mga na-obserbaran natin, kung kaisa may mga isolated kita nga mga pag-ulan, no, and ang mga pag-ulan natin, kung kaisa daw, hindi siya normal, no, mga mamunog siya ng mga pag-ulan, kaya kung kaisa nag-a-cost yun siya ganit sa mga pagbaha. So, part yun na sa sir, aramo na siyang epekto sa ITCC natin, sir.
0: With this, Engineer Rolly, madama ko salamat. Enjoy your weekend. Happy Friday.
4: Yes, sir. Thank you. Happy Friday.
1: RMN News Panahon.
0: Salamat gid Engineer Rolly Cuenca. So ang nagagwa sa inyong mga Facebook nang inang pahandong-pahandong pangamuyuan ng Pilipinas gid masulod fake news. Fake news, hindi ka mo sagay share-share inaya. Kaya man sagay share-share kay bantayan sa maabot nga Martes masulod halong gid sa Pilipinas pangamuyo kita. Fake news mga kasama no? Para na confirm naton kay Engineer Rolly Cuenca. Para hindi ka mapikian, tutok lang. Sorry man, ilo-ilo so makatulog ka na sa mahimbing. Pero kung nakapangamuyo ka, good. No good, siguro ang purpose ng mga fake news na may masunod ng bagyo, mga hindi mapunggan ni mga bagyo, nakapangamuyo ka, well, good. At least nabalik ang imo nga faith sa Ginoo. And hindi lang kada may kinahanglan kita, mga muyo, no, everyday, pasalamatan nato ng Ginoo. Sa every little blessing and every problems that we encounter, pasalamatan nato ina. No, kayang problema, nagapabaskog sa aton, di ba? Correct, mga kasama, amen, alien. Ang ating weather update. Dulong sa aton sang Santon na plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Isa pang itinig na produkto ni Dr. Remeli Tuuy. Yari na ang saboroso manamit mahamot kag masustansya nga kape. Santon plus coffee mix. May sangkap na soya, xanthones, and manunggay. Tingala ka na kung mag-inom ka sa kadaaga. Sang Santon plus coffee mix. Op, daw busog ko haw. Yes, kay may soya siya. Amoy niyang caffeine-free coffee, so pwede gid sa tanan. May balatian o wala, bata tigulang, pwede gid. Tilawin niyo ang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Babakal sa mga suki niyong mga botika kag pwede ka bisita sa Yes to Health Clinic ni Dr. Remeli Tuuy. Dira niyo mabakal ang tanan-tanan niya ng mga produkto. Labi na gid ang Santon Plus Coffee Mix. Bisitahe kag magpa-check up sa atong mga doctors of alternative medicine. Libre pa-check up ha. Domingo, Tugtog, Biyernes. Bisitahe sila sa number 125 A Young Building, Yulo Street, City Proper. Malapit lang ini sa Midtown Hotel. Atubang actually sa Midtown Hotel ang daan ng DFA na Atubang gitni. Pakitada si Doc Ray M. Pinado. Alas 12:54, good morning and congratulations sa mga estudyante. Sa mga nagkwasang physician's licensure exam, wala ka man madala sa top 10, nakapasar ka, congratulations. Sa mga ginikanan and mga guardians, so congratulations. Ha? gendominar sang tatlo ka mga eskwelahan sa Iloilo City ang October 2026 Physician's Licensure Exam. Basko, ganyan ba sa Ilonggo? Rank 1 sa top schools ang West Visayas State University, La Paz, matapos makakuha sang 100% passing rate. Samtang rank number 3 naman ang mga eskwelahan na may top 50, top 99 ka mga examinees, ang Iloilo Doctors College of Medicine. Congratulations! May 96.15% na passing rate. Kag nagtupa sa ika-apat nga pwesto, top 10 ha, sa ika-apat nga pwesto, Central Philippine University. 92.86% passing rate. Congratulations and we are very proud of you. Sa mga pasinawan na nagapauna sa lisan sa top notcher si Maxine Francesco Baculo sa University of San Tomas, UST. Utot sa may ii. May 95.50%. Sa mga tuig, 4,165 ang nakapasar sa 4,447. O kung i-convert na, 93.66% ka mga examinees ang nakapasar. Congratulations! Eh na si Alex Yala, nakahiganti na si Alex Yala. Ay naperde isang ni Leila Fernandez ang nakaperde nga Chinese kay Alex Yala, ginluto sa ni Leila Fernandez dira sa may Wuhan Open. And masabang sama, masawa sa mambalita, lalo na kay Sir Jespal. Ang Los Angeles Dodgers, Sir Jespal, abaw! Dikto mismo sa hometown nila. Sa Los Angeles, ginhiwat ang game number 3. Abi, makabawi na. Ay, sus, na perdi ang Los Angeles Dodgers kagina. Kinastigo na naman sang Milwaukee Brewers. Kumadumduman sa nagasunod sa Major League Baseball sa nagligad nga tuig. Ginsweep, no? 4-0 kinastigo sang Los Angeles Dodgers. Ang Milwaukee Brewers, amo na nakasaka sila sa World Series, pero sumong, talagang bilog ang bola, no? 3-0 na ang game number 5, a game number 4 sa Los Angeles man gyapon hiwaton. So makabawi ayan, makaapat sa gunson daog ang Los Angeles Dodgers. Kaya ang Milwaukee Brewers, isa na lang ang kinanglan nga daog. Ah, so sold na sa World Series. Ang dason nga pitcher, ang sayang award leader na si Mizorowski. Bulubantayan, Shohei Ohtani, balaan mo gid nga injured gid siya, no? Pero okay lang, tiyanoon mo na, be. Kay hindi gid yan, bal nga maduminar ang isa ka sport mo. Malantaw lang ito ni Sir Jespal, good luck, ah. May last game pa yun, ah. Base gani, kastiguhod sila sa Milwaukee. Sa iba pagit naton ng mga balita, mga kasama, ang dolyar no versus the peso. Nagsadsad ang peso sa bag-o nga record low batok sa dolyar matapos naglabot ini sa 63 pesos and 6 centavos sa kada dolyar no US dollar. Subong Huwebes o kagapon Huwebes, Oktubre 15. Ini ang unang tiyon nga nagsobra sa 63 pesos ang exchange rate. Sa iba pagit natin mga balita nasyonal.
1: Tatak! RMN.
0: Tukoy na, no, tukoy na sa National Bureau of Investigation or NBI ang pulo ka mga individual kag ang grupo nga sangkot nga nakumpiskaran sang 512 kilos nga hinihilalang shabu sa Laos na nakatakda sanang dalhin sa Pilipinas. Tiniyak ng NBI na mananagot ang pasimuno at mga kasabwat sa ginawang pagtatangkang pagpapapasok na mga kargamento ng ilegal na droga sa Pilipinas. May isa ini kunong may isa kuno isa kuno ining government employee o official sa may Mindanao area ang leader sini sino ay hani gagangin pagwa to nga balita puro fake news ano ako hindi mako magpati ngang senado ang aton nga senado ngang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ambot sino nagpagwa ding hambal na 25 million ang kada adlaw nga gastos pati di mo kuha no 25 million kada adlaw pag ano ang gastosan mo 25 million ini ang ginatag ni Senate President Sherwin Gatzalian nga wala nagagasto ang Senado sang 25 million pesos kada adlaw para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Baliskad ini sa pahayag sang kampo ni Vice President Sara Duterte nga nagagasto ang Senado sang among ang kantidad para sa impeachment.
1: Tatak, RMM.
0: Sino kay Gatzalian? Nagadangat ang sa average, no average na 331,000 pesos per day ang ginagastos ang chamber para sa trial. So, puro peknos. Na pagwaon nga 25 million para mahambal ang, para masaling ang sampampungsod Pilipinas sa mga sambayan ng Pilipino. Mamaya tama na na, 25 million kada daw, sobra-sobra na na. Labis na ini, no labis na ini nga paglilinlang. Ining shabu-shabu ini dapat matukoy gid ni kung sino gid ni ang sino gid ang pasimuno pasod no sa Pilipinas pat yun gid mga Pinoy no. Da mo gid mambilin pa man ugro-uro ah. Ang isa to gani nadakpan to lang may involved nga pulis. Sus ang isa to. Ay Maria. Bag-ulang kapanaog na si Ferrer. Bag-ulang kapanaog, ro-ro din sa utok mo. Imbis nga gintutukan mo kung paano ka makakuha exam para magsaka-saka ang ranggo mo kag para madugang-dugangan man ang sweldo. Oh, pag-abot niya, amo nang sakto nga, hindi na, amo nang hindi sakto nga happy-happy. Ro-roa, naigidya imo yaya. Sa ato nga mga kababayan, ilabinigit sa ato ng mga OFWs, congratulations and maraming salamat po. Nagdangat o naglabot sa $3.03 billion o kung masobra 190 billion pesos ang cash remittances halin sa aton nga overseas Filipinos sa bulan sang Agosto suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas mataas ini sa $2.98 billion nga na record sang August 2025 apang mas manubo sa $3.24 billion sang Hunyo. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Dako ang porsyento sining halin sa Estados Unidos, Singapore, kag Saudi Arabia. Ini mga remittances no ninyo ang ginapadala dire. No, maraming salamat kay na amat-amat man kag nagabulig din ni buhi sa pungsod Pilipinas. Yan ang ating mga OFW. Yan ang ating mga bayani. Dapat ining ating mga bayani no trataron naton nga bayani. Mag-abot sa Pilipinas, gani ang aton mga balikbayan, dapat trato ho na bayani. Hindi nga tamnan sang bala, no, pangayuan sang chocolate, ara pa lang pangayuan na sang chocolate. 3 minutos makalipas ang alauna sang mayong aga. Ang launching gali sang iPhone 18. No, iPhone 18, damo nagapila sa midnight launch. No, sang iPhone 18. Sa Makati, kagadira sa SM City, tingala ko gabi na, mga nagpaglabay ko, nakadabodamo pa sang tao de sa SM City. How? Ano may concert? Kay gali, may midnight launch. Ang iPhone 18. May kilala ko to number 200 sa no, damo ini mabakal naman iPhone 18 no, sundo nyo na dason si mana may iPhone 19 naman basta cellphone gali no damong gabulu ang basta cellphone iPhone 18 Well, good luck. Mga kawatan, amunin namin kayo bisan kawaton ini. Hindi ini dali-dali nga mahak mo, hindi dali-dali ini nga ma hindi yan dali-dali maabrihan. iPhone 18 mo. Halong-halongin nyo lang inyong mga iPhone na 18 kay kadamo manda sa mga nagapangita nga wala kwarta. Kag sa mga naga-diet-diet subong, lapit na lang ang Christmas, lapit na lang inyong mga Christmas party, lapit na lang ang Halloween, no, may mga Halloween party na gani, no? Bao, may kilala kong gusto gid mag-diet. No, gusto gid mag-diet, babayi. Hambaya ang lawas ko yoy. Gusto na magniwang. Amo na mo, very good gid na iya. No, halin sa imo ya nga. Ang lawas mo gusto na gid magniwang. Imangkot ko sa ating nga away ka na ganiwang. Ang lawas ko gusto na magniwang, tiyoy, pero ang sungad ko hindi gid magpasugot. Meaning, kaon lang nga kaon, gusto niya magniwang, pero ang babaya ba, hindi gid magpasugot ang babaya, kalamon, gid siyang alamon. iPhone 18 Pro, yo, yung iPhone hindi good na. iPhone 18 Pro, wala ang message. Bagay, te, kung sundon mo gani ang iPhone na ini na maputo ka, pila, subong nga, hawa, may student, kung sa US, may mga student discount, di ba? Mga 2,000, may flip pa gani, di ba? Ay, nako, biskan, why nako na, anhon ko na man ng iPhone 18 naman. Ang ining bahin dulong na sa aton sang klinika D3 Bio ni Dr. Ramil Uy. Ginalikawan mo bala magbalik ang hepatitis nga nagatuga sang paghubag sa imong atay? Nahadlo ka bala ang malatnan sang sulalob liwat kay damo ini nga komplikasyon nga dala tulad sang shingles? Nakaagi ka na bala TB? Kaga nakulbaan ka nga magbalik ini? Relax ka lang. Adlaw-adlaw inom ka sang klinika D3 Bio. Kay iniya, puno ini sang medium chain triglycerides nga ginaproseso sang lawas ta na maging monoglycerides. Isa sa pinaka-epektibo nga monoglycerides nga ini, ang monolaurin. Ang monolaurin kaupod sang iban nga mga monoglycerides sang D3 Bio. Ang pinaka-epektibo nga natural nga antibiotic kag antiviral. Ini ang nagapanubo sang aton nga viral kag bacterial load sa lawas, rason na hindi na magbalik-balik ang mga balatian tuga sang mga mikrobyo mga ini. Lower your viral and bacterial load. Mag-inom sang D3 Bio adlaw-adlaw para impeksyon malikawan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist, mabagal sa mga suki niyo mga butika. Kag pwede man kamo kabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Libre sa mga gusto magpakonsulta sa atong mga Doctors of Alternative Medicine. Magbisita lang sa ilang mga clinic nga nahamtang sa kilid sang Robinson's Haro, Salvation Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay Miagaw, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag ang pinakabag-o nga branch Apologista Street, Sara Iloilo. Dira nyo man mabakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy kasubong sang DTX 500, Pure C kag Klinika D3 Bio. 8 minutos makalipas ang alauna sang mayong aga. Basa kita sa mga comment party ni sa iPhone 18 ni. Ako yoy gabaton lang ko luba nga mga telepono na cellphone. Halin sa alaga ko, no need nag-buy sa mga bag-uwa. I think idungan nila ang S27 series ang Samsung. Laban eh, amugid man ni Permi. iPhone fold yoy, lapit na lang magwa. Galing kung ako pakapton mo ng fold, madunot na guro. Kapila guro kalagbong ina. Mayong aga, papangmiling, kaberting, miss you, and kay Tatay Ensyong, we miss you both. Mahal tiyoy ang iPhone subong. Nga gani, pero ang ibanti, para daw class, para manggarano ni. Ang daladala ka sang iPhone. Kay diri man sa Pilipinas ang manol, no? Sa iban nga pungso, hindi man. Diri sa Pilipinas, manol, makambaki kita. Uy, iPhone 18 Pre! Kung napagwasan, krabi sa Pre, iPhone 18 Pre! pala mahal na primo. iPhone 18. Sa iban nga pungsod, sus, wala. Magina sa pack mong anong iPhone mo na yun. Bahala ka na yan. Basta may kamera lang na. Makatawag ka. Maka-check ka sa social media. Okay na. Kadamo sa mga features, ano? Ang iban, te, granting na damo sila kwarta. Te, wala problema. That is the right, no? Kung ano, hindi na nato. Wala kita right na ng kutsaon sila. No, pero ang iban, mambal kita ng iPhone 18, te, ang mga features in a black. Kinanglan mo yun ang mga bago ang features. Like the camera, ano pa mga picture ina man. May... Magiging pa-improve si Siri. Hindi ba? Pero kung kita-kita man lang, hindi na... Ako hindi ko na kinanglan. Gintaga ako ganis ang bata ko sa iPhone 16. Kaya nagbakal sa iPhone 17 naman ko, di butang na sa balay, anhon ko ng iPhone 16, iPhone 16 naman. Palarihas man lang ng cellphone na, di ba? Ako yoy, ako naman yoy ang tiyan ko problema gada ko. Ate, dapat mag bench press ka, exercise. Good morning, kagawad Noel Coscoluela and Edgar Labarico, hambal ni Mama and Mama Ida Dolfuga, hambal ni Nanay Lorna Vasquez. Mayong aga kay Sir Stephen Fanega, mayong aga. Happy birthday kay Tata Huatea. Huatea ba na yun o Huatea? Tata Huatea from High School Batch 1974 ng San Agustin. Thank you, Sir Stephen. Si Ma'am Bernadette Labes Pesyon, kag si Ma'am Gladys Pesyon, keep warm and keep safe, Madam. Direte yoy sa Istanbul, no, sa Turkey. Ginbaha, diri kagapon, ang mga auto, de, ginpang-anod. Thank God, diri sa may Antalya, ulan lang, daguob kilat kagapon. Kagdira sa may Turkey, grabe, nagkakaratabos kalibutan, ano? Edgar Labarico Senior, mayang aga, Agosto 5, watching from Kuwait, paghalonggid. Madaugid ni sa Game 4 straight na tiyoy. Baw, kabay lang. Kay daw kanugon sang pasweldo sa bilog ng Los Angeles Dodgers, ano? Pila ka bilyon ang sweldo da. Pinakadako sila mo na handicap, no? Pinakadako nga sweldo sa tanan nga Major League. Tapos ma-sweep lang sila. Mama Telepifer, kagawad, Sir Jess Paul, may nga aga, Mama Margie Cabillas, Mama Alice Friedrich. Si Mama Telepifer says, hi, hello kay Sir Carigaba Richard, keep on smiling, and God bless. Romeo Subire, si Mama Maria Ruby Canonicato, Mama Mary Ricabar, may nga aga. Si Sir Mateo Naragdaw, nung Mateo, salamat gid. Ang akon nga tarak-tarak to, so sumayo kay aras yung Mateo. Init-it siyang shishek nga ilaga. Ang tanke, ang tubo sa tanke. Ngala ko nag-puluswak ang gasolina. Kuhao ko na nung Mateo, ha? Uy, ko tarak-tarak nung Mateo. Thank you, git, kay nung Mateo Naragdaw. Sa Mateo Car Shop, kay Michael Naragdaw. Florencia Sukaldito Kalimpay, mayong aga tayo, tamayo ko lang si Edna Perwalila, David Sukaldito, Tonton Kalimpay, Kat Melvin Kubar, dala sa may Dungsol Pototan. Tiyo, punch 1 week ni nagpahuway ako sa Facebook kay nadula CP ko, bago CP ko baw, iPhone 18 man ang Anay Lorna. Kay Purse the Purse, mayang aga, happy Friday. Madam Alice Friedrich, Ma'am Telepifer, Ma'am Cindy Popo, Ma'am Christopher Morris. Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Jodeth Aragon Jucades, good morning. Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Gina Jenny Halurina. Salamat man kay Kagawad Dina Hermano. And Ma'am Delsa Hermano, good morning Ma'am Delsa. Si Sir Noel Jimenea, Fritz Yu. Si Sir Kim Yvonne Ferrares, si Sir Romeo Manaay, diin ka na nga airport sa Romeo Manaay Jr. Sir Bench Paranpan, Badge Jr., Reynard Aljo. Salamat kay Cap Ronnie Paguntalan sa Pararasur, Tigbawan, Turbo, Mateo Zambolo. Tamiyaw si Gold Star, Andre Calonicato. Morning man kay Mama Jonali Saavedra. Florencia Sukaldito Kalimpay, Jesse Abellanoza, mayong aga. Rex Goco Verde, si Vergo Ogab, mayong aga man kay Gregorio de la Cruz Catarina, ang aton nga mga gwardiya, kagang mga pharmacist, dira sa may Rose Pharmacy, E. Lopez Plaza Haro Branch. ang MPUICPOPRO6 mayang aga sa inyo. Second hand lang gani akong cellphone nyo eh, nga Galaxy Wide 5. Bog nami yung ako na iwan sa subway binalik rin. Ah, mayo sa inyo na nadula ginbalik no dire madula. Ah, gawa doon mo gid sa Merrymark. Akon tiyo iPhone 5S pa ni gani. Ginagamit ko basta kapamati lang ko aramin ayos ah. Naka-receive pa man ko text ah. Kamakatawag ko correct no. No need sa mga higher versions sinako hindi mo man makakinahanglan ng mga iban nga mga apps na. Nanay Rod, may nga aga si mo. Nanay Charlene Alegria. Tay mayong aga, bago lang ko ulit. Diri tiyo, kaya na-admit ko, nagbanog ang stay ko. Anong nagbanog ang stay mo man? Okay ka na, Nanay Charlene, ba paghalonggid, ha? Samsung lang akon, gani. E, ginahalang lang mo lang ang Samsung man. Samsung. Kaya may mga iban, basta Asian, more sila sa Samsung, kay magtumok-tumok, mas dako ang iyang, pwede mga dako tudlo. Tiyang mga iPhone, tiyang sa Amerika na ilaya mo. Kanya-kanya. Kung gani, Huawei! Jeffrey Hunter Jimena, mayong aga lang tiyoy punch. Mayong aga, hindi yan, naging bakal ni isang bata ko, ano ni Oppo! Ari Oppo, mayo man ang Oppo, ay, so... Hindi mo kinala sa mga malalahalo na. Pero mas mayok may ara kayo, no? May nga gaman kay Lori Alejero Goriseta, kay Bernabe Ligarde, Agosto 5, kay Tatay Bugs. May nga gasi mo Bugs, kay MJ. Sa may Gimaras, kay Agosto 5. Nanay Bebotsky, may nga gasi mo. Nanay Betty, get well soon man. Nanay Nene, Nanay Flor, Nanay Susan, Nanay Luz Viminda, Ma'am BC. Good morning Timothy Brabanzo, Harlon Garcia, Rosal Ninita, Anthony Lopez, Ronel Sonio, Joven Dagoven, Catherine Pareño, mayong aga. Ma'am Gladys Estorque Orbe, hello man kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, kay Sir Burns, good morning Papa Burns. Jessie Abellanoza, Maria Victoria Erispe, salamat gid. Mahaw tatiyoy, anong pamahaw mo man, bebe. Chapati, itlog, kag ano, longganisa. Chapati lang ko nami ko. Ang chapa sa dason, mag, hindi, ano nang iyo, chapati nga ako, may empanada, galing mo. Namin yan, chapati, butangan mo sa itlog, dungan mo iluto, tawag na sa abroad, Rolex. Para pinipason mo, Rolex na chapati, kag itlog, namin ako na yan. Sold na kada aga, kag may yogurt ka lang, sold na kuda iyan. May mga power updates kita, ilawag karon, yes, may mga brownout, maluntad, subong adlaw, Biyernes, no? Pero update kita kay October 17, buwas na ni ho. Excited na ang mga taga-Anilaw, ang mga tribo para sa Banaag Festival. No? Hiwaton ang Banaag Festival sa Anilaw, October 17. No, 17 ini, Sabado. Sa mga gusto mag-witness ang Banaag, unlike Dinagyang yan kasadyahan, hindi ini siya aga. Kaya kung aga, hindi mo ma-appreciate ang mga lights nila mo. Nila? So, hiwato na ni, maumpisa ini, alas 5 sang hapon. Sa nagligad nga tuig, damugid ni ang nagareklamo. No, kaya ang parada sa dalan, grabe ang gutok sa traffic. So, mo, may changes na. Siyempre, nag-improve gin. Gina-improve every year. Gina-improve ina iya. Ginpahayag ni Vice Governor Lian Dibuque nga hindi na makatugas ang heavy traffic sa mayor nga kalsada ang parada. Kay ginbutang na ang performance ang Banaag sa bypass road. sa bypass iwato na ina dinadalan ti mas maayo ko sa bypass di ba kung mapasyud na kung mapabaruta ka ti pwede ka kalibot di sa may plaza pero kung gusto mo mag ano kung gusto mo mag pa performance di na pala sa bangga tadlongon mo amo na ang bypass eh mas lapad gid na ya no mas lapad gid ni so no kay Vice Governor Lian Dibuque mahimo nga light traffic na lang ang maka-experiensyahan sa mga motorista. So let's witness, no? Ang Banaag Festival Buas ining adlaw Oktubre 17. Preparar man karon sa aton mga jokers. Ay napadala ko na gali ang load ha, para sa aton yung mga senior citizen. Puwerte. Puwerte ang aton nga pakanta kagapon ng singaling. Nami isang aton ng mga senior citizen pakantahon. Napadala ko ng load nyo ha, kay Anok Mulong Ison JR and Tatay Fred. Nabato niya naguro ang load nyo kagina mga alas 10 oras 9 sa nga gabi. Napadala ko na. Karon, preparar para sa aton nga, it's joke time. It's joke time kay Tanay antes ang kwentong kababalagan istorya ini party sa patay hindi patay huya ah patay di patay sa mga gusto mag-intra karon na tawagin lang ko ah 09338790931 dali lang gid ah kay check nato nang atong cellphone Julix Mendoza ano ni good afternoon, sir, from Armin. Okay. Ate Yoy, patamiyo ko ulit kay Nemia Arbuen. Thank you. Kay amigo niya si Alex Gisulgon, Edwin Nufablin, Nelson Hikana, Jo Marie Campantero, tag Eddie Lubrico, halin kay Bano Sanggimbal. Bayo nga agaman kay Sir Ruter Infante. Sir Kim and Ma'am Yvonne Ferrares, kay Sir Shokoy Shokokoy, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, mayong agaman kay Mama Grace Soberano Drem de Sudusta, good morning. Si Sir Jose Julius Penuela, mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Ang Pama family, nagapamati man sa aton, dira sa may Banban Gimaras, si Auntie Bebe Pama, kakay Auntie Uncle Oshue, kakay Auntie Bebe Pama. And tanan-tanan nga Pama family sa may Banban Gimaras, good morning sa inyo. Amba ni Chief Atoy Alia. Mga kasama, subong mahimo na kuno nga makapagwa ang Sampondo, ang probinsya ng Iloilo Province para sa mga naapektuhan sa RSSI, labi na gindara sa may Pasig City, no? Ining Red Strip Soft Scale Insect. Ini matapos mga kasama, ginpaidalom ang probinsya sa state of calamity bangod sa malapad nga kahalitan nga gintungas ang RSSI sa mga plantasyon sang tubo. Sabi ko palay lang pati tubo, no? Suno kay Provincial Agriculturist Geron Magbanwa nga na magamit na nila ang 15 million o 15 milyones pesos nga regular na pondo sang Iloilo Province nga tulungaon sa 27 ka mga apektado nga mga banwa. Payag ni Magbanwa nga magluwas sa regular nga pondo. Ginapahanugutan naman sila ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. kagsang Iloilo Provincial Risk Reduction and Management Council nga halugon ang disaster fund para sa mga para sa iya hindi nakinhanglan nga tandugon ini bangod madamo pa sang kalamidad ang ginahandaan sa probinsya ilang binigid ng El Nino kag ang mga ginapaabot nga mga bagyo. Ginsiling pa niya nga subong, padayon pang ila pakigangot sa nakalain-lain ng mga ahensya, lakip na ang Department of Social Welfare and Development kag Department of Agriculture. Agod madugangan ang igahatag nga bulig sa lugar nga lubos nga apektado sang RSSI. Dugang pa sang provincial agriculturist nga ginatugya naman nila sa tagsa ka mga banwa ang desisyon kung paano gamiton ang kantidad nga igahatag sa probinsya agud mapahaganhagan ang halit sa plantasyon sang tubo kag sa aton nga mga mangunguma. So ang pondo marilis na, halungan nyo lang ang kwarta. Gabay lang, hindi pareha sa mga abono. No, biskan wala kasang uma, tagaan kasang abono. Biskan way kasang kadutaan, wala kasang pananom, ginatagaan kasang abono. Tanay ini, ihatagid naton ini, no, sa mga naapektuhan gid sang RSSI. No, sa mga kabanwanan, hindi ni palapit sa luwag. And hindi lang ang aton nga katubuhan, kung hindi pati ang aton nga agriculture sector. Naglabot na ko no sa 232.54 million ang balor sang kahalitan sang humay, mais kag high value crop sa Iloilo bangod sang epekto sang El Nino. Ginabanta 6,752 ka hektarya sang pananom ang nahalitan, samtang masobra 9,000 ka mga mangunguma din ang naapektuhan. Kasunod sini, 8 na ka mga banwa sa probinsya ang apektado sang tag-ilinit. Lakit na ang Lambunaw, San Enrique, Banate, Haniway, Bingawan, Lemery, kag Concepcion. Wala pag-inanin ang sobrang El Nino ni. Amo ni ang aton nga nga

0: Ambit kita sa maleta, Sir Gregorio de la Cruz Catarimbo, kahapos-hapos. And sa aton mga kauturan, no, ano ginyo, ano ginyo ginagapalangga ang aton nga dakbanwa. Ang inyong mga kabataan, imulat ang ilang mga mata sa aton mga tradisyon. Alam nyo ba, in celebration of arts of in celebration of Iloilo Arts Festival 2026, ginaimbitar kita ni Mayor Raisa Treñas para magbisita sa aton nga mga museum, no, museo. Sino din nakabisita sa mga museo? Wala ay. Mga museum, wala ay. Kaya mali nga kati, may bayad tiyo. Pang bakal gani, whiskey, sigarilyo, pang madyong, pang tungit, pang taya sa luto, gani ba yung panghatag ka mo? Pero mag-abot paglantaw sa aton mga museum na wala. Dapat ang kabataan, mga kabataan, diri ini silang inimulat mo. At pabisitahon gid nato. Ako dalong ko niyang akon mga apo sa museum. In celebration of Iloilo Arts Festival 2026, ginaimbitar, ginaagda kita ni Mayor Treñas nga magbisita sa mga museo for free. Are, sigurado dugukan gid kay libre. Libre ha, san o? October 23, Biyernes, para ma-explore ang rich history, ang atong kultura, ang art scenes sa Iloilo City. No, ara ang National Museum of the Philippines, Iloilo, ang Museum of the Philippine Economic History, Museum of the Philippine Maritime History. No, sa mga seafarers, no, may plano. Ang ilang mga bataan, maging marinero, maging seaman, ari na may di pabisitahon, no? Sa Museum of the Philippines Maritime History, ang University of the Philippines Visayas Museum of Arts and Cultural Heritage, University of San Agustin Archives and Museum, ang John B. Lacson Foundation Maritime University, Maritime University. Ang gusto ko bisitahan di, ang Brandy Museum. Libre ina, ah. Libre ina sa may sa mga gusto magsulod sa museo. October 23, Biyernes nga daw, dalang yung mga kabataan para ihanda man ang mga pamangkot nila. Apa, masabat sa mga pamangkot nila. Nga amo ni gali ka rich ang atong kultura. Amo ni gilang grabe ang kultura sa Iloilo. Nibla, para mamulat kag para matuto. No, manuto sila nga planggaon. No, ang aton nga dakbanwa.
1: Tatak, RMM.
0: Alaw na 29, standby sa atin power update. Tinigabayin, boylog nga ginadulong sa aton sang NANS Super Plus Capsule.
2: NANS Super Plus Capsule, manggaranon sa antioxidants. Anong naging epekto sa imo lawas sang pirmi ka na nagainom sang NAN Super Plus Capsule?
3: May problema ako sa korason kag taas man ang akon nga blood pressure. Pero sang adlaw-adlaw ako nga nagagamit sang NAN Super Plus Capsule, nataga na libyo ang akon ginabatsyag kag nagnormal na ang akon nga blood pressure. Thank you gid sa NAN Super Plus Capsule.
2: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
0: Ato na batian ang isa ka testimony, no, sa nag-usar sang NANS Super Plus Capsule kag nag-ayo. Makasama ang NANS Super Plus Capsule, mas gin pa-epektibo kag mas gin pa-baskog. Gintingob ang mangustin and guyabano, malunggay para sa mabaskog na resistensya. Duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus Capsule, ini ang natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon pa sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Available sa mga butika sa Bilog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Nanay, tatay, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Tatak, RMM.
0: Alauna 39 sa ako tigab ko subong nagpanyapon ko

0: Kiri kagabi, puro fruits. Gaya ko nagkanon, nag-fruits ko. Galing ang pinakaulihi ko nga prot naging kaon, bao, apat kaliso sang durian. Kanamit siyang ginbakal ko nga durian to. No, tingi-tingi. Lang, hindi yung bilog eh. Kaya yung bilog niya, hindi ko maubos. Sa may supermarket, timingan mo to, isang balok ko to sa lalaki. Sorry, may hinug na to, may luto na to nga durian. No? Yeah, din, sir, din, sir, din, sir. Yeah, ato. Dali lang gin black, bukod. Pag bukayan na, kuha niya mga liso, ibutan niya, partisyon niya na sa mga container ng gamay, na. Di ang tatlo, ang tapat kaliso, to, 171 pesos. 171 pesos. Kaya kung wala man mabakal sa supermarket nga nadako ng bilog ng durian fruit mo. Pero kung gintingi-tingi na nila, nagbakal ko duwang. Isa 171, ang isa 160. Kaya baklong ko, ang isa palang to nga putos ang gingkaong ginati, man. Sa ako, tig-ab ko. Ngayon, tig-ab ko sumong kanami ng kay daw durian. Prots ko gina prots. Subong adlaw, Biyernes, D16. May brownout sa Anilaw, subong adlaw. Siyam ka oras nga brownout, subong nga Biyernes, alas 8 sang aga. Tub-tub alas 5 sang hapon. Subong ha. Ang apektado sa Anilaw ang porsyon sang poblasyon, Palaypay, Mostro Anilaw, Balunos, Gipis kag Manganisi. No, Manganisi Anilaw. Amo na ang brownout sumong. May brownout man sumong 7 ka oras, alas 8 sang aga, tub-tub alas 3 sang hapon, sumong Biyernes. Dira sa may Barangay Mangining, sa may Sitio Taban, and sa may Smart Shell Site, sumong Biyernes. Hindi magpauli ang Jordan Guimaras, brownout man. Subong adlaw, ang porsyon sa Jordan Guimaras, alas 9, tob-tob alas 12 sa Udo. Ang apektado sa Jordan Guimaras, ang porsyon sa Santa Teresa Jordan Guimaras. Sa may tubang sa Trinidad, V. Canha, Santa Teresa National High School, pagkato sa may N. Rocio Residence, subong ina nga adlaw. Amo na ang aton nga power update. Susunod, mga kasama, it's joke time na.
1: Tata, RMN.
0: Ang ating power update dulong sa aton sa Nans Linimento Oil, ang numero uno nga Balanyos ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma. Muscle pain, joint pains, frozen shoulders, nagabulubatyag ka mo sa sciatica ninyo, hindi ka mukha liad-liad, hindi ka mukha duko-duko, banyo sa isang Nans Linimento Oil. May paghubag na may hangin-hangin sa inyong mga pusog-pusugan, hindi nyo na kinan, pusun-pusun pa. Banyo silang sang Nans Liniment Oil. Inatake ka naman ng rayuma mo, arthritis, kag varicose, Nans Liniment Oil. Para sa mga naipit, kag napalisar ng mga kugatan, migraine, stiff neck, pwedeng-pwede gin sa inyo ang Nans Liniment Oil. Mas ginarekomendar ini sa mga manughilot, kag masahista. Kay hindi lang siya pain reliever, insect repellent pa. Basta naka Nans Liniment Oil ka. Basta nakabanyos ka sang Nans Liniment Oil, sigurado walang kagat sang lamok. Walang kagat sa lamok, walang dengue. So hindi lang ini para sa mga tigulang, pati sa inyong mga kabataan nga nagkakagto sa eskwelahan, kung batsyag nyo malamok, banyos eh sila sang Nans Liniment Oil. Goodbye, lamok! Babakal sa mga butika sa Bilog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras, amo ni ang numero uno nga Balanyos na ginausar sang akon nga tiyaon digto sa may Malagit Pontevedra Capiz, Auntie Edna Dalmino.
1: Tata, RMN.
0: Alam mo na 35. Okay, wala ka second cropping kuno si Nanay Lor na mahal krudo uno binta. Pero this coming week, this coming Tuesday, may adjustment ano ang produktong petrolyo, ang gasolina daw manubo kuno no, suno ini sa forecast no, daw manubo ang presyo sang gasolina dason nga semana.
1: Tata, RMN.
0: Ma'am Lorna, sa akon family, ma-harvest sila next month, pero nagapang-alang-alang sila mag-next cropping kay base abdansang drought. Kulang sa patubig, isa pa igid na, no? Kung kulang sa patubig, abaw. Base, bla, ma-invest ka mo sa perde. Pwede pa na miyaw-yoy sa tanan-tanan nga pamilya. Panawagan ang bali ni Jonali Caro Saavedra. Panawagan kita, anay, sa tanan-tanan nga mga pamilya, kaparentiyan kag himata, sa among pinalangga ni nga baby Simon Blake Saavedra Lego. Ginapahibalo namon nga sa buwas, no, October 16, siya pagapulawan sa Lambunaw Caspe Funeral. Kag pagkaaga, October 17, alas 7 sang aga pagadalo na sa barangay Kabatangan Residence sa Lego. Napangabay gid namo ng inyo presensya sa amo na pinalangga nga baby Blake. Oy, condolence sa Mama Jonali Caro Saavedra. Condolence gid sa pamilya. Mama Rona Mahandukon, good morning. Kamusta na, Ma'am Rona? May nag-chat kay Tia Pancho. Ano yung chat niya? Okay, may quesadilla made by Nano avocado with the cheese and tocino and egg. Uy, sarap na quesadilla. No, Mexican niya. Quesadilla. Tiwa'y keso? Namin niya avocado, gid, no? Kaya rich in good fat, gid, na ang avocado mo. Daw aprodisyak ng avocado mo. Halong ka na, Mama Robe Canonicato. Taong ka sa avocado, basib lang makabatsyag ka, aprodisyak na mo. Lon Rojo, good morning kay Mama Donna Aguayon Feldman. Good morning kay Ma'am Lani sa South Korea. Si Sir Jess Palaraman, South Korea, no? Si Ma'am Adele sa Pungsod, Japan. Mayungaga. Si May Pagkapiolo, good morning. Sir Bench Paranpan, mayungaga gida sa inyo tanan-tanan. Si ang Hornadal Family dira sa May Pinya, mayungaga sa inyo Hornadal Family. Si ang mga Marquez family sa may Mantangingi, good morning sa inyo da, Marquez family. Tatay Rudy Vicentino, mayong aga. Si Ma'am Mary Lou Villalobos ng Luben Store sa Lapa sa Public Market. Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop dira sa may Iloilo Terminal Market. Sir Arnel Saonoy, Sir Lito Binias, Broad Pet Madera Bestuera, Ma'am Avec Paez Esmeralda, good morning Nanay Lorna Diligencia, kay Ma'am Delsa Hermano and Ma'am Dina Hermano, Nonoy Celubrico, Vic Ray Asong, good morning kagawad Robert De Vera, mayong agaman kay Sir Dicoy Catalan Lamprea, kay Ma'am Edna Lamprea, good morning sa may Tabukan Manduriaw, Ma'am Mel ni Harjolin Getwell, si Ellen Alerta, kagang Alerta Family, thank you. Haresco Family, mayad-ayad gid nga aga, Tita Sor Haresco kay Tita Arlene, thank you. Ang Kata Family sa may Bypass, nagaluto na puto si Nanay, may aga si Monay. Ang mga taga North Baluarte Molo, thank you sa pag-upod. Si Anthony Guevara, Pangke, kamusta na dang project na sa inyo? Sanga dira sa may... Bats Junior, Pang, may ngaga, Ma'am Susan Pieces Car. Ginatawagan na to si Jan Mark Alumbro. Jan Mark, bugtaw ka na, Jan Mark. Tawagay ko, be, kagichismis ni sa akon. Ang natabo dira sa may public plaza, no? Ang public plaza, ginatumod na ining plaza sang Lapas. Kay may mga estudyante kaina nga nagkadto digto naga-practice alas 8 sang aga saot-saot bla practice sila sang saot nila nakibot sila ginpahalin sila kay bawal kuno mag-practice sa public plaza. Hindi nyo pakadto ng mga estudyante way may kasarang magrenta da sa mga hotel ini para mag-practice. Nga ginpahalin nyo ini sila sa may Lapas Public Plaza. Kung may ara man sa gym sila nagapractice, wala man sila makahibalo, taniginambal nyo sa kilid lang kamo diday, digto kamo. Galingit, may nagatawag sa aton, basi si John Mark na niyo. Hello, good morning.
2: Hello, T.A., good morning.
0: Good morning, sino ni?
2: Hilandan, T.A.
0: Sino?
2: Hilandan.
0: Oh, Hilandan, ano malagad ha?
2: may chismis ko sa imo, Tiyoy.
0: Bawari, ari, ari. Patapos ka mo kay Papanghil Andante. Anong chismis mo sa akin, Papanghil?
2: O na, guys. Good morning, tanan. Ang simpore sa siyudad ng Sagay, maulanon.
0: Maulanon siya mo?
2: Siyudad? Oo, binabay ko nung tawag ni nila.
0: Sa diin ka subong, Hil?
2: Sa Barangay Bato, Sagay City.
0: O sa isa, asab, drag. Kala ko nyo. Tingala ko yung Sagay. Abi ko Iloilo. Sa Sagay, gali, nagainulan. Oh, anong chismis mo sa akin? Kasamang Hil, anda.
2: Isang parte sa gabi, last 11:30, may natabo ang isa kasunog dali sa siyudad ng Sagay.
0: Oo, oh, nakita ko to. Oh,
2: total damage kid. Doha ka balay. Actually, ang nag-umpisa sa sunog sa Changi, may tambining hakon mo.
0: Ang lapit lang sa imo na sunugan?
2: Oo, natambining hakon.
0: Bauti, pati balay mo sunog?
2: Total damage ko, Tiyoy.
0: Uy! Sorry, oh. Gil.
2: So, ang napodjet ko lang, gamay ng itgatama, radyo. Nga mo ni ginamonitor ko subong sa imo. Subong temporary, kami nga tulog sa isa ka boarding house dere ni Ugangan.
0: Nga, wala ko. Sang, wala ka mo, wala sang evacuation center nga ginpakadto sa inyo?
2: Wala man kay may boarding house man sa nanay. Nga, kwarto. Yung muna na subong temporary nga ginatulogan namon.
0: So, wala ka balay ang natupok sang kalayo, bang?
2: Ang isa ka balay, mahulog natin nga partial. Ang Changi, total nga akon.
0: Total man? Sus!
2: Oo. Nga akon yung mahulog ang panganan. Di, kuhan gini. Damit.
0: Ay, oo. Ang imo nga recording studio to. Masunog itong gini-invest mo to. Pero may lang kayo wala mga gamit na. Masakit gini nga. Malang gamit lang. Pero di ba, gintipunan mo na. Masakit-sakit.
2: Oo, oh, actually, 5 years. 5 years kung put up bala. Kasi nakabulig man si Sir Tulsi. I don't know, ako gatay mo daanin sa iya nga, ano.
0: Oo, si Dudes, oh, si mga pilyora ka pwede na pamilya kay si kasamang Hil Andan, mga kasama, ang inhimo yun ang jingle natin, Aryo. Aryo ang tingog ni kasamang Hil Andan, isa-isa ni sa mga pinaka-pioneer di. Na nag-obra sa jingle.
3: Nga programa atong pamatian.
0: Na, amo na nga jingle, amo na ginobra ni Hil Andan. Amo na nga naka sa recording studio, ya. Amo na gina, patik-patik, ya. Kaga napadala di sa aton. Chamangil.
2: So, amo na kayo, masuling natin niya, pagka-aga to, medyo nagtulo ginang luhata kaya nga ito na nakundal na ubos kit
0: gani man kasi mangil
2: prabi mo Tiyoy para encourage sa tanan buhay gidang Ginoo Tiyoy kaya sabi mo kung natulogan kami sa nang oras siguro natrap kami sa sulod
0: Tiyoy kagabi ho na natabo no tulog na kami susun
2: so may lang kikabugtaw pa kami pinitbit kong gamay kong bata tapos si asawaho na mong nagasabi ato sa tubig hindi na masarangan nabuligan man kami sa fire truck na hinagaw man na amo na ang natismis ko subong sa imo.
0: Gani, bay, sorry gid sa ini nga balita nga gin-share mong iba niya mga reporter ginabalita nila ang mga magkalatabot. Ikaw nag-report ang nabalita mo nito. Masubo-subo pero anunta na. Bangon na. Himakas gid na kasamang Hila.
2: Correct gid na siyo.
0: Importante buhi kasamang Hila.
2: So, nangimbahin mo niya ang RMN sa akong nga heart. So, at least siya nag-report ko sa akong good experience. So, nabla. Kaya nga akong depunto nga hindi kita magbuya sa Ginoo. Kapit yun, maski na nung mga problema, trials, buyat kita sa Ginoo.
0: Amen.
2: Amo ginangatong salandigan.
0: Amen. Kasamang
2: so, Tiyoy, thank you so much sa pag-atag mo sa simpo sa akong. So, makabangon ko ni Tiyoy.
0: Ilang taon na ba? Kasi may mga may makachat sa aton si Dudes kay Ma'am Jocelyn pa balabot na aton ini nga balita. Na ba si makabulig makita bisan ginagmay. Importante may
2: thank you so much. Iba to nung bugi na Tiyoy. Thank you, kid. Thank you.
0: Sige, sige. Salamat, Ged, kay kasamang Hill Andan.
1: Tatak! RMA!
0: May inubray nga jingle sa ito, no? Masubo-subo nga balita kay siya pang nasunuga, no? May Subang, good morning, Tio. Tamiyaw ko lang mga upod ko rin nga nagabulante subong sa may Tansa Bonifacio. Nagabaligya utan kag saging. Baw ka na may torn sa mga utan mo kag saging. Na ano, laba na nga saging. Good morning, Tio. May intra ko tani. Galing wala ko pang tawag. Baw, pasensya, Ged. Pang na last year. Last year, okay pa na. Pasugot pa kita, pero subong. Kung gusto nyo mag-intra, kay cellphone load ang ginataliyar ko. Effort man ka mo. Kaya kung makadaog ka mo, may cellphone load ka mo. Hindi na ako pwede, hindi na ako magtawag-tawag. Kamo lang tawag sa ako na. At yun, mayong aga sa mga taga Cambaros, no? Mga taga Banate, nagapamati man sa aton Cebu. San o diin inang gina-broadcast mo nga softball baseball game tiyo eh. Tiyo, i-extend pagid ang moratorium sang full ano ni accountancy sang kuryente kay tama gid ka ba puraot pangabuhi subong. Sige. Ang dapat naton gina monitor di ang baboy. Kaya nga yapong imbalita to, no? Bawa sakit-sakit ang live weight, live nga baboy. 140 to 150 ang kilo sang baboy. Kung nga inyo nga banwa, nagabaligya ka mo, tapos magkapasulod pa sang baboy, at iperdigid ka mo. Dapat inig sa mga kabanwahanan, no? Kung nga damo sa mga hog raisers, hog farmer, no? Ang mga sa inyo kakabanwahanan, dapat ini per LGU ginaban nila anay ang pagsulod sa meat product, so pork product sila banwa para maprotektahan man nila mga hog farmers ta, no? Daniel Taborno Jr., Margarito Maramento, si Ma'am Marilo Villalobos nagapamati na. Anamit inang team song na sang isugit kay Tiyoy. Siya gali na, sorry to hear Sir Hill Andan. O si Ma'am Sir Hill Andan ang nagkanta to sang ikaton ikaduha nga jingle. Si Mama Gemma Pendon, mayong aga na. Sa aton mga kababayan, sa aton mga kauturan, sa aton mga pinalanggang at tagpalamati sa radyo, mayong aga sa inyo, ilabi na gid ang aton yung mga Facebook viewers, sa aton mga netizens. Palihog be sa aton mga netizens, palihog be i-like, i-share. And i-like and i-share ang programa isugid kay Tiyoy. Noon na makitaan sa aton yung Facebook page ng RMN Iloilo. Pangitalang DYRI RMN Iloilo. Pangitaang programa isugid kay Tiyoy. Kagpaliog i-like ha ang programa isugid kay Tiyoy. Hoy si Kap Levy Alasian dira sa may Barotac, mayong aga sa imo Kap Levy. And ang mga mahilig sa softball, ini nga Sabado, Lord, dahil kami sa Mayo nga tiyempo, Lord. Wala na ko pangamuyon, ikaw lang yun, Lord, because you are all-powerful. You are the King of Kings. Dahil man kami sa Mayo nga tiyempo, sini nga Sabado, Lord, kag ini nga Domingo, kay may hampang, oh, may Angel's Touch Softball League sa October 17, Sabado. No? Kung luyag nyo maglantaw, kadto lang kamo sa may Kadagmayan, sa may Santa Barbara, dira pa kadto sa may Iloilo International Airport, sa kilid lang. No? May hampang dang mga girls, no, kababayanhan ini, under 16 o 16 na down category. First game, team ni, laban-laban, team ni Kap Levy Alasian ini. Ang Santiago Knights versus Canones Sluggers. Aga second game, alas 9:30, Santa Barbara National Comprehensive High School versus Team Strikers. Pare-Ray Mart Cabrera, good luck ah. Alauna, magabalik ang Santiago Knights versus Tubong. And alas 3 ang hapon, Central Philippine University versus Tabay. Santa Barbara, malantaw ko na Kap Levy Alasian sa hapon lang kuro makalantaw. And sa Domingo, ari open category men, no, mga lalaki ni, mga macho, pero hindi kulitan, mga macho ganyan. First game kami, no, kami first game, Team Bypass, alas 7:30 sang aga, kontra Team Strikers, alas 9, ang Team Pepong ng Santa Barbara versus Team Cali or Kalinog. Alauna sang hapon, Team Tabay ng Santa Barbara versus 8 Banters Gapon sang Santa Barbara. Alas 3 sang hapon, Team Payao Santa Barbara versus Team Biaong. Good luck sa inyo! Papangmiling, nahingaga lang, may nakapagpangapingapi. Sige, tama rin nga, dugsing-dugsing na ton. Oras na, para managtag kita sang cellphone load.
1: Tatak, RMA.
0: Sa mga gusto magdawag sang cellphone load, siguraduhan nyo lang nami ang inyong joke. Kung mapakadlaw nyo ang aton mga hurado, sigurado daog ka sang cellphone load sa aton nga pahampang na pinamagatang.
4: Nahubsan ka naman sang load, reparar na ang imo jokes nga ginakadlawan, ginasuyaan, pero ginakadlawan sang ibani. Itawag kay Chuy Pancho kay i-share ang imo joke. It's joke time!
5: Yahoo!
4: Kung mapakadlaw mo kami, may cellphone ka na. Hala, sige tawag na kang magsinadya. Diri lang sa Morning Talk Show ng Bayan. Isugid kay Tiyoy.
0: Alauna 52, it's joke time na! Tawagin na si Tiyoy, nasig-nasigan ninyo kay damo nagahulat sa ating kwentong kababalagan. Joke time kita, anay. Kung nami ang imong abiret, nami ang joke mo subong, sus, may cellphone load ka na. Istorya mo sa mga tropa mo ni sa ilimnan, sa barber shop, eh, sa dalan, istorya mong kwento mo ang imong joke, kadlawan lang nila ni. Dari sa programa, isugid kita, ang joke mo, kung mapakadlaw mo kami, may cellphone load ka na. Hulat-hulat kita, di kung why, ti Mayo, direkta kita sa kwentong kababalagan, eh, no? Ti Mayo, ako wala may ma-intra, di very good, ah. Ako, ay may nag-intra, ako na lang yung cellphone load. Kaya may nag-expire na ko, ho. Hello, Mayong Aga? Hello? Hello?
6: Huy!
0: Hello, Mayong Aga?
7: Mayong Aga, Choy.
0: Oy, sino ni?
7: Makoy,
0: Choy! Uy, Makoy! Makoy, may agasin mo. Anong signal mo naman? Oh, ready ka na, Makoy? It's joke time!
7: Diyanan po ako pa.
0: Liwat! Nag-autod ka, liwat!
7: May isang provinsyana nga gwapa nga nagkadto sa siyudad. Nag-silent sa restaurant. Ay nag-order. Gusto ko ng soup.
0: Na naman. Ano, Koy, dalagin, tutod ka. Ano ang balsang gwapa ng babae ngalin sa syudad? Gusto ko sang soup.
7: Gusto ko sang soup.
0: Oo.
7: Ano?
0: Tutod.
7: Soup.
0: Oh, soup.
7: Dinaga soap, vegetable soap, so yung ma'am, parang soft drink waiter, soft drink.
0: Pa social ka pa, soap drink. Pwede ba ang joke ni Makoy? Pwede! Soap drink. Ma'am, wala kami soap drink. Soap na lang ko. Hello, good morning.
8: Hi, good morning, Choy. May agas, ma'am.
0: Ay, Luis. Oh, banat.
8: Choy, ang sa Pilipinas ba, Choy, ang mga artista, sino ang pinakagamay?
0: Si Wing Wing.
8: Oh, si Dagol pagid, no?
0: Oh, Dagol. Yes, buong sa Dagol. Sa una, si Weng Weng.
8: Ay, si EPG ang ako niya pinagamay, Choy.
0: Gamay naman.
8: Oo.
0: Ngao?
8: Wala mo, Choy?
0: Naman.
8: Eh, hanggang sa butas ng kaayam, papasokin kita.
0: ang karayo mo eh, dasok sa buli mo na. Pwede ba joke ni kasama Luis? Pwede! Ikadua pa lang, ari, ikatatlo. Hello, mayong aga.
9: Mayong aga, Tiyoy.
0: Mayong aga. Ano ni?
9: Si Tibor, Tiyoy.
0: Aba, Tibor, mayong aga, Tibor. O, banat, joke number 3.
9: May isa ka soltero na mangkot sa dalaga. Hindi niya is mangkot ko, basta hindi ko lang mga ako dyan. Niya, ano na ako, basta hindi ko mga ako. Niya ko, niya nga ang dughan ninyo, pero ito ka puti ako.
0: Ang ano, ang dughan?
9: Ang dughan, niya. Ito, dala mo niya, pero minabrahan mo. Niya talaga ito nga akong itlog niya, pero may kumanabutag niya, ito man. Niya itong bibrahan mo.
0: Nabripan ko itong tibrahan mong itlog mo eh. Pwede ba ang joke ni Tibor? Pwede! Tatlo, may malusot pa, may lusot pa isa, o may isa pa. Bantayan ha, kwentong kababalaghan, dugay-dugay. Hello, may ngaga.
10: Hello, aga, toy.
0: May ngaga. Uy, si Renato, tatay Renato.
10: Okay. Isa sa nakaagwa yun, may magkumpare yun, yung nag-ektoryana eh.
0: Oo. Oh.
10: Una, pre, kuna, mutigyan, silip kuna, pre, no? Una, akbal mo pre, kuna, papagwa ka si Isabel pre, sana gumukbukig yun pre yun. Kuna, ang papagwa ka pre nga, tambok-tambok pre yun. Kuna, amo na gani, kung ito sa basa pa rin, amo na gani na din tawag ni Isabel, ay ang Isabel, is, si Bill, is kilos ang Bill.
0: Tambok-tambok kay Jezebel. 10 kilo ang belbel. Pasinsagit sa mga chabi-chabi natin ng mga nanay. Hindi kayong pinatatamaan si Jezebel. 10 kilos ang belbel. Pwede ba joke ni Renato? Pwede! Joker number 5. Hello, may ngaga. Oh, sino ni?
9: Nestor,
0: banat.
9: Sa mga kahapon, matakante. Arabo, Japanese, and Filipino.
0: Ano no? Liwat-liwat. Isa ka daw. Ano to?
9: May pakontes.
0: May pakontes. Arabo.
9: May pakontes. Japanese, and Filipino.
0: Arabo, Japanese ka. Kasi siyempre ang Pinoy, ara daw. Banat.
9: Sa mga Arabo. Bukong ko iya ang bato, tayo sa si Martillo. Yung mukha niya ang bato. Mukha din yun. At kaduha. Bukong ko iya ang bato, yung Japanese niya, Japanese. Bukong ko ako ang Japanese. Bukong ko iya ang bato, tayo sa maso ngayon.
0: Maso?
9: Yung maso niya, mukha.
0: Mukha.
9: Filipino na naman. Ako, isa ka Pilipino. Pali sa magic word, humukong ko ang bato. Ano na ng magic word para maghumok? Ano yan ang magic word? Batunga! Batunga! Batunga!
0: Batunga! Pwede ba? Pwede! Pasensya sa ato ng mga LGBTQ, ha? Eh, story-story lang na muna eh. Joke time lang na eh. Batwa! May mapalagas pa, may palagas pa. Amya tiyoy daw hindi man chismis, kundi news balita. Ah, okay. Bay, nasi kasamang healthy. Ano muna kay chismis siya man, nasunugan. Tinispeto punta lang kamubla. Kung may kamong maibulig, hipos na lang. Oh, pila lang, lima lang. Oh, sige, lima. Sarado na kay mga kwentong kababalaghan na kita.
11: Tata, RMS.
0: Sa lima, may padagunta isa. isa lang ang padagon ninyo. Adaw mariit subong. Sige lang, kung sino pwede tiyagaan. Sa aton mga viewers, sa net, mga netizens naton sa Facebook, pati nagpamati sa radio, pwede ka mo kaboto. Pagi sa inyong mga boto, pagi sa inyong mga boto, may makambit sang cellphone load. Paano magboto? Kung sino nakapakadlaw sa inyo? Ngayon, may pa nakakadlaw kung sino nakapaugta sa inyo. Vote now! Number 1, Makoy. Number 2, Luis. Number 3, Tibor. Number 4, Renato. And number 5, Nestor.
1: Tata! RMN!
0: Numero lang, ha? Number 1, Makoy. Number 2, Luis. Number 3, Tibor. Number 4, Renato. And number 5, Nestor. Ayan, isa lang, ha? Kagabantayan nating kwentong kambalaghan. May nga ganay kay Sir Amoroso Glenn. Recto Abelio Vicente Warren Candame. Mayong aga, Sir Warren. Good morning sa inyo. Noli Francisco, morning tiyo'y tamiyo ko ako nanay. Kagtatay, generoso, kagkorason. Nagapamatigid subong diri sa may San Juan Molo. Mayong aga. Si, ayan, sige, oh, may boto-boto lang ha. Pwede man may boto-boto lang mo. Isa-isa lang, isa-isa lang. And susunod ang ating kwentong kababalaghan. Dos minutos makalipas ang alas dos sang mayong aga. Ang iningabahin, mga kasama, dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ngayon, ating pakinggan ang testimony ni Corazon Saed para sa kanyang mister na si Manuel Saed.
13: Ako si Manuel Saed, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
14: Nagmapasalamat kami kasi tulungan niya ni Sir ko na buhaba yung sugar, then gumaling yung ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
11: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Tatak, RMM.
0: Life Extension Vitamin D3. Damo na ang nabuligan, damo na nag-ayo, no? Damo naka-recover. Pagi sa daw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Ini ang doctors recommended most prescribed Vitamin D3 brand and number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. Pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid ining makamamatay nga cancer. Inom kita at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang insakto ni nga pag-inom pagkatapos nyo pamahaw yung kada aga, inom ka mo 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Hindi lang ini para sa may mga balatian, mas maayo pagid samtang wala ka balatian na inom ka na sang Life Extension Vitamin D3. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Pwede ini sa mga kabataan, sa mga tigulang, hindi lang ini para sa may mga balatian. Pwede gid pati sa aton mga PWDs, ha? Aprobado ini sang FDA USA kag Philippine FDA. Ang numero 1 super vitamin kag miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3. Para sigurado kuno ang resulta, mag-inom sang 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 kada aga. Kada gabi, mag-inom kita sang Super Fiber Antis Manyapon. Pero kung may ginabatyag ka, hindi na paghulata nga maglala pa imong abalatian kag magdako ang galasusum sa ospital. Mas temprano, mas mayo. Bumisita sa pinakamalapit na Life Extension Clinic para sa libre na medical check-up kaupod ang mga medical doctors. Ang mga clinic ang nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon Street, no, Robinson's Mall, City Proper, J. De Leon Street, Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street sa Siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama, Santa Barbara, Santos Arcade, JC Zolueta Uto, natubang sang Iglesia ni Cristo kag ang pinakabago nga branch dire sa may San Miguel, Jordan Guimaras.
1: Tatak! RMN.
0: Sa ato mga kautunan naman nga constipated, hindi regular ang ilang pagpamuhin. Ari ang solusyon para sa inyo. Ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation para mamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer, ang solusyon Super Fiber. Solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agud hindi magtinirang higo sa inyo nga colon nga isa sa mga rason sa pagnubos ang aton immune system kag pagtugas ang balatian sa aton lawas. Delikado kung adlaw, kung kada adlaw wala ka nagapamuhin. Pasensya, pasintabi sa mga nagakaon, pero insakto ini. Nagakaon kita 3 beses sa isa kadlaw, 2 beses sa isa kadlaw. Dapat ang pagpamuhin nato nina kada adlaw makapamuhin gid kita. Kaya kung hindi kita kapamuhin isa kadlaw, bawang higko sina no sa aton tiyan ang ituga sa ina balatian. Tinlui ang inyo nga colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Colorectal or colon cancer malikawan, adlaw-adlaw mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag produkto de kalidad sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga suki ninyong mga butika, pero mas mayo kung sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ka mo bakal. Ay libre check up and tanan nga mga produkto sang Life Extension, dira nyo mabakal, may discount pa. May ngaga kay Rochella Palencia sa may Balabag Pavia Tio, yung ba ni Sir Recto Abelio Vicente. Si Ma'am Margie Cubillas, naga kakaon-kaon na po ng mga friendship. Good morning. Wala date, ma'am. Kay Mark Tristan de Aces, mayong aga. Donna Aguayon Feldman. Hi, Tiyoy! Karoon lang ko na masulod liwat. May rosary pa kami. Uy, nadala ka mo din sa prayer mo, Ma'am Donna. Thank you, thank you, thank you. Sige, sa mga kauturan naton nga gusto mag-share sang ilang kwentong kababalaghan, tawagan nyo ko ha, 0933-879-0931. Kag sa aton mga netizens, palihog i-like, i-share ang aton nga programa. Isugid kay Tiyoy nga makitaan sa Facebook page ng DYRI RMN Iloilo.

Generation. Namang padala sa inyo.

Welcome sa programa Isugit kay Tioy. Kada Biyernes kinandan ang aton nga kwentong kababalagan. Mga nakakatakot na mga kwento. Mga hindi may paliwanag ng siyensya pero nagkakalatabo. Ere ang inyong mundo mistiko. Kada kagaw. Now, tanay, mga gusto mag-share, kung may kwentong kababalaghan ka, ano pang ginuhulat mo, tawagin ako. 0933-879-0931. Anthony Condes, good morning po sa inyo. Naka-like na ka mo. Kung waay pa, palihog i-like ang programa. Sa ating mga driver, sa mga bugtaw na, sa nagkalain-lain ng mga merkado publiko, sa mga grocery, sa mga pharmacy, no, nagapamati sa aton mga customer, dali lang gid, kwentong kababalaghan na kita, basi matingala ka mo. Dari lang ini sa RMN Iloilo. Sa aton mga suking mga driver, nagapamati, mga baker boys na, sa mga 24 oras ng mga sari-sari store, sa mga kalanan, ang mga nagalatulo tambay natin sa may Iloilo Terminal Market, no, sa kilid, sa Iloilo, sa likod, sa Iloilo Terminal Market, damo kalanan damo. Kagahon, gusto mo magkaon sa talaba, linaga, pata. May kansi pa, kag may isa ni, ano ganing, maki. Kanami magkaon sa maki sa bungo. Kadto ka mo na, mga nagapamati sa aton, sa nagkalain-lain mga kabarangayan sa palibot sa syudad, mayong aga sa inyo, sa aton mga senior, kag sa aton mga PWD, aton mga OFW, good morning, nagapangurumbot ng aton mga OFW ho. Ginpasigan na tanan nga suga. Tamyaw na naman. Karoon lang tamyaw, tamyaw, blay. Istorya lang, kwentong kababalagan. Tamyaw, tamyaw, puro tamyaw, tamyaw. Ay, mayawa. Ari na ito, una na kwentong kababalaghan. Sino ngalan niya ni? Sabi, punta mo pa ni... Ay, okay. Ari na ang kwento ni Anton. Ari Anton. Nagapati ka mo bala sa ginatawag nga pagpag, no, sa mga pagpag. Yoy mayong aga. Si Anthony ako Tiyoy, taga City Proper. Na taga probinsya ako Tiyoy pero diri ko nag-uubra sa City Proper. Ang storya ko Tiyoy ining party sa pagpag. No, kay akuya wala ko nagapati sang una. Pero permi ginahabilin sa mga katigulangan, no? Na hindi ka magpuli diretso sa balay kung halin ka sa namatyan o ining lubong. Kinanglan magpagpagkaanay. Damo man kita may mga pamahiin pero ining pagpagpagpag. Biskan ako si misis ko lang ang nagapati sa mga pagpagpagpag. Nang pagpag ginatawag mga kasama. Wala sa mga wala makintindi na ginatawag na pagpag. Halin ka sa lamayan, halin ka sa may namatyan. Diba? Mailubong ina. No, pag ilubong, ang iba niya mapagpag, mahapit-hapit anay, kundiin. Ang iba niya, way gapati, adiretso puli. Ari karon ang kwento ni Anthony. Ay, Anthony Justin. Sorry. Justin. Ayan, si Justin. Mahigpit tiyoy nga bilin sa mga katigulangan na ilibinigid si lola ko, kag ni nanay ko, na hindi ko no magpauli diretso sa balay kung halin sa namatyan. Hindi ka magpuli diretso nga wala ka nagpagpag. Ini ang dawag nga laye tiyoy o batas naging baliwala ko tiyoy. Tawagan na lang ko nga si Justin Tiyoy, legal naman ang pag-idaron. Wala ko asawa Tiyoy, single. I'm 28 years old. Natabo ini Tiyoy itang nagligad nga bulan. Bulan sang September Tiyoy. Kumadumduman ko Tiyoy daw Biyernes ini sang gabi Tiyoy, no? Biyernes sang gabi, nagakadto kami sa may namatyan.
para makiramay man kami tiyoy sa burol, sa lubong, sang isa ka amigo. Hindi ko man ini siya ka-close gid tiyoy, pero the common friend namon. Nagakadto kamo sa, nagkadto kami sa lamay tiyoy, kag pagakadto namon sa lamay, nagpulaw-pulaw kami digto, po da mga friends ko tiyoy, wala man inom. Ha, medyo solemn, mga amon nga pagkadto digto, kay daw close friend ini siya, sang akon nga abyan. Pagkaling ko sa lamay tiyoy, halin na nagdirit, okay. Gets. Halin ko sa ubra tiyoy, no, ginasugat ko sang akon nga mga amigo, apat kami kabilog. Halin sa ubra, hama na panyapon ta anay, tin. Pagkatapos nato na panyapon, dulungan kita, makadto kita to sa namatyan. Nagkadto kami tiyoy sa namatyan, tatlo kami, hasta naagahan kami. Diri sa isa namon ka common friend. Tungod sa kapoy man guro tiyoy, kay halin pa ko duty, no? Nagdiretso ko sakay sa jeep. Kag nagpuli ko diri sa mga inaarkilahan ko nga apartment diri sa syudad sang Iloilo. Puwerte gid ka kapoy tiyoy. Nabulubanta ko tiyoy mga alas dos to sang kaagahon guro. Para na ko sa kwarto, na diretso na lang ko tulog. Samtang nga ari nagapatuyo na ko tiyoy, may nabatian ko tiyoy na may nanuktok. No, may nanuktok sa akon pwertahan. Sure bol gid tiyoy ang akon pamatinaan nga akon gid pwertahan. Kay diri sa amon nga side sang apartment, no, daw ako lang diri ang kwarto, ang duwa ka kwarto sa ginaisteran ko ato malapit sa gate. So nabatian ko tiyoy, medyo mahinay ini nga tuktok. No, daw tatlo ka lagtok sa akon nga pwertahan, nabatian ko. Abi ko, nga akon nga mga amigo nga wala man nakapuli na agahan, ginabrihan ko ang pwertahan. Pero sang ginabrihan ko tiyoy, wala man tao sa gwa. Ang security light lang sang amon nga landlord sa hallway ang nagasiga. Tiabi ko tiyoy, do kapoy lang ko. Basi, yamba ko, basi sa pamatinan ko lang bla. Nga nagpanuktok-manuktok. So, ginasarado ko ang puwertahan kag nagbalik ko sa akong kama para magtulog. Makalipas tiyoy ang mga 25-30 minutos, may nabatsyagan ko tiyoy nga daw lain nga bugat sa akon nga dughan, daw hindi ako kaginhawa. Daw hindi ko kaginhawa, mayo tiyoy. Samtang daw ginahapo-hapo ko, ginalagas ko nga akon nga pangginhawa tiyoy, daw nabatsyagan ko nga nagpalanugnaw ang hangin sa kwarto. Wala man ko aircon tiyoy. Ceiling fan man lang ni akon tiyoy. Pero ang tagtugnaw niya, nang tugnaw na batsyagan ko, daw ini balang naga may aircon ako. Isa pa tiyoy nagapalimbos ang akon nga balahibo. Nagpalimdog ang akon mga balahibo. Samtang nga gapinot ang akon dughan, kag nagapalamugnaw ang akon nga pamatsyagan, may nasimutan ako tiyoy. Mabaskog ang panimaho tiyoy nga bulak. Ining bahos ang bulak blasang patay tiyoy. Kag may nabadman masimutan man ko, ining nagakasunog nga kandila. Why na ko tiyoy nga balaan, wala ko no kahibalo tiyoy. Kung ano nang ining nabatyagan ko, sa lusaro na tiyoy ang nabatyagan ko. Diri na ko tiyoy nga ginkulbaan na gid. As in daw, mapanik na gid ko daw, masinggit na gid ko. Ginatinguhaan ko tiyoy
nga magsinggit. Ginatinguhan ko tiyoy nga magbangon. Kay do kabugat sa akon nga dughan tiyoy, do ginahapu-hapu ako tiyoy, ginalagkas ko ginapanginawa ko. Ginalagkas ko makabangon tiyoy kag makainom sang tubig. Pero tiyoy sa akong nga pagimakas nga makabangon, daw hindi ko gid mahulag ang akon duwa katiil. Pati ang akon nga kamot nga duwa tiyoy, hindi ko gid maalsa. Daw gina bangungot o sleep paralysis ang ginabatyag ko, daw ginahupa ako tiyoy. Ginatingwa ko biskan hulagan po ko, hulagon ko biyang akon nga tudlo. Hulagon kong tudlo ko sa tiyel sa kamot, hindi ko gintiyoy mahulag. Kinapilit ko gintiyoy nga bangon, hindi gid ko kahulag tiyoy. Daw inibla tiyoy, no ginahupa na gid ako tiyoy. Pero ang nahimo ko tiyoy is namuklat ko tiyoy ang isa ko kamata samtang naghigda ko sang takilid. Ang naghigda ko, nagakaya ako tiyoy, nagatakilid ang akon nga ulo, natinguhaan ko tiyoy nga mamuklat ang isa ko kamata. Nagapangayhay na ko, nagabako Ginoo, ano ni yung nagakalada po sa akon? Salbara ako Ginoo, nagapangamuyo na ako tiyoy, samtang amo ni ang akon nga na-experiensyahan. Sang namamuklat kong akon nga mata tiyoy, abi ko, okay na ko. Pero sa pagmuklat ko sang isa ko kamata, lapit sa may puwertahan, daw may nakita ako tiyoy. Daw may nakita ako nga landong. Ang ini nga landong tiyoy nga nakita ko, hinay-hinay tiyoy nga nagalakat palapit sa akon nga kama. Nakita ko gid tiyoy ang landong tiil, may landong sang tiil nga nagalakat hinay-hinay pakadto sa akon kama. Sama palapit-lapit na sa akon nga kama tiyoy, ining sanag bala tiyoy sang security light namon sa amon nga hallway, tiyoy sa boarding house, may sanag lapit diri sa akon kama. Sang palapit na ang landong tiyoy, kaglapit na diri sa may sanag sang amon nga emergency, sang amon nga security light, lapit sa akon kama. May nakita ako tiyoy, lalaki, na itsurahan ko na gid ini, hindi na landong, may lalaki tiyoy. May nakita ako nga lalaki nga papalapit sa akon kama. Kag nagasulob siya sang barong na puti. Sang gipasaka sa kakong akong panulok, nakita ko tiyoy ang iyang itsura. Ang itsura ya bla tiyoy, ining tao nga nagakaagnas na blang iyang itsura. Makita ko ang mata niya tiyoy nga nagatulok sa akon, nga nagamudlo ang mata samtang nagatulok sa akon. Sa mga pila ka minuto tiyoy sa ginatulok ko ang lalaki nga nagapalapit sa akon, grabe na gid ang pangamuyo ko, grabe na gid kulba ko, abi ko katapusan na ini tiyoy, katapusan na ini sa pangabuhi ko, abi ko mapatay na ko. Sang papalapit nga papalapit na ang lalaki, naitsurahan ko ang lalaki. Hambal ko sa akong kaulingon, daw siya man ini, daw siya man ini ang ginlamayan ka ina. Ang common friend namon blood, daw amo na amo ang iyang itsura. Sinin ko sa akong una-una, daw amo man niyang
ginlamayan ka ina to. Naging kantuan namon. Wala pa to nagunta, tiyoy. Ang lalaki nga nagalakat-lakat, tiyoy, sa palapit sa akon kama. Gulpi lang, tiyoy. Nagsaka sa akon niya kama. Ginadatulan, tiyoy, niya sang isa niya kakamot ang akon dughan. Mabatyagan ko, tiyoy, ang bugat, tiyoy, no? Mabatyagan ko gid ang bugat nga ginadatulan ako sang ining lalaki. Ining patay na guro, ining ginlamayan, tiyoy. Gin amat-amat niya, tiyoy, gin kaptan ang akon niya liog. Iniblang daw may gusto siya ihutik sa akon, tiyoy. Dugay-dugay, tiyoy.

0: kan ano nga parte sa akon nga lawas. Kagpasalamat ko sa Ginoo tiyoy, nahulag ko gid tiyoy ang akon nga kamalingking sa tiil. Nahulag ko gid sa tiyoy, paghulag ya tiyoy, gulpi na lang ko nagsinggit kag nagbangon sa akon nga matinding hupa tiyoy. Gahapo-hapo ako tiyoy, pagbugtaw ko tiyoy, pagbangon ko sa kama. Gintulo ko liwat ang kanto, kung diin to ang lalaki nagapalapit, pero wala na siya. Ginkikap ko nga akong dughan, pislit-pislit ko nga akong nga lawa, sabi ko, patay na ko bala tiyoy. Ginhawa, gintampa-tampa ko pa akong kaugalingon. Ang ining baso sa kilid sa akong nga kama tiyoy, nung hinilamos ko, abi ko tiyoy, patay na ko. Try ko ginhulag, nagtindog-tindog tiyoy, naglumpat-lumpat pa ko. No, sa kilid sa akong kama para siguraduhin nga buhi ko tiyoy. Pero tiyoy, ang katingalahan, sang naulumpawan ako tiyoy. Paglantaw ko tiyoy, sa dalom sang akong nga sa tiilan ko sa may kama, may nakita ako tiyoy nga dahon tiyoy sang bulak. Ti wala man ko tiyoy sang may gindala nga bulak, ubiskan ano, wala man ko may gindala sa balay. Wala man di bulak sa akon nga boarding house. Amo ni tiyoy, gintawgan ko dayon ang akon nga mga amigo nga upod, kagin istorya sa ila tiyoy ang akon nga nabatyagan. Kag sugod ni Riti, sugod amo na tiyoy nga nabatyagan ko. Wala na ko tiyoy nga halin sa lamay o halin sa lubong. Maglamay man kami, halin man kami sa lubong. Sos, wala na ko tiyoy, nagadiretso pa uli. Nagahapit ko anay sa mga convenience store, sa plaza, hapit ko sa simbahan. Amugili tiyoy ang ginasiling sa mga katigulangan nga pagpagkaanay, hindi kasagay diretso sa imo nga balay, kay may iban gali tiyoy nga mga patay nang ginadupdan ikaw sa imo nga panimalay.
1: Tatak RMM
0: kwentong kababalaghan number 1. Pagpag iman o tagtag. Pagpag, di ba ang term da is a pagpag. Kaya nabatian ko ni sa akon nga misis, kaya ay misis ko, basta maghalin kami sa lamay, o maghalin kami sa lubong. Nahambal niya nga ang iban, di ba nagapang, may gina, ano gani gina, panghugas ang kamot. Ano gani na, gina, may lababo da, ano gani nga dahon na ang ginabutang da. Ano nga dahon da? Ano langka? Ano nga dahon? Basta may ginabutang da, dumaligam-gam nga tubig, di ba? Basahalin ka mo sa lubong, pagpag, tiyo, pagpagid man, pagpag. Ano gani nga dahon na ang ginabutang sa labador nga dako? Di ba may aran na labador nga dako pagtapos lubong, di ba may tagaan ka mo sa pamahaw? Di ba may mga paper bag pamahaw? Tapos may labador nga dako da? May dahon daw linaga, nablangad da, dahon sang ano? Dahon sang babana ang hamot, no? Dahon sang babana manghugas kada, dahon kabugaw pwede man, babana kabugaw manghinaw kadanay kamot, di ba? Tapos magapauli wala ga diretso tanan nga puli, mahapit-hapit anay kun diin-diin. Amo gali ginatawag nga pagpag. Mapagpag gali na. Kabugaw, hambal ni Aileen Aurea Rojo Percival. Dahon kabugaw, ma Margie kabugaw, Nonoy Celubrico kabugaw. Ang pamangkot, dayway makuga pati-pati, nga agapang hinaw sang kamot para sa diin ina. Wala man kita COVID. Dalingi, damay caller kita. Mayong aga.
2: Ay, aga yun.
0: Mayong aga, sino ni?
2: Nanay ni,
0: may nga kasi mo nanay ni, kamusta?
2: Ma, may grupo ng kuyoy sing mayong aga da sa may heriyo. So, asa, kay Mama Rosal, mayong aga ma, ng mayo lang nga pagbangon, kan mayong pagbugtawa.
0: Mm,
2: kag-grupo ma.

0: Amo lang na iya.
1: Dali ng git, nanay-nining. Di ba nakagi ka mga lubong-lubong nanay-nining? Tapos may hulugasan das ang kabugaw?
0: Oo, ayoy.
1: Para sa diin ina
0: nanay-nining. Kabugaw, ayoy. Hindi ko man nabalaan yun. Ah, basta kung may lubong, sang una yun, subong ka niya yun, ay nanak mo.
1: Pero ako nakalakatin ko sa lubong, diri si Kalaparan. May amo na, may ginahugasan oh, sila na mga kabugaw. Pamakot gani para sa diin, ina.
0: Linaga na kabugaw bala yun. Medyo ma... hindi ko bala na balaan kung para sa ano na yun. Basta nag-aidog lang ko kayo isang una, mami. Magdi, ano ka bala, magdi, kadto sa patay, mapasigubong ko sa patay, pag abot niya sa balay sa namatsan, manghinaw ka dira, kay may amo sina.
1: Oo, tsakto may amo sina. Pero nagapati ka man sa pagpag nanay nini?
0: Wala, matabo sa akong bigay mo.
1: Ati, wala, pagtapos mo pulaw, pagtapos mo kadto sa namatyan, puli ka dirit. So, why ka mabal nga hapit-hapit anay kung diin-diin?
0: Wala yun. Wala man na natabo sa akon. Dahil so, hindi pares na balayoy. Ang namat yan, ara mo lang sa tupagbalay mo. Hindi ka pa rin makanto. Hindi, simple. Nang hay to para malang mo balay, mapuli ka na lang gina sa balay mo eh.
1: Tingin sa buong eh. Wala
0: kung... Naamula man yun.
1: Ah, ang bahala na ba? Sa
0: pagpag... Sa may ang
1: agot. Kato ko sa pagpag... Mapagpag... Sa bahala din. Sige, Nanay Nineng. Salamat, kid.
0: Sige, yoy. Salamat, man.
1: Salamat. Kabugaw. Ganyan pamangkot nga ahugas kamay. Para sa diin ganyan na linaga nga sang hambal ni Temotel, linaga sang alibhon or kabugaw na tiyoy. Hambal ni J.J. Villalobos, kabugaw. No nga Mark Jimena, salamat gid kabugaw. Nga manghinaw gid no para sa diin ina. Akay ako gusto ko pamangkoton kay kung pamangkoton ko bisang ako mga kaapuhan bi. Anong isabat ko niya? I don't know. Kalaway man sabton mo mga kabataan nga I don't know. Cafe Nobleza mayong aga. Oras gid na sang manugpahuway ko diri sa Saudi tiyoy ba. Manugtulog na ko tani tiyoy, nadula na lang ang katuyuhon ko. Ma Mercedita Almirante, mayong aga man. Bao naghinulsol pa ko ngin buksan ko radyo ko ti man. Pati nakabugtaw na lang ko tiyoy ba. Hello, mayong aga.
2: Mayong aga tiyoy.
1: Mayong aga. O si Nanay Charlene?
2: Ako, Tiyo.
1: Na ano ka?
2: Nagubag lang ang atay ko, Tiyo.
1: Ay, sus, abi ko, nagpanamkon ka. nagubag ang atay mo. Ay, sus, Tiyo, ano ka?
2: Sa mga pagkaon siguro, Tiyo.
1: Gani man. Ikaw, Nanay Charlene, para sa diin na nang ginahinawa nato ng kabugaw naman? Para sa diin na?
2: Hambal nilo, Tiyo, para wala ka kung nadalhon ng malain mga ginhawa, aling sa patio.
1: Okay. Kabugaw para wala ka dalhon nga malain ginhawa. Ay, so, okay.
2: Mga ano-ano sa patio, bala.
1: Para wala sa may, para wala, hindi ka pagsundan, hindi ka pagbisitahan, daw mo na, no?
2: Oo, para malimpiyo ka.
1: Kaya ang hambal na yun, pabasaon ta mga sabat nila. Hambal ni Pineda Percy Jose Larry for hygiene, tiyoy. Si Sir Percival, tradisyon lang na, tiyoy, para kunuhamot-hamot kuno, tiyoy. Hambal ni Sir Bench Paranpan para magpanyaga, tiyoy, matinlo na ang kamot. Cleansing guro, tiyoy, para hindi ka makapagpag. Para limpyo kay halin sa patio, tiyoy. Pero ang kay ano dira ang kay Nanay Charlene para hindi ka pagsundan, no?
2: Oo, limpyo ka, tiyoy.
1: Sige. Ano malagad na si mo, Nanay Charlene?
2: May i-share ako, tiyoy, sa ako na agyan.
1: Ang ni Nanay Charlene, mga kasama. Ay, dalingid, Nanay Charlene, dalingid. Hindi mo pagpanaog. Kay Ari may naghambal si ChatGPT, si AI. Hambal na ang paghuhugas ng kamay. Tagalog si ChatGPT. Ang paghuhugas ng kamay pagkatapos makipaglibing ay isang matandang pamahiin at tradisyon sa Pilipinas ng iba nating espiritual at praktikal na dahilan. Pag-alis ng malas at negatibong enerhiya.
3: Tatak! RMN.
1: So, sakto may punto si Nanay Charlene. No, pag-alis ng malas at negatibong enerhiya. That is balaan ni Nanay Charlene. Oh, Nanay Charlene, parte sa din ining imong kwentong kababalaghan.
2: Hindi, sa balay namong tiyoy sa unhan, sa kusina namon, may dako katama tiyoy nga kamunsil. Dako-dako na siya nga kamunsil. Iging subo ako sa nga aso nga padel, nga manilhig. Ikarong tiyoy na nilhig ako, mga launa to, launa. Wala kami klase. Pagpanilhig ko tiyoy, sa sige ko na panilhig, nga daw malapit na ko dyan sa dinaduro dabuk-dabuka namin. May naghulag tiyoy, puno siyang ano kamunsil, nga dako makahoy.
1: May naghulag?
2: May naghulag. Oo, naghulag. Siling ko ay ano po man.
1: Sa babaw, sa kamunsil?
2: Ay, sa lupa tiyoy, sa gamot.
1: Sa gamot? May naghulag?
2: Sa puno na, sa puno. Kaya ang kilid sa kamunsil na tiyoy, may buho na sa tiyoy na dako-dako na buho. Buho. Di karun, siling ko ay ano tuman. Di ginhinay-hinay, so tiyoy ka lantaw nga, ginatiid ko bala. Ay sus, tiyoy manug. Ang ulo na tiyoy, iya kalapsag.
1: Ha?
2: Iya kalapsag ang ulo ka manug.
1: Manug sa, pero ulo ya, iya kalapsag.
2: Oo, iya kabata, tiyoy. Oo, tapos karoon na nagbalikid sa tiyoy sa akong pagbalikid na tiyoy. Grabe, lagan ko din tiyoy mo, nakulbaan ko. Businggit ako kay Papa, siling ko may manong. Kaya man lang si Papa, nag-ano sa akong, nagsapak kay siling. Yan, natural man ako ng mga manong. Nagagwagi ng manong, basta mga mainit. Kay kunting irinit dito kung sa mga balay-balay ang manog kay gatubog daw. Pero siling ko palain ng tunga manog pa ang ulo na bata. Di siling ni Papa bay ilang dyan, hindi lang pag-ilabti.
1: Amla, bay ilang? Amla, tatay mo bay ilang?
2: Oo, kay basi mga laing ginhawa, balakong tiyo yan ba ni Papa? Basi umalagi lang siya. Hindi ako magpati tiyoy kaya nagkamang tiyoy paadto tiyoy sa likod sa kamunsil. Pag abot sa likod ko sa kamunsil, tiyoy nadula. Nadula sa
1: di tapos pagkakampi. Ano ang lapsa, ano ng tsura yan? Lalaki, babae? Anong itsura yan?
2: Iya, tiyoy kabayi, bata nga bayi.
1: Di ano, may pangil sa, may ano?
2: Tiyoy, wala. Basta ang lawas, tiyoy, manog lang. Tapos ga malakat sa tiyoy, bukamang siya. Paad dito siya sa may bukod. Kay ang buong kamunsil na na tiyoy mo, buho, madako mo. Tigad to na siya sa likod. Nagkapag-abot siya sa likod, daw paglantaw, kuway ko rin manakita. Kuway na tiyoy nakita. Kapan ng tiyoy, kung gabi tiyoy, ang puno nga na tiyoy. Daw may makita ka dyan tiyoy na daw gasiga tiyoy. Gasiga nga daw gamay bala nga daw itrumax. Yan daw gasiga. Tapos daw may makabati ka tiyoy nga may magambalambal, magambalambal. Pero kung taon mo tiyoy, mga alas 8 sa gabi, why man siyang tao? Why tao? Pero ang amon ayam ti gauwang. Siguro ang nakita siguro ka ayam. Tapos batian ko tiyo kung magginda na kami may galapak-lapak daw. Iya sa kanding balatiyo ng mga linapak-lapak sa kanding. Tapos ti ang hambal ni Papa niya, hindi lang kamu mag-ano dyan, kaya base may mga malain na dyan, niya di lang kamu ka magpalapit. Niya bayin mo lang, basta wala man ka pang hilabot, wala man ka tandog sila. Why man sila ka pang hambot? Oo, hambal ni Papa. Si ano na, tiyoy na, why kami dyan ga-anto, ginalang-taulang-taulang na namon. Pero matingala kagod tiyoy, kapag abot mo alas 9 tiyoy, may makita ka tiyoy na ano nga, daw itumak na gamay tiyoy gasiga dyan sa may puno sa may kamungsil na dako.
1: Basiway sila linya ko kanilitin.
2: Tapos may makita ka tiyoy na daw batalikod na bayi tiyoy laba buhok na. Hindi manimo tiyoy makita ang itsura na tiyoy kaya kung magpapita sa tiyoy batalikod. Likod siya, hindi gid siya mag-atubang sa likod siya. Tapos, umaan ng tiyoy, tapos may upod na sa tiyoy na daw kanding na daku na kanding na isa kabilog. Tapos ang ulo na tiyoy, di ba kabilog ulo na. Ulo ang, tapos kung mag-daso naman adlaw tiyoy, lai naman makita mo tiyoy, may magwa tiyoy. Daku maayam tiyoy. Itong maayam madaku katama tiyoy.
1: Kaya nga palapit-lapit pa kamo sa puno, palayuin nyo na lang. Damo-damo galing pakita sa inyo, sa ganyo patulog, palayuin na lang. Samo na ako no, bal lang ah, damo ka pakita. Gusto lang mabilin lang sila da, patawahi eh. Sa ganyo tulog, sa ganyo palapit na, may damo kami mga kamamalamalahan na. Kung ako na, nagsailo, nalang kung balay, mga takihon, puso-puso.
2: Si hambal ni Papa tiyoy, wala man kung nagpanghalit mo. Kapakita sila tiyoy, pero wala sila nagpanghalit tiyoy.
1: Napakita gani eh, well, wala to nyo panghalitan. Kaman nagpakita na gani sa inyo.
2: Maana?
1: Tigaman ulo basta ni tatay mo eh. Di si tatay man kung ay... nagpakita na gani. Sige.
2: Hasta lang to tiyoy na nag, ano, nag, nagsaylo kami, mga pila katuig, nagsaylo kami. Kaya, amo to nga, daw wala na kung makakita, wala na. Maskin si Papa tiyoy, nakakita man, kaya daw ginabali, wala na lang. Kaya si Lina, wala magpanghalit. Kapan nung tiyoy, daw makita mo tiyoy, kadagabi daw, walain-lain, dalaga baylo-baylo. Ang ilang amang sura nga makita mo. Di ang ulang na tiyoy, ma-share ko tiyoy na ako na agyan tiyoy na nakita ko.
1: Sige, salamat gid kay Nanay Charlie. Mahambal kita, mahambal ang iba. Ting, asya kita, kita wala. May sadya may iban nga mga tao, mga kasama. No, ating mga kauturan, way-way ka magapati, hindi makita niya, hindi ko makita. May ibantod ng mga kaupdana nato, ng mga tao, nga sadyang abri ang ilang third eye. Kalabanan sa mga abri ang third eye, ini niya taas ang dungan. No, makita nila ang hindi makita sang iban, ginatawagan ni sila iban nga buang. Hindi ba, may iban, do buang, kayo mo yung makita. Ang may makita sila, hindi natin makita, he can't be seen by a naked eye. Pero para sa ilaw, nagalibog man ulo na ano ang tuod, ano ang katang isip, kag ano ang realidad. Dira sila na-trap mga abriang third eye, nga wala pa nilang ma-educate nga abriang ilang third eye. Daw trap sila nga ano ang kamatuoran, ano ang realidad, kag ano ang katang isip. Kay parehas ini, nakita nila, na parehas ini nga realidad, kay makita nila eh. Kung i-explicar nila sa iban nga tao, kung istorya nila sa iban nga tao, kulbaan sila, tawagun sila, buang. So mga iban, ginatago na lang nila ni ang ilang makita. Pero diri sa programa, isugid kay tiyoy. kada Biyernes ang ating kwentong kababalaghan. Hindi ka maguya-huya nga istorya ang mga naagyan mo nga mga kababalaghan stories. Welcome ka. Balik kita diri sa ato niya pamangkot nga nagahugas ano? During lubong may makita kamo da nga labador ay ginadala sa patio o ginadala dito sa may balay sa namatyan no ininglinaga nga kabugaw hambal na ni Sir Jespal para cleansing guro tiyoy kung hindi makapagpag hambal ni Ma'am Margie para limpyo kay halin sa patio mo hambal ni Mark Jimena tradisyon na tiyoy for spiritual cleansing. Hamba ni Ma'am Gemma Pendon, ginahimo nila ina nga maghugas ang kamot after sang lubong. Tungod pareho ina nga pagpag para hindi maglaton ang kamatayon. Kay hambal nila ang patay daw thread ina. Si Ej Azelbon, feeling ko tiyoy nga aamuna kaysang una wala pa alkohol. Muna ginagamit nila sang kabugaw for cleansing. In short, tiyoy, for sanitizing man. bali Ma'am Rona Mahandukon ba, tiyoy, ginpamangkot ko na si tatay ko para kung ano na ang ginalaga nga daon sang kabugaw. Siling ni tatay, para sa mga malain ang ginhawa, kag para ko no, hindi magsakit busong kung magkaon. Ken Palyaza Rote, morning Tiyoy Punch. Di apagid nga pamahiin kuno. O, dalingid ah. Di apagid nga pamahiin kuno. Kung adlaw na sang lubong, mati-mati ka mo ah. Halin kay Ken Plaza Rote ini. Wala man may madula. Di kung magpati kita, di ba? Kung magkadto kita sa namatyan, sa mga lubong. Di apagid nga pamahiin kuno. Kung adlaw na sang lubong pagkatapos ang misa no pagkatapos ang misa kinahanglan upod kaw muna pakadto sa patio okay pagtapos ang misa sa patay dapat magupod kag gid pakadto sa patio kay kung pagkatapos ang misa kag nagdiretso ikaw pauli sa balay kag wala kaw hapitan may matabo kuno sa imo samtang naga pauli kaw. Salamat sir kay tuod no kung makatukot sa namatay may iban guro no mapakadto sila sa patio sa simbahan tapos malayo-layo ang patio ang iban wala sa lakyan ang iban natamaran nya diretso ko puli ah. Nagpakita ka lang simbahan okay amo nang isa ka pamahiin pagid nakun mag-attend ka sang misa no dapat upod ka gid sa patio hambal ni Ken Rote kay kung pagkatapos ang misa kag nagdiretso ka upuli way ka nagupod sa patio kag wala ka may ginhapit-hapitan ining pagpagpagpag may matabo kuno si imo samtang nagapauli ka Margarito Maramento, tiyoy, tamiyaw ko lang bata ko kay Marlene Miranda Maramento sa may Oman kay Rolando Samson sa Bulacan. Thank you kay Ma'am Avic, nag-effort gid maglantaw kay Gemini. Zandro Zeplo, makahaladlok tiyoy, istorya ni Manang ba? Manug uluya lapsag. Di may ara gani isda lawas siya ba eh no no dagala tabo na guro ambal ni Jose Pineda Percy Jose Larry kung patihan tatiyoy ang doctrine sang simbahan nga katoliko wala man sang patay nga nagabalik kaga kay pagpatay sang tao mainit-init pa gina-judge na ina sang Diyos kung diin siya makadto langit or impyerno sa natabo na I believe evil spirit ina nga naga-disguise para magpahadlok sa tao kay ang panulay pwede gid mag-anyo na tao para mag-deceive sa aton kung wala to siya kabugtaw, posible bangungot git ato tiyoy. Keep on praying kay ang pagtuo, kay ang pagtuo ta makabulig gid sa aton. Offer kita prayer sa mga souls nga ato ah. That's why need naton kung magkumpanyar, magpray sa soul no sa kalag nga inaagod makabulig kita sa ila kun anuman ang ila kahintangan sa pihak nga kabuhi. Prayer gid, the power of prayer. Thank you and I agree. Amen. Hambal ni Gladys Estorque Orbe, nagapati ako sa pagpagtiyoy. Muna kun halin sa namatian o kun sa lubong, wala ko nagadaretso puli, ilabi na gid na nagabukas is a akon third eye. Elementary pa lang ko, damo na ko nakita mga tao nga nagaguyod iatiil nga may kadena, damo dugo digto, mismo sa amon eskwelahan, may kapre, may lungon, may mga nagalupad, may mga galakat nga wala ulo, kag madamo pa, gatabok sa dalan nga mga ginatawag nyo nga white lady, kagulpi na gadula. Kay abri ang nag-aabri akong third eye. Dokulon baan man mag-abri ang third eye mo, no? Moises Maramento Molina, good morning, hambal ni Sir Margarito Maramento. Yehey, kaabot pa ko, hambal ni Ma'am Donna Aguayon Feldman. Daw kaladukan man ang ginaistoryahan tayo. Mayo lang kay motor akong sakyan. Hello, good morning.
4: Hello, good morning.
1: Hello, may ngaga?
4: May ngaga, ma'am.
1: May ngaga, sino ni?
4: Kaya mo, Arturo ba?
1: Ay, tay Arturo, may ngaga. Ano to, tay Arturo?
4: Ibang istorya sa nga ako na may isang una. Ang dito pa kami sa kumpang sa singkal ba nga mga kalbensyong tubuho. Eh siya na obreho sa siya mo. Nag-duty kong siya, second chef. Ang second chef na alas 4 sa nga po. Ang yan nga oret. Alas 12 sa nga gabi.
1: Alas 4 to alas 12 sa nga gabi, amo ng second shift?
4: Second shift. Tumod nga kung kada pa uli ano sina ginalaga sa asa sa kikadaan mo umul ko sabi ito ang kain ko namon mo. Gadalan na sa sang bahi, mga baston.
1: Baston?
4: Para baston na bahi. Para mga panabog sa mga ito.
1: Oo.
4: Isa sa to kagabi, pagpauli niya, malas 12 isang gabi. Kita sa tao nga nagasandig sa kwan, sa dundun, tao nga dundun.
1: Nagasandig ang tao?
4: Kita yagin. Nagasandig siya sa tao nga dundun, ba dundun. Ang tubang sang balay namon na, sa piyak na sa tubang sang balay namon, may tao nga dundun. Sang ito ba sa mga bayat mga 90 metros guro kita sa tao na kita sanday sa bundon. Ang napasampang na nagapalapit siya na mula lungan ng itsura sa mga tao ni. Sa ibang tao nga ini, ang maginikabangtong sa iwan sa amon kalingin. Bantong nga na aswang ah.
1: Bantong nga aswang.
4: Oo, bantong aswang aswang. Ay magkasawa gina sila.
1: Ado, ginakuno-kuno, no? Bantong nga ginakuno-kuno nga aswang.
4: Oo. Bantong nga ginakuno-kuno nga aswang. Sadyan na eh. So, kung giniguro ang inyang ginabanto yan. Ang ito nga kahoy nga baston, sa bahay ito, nawasiwas siya sa amin. Tamo-amo, wasiwas siya. Tantang, kapalapit siya, nang padula kung maglibot ang itong tao sa puno ka dundol o sa puno ka dundol maglibot ang tao nga ito kung pinang dula Nga daw kahawan man siyang pag-ibot.
1: Mm.
4: O, nadula siya. Na ang kahawan man siyang mag-ibot, daw ay siya nang pakita. Teka ni, kung ang siyang samay ko, kung pag dumugay sila, bigin dumugay ang amay ko,
1: oh.
4: Eh, siguro, ay, siguro hindi ko na maupad na wasabak siya. Eh, muto, isaka sa sumalay, kasi, kaya naging utang basa.
1: Naano sa?
4: Naging utang.
1: Naging utang?
4: Mas kayo sa awat niya. Ginot. Inis ang anong pa niya, mas kayo sa ialawas. Pag away sa anay magkuhan, naging urbas sa bayo, kag mag-kamisita, nga, patamisita nga, wala siyang pagko.
1: Sando. Gusto mo ang kamiseta, sando sa una. Sando, kamiseta sa una.
4: Ito. Pag mag-pasing kuyag. Ang natulupong ko sa mga barko namon, kaya nang kaahoy siyang doon doon, nang local mayroon na siya ang naging napakitaan. Nga ba yan may kasiga?
1: Siya po na siyang doon doon?
4: Kasiga sa kwa. O sa pansalawas ng gondol, puno.
1: May gasiga? Gasiga.
4: O, daw kalayo, daw umaga. Yung mula lungan niya, yung mutara niya, kapre gali, kapre. Kapre kay isang taong taas. Kaya pagkakita niya, ay gali sa sulod kung yung sirang pagtahan. Pagbalik niya, gaya na. Kamura na kay Pansa.
1: May nagpapakita nga kapre.
4: Ina nga natabo ina ang iyan ang asawa. Dugin yung nabot naman ang akong Eloy Sinto.
1: Ano lang ginhingabot niya, no?
4: Ang nabot.
1: Ang asawa ni tatay mo, ano yung sinanay mo?
4: Oo, sinanay ko. Ginhingabot itong asawa mas ang nagpakita.
1: Ah.
4: Na bantong ang nakulukuno.
1: Oo.
4: Sa kagis, daw kuhan ang Eloy ko, daw nag-asakuan ba? Daw hindi may imus. Kuhan nga, sir, si napaasang nilanak. Ikisag tungkol si Un, ang una, si Panso, ang magmamasakit na niya ang imbo sa amang panimalayway na namon ang hirso sa doktor.
1: Oo, oh, layo eh.
4: Napakali na amang kakay sa... Oo.
1: Surano? Ay,
4: kami gandiritso na ang... sa... doktor kung siya Surano.
1: Surano, Merco, ano yung gandiritso? Oo.
4: Oo, na... ginawa na ang anay kong basi na isang iba.
1: Ang
4: iba sa mga laing ginawa. Si... sa piyak sa ng kalyinan, among ministeran, ay bangkong lang ang surana. Oo, piling patawag, ang surana ngayon na nagtuan niya si ang akong Eloy, na under ni Memos, Lasala. Oo, pag mainit ang matkal niya, eh, yung patanaw sa ang ikatay, kasurahan ako na nga mo gamon yung ang ako nga Eloy. Hindi ko may ginuloy-aloyahan. Para magsiling ang magsiling ang surahan na. Yan man lang, kung nung wala mo ko pagkaugangan na, kani nakwayagin ka.
1: Ang ambal ng surahan na?
4: Oo, surahan na. Ang surahan na siya man lang, kung wala mo ko patawag, kani nakwayagin niya.
1: Mas umigin na tumod sa kinhalitan sa kung wala, kung nauli-ulihi ang tawag to sa surana, laban-laban patay na to si nanay mo, nakuha na gito sa?
4: Oh,
1: naaswang na gito sa tani?
4: Oo, ano na ang basing surana siya? Eh, niya mahala, kinabtan mo kung mga atuan, kinpanuhan.
1: Pero ini Tay Arturo, pero ini mga surana ini ang surana ini nabulong niya si nanay mo, pero hindi niya gid mahambal no kung sino inang aswang naghalit, no? Hindi, no?
4: Hindi niya mahambal.
1: Oh, hindi niya mahambal, hindi niya mahambal kung sino, eh,
4: pero,
1: no?
4: Oh, pero sa mga lain-lain mo sa nakita yung itsura ay nagagawa sa bintana mo.
1: Nag-ano?
4: Nagawa. Nagawa ba? Nagalapan ako sa bintana.
1: Ah.
4: Kaya,
1: so nakita niya, nagapakita na ini kay kuluhaon na sa nakita ni nanay mong itsura na mga na picture niya kung sino ining ang as-aswa. Ah, okay, nagapakita. Gali.
4: Oo. Kaya ang bintana namon, kung magtindog ang tao, makita yan sunod. Sa sunod. Kaya ang likuan mo may branda, mga kahoy. Kahoy, mga uno, kruno. Na nag-sipirit sa amang bintuan nga pagkakasin.
1: Ang sinuko noong balinanay mo, siya dito ang ginabantog. Ang asawa sa mga, ang ginabanto, ang mag-asawa itong ginabantog na aswang ko na to.
4: Oo, siya dito ang itsura. Mungkin ang nang nakita yan. Nga nag-tulok, siya nga nag-kwan. Umudlo ang akla.
1: Nagahulat-hulat na lang, nag-tulok. No?
4: Oo. Siya yung siyang isura na, kung matrasar ka, tayo na po, yagin ka. At sa salta mong tawag sa akon, nakuha yung agad ka.
1: Wow.
4: Kaya muna, nang inadbang panimalay na nila na may inadbang tuganan ba sila. May bata na sa nabahay nga mga Chikandir High School ro to. Chikandir High School. Pero may may kung natawag na sa balay mo, sa yan ang bata na babae.
1: Eh?
4: Ang agaro ni Mama Choy, pagdangkado, isa nagpahagad sa Batanarosini, yan ay tindihan man ito ang lugar naman mo.
1: Tanigin katuan mo ang bata babae, naging katuan mo, tapos gintando mo para mahambal mo si nanay mo. Nay, isang una, why ka makuha sa nanay niya? Subong abaw, lamso tong batayak, nakuha ko na to.
4: Ang ngambal ko sa galikin sa mga sa ginikanan ko nga siya ko inaagad ko minsan na muna sa ngalan sa ito lang pag minsan na ngalan inaagad ako nay, tay magkanto sila tulay siling nang niloy ko kung magkanto ka, hindi ka matakita magpa-sakto mga daw na blok kasi ba?
1: Na, pag magkanto ka, ano ito ang malinanay mo? Kaya ba si ima
4: hindi ka magpa-sakto.
1: Ano, hindi ka magpaano?
4: O, may nablock. Ha?
1: Ano to, hindi ka magpaano?
4: Pagpasakom lang, pagpaybalo nga daw nablock ka.
1: Ah, okay, hindi mo pakita nga nablock ka.
4: Oo, kita nga nablock ka.
1: Daw, in short, daw, unahan mo duman. Unahan mo duman, hindi ka magpaano.
4: Oo, unahan.
1: Ikaw?
4: Hindi agad magkaon sa mga natanggan ng mga pagkaon. Mamalibad ka din.
1: Mamalibad ka? Okay.
4: Dahil sila mga upanyagaman, hindi ka magkaon. Kanya nga, okay lang ang magkaon.
1: Ah, oo, no? Kaya kasi dira ang, ano tawag na gani, ginayanggaw ka, no? Yanggawon ka da, pagkaon?
4: Oo, nayanggaw. Hindi lang kung kanto sila, pero magawa ng sibubang na.
1: Oh.
4: Igapakla ko sibong nga siya kwarto ipansyon. Pwede sa gawa-gawa na. Mabasyan niya na kami sinug ko, dahil niya nagawa. Sige nga tulo, sang minikainan ko sa una sa amon. Kung may tigulang nga, magbisa ka mo.
1: Mag ano?
4: Magbisa. Kamot ba?
1: Mag-bless.
4: Inakuha ang kamot. Kuhaon ka mo kang mag-isa. Kaya muna minayin mo ko ah. Kaya pancho, nakaluyan man daw ay magunilatan ko na.
1: Kaya daw, naunahan mo sandungan. Ina mo iba, naunahan mo sandungan tuod, no?
4: Oo. Eh, nagaluyan ko ba sila sa abong lugar?
1: Daw wala, kagigin-gin.
4: Eh, daw naman. Okay, nagaling ko na sila among lugar. Lagi na damo na nakabalaw nga muna sila.
1: Pero kamu, wayay ka maging tandog-tandog liwat? Wayay kang balikan?
4: Away na. Mula ito nga nagpakita, sabi nga daw binabantayan ng amay ko. Kaya sulusan din siya sa puno ka doldol. Iba naman tumaba yun, kaya may ginabit. So nga, basta nga bahay na. Isa nga akong to, iba yung naunahan mga sensorano. Masarama
1: ngayon. Maganda, hindi.
4: Ano siya? Ito nula ko na ito. Huwag kita yung sektura. sila ba yan nagatambo sa bintana.
1: Isog may mandungan mo, tatay.
4: Wala, check on ka.
1: Isog ka dungan, ha?
4: So, mga natipan siya.
1: Tay, salamat kita, tay. May ngaga si Muda.
4: Oo. May ngaga man, ha?
1: Salamat, Ged. Kwentong kababalaghan, pagid. Daming mga kwento. Haamugid na palayo ka ba, tiyoy, basi mag damo pang gasigasiga. Kung subong ng sigasiga, solar Christmas light na eh. Yung una yan, mag sigasiga, matingala ka mo. Ula, gasiga ang puno. Ala, gasiga ang puno. Ala, ano to? Sintir mo! Subong nga, gasiga, bilog nga daw, ay, Christmas, solar, sa solar, Christmas light. Mark Jimena, Loneto, Banesio, Mayungaga. Sixth Sense, ganit tawag na tiyo, yung mali Sir Jespal. Ang Candido and Kenuhado Jr., salamat, Ma'am Abik. Paez Esmeralda, good morning. Arvin Mucho Bonilla. Bonilla, thank you. Dinner tadiyoy, macarona, fettuccine, rice, vegetable, pastel, barbecue, chicken, and vegetable salad. Nag-aamal kami ni tiyoy, upod ni Arlene Sanchez. Mayo lang nga pag pakal-pakal. Sarap naman ang kinakain nyo, ma'am. Wala ba tayo dyan? Ako nga gapamati samtang galuto, tapos may duldul di sa tupad balay. Ah, pero hindi ko man gusto patyo ng radyo, ha. Ay, maan lang. Ano ang ara sa duldul? Hamba nila, Ma'am Aileen Aurea Rojo. Sa mga wala nagapati, tulukon mo inang duldul mga isa ka minuto. No? Amo na ang hamba lang. 30 segundos. No? Kunyari, huwag kagapati. Tulukon mo ang duldul. No? Tulukon mo lang ang duldul. Madilim man o masanag, tulukon mo ang duldul. Tapos piyong ka. No? Piyong ka, isip ka 5 ka segundo. 5 lang kasi kung piyong ka, tapos imuklat mo liwat ang imo nga mata sa duldul. Lantawa, ano makita mo, ma? Sa mga wala nagapati, ha? Gintudlo ni sakon sang surana. Kung wala ka kuno nagapati, no, may duldul da, tuluka ang duldul. 30 segundos, kung pasobrahan mo, pwede man piyong ka 5 ka segundo, tapos imuklat mo mata mo. Makita mo, ara makita mo. Testing inyo, Bla. Nanit Moleno, Mayangaga, Balbonico, Bembang, watching from Kuwait. Ma'am Lori Alejero Coriseta, good morning. Hambal pagid ni Ken na Plaza Roti, damo na balan si Sir Ken. Nari-ariri namin yung basahon eh. Thank you for joining, Sir Ken. Isa pagid ka pamahiin ko no, tiyoy, kung may himata ka, no? Nga nagtaliwan. Siyempre, kalabana na nagahimo. Nagahimo, nagabuhat sila sang palaypay. Dapat, anong palaypay? Ah, okay, palaypay, okay. Dapat ko, no, kung maghimo sang palaypay, wala gid dapat may nagaangot, no? Why nagaangot? Hindi mo open na. Why may nagaangot or nagkukunikta sa inyo balay? Biskan ni isang aparte sang palaypay. Halimbawa, ang kawayan or higot na lubid, no? Dapat wala nag-aangot sa inyo balay, ang palaypay. Kay siling sa mga kamalaman, ginatawag nila kadu. Kadu or sayud. Ano ang tawag, no? Kamalaman, no? Kadu or sayud. Kay kung may gaangot kuno, biskan ano nga parte sang palaypay sa imo balay, daw ginahagad lang kamo sang nagtaliwan. For short, may masunod na naman, may masunod kuno ina nga patay. Amo na, damo na, damo kita na balaan subo. Amo gali kung may palaypay, no, mahimo palaypay sa balay, di amo siyempre. Dapat wala nag-aangot. Salamat sa info, sir. Tiyo Yogs, tama na ah. Delikado di sa Guimaras, Cubla, Subong. Hindi tristingan mo, Ma'am Aileen Aurea Rojo, samta nagaluto ka da. No? Huwag ka kapati, tuluka ang puno sang duldul mga 30 segundos. Wala, misok-misok, tulukon mo siya. Tapos piyong ka mga 5 ka segundo. Tapos imuklat mo. Bisa na hinay-hinay o gulpe, imuklat ang imumata. Dira makita mo. Ang makita mo da, duldul gyapon. Ay, mga tantrado kayo. Jeff Atamios, happy birthday kay Renato Gonzaga. Happy birthday, Nonoy. Hamali Nonoy si Lubrico. Mantiw kunuga istar sa duldul. Kay mataas ang kamantiw ang daw laba ang kamot. Sige, sa Ante Arestres 12, may isa na lang. Ini, hindi ko pwede nga pabuwasan ini. Ha? Tuluka ang puno ka duldul, tapos pagmuklat mo, duldul gihapon. Uy! Ano alang maano na? Di ba, Ma'am Gemma Pindon? Ama ano na, may mga mukulbang kay muklat, eh, duldul mo nagihapon. Pero siling sang kilala ko nga surana. Kung may unod inang duldul, no ginatulok mo ang duldul, 30 segundos, o bisa ka, ano kadugay mo, 20 segundos, tulukon mo kag magmisok ikaw. Kung wala unod inang puno sa duldul, ang makita mo duldul gyapon. Pero kung may unod gidma inang kung may unod gidma na inang duldul, pagmuklat mo kuno, hindi ka makibot kung ara ka sa ilang kaharian. Pagbukta mo, oh, I'm in Disneyland? Tolo, Toto Tropicio, dotinikal, no? Ay, Sir Toto Tropico, mayang aga si Iman. Sadya-sadya lang kita din. Pero ining dason, last nato na kwentong kabablagan. Wait, may oras pa ba? 3:14. Buwas ko na lang inibasaon. Kay iniya, no? Iniya, halingid ini sa kilala ko niya, imbalsamador.
3: Tatak! RMN.
1: Halin ini sa kilala ko gitini, no? Nga imbalsamador.
3: Tatak! RMN.
1: Amo ni tani gusto ko sumong galing kabus kita sa oras o. Oh. Alas 3:14 nami tani ini kahulihi ka na be parekoy. Hindi ko lang pag-iambal. Sikat-sikat kakilala-kilala gitini siya, no? Nga imbalsamador.
3: Tatak!
1: Kung sa mga imbalsamador iniya, mabilong ini sa Three Kings na klase imbalsamador. Kilala-kilala, giniya. Ay, tipa. Gusto ko tanig ba sa akong? Kasi kulang sa oras. Sige, boss. Antes kita magpa-audition. Pagkatapos ang aton audition, sa tawag ng tanggalan ng aton mga judges, palihog ha. Present ka mo, boss. Sabado ha. Kay ika-anom na ini. Natawag ng tanggalan audition, kinanglan tagid ka mo. Kag sa aton mga kauturan nga gusto mag-intra sa aton nga tawag ng tanggalan, ang longest running singing contest ng bayan, buwas ni adlaw, Sabado, ang tawag ng tanggalan, pa-audition na kamo. May chance din magdaog kamo sa ang papremyo, sagot na namon ang pang-Christmas, pang-Noche Buena niyo. So, good luck. Ari, story haun. Pagkatapos ang tawag ng tanggalan, diri kita sa isang kwentong kababalaghan nga halin sa kilala ko gid nga embalsamador.
3: Tatak! RMN!
1: Alas 3:15 na sa ang mayong aga. Hindi ka mo magkalipat sa mga taga Bulilaw, Manduriaw, Atipano on the move. Subo nga adlaw sa Biyernes dira sa may barangay Bulilaw, Manduriaw. Daloon ang talan nga serbisyo sa City Hall sa inyo nga barangay. Magasugod alas 8 sang aga. Tugtog alas 12 lang ina. Tag sa mga nagapamati sa radyo, hindi na paglisua ang inyo nga mga radyo.
5: Tok, tok, tok! Lechon Manok Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechon Manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamatig sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Tok Tok Tok! Lechong Manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo na katutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
1: Standby, base ka mo na madakpan sa dasoon nga paglabay sa RMN Tok Tok Tok Team. Tok Tok Tok, Lechong Manok! Padayon ni nagpalagtag sa Lechong Manok, ang 1.5 liter na soft drink. Ano stress ni si Shete, inigabahin, dulong na sa ito sa Cafe Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee, sugurang inyong aaga. Pagi sa pag-inom, sa pinakamasustansya nga kape. Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, ang wala sa iban, nandiyan. May sangkap na collagen, mangosteen, malunggay, garcinia, cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto, cola, may macaroot, may ginseng, may kape. Ginpatam is pa sang stevia. Naginpa namin sang non-dairy creamer. Sigurado kung adlaw-adlaw ka, nagainom sang Cafe Henyo, sigurado, mahubin ikaw. Kaya kilala ini mga ingredientes sang Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee nga nagapahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami sang aton nga pagpamuhin, nagaparelax sang aton nga panghuna-huna, kag nagapautay sang pulaw. Tilawin nyo! Kag nami pag iniregalo kay lolo kag lola ang kapehin nyo 14-in-1 Herbal Coffee. Parisa nyo sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos na may vitamin C. Kung diin may kapehin nyo 14-in-1 Herbal Coffee na baligya, sigurado may Soft Touch Wonder Oil din nga baligya. Buy it until supply lasts. Kaya kung mag-abot ini sa mga pharmacy botika, ay gulpi na lang inaga kaubos. Kay damo ang gabantay mo. Bakal na, pwede nyo man mabakal sa mga suki yung mga botika sa bilog na probinsya kag syudad sang Iloilo. Kaga mabakal man sa Zamara Shop Iping, sang Sarabia Optical, sa may Mary Mart Mall. Tandaan, basta kape, kapehin nyo 14-in-1 Herbal Coffee.
3: Tatak!
1: Balanyos Soft Touch Wonder Oil. Mayong aga, tamyaw ko lang, happy birthday tiyo kay Toto Turbo, Elmar Balbontin Marquez, sang Anoring Sara Iloilo, happy birthday, halindahasamon din sa Kuwait. Aileen Aurea Rojo daw, makutas ko kadlaw tiyoy, pero tuod tiyoy mo, hindi na ko magwa mo akuha tubig. Naubos na tubig sa steamer ko, bahala, masunog ang puti. May duldul di samon, dalom ka building namon, try ko ayan. Try mo karon, Ma'am Donna. Good night, Ma'am Lori Alejero Goriseta. Mayang agad tiyoy, listening sa radio. Diri sa may barangay Taft North, Manduriaw. Tamiyaw ko si Hilda Hibionada kag Gina Tabuyok kag si Melanie Lobaton. Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop, mayong aga sa imo, Sir Johnny. Sinong Mateo na ragdaw? Kita ay kita karon ng Mateo. Sir Arnel sa Onoy, mayong aga. Ma'am Rona, salamat, salamat man. Jerry Brizo, mayong aga. Thank you sa tanan-tanan naton ng mga classmates na mati sa programa Isugid kay Tiyoy. Buwas, tawag ng tanggalan audition pahuay, pakondisyon. Kakita na kita, buwas nga adlaw. Adlaw kita sa Biyernes, petsa 16. Bulilaw, Manduriaw, Atipan on the move. Ilang oras na lang? Alas 8 na. Broadpet, Madera, Bestuera, Mayad, Ayad, gid nga aga sa inyo. Sa atong mga OFWs, working and living abroad, good morning, good afternoon, and good night. Sa ngalan sa aking technical partner na si Rajuman Jobal David, sa transmitter, Rajuman Christopher Tope Mondihar, sa news center, Rajuman Rezi Danioso Bordon, ini si Tiyoy ninyo Pancho. Have a beautiful weekend, have a beautiful Friday. Ciao.

0: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Sample Plus Gold.
5: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayukid ang akon arthritis.
4: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
6: Pinahusay.
4: Sample Plus Gold.
6: Gold. Sa mga butika.
4: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Maya.
8: May cyst ko sa ovary.
7: 3 cm na gali.
8: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
4: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
4: Pinagali.
6: Pinahusay.
4: Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Eduardo Goto, at na tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akon sa pagsilawat na wala ising chemotherapy.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Maulan man, no worries na apoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Con,
17: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangbang kumaka blue sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Visio!
6: Ang Visio!
4: Yung may D3!
6: Mga buti ka!
4: D3 Bio!
19: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
4: D3 Bio!
6: Ang D3!
4: Yung may Visio!
6: Visio!
4: Yung may D3!
6: D3 Bio
4: with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio,
6: ang D3.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.

Sa pagpanguna man sa awan presidente, Reverend Dr. Ernesto Wardaguhoy. Inang niyo biyan, Doc James, no, sa liwat nagpaabot kayo no, sa aton pagpanamiyaw, no, sa aton makuturan, sa di makamunga bayan sa aton probinsya kung riyon. No, basta manabutan sa aton pagwaragwag sa kanginan, no, kami nagpaabot kayo sa mga pagpanamiyaw. No, kag sa aton manggali nga mga OFW, nga permi nga po sa itong programa, no, may dagig niya, adlaw, dira sa inyo. Ikabay plan nga ihan, no, bikan paano, no, in behalf sa sini mga challenges, no, nga nag-abot sa itong kabuhi, no, magpadayon kita, no, sa pagpatigayon sa itong tagsa-tagsa kabuluhaton, no, para matigayon ining aton man nga ginalantaw, no, sa itong nga pagkabuhi. No, tanda aton, permi, basta nagpatigayon gani kita sa itong buluhaton gani, no, napunaan giniya sa mga pagtilaw. No, mga pagtilaw ngayhan, kung alang-alangon mo lang, do, makasiling ka ba, Lord? No, tama ka na mo ba? Do, bulubog at kamay ba? No, pero sa sige-sige lang ang sika, di mo siya, masalbar magin na. No, tura giniya sa kabuhi, basta rin niya kabuhi ka kita, no, napunaan giniya sa mga pagtilaw. No, mga pagtilaw ngayhan, amo ang nagpapag-on no, sa ito nga pagkabuhi sa matagadlaw-adlaw nga tanan. Amo na nga aton diri nga punto sa aton matagpalamati no nga padayon no nga nagasuporta sa aton programa no in behalf nga hindi kita gid makapanamiyaw sa inyong tanan pero balaan ko gid nga ara kamo dira permi no nga nagupod no sa aton pag waragwag no kada Biyernes no diri sa may RMN Iloilo no nga kung sa dinhi no halos no ang aton diri nga mga pagpatigayon sa buluhaton ani no, hindi man niya kung unang hatala kita dari isang kwan, no, isang gamay nga idea, no, balaan ko mga hindi man tantanan ni Matiga. Hindi man tantanan na gini masiling tabla nga makwan mo, no, ma naperpikto mo, pero ang pante dira nga kung may maumpisahan lang, no, sugpon na kulang sila. No, sa pagsugpon mo sina iya, no, tawahay na nga ipitigil naman. Na padayon lang dira sa aton matag para mati. No, kaya nung imo nagunagli dira kag sa tanang nga skulong dira coordinator no, nga ga-upload sa aton programa kada Biyernes. No, thank you gid no, sa pag-upload dira sa aton nga programa. Kay Mayor Emmanuel Galila no, dira gali sa may Nueva Valencia Guimaras no, nga permigo po sa aton programa. No, Mayor, may lagi nga aga dira sa imo. Thank you gid no, sa mainit ka pagbaton no, sa CPU team no dira sa may banwasang Nueva Valencia Guimaras no kay Mayor Matt Palabreca Doctor Matt Palabreca dira sa may banwasang Bingawan no thank you gid Mayor no ilabi na gid dira sa ato amigo no kay Sir Victor Castro Verde ang sa ako na amigo nga pastor no, kay Pastor Joshua Roy Torcampo no dira man bless sa may banwasang Sir Rafael no kay Mayor Bibo Ibiliasa. No, thank you gid Mayor kay Mayor Alarcon. No, dere sa may tawagan ni sina sa may Batad Iloilo. No, nagadto kita sa ni ganto sa may kan, no, sa may istansya no daw kami nagtanay ni Mayor Bianca. No, pero kay MPDO no, Arman, no, Engineer Arman Rabina. No, thank you gid Engineer Rabina no, sa pagbaton sa aton dira o mainit ka pagbaton dira sa may banwasang istansya muna nga aton dira sa mga buruhaton sa tagpatigayon sa aton nga kausa no, para makabulig sa aton makuturan no, nga mga mangunguma no, kag ang abon punto dira permi mayo man nga naga sugid lang tanga sugid pero mas mayo gidya ako na nagpatigayon no, muna ko nga ang aton programa sa kumikitang kabuhayan CPO ang kakibat no nagapadayon kita sa pagserbisyo no sa aton makuturan nagbiray gid ang nagasagod sa mga native chicken nga kon sa dinia no haling kita sa technical no pagadto kita sa marketing support amo na kong address sa mga kabanuhanan nga ihan no ang mga municipal cultural officer kag mga organization dira no daw pareho diri bla kay SB Wilson Balingit no diri sa may banwasang istansya agin pangunahan digid nga kon sa dinia ma-establisar ining grupo nga ni nga kung sa din nag-promote sa pag sagod no sa native chicken no, sa so, muna kung mga kabanuhanan dira kung makabilo gani ka mo no, pwede ka mo kasulat direkta sa mong presidente no, Reverend Dr. Ernest Wardaguhoy no, Central President no, Central Philippine University
nung Agosto ka mo mag-abela sa

bulig mga mahatag sa CPO sa inyo, ilabi na kids nagsagod sang native chicken. Kay Aton Damigo Gali, kay Jiron Magbanwa, provincial agriculturist na Jiron Magbanwa, kay sa ako Damigo daw, kay Dr. Daryl Tabuada, nga permima nag-upload sa ato ng programa, kay ginahimo yung alarm clock na ato programa. Thank you, kid, Dr. Daryl Tabuada, kag sa imo mga grupo dira sa imo nga division. So, amon ikaw nga nag- padayong kita di sa pag-diskusyon sa atong programa. Kay kabalo ka mo, abe, na bangod sang tawagan niya sini, sang projection no, sa pag-asa kaya magasulod na ang Super El Nino no, ilabi na gidibra sa probinsya sang Iloilo. Amon ako nga ang aton pinilangga nga gobernador sa Nigad no, naglatag na sila sang ilang mga plano as to what to do e pebar gidman no, ay mataga pangayo probasi atag sa aton bla. Ano dapat itong imuon, ilabinigin sa patag-iya sa agrikultura. So, amon akong nagpasalamat kita sa aton nga sa aton pag-inoberno, sa nagpadlagan, nga nangin proactive. O galing, kung ka mo nagkasunod sa social media, pertek na mo. Okay nga, may nga social media ba? Wala pa matabo, isa grabe. No, mga pila itong mapatay, ma-project kong pila mapatay, kuwari mo niya mga tao nga. Kundi ang gwa niya, kita may mismo ang makutura ng manguguma, halos, nangungulahan kita sa kulba ta. At wali na kulbaan ta sinis ato ang pagpangabuhi, amun eh, kung maglawig init, kaya wae kita tanong palay da. May nagtanong matali palay, kung kaling ang panaksyon niya inap, ang nakabalakaan ta pagkaon. No, ipeber, kung kaso po kaso, hindi nga makuha pagkaon. Amun na ang nakabalakaan naton. No, sa Nigan, nagbuilo kita direbla sa kwan, no, sa may barangay Lakadon. Nagbisita kita dere kay Nanay Antonina Lostria Sugidi. Nay, nga agasi mo dere. No, kay Nanay Antonina Lostria Sugidi. Ang basa ko, Dok, ah, biskan na buron-buron lang panulukan ko, pero ang tingog mo ko na pagkabate ko na sa tingog pa lang, balaan ko ikaw gina. No, ang ako dere, ibig supportive. Ang nanay ni Serene Sugide, no, kaya nagkanto kita sa nega dito sa ilang balay. Kasi sa akon magali pinalangga ang nanay. Nadala sa may barangay, sa may Bangga Bante sa Ragay Iloilo. No, thank you again, nanay. No, Opilia Cabarles, Kanaya Cabarles, no, gaupod sa ito, Andrea. Nag-istorya kami ito ni Serene about sa pagpanaragudan sa manok. No, manok kung aaga na kalagaw-lagaw kita dito. Kay sa Junjun Pervis. No, Meg, ang mga kalagaw-lagaw, higigaw sa palaboton sa imo dra. Hindi ko lang, Meg, pagbutangan sa simpo kung saan, okay, basi magpaso palakat ko blaw. So, pero managbalay lang ako sa palaboton dra sa imo, Meg, kung makaligwa. No, kay Mio, kay Nior, kay Sir John Pervis dra sa may barangay Abat, Mina Iloilo. So, amo na ato, dito lang tao. No, amo na kung agani nga nagasiling kita nga siguro tagaanta ni gamay nga diskusyon. Amo na ko nga subong adlaw no nga aton tipiko sini no nagapokus sa creating opportunities no for Iloilo farmers no in times of Super El Nino. Do acquired no isa makasiling ka ba ari man niya imo nga no plan no ya sinis kabuhi man no ang bagay dito planos kabuhi kay nagasala-sala ng iba niya ining doktor niya. No, ginahimo yung nag-create pa sa opportunities. Kabalo ka mo ang problema na itong labanan sa ito. Nagkabalda kita kaya grabe ng kulba. Taway man tasang inobra. Amo ko nga, pinibla, obra to bla. Kaya samtang nag-ulan-ulan pa subong ko. Amo na ko nga, sporadic lang mato ng pag-ulan din sa ito sa Isla ng Panay. Pero at least ga-ulan niya, at least pakapipar pa ka mo, di ba? Pero kung sa buong plakadaan, naunahan na kamoderas ang kulba niyo ay nakamagulubra, piyo, higit mo, maligtasya kita kron. Amon ako kasi ko sa inyo ganing, it's a matter of mindsetting na kung ano dapat himoon. Pero ako gapatingin ko na yun mo. Nga may ma-opportunidad, ganyan na nahatag sa ato ang Super El Nino. O galing nga ato ng isip yan, naunahan tayo sa kulba. Sa sobrat ang kulba, hindi na tayo kubra. Kundi nagwa ya. Balda, takro sila. So, ang aton din ang tao dali, no, ano ba mga oportunidad sa likod no, sa sining Super El Nino? Amon yun na ako nga gasiling kay kung ikaw gani mangunguma no, para sa isa ka matutuod ka mangunguma no, sa Isla sa Panay gani.
Nag-istorya ko to sa inyo, nga, nga nakadto ko to sa may barangay Lacandon. No, nag-istorya kami sa inyo, nag-agigitos itong abay. No, kita ko to ang isa nga nag-kwan, no, nag-sabu, nag-sabug, no, mangkot ko. Kutinoy, ni God, kamusta? No, base ka, matik na no, pasinsya lagi na. Dok James, no, istorya sa inyo magali. No, base ka, matik sa mga barangay Lacandon, Santa Barbara. No, pasinsya lagi na, no, ha, huwag ko kumangkot sa ngalan mo. Nakahistorya kami kay bago nagkapag-alab sa and then nagsabog naman siling niya ah kabatas kimo ako na nga sa ningat 130 ako na kasako na producer ko sa akon nga uma subong niya 36 lang niya ang palay no halos ko nagatang last langit uwe gaduko dugangan pa yan sa priso sa palay nga bakla na dito sa Santa Barbara base sa istorya yan lang sa akon ha. 15 pesos ang kilo. Naupo ko man ako ang isa ka-stop siling niya. Amon to na Sir Sabalay na kay Sir Arthur. Di pa supel dira sa may barangay Tambuilan. Dumangas. May lagi nga aga dira si Manoy. Nag-istorya kami kay siling niya. Tatay, ito yung na. Hindi pagbigya pala. Bulad niya lang ko na kapunduhon. Itong dumaayo mga plano. Kung daw layo sa gutom na siguro mo. Amon ako nga kasi na yung ganyan mo. Layo, gini sa gutom. Kaya nga ako, makamo nang isip sa tagsa-tagsa ka pong umano. Bikan pa, no? Dapat igayon ka dyan. No, kaya hindi tama tamaan sa nga sopel ninyo. Ang galing kayo balikan ko to lang halin sa 130 na nahimo na lang ito yaka ron nga 36 sakos. Biskan diin na kami mag-istorya nga duwa. Nga mati lang ko siya kaya samtang nag-kanal-kanal sa o pagkahapon, naulan na, nagtaas tubig. Kundi lang tipon-tipon naman bini niya. Noong isabog niya. Ah, nasig lang. Bawi naman ta, sigil tapping. Manang bertyo sa isa kamangkuma. Nga halin sa 130 na imotante sa ispuro ay sa nandulaan sa pag-asa. Nga by the second cropping, na makabawi isa ya. Ang manang kong kasirin ko sa inyo, blanka niya nga in behalf sining ginapursina to nga Il Nino. No, may aray ginisang oportunidad. Kung ano ang oportunidad ka na, ang muna nga ito istorya, subo nga, kagahon. Now, ano ba mga challenges ng no, pagkatubangon naton no, sa sining tawag nga super ninyo? Buta malon, nakulbaan na kati, grabe nga ka mo, no, para mangag sa pabutong duta ni. Kaga ang pinakamasakit sin eh, amo ang pag shortage ng tubig ya. Ilabiragin lang tubig yan para sa irrigasyon. No. Doon mga pagpini way back sa ang about may nataho na sinyo. Kung tabalan ni siguro nataho na kami sa akon nga bro no, si Sir James Ogatis way back na ito 1997 ni bla mo siyam ka bulan bla ngay ulan bla hindi 1997 I think daw early pag isang 90s bla mo nga kung sa diin kami naman iya during the time no ah kabatas kimo nga ang bari namon to ya sa Leon layo-layo pa suba mo ginakarusa tubig halin sa suba kadto sa amon balay pababukid gira ko na tuon kun paano magdala sang bayong no, ang bayong nga na no, amo na ang kawaya blang nga dako ang inbuuan kay dira ginabutang tubig no, nakabalo man ko madalas ang bayong ilabirig mo sa kasa bang leg hindi mula pero damo mga bayong na buka ang buli niya no. Amo na ko nga ang drought nga ni, amo na yung kabalakaan na ito. Kaga ang init nga ni, nga posible magasubra siya. Nga kung sa diin, magka-create kaya sa problema in the loss of production kag pati sa ito nga livestock. Kung galing niya pagkaripatan ah. No, before sa COVID nga ni, nagamaraka nga ni sa pangkasinan tag, kaan, tag sa Silocos, ah, maraka nga ni tayo 72 degrees centigrado. No, buhay man ta ah. No, San Degadasong tinuwig naman, nag-init man daw, kapalo pa rin yung mas sinalibal sa init, nagkakalamatay, jutay laman. But amalon nga, we are gradually adapting no, sa mga kondisyon sa lugar natin. And then, yun na lang ito, gali ni nga, ilabirigin sa ito mga palay. Amalong nga, gambaro kinasin nyo gani, alin sa 130, 36 akos na. No, ang yan na producer ya. Tag 15 pesos, gin ang kilo. Nati ang nalantaw nga reduces will be about 30 to 50%. So, nang guwa niya,
sa muna ko nga gina-expecta rin na siya nga possible decreases in yield. Ang muna ko nga gobyerno naman niya na nagpangita midyos, ang nagpadalagan sa gobyerno, nangita midyos kung paano maka-import sa bugas. Amon ako nga siya ang tablayan nga ate, kaya kung tagaan ka mo ganito sa machineries, gahili ka huwag ka mo dara, dali ka magpaulam, at tira bugaso para huwag ka problema, tigil nga lang na yun. Pero nga itong pendera is that nga posible, no, ang ginaubras ang pag-asa nga ni, to give us the first information, nga kung sa linya, matunan ta ko na mayo, para nga kung sa linya, pag-abot kitman sa time nga na, hindi ta mabutang sa alang-alang. Amon na nga itong direk nga pendera, na sa sining presentasyon aton. Now, ano bla ang pinataming mo bla dere? Na amon ako nga ginigas sila kita gani nga kon ang target no kay biskan ang pag-ulan kag init abi ta maka sporadic na biskan dere sa aton sa isla sang Panay kay pareho gani sa sining ko sa inyo sa ligay kang episode naton nga kon sa dinia alin ko rifi lo gaba abo ko to sa blanot ya dumaro kapis gaplabangag ya. Sporadic mo, laptas eh. O galing, tandaan natin sa mga lugar na naka-ulan-ulan pa, no, kung nagtanong gin man kita na palay, tanong kita sa mga early maturing no, ng mga palay. Kaya nga, para nasig mga best, o galing, nila ka mag-expectar nga ang productivity taas. Kaya nga, bangon ko early maturing na buta malon, no, steady na yan ang iya reproductive kag ripening stage, no, tagtay-tay-tay-tay-tay dias na buta ba lang kung 25 days marbes ng palay mo ang seedling stage na 15 dias lang. Amon ako nga mas nubo iya production kumpara mo iya sa mga late maturing. Ang ato naman nga pag irrigation kung posible pa lang ay kwa na to na plastaron na to kung sa din kung pili pa lang na to madrip na let it be parang kwa niya dito mismo direkta sa tanum. Amon ako nga abis ka na ko sa una na dito sa Leon nobra ako sina. O tanong, tanong tao, tanong ba? Kaya mabalay, gan suba ba? Sobra pa sa sopel ninyo mo, mag-abot ng adlaw, akitain mo nga ang tilamon sa palibot mo, laya ta na, kaya nga, patikinit mo. Te, wala pa uso ang sopel ninyo, that time sa amon sa Leon to, kaya kami si gan suba, may sopel ninyo na. Amon ako nga dapat munyag ng ika, obrahon mo, munyag ka sa hapon, para nga gabi, masalupsop pa to sa duta pag at the same time no pwede pa to ngayhan no makapapaskog pa sa kahoy sa imodra nga o constock sa imo nga ulutanon kay bango na tayo may pamanuso ang black net o conubi net ah mangod to nga daw pertege kay net pangita ka to sa laya nga dahon sa lubi ang tagdamon sa lakay no pagkatapos no butang mo na sa trilis babaw niya kag butangan at top ah para nga hindi matamaan kay net suba bay. O, so, siyang anokron nga pag dasong adlok, namatay ang seedling kapitsay mo. Ang mga ato ang tawad na, and particularly, kung nagkapangumagan na kita, no, tanda at agipirme, pwede lang nga i-diversify na ito. Kaya otherwise, kung nga ito, pa-diversify ang ato na nga pagpanguma, na maging na highly dependent kita sa isa lang ka-community, may tendency nga kung mabutang ka na isa lang alang na buot ng balon, ang bilog ng productivity na ito na sa ito affected. Sa punto, bila nga pati ang atong kita, no, affected ka dyan. Kung mga bawas nyo kani nga, nag-istorya, no, anay kami, iskan, layo anay lang kami nga duwa sa nag-tagiyas ng duta, nga nag-sabog to. Pero makita ko, bila nga, tisipon mo to, mas 130, nimo na lang tatay sa isa kos, bila, pagkatapos, ta 15 kilos, bila, ta 15 kilos, ta 15 pesos pang kilo, tisipon nyo na. Kung galing ka banggol ka na yun sa itong palay dapat, tiyan mo na nanobra tayo. No? Ang pagbutang sa pag-asa nga ni, ang muna kumasin na ito baga ni nga natagaan na idea, buta malon, pati ang aton nga calendar of activities. No? Buta malon, nga ang aton pagpatanom-tanom dira, nakabase kita sa kalendaryo. Ang muna kong abla ko marunuman nyo sa aton nga mga early, kaila binagi December, black kag Enero, magigugaliwat, ginaliwat, tiwa, tugid na kasiling pwede evaluate kita and then basihan naton kung ano tabo to sa nagkatuig para ako sa din sa sunod ng mga tuig may mga plano kita sa bulan Enero, Pebrero na dapat buhaton no, hasta na gid makalabot December liwat katandaan ta niya lang wala pa na uso pag-asa pero yung pag-asa pa sa unang mga taho no, ang tawag siya na is indigenous narin system nga ako sa din niya
ang first 12 days nga na nagarepresent ang kanadlaw sang isa ka bulan. Nga ko sa dinhi ako nagulan na sa pizza size sa Enero, but balon ang size is June. Gina-expect na sa nga torma katigulangan nga sa Hunyo maulano na. And then may segunda tubong na. Namuna ko ang tawag nila tubong-tubong kahit eh. May segunda tubong pagin na alin pizza 13 hasta pizza 24. Amon ako nga ang iban na masiling nga kautanong palaya. Tamintimingi na pa about Enero kron niya may tubong-tubong pa. No, tamintimingi na busog-busog sa at least pag mature niya no, mala na palibot. Di ba? Another thing is that kung katanong ganit kita dira ang mainit palibot na himuon na ton, I'll try to do what they call the mulching. Kaya isang una yung mulching ang uhot to sa piyakumag. Isang nakot ko pa na. Kaya ibutan to sa puno sa natanma ko tanon kay para blang hindi magtama akakwan. Ang pag-usubong blas ang tubig hindi tama kamaskog. At the same time, kung munyag ka sa gabi, no, buta balon, nga ang atong gin himo mo yung mulching mabasa pa to so bottom balon itrap niya to anay ang tubig na nag-usbong halin sa duta na para at least na makontrol niya nga imbis bila nga madula bi ang 100% kay wise so sa mulching through mulching na ma-reduce siya na by 30% lang ang losses daw pala pariyo siya na kag mix so ginaton nga ang iba na to nga maruta dira di tanay sige ka spray kay hilo si lemon na i-allow nyo gid nga mahila nga may mga hilaw mo ka tubo dira kay nga that is one way also nga ako sa din ang moisture sa duta no hindi da sigda dali dali mag usbong pa kawaan amo na ato tanan tao diri mo amo na mga tatiya na tong labirin na mahimo o samtang nga nagkatubang kita sa tawag nga Super El Nino. Kagang isa to pa yung missing ane nga. O, ga problema iban, pero subong bala yung subong ang mga water refilling station no, nagapangita na na sila sa sosong tubig nga no, ang Super El Nino no, dako ng negosyo para sa ila ya, diba? No, kahit kung may tubig, tapos may tubig sila ya, makapapresyo sila ya eh, diba? Amo na kung asin ko sa inyo bala nga may nagkakasubo, may nagkakadlaw. May nalipay kay nga, it is because nga para sa ila i-created na opportunities. Daw pareho masana sila kung sino subong ani. Na amo na share na ton subong ni para at least may idea ka mo para nga as early as this month no ma-try niyo na workout. Now, anong mga oportunidad nga ihan pwede aton ma develop out sa nga Super El Nino kani. Amo na siya aton blang ani nga positive la mindset ba? No? So, sa traditional farming na ito, usually nagpanguma kita, reliance kita sa isa lang kaklase sa tanong, ilabi na gin palay. No, amon ko siya yung matanong palay, gani, sa isa itong programa, kasi lang ko na ikaw nga, bawa ang kamuros, kapupoy, kutibos, no, ato mga heirloom varieties nga to, mabato to yan sa inyong kahilamon niya, puro pamangko karon diin na ito. Kaya nga, bangod sa nga ito nga ginalagas ka productivity, no ang mga bitri nga time nga mga tanom na to sa nagkad halos wala na nasulod ang aton din nga mga tawag na to sa mga high yielding varieties pero ang requirement naman sa buno taas mo niya amo na kung nga sa ato programa nagasiling kita nga pidi no ang diversification no, dapat integrate kina to ng ato ang kasapatan kaya nga aton nga parang tanom ang bold kumalon kaya nagka-complement na sila mo. May tanong kami, sapat ka. Pero ang pinakadako ang kita sila dira nga kung sa dinya kung ma-undergo pa na isang processing. No, mga bata processing ka nila, pareho ba sinayo? Ah, kung gusto ka magbaligya dira sa maglibol ka bala sa linagpang, pwede bala ang kamatis, tanglad, katumbal, arat na sa palibot mo ya. Tapos may manok ka pa ya, di ba? Kung baligya mo to manok mo, iba ang presyo. Kung baligya mo lang to ang imong katumbal, no, ang botang ladira, iba ang presyo. Pero pag inuupod mo sila gani, na mas dako ang pidi mo nga income on. Kung hindi mo ubos, may nabiling ka pa nga para dira si mo nga pamilya. Kag timing-timing gini mo. Nga ah, timing-timing man nyo, nga ang mga pantanom nyo, no, akian lang tayo drive la. Amo na kung nga sa nagapangisda iya, timing-timing gini. Kaya nga, ay kung mag-init ka ni, dasig, maugala, mayoya, di ba? Amo na kusin ko sa inyo ganit nga
lantawan nyo bla. Lantawan niya, hindi lang kay ang lantawan ta ang negatibo nga epekto niya, kundi lantawan ta man ang positibo niya, kay base ang positibo sang Super El Nino na ma-overcome niya o kung ma-overpower niya negatibo niya. Di ba? Kaglantaw man aton nga aton nga mga housing na umro ko kasi kita gani nga native manok kay nga native manok ni bato sinit niya tisti proven ko na ya no kay nagadamo para para sa bitin niya kung init panahon no tandaan ta lang ako may manok gani kay pati init ang pugadan dalom niya butangan niya da sa nga pet bottle kabutangan tubig kay nga parang moisture niya mataas para ni magtam-an ka malato ang itlog amo na ko nga konting adlaw gani hubas ang itlog kung tingulan gani baog bangon sang tawag sa kakulangan sa moisture. At tandaan ta parmi nga ang isa ka possibility mo sina nga kun ara sa sulod mismo sang kamalig. Amo na ko nga nga pati ang high value crops pili ta mo work out na. No? Now, kung pwede pa lang no makarikta kita in terms of marketing. No, kay ma-promote na to naman mo susubong ya kundi no halos damo na pamagi kung paano makabaligya. Meron kita social media, no, meron kita nga sa online, meron kita sa radio, pareho sa nubra ko sa buong, no, kagadamo ah. So, pero ang pinagid na ito, kakorosin na, kaya kung sa aton level naman iya nga manguma, kaya hindi matama, kagadamo ito nga production dira, ang pinaka-market na ito dira, among aton nga kasilingan. Amo na ko nga nga sa Manokia, no, bago ga-promote kita sa damo ang productivity o kung production, na kami mismo sa Central Philippine University nag-extend sa marketing support. Basta, na ang technology iya sa Central Philippine University. Amo na ko nga yung siguro ta, no, from production, processing to marketing, halos na gamit ta. Kaya nga, bangon sa tingad lang nga damo pang posible nyo may mo. O, posible nga mo nga baso nyo gani, ingalitan nyo nga ang kainiton nga ni, kung meron ka mga nagbulad, no, isipab lang mabakal pati moderator kung pidip lang sa init lang sa dlo, malaya na saya. Abot kong balon sa inyo, identify niya ang appropriate crops kung sa din niya. Ibulad mo sa dalom at sa init sa dlo, yung mamala. May iba man niya, community ay biyang kinalano, mag-moderator, kaya pangod niya kung masobran sa init, magdula ang iyang mga sustansya. And then, tandaan niya itong priming ang collaboration. No, ara gi dapat na pagbiniligay na to. Hindi kita masagi kini sa ay kay wetin mo to ba magtabo sa aton sana. Amo na check inyo dira ang inyong local agricultural extension worker, no? And then sulog kamo da sa mga cooperative kag tindig inyo pagalipatan pagmonitor sa data sa pag-asa kay nga no base bla ko may mapagbago at least no aware kita. Kag i-check nyo man para mi, no, ang programa sa Department of Agriculture. Amo na ko nga ang akong gapamati ka moderin sa DYRI. No, ang ato programa iya, kada Bernes kita ya. Bot naman nun, alin lunay sa Stawibis, iya ginasang atong partner ang Department of Agriculture na naghatag sa inyo dira sa mga idea sa mga programa sa Departamento diri sa Western Visayas. Kita iya, kada Bernes, no, naghatag kita ya sa informasyon, no, kung mga insights nga pili nyo magamit dira, no, pariyos ni. Tandaan ta permi nga ang pag-ubrahanay ang ato nga pagbiniligay nga ni no dako ni nga bulig niya para nga matraverse naton o kon malampuasa naton no ang mga pagtilaw nga dulot sini sa nga Super El Nino. Tandaan aton mindset nga nga kon malantaw naton nga kon posible pa lang no ang maoportunidad sa likod aton gigabantayan. No, by the way, sa ito, ang gali nga mga gagmay nga mga restorante rin, no, kay Kadamo Abisa nag-message sa akong rin, na Dok, no, paano na kay gagmay kami ng restorante kaya kailan na yung tanik nga magtilaw na sa manok nyo? No, kay kung mabakal kami ng isagwa, daw ni inoporme sa bo ang iyang akuan, ang iyang sizes at the same time, no, pati ang sabor niya. Kung makabuhilo kini ka mo, no, try ka makontakt rin kay Mr. Chin sa number nga 0919-832-6896, no? Sa mga gagmay nga restaurant, ang baligyan ay diri sa Manok, sa may Central Philippine University, apodable ni. Mas apodable pa sa sinabakal nyo dira sa sagwa. Ang bintala siya doon, kaya nga bangon nga naka-quality control ini saya, at the same time, no, ang iyagid niya nga kwan, ang iyagid niya mga sizes, halos uniforme na. So kung makaligwagan ni ka mo, try to visit us here at Central Philippine University. So subong, ang aton nga ni nga mga manok ka ni, arat na subong sa Mariot. Amo na kung makabuhilo ganit ka mo dira,
no, kagaya na kadto ka mas Mariot, malo nyo ang chef, no, pili kami na ka tilaw sang native chicken yung ngalin sa Central Philippine University. Check nyo dira. Kunara, ganit ka mo sa may pork inasal, no, malo nyo, no, patilawabi kami sa manok dira, nga gin asal nyo, gin luto, no, gamit ang iyasang CPU nga dress native chicken. No, kung gusto nyo naman ganit, no, kung makabuilo ganit ka mo dira sa Barbs, no, sa may Atria, na try to contact dira, no, kambalon taga Barbs, no, duwa bing ilang branches diri sa may Atria kadira sa may Iloilo Terminal Market. Kambalon mo nyo nga tistinga patistingi kami bisan pa patistingi bi kami dira sa adobo nyo nga manok kana med sa adobo nila dira, no, para at least makita matilawan nyo kaya mga manok kana amo na gid padako gamit ang CPO technology. Kagawa ka bilog ka mo diri sa pinapak, no, diri bla sa may uhong, no, pasulod dira sa may Egeridis Masa Division Phase 2, no, sa opposite side niya dira ang Caltex, no, ang pinapak naman riya na amo naman na ang aton dira nga tawagan niya sina ginabaligyan gidya, no, sa dress native chicken kay ina sila ka partner gidya sa CPO Research Center for Philippine Native Chicken. So tilawi niyo ah. Kaya dari man bala sa may kwan, sa Iras Alos Kalduhan, no, sa may Pasi, tilawin nyo dira, kay dira man ang aton dira nga native chicken. Sa Subong, no, gamat-amat damo na mga hotel nga nag-contact dira sa Central Philippine University kay gusto sila mag-cater. No, ay, manok dira iya, dress native chicken, naka, tag na mo sinin, naka protective pricing na. Kung makabuhilo ka mo sa Sumbilyon, na kadto ka mo sa Sumbilyon, balo niya, na no, pili kami katilaw dira sa manok naman iya no, nga halin sa CPU. So, aman ako nga sa ato dira mga gumay nga mga restaurant. Try nyo blakad to dira sa CPU. Ay nga, mas makakita ka mo gamit ang dress native chicken na ginpadako gamit ang CPU technology. Tandaan tagid, ang manok niya, ginpadako ni gamit ang bubod ng kami mismo ang nag-preparar. Kaga ang ginagamit na mga sinis sa pagbulong sa iya mga plant extract. Bota balon, nabuhi pa manok nyo, na marinate na, timplado na. So, aman ako nga sa magagmayang restaurant. Kung kailan mo, taglima kabilo, krisma na, kadto diri sa CPU. No, kaya nga, hindi nyo kailan magpundo, dira, kadto ko lang CPU, kuha ka, bakal ka mo din eh. No, kaya nga, nakapundo na din ganaan, kag nakakontrol gina ang iya quality. No. Sa mga gusto naman iya no, nga magbakal sa kung paano makatipid no, sa kaglastuhan nyo sa bubod no, halin sa manok nyo, baboy, kanding, baka, karabaw no, pakikontakt naman kay Mista na sa number nga 0977-471-3432 no, 0977-471-3432 sa so, gusto makas ang CPU nga bubod no, ari kami dali sa campus sa Central Philippine University sa so, gusto makaliya sa Dressative Chicken na no, paki-contact kay Mr. Chin sa number nga 0919-832-6896 no, 0919-832-6896 ang manok kang nagamit nyo dire nga iluto nyo dire no, makapasalig ko sa inyo nga manamit ina inusulan gid sa manok bakal kung hindi magbalik-balik sing modera no, magkaon sa manok ka na kaya nga bikas ang quality nga dire na no, ka-engineer doktor na Salvador Baliano. No, thank you good boss na pagpumati dito sa itong programa. So again, in behalf sa among presidente, Reverend Dr. Ernest Wardaguhoy, kami nagpasalamat kid no, sa may DYRI, kami ni Wilo, sa pagkatagayon sa itong dito no, para makigabot pa sa informasyon kag sa Department of Agriculture na no, kay Red na no, Dines Arpia. No, thank you good sir no, sa pag-partner man dito sa Central Philippine University for more than decades. No, nga aton pop tonay sa paghatag sang sining kinaalam. Ini nga bian Doc James, siliwat nga paabot sa tong pagpanamya. God bless and keep safe. Pagkita ay naman kita sunong episode sa tong programa. No, there is RMN Iloilo. Siliwat, may rayaging adlaw sa tong tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: file with Vizio.
1: Ako si Ana, for problema ko gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gida ang resulta, subong normal na gina.
0: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
0: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
0: Yung may D3!
2: Mga butika!

0: Plus.
1: Sapo Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sapo Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sapo Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May cyst ko sa ovary.
3: 3cm na gali.
4: Ni-try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mahilig sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesha, ako ka nurse.
6: Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Maluwas naman namit ang sabon.
6: Collagen kag glutathione.
5: Pahubil pa sang na world.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa RMN na Iloilo sa binog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:10 na sa kaagahon.
8: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
9: Unang radyo, unang balita.
7: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
9: Unang radyo, unang balita.
7: Sa karon nga kaagahon sa nga Biyernes, pitsa 16 na kita sa bulan sa nga Oktubre at tuig 2026. Ikatatlo na kita nga Biyernes sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2026. Kag sa karon nga kaagahon, mangin kaupon ninyo, radyo man Eric John Pamplona. Sa aton nga Christmas countdown, 70 days na lang, Pasko na.

0: Taliwat sa aton nga Christmas sa countdown, stinta dias na gid lamang Pasko na. Sa kinaandan, nagatamyo na kita sang maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig. Sa mga kaprovinsyahanan sa palibot sang Western Visayas kag sa kutob gid malabutan sang aton nga pagpangalagad sa karon nga aga. Welcome na sa inyo para tuntunan.
1: Unang radyo, unang balita.
0: Sa mga nagapabati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa rilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official. Kag siyempre sa Facebook, live na live kita sa DYRI RMN na Iloilo. Gali din man kamong bahin sang kalibutan sa sining mga tinion. Ilabiragid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
1: Unang radyo, unang balita.
2: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Dari sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo.
2: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
1: Ato na nga Know Your History. Sang October 16, 1907. Ang Philippine Assembly ang officially inaugurate sa Manila sa landmark legislative milestone kung saan pila ka mga prominente nga mga Ilonggo leaders ang kabahin sini. Mayroon ang day Amando Avancenia kag Francisco Felipe Villanueva nga nagrepresentar sa nga Iloilos Congressional District. O, bugos kag nangin kabahin sang foundational role sini sa pag-shape sang early 20th century Philippine governance.
2: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Gindominar sang tatlo ka bang eskwelahan sa Iloilo City ang October 2026 Physician Licensure Examination. Rank 1 sa top schools ang West Visayas State University College of Medicine matapos makakuha sang 100% nga passing rate. Grabe no? 100% nga passing rate ang nakuha sang West Visayas State University College of Medicine. Samtang rank 3 naman sa mga eskwelahan nga may 50 to 99 ka mga examinees ang Iloilo Doctors College of Medicine nga may arasang 96.15%. So 50 out of 52 no, ang nakapasar sa College of Medicine sang Iloilo Doctors College. Samtang ito pa naman sa ikapat nga pwesto ang Central Philippine University o kung CPU nga may 92.86% nga rating. Sa mga pasinawan mga karadyuman, nagpanguna sa listahan sa mga top notchers amo si Maxine Francisco Bacolo sang University of Santo Tomas nga may ara sang 95.50% nga rating. Dos Mario Josep Santissimo. Sa kabugusan nga nagkuha sang exam 4,165 diri ang natigayon nga maka pasar. Ubon 93.66% ka mga examinees ang nakatigayon nga makapasar mga karadyuman. Aring mga kwano, aring mga top notchers nakuha tani sa kwaneo sa Facebook page sang kwani sang nakuha to sa Facebook page sang Pinoy History bla no nga Facebook page no. Ari ang mga kwano, ari mga top notchers, so grabe, very staggering ang ila sila nga mga rating no. Si Maxine Francisco Gwyneth Bacolo sang University of Santo Tomas, mga karadyuman, grabe, 90 kwani pianing iyang nakuha ni 95.50% ang rating. Grabe no nga kwani, grabe nga kwani ni, grabe nga rating ini mga karadyuman. Kaga kwani, kaga taas-taas man ang nakapasar no sa pangkabilugan nga result mga karadyuman. 93.66% mo. But siningon, sa 4,447 ka mga examinees, 4,165 dere ang tigayon nga makapasar. Number 2 dere sa number 2 dere mga karadyuman sa top 10 amo iya si Rene Luis Singson sa UP Manila. Number 3 dere si Kenworth Braille Baliang, no, sang UP Manila. Number 43 si Israel M. Aguba from UP Manila. Kaga number 53 si Megan Camille Benedicto sang Ateneo School of Medicine and Public Health. Number 53 si Kiano Miguel Brion, no, from Davao Medical School Foundation. Number 6 naman si Ayan Cedric Tan, no, sang UST. Number 7 si Mutya Ann Denos sang De La Salle Medical and Health Science Institute. Number 7 man si Angelo P. Huliganga sang FEU Nicanor Reyes Medical Foundation. Tayo pagid sa number 7 si Mariel Andrea Velasco sang PLM. Number 8 naman si Alexis San Diego sang UP Manila. Number 9 diri si Justin Victor Ang, no, sang UST. Number 9 man si John Francis Buduhan sang UP Manila. Si Michael T. Jr. Sang UP Manila. Kag pagkatapos si number 10 naman si Jeremy Gerald Cabral sang UST. Number 10 man si Alain Kenny Chong, no, sang UST. Kaga number 10 man diri si Norhida Langgal sang Western Mindanao State University Sambuanga City. Kag number 10 man si Mikaela Magpayo sang UST. Damo-damo ang kwan, no? Damo-damo ang mga top notchers, no? From University of Santo Tomas. So congratulations again sa mga bago naton nga mga doktor na mga nakapasar. Ilabi na gid ang halindre sa Iloilo. Ang halindre mga karadyuman sa West Visayas State University College of Medicine nga kun sadin tanan nga nagkuha exam from WVSU College of Medicine, pasado. Kag siyempre ang sa Iloilo Doctors College of Medicine kag sa Central Philippine University mga karadyuman. Sa mga bago nga mga doktor, congratulations gid sa inyo. May pang ngayong mga bago tanga mga doktor, kung may mga pasyente nga pangdalon sa mga ospital, kung may mga mag-duty sa ulihi, kaya nag-duty subong, gaway pang ninyo pagbalibaran. Samtang sa iba't pagid nga mga balita, kaga mga informasyon, diri sa aton nga pagpangalagad, Senator Sherwin Gatsalian, ginapaimbestigaran ang Waki Pictures sa sunod sa session hall. Ang mga member sa House Prosecution Panel, ti siguro ti kumbaga daw ang ila siniguro daw kwan mamala daw nagpa-picture kay ti para sila di job well done para sa mga members sa House Prosecution Panel. Ti siguro sa sobrang pag-celebrar, no, nagpa-picture. Usually di lang magpa-picture kita, may buti nga nga naandan nga ma-picture ka mga formal tapos may waki bla sa mga kwang gani sa makasal bunyag may mga waki kayo sa lubong lakoy kakita may gawaki mo. Pero may, mga kwane mga pictures di bla ang mga nagkuha picture o mga photographers nagambagi na sila sa katapusan nga waki. Nagwaki gid. Ti subong ang pamunuan sang Senado ginamaimbestigaran nila sa Senate Sergeant at Arms ang ining nagalapta nga picture, no, sa mga membro sang House Prosecution na panel. Well, di sana sino ni man. Do halos tanan gid, way mat congressman nga nagiwaki. Kalabari mga private kwani, mga private prosecutors nga ginapangunahan ni Attorney Lorna Kapunan, no? Abot kun sa last day ini isang kwan, sa last day ini isang impeachment trial before nga mag impeachment trial recess. Daw kwang guro ni, no? Daw nagligan lang guro nga kwani, di bala sa nagligan gi Miyerkules, no? Ang last nga impeachment trial mga karadyuman before nga mag recess, no? Inaimbestigaran nila ni kay kung si Senator Wynn Gatsalian pa, sagrado ang session hall, kagang Senado, gani dapat ini nga respetuhon. O, tiambot kung anong plastadas ni, okay. Ah, ara galisanday Congresswoman Jervel Luis Truman. At ilas day gin maniguro sang impeachment trial sa naligad nga Miyerkules. No, sang nag pa-picture sila kag may ara sila kuha nga nakawaki, no, nga nag adapta subong sa social media. Kali kay damo man nagahambal nga ti hindi man pwede nga seryoso na kita permi. Doesn't follow nga kung nag-waki picture ka mo. Dawa nyo gina-respeto ang Senate da. No, sobra to yung mga drama-drama sa iba nga mga senador eh. Ano nga nag-hiribion ganito? Dibla? Damo yato sang may mga nag-drama ya eh. Isang sa selfie-selfie lang nga ini. O hindi gani sa pa-picture nga ini nga nag-waki. Isa part ini sang celebration bala nga ti kumbaga para sa ila double done, no, no obra nila ang ilang mga best mga karadyo man galing kay ti depende niya kung ano ang mangin kuan sini mangin decision sini sang Senate kay dapat check din ni kuno ang CCTV, no, sa sining pagwaki sang members ang prosecution team kag may pila pa ka mga members man sang House of Representatives nga nagwaki kag nag selfie no, hindi manigaling kita tutaran ng mga senador nag-selfie man may pati picture, no, yun yung kwan lang ginigaling kaya daw nagkinalipay sila bala, no? Di, siguro daw pamatyag ni Senator Wynn Gatsalian kaya daw hindi inipagrespeto sa ginapayag nga Senado nga isa ka sa grado nga lugar. Mamanigaling ginambal sa mga senador sang una, no, kasi sa mga akto man dyan dira sa Senate, no, ngati sa grado dapat ang Senado ta din nila pagimbukon ini nga daw karadawan ang aton iyang Senado, no, kay kon respeto nga pangita nila ni dapat gina respeto man nila ang institusyon mga karadyo man nga ginakalakipan nila kag padalom paginti dapat ilay kita eh sa mga senador man hindi man karadawan kag hindi man mga mango.
3: Tatak RMN.
1: Samtang si Ban pagin nga mga balita ka mga informasyon dari sa aton nga pagpangalagad, nagsarurot na gid ang value sa nga peso kontra sa dolyar, ho. 63.060 ang value sa isa ka US dollar. Grabe ni all-time historic low ini mga karadyo man ang closing kahapon nga daw sa record, no, sang peso kontra sa dolyar. Nalapawan sini ang na-record all-time low sang October 8 nga 62.9. So kahapon nga daw sa pag close ang market 63.06 mga karadyuman. Yan o blang bon silingon sina. O, ti siyempre kada isa ka dolyar ang iya sining presyo na 63.06. Kung nagabakal ikaw gamit ang peso sa mga imported goods mga karadyo man, siya mo na eh, every dollar 63.06 ang imo sining value. Di ang ambas ang iban sini mayo niya ang mga naga-earn sa nga dollar ang mga dito sa Amerika o hindi gani ang mga kwan Anton Bla, mga OFWs o hindi gani ang mga kwan Bla, mga seaman. Okay, ti dollars hindi ang ila gina-earn o gina-income. Pero kwan lang ni, subong lang ni ang daw maka kwan Bla, malipay ang mga nag-earn sa dollar. Pero actually, sa pangkabilugan sini in the long run, hindi managyapon mangin maayo sa dalagan sa aton sini ekonomiya. Guwaya sina, dako to ang value

madamo sa mga imported goods dire, o bisan pa gani mga basic ang ginapang kinahanglan dire, dolyar ang aton ginabakal sine, mga karadyuman, definitely may dako ining impact dire sa aton. Kamuna kun nga ang nagataas ang inflation, nagamahal ang mga black loan, no? At tungod nga nagataas man ang presyo sang dolyar kontra iya sa peso. Abot, anong matabo sini, daw nagakuan na gini, daw nagalala na gid, no? Ang aton sini iya nga sitwasyon ha, mga karadyuman. Samtang gin panginwala ni Senator Win Gatchalian nga gintanyagan sila sa pagi sa 2027 national budget sang kwarta agudto nga magboto para i-convict si Vice President Sara Duterte sa ginapangatubang impeachment trial mga karadyuman. Pero kay Senator Win Gatchalian hindi matuod nga gintanyag sa ila ang 2027 national budget sa mga members ang Senate, labiragin sa majority, para nga i-convict si Vice President Sara Duterte. Pero sa iya, wala sang basihan ang mga aligasyon nga ginagamit ang 2027 budget bilang bargaining chip. No? Agod nga ma-pressure ang mga senator judges o kung agitanyagan sila sang reward para nga ma-convict sigurado si Vice President Sara Duterte. Ay, kakuan ini, imagine ito, kung kumbaga, yung istorya, para ma-convict ganito ang vice presidente, hindi nagkakuan lang, nag-mind conditioning. Oh. Sang Lunes, nag-abot sa ila ang budget kag nag-umpisa na ang ila sining paggatoon prior sining paraboton ng mga budget hearings nga pagpatigyanon sa Senate Committee on Finance kag Senate Committee on appropriation para nga ma-deliberate ini mga karadyuman. Kaya mapatawag ang nakailain sining mga ahensya sang gobyerno para sa Senate budget hearing. Ipertenecer nila ning masunod nga tatlok si Mano nga recess ang impeachment trial, no, para sining matutukan ang pagpatigayon sang budget hearing kag pagpasar sang sining nasambit iya nga proposed budget naton para sa masunod iya nga tuig. Amot kiti kon bargaining chip ini mga karadyuman ang ining 2027 proposed budget si Senator JVR Sito damo ning ang ginapang question, no? Oh, para sa budget sang aton sini iyang pungsod para sa masunod nga tuig kay suro kay Senator JVR Sito may mga realignment nga ginpatigayon ang House of Representatives sa ila sining version sang 7.2 trillion pesos nga national budget para sa 2027 nga nagalabot mga karadyuman sa kapin 206 billion pesos. Si Senator JV Hercito ang chairman sang Senate Committee on Finance, no? Tinagligad nga Sabado na bato na nila ini ang 2027 General Appropriations Bill halin sa kamara, no? Kag ginpanagtag na nila ni ang copy sa mga senador kag iban pa nga ma-concerned offices para sini nga matun-an mga karadyuman. Kag pila sa mga initial nila nga nakita nga ginpang realign ini, siling niya ang ining 130 billion para sa foreign assisted projects, 9.5 billion para sa calamity fund, 4.6 billion para sa flood mitigation structures sa major river basins, 4.4 billion para sa health facilities enhancement program, 4 billion para sa immunization program, 2.6 billion para sa right of way acquisition kag 2 billion para sa health promotion. Pero kay Ehersito may mga major cut man nga 40.4 billion sa transport sector. Lakip na ang 19.7 billion para sa Metro Manila Subway project kag 15 billion para sa North South Commuter Railway o kon NSCR. Tapos nagsaka ang alokasyon para sa pila ka mga ahensya. Lakip diri ang 10 billion line item para sa Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program

0: sa Department of Agriculture. Laban-laban ni paragtag nila ni 23.9 billion nga saka sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Tapos siya ni ka Department of Health, no, sa ila sining MAIFIP program. Tapos 13 billion para sa construction, maintenance, rehabilitation kag widening project kag flood mitigation structures sila lom sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Sa piyak sini ginpayag diyan si to nga naga-involve sa pagbalanse sang competing priorities ang budget process kag normal lang ang adjustment sa adjustment sa budget proposal. Pero nakita ko to balang kwan, nakita ko to balang post ni Akbayan Party List Attorney Chil Jokno nga ang wala sa balang boto pabor, no, sa approval sang aton siniyang proposed budget for 2027. Kaya sila nga isagit sa mga nakita niya una ang pagbuhin sang pundo sa Department of Education, 50 billion. Kada tumduman yun, nakambalman si Defense Secretary Sunny Angara nga wala sang hiring sang teachers sa masunod yung tuig. Kapag tapos sa mga classroom siling ginapanasig, mabuhinan man ang ilang nga budget. Hindi bala mo ining mga kwan, mo ining mga priority, kay why kitat mga classroom, kay kulang nga ito nga mga teachers, tinga nga mo ning mga priority, nga mo ning ilang buhinan. Oh, manabuhinan man ang budget sa Commission on Higher Education kag subong man sa TESDA. Ang programa sa TESDA, mga karadyuman, isa man sa mga importante, ilabinagin sa mga wala yung mga degree pero gusto yung mag sulod vocational kag mag-training sa in-situ ni bala. Ang mga programa ng isang TESDA, damo ang nanamian sini. Kaya actually, kung mag-abroad ka, huwag ka ginapangayuan sang degree or diploma. Ang ginapangayo sa imo, ang in situ. Kung ano nga specific nga skill, ang imo siniya nga natunaan sa TESDA, na nakuhaan mo sa in situ, parang kung mag-apply ka obra sa guwasang pungsod, amuni ang imo siniya gamiton or applyan. Ang in situ, ang pinaka-importante di. Kaya may bagani nga mga degree holders, pero ti, mag-ingita obra sa abroad, ginapangitaan ka sang imo sining skill. Di ko may skill ka, dapat nakuhaan mo na sang certification sa TESDA. Amo nang importante man yung mga budget nga ini sa amo nga mga ahinsya sang aton sining gobyerno, mga karadyuman. Kaya ang isa pa ito, ang ambal ni Attorney Chil Jokno, ang party man gyapon sa mga kwanibalaw, sa mga budget sang kwanibalaw, sang DPWH. Sini old practice, ara man sa gihapon, mga karadyuman, ginislan lang ang ngalan. Oh, di basta gani kwaon mo ning budget sa mo ning mga departamento, tapos i-realign mo to sa mga unprogram sini nga mga programa sang gobyerno. Sini nga dira ang prone sang corruption. Di ba? Kay kwaan mo to budget, no? Pagkatapos ibutang mo ni sa wala unprogram but sini kon blaway ma way mabalaan kung di na gamiton, depende pa sa kung di nga hinsa nila igrahe na or base sa presidente man nga opisina, igrahe na ang pundo. Basta may, for example, may 200 billion ka na, igrahe mo ng anay day, why pasang ang program pa, kumbaga why ma-itemize dira, no, sa budget kung para diin ang ina nga pundo, mga karadyuman. Siling ni Attorney Chil Jokno, siling niya, based on experience, kaya sa history naton de sa Pilipinas, kalabanan sa mga prone sa pangawat kag kalawaton, amo ya ang mga budget nga wala naka-itimize or ara sa unprogrammed budget, mga karadyuman. Di ba mo nang ginangin isyo ta sa flood control projects ngayon eh, nagagrahe sila sa mga budget, ma-insert sila, ma-propose sila sa insertion, pagkatapos igrahe lang anay da kung kwana, kung gamito na nila, nila ang pangkwaon nila, masing pangita sila to kailangan mga kontraktor, di ba? Kag pangita project, ha, para nga makuha nila ilang mga komisyon. Oh. ti very proud ina sa corruption na balne ato Rachel Jukno. Ti kun amo manigapon all practice, you know, nga gaprotok ugat tali ka away sila niya sa corruption, may impeachment trial pagani kiti di bla corruption man ang pinaka main issue dira. Ti tapos sa ato proposed budget sa 2027 daw kita makalearn daw amo kag amo man gihapon. So, bantayan tayo ni mga karadyo man diri sa aton siling pagpangaragan. So, loko sa patrol ta, check ta mga observation sa aton siling patrol, kamusta untang aton nga palibot na subong iyang Biyernes sang kaagahon. So, walang dugay ang simana, no? So, kung saan ulang kita nag-Oktubre, ara na kita sa second half, no? Sang October, mga karadyo man. Diba, no? Third Friday na niyo, sang October, kag 70 days na lang, no? Pasko na. Pero matuntun nyo pamangkot sa aton nga mga kauturan, kung na-feel nyo man ang, kwan, na-feel nyo man ang Pasko, hindi kayo mo yung kakita nga October na, pero ako yung may pakot nakita yung Christmas light sa higal sang dalan. Gabi kita nagapuli, kagahong kita nagkanto dire sa estasyon. Pero tatundoon daw, abot medyo may nakita ko kung why do why ginakot nakita pa mo no ang mga Christmas lights da sa mga hindi sa mga balay na kisa sa guwan nila may bisan san sang ka linya lang Christmas lights na ingat ingat da sa mga hindi na madula mo kung subong iya Mario Sip Santissimo do why gid siguro magluwas nga mahal ni mga Christmas lights subong basi baka kang piki dati delikado man ha mahal gid ang kurinte. Hindi ko mag-isagad kayo kapapulaw dira sa mga electric lights nga ini, electric lights, sa mga Christmas lights nga ini, kung wala-wala binakasular, kung ginabi, electric yun na, laban-laban ang gastos mo sinay, Mario Sip Santissimo, pinangan ang kawats ni, basta mga direct nga na, kung mga nag-iripatig, pata mo na nga ang mahakog mag-suyok man sang kuryente, abo na siguro, nga ba, halin ka ko isa sa, saraga panto di, o isa, pasa ta Barbara mga karadyuman para ito may makita subong ba panggit ba i-god yun kita ba ara ka standby na radyuman Marjorie Hervo Miani
1: TYRI Radyuman Report.
0: Marge, mayong aga.
2: Good morning Radyuman Eric. Good morning sa mga tagpalamati.
0: Mayong gusto mo sa may kwanti mo no, may mga Christmas lights sa guro tuyas balay mo no.
2: Ang Christmas light ni Mama sa nagligad niya tuig at sa subong ang dariya all year round.
0: Wala bukas?
2: Ah, wala yung inukas. Kini mo actually suga para nga makalabay yung mga kureng.
0: Pero sa tungkol pero, na, ikaw, kasi ka puli ka man from Barutak to City, no, why kita gawin mo may makita, no?
2: Wala actually. Dapat supposed to be, mga amon na nga mga panyempo, ni ara na na, kita mo na, nagapaindi sana, yun, sa may Zaraga, sa may Bangga Bante, kita mo na.
0: Oh, halos daw wala. Gid, ang kwanga ni, ang Christmas lights kina ba kwanga ni, sa una, nagkatapusan sang Agosto, ara na ni, pag September, ya, damo na mo. Pero sa October na kita, o second half na kita sa October, daw ay ginikot may nakita, abi nga daw, dumafeel mo man bala nga Christmas na bla?
2: Not unless kung nara ka sa police station, ay may nag-blink-blink yung mga dahil. Pero wala, si wala. Man, even dahil sa siyudad, gilibot kita sa buong. May isa wala. Kita mo na ang puno na gani, nga ginahimo na nga Christmas tree nga tubig na bilang may color. Ay, wala gani na sa buong. Kag may mga ginapanghimo na nga mga bilen-bilen na bila sa kilidalan.
0: Grabe
2: ba? Wala naman.
0: Crisis na ila pa nga tubang to subong, no?
2: Oo, oh, isubong yan. Salbarak na kinabuhi. Ibalan mo nga kamahal, mabutang kapag Christmas light, masurugan nga pala, pero hindi ka bayan.
0: Kanina nga mahal na ang pagbakal mo sa mga items nga na, ang kuwag niya eh, ang bridal mo gini as kuryente?
2: Oo, kamahal sa kuryente. Imagine mo, magpulaw ka dahil sa Christmas light, tapos pagkabot naman sa bilin, hihawan ka naman sa inubayad mo. Amo na
0: gani, pinakal na lang gani yan sa mga solar na, para bisan pa paano, ay kati... kwan ni isang power nga gamiton.
2: Mayo man gani pero ti sa iba nga ginawa man ng kinot sa buong radyo man Eric ti. Abala okay na lang bawi na lang ta next year. Pero sa handa na malang nga daw mo ni wala na malang gani. Like mahabal sila nga ang Pinas ang pinakauna nga nagaselebrar sa Pasko. Subong din di mo na mo feel kaya maliit na kita gamay. Dumangin kinan.
0: Sobrang. Ah, Tonya, umpisa bermans mo ah.
2: Oo. Di ikaw mo, Bear, basta na amo na yan sa mga tawag din sa mga kautura natin sa una, pero ito subong mo na rin. Kilala ko gano'n kapat yan, at ang mga ordinaryo. Anyway, sa madulong natin nga mga mga isda, madulong natin yung presyos ng isda, ayo isda-isda latanay, sa maiili terminal market, pero sa may koy-koys, kag-anika seafood, ang isda nga dulawan is 150 ang per kilo, ang batikuling 180 per kilo, pisugo 200 per kilo, mataan 180 per kilo, may bagungon dito, 50 ang kilo, tahong 80 per kilo, tahong ni nga gagma, hindi na makalagko. Pasayan 240 per kilo, kagbangros nga ara sa 200 per kilo. Samtang sa madulong natin dun yung mga balita, Rajuman na Eric Subong kagahon, ang ang Kalinog PNP padayon ang ilang investigation sa ining matabo noong pagpadala na naman sa threat o kung pamahog sa Kalinog National Comprehensive High School kahapon naging tunaan sa pagkanselar sa klase. No, according din kay Police Lieutenant Gabriel Manguera, nasa karon ara sila sa proseso sa pagtumod kung sino ang tao sa likod sa fake account Trajuman Eric because ang ginpadala sa mga mensahe ang gamit ang messenger dubag ulang blog yung gin-create na Facebook kag nagpadala sa isa kasudyante syempre nanugit ini sa mga maestra ang nabang na doon daw para mga ano sa kuno mamatay sa kuno sa marabo amo nang iyang yun pahayag sa iyang mensahe kamangdanan nga nag kansela sa klase. Ang Kalinog National Comprehensive High School, hindi ino pwede ignore ka police because diba sa ligad po nga mga tawag nyo mga incident ka ang isin dito sa ibang parts ng tungsod na may mga threat na daan pero wala ginpatihan. Sa muna nga ginatanan na threat na rin ginatutukan dito nyo sa ating mga kapulisan. Gina-try pa rin i-establish kung isinjante o kung hindi kagatulad ako natin. So na naman yung posibleng kaso sa ni in kaso mo ma-identify sa kapulisan. Sa pilat na bahin, isa sa mga nadakpan sa kahapon sa ginpatigayan ng Dog Web Operation sa PDEU sa kahalikitan patutan o sa nagigad na adlaw, ang isa kasiman, isa pa lang kabulan na nagpanao galing sa international na biyahe. Rajuman na Eric.
0: Ginbaylo yung idawidlaw sa guro, no?
2: Pero na-check natin, kung ako pa nagkaroon kayo ni Judah Dilimo, ako nag-positive sa drugs because ang kaso nyo sa is obstruction of justice. Matimingan nga ito sa dito, siyempre nung inuupod sa mga barkada. Galing ko ito, siyempre, wala mo siya siguro kabalo, pero ito, nadala siya sa kaso because ang according kay Major Dilima, na sang gin-effect na blang aral, siguro wala mo sa kabalo ng kapulisan. Nag-ano siya, nag-resist, no? Or nag-ano pa siya blang, nagpamatok pa siya. Narakpo ng iyang mga kaupdanan. Although, nga sa recording yung mga upot yung medyo mga high value individual o kung mga target. Radyo man na Eric Simbalot ako ng kaso related sa drugs o kung obstruction lang din considering at isiman ini siya kagbasi o yung sa kabalublas ang iyang na sublan o kung nagagamit iman sa mabala na sa result sa iyang drug test pero tiyo mo na ginakuha natin nga ginasapar karon sa kapulisan na mapasaka ang kaso bangod upot sa ninyo nadakpan ng isa ka-ex-police nga na-dismiss sa 2013 pa, bangod sa paggamit sa illegal na droga. Kag tatlo pa dari ka mga kaupdanan Manila, dira sa may kahadikikan, Potlotan, Rajuman, Eric. Amo na madalong na ito ang mga balita sa buong kaagahon. Kasama mo sa DYRI, Areman Iliilo, Rajuman, Marjorie, Herbo, Mian, Tatak, Areman.
1: Tatak, RMN.
0: Muna bala kung ara kay muya sa wrong place at wrong time ka bala? No nga adito kay moya tapos sa moment kag ibay basta mga upod mo yang nagainom pero kinakuan pa ni kina background check kag gina check pa ini sang aton sini nga mga kapulisan ay ning nga bahin duro na sa inyo sang nan sa corn na coffee Bisan tanang aton aga pag sa pag-inom sang nan sa corn coffee kag experience anta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight nga palaba, sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kag nagamaintainar sang proper blood sugar level, nagapa-improve sang blood circulation kag nag-alleviate sang problema ta sa digestion. Kasi sa blood hindi kita matunawan nagabutod ng aton chan imninyo no sang nan sa corn coffee. E detoxify niyang aton nga lawas kag nag-alleviate man sa problema ta sa migraine ilabi ra gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kabakal na sa mga butika sa Bilogay sa sang Panay kag Gadira sa probinsya sang Guimaras. By the way, ari gali ang kwano, ari ang mga ano ni mga top schools bala no nga nakakuha sang 100% nga passing rate no sa bago lang natapos nga kay nagwa nga result sang physician licensure examination. University of Santo Tomas 312 out of the 312 no ang nakapasar 100%. Number 2 nga school, our number 1 pagid nga school, University of the Philippines Manila, no? Daw may top notch nila sa Santo Tomas kag Manila, UP Manila, no? 174 out of 174. Ang University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center 161 out of 161. Tapos ang Ateneo School of Medicine and Public Health 136 out of 136. Sabi no? Kag ang last nga number 1 amo ang West Visayas State University La Paz, no, College of Medicine 100 out of 100. Ang pinaka school ang nag-tie sa number 1, 1 2 3 4 5 schools, no? Ang nag-tie sa number 1 kun sa diin may ara sila sang 100% nga passing rate. Standby pagbalita lugay-lugay, magdalagko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center kag ibat pagid nga mga balita lugay-lugay diri sa aton nga pagpangalagad. Alas 4:50 na sa kaagahon.
1: This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pumakal sa mga butika.
1: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Pumakal sa mga butika.
5: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya at madaling na pag-report, tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charmin Fabricon, pangong tumakablong, tanggal amoy kulog, sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakablo sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
9: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
10: Mag-Super 5.

0: Number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag-good eyesight. Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na kanahambal ya, Dok, sa una ni wang-niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako ni gininom. Nagdami ang ako ni lawas.
4: Wow.
3: Kaya gusto yung pari dyan mag-niwang, kaya pariyo ko no sa ako, nahambal ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambal ya, niwang, gin ko, Dok, sa una, siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Squalene Capsule.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo. Makamamatay, pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
2: Sample Plus Gold.
12: Kusiyo nis, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula times a day. 1 week lang ayo kid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
13: Mas pinanakas,
2: pinagaling,
13: pinahusa.
2: Sample Plus Gold.
13: Sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
16: You need toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 ngamay Physio. Ang Physio ngamay D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Kung galing si Ariel, nagkantot si Rekki sa nagligad, sakit siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si May Nano.
8: Duwa ka tuwing na nag-bleeding ka?
7: Oo, tumarko Ibirecrin. Wala na yan, hantid ko ron, wala na. Ibirecrin capsule, ka-epektibo kayo.
6: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule. Adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaanyong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Makayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
10: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gigat taas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pa ganing sa 320.
9: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakubiban?
10: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amuin mo ang pinakamaayo na desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
11: Kilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Eduardo Goto, at na tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Life Extension Vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akong kapag-slawas na wala yung chemotherapy.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Narito dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na. Kung baga, ang piya ko ng solusyon, ng kispot mo kong isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, bigay. Nung nabatsagan ko nga, doon ako gawagin na po. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yung kakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilang balay sa bata ko. Takladon. Pimang bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, efektive.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
18: Vita D Plus Coffee Mix.
19: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
20: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
17: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
21: Maulan man, no worries na ako'y kulob ang damit.
22: Charm, Fabcon,
23: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit ka tama.
3: Mighty C,
2: mabaka mga butika.
3: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3
2: yung may Physio.
3: Ang Physio
2: yung may
3: D3.
2: D3
3: Bio,
2: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudasorong sa butika sa Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold.
3: Mamakal sa mga butika.
1: Santon Plus Gold.
4: Remind Herbal Capsule.
5: Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa uto, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
4: Remind Herbal Capsule.
5: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
4: Remind Herbal Capsule
5: also available.
4: Remind Choco Mix.
6: Alas 5:02 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
7: Unang radyo, unang balita.
6: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang ining bahin dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang sabat sa imo problema sa atay, masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, base may diperensya ang imo nga liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may puliko sa nulog iban pa nga mga phytochemicals na galing sa extract sang disugar da sugar cane. Napamatud-an sa pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit nga nagaguba sa imo nga atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. Kag siyempre, kung nag DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sang MITC ang alkaline nga vitamin C. Napamatud-an sa mga eksperto nga may natural ining antihistamine properties. Nagabulig para sa pagkontrolar sang tanan nga mga allergies pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. MITC kag DTX sa 500, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, BSP ginpanumdom ang publiko sa risgo sang paggamit sang public device nga posible magamit sang mga scammer. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
8: TYRI Radyuman Report.
9: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
10: Ginpahanumdom sang Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko sa risgo sa paggamit sang public device, ilabi na sa paghatag sa mga personal nga impormasyon, kalakip ang password sang kaugalingon nga online account. Suno kay BSP Deputy Director of the Consumer Protection and Market Conduct Office, Alvin Tolosa, isa sa mga risgo ang pag-save sa browser sang device sang password sang online account bangod pwede ini mabuksan sang sunod nga magagamit diri. Payag pa ni Tolosa na para mahimo ang husto nga cybersecurity practice, dapat man nga mahibaluan ang cybersecurity features sang device kag sang website nga ginasudlan. Ginpanugyan man ni Tolosa sa publiko nga i-check ang mga account kasubong sang email, bank applications, kag social media. Bailuhan ang password kag mag-set sang multi-factor authentications, kag magbutang sang mabaskog nga security settings sa kaugalingon nga apps, device, kag wifi. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man, Mon Yales Kapalian, Tatak RMN.
9: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga life extension clinics, kag mga butika malapit sa inyo lugar.
8: Tatak RMN.
6: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas, ang pinakabag-o kape nga sigurado makakape ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective kag kilala nga may ara man sang madamo nga immune boosting properties. Kay tag sa pagid ka sa CIC may unod nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga The Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus sa coffee mix, hindi lang inibasta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal nini sa mga groceries, subuman sa mga supermarkets, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix. Dugang pagid nga balita sa police report, tricycle nga naga left turn na bungguan sang auto sa Liganes, apat pilason. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Marjorie Hervo Miani.
7: DYRI Radyo Man Report.
3: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar. Pilason ang driver sa tricycle kag tatlo ka mga pasahero sini matapos subungguan sang auto pasado las 8 kahapon sang aga sa National Road sakop sa barangay Kagamutan Norte Leganes. Ang driver sa tricycle amo si alias Cardo 39 anyos kag ang mga pasahero sini amo sanday alias Rosie alias Lynn kag alias Elena nga ro sa residente sa barangay Carimayor Leganes. Ginhinago naman kay alias Eric 64 anyos sa barangay Kasanayan Pilar Capiz ang driver sang auto nga nakabunggo sa tricycle nga ginasakyan sa mga biktima. Base sa pagpangusisa sang kapolisan nga maliko kontani sa wala ang tricycle apang hinali lang ini nabungguan sang auto, naghisugot naman ng magtimbang nga bahin nga mag-areglohanay. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Hervo Miane, Tatak RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
7: Tatak RMN.
6: Kung hindi pala pirmi ang mga sala sa mga drivers naton mo, motor, tricycle, or bisan pa mga public mga private vehicles bla, no? Nga kung ara ganay ka mo sa right lane, mag-U-turn ka mo, baw, kung gina anay, balikid gina anay. Hindi ka mo gulpi lang nga mag-U-turn. Okay lang na yan kung hindi ka madyakpatan, bla. Yung isa pa yung mga nagasunod dira sa imo, nga nagasagitsit man ang agi niya, hindi mo na makita, bugo anay, gilang ka mo eh. Ami mo malayo pa, ba't kumo nga madasig ang iyan sininga pagpadaragan, malabot kagid. Oh, so kalabanan sa mga disgrasya, sa mga gulpi nag-U-turn, amugin na. Kung may malasig ang sarakyan sa inyo likod, nga posible magbunggo sa inyo. Amo na nga balko, dapat kung mag-U-turn dyan, clear gid dapat ang dalan. Kung nagid, hindi gid hindi gid magpalagpat lang U-turn ka lang imo yung gulpe, bahala na kung may nagasunod o kung wala. Kay, laban-laban, madisgrasya kagit. Ang ini nga bay duro na sa inyo sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule.

0: UD Gaga.
1: Megaban Herbal Food Supplement Capsule. Pero siyempre, kung hindi ka mo sa kapsula, may ara man kita sang nakakape, ang Megaman Gold Coffee Mix. Pero pareho gining epekto niya, para riyo ni mo ang iyang mga sangkap, mga karadyuman. Megaman Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki. Nagapatindog sa inyo nga mga ikog tawo, nagahatag sang dugang nga resistensya. Kaya nagamling man sang ato nga prostate, para hindi magdako kung magubak yung prostate problem, kung napabayaan mo, pwede hindi nga mahulog sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix, para hindi ka mahuyan kay partner kung kay misis, sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap, may ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito nga ni, kinalaman ini nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Kag simpre manamit, manamit ang sabor eh. Si misis, si partner, pwede makainoma. Di laman niya pang patindog lang sa ikong tawok di nagahatag maidugang resistensya para hindi ka pagtuyuhon or pagkapuyon sa imo nga obra. Megaman Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa Bilogay Isla sang Panay Kagdira sa provinsya sang Guimaras. Alas 5:11 ang oras na diri sa aton nga pagpangalagad. Ang ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag mambligan ang aton kolon kontra sa baratian nga kanser. Tinduoy ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaliapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika man sa mga banwa nga malapit sa inyo nga mga lugar. Super Fiber. Samtang dugang pagid nga balita, nagika naman sa Iloilo City Hall. Masubra to nga sa tonelada ng hot meat na confiscate sang Task Force Hot Meat halin sang Enero tubtub Oktubre sa siyudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
2: City Hall Reports.
3: Ang inyong mga higit dala sa inyo sa Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pang isapinom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga itong nakuha ko na iba kasi nagpagamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakon sa kakal immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapaba sa immune resistance. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapaminit na sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapaminit sa immune digestion problems. Nagpapaminit sa pagbutong sa imo tiyan. Nagpapaminit sa lawas. Nagpapaminit sa sa migraine kasi sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, pakubado sa FDA, kamabakal sa mga butika, malapit sa inyo pa.
4: Nagdangat sa masobra tunga sa tonelada o kon 507.81 kilos sang illegal o kon hot meat. Ang nakonfiskar sa Task Force Hot Meat sa siyudad sa Iloilo, haling Enero, tuto Oktobre 14, sininga tuig. Suno kay Neil Escultero, Meat Inspection Officer, kag head sang Task Force Hot Meat. Automatiko nila ginakuha ang mga karne, kung di balawa nga galing sa backyard nga pag-ihaw, hagwala sang Meat Inspection Certificate kon MIC. Kinakabigman ng hot meat ang dressed chicken na nakabutang lang sa standard nga sudlan kang isang plastic. Ginapanumduman ang mga nagbigay sa karne na dapat 8 oras lamang nga nakadisplay ini kagilayong ibutang sa freezer kung hindi maubos agud malikawan ang pagbaho o kung pagkakontaminate sa karne. Ayag ni Escultero, naghahimo sila sa adlaw-adlaw ng random inspection sa mga merkado agud na malikawan na magbaligya sa mga spoiled na karne. Panugyan pa ni Escultero nga kung hindi maubos ang karne sa sulod sa 8 oras dapat hindi nga i-frozen o kung butangan sa yelo agud hindi maguba kag magbaho. Ginparamduman sa task force ang kanan ng managbaligya na kinanglanggit ng mga MIC kag branding stamp sa accredited nga slaughterhouse ang ila mga baligya kag dapat i-display ini agud ni makita sa konsumidor sa ila pwesto. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
3: Iyabahin gindala sa inyo sa Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, luto sa Herbs Med Pharma Corporation, akabalo sa FDA kag makakas mga butikang malapit sa
2: Tatak RMN.
1: Alas 5:15 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Ari na ang new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog.
5: Nance Super Plus Capsule. Pulong man sa kidney stones.
0: May kidney stones ka, hambal mo?
5: Oo, nagpa-abdominal ultrasound ako kay masami nagasakita ng akong lower back kag nakita nga may bato ang akong kidney. Naginom ako sang non-super plus capsule kay nabatian ko nga manami inis sa may mga kidney stones. Subong, nadula ang nabatyag ko nga sakit sa akong likod. Hambal sang doktor, maripit ako abdominal ultrasound.
0: Nabatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
1: Nabatian yung user sang NANS Super Plus Capsule. Gintingob diri ang mangustin, kuya bano kag malunggay para sa masabaskog resistensya, dugang inriya kag masapagsik kalawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas. Manggararon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga kurason, buli kontra sa kapoy kag pagparangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Proteksyonan gid ang lawas sa natural nga paagi. Pili a NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Dugang pagid nga balita mga karadyuman, nagikan naman sa Iloilo Provincial Capital. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital, probinsya sang Iloilo, gayon paidalom sa State of Calamity bangod sa RSSI. Kasama mo sa balita radyuman, Fea May Otero. Capital
6: Reports. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
7: Ipaidalam na sa State of Calamity ang probinsya sa Iloilo bangod sa Red Striped Soft Scale Insect o kung RSSI. Ini matapos ginaprobahan sa sangguni ang panlalawigan ng rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung PDRRMC. Base sa datos, 1.18 billion pesos ang production losses sa sugarcane industry sa probinsya. Malapit naman 10,000 ka mga mangunguma kag masobra 10,000 ka hektaryas ang uma ang mga naapektuhan. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Rajuman, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
6: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Population Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Zulueta Street, Population South, Oton, Kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak RMN.
8: RMN News, Panahon.
1: Check na pinakauli nga rakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo punta Ruli Cuenca. Rol, mayong aga.
9: Yes sir, mayong aga sir. Kag sa atin man nga mga tagpalamati. Manatan latest weather update sa Subong Adlaw, October 16, year 2026. Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nag-epekto sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. Northeasterly wind flow naman nag-epekto sa extreme northern Luzon, kag Easterlies ang nag-epekto sa eastern section sang northern kag central Luzon. Dari sa aton sa Western Visayas, so generally maka-experience sa kita sa magulugal-umon nga kalangitan, kaglapta-lapta ng mga pagulan-ulan, pagpangilat, panagoob, dalasin ng ITCZ. May natubtob kasarangan naton ng hangin, gikan na minhan na sidlangan, magadalain ni sila sa makanay, tubtob kasarangan ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 24 to 30 degrees Celsius. Adlaw naton magabutlak alas 5:39, magatunod din siya alas 5:32 karon sa kasisidmon. Kagaman naton latest weather update alindi sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
8: RMN News, Panahon.
1: Maramong gid nga salamat Rolly Cuenca nagikan sa Pag-asa Iloilo. Minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagasakit ba lang imong adughan daw ginakumos ang imong kurason? Nagalapos sa likod kag ang sakit kag nagalatay sa imo wala nga butkon kag ang sakit madula lang kun ikaw makapahuway? Nga tawag ina nga angina pectoris mga kasama. Isa ina katemporaryo nga chest pain o sakit sa dughan. Resulta ini sang kulang nga nagalatay nga dugo pakadto sa korason. Kay barado ang ugat tungod sa plaque or fatty deposits nga gitawag man nga atherosclerosis. Magud barado ang ugat, ang angina pectoris pwedeng sinyalis man sang coronary artery disease. Makabulig paayo ang suplemento nga nagapataas ang HDL o kung good cholesterol para nga matunaw ang bad cholesterol nga kamangdanan sang atherosclerosis. Ginarekomendar gid sa inyo ang paggamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule Deoxygen Capsule. May ara ini sang squalene kag omega 3 fatty acids nga nagapabaskog sang korason. Ang mga pagtuon nagapamatuod nga pag-inom sang squalene sa 84 kaadlaw nagapasaka sang good cholesterol sa aton sininga lawas. Ang good cholesterol ang nagalimpyo sang aton nga kaugatan para nga mahapos ang paglatay sang dugo kag oxygen pakadto sa korason kag utok. Kaya naghahatag na proteksyon batok sa heart disease ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ano pang ginahulat mo mga kasama? Amligan mo ang imong heart. Mag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na! Kag mabakal ini sa mga butika dira sa Pasig sa K&G Drugstore, Hervas Mid Drugstore, kag Jime Drugstore. Dira mga kasama sa Duenas, sa Idumagit Pharmacy, GCMI Drugstore, Centramid Pharmacy, kag sa mga butika man sa mga banwa nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule, kag ang ilang numero 0948-5876-329. Text ka muda, kontak ka muda sa duga nga mga ihibalo. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Samtang dugang pagid nga balita naman sa patag sang hinampang.
2: RMN News Sports.
1: Ginanunsyo sang Philippine Tennis Association o CONFELTA nga hindi makampang si Alex Yala sa WTA 125 Philippine Women's Open sa Enero 2027. Solo kay FELTA Executive Director Tonet Mendoza, hindi makapasakop ang world number 19 nga si Yala bangod base sa pagsulundan, wala ginapanugutan ang high-ranked players nga maghampang sa WTA 125 events. Sa dalumsang WTA rules, wala ginapanugutan ang top 10 players nga magasulod, magbaton sang wild cards o kung magpasakop sa WTA 125 tournaments. Dugang pa ang mga players nga rank 21 kag pasaka ang mahimo nga makapasakop sa singles o kung doubles sang isa ka WTA 15 tournament sa ikaduwa nga semana sang WTA 1000 mandatory tournament o kung Grand Slam. Ang mga players nga nagarang sang 11 to 20 sa main draw entry deadline sang isa ka WTA 15 tournament ang hindi makasurod sa tournament. Apang tubtubduha ka players nga nagarang sang 11 to 20 ang mahimo nga maghampang paagi sa wildcard. Magadungan ang Philippine Women's Open sa ikaduwa nga semana sang Australian Open. Samtang ang WTA 250 nga tournament ang tarana sa November 2027 ang makatanyag sang paribago nga oportunidad para sa Filipino fans nga maglantaw kay Yala nga naghampang sa home soil o kundiri sa Pilipinas. Sa subong, ginalauman nga magapasakop si Yala sa WTA 500 sa Ningbo Open sa China. Ang balita sa patag sang hinampang, gradulong na sa inyo sang Nans Liniment Oil. Ang pinakapuro kay pinakaipiktibo nga panghaplas herbal ang Nans Liniment Oil. Maayo gyud ni sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy-poy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Kag pwede pa gyud nga panghaplas man sa mga nagaubo kon ikaw na sipon or ikaw ang napungtan. Panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasorab nga mga surok-surok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kon mapila sa gani na siyempre madugo, buboy diretso nang sediment oil kasi siguradong dugo sa pilas matugon gyud dayon. Kag sa mga cases dira sang dengue sa inyong mga lugar, inyo na paghunatan nga makagat ka mo sa lamok nga posible may dala ina nga virus sang dengue. Kung wala kagat lamok, wala sang dengue. Kaya magpamanyos gid nan sa liniment oil, may sangkap ini nga neem tree, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Kapakal nyo ini sa mga butika sa Bilogay Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Samtang dugang pagid nga balita sa Hello Attorney. Pamangkot sa tagparamati kung bana, mapriso ang tao nga nakapatay sa iya asawa kung bana, bago dinakpan niya nga nagapakigilawas ini sa iban. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joylin, para unda.
10: Hello, attorney.
11: Nakahibalo ka bala nga ang pagkamalipayon makabulig gamalikawan ang stroke, high blood pressure kag iban pa nga balatian sa korason? Kon may happy life ka, dapat parisa naman inis ang powerful nga supplement, ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sang alkyl glycerols kag omega 3 fatty acids nga nagapadugang sa imo resistensya kay nagapabakod sang imo nga korason. Kon nagamentenar ka sang Dr. Pinoy's Qualine adlaw-adlaw, mabatsyagan mo gid ang alibyo nga mahatag sang Dr. Pinoy sa imo. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualine may kapasidad nga mabuhinan ang risgo sang pag-angkon sang neuroinflammation nga nagaresulta kon pirmi ka stressed, gani hindi magkabala ka mga karadyuman, mapa-arthritis man, high blood, diabetes, asthma kag iban pa nga masakit. Masaligan mo gid ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule, gani para sa happy life mga utod. Dapat may Dr. Pinoy's Qualine kagid nga kaupod. Mabakal sa Evs Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo kag sa mga botika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Atty. Mark Piad, kung bala mapriso ang tao nga nakapatay sa iya asawa o kumbana bangod nadakpan niya nga nagapakigilawas ini sa iban. Attorney,
12: ang matabo sumadira, if napatay niya abi or na-injura niya abi, can they be held criminally liable? The answer is no. Mm-hmm. Because that is one of the exceptions, no, found under sa Attorney Revised Penal Code, na they cannot be held criminally liable in case na mapatay or ma-injure nila ang ilang spouse, no, if they caught them in bed with another person. Hindi siya applicable sa non-married, no? It only applies to married couples.
11: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan. Very good lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jaylin Tamayo para onda. Tatak, RMN.
1: RMN. Good morning na sa aton nga mga Facebook friends na nagaupod subong sa aton nga pagpangalagad. Kaya siyempre sa mga naga Facebook live dira, good morning gid sa inyo. Kaya sa mga nagapamati sa radyo, sa mga kabarangayan sa Kauman kagabukiran, maayad-ayad na nga aga sa inyo tanan-tanan. Uy mga kasama, ka mga karadyuman, yari na naman ang makailingaw kag makabulusog nga promo sang RMN Iloilo, ang tok-tok-tok litson manok ka promo. Kada panok-tok, basta sa RMN Iloilo na katutok, may 1.5 liter nga soft drinks kag litson manok. Simple lang nga aton nga mga mechanics di. Patunugan nyo lang inyong nga mga radyo nga nakatune in sa RMN Iloilo. Para pagpanok-tok ganin sang RMN tok-tok-tok ka team, gilayon mo nga makuha ang 1.5 liter nga soft drinks kag litson manok. Tok-tok-tok litson manok ka promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo na katutok, may 1.5 liter nga soft drinks kag simpre litson manok. Saka pagpasalamat sang RMN Iloilo sa inyong mga tag-suporta.

ang mga karadyoman. Kag Philippine Red Cross, Iloilo chapter. Kag siyempre, ang inyong ginapamatian nga Arabian Iloilo kag 95.1 IFM, ang Idol Kong FM. Tandaan nyo, ang pizza sine nga bantayan amo ang Oktubre 25. So, Oktubre 25, katapusan ina nga Domingo sang karon nga bulan sang Oktubre. Ang inyong isa ka bag sang dugo, dako nga boss damlag kag paglaom para sa aton nga mga lola kag lolo. Ang mangin successful blood donors may mga token kag siyempre may mga snacks kita. No? Nga iya panghatag sa aton sini nga mga successful blood donors. Dalaan yung pamilya nyo, barkada nyo, or mga abyan ninyo, magupod, kag magdonar, kag mangin bida. Dugo ko para kay Lola kag Lolo, Oktubre 25 na, Domingo inanga daw, dira sa SM City, Iloilo. Kung nakita kita, dira sa SM City, Iloilo, sa Oktubre 25, katapusan nga Domingo, sa karon nga bulan, sang Oktubre. Good morning na kanday Sir Alan Nobisa Guinness dira sa may Concepcion. Grabe nga kinuwaay mo ka isda na sir, no? Sa kay Irinita La Pastora, good morning man. Lito Binias, good morning man. Kag sumuman sa grupo niyo dira sa Pakyad Uton, no? Sa kay Nonoy Cambronero, Dani Dela Cruz, Marik Amorunyo, kag sumuman sa kay Nonoy Binyas, no? Good morning gid ra sa inyo, ha. Salamat sa pag-upod diri sa aton nga palatuntunan kada adlaw. Kag kay Sir Albert Labrador, no? Owner sa Bingawan's Metalcraft Facebook page. Nagapang ubra ini sang nagkailain nga mga blades sa gusto ninyo nga himo dira sa Bingawan Badyangan. Lisensyado ini, ha. DTI permitted, garantisado gid ang iyang subo. Ginapangita taya ang subo sang Bingawan Badyangan. No, kag may warranty pa, no, ang imo nga order kon maguba na i-repair ni Sir Albert, wala bayad. Sige. Good morning gid sa kay Sir Albert Labrador dira sa Bingawan Badyangan. Sa kay Brad Pitt Madera Bistuer, sa Danao Haniway, sa kay Jan Perocho Sumagaysay, sa Pahok Pututan, kay Stephen Faniga, good morning gid. Kay Siyati Ayon, good morning gid ra. Kag Sumuman, sa mga naga Facebook Live subong aga, sa kay Nani Binliro Bitsaida, sa kay Kagawad Bunikalad, kay Joel Sikugal, kay Ricto Abilio Vicente, no, good morning gid sa inyo. Salamat sa pag-upod diri sa aton nga palatuntunan. Halinon tali sa babaw. Sa kay Real M sa Lagamon, Jasmine Galilea Fakultad, kag Sumuman, sa kay DS Sulacito, no, good morning gid. Sa kay Nonoy Silobrico, Bimbi Bartolome, sa kay Lisel Kapada, Mel Gargaran, no, kay Margie Cobillas, kag Sumuman, sa kay Vergo Ugab, sa kay Ma'am Belen Gabo Carion, good morning gid ma'am. Sa kay Mary Ricabar, kay Mayan Moreno, kay Jess Pal, mayong aga gid, kag Sumuman, sa kay Irol Diriquito, no, dira sa Barutak Nuevo. Kay Maning Justice, iasawa si Mirinda, dira sa Kuyawan Pulo, Barutak Nuevo. Good morning gid sa inyo. Sa kay Johnny Pagdato, kag Sumuman, sa kay Lorna Aranita Apusaga, Imbong Silobires, kag sa kay Mar Bukatiha Alomia, no, mayong aga gid. Rodti Bobo Silogo, Alex Defensor Tagudinay, kag Sumuman, sa kay Edgar Labarico Senior, TLP4 Alma Ahenga, sa kay Agimi Mihares, good morning man. Kag Sumuman, sa kay Candido Incaunado Jr., no? Florencio Florencia Socalito Kalimpay, Randy Hagurin. Kag Sumuman, sa kay Jay Lahato, no? From Pagbunitan Sigma Capiz, no? O, bati ang katadira sa Sigma, no? Sa kay Jeffrey Hibionada, no? Dira sa may Tough North Mandurriao. Ginagreet naman si Helda Hibionada kag Gina Tabuyok kag si Melanie Lobaton. Subong man, sa kay good morning Mandira, sa kay Jima Suwaan Navarro, kag Rosa Albastro, kay Ariel Ablanida, kag sa kay Irna Figueroa Ablanido Paro. Sa kay April Mamon, Dante Analista, Judy Libuon, kag subong man, sa kay Bong Sobretudo, no? Mayong aga gid. Jeff Joaquin,

0: Kay Tristan Di Asis, no? Good morning, Gid. Sumuman, good morning, Mandira, sa kay Edwin De Los Santos, Joel Tolentino, Margarito Espijo Maraminto, Lori May Gukon, Pauls Lee, mayong agagid, kag sumuman, sa kay Laila Nerviol, no? Kay Iyok Istoniko, good morning, Gid. Sumuman, sa kay Tristan Wyatt Gulay, kag sa kay Margarito Espijo Maraminto, no, mayong aga gid. Sa kay Ricardo Victoriano kag Edgar Morales sa Hikanal. Lorenzo Chavez kag sumuman sa kay Irinia Williams, no, kag sumuman sa kay Grace Magbanwa. Juna Ilisan Pastera kag sumuman sa kay Zaldi Bituonas, Grace Magbanwa. Kag good morning Mandira sa kay good morning Mandira sa kay Snooki Galon Gonzales. GB Kalad, no, kag sa kay Boboy Zaragoza, no, mayong aga gid. Sa kay Marivic Cercado, kag sa mga taga Singapore dira, makatapos ang Raven Fans Club Singapore chapter. No, good morning gid sa inyo, ha, sa inyo tarantaran. Kag siyempre sa makatapos ang Raven Fans Club main chapter, kag sa makatapos ang Raven Fans Club Hong Kong kag Singapore chapters. Okay, Nanay Alin Disin Pareco, sa Disin ka Pareco family, dira sa Divina Grasa La Paz, good morning. Kay Sir Jake Sirudo, dira sa Balagon, Anilaw. Kag sa kay Arnel Saunoy, sa Saoroy family, dira sa Tobias Fournier, sa probinsya sang Antique. Kay Kakawad Robert Martres, dira sa Bay San Pedro Molo, Tatoy's Manukan ng Seafood, sa kay Chota, ato Nanay Kunsing, Toto Hekto, Tita Maritsu, good morning man. Tatoy's Manukan ng Seafood, dira sa May Santo Niño Sur, sa Distrito sang Arevalo, kay Francis La Seitria, sa Mandurriao, kag Sumungman Airport, sa Banwasang Kabatuan. Sanbaya, magbalita lugay-lugay, magdarag ko ng mga balita lokal, tapos mga ronda balita. Alas 5:36 na sa kaagahon.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magtunar sang dugo sa tugo ko para kay Lola kag Lolo. Oktubre 25, 2026, Domingong Adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.
3: Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sininga tiyon sang tig-ululan kag-bagyo, ginapahanundong namon sa tanan nga manginisda kag mga tag-iyang sangsakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyo bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod ug malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
4: Sampo Plus Gold.
5: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sampo Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Sampo Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sampo Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Sarton Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong palabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag bangod yara na sa Sarton Gold Coffee Mix.
4: Sarton Gold Coffee Mix. Tinig sa Kape Kanin.

0: ISO certified, world-class quality.
1: My name is Ron Antriage, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Top, top, top, Lecho Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak RMN.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpaninlo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
2: Para sa matinong na dugo,
3: GTX 500.
2: Para sa healthy gatoy,
3: GTX 500.
2: Ang GTX 500 ang may mataas ka antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay.
3: GTX 500,
2: masaligan,
3: epektibo.
2: GTX 500. Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galing si Abigail Luza sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa ko madulaan gana magtuon. Sakit ko na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: GTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Ilatong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: akin. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang
4: GTX 500.
9: Yari na sa Iloilo ang high quality healthcare. Para sa lab tests, ka-checkups, bisitaha ang high precision diagnostics sa ground level. SM Iloilo Central Market. Bukas, Lunes, tuptup Sabado, 6 a.m. tuptup 3 p.m. For quality healthcare, dito na tayo sa high precision.
10: High precision, no one can compare.
11: May handong kabala nga gusto mo matuman? O kun may kilala ka nga takos hatagan sang kahigayunan agud malabot ang iya mga handom sa kabuhi?
12: Ang akin pong kahilingan para po sa mga batang daycare, po mga books para po maging tulong sa mga bata.
13: Yung wish po namin na medicine and medical supply po na wish po namin.
11: Bantayan! Ang programa nga magabulig sa pagtuman sang mga handong sang tagsa ka Pilipino halin sa Luzon, Visayas, Tubtub sa Mindanao. Sini nga Nobyembre na. Ginadulong sa inyo sang RM Networks kag DigiPlus Foundation.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyang mga pasyente nga ging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut siya kayang badya do ko amo nang ako ni ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuli gid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan on that.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Capsule.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lamang kami.
17: Charm and Fabricon, among tumakablong, tanggal amoy kulo sa pangon ng charm.
18: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangtong kumakablong sa charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
21: Alas 5.46 na ang oras diri sa aton nga pagpangaragan. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
22: Unang radyo, unang balita.
21: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Probinsya sang Iloilo ginpaydalom sa state of calamity bangod sa RSSI. 15 million pesos nga regular fund tulungaon sa 27 ka mga banwa nga apektado sang RSSI. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Lineth Yulatris.
22: TYRI, Radyo Man, Report!
0: Mahimo na makapagwa sa pondo ang Iloilo Province para sa mga naapektuhan sa Red Stripe Soft Scale Insect o kan RSSI. Hinimatapos gin paidalo mga probinsya sa State of Calamity pangod sa malapad ng halitan yung itugas sa RSSI sa mga plantasyon sa tubo. Sunod kay Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa na magamit na nila ang 15 million pesos na regular funds ng Iloilo Province na tulungaon sa 27 ka mga apektado ng banwa. Payag pa ni Magbanwa nga magluwas sa regular nga pondo, gin panugutan naman sila ni Governor Arthur Defensor Jr. kagsang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ukon PDRRMC nga hulagon ang disaster fund apang para sa iya hindi pa kinahanglan na tandugon ini bangod madamo pa sa kalamidad yung hinahadaan ng probinsya ilabi na ang El Nino kag mga ginapaabot ng mga bagyo.
1: Hulag naman naman ang regular program naton ang ato nga pundo nga na pahin naton na ginapara sa RSSI nga mga worth 15 million sa nga itong target sini isihatag naton nga siya i-divide naton sa tanan ng mga banwa na naigos ng RSSI kagulamit nila sa ilang mga immediate needs. For example, mabakal sa nga dosinal ng mga hilo or makabutang sa mga stations sa nga for dipping stations para sa ato nga mga pagdan. Kasi sa tumanag na ito, hindi naman sila kaatag sa ibang kong intervention. Agad ito, makontrol na ito, no? Ang pag-laptaliwat sa RSSI sa masunod ng mga cropping, especially sa ito, mga manugtubong na harvest na.
0: Ang kabahin sa pahayag ni Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa, ginsiling paniya nga sa subong, padayon pa ang ilapag pakigangot sa nagkalain-lain ng ahensya, lakip na ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD, kag Department of Agriculture o kung DA, agad badugangan ang ihatag ng bulig sa mga lugar ng lubos na apektado sa RSSI. Dugang pa sa Provincial Agriculturist nga ginatugyan ng Manila sa tagsa ka mga banwa ang desisyon kung paano gamito ng kandidat nga gihatag sa probinsya agon mapahagan-hagan ang halis sa plantasyon sa tubo kag sa mga mangunguma. Kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo, Rajuman Lanath Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
22: Tatak RMN.
21: Base sa data, mga 1.18 billion, no? 1.18 billion nga production losses sa aton sugar industry diri sa probinsya ang apektado mga karadyuman. Malapit sa 10,000 ka mga mangunguma sa 10,000 man kay tarias no sang katubuhan ang natigayon sini nga maapektuhan mga karadyuman sang sining red strip soft scale insect upon RSSI or sa kwani sa Binisaya ni Parawag naton sini is ang tige. No, nga nagaputi na bala nga naga tapik sa tubo, no, kag simpre nagalaya, nagahuyos, no, ang tubo mga karadyuman. Grabe nga kahalitan ini. Naligad nga tinuig, grabe ang sobra-sobra nga kalamay diri sa aton. Tungod nga grabe nga sugar cane production. Pero subong tiyan mo niyo, grabe nga epekto ini sa aton sini nga mga planters o sa mga nagatanom sang tubo mga karadyuman. Tiyang kwan eh, ang pagpaidalom sa State of Calamity sa probinsya sang Iloilo, parang magamit siyempre ang aton sining mga calamity fund. Pwede man pang tunga-tunga ni sa mga banwa, kung saan may mga planters sila nga nahalitan. So, actually, hindi ka trespasser ini ang budget nga ini, no? Para sa luses ng aton siniya nga mga planters sa mga karadyuman. Nagkikuan gid niya, daw nag-special session gid ang sangguniang panalawigan para nga maprobahan nga mapaidalom sa State of Calamity ang probinsya santo man sa rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kay Governor Toto Art Defensor Jr. No? Gilayo nga nagpatigayon sa special session ang sangguniang panalawigan para nga maprobahan ang ininghingyo ni Governor Toto Art Defensor Jr. Grabe niyo, imagine mo ang budget nga pwede magamit ni pila malang ni man, no? 15 million. Pero ang mga banwa nga maturonga sini 27. Nambaraga ni nga sinsilyo lang ining pwede mabulig sa provincial government sa kaperdihan or losses sang aton sini nga mga planters. Pero at least mayo na lang ni. Ilabin agin sa mga gurugagmay gawa nga mga planters bla. Nagapinangutang payakagi, naga-loan para lang nga i-finance sila sini nga mga katubuhan para nga makatanom sila. Pero tiyan mo pa niya natabo, no? Tukod sang sining nasambit iya nga RSSI, no? Nga nag-igo sa aton nga mga katubuhan sa aton nga mga kampo at diri sa probinsya sang Iloilo. Samtang sa dugang pagid nga mga balita, mga karadyuman, World Bank ara pa lamang sa pagtuon kag paghatag sang rekomendasyon sa pagpayo sang public transport modernization sa syudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita Radyoman Joel Franco.
3: City Hall Reports.
5: Ara pa lamang sa pagtuon kag paghatag sang proposal ang papel sang World Bank sa pagpaayo sang public transport modernization program o kon PTMP sa syudad sang Iloilo. Suno kay Councilor Rosette Free Cabaluna, chairman sa Committee on Transportation sang Iloilo City Council, wala pa sang pinal nga loan o kon grant nga istoryahan matapos ang bisita sa World Bank kag Office of the Transport Cooperative sa syudad. Gintugyan sa World Bank ang pag-refine sa programa bangod sa mga problema nga natabo sang una gin-roll out ang PTMP sa syudad. Para ni Cabaluna nga gamit ang grant gintunaan sa World Bank ang mga LGU kangay sang Iloilo kag Bagyo agud maghimo sa bagong rekomendasyon pareho sang digitized kag localized nga sistema kag performance based subsidy para sa mga driver. Sa subong wala pa sang direkta nga financial nga commitment ang World Bank. Ginatanyag online nilang proposal sa mga stakeholders, commuters kag cooperatives. Kung mabatol ini dira pa lamang mahambalan kung mangin loan o kung grant ang masud nga tikang para sa implementasyon sa bagong modelo kag modernization sang syudad.
8: They're here to just submit the proposal. Thereafter, kung it will be accepted by the stakeholders, the commuters and the cooperatives including the city, then possibly ang next step will be to discuss how we go about, if it could be a loan, a grant or kung ano man da, no, dira na da siya madiretso. But for now, ang ila status is they studied the program and they made recommendations for its improvement.
5: Ginako ni Cabaluna nga wala pa sang timeline o kung timetable ang pagpatuman sa sining proyekto mangod madamo pa sa palamangkutan nga dapat sabton ang World Bank kag DOTR sa masunod nga hugnat sang ilang pag sinapol. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
22: Tatak RMN.
21: By the way, magluwas kali sa nangyong problema ta sa RSSI sa ating mga katubuhan. Ang nangyong epekto sang hina sang pagtupa sang ulan kag madugay nga kubaga epekto sang init, naglabot na sa 232 million pesos ang na-record nga halit sang El Nino ilabi na gid sa sektor sang agrikultura diri sa Iloilo. Kag walo ka mga banwa ang nakadeklarar na sang state of calamity, no? Isa ka banwa ang nakadeklara na sa state of calamity, pero pito ka mga banwa ang nakareport nga labing apektado diri. Ang mga banwa sang Labunaw, San Enrique, Banati, Haniway, Bingawan, Limerick, kag Concepcion. Ang nagdeklara naman sa state of calamity amo ang banwa sang Duenas. Grabe nga kwa niyo, grabe nga halit. Nabanta mga 6,752 ka hektar sang pananom, no, ang nahalitan sa masubra 9,000 ka mga mangunguman naton mga karadyuman. Ang iba nga ni subong nagaingagaw pa nga mag-second cropping, although delayed na, pero ti kamo naman kamo sa mga mangunguman naton. Wai niya nagkadulaan sang paglaom. May mga ara yang despite ulihina nagakuan pa na gyapon, nagatinguha pa bala nga maka second cropping. Tama na ni ka-delay kung isipon mo, no? Ang second cropping, iba niya, gararabo na sa lason nga bulan, no? Or iba siningatin na delay man before December. Di ba, kung magamon eh, October na yaga, haboy ka plang sang sabog mo sa second cropping, isipan nyo bala na. Kaya kita mo nagarihambal ko ang mga mangunguman naton, why iniya nagkadulaan sang paglaom? Samtang buhi niya, sige-sige ni, kaya nagalaom nga ti, makabawi sa next nila nga, tanom, no, sang ila sini nga mga humay o kon mga paray mga karadyuman. Kalikat yan muna bla, kwangid, pigado gid, no? Ang kay na ka pamati ko to bla sa program ni Dr. James Sacabarles bla, no, sang College of Agriculture sang Central Philippine University. May nistura to sa bla, isa ka mangunguma bla, nga ambalya sang unang patubas niya 130 kasako. Sang patubas niya subong daw mga pwede to 36 lang o 39 sus Mar Joseph Santissima. Dapat tugangan pagin niya ang presyosang paray 15 pesos or 17 pesos. Oh, natawa nyo ba lang kaperdihan na no sang aton sini nga mga mangunguma mga karadyoman. Muna ganin ito, do talang termi, ang mga mangumata, very resilient ini, huwag nagkakadulaan paglaom. Bisan pangati, grabe ang gastos, pigado ang patubas, pero mas ulit managyapon. Oh, amo na yan mo. Dibla, ang aton yung mga mangunguma dere sa pungsod na Pilipinas, mga karadyoman. Sabihin sa aton ng mga Ilonggo farmers. Eh, pagsunod siling Il Nino ngayon eh, oh, subong pa lang, no, October pa lang, halit niya ba yung tawa niyo? No, 232 million. No? To be exact, 232.54 million. Diba? Ang balor sang kalitan sa mais, kang mga high value crops, ilabi na gin sa humay, ang labing apektado din ang paray. No? Nga, apektado gin sang sining Il Nino mga karadyoman. Eh, subo nag-umpisa pa lang kita, pero ang effect nga niya, ang balko, naligad pa rin tuig. Naligad tuig. Sa subo ng tuig, di ba nalaba katama ang tag-irinit kumpara sa tag-ururan. Galing kita mo na subong, may mga uran-uran, pero ti, ay, Mari Josep, lapta-lapta nga pagkatupa sa uran. No? Hindi mo wala masaligan. Di ba? So, muna nga ito ng mga mangunguma, sige-sige lang. Bisan perdi, sige-sige lang. Oh, kahit ti, siyempre, kung mag-untat ka tanom, ano na lang. Amo lang ngatani ang balkon nakita man ini no sa aton sini nga mga government agencies bala no ang sitwasyon sa aton sini nga mga mangunguma sa aton nga mga mangingisda. Amo lang nga kuya ang balko pag-abot pagid sang katapusan ng quarter nga ini subo nag umpisa na November December. Hingalit kita nga may mga gamay-gamay pa nga pagtutupa-tupa gawa sa nga ulan. Pag-abot sini sang first quarter sang 2027. Amo na ning ginakulbaan na to. Pero dapat amo na amba ko preparado kag preparahan ta ini. Para nga hindi man kita daw ma-overwhelm man bala. Ano wagi kita kulagon nga daw di na kita kabalo kung ano kita. Pag-abot ya sang pag-peak sang sining super Il Nino. By the way, grabe ang strict gali sang kuno sang West Visayas State University sa mga natapos nga mga licensure examination subong iyang tuig. Una sa Kalinsublo kung sa bar examination nga gi-release sang January 2026 100% no ang passing rate. Untong at iwi lang sa mga nangin top notcher from Kalinsublo sa West Visayas State University Kalinsublo pero at least tanan nakapasar. Tapos sa College of Medicine or Physician Licensure Examination nga gin kandak ini sang March, April kag October 2026 no ang rank mga karadyoman is sang October nga ni ang rank is 100 ang passing rate is 100%. Oh, may isang top notcher. Ano nga kakwali sang April ba ni ang nakatop notcher di mo? No? Tapos sa College of Nursing nga gin patigayon sang August kag September o August o September 2026 100% man ang nakapasar kag may apat ka mga top notchers. Sa College of Education sa elementary and secondary level sa licensure examination for teachers o LET naging patigayon sa March 2026 100% man kag tatlo ang mga top notchers. Sa College of Pescar no sa licensure examination for teachers ni March 2026 100% man kag may isa man nga top notcher. Kag sa College of Information and Communications Technology kon CICT sa librarian's licensure examination so kon LLE again conduct sang September 2026 sila nga sana nga bulan 100% man kag duha ang nangin top notcher. So sa mga natapos na nga mga board exams subong iyang tuig, College of Law, sa bar, College of Medicine, sa Physician Licensure Examination, sa College of Nursing, sa Nursing Licensure Examination, sa College of Education, sa Licensure Examination for Teachers, sa College of Pescar, sa Licensure Examination for Teachers, kaya separate na niya college ang education kag ang Pescar, no? Sa West. No? Ang College of Information and Communications Technology, kung si ICT, sa librarians sa examination 100% taran no taran nga nagakuha board basta dira ka sa West nag eskwela 100% pasado. So congratulations gid no sa West Visayas State University mga karadyoman. Sa ibang nga mga schools, no? From Iloilo, nga tinaka-produce man sang mga nakapasar, pinabilagin sa bago lang gin-release nga ini, nga licensure examination o kung physician licensure examination mga karadyoman. Mamati kita kay Dr. Manfred Marpa sang Life Extension Philippines.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Mayong adlaw sa atong mga pinalanggang mga tagpalamati, especially dili sa syudad sang Iloilo kag sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ini ang health and wellness program nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy. Kag subong atong pamatian ang isa ka medical doctor, si Dr. Manfred Marpa.
7: Ini si Dr. Manfred Marpa,
23: gina-advocate gid naton ang regular nga pagpa-check up. Bangod alarming gid subong ang mga report ilabi na sa aton mga younger nga mga members ang population. Suno sa pinakaulihi nga mga data, ang incidence sa mga cancers, diabetes, ang cardiovascular disease, nagasaka kay nagasaka, dugangan pa sa sini ang incidence sa mental health issues sa aton nga mga pamatan-on. Amo kun nga ang bilang isa ka medical doctor, ginapalig-on kay gina-encourage gid naton hindi lang mga aton nga mga adult members ng population, sa mga elderly, kundi especially ang aton nga mga younger members ng population nga ginakonsider naton nga mga future sa aton nga pungsod. Amugani nga ang Life Extension Medical Clinics ara pirmi sa paghatag sa inyo sa servisyo, sa dekalidad nga klase sa pagkonsulta, agud nga mahatagan sing attention ang inyo nga mga medical concerns. Nahibala naton nga ang prevention, importante gid pinaagi sa early nga detection sa mga balatian, malikawan naton ang mas dako nga gasto sa hospital kag sa iban pa nga mga paagi sang pagbulong. Inaagdagin namon kamo nga magkagto sa aman Life Extension Medical Clinic para sa medical check-up kag dekalidad nga pagkonsulta sa aton nga mga medical doctors. Kag tigayunon ang dekalidad nga pagpakonsulta kag pagpa-check-up sa aton nga mga medical doctors.
2: Life Extension Philippines.
6: Para sa inyo health consultation, magkagto lang sa aton nga main branch sa Robinson Space Iloilo, Tagbacaro, SM City Iloilo, Oton, Santa Barbara, Estancia, Pasig City kag Jordan Guimaras. For more details, visit Life Extension PH Facebook page. Call or text 0917-318-1720.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
21: Nabat yan si Dr. Marpa sang Life Extension Philippines. Ina-encourage sige nila nga dapat may gitawag kitang pagpa-check up o gina-encourage sige ang pagpatigayon sang medical check up para nga ma-detect gina yon kung may mga ginabatsyag ka mo dira o wala sa iyo sila iyang alawas. Kaya ang early detection, dako gid ang mabulig niya para nga may early medical intervention man nga mahatag sa inyo. Kasi na, masiguro nyo nga mahapos ang inyo sila pag-ayo o may ngagaw pa da, no? Kamu mapaayo sa inyo mga ginabatsyag sa lawas. Total libre man eh, ang medical check-up sa mga Life Extension Medical Clinics and Pharmacy. Nampang sila sa lower ground floor sa Robinson Mall, J.D. Leon Street, Iloilo City, kag sumamantara sa Tagbac, Caharo. Sa Iries Avenue sa Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, sa Simeon Aguilar Street, Pasig City. May SM City, Iloilo man. Kag SM City, Bacolod. Dira sa Santos Arcade sa Santa Barbara, dira sa Bangga, Dama, Bla, no? Kag sumuman dira sa Poblacion South sa Banwa sang Uton. Kag pinakabago dira sa Davis Building, San Miguel, Jordan, Guimaras. May mga doktor nga nagahulat sa inyo para sa inyo libre nga medical consultation. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Well, nakita chimpo diri sa aton nga pagpangalagad, pero bantayan nyo mga karadyuman. Buwas nga daw ang Banaag Festival dira sa Banwa sang Anilaw. Ang multi-awarded festival nga makita nyo, Festival of Lights dira sa Banwa sang Anilaw. Ang bago subong kay dira hiwaton sa Access Road, no? Ang Banaag Festival sa karon iya nga tuig. So kita kits kita dira buwas nga daw sa Banaag Festival sa Banwa sang Anilaw. Sa ngalan ni Radyo Man Benroy Bernal, ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
22: Tatak, RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Man Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabon!
22: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.

0: Jen here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamok na, makala-stress. Bamud sini, permi na kuha guard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress tabs. Nag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gamit bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guwapa ka, stress tabs.
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Happy 28th anniversary, mga ka-Pure Gold! Umpisa na ang big discounts kag panalong product bundles sa mga maabot ng weekend sale kag mag-intra na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo. For a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, may chance ka nga magdaog sang libreng 25 kilo nga sakos ng bugas kag 30 winners ng cash prizes. Bantayan man ang among nga mga papremyo kag kasadya sa first ever Pure Gold Barangayan sa mga pilit nga komunidad. Diri sa Pure Gold, always panalo. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB-268300, series of 2026.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tata RMN.
5: Oras sa tekla sa is Jess sa aga.
4: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong natatak sa pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News. Straight to the Point Headliners.
5: Probinsya sang Iloilo ginpaidalom na sa State of Calamity bangod sang RSSI 15 million pesos nga regular fund dulungaon sa 27 ka mga apektado nga banwa. 232 million pesos na record nga halit sang El Nino sa sektor sang agrikultura sa Iloilo. Halo ka mga banwa nagdeklarar na sang State of Calamity. WVSU La Paz nakuha ang 100% passing rate sa October 2026 Physician's Licensure Exam. Iloilo Doctors College kag CPU nalakip man sa top school. Agpadala sang pamahog sa Kalinog National Comprehensive High School. Inaimbestigaran sang kapulisan kung estudyante o kung hindi. Doktor nga nakahit and run sa La Paz ginserbihan sang show cause order sang LTO. Balita National Politico halin sa Mindanao ginatudlo nga financier sang 521 kilo nga shabu na intercept sa Lao. Sa balita international, halos 30 katawo patay matapos marumbag ang atop sang isa ka eskwelahan sa Pakistan. Sa negosyo balor sang peso kontra dolyar sarurot sa panibago nga record low. Sa sports, Friguni mangin interim head coach sang Alas Women. Alin sunurin magabalik sa Alas Men. Sa showbiz, Ann Curtis, handa na para sa isa pa kaanak. Sa extra wow balita, international flight gin-divert bangod sang pagpalyas sang lavatories ang tangyaras sa kahawaan.
4: Diretsong mga balita, diretsong komentaryo sa Straight to the Point. RMN News Panahon.
5: Sa lakad sang panahon subong adlaw, natunaw na ang LPA nga ginamonitor sa guwa sang Pilipinas suno sa pag-asa. Sa karon, Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ ang nag-apekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Samtang northeasterly wind flow ang nag-apekto sa extreme northern Luzon. Magluwas ini may easterlies pa nga nag-apekto sa eastern section sang northern kag central Luzon. Bangod sini sa western Visayas lakip na sa Iloilo mangin magaluman ang panahon nga may chance sa laptalap nga pagtupa sang ulan. Pangilat kag pagpanag-uobdala sang ITCZ. Mahina tubtob makasarangan ang uyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw magabutla kla 5:39 sa ninga aga kag magatunod la 5:32 karon sa hapon. Aga mga karadyuman, ang RMN straight to the point. Pungadlaw sang Biyernes, October 16, 2026. Sa ngalan ng Radyuman Novi Guazo, kagradyuman Boss Ito, pang inyo alagad sa bungadlaw, Radyuman Via Panes Otero. Lasais 14 sang aga, diretso kita sa aton mga balita lokal. Naglabot na sa 232.54 million pesos ang balor sang kahalitan sa humay mais kag high value crops sa Iloilo bangod sa epekto sang El Nino. Base sa pinakauli nga datos sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, pinakadako nga balor sang halit ang na-record sa mga gintanom nga humay nga nagdangat sa 223.06 million pesos. Ginabanta sa 6,752 ka-hektaryang sang pananom ang nahalitan, samtang masobra 9,000 ka mga mangunguma ang naapektuhan. Kasunod sini, 8 na ka mga banwa sa probinsya apektado sa tig-ilinit lakip na ang Lambunaw, San Enrique, Banate, Haniway, Bingawan, Limerick, at Concepcion. Nagdeklara naman sang state of calamity ang Duenas. Lasais 15 sa ibang pang balita lokal. Ginabi-abi kag ginpasalamatan sang food trucks community ang Iloilo City Council kasunod sa pag-aprobar sang food trucks and mobile food kiosk ordinance. Isa kahagna nga nagatuyo nga ma-regulate ang mobile food businesses sa syudad. Sa interview sa ngaraman Iloilo kay Julix Mendoza, chairman sang food trucks community, ginpayag sini nga madugay na nila nga luyag mapasar ang nasambit nga ordinansa nga nagakilala sang ila papel sa lokal nga ekonomiya. Sunod kay Mendoza nga bangod mayara na sang legal entity, mahimo na sila makapwesto sa mga lugar nga gindesignar sang syudad kag hindi na kinahanglan magrenta sa mga pribado nga propiedad ukon sa magpasakop sa mga event nga limitado lang ang tion sang ila pagbaliya.
6: We can now be given permits to operate on areas na designated ang city na pwede kami makabaligya. So for the longest time, mag-operate kami sa mga private, lalo na yung mga locations, or sa mga malls, mga. So hindi kami sakot sa city, so dito kami nagbaligya. However, ang nasasaw ng mga events are only done for specific dates lang, or weekends lang. So during weekdays, hindi kami.
5: Ang kabahin sang payag ni Julix Mendoza, chairman sang food trucks community. Gilaragway sini ang ilang komunidad ngayara sa tunga-tunga sang street food kag restaurant nga nagahatag sang kalidad nga pagkaon kag pagserbisyo. Ginsiling pa niya ang ideya sang food truck businesses na kuha pa niya sa Europe kag nagapati siya nga magapabaskog pa ini sa reputasyon sang Iloilo City bilang creative city of gastronomy. Samtang gindominar sang tatlo ka mga eskwelahan sa Iloilo City ang October 2026 Physicians Licensure Exam. Rank 1 sa top school sa West Visayas State University, La Paz, matapos makakuha sang 100% nga passing rate. Samtang rank 3 naman sa mga eskwelahan nga may 50 tubtob 99 ka examinees ang Iloilo Doctors College of Medicine nga may 96.15% nga passing rate kag nagdupa sa ikapat nga pwesto ang Central Philippine University kung CPU nga may 92.86% nga rating. Sa mga pasinawan, nagpanguna sa listahan sa top-notchers si Maxine Francesco Baculo sa University of Santo Tomas nga may 95.50% nga rating. Subong atuig, 4,165 sa 4,447 o kung 93.66% ka mga examinee ang nakapasar. Isa sa mga nagapangunang rason sa padayon nga pag-uswag sang syudad ang mapabaskog ang pagbinuligay sa lokal nga panguluhan, pribado nga sektor kag komunidad, suno kay Engineer Terence Oigongko, Presidente sang Filipino-Chinese Chamber of Commerce of Iloilo kon FCCCII kag pinuno sang ILED. Sa interview sa ngaraman Iloilo kay Ogongko, ginpahayag sini nga ang pagkabukas ng syudad sa negosyo kang investment makita sa pagsulod sini sa Hall of Fame sa National Most Business-Friendly City Award sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCCI. Matapos na angkon ang pagkilala sa magkatatlo ka beses sa sulod sa 5 katuig. Sunod kay Ogongko, ang among pagkilala ang nagaserbe ng importante nga boto sa pagsalig bangod nagapakita ini sa epesyente nga proseso sa mga transaksyon sa gobyerno, masaligan nga infrastruktura kag skilled workers.
7: The recognition nga ang partnership between the government, the business sector, and the entire community sa Iloilo City is allied din. Na-experience mo nato, na nakita ito mga improvement sa business registration, kag ang willingness ng city government na mag-consulta yung permit sa private sector sa mga major na mga decision. Yung mga challenges kita na encounter from time to time. But we appreciate ang government na nagapamati kag nag-respond din.
5: Gindugang sininga ang mga ang among award makabulig sa pag-inganyo sa mga existing kag bag-ong mga investors agud mapasangkad ang ila operasyon sa syudad ilabi na sa mga lugar nga may insentibo para sa mga negosyo. Ginatagan man pagtamod sa opisyal ang sang sektor sa negosyo ang importansya sang pagpadayon sa mga programa sa pag-uswag halin sa administrasyon ni Anay Mayor Jerry Trenias subtob sa karon nga liderato ni Mayor Raisa Trenias agud mamentinar ang direksyon sa malawig nga pag-uswag sa syudad.
7: Importante din ang continuity because ang economic development wala ni nagatabo overnight lang. Meaning, sige-sige kang kinalan i-sustain din yun. Ang mga programa nga kinapisaan ni former Mayor Jerry Trenias nag-establishers ang strong foundation kagpo nag-encourage man sa kay subong Mayor Raisa na mag-continue kag mag-introduce man sa mga improvement kag priorities.
5: Apang ginatagan pagtamod ni Ogongko nga hindi dapat makontento ang syudad sang Iloilo sa nalabot sa karon lakip sa mga lugar nga kinahanglan pang atutukan ang mga pagpadasig sa mga transaksyon sang gobyerno pagi sa digitalization, pagpauswag sang supply sang kuryente kag tubig, kag pagpauswag sa mga sistema sang transportasyon. Ginihiyo man niya ang paghatag sa nagakaigo nga suporta sa mga micro, small kag medium enterprises o kon MSME subong man sa mga startups pagi sa pag-finance, pagdudlo kag paggamit sang moderno nga teknolohiya.
7: Developing the commission is not the finish line or hindi siya katapusan. It should motivate us, the business and the city government to aim even higher. We must continue improving, especially sa government transaction, improve natin with digitalization. We have to ensure also ang mga utilities natin like ang electricity, water, transport. Hindi nga mga infrastructure importante ini because this is this complements and helps the businesses in being more efficient. No?
5: Ang kabahin sang payag ni Engineer Terence Ogongko, Presidente sang Filipino-Chinese Chamber of Commerce of Iloilo Incorporated, kag pinuno sang ILED. Oras la sa 6:21 sa aga sa iban pagid nga mga balita lokal. Ginserbihan na sa Shoko's order sa Land Transportation Office kung LTO6 ang doktor nga nag-drive sang iya salakyan nga nag-hit and run sa mga baligyan sa Barangay Baldosa, La Paz kag natiruhan sa mga nag-responding nga police. Sunod kay LTO6 Regional Director Attorney Gaudioso Hedospan II, ginserbi nila ang Shoko's order sa doktor sa Oktobre 14 kag ginatagan ini sang 5 kaadlaw para magsabat. Payag pa ni Hedospan nga ginpaidalo Manila sa 90 days nga preventive suspension ng driver's license ang doktor samtang nga nagapadayon ang investigasyon sang Investigation and Intelligence Unit sang LTO6.
8: Nagkadana sa subong mayara magkita ng issue ng preventive suspension order sa iya license. Yes, but I don't think siyempre this is the legal side of it. No? I believe no kay naluwa na kasi sa under medical treatment siya. So, maski suspend mo na, I don't think there is a possibility na maka-drive siya na ikitiin ng mga there was a following that traffic violation, may shooting incident pang natabuhin siya, may injury siyang agong.
5: Ang gabahin sa pahayag ni LTO 6 Regional Director, Attorney Gaudio Sojedo Spahn II, doon na nanganapasakahan sa ICPO sa kasong doktor sa serious resistance and disobedience to a person in authority or the agents of such persons sa Article 151 sa Revised Penal Code kag attempted homicide. Maghihiwat sa week-long celebration halin Oktobre 19-25 ang National Meat Inspection Service o kon NMIS kaupod ang Iloilo City Government kamay tema nga One Nation, One Commitment, Safe Meat and Quality Meat for All. Agod mapabaskog ang kampanya para sa luwas kag dekalidad nga karne para sa tanan. Sunod kay April Chavez, OIC Regional Technical Head sa NMIS 6, sentro sa kampanya ang interagency collaboration kag partnerships pagpatuman sa regulasyon kag pagpasiguro sa public safety. Angod sa nigin panumdum ni Chavez ang mga bumalakal nga magtanaw sa meat inspection certificate nga gini-issue sa certified meat inspectors bilang garantiya nga ang karne nakaagi sa inspeksyon sa meat inspectors kag hilway kaunon. Ini nga sertipiko dapat nga naka-display sang klaro sa pwesto sang vendor. Katuyuan sang kampanya nga mapabaskog ang pagbinuligay sang ahensya kag maproteksyonan sang ang konsumidor batok sa mahigo kag kontaminado nga karne.
9: Here's info na One Nation, One Commitment, Safety and Quality Meat for All. So hindi po kasi hindi yung ating mga activities, emphasizing po yung ating mga collaboration. Kasi sabi nga po dito, binigyan halaga ng ating tema yung coordination collaboration, strong coordination collaboration para ma-implement yung ating mga regulations at masiguro na ligtas po yung kami. We have several activities na with partnerships po, sabi ko nga po, lalong-lalong during this will cover po from October 19 to 2018. So it's a week-long celebration next week.
5: Ang kabahin sang pahayag ni April Chavez. Ang oras mga karadyuman, la sa East 25 sang aga sa dugang pagidnaton nga mga balita lokal. Probinsya sang Iloilo ginpaidalom na sa State of Calamity bangod sang RSSI 15 million pesos nga regular fund tulungaon sa 27 ka mga apektado nga banwa. Kasama mo sa balita Radyoman Lineth Fernandez Yulatriz.
10: Mahimo na makapagwas ang pondo ang Iloilo Province para sa mga naapektuhan sang Red Stripe Soft-Scale Insect o kan RSSI. Pinimatapos gin paidalom ang probinsya sa State of Calamity pangod sang malapad ng halitan ng itugas sang RSSI sa mga plantasyon sang tubo. Sunod kay Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa na magamit na nila ang 15 million pesos na regular funds sang Iloilo Province na tulungaon sa 27 ka mga apektado ng banwa. Pahayag pa ni Magbanwa nga magluwas sa regular na pondo, gin panugutan naman sila ni Governor Arthur Defensor Jr. Pagsang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kon PDRRMC nga hulagon ang disaster fund apang para sa iya, hindi pa kinahanglan nitong dugon ini bangod madamo pa sa kalamidad nga hinahadaan ng probinsya ilabi na ang El Nino kag mga ginapaabot ng mga bagyo.
11: Hulag naman ang mga regular program naton ang ato ni Japundo nga na pahin naton na ginapara sa RSA nga mga worth 15 million ang atong target sini is ihatag naton ni sa i-divide naton sa tanan ng mga banwa na naigos mga resis ay kagulabit nila sa ilang mga immediate needs. For example, bakal sa nga dosyonal ng mga hilo or butang sa mga stations sa nga for dipping stations para sa atong nga mga pagdan. Kasi sa tumanag na ito, bilang sila kaatay sa iban pagiging intervention, agad ito makontrol na ito, no, ang pag-taliwat sa RSS ay sa masunod ng mga cropping, especially sa ito mga nagtubong na harvest
10: na. Ang kabahin sa pahayag ni Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa, ginsiling paniya nga sa subong, padayon pa ang ilapag pakigangot sa nagkalain-lain ng ahensya, lakip na ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD, kay Department of Agriculture o kung DA, agad badugangan ang ihatag ng bulig sa mga lugar na lubos na apektado sa RSSI. Dugang pa sa Provincial Agriculturist nga natugyan ng Manila sa tagsaga mga banwan desisyon kung paano gamito ng kandidat nga gihatag sa probinsya agon mapahagan-hagan ang halis sa plantasyon sa tubo kag sa mga mangunguma. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lanath Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
5: World Bank ara pa lamang sa pagtuon kag paghatag sang rekomendasyon sa pagpaayo sang public transport modernization sa siyudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita Radyoman Joel Franco.
12: Ara pa lamang sa pagduot at paghatag sa proposal ang papel sa World Bank sa pagpaayo sa Public Transport Modernization Program o kung BTMP sa siyudad sa Iloilo. Sunod kay Councilor Cedric Cabaluna, Chairman sa Committee on Transportation sa Iloilo City Council, wala pa sa pinalangang loan o kung grant na ginisuruyahan matapos ang bisita sa World Bank kag-office of the Transport Cooperative sa siyudad. Gintugyan sa World Bank ang pag-refine sa programa bangod sa mga problema nga natabo sa una gin-roll out ang BTMP sa siyudad. Para ni Cabaluna nga gamit ang grant gintunaan sa World Bank ang mga LGU kangay sa Iloilo kag Bagyo agud maghimo sa bagong rekomendasyon para usang digitized kag localized nga sistema kag performance based subsidy para sa mga driver. Sa subong wala pa sang direkta nga pinansyal nga commitment ang World Bank. Kinatanyag anay nilang proposal sa mga stakeholders, commuters kag cooperatives. Kun mabatol ini dira pa lamang mahambalan kun mangin loan o kun grant ang masud nga tikang para sa implementasyon sa bagong nga modelo kag modernization sa ang syudad.
13: They're here to just submit the proposal. Thereafter kung it will be accepted by the stakeholders, the commuters and the cooperatives including the city, then possibly our next step will be to discuss how we go about, if it could be a loan, a grant, or kung ano man da, no, dara na da siya madiretso. But for now, ang ila status is they studied the program and they made recommendations for its improvement.
12: Ginako ni Cabaluna nga wala pa sang timeline o kung timetable ang pagpatumang sa sining proyekto, mga madamo pa sa palamangkutan nga dapat sabton ang World Bank kag DOTR sa

0: Pula ng klase kahapon matapos sa kabaton sa pamahog ang nasabit ni eskwelahan pinaagi sa messenger gamit ang fake account nga nagapahayag madamo inipat yon sa eskwelahan. Sunod kay Police Lieutenant Gabriel Manguera, hepe sa kaninog PNP nga makabing ang fake account ang ginagamit sa pagpadala sang pamahog kag ila inikaroon ginatutukan. Kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Mana Marjorie Herbo Miane Tatak Araman.
1: Sa katapusan nga balita lokal, duha ka centenarian sa distrito sang Haro nakabaton sang tag 100,000 pesos nga cash gift pagi sa NCSC. Kasama mo sa balita Radyo Man Mon Kapalihan.
2: Duha ka centenarian ang nakabaton sang cash gift nga tag 100,000 pesos halin sa gobyerno paagi sa National Commission for Senior Citizens SOCON NCSC Regional Office 6 sa idalom sang programa nga Expanded Centenarian Act. Isa sa centenarian ang ginkilala kay Asuncion Valdez Heria sang Bankers Village Barangay Quintinsalas Haro nga nagsaulog sang iya ika-isa kagatos nga kaadlawan sa nagligad nga Agosto 15. Ang isa ang ginkilala naman kay Vicente Gatia Cordero Jr. sang Barangay Buhang Haro nga nagsaulog sang iya isa kagatos kartuig nga kaadlawan sa nagligad nga bulan sang Agosto. Malawas sa duha ka centenarian nakabaton man sang cash gifts ang 625 ka octogenarian kag nonagenarian nga nagaedad sang 80, 85, 90 kag 95 anyos halin tanan sa syudad sang Iloilo. Sunod kay NCSC 6 Regional Director Ann Rapunzel Ganson, ang distribution sang cash gift ang kabahin sang ikatatlong nga batch subo nga tuig nga naglabot sa masobra sa 13,000 kag na naglabot sa masobra sa 13,000 kabenepisyaryo sa bilog ng Western Visayas.
3: Ito sa cash gift distribution plan, magaling October 14 until November 13. Almost 1 month
2: yun. Padaya naman na gina-encourage ni Ganson ang mga tigulang nga naglabot na sa milestone age na mag-submit sang ilang mga application forms.
3: Sinyara pa siya tinarian na wala na palabot sa aton. Go to your barangay senior citizen presidents, your respective OSCA, Confederation Officers, sa inyo MSWDO, sa pagsatagsa ninyo ang kapanuhanan, or kay sa CLWD1 kung hindi ka masusunod sa inyo man ng mga barangay senior citizen president, mag-submit na sa inyo application forms. Go to paproseso na for those who have not reached the maximum age but will turn 80, 85, 1995, or 100 by next year, pwede na makamatamat.
2: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
1: Kag sa atong tingog kiligay noon yari aton pamatian.
4: Tingog kiligay noon, ang pagtibong sang namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
5: Ining binalaybay ginatiguluhan pahanumdom. Pabutsyag ni Rizal sa iyagin pulong mga pamatanon sang banwa paglaom. Apang mga abyan pagpanghulong-hulong kung may silak bala sa likod sang galom. Mga pamatanon karon nga inadlaw, dili kay paglaom agud ipabugal. Bag-o lang kabutlak hamili nga adlaw, didto na sa kanto ga kinaburigal. Kun ikaw magkadto sa mga tubaan, pulos pamatanon imo nga makitaan. Matapos mapuno ang ila mga tisdak, bisan walay sala makaagom tindak. Abi mga toto inyo mantan awa, buhat nga maayo kalipay sang banwa. Gani aton sundon kay Rizal nga pulong, agod ang kasanag, dili mapalong. Ining tingog hiligay noon pinagi sa malipot nga binalaybay ginsulat ni retired judge Nilo Parpamunag, tag-uba isang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Araman Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo.
1: Ang tingog hiligay nun ginadulong sa inyo sang Kapi Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod ng ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Ang mga ingrediente kilala nga

0: kahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga masgin patamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Capihenyo, pangabuhi nyo, Capihenyo.
1: Kag sa ibang pagid naton nga mga balita sa showbiz, ang Curtis handa na para sa isa pa kaanak sa Extra Wow International Flight gin divert bangod sa pagpalya sa lavatory samtang yara sa kahawaan. Sa health news, paano bala mapahaganhagan o kung malikawan ang pag-askad sang tutunlan? Kag sa labs ko si Mother Earth, pagdala sang mamag-an lang bagahe kon magbiyahe, makabulig sa dunang manggad. Inikag iban pa nga mga balita, tutukan sa aton pagbalik. Oras la sa istrantay sa isaga.
2: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Gising-gisi ang labada.
4: Mula noon, hanggang ngayon.
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Geek

0: lang Miguel Tilaming promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Maayong adlaw. Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panulok?
2: Ay, nako, iho. Grabe ginang labo. May katarata kuno ako. Siling sang doktor, daw pareho sang gabon na pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat, gid, kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko. Pagkatapos ang tatlo kabulan, dako, gid, nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
3: Tilawi man ang bago na produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Oras na 6:39, saga balik kita sa aton mga balita nasyonal. Ginatudlo nga isa ka politiko halin sa Southern Philippines sa kon Mindanao ang nagpondo sa illegal nga transaksyon sang 521 kilos ang shabu nga na-intercept sa Luang Prabang International Airport sa Laos suno sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA. Suno sa report na nasambit nga legal nga droga nga nagabalor sa binilyon ka pesos, ginaplano nga isulod sa Pilipinas, pinaagi sa isa ka pribadong eroplano kon private jet nga may tail number N73GP. Ginkompirmar sa PDEA nga natumod na nila ang identidad sa politiko nga ginatudlo nga financier sa operasyon. Apang wala na ginpahayag sa publiko ang iyang ngalan bungod sa padayon pa ang investigasyon kag pagtipon sa mga ebidensya batok sa mga nadalahig. Samtang duha ka Pilipinong ginakilala nga may kaangtanan sa nasambit nga operasyon, iniamo Sanday alias Fahad nga residente sa Marawi ang ginaresto sa Laos, samtang si alias Boyet naman ang ginatudlo nga nagasikaso sang private jet kag padayon nga ginapangita sa mga otoridad sa iban nga bahin sang Asia. Sunod sa impormasyon ang duha ka suspect na kabase sa Mindanao.
7: Zanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sinin timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon gani para forever young mag Zanton Gold Coffee Mix.
6: Lasa 6:40 sa iban pa nga balita nasyonal. Ginpanginwala ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga pahayag na ginatanyag ang 2027 national budget sa mga senator judges o kung magkakuha sang boto para makonvict si Vice President Sara Duterte sa iya impeachment trial. Sunod kay Gatchalian, wala sang basihan ang mga aligasyon na ginagamit ang 2027 budget bilang bargaining chip agud ma-pressure ang senator judges o kung ginatanyag nga reward para sa mga kongresista. Pahayag niya sang Lunes lang nag-abot sa ilang budget kag nag-umpisa pa lang sila sa pagtuon sini gani wala pa sang may ginahulag diri. Sa Miyerkules ginpahayag ni Duterte nga mapabay-an ang mga tawo kung ginagamit ang impeachment kag national budget bilang instrumento sang political survival sa mga korap. Ginsiling ni Gatchalian nga maapektuhan ang kredibilidad sang Senate Impeachment Court bangod sa among mga alegasyon apang ginpasalig niya ang mga paglantaw sang senator judges amang in impartial kag fair.
7: Santon Plus sa Herbal Capsule, ginabuligan ng imulawas para hindi matubuan sa mga bukol, sis, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado kag may alibyo. Ara lang sa mga butika. Kung nahanlo ka sa mga bukol, sis, o kung tumor, benign man o kung malignant, hindi na pagpadugaya pa, mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Napamatudan sa mga eksperto nga makabulig tunaw sa mga sis sa aton nga dughan, mayoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Santon Plus Herbal Capsule.
6: Diretso kita sa aton mga balita international. Halos 30 katawang ang napatay kasunod sa pagkarumpag sang autopsy sa kaeskwelahan sa Peshawar sa Pakistan. Sunod sa report, 28 ka mga estudyante kag isa ka manunudlo ang napatay sa insidente nga natabo samtang nagapadayon ang klase. Magluwas sa mga napatay, madamo man ang pilason. Kasunod sang natabo, ginaresto sang kapulisan ang tag-iya sang eskwelahan. Sang Hulyo, 14 ka mga estudyante ang napatay sa narumpag ang bubong sa isa ka educational center sa Lahore, Eastern Pakistan. Ining balita international ginadulong sa inyo sang
7: DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
8: RMN News Negosyo.
6: Nagsarurot sa panibagong nga historic low nga 63.060 pesos ang baylo sang piso kontra dolyar kahapon Oktubre 15. Nalapawan sini ang na-record nga all-time low nga 62.9 pesos sa nagligid nga Oktubre 8. Kahapon na record man ang intraday low nga 63.06 pesos.
7: Vitamin D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang aton kape, mag Vita D Plus Coffee Mix.
8: RMN News Sports.
6: Ginanunsyo sang Philippine National Volleyball Federation o kung PNVF ang panibagong sa ang pagbago sang coaches sa Las Pilipinas Men kag Las Women. Makabalik si Dante Alinsonurin sa Las Pilipinas Men nga iyagin captain sa nagligad sa nakuha sang Men's National Volleyball Team ang historic silver medal sa nag-host ang Pilipinas sang 2019 Southeast Asian Games o kung SEA Games. Samtang magabalik naman sa Las Women si Angiolino Frigoni. Los kay Taka Minowa nga nagserve sa interim capacity samtang nagasugod ang PNBF sa preparasyon para sa FIVB Women's Volleyball World Cup sang 2029. Busla naman ni Creamline Cool Smashers Team Coordinator Maria Carlota Zelda sa si Ronwald Chris Di Makulangan bilang team manager sa Alas Pilipinas Men. Sa women's side, magasulod ang volleyball commentator nga si Jamie Ascalon bilang team manager bulos kay Holly Reyes. Ini nga balita sa sports, ginadulong sa inyo sang
7: Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pumasarilan sila kung din malapit ang inyong lugar. May ara sila sang brand sa SM City, Iloilo, Kagbakolod, Robinson's Place, Iloilo, Kabangkalan, Kagadi City, sa Negros Occidental, Bangadama, Santa Barbara, Tagbak, Haro, sa E-Reyes Avenue sa Estansa, Simeon Aguilar Street sa Pasi, San Jose Antique, San Miguel Jordan Guimaras, kag sa Uton, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
8: RMN News Entertainment.
6: Nakahanda na si Ann Curtis nga hatagan sang manghod si Dalia. Sa isa ka segment sang ilang noontime show, ginistoryahan ni Ann Vice Ganda Vong Navarro kag Jong Hilario. Manubo lang ang kabuhi kag kun ano pa ang luyag dila nga obrahon sa palaabuton. Nagsabat si Jong nga luyag niya nga mag-save sang kwarta para sa palaabuton sang iya pamilya. Ginsuportahan ini ni Ann kag ginsiling nga luyag niya sang isa pa ka anak. Madumduman nga ginkasal si Ann kay Erwan Yusef sang 2017 kag ginwelcome nila si Dalia Amelie sang 2020. Kining balita sa entertainment, ginadulong sa inyo sang
7: Life Extension Vitamin D3. Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani og galiya ang pag-inom adlaw adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
9: Extra. Wow! Balita. Balita.
6: Nakabati na bala kamo sang pag-divert sang eroplano bangod lamang sang wala naga-function nga lavatory sukon comfort room. Sa indam laglang gin-divert ang isa ka international flight kapadulong sa Texas halin sa Madrid, Spain bangod sa anom sa walo ka lavatories ang hindi magamit. Nag-divert ini sa John F. Kennedy International Airport sa New York kagin paidalom sa maintenance inspection gilayon man ini nga naglupad. Kasunod sini nagpangayo sang pasaylo ang spokesperson sang American Airlines Bangod sa disruption nga natabo. Sa aviation expert kag retired airline captain nga nakabase sa Florida na si Steven Arroyo, ginhimo ini para sa seguridad sa mga pasahero. Pahayag niya makatugas ang security protocol problem ang malabang pila sa lavatories, labi na kung gina-turn on ang seatbelt sign. Ining extra wow balita, ginadulong sa inyo sang
7: Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Inom ka isa lang ka sachet sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kaya ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber, sang Life Extension Philippines.
6: Oras mga karadyuman, 6:49 na sa aga. Nagatamyaw kita sa maayong aga kag happy happy listening kay Sir Jaspol, kay Ran Santinas, Gilbert Laos, Tristan Wyatt Vigulay, Marlene Gailan, Ariel Arca, Joanna Calvo Berdan, kay Sir Bradbit Madera Bistwer, maayong aga watching always sa Barangay Danao Haniway, Bistwer Madera, Armado Alihera, Duerme Borosello Family. Always sugid ka pamati 24/7 sa inyo. Salamat gid. Kay Mark Solas, DJ Boy Adorio, kay Joel Tolentino, Rina Oconjina Refalbor, Sir Nicolay Somes, maayong aga. Kay Ma'am Grace Kaday Padama, maayong aga. Kay Sir Stephen nga Mayara nga ginapatamiyaw, maayong aga gid kay Sir Stephen. Kay sa iya pamilya nga adlaw-adlaw gid nagatutok sa aton. Sir Stephen, pwede pag-greet sa mga listeners nyo dira sa Matt E. Miagaw, kay Limuel Fanega, Edna Fortaleza, Bibi Norberto Federico, Roland Nielo, kay Nay Dolores Espino, maayong aga. Salamat gid sa inyo pagpamati. Pagpagid natin nga mga listeners nga nagatutok sa aton YouTube, sa aton Facebook Live, kag sa iban pagid natin nga mga platform, sa aton nga RMN app, kag sa aton mga radio, maayong aga gid sa inyo tanan. Inyo nabatian ang pagbalita sang RMN Straight to the Point News. Subong adlaw sang Biyernes, October 16, 2026. Tangalan ni Nanday Rajuman Novi Guazo kag Rajuman Boss Idol. Ito ang inyo alagad, Rajuman Fia Panes Otero.
10: Tata RMN. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQT nyo mo. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
10: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo sulit pusog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
13: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
14: Halin sa pinakamataas nga bukid?
15: Nak! Kagkamusta nga?
14: O sa pinakamalayo man nga isla?
15: Nay, gagraduate na ako!
14: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
16: Papauli na ko ka!
17: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB260214, series of 2026.
18: Maulan man, no worries na ako'y kulubang damit. Charm,
19: Fabcon, among tumakablo.
20: Hanggang amoy kulo, sa pangon ng Charm. Charm Fabcon with Bluefresh Technology. Kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
21: sa Ginuma na, Hinebra na, dyan sa Nalo promo. Tingnan nang ilalim ng Celio o Cup ng Hinebra San Miguel, Primera, o Freedom Island. At i-claim ang premyo sa Partner Redemption Stores. Kasyali na!
16: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDIC FAR. Apparel number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
19: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
22: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
23: Galubog pala ang imo pananaw, basi myopia, diabetes, o kon eye strain na na. Hindi na pagantusa, kay ari na ang Iberry.
24: Ako si Anna, uhada ka man dawe. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko, kataasang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kagperwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga to Marcos ang Iberry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
23: Ang Iberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Iberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
22: Iberry for a clear and healthy eyesight.
25: Happy 28th anniversary, mga Kapure Gold! Umpisa na ang big discounts kag panalong product bundles sa mga maabot ng weekend sale kag mag-intra na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo. For a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, may chance ka nga magdaog sa libreng 25 kilo nga sakos ng bugas kag 30 winners ng cash prizes. Bantayan man ang amon nga mga papremyo kag kasadya sa first ever Pure Gold Barangayan sa mga piling nga komunidad. Diri sa Pure Gold, always panalo. Promo runs for September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trip Permit Number FTEB-268300, series of 2026.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
21: Maulan man? No worries, naapoy ko lang ang damit.
27: Charm, fab, con, among pumakaglo, hanggang amoy kulo, sa tungo ng charm.
20: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
27: Pangtong kumakablo sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
21: ACS!
28: Kapoy!
29: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: when you come. Uber Fest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa DYRI RMN Iloilo, alas 6:57 na sa aga. Mayong aga Banwa, mayong aga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang Straight to the Point program. Diri sa DYRI RMN Iloilo 774 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Adlaw na kita sang Biyernes, pizza 16 sa bulan sang Oktubre 2026. 69 días na lang ang nabilin kag Pasko na. Kada siglang sang paglakat sang panahon daw kasan ulang no? Dugay-dugay Pasko na naman. Subong nga aga, ini ang inyo mangin alagad. Halos kita na isa kay Boss Idol, kay Rajuman Noviguaso. Ako naman ang inyo alagad, si Rajuman Benroy Bernal. Standby kay aton karon pag-istoryahan kag pag-tutukan sa second part sa aton sining program. Ini nga may kaangtanan sa pag-declare no, sa province of Iloilo under the state of calamity. Bangod sining RSSI o kung sa aton nga local term diri tigi nga mo nag-atake sa mga katubuhan aton kabudlay kwan kabudlay ano ni tapnaon kinamo na sa mga chemicals nga ginpang introduce para nga ti tapnaon ini pero nabudlayan ang aton sining mga farmers ang aton sining mga ano ni mga mangungumas ang tubo. That's why nga grabbing halit no labi na gid sa mga kwan mga kabanuhanan nga ti ang ginasaligan bala labi na gid sa 4th district ay ang production niya sang tubo mga San Enrique Pasig Duñas Pertia Kalapad amo ning ginasaligan niya sang aton sini nga mga small farmers inga na mga dalagto naton nga mga farmers ti dako ang loses gid no hindi magwantahan ti bangod sini ang halos bilog nga probinsya apektado so gin pailalom sa state of calamity ang bilog nga probinsya para nga ti may utilize nato ng pondo nga kinanglan para nga ibulig sa aton sini nga mga farmers galing kay problema kay gamay lang gid ang pondo no 15 million lang gid ang may utilize nga pondo sa aton sini nga provincial government although nga ti may mga counterpart kini ang local government units naton para mabuligan no ang aton sini nga mga ano ni nga mga farmers. So karon bantayan kay makuhupod nato ng disaster ano ni officer sang aton sining province of Iloilo. Paluon ta kag hindi lang ang RSSI ang concern. Kay ang palaboton nga El Nino subong gani why pakita sa drought eh no? Ang drought may experience naton by next year first quarter of next year. Subong niya ti gaumpisa pa lang. Gaulan pa gani mo nga balila gani nga ano nga El Nino ning kay nagabinagkuan gani gabinaha di samon di wala pa man gani no hindi pala kamo magkuan magsako no mas mayo gani tani tuod nga hindi magabot ina pero ang forecast sang pag-asa nagapati kita nga ti pag-abot sang sunod tuig medyo ma-propinot ang pag-abuhi naton bangod sang El Nino hindi man naton gusto ni tani nga handumon galing kay ti amo ning posibilidad nga mag-abot sa aton eh. No, so that's why nga mag-preparar kita. Istorya tara karon dugang diri sa aton sini nga pag pangalagad kag ang balita nasyonal aton man nga pag-istoryahan kay ang House Prosecution na panel nagapangayo sang pasaylo. May kang tanan sini nga nag-circulate sa social media nga wacky pictures nila sa sulod sang Senado. Pare usit nga klase do wala. Uy sabla do na sobrahan manya. Do na sobrahan ka man imo iya sa imo abilidad. Abala mo nagid nga Senado. Eh butang man sa gamay nga respeto kay butang man sa itakto ina nga lugar ang mga photo ops ninyo nga ti kung gis abala. O kinutaw ko taw nagid. Bala mo nagid nga ti seryoso ang tanan sa hall nga ina sa kwan nga ina sa Senado seryoso na dayang ginaistoryahan. Pagkatapos ma picture kamo iya nga nagawake pa kamo iya inyo oh si Kwan si ang ano gani si attorney ko po nambla ang gigid na prosecutor nagapadiwal pa siya nga bakba Si Ligutan nagtangla sa Tony Ligutan nagtangla sa Tony Divine Gracia May nag-download may ginatudlo siya pakanto sa nagatudlo siya bala. No, basta waki shot. May lang ganito sila nag-jump shot. Sa sulod sa niya sinado. So muna, dapat mangin kuan kita. Mangin mindful kita nga kuan ina, seryoso ina nga lugar. Respetado ina nga klase sa nga lugar. Wala diya sang kuan, wala diya sang ano ni, wala iya sang kinutaw ko tao dapat sa lugar nga ina. Pero nagabumirang sa ila kay bisan AI generated panakayambala basi kun AI generated. But I don't think nga AI generated because nagapangayo na ganit pa sa ilong prosecution panel. Pero bisan AI generated pa the fact nga ti inyo itong mga picture kag may background sa nga Senate, no? Nga nagawaki ka mo, di lain na ina nga istorya. Dalaga pondra ang respetado nga institusyon ang aton sininga Senado. Istoryahan ta na dugang diri sa aton sininga pagpangalagad. Kag karon balon ta man ang announcement dira sa may Dumangas kag Leganes may taytay sila da nga I suppose nga ginaobra ina. Magin kwanabi magin pabalo diri si board member Rolly Distura. Nga ti may limit may load may ara sang limitasyon ang pag-agi dira. Ang mga mabugat nga mga salakyan hindi makaagi. May mga kwana mga certain lang nga mga salakyan nga pwede makaagi dira para sa safety man sa aton sininga mga kauturan. Istoryahan tana karon diri sa aton sininga pagpangalagad. Sige, balikan na kita karon na part 2 kag iban pa nga mga balita lokal diri sa aton sininga palatuntunan sa Straight to the Point program. Ako ang inyo alagad si Radyoman Benroy Bernal.
2: Tatak RMN. RMN Network News.
4: Pinawi ng DTI, presyo ng iba pang pangunahing bilihin hindi raw tataas.
5: Tapo tayong price increase now for basic necessities and prime commodities.
6: Halaga naman ang piso kontra dolyar sumatsat sa panibagong historic low na 63.06.
4: Inflation, o yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo, pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ayon sa huling survey ng Pulse Asia.
6: Ilan pang ari-ari ang iniuugnay sa mga Duterte na may hindi tugmang halaga sa SAL and VP Sara Duterte isiniwalad ng NBI. Pero VP Sara tinawag na nobody si Matibag.
7: Hindi ako interesado sa kanya. Walang interested kay Attorney Matibag. He's a nobody.
4: Isang politiko mula Mindanao na kontra sa Administrasyong Marcos, idinidiin ng PDEA bilang financier ng nasabat na 500 kilo ng shabu sa Lawa.
6: Sa Sports World number 1 pickleball player Analay Waters babalik sa Maynila sa Disyembre para sa isang kompetisyon.
4: Sa showbiz, komedyanteng si Ate Gay nagsagawa ng sariling living funeral eulogy.
2: RMN Network News.

0: Tama. Sa detalye po ng ating mga balita, tiniyak ng Department of Trade and Industry na sapat pa ang supply ng bottled water sa bansa sa gitna ng banta ng Super El Nino. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, walang dapat ipangamba ang publiko dahil may mga manufacturing plant na kayang gumawa ng hanggang 65,000 na bote ng tubig kada oras. Wala rin umanong nakikitang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng delata, gatas at tinapay.
1: Tapo tayong price increase now for basic necessities and prime commodities. Yung nasa listahan ng DDI, this is around 204 SKUs. The list can be found in the social media sites of DDI and also in the groceries and supermarkets. And then for the bottled water, also that's part of the basic necessities and prime commodities. In terms of supply, umiikot kami. No? I went to one manufacturing plant. They produce 65,000 bottles an hour and they have 200 manufacturing plants.
0: Sa ngayon, wala pang natatanggap na kahilingan ng DTI mula sa mga manufacturer para magtaas po ng presyo ng mga basic necessities at prime commodities. Samantalang nagbabala po ang National Capital Region Police Office sa mga individual o kaya negosyo na nag-hoard o nag-i-imbak ng inuming tubig at mga timba sa gitna nga ng banta ng Super El Nino. Pangamba ng NCRPO, maaari itong magpalala sa sitwasyon at magresulta sa kakulangan ng tubig sa Metro Manila. Kaugnay niyan, nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa mga lokal ng pamahalaan at sa Department of Trade and Industry para maiwasan ang hoarding. Inatasan din po ang iba-ibang police unit na agad na beripikahin ang mga ulat ng hoarding, manipulasyon ng presyo at iba pang posibleng paglabag sa Consumers Act para agad na maaksyonan. Inutusan din ang pulisyang palakasin ang koordinasyon sa mga lokal na opisyal at mga leader ng komunidad para maiwasan ang panic buying, maling impormasyon at mga alitan na banta sa kaligtasan ng publiko.
2: Sa gitna po ng matinding init na dala ng Super El Nino, hindi muna hihigpitan ng Department of Education ang pagpapatupad ng school uniform policy. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, bilang sa konsiderasyon sa mga mag-aaral, pansamantalang papayagan ang hindi pagsusuot ng uniforme. Paniwanag ni Angara, layon po ng nasabing hagbang na matiyak ang tuloy-tuloy na komportableng pag-aaral ng mga estudyante sa gitna ng El Nino. Bukod dito'y target din ng department o ng DepEd ang pagkakabit ng solar power system sa mga paaralan upang mapakinabangan ang matinding sikat ng araw. Maghahanda rin ang kagawaran ng mga hagbang. Ito'y para mapalawag ang school gardens upang makadagdag ng supply ng pagkain para sa mga o para sa student feeding programs.
3: Tutor El Nino, the RNN News Special Coverage.
2: Iba naman ito, dyan po sa nalawigan ng Iloilo ay isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsala ng pag-atake naman ng peste sa plantasyon ng tubo. Kasama natin sa balita si Rajuman Rezi Bordon ng RMN Iloilo.
4: RMN Live Report!
5: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Iloilo dahil sa epekto ng Red Stripe Soft-Scale Insect o RSSI sa plantasyon ng tubo. Ito'y matapos inaprobahan ng sangguniang panlalawigan ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Base sa data, 1.18 billion pesos ang production losses sa sugarcane industry sa probinsya. Umaabot naman sa 10,342.72 hectares ang apektadong sakahan. Sa panayam ng RMN Iloilo kay Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa, sinabi nito na maaari nang magamit ang 15 million pesos na regular fund na paghahatian ng 27 na apektadong bayan. Una rito, isinailalim na sa state of calamity ang mga bayan ng Duanyas, San Enrique at Pasay City dahil rin sa RSSI. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rad Juman, Rezi Danioso Bordon. Tatak, RMN.
0: Mga kasama, El Nino hindi paramdam sa Negros Occidental, ngunit pananim na palay at mais sa ibang lugar abay nakakaranas na daw po ng moisture stress o yung kakulangan sa tubig.
3: Tutok El Nino, the RMN News Special Coverage.
0: Last
2: RMN Bacolod. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hinera.
6: Nakaranas na ng moisture stress ang mga pananim na palay at mais sa ilang lugar sa Negros Occidental. Ipinahayag ni PDRMO Head Irene Bell Proteña base sa report ng Office of the Provincial Agriculturist na ipinasa sa kanila, umabot na sa mahigit 1,400 hektarya ng palayan ang apektado ng moisture stress. Ang apektado ng mga palayan ay matatagpuan sa San Carlos City, Tubuso, Don Salvador Benito, Escalante City, Cadiz City, Sagay City, Moises Padilla, Inigran, La Castellana, Isabela, Cagayan, Ilog at Kabankalan City. Samantala, may mahigit 91 hektarya naman ng maisan sa bayan ng Tubuso ang apektado rin. Ayon sa Kaplotanya, base sa forecast, wala pang nararanasang El Nino ang probinsya, ngunit ang dry condition ng moisture stress ng mga pananim. Nalaman na may paminsan-minsan pang pag-ulan at base sa forecast, posible may mangyari pang isang bagyo dito, ngunit tinitingnan na unti-unti nang iinit ang panahon sa huling bahagi ng buwan ng Nobyembre. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakarimen!
4: RMN Network News.
0: 11 minuto na ho, nakalipas sa alas 7 ng umaga, mataas na ang presyo ng ilang karinderya owners dahil sa mataas na presyo ng bilihin at liquefied petroleum gas o LPG. Ayon po kay Philippine Association of Stores and Karinderya Owners President Joan Hipolito, kung dati, nagbabawas lamang sila ng servings, ngayon, may ilang putahe daw na itinitinda sila na nagtaas na ng 5 piso.
7: Actually, last year pa po namin kinuntian yung serving. Mm-hmm. Dati nasa platito, ngayon nasa maliit na lang. Mm-hmm. Kaya nanghihiyaman din kami sa aming mga customer kasi alam naman din namin yung kalagayan nila. Pero sa ngayon po, mapipilitan talaga kami magtaas kahit 5 piso. Depende pa po yan sa taas ng LPG at taas ng gulay.
0: Yan po, may ilan din daw na napipilitan na, ito matindi, napipilitan na po silang magsara dahil sa tumal naman ng mga customer.
7: Nabawasan talaga yung mga kumakain sa karinderya. Maaring namahalan sila sa presyo, kaya hindi na rin sila masyadong kumakain doon sa karinderya. Or maaring naghanap silang alternative na talagang mas mura. O for example, magtipid muna sila. Actually, itong minonitor ko na isang member namin ay 5 araw na siyang sarado. Uy. Kinumusta ko kung bakit. Sabi niya, mahina, matumal.
0: Si Philippine Association of Stores and Karinderya Owners President Joan Hipolito sa panayang puyo ng DZXL Armin Manila. Nitong Oktubre, huling nagtaas sa 18 pesos ang kada kilo ng LPG, katumbas po yan ng halos 200 piso sa kada regular na tangke.
2: May organization din pala yung mga karinderya owners, no?
0: Astig pala. Imagine paano mo ino-organize yung mga maliliit na karinderya sa mga
2: nationwide
0: sulok-sulok.
2: Ang yan ang ano ngayon eh.
0: Yung lagi partner ang hinahanap ko doon sa area ko.
2: Oo, karinderya.
0: Karinderya.
2: Kaysa magluluto ka.
0: Oo, kasi mga gulay-gulay, mga lutong bahay.
2: Kaso nga lang nagtaas na rin.
0: At yung iba nagsara.
2: Nagsara. Samantala, sumatsa sa panibagong historic law ang halaga po ng piso kontra dolyar kahapon, October 15. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang halaga po ng piso sa 63.06 pesos. Nahigitan nito ang naitalang all-time low na 62.9 noong October 8. Nagbukas sa 63.15 ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon na pinakamahinang intraday value ng piso sa kasaysayan.
4: RMN Network News.
0: Pangunahin daw po nating alalahanin ang inflation o yung patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at saka serbisyo. Yan po ay lumabas sa pinakahuling Pulse Asia Survey kung saan 71% ang naniniwalang dapat agarang tugunan ng Marcos Administration ang inflation. Lumitaw rin sa survey na 81% ang hindi sang-ayon sa paraan ng administrasyon sa pagkontrol ng inflation. Bukod po dyan sa inflation, kabilang din sa pangunahing concern ng mga Pinoy ang paglaban sa korupsyon, pagtaas sa sahod ng mga manggagawa, paglaban sa kriminalidad, pagtugon sa kahirapan at paggawa ng mas marami pang trabaho. Isinagawa ang survey noong September 15 hanggang 24, face-to-face po yung interview at ang respondents, 2,400 na Pinoy adults.
8: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Nagsorry si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro kay Senate President Sherwin Gatchaliana. Kaugnay ito sa viral na wacky o nakakatuwang post ng House Prosecution Team sa loob po ng session hall ng Senado noong Martes. Paliwanag ni Luistro, walang intensyon ang kanilang panig na gawing katawa-tawa ang mataas na kapulungan. Hindi lang anila napigilan matuwa at ma-excite sa tatlong linggong break ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magbabalik po sa November 9. Una nang sinabi ni Gatchalian na paiimbestigahan ito sa Office of the Sergeant at Arms ang wacky shot kasunod o gayon din ang pagsayaw ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo at isang vlogger sa hallway sa Senado. Kung mapapatunay ang totoo ang mga insidente, maglalabas anya ang Senado ng official statement at wawarningan ang mga sangkot.
9: Senado ay sagrado ito dahil dito natin ginagawa marami sa mahalaga nating batas, mga pinag-uusapan natin mahalagang issue. So dapat respetuhin itong institusyon na ito at hindi naman tama na may ginagawa kang katawa-tawa no, sa loob ng ating institusyon. So pinapacheck ko sa CCTV kung totoo yung, kasi ngayon uso yung AI be honest about it. So I want to make sure lang na hindi AI yun, hindi yun ginawa lang sa Photoshop. So I'll reply to that.
2: Si Senate President Sherwin Gatchaliana.
0: Mariin naman pong itinanggi ni Senate President Sherwin Gatchaliana at ng iba pang senador yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na ginagamit ang 2027 national budget para paburan umano ang kanyang conviction sa impeachment trial. Ayon po kay Gatchalian, walang anumang batayan ng alegasyon at tiniyak na hindi konektado ang pambansang pondo sa magiging hatol nila sa impeachment.
9: Masisira talaga yung impeachment court kung ganyan yung magiging allegation. But ang aming direction is magiging partial and fair ang magiging judgment ng impeachment. In fact, hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment na ang direction ng impeachment is to render impartial and fair judgment.
0: Iginit naman po ni Senador Panfilo Lacson na hindi makatuwiran ng alegasyon ni Vice President Sara lalo na sa mga mambabatas na may paninindigang ipagtanggol ang integridad ng national budget. Nilinaw din ni Senador Erwin Tulfo at Senador Tito Soto na walang anumang pressure sa kaugnay sa budget kapalit ng kanilang boto.
10: No. We will not allow that. Ibang usapan nun. Ibang usapan yung budget sa ibang usapan yung impeachment.
11: Yun yung opinion niya, dahil wala natin magagawa. Pero what I'm saying is like, bakit ika nga gagamitin ng pressure, hindi pa naman tapos yung hearing. Di ba naman namin na sa pag-uusapan niya, wala pa naman kami sa sasabihin na 2027 budget para pambayad.
0: Samantala, hinimok po ng Palasyo ng Malacanang si Vice President Duterte na dumalo sa Bicameral Conference Committee para sa 2027 national budget kung meron itong pagdududa sa paglalaan ng pondo.
12: Madaling magturo, mahirap patunayan. So kung meron siyang duda para maliitin ang impeachment court, mas maganda siguro umupo siya sa BICAM conference kung meron na. Para mas maintindihan niya kung saan mapupunta yung budget at paano ito ginagastos na hindi napupunta sa bulsa ng iilang tiwali sa gobyerno.
0: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Posibleng kapalit naman kay VP Sara sakaling mahatulan ng guilty sa impeachment trial, hindi pa pinag-uusapan ng Malacanang. Kasama natin sa balita, Radyoman Chanel Salazar.
13: RNN Live Report.
14: Tumanggi ang Malacanang na talakayin ang posibilidad na si House Speaker Bongbongga ang pumalit kay Vice President Sara Duterte sakaling mahatulan itong guilty sa impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa tapos ang impeachment proceedings dahil mag-ahain pa na ebidensya ang panig ng Vice Presidente.
12: ang defense ay magpepresenta pa po ng kanilang ebidensya. So, wala pa pong nangyayaring pagdidesisyon ang impeachment court. So, hindi po ito na pag-uusapan.
14: Dahil dito, iginiit ni Castro na hindi dapat pangunahan ang magiging desisyon ng impeachment court. Dagdag pa na opisyali, ginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon ni VP Sara, kaya wala pang napag-uusapan tungkol sa posibleng papalit sa kanya.
12: Respeto na lang. Kahit paminsan-minsan ay hindi nagbibigay ng respeto ang iba, pero ang Pangulo, nirerespeto ang posisyon ng Vice Presidente.
14: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Channel Salazar, Tatak RMN.
0: Pagtanggap ng maletang may pera o mali-maletang pera, lumang istorya na raw ayon kay Senador Tito Soto III. Dato report ni Radyo Man Conde Bata.
15: Dead malamang si Senate President Pro Tempore Tito Soto III sa testimonyang lumabas sa Sandigan Bayan na kabilang siya sa inatiran ng maleta na mula kay dating Congressman Zaldico. Sa naging pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division, sinabi ng isa sa tinaguriang maleta boys na nagatid siya ng mga maleta ng pera kina Soto, dating Congresswoman Stella Kimbo at dating Senator Antonio Trillanes IV. Sinabi ni Soto na may nag-text sa kanya tungkol sa testimonyang ito at anya, lumang storya na ito. Samantala, tiniyak naman ni Soto na hihimayin mabuti ang pambansang pondo sa 2027. Anya pa, very critical at very crucial ang turing ng Senado sa 2027 budget kung saan mas lalong dapat pag-ingatan ngayon ang pondo upang maiwasan ang mga bintang tulad ng paggamit umano sa budget para bumoto ng pabor ang mga senador sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.
13: RMN Network News.
2: Abangan sa pagbabalik, sunog sa isang residential commercial area sa Davao, umabot po sa 5th alarm. Pag-apula ng apoy, tumagal ng mahigit 4 oras.
0: Isang politiko naman mula sa Mindanao na kinokontra ang Marcos administration, idinidiin ngayon ang PDEA bilang financier ng nasamat na 500 kilo ng shabu sa Lao.
13: RMN Network News.
16: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
13: RMN Network News.
2: Sa Davao City, mga kasama, sunog umabot po sa halos 4 oras bago ito naapula. Mula RMN Davao, kasama natin sa balita, Radyo Man Kirby Manzon. Kirby, may buntag.
17: Umabot sa Task Force Alpha ang antas ng sunog na sumiklab sa Carpenter, Barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City kahapon, October 15, 2026, matapos ang halos 4 oras na operasyon ng mga bumbero. Sa eksklusibong panayam ng DXDC RMN Davao kay Fire Senior Inspector Francis Marie S. Hendrijas, tagapagsalita ng Davao City Fire District, sinabi nitong 14 na mga fire stations or nasa 15 fire trucks ang nagtulong-tulong upang apulahin ang sunog. Nagsimula ang sunog pasado alas 5 ng hapon at idiniklarang fire under control pasado alas 8 ng gabi. Tuluyan naman itong naapula pasado alauna kaninang madaling araw ngayong Biyernes, October 16. Kinumpirma rin ng fire official na wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente, habang patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Samantala, sa panayam naman ng DXDC RMN Davao kay Yumi Kapoy, isa sa mga biktima ng sunog, ito anya ang pinakamalaking sunog na kanyang naranasan sa ilang taon niyang paninirahan sa nasabing lugar. Totally damage siya ang kanyang bahay at wala siyang kahit isa man lang gamit na naisalba. Sa ngayon ay temporaryong inilikas ang daan-daang mga biktima ng sunog sa evacuation center. May hot meals na ring na ipaabot ang Davao City Social Welfare and Development or CSWDO sa pamilyang apektado. Samantala, nakatakda namang magpaabot ng tulong ang DXDC RMN Davao sa pamamagitan ng mga donasyon ng RMN o Planet Tabang. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Banzon, Tatak RMN.
0: Desa 9 anyos na lalaki sa Kalinga e sinumbong ng sariling ina dahil sa walay paggamit ng shabu. Kasama natin sa balita si Idol Jane Ann Callis ng IFM Baguio.
18: Arestado ang isang 19-anyos na lalaki matapos umanong mahuling gumagamit ng shabu sa isang makeshift house sa Barangay Ipil, Mapaway, Tabuk, Kalinga. Batay sa ulat ng Kalinga Police Provincial Office o KPPO, rumesponde ang mga pulis sa isang sumbong hinggil sa umanoy paggamit ng ilegal na droga. Ayon pa sa pulisya, nakita umano ng ina ang kanyang anak na isang karpentero habang gumagamit ng hinihinalang shabu sa isang bahay na malapit sa kanilang tirahan. Agad namang humingi ng tulong ang ina sa isa nilang kamag-anak na pulis na siyang nagulat sa Tabuk City Police Station. Personal pang itinuro ng ina sa mga otoridad ang lugar kung saan naroon ang kanyang anak. Dito umanong naaktuhang gumagamit ng shabu ang suspect at tuluyang inaresto. Nasamsam mula sa kanya ang 3 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 1.7 grams kasama ang iba pang mga drug paraphernalia. Dinala ang suspect sa Tabuk City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at paghahanda ng kasong paglabag niya sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ann Callis, Tatak RMN.
2: Mga kasama, 3 pang properties na umano'y pagmamay-ari po ng mga Duterte ang iprinisinta ng NBI sa gitna ng pag-iimbestiga ng ahensya sa posibleng pagkakaiba ng aktual na halaga nito sa nakadeklara na Sal ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang property ni VP Sara sa Don Bosco, Parañaque City na base sa Salen ay binili o nabili sa halagang 2.2 million na pero base sa assessment ng NBI e aabot pala ito sa 14.4 million pesos. Tinukoy din ni NBI Director Melvin Matibag ang 5 lote sa Andanao, Samal Island na may acquisition cost na 9 million pesos pero nang i-assess e aabot sa 19.5 million. Hindi rin anya deklarado sa Salen ang mga improvements sa property. Sinitari na Matibag ang isang restaurant na naiuugnay sa pamilya Duterte. Una ng pinabulaanan ng makapatid na VP Sara at Kong Paolo Pulong Duterte na kanila ang mga ipinakitang ari-arian ng NBI. Naglabas din ang statement ang Casas Con Vistas Resort at itinanggi na may kaugnayan sila sa kongresista. Ipinagtaka naman ni Matibag ang agarang pagpapaliwanag ng resort. Gayong hindi naman ito ang tinukoy na pagmamay-ari ni Kong Pulong.
19: Katabi ng Casas Con Vistas. Pero sinasabi Pulong, Duterte yung isa, di ba? O, tuloy mo. So, dinidescribe. So, magkatabi yan. O, hindi sinabing yun. Kaya nagtataka pa dito sa resort, bakit piniklaim na sinabi sila.
20: Akong balay dito bang buwan gano'n? Pulong? Pulong? Duterte? Ha? Itong anak kami, kaduha ganin ya?
21: Abay niya na resort sa pangalan?
20: Ito, abay? Casas Con Vistas yata?
22: Casas Con Vistas.
21: Casas Con Vistas. Kailan nga resort? Yes,
19: so yun na, yun yung issue doon sa Casas Con Vistas ha. Hindi sila yung binabanggit, katabi sila.
2: Giit pa ni Matibag, hindi chismis, kundi batay sa mga opisyal na dokumento ang investigasyon nila hinggil sa mga ari-ari ang iniuugnay sa mag-asawang VP Sara at Attorney Mons Carpio.
19: Hindi ito marites, hindi chismis dahil dokumento yung nagsasalita at sila ang nakapirma sa dokumento. Parehas abogado si Attorney Mons Carpio at si Vice President Sara Duterte with a grade of 80% sa bar exam. Yun po yung claim ni Vice President, hindi kanila yung property, ibo ba? Ang tanong ko ngayon, bakit niyo po idideklara sa Salin? So ang ginawa po namin, kumuha kami ng kopya ng TCT sa LRA at pinuntahan namin yung lugar base doon sa description sa TCT

0: po sa Ombudsman, asahan na magkakaroon sila ng patas na investigasyon at hindi raw mababahiran ng politika. Kaugnay nito, welcome kay Duterte. Yang pag-refer na yan ng NBI sa silent issue niya sa Ombudsman para po sa Vice President, proper venue o tamang venue ang Ombudsman para ipaliwanag ang kanyang panig dahil ayaw niyang makipagsagutan kay Attorney Matibag.
1: It's already a subject in impeachment, no? At sinabit na rin yun sa Ombudsman. So, yung mga proper form kung saan mas makakabuti, doon kami magbigay ng aming sagot at explanation kesa sa makipagsagutan tayo kay Attorney Matibag na nakita naman natin na mali-mali yung mga sinasabi.
0: Wala rin daw po namang ganong interesadong makinig sa NBI Director.
1: Hindi ako interesado sa kanya. Walang interested kay Attorney Matibag. He's a nobody.
0: Si Vice President Sara Duterte.
2: Isang politiko mula sa Mindanao ang sinasabing financier ng nasabing higit 500 kilo ng shabu sa Lao. Sinabi ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA spokesperson Attorney Joseph Kalulod, sinagot ng naturang politiko ang private jet na magdadala ng droga mula Lao patungong Pilipinas. Tumangging pangalanan ni Kalulod ang politiko pero nagmulaan niya ito sa partidong tumutuliksa sa Marcos administration.
3: Yung financier nitong drug deal na to, natukoy na po natin, and itong tao ay isang politiko based in the South. So, sa Gabindanao po, yung politiko na tukoy po natin. Partido ni politiko against the current administration.
2: Una nang naarestong isang alias Fahad sa Lao na susundo umano sa kontrabando habang tinutuntunon naman si alias Boyd na huling namataan sa Hong Kong. Isa sa mga tinitingnang anggulo ng National Bureau of Investigation ay ang koneksyon ng isang drug syndicate na nakabase sa Davao sa tangkang pagpuslid ng malaking halaga ng illegal na droga. Nasa 10 individual ang iniimbestigahan ng NBI na posibleng dawit sa naunsyaming drug shipment sa Lao.
0: Samantala, 15 pang Chinese nationals ang sumuko sa Alicia Sambuanga, Sibugay sa gitna ng investigasyon sa umano'y scam hub. Kasama natin sa balita si Rajuman Mar Alawa ng Armen Pagadian.
4: Sumuko sa pulisya sa bayan ng Alicia Zamboanga, Sibugay ang 15 Chinese nationals na kasalukuyang iniimbestigahan ng Bureau of Immigration dahil sa posibleng kaugnayan sa naunang natuklasang scam hub sa barangay Tandyong Muslim. Noong October 13, ipinatupad ng Bureau of Immigration Regional Intelligence Operations Unit 11 ang Mission Order Number 2026-365 sa tulong ng 106th Infantry Battalion Philippine Army at iba pang intelligence units. Patuloy namang binibiri pika ng mga otoridad ang pagkakakilanlan at immigration status ng mga dayuhan upang matukoy kung may kaugnayan sila sa mga naunang na aresto at nasagip sa magkakahiwalay na operasyon laban sa mga umano'y scam hub sa Zamboanga, Sibugay o kung posibleng biktima rin sila ng human trafficking. Nilinaw naman ng mga otoridad na hindi pa kumpirmado ang papel ng mga ito sa naturang operasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isinagawa rin ang pagproseso sa presensya ng kanilang legal counsel na si Attorney Eduardo Aligapa upang matiyak ang paggalang sa kanilang mga karapatan at pagsunod sa due process. Matapos ang paunang proseso, inilipat ang 15 dayuhan sa Casa de Coco Pension House sa bayan ng CI Zamboanga, Sibugay para sa karagdagang dokumentasyon at beripikasyon ng kanilang immigration status. Batay sa paunang ulat, posibleng may kaugnayan ang mga ito sa mga naaresto sa operasyon noong October 2, 2026 sa barangay Tandyong Muslim, Alicia. Samantala, tiniyak ng 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army ang patuloy na suporta sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa pagsasagawa ng mga legal na operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa komunidad. Kasama mo sa RMN at IFM Pagadian. Rajuman Mar Alawan, Tatak RMN.
2: Mga hakbang pangseguridad naman laban sa posibleng paniniktik matapos ang Pogo Raid malapit po sa kampo sa Quezon City, pinaikting ng PNP.

0: Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo. Marjo.
1: Pinaigting pa ng Philippine National Police ang mga hakbang pangseguridad ito upang protektahan ang kanilang mga mahalagang impormasyon at mga operasyon kasunod ng pagkaka-aresto sa 76 na mga foreign nationals sa isang POGO-related facility sa Cubao, Quezon City. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narcates Jr., hindi binabalewala ng PNP ang anumang posibleng banta ng paniniktik at ginagawa nila ang lahat ng mga hakbang upang mapigilan ang pagpasok ng mga dayuhang espiya sa mga sistema ng pulisya at maprotektahan ang pambansang seguridad. Ayon pa kay Narcates, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa ibang mga ahensya para mapalawak ang seguridad kasama na ang legal at institutional na frameworks para sa paprotekta sa national security mula sa posibleng banta. Samantala, iniimbestigahan na rin ng pulisya kung may kaugnayan ng operasyon sa Cubao sa kalintulad na Pogo Hop sa Zamboanga, Sibugay na may 244 na mga dayuhan ring na aresto nitong unang bahagi ng buwan. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajman Marge Domingo, Tatan Armen.
0: Alas 7.37 na po, 7.37 ang ating oras. Pinalagan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, mga pahayag ni Chinese Ambassador Jing Quan. Particular po dito, yung pagtawag sa Pilipinas ni Ambassador bilang troublemaker at dapat daw maging grateful tayo sa China dahil madali raw silang mananalo kapag gumamit sila ng puwersa. Pero ang buwelta po ni Tariela, hindi dapat magpasalamat sa China kundi dapat magalit at matakot dahil pinagbabantaan tayo sa sarili nating bansa. Naglabas naman ang pahayag ng Chinese Embassy at sinabing binabaloktot daw ni Tariela ang katotohanan at nagpapakalat ng kasinungalingan at mga sabi-sabi. Paliwanag ng embahada, nakikita ng China ang Pilipinas bilang kapitbahay na bansa at kaibigan na may malalim na ugnayan noon pa. Sa halip-aniya patindihin ang tensyon, dapat mag-usap ang dalawang bansa at lutasin ang pagkakaiba pagdating sa maritime issue. Muli itong pinalagan ni Tariela at nanawagan kay Ambassador Jing na tigilan na ang pagsisinungaling dahil tila naaalog umano ang ulo nito nang makabalik sa Pilipinas.
2: Pahayag ng Chinese Ambassador to the Philippines, binatikos ng DFA at nanawagan ng mahinahong diplomasya. Kasama natin sa balita, Rajaman Gerald Ulep. RNN Live
3: Report. Nanawagan nga ang Department of Foreign Affairs kay Chinese Ambassador to the Philippines sa Jing Quan na mag-ingat sa paggamit ng mga salitang maituturing na tila pagbabanta sa paggamit ng pwersa. Uda rito binatikos ng embahada ng China si Philippine Coast Guard Rear Admiral Jay Tariela sa ilubara sa kanyang pagbaluktot sa mga katotohanan, pagbibigay ng mga mapanitang na pahayag, paggamit ng mga argumento na walang kaugnayan o malayong iugnay sa issue, pagpapakalat ng kasinungalingan at mga chismis sa taong pagkuha ng mga pahayag na wala namang sa tamang konsepto kaugnay ng mga usapin sa pagitan ng China at Pilipinas. Ay sa DFA mahalaga ang maingat at mahinahong pananalita sa diplomasya upang mapanatili ang espasyo para sa maayos na talakayan, dialogo at pag-ugnayan sa kabila ng magkaibang posisyon at pananaw ng dalawang bansa. Sinabi ng kagawaran na nakakalungkot ang naging pahayag ng ambasador dahil maaari itong makasira sa tiwala ng Pilipinas at China at magpapabagal sa patuloy na pag-uusap at ugnayan ng dalawang bansa. Nanawagan ng DFA sa lahat ng mga diplomat na nakatalaga sa Pilipinas na maging maingat sa kanilang mga pahayag upang hindi lalong lumala ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajaman Gerald B. Ulet sa Saka, Armen.
0: World number 1 pickleball player na si Anna Leigh Waters babalik sa Maynila sa Disyembre para sa isang kompetisyon. Sports report ni Niel Santua.
4: Nakatakdang bumalik sa Pilipinas sa Disyembre ang world number 1 pickleball player na si Anna Leigh Waters matapos ang kanyang tatlong araw na pagbisita sa bansa. Inanunsyo ng 19 years old na si Waters ang kanyang pagbabalik sa Maynila sa December 9 para dumalo sa isang pickleball showdown na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Tampok sa nasabing event ang ilang kilalang personalidad at performer sa bansa bilang bahagi ng patuloy na pagpapasikat ng pickleball sa Pilipinas. Hawak ni Waters ang world number 1 ranking sa women's singles, women's double at mixed doubles. Mayroon na rin siyang mahigit 200 titulo sa Professional Pickleball Association o PPA. Matapos ang kanyang mga aktibidad sa Maynila, magpapatuloy naman si Waters sa Franklin Asia Pickleball Showcase sa Malaysia at Hong Kong. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
2: At para sa ating showbiz news, komedyanteng si Ate Gay nagsagawa ng sariling living funeral eulogy. Myra J. Nasayaw, tama ba o mali? Tama. Myra J., good morning.
5: Masayang nagtipon-tipon ang pamilya at malalapit na kaibigan ng komedyanteng si Ate Gay sa isinagawa nitong sariling living funeral at eulogy sa isang memorial park kagabi. Kabilang sa dumalo para alalahanin ang maganda at makulay na buhay ni Ate Gay ay ang mga kapwa nitong komedyante gaya ni Mary Jane Valiero o mas kilala bilang Boob si Wonderland at ang TikTok personality na si Armando Macasusi o Arman Salon. Ayon naman kay Ate Gay, hindi siya makapaniwalang marami rin pala siyang natulungan lalo na ang mga bagong komedyante sa industriya. Salamat din ito sa lahat ng mga napakinggan niyang mensahe mula sa mga nagmamahal sa kanya. Maaalalang na-diagnose ng stage 4 cancer si Ate Gay noong nakaraang taon at patuloy na sumasailalim sa gamutan. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
2: Alright. Okay ba yung same? Tama o mali?
0: Yes. Ako,
2: tama.
0: Pabor ako dyan.
2: Pabor ka dyan.
0: Kaysa naman doon sa hindi mo na maririnig yung eulogy sa'yo, pag nakahiga ka na, wala ka ng buhay. Tsaka sabi nga ni Peter, yung regrets na, di ba, madalas, sayang, hindi ko ito masabi sa'yo nung buhay ka pa. Ayan, buhay ka pa, masasabi
2: at least
0: mo.
2: Maririnig mo na.
0: Sa eulogy. Living funeral, eulogy.
2: Hoy, happy 63rd anniversary sa DCXL!
0: Yes, happy anniversary sa lahat.
2: So bukas yung celebration natin.
0: Yes. Magsuswimming
2: kasi. Magsiswimming tayo.
0: Celebration ay magsuswimming ako.
2: Mula noon hanggang ngayon, kasama nyo pa rin kami.
0: Yan.
2: DCXL. 63 years na ang RMN, 74th.
0: Going.
2: Go 75. Sa Diamond, 75 next year. Grabe. Lagpas na tayo sa senior. Sa happy anniversary sa ating lahat, mga kasama.
6: Diyan
2: ang mga nangungunang mga balita. Ako pong inyong lingkod, Radyo Man, Rod Marcelino.
0: Ako naman yung professor ng Binary Carosales. Happy weekend.
2: Mula sa RMN Broadcast Studio, Atlanta Center, Manila. Buenos dias, Pilipinas!
6: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tunog para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Tatak RMN.
0: 744.
7: That time check.
6: RMN Network News.
8: This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
9: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
10: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
11: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
12: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
11: Mas klaro na bala mas gigabi?
12: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
13: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa mga unang sa...
14: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: It's Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 7.52 sa aga.
1: RMN News, Diretso Headlines.
2: Sa mga balita, subong adlaw, pasobra tunga sa toneladang hot meat na confiscate sa Task Force Hot Meat halin Enero to Oktubre sa syudad sang Iloilo.
3: Sa showbiz, Charlie Puth nagpangayo sa pasaylo sa Manila fans kadungan sang iya nga concert.
2: Sa sports, Alex Iyala hindi makahampang sa WTA 125 sa Pilipinas. Inikagiban pa nga balita ginadulong sa inyo sa Nance Corn Coffee. Umpisay ang inyo nga adlaw pagi sa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Madamo ini sa benepisyo, nag-boost sa inyong immune system. Nag-promote sa weight loss sa mga overweight kay nag-palaba sa inyong resistensya. Nance Corn Coffee. Ngayong aga mga karadyuman, ini ang RMN News Diretso. Sa tungadlaw sang Biyernes, October 16, 2026. Live gamakitan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Regan Arlos, kami ang inyong tagbalita. Ako si Radyoman Magi Eresuelo Maleriado. Kag Radyoman Jaylin Tamayo para Onda. Sa detalye na sa mga balita lokal. Nagdangat na sa 507.81 kilos ang hot meat ang na-confiscate sa Task Force Hot Meat sa syudad sa Iloilo halin Enero tubtub Oktubre 14 sininga tuig. Iniagid payag ni Neil Escoltero ang Meat Inspection Officer sa interview sa RMN Iloilo. Suno kay Escoltero, automatic na gina-confiscate ang karne kung may baluan nga halin sa backyard slaughter kag wala sang MIC. Ginakabigman nga hot meat ang dressed chicken nga nabutang sa hindi standard nga sulodlan kang isang plastic. Samtang ginamonitor man sa task force ang karne sa baboy nga ginabaligya sa mga merkado tub-tub sa hapon. Naibaluan nga ang prescribed selling time sa karne amulang ang 8 hours halin sa ginihaw ini sa slaughterhouse. Kung maglampas na kag hindi ma-freezer sa insakto, nagabaho, nagadiscolor, kag delikado na kung kaunon. Ginapayag nga adlaw-adlaw may random inspection nga ginahimo sa isa ka team sa mga merkado sa aga kag sa hapon. Panugyan ni Escoltero kung hindi maubos ang karne sa sulod sa 8 ka oras, dapat i-frozen kag butangan sang yelo agud nga hindi magbaho. Ginapahanumdom sang task force ang tanan nga karne nga ginabaligya sa merkado, dapat may MIC kag branding stamp halin sa accredited nga slaughterhouse agud masiguro nga luwas ini kaunon sang publiko.

0: problem pas na ba?
1: Ang kabahin sa pahayag ni Neil Escoltero, Meat Inspection Officer. Ang iningabahin ginadalong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong agidapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US, ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, the Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Ginserbi na sa Land Transportation Office kon LTO 6 ang show cause order batok sa driver kag iya sang truck nga nagpalagyo sa task force overloading sa Banwa sa Zaraga, Iloilo. Sa no kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaw Joshua Heduspan, ginserbe nila ang show cause order sa Oktobre 14 kag kadungan man sini ang pagpanaog sang 90 days nga preventive suspension sa driver's license sang driver sang truck. Ginatag man ni Heduspan nga igal lift nila ang preventive suspension kun matapos na ang himuon nga pagpangusisa sang investigation ang intelligence unit sang ahensya. Gipayag pa ni Heduspan nga base sa ilakon na ukon inasyal nila nga pagpangusisa nagbayular ang reckless ukon sang reckless driving ang driver nga matapos nga gin-flag down ini sang mga otoridad.
2: Na sir na nagdumong show ko solver sa driver mismo kag sa owner sang truck, both have received the respective show ko solver and we're expecting that within 5 days sapat sila nung pagmabatian naman ng ilang bahin and investigation unit has prepared no? Kag ako rin nagpermando na ang preventive suspension order sang driver.
1: Ang kabahin sa ang payag ni Attorney Gaw Joshua Heduspan II na hibulaan nga matapos ang insidente, ginpalagas pa sang driver ang mga katapos sang anti-overloading task force nga nagpara sa iya tubtob nga naglumpat ini sa truck. Nagdalagan sa katalamnanan tubtob nga nakapalagyo sa Banwa sang Zaraga. Sa pagpangusisa sang RMN Iloilo, may sticker nga RGL ang truck nga ginaaligar ginapanagiyahan sang isa ka kontraktor nga taga Banwa sang Duenas. Ang ining abahin ginadulong sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot nga ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ka all natural ingredients nga amo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ang Ila Activity Center. Kag i-check man ang Facebook page nga Soft Touch Wonder Oil for online orders. Natala na nga mag-deploy sa madamo nga pulis ang Iloilo City Police Office o kon ICPO sa ang 19 ka mga patio sa syudad sang Iloilo sa nagahilapit na tighalalag. Suno kay Police Lieutenant Colonel Jeremy Bello, ang Deputy City Director for Operations o kon DCDO sang ICPO nga magluwas sa kapulisan sa sulod sang patio, mag-deploy man sila sang traffic personnel kag Police Assistance Desk o kon pad sa guwa sang 19 ka patio sa syudad sang Iloilo. Agon masiguro ang kaluwasan sa mga magaduaw sa ilaminatay. Naibaluan nga may 19 ka patio sa syudad kung sariin, pulo diri ang pampubliko kag siyam naman ang pribado.
3: Sa dugang pagid nga balita lokal, nagdala sang konkreto nga proyekto kag nagresulta sa manuno nga okon manubo nga krimen ang deployment sang revitalized police sa barangay RPSB sa barangay Bakaw Manduryaw kag barangay Lanit Haro Iloilo City. Ini ang kaundan sang committee report ni Councilor Selfie Cabaluna, ang chairman sang Committee on Police, Fire, Penology, Public Safety, Order and Security, Dangerous Drugs and Rehabilitation sa committee hearing ni Cabaluna sang September 24, 2026 ginpresentar sang PNP nga 8 ka quick impact projects ang natapos. 4 ka infrastructure kag 4 ka non-infrastructure. Sa Bakaw, nagbutang sang duga nga solar street lights, nagpalapad sang CCTV, ginpaayo ang tunnel outpost, nagpatigayon sang DTI seminar para sa gagmay nga negosyante kag training para sa mga tunnel. Sa Lanit, nagtukod sang concrete footwalk sa dike sa Iloilo River Plain Subdivision, nag-establisara sang community-based rice retailer kag nag-facilitate sang test the skills training para sa mga residente.
1: Impunto las 8 sa aga. Ang ining bahin ginadanon sa inyo sa Santo Plus Herbal Capsule, isa ka herbal antibiotic immunostimulant. Ginapabako na nga